0: Makarajuman, nasusunod sa Santana sa Agay ng Philippine Standard Time sa mga tapalamati naton, hindi ka mo magkahilipat o hindi ka mo magkabaraka. Kadto ka mo makarajuman sa aton sining mga Life Extension Clinic and Pharmacy. Kung gusto ninyo magpa-check up, okay? Kung gusto ninyo makarajuman nga magpa-check up, nga libre. Why ka mo bayaran bisan 5? Gani sa mga tapalamati naton, kadto na sa aton sining Life Extension Clinic and Pharmacy, ang aton check up dito libre. Bisan pisos way kabayaran sa ato, siringa doktor, while waiting ka sa imo siringa turno, aircon ang ilang clinic, hindi ka pagbahulayon. Gani mga karadyuman, pangita ka sa paraliti. Kaya ang check-up, call ko na. Libre na. Okay? Kung pabayaran ka mo sa doktor, sa check-up, kadto ka sa akon, dalo mo resibo, naging pabayaran ka sa doktor, bayaran ta ka. Irifan ta ka, pamahawan ta ka, may pliti ka pa. Gani kadto na. Sa ato sa limabian nga Life Extension Clinic and Pharmacy sa Banwas Istansya, Sula Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ng Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Ordan, sa probinsya sa Guimaras.
1: Tatak RMN.
0: Lasot sa 4 sa ato naman balita sa Inampang.
1: RMN News Sport.
0: Igapakita sa LA Lakers ang bronze ang istatwa sa ila former coach nga si Phil Jackson sa gwa sa ila Downtown Arena sa masunod nga tuig. Ginansos ang Lakers ang ilinga plano bilang papasinungog kay Jackson na nagdala sa Lakers ang 5 ka mga championships kag 7 ka NBA Finals appearances sa 2 ka stints nga nagdanga sa 11 ka seasons bilang ila siring head coach. Pagabuksan ang natumod nga istatwa sa April 9, 2027 antes ang home games ang Lakers batok sa Minnesota. Matapos siya bantong nga pagdala sa Chicago Bulls sa 6 ka championships, nagupod si Jackson sa Lakers sa 1999 kag ilayo nga nagsugod sa dako nga kadalagaan para sa 17-time NBA champion franchise.
2: Ang balita sa Inampang, gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kod VCO, kaya yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga buti.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuning, mga balakain ng selenamental mo na, yo!
2: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito, salamat, Boss, ang good news. Ginlauman man na ni Radyoman Magi. Ginlauman man.
2: Of course.
0: Lauman na tanan. Thank you, Tito. Thank you, Tito. Salamat, Tito, sa good news. Thank you, mama. Mga Radyoman, sa mga tagalamati natin, gamit kita sa non-selenamental. Buta mo sa palad. Banyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututong sa lamo, kaya may na-emtra extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kulon ka pa. Ang pambansang balanyos sa mga Ilonggo, wala na sa iban, Nans Lenement Oil, mga garadyuman.
1: RMN News Entertainment.
2: Magbalik sa Pilipinas ang Agent Kim reactivated star nga si Suji Sab para sa iya 2026 Asian Fan Meeting Tour nga Soulmate the Timeless sining November 5, 2026 sa New Frontier Theater, Quezon City. Ginpagwa na sa local promoter nga Live Nation Philippines sa detalye sa tickets kag exclusive fan benefits. Ang tanan nga ticket holders makabaton sa postcard, photocard kag may printed signature, makapasakop sa hi-bye session kag sa fan sign raffle. Magasugod naman ang pagbaligya sa tickets sa September 18 paagi sa Ticketnet outlets kag website sini. Oy, kilala ni si Suji Sab dali po sa idol sa Memories of Bali, Oh My Venus, Master Sun kag si Agent Terrius nang tawo na.
0: Lagid.
2: Nami ako ni kay Suji Sab.
0: Lagid. Basi nami man siya. Ay, iti ikaw kahambal kang anam nami.
2: Nami. Pero hindi ni siya ang mga daw mga kaedad ni Jungkook, mga kaedad mo ni siya.
0: Hmm. Mga 30s.
2: Suji Sab.
0: Mga 30s.
2: Hindi, 40s.
0: Hindi ako mag-comment. Hindi ako mag-comment. Kay hindi ako familiar sa iya. Hindi ako, mula nang ako, hindi, basi bala ko maka-comment ko, kaglain lang maka-comment ko. Siyempre, unfair man sa iya, kay hindi ako familiar. So, hindi ako na mag-comment, ha? Okay? Sa mga tagpalamati nato, nalasan sa 7 na antang na sa aga sa mga suki nato, subong aga, Regiman Mags.
2: Ang ininga bahing ginadalon sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pang-haplas herbal, Nans Liniment Oil, maayos arthritis, rheuma, varicose, balamoy po, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi padapuan, kag makagat sa lamo, kag malikawan ng magka-dengue, magpahid sa Nans Liniment Oil. Kay misangkap ininga neem tree extract, nga epektibo gid, nga mosquito repellent. Ang Nans Liniment Oil, produkto Medicamentos ng Herbsmed Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Lasot sa 7 na ang tanga sa aga sa aton sinimabian nga mga tag palamati sa aton sininga pagpangaraga subong aga. Hindi ka mo magkaribad kadto kamo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing in General Services Incorporated. May sanga sila sa Lawaan Village sa Balantan sa Haro malapit sa Meseres Terminal. Choy, prangkahon ta na ka. Ang tanan sa inyo nga gusto magamit sang magbakal sang gamit pakuma dala kamo kadto. Why ka mo baklan nga iban? Okay? Kay kung dira ka magkadto may warranty. Kung dira ka magkadto kung maguba ang imo sa nga gamit, kumplito sila mabiyan sa mga pisas, kumplito sila sa mga gamit nila. May ara sila sa mga seeds and fertilizers. Pero kung kubuta products gid, mga traktura, mga harvester, mga generators, ara dira sa Iloilo New Agri. Itaan nyo lang si Ma'am Susan or si Mr. John Erland Pudadera. Ambalan nyo na ito, gin-refer ka mo ni Bosa Idol. Kay kung nakabakal ka minimum 3,000 pesos, may ara ikaw mag-garadyo man sang coupon. Ihulog tayo na sa Tambiulo. Sa December 5, mabunot kita sang atong siringa mga winners. Ang grand ruta, ang grand prize mag-garadyo man, isa kakubuta traktor para sa inyo. Ang bilisin na, lapit isa ka milyon. Okay? Why ka bayaran? Bisan pisos! Ganit sa mga suki natin. Kanto na sa Iloilo New Agri. Amula na, subong ang mapangako na muna. Nga, may ara kamo sang limpak-limpak na papremyo. Dagon mabian, alin sa Iloilo New Agri. Ganit basta gamit panguma, ikubuta muna. Salamat, gid, sa pag-upod ninyo. Sa aton sininga pagpangalagan. Sinuiban natin ng mga talamyawan na Juman Mangs.
2: Good morning sa kay Sir Stephen Panega, ang tiyo mo po sa idol gamati. Kamlon ang...
0: Ay, Choy Kamlon! Choy! Mayong aga, Choy! Morning, Choy! Hidlaw na ko ni kay Choy Kamlon.
2: Oo, kag sa Ivan Pagid. Kag sa ito mga kauturan, nagabat siya kabalas ang imo kasukasuan nga pwerte kasakit nga nagangot-ngot ka nagabag-uranay, mangilo, bangod nga ang nagasupport ng mga cartilage, ligaments, synovial membrane, tendons, kagiban pa wala na normal sa normal nga forma sa nigan. Isang tantiprano pa, kag hindi ka na makabatch ang sang puwerte kasakit sa imong joints, para amligan ini, magtumar sa Dr. Pinoy's kuning kapsul kay manggaranon ini sa omega-3 fatty acids nga makabulig sa para sa nagahubag nimo kag nagapalanakit nga joints, kag may ara pagid ini nga vitamin D nga kinanglanon sa aton nga tulaan o kung joints, bago ini siya nagaserbi nga pampadanlog o kung nagalubricate sa mga joints kag muscles, gani makagiyo kasang maayo, Dr. Pinoy's kuning kapsul.
0: Magkala Juman, ginatamyo galing ato sa mayong aga si Philip Dose. Nalaga pamatik isubong aga. Kay Nuno Imidyo Ortilio Noy, salamat kinoy sa padala mga bangros Noy. And of course, mga karadyuman sa staff sa Rubber Tree House Restaurant. Dira sa may lapit bala sa may ano, Rajuman Mang, sa may Santeris. Korean foods na da. Bawa ka na meet sa ilang mga pagkaon. Kakain ako muna.
2: Oligad.
0: Oligad. Mayad okay. Kamoy, mayoy, mayoy. Bago lang kamoy. Ako kanin, wag ko kada kasubo. Sa mga suki natin, mayong aga sa inyo, tanan, kag subuman sa kay Maninay Wilar. Maninay, kamusta ka na ha? Si Maninoy da, musta? Kag si Maninay Star. Mayong aga sa kay Dr. Neneth Pador. Doc, good morning. Thank you, kid. Mali, Doc, siling niya maluto sa kuno kalderita. Para Juman Mags. Kay ti ang akon birthday, ma, isugid ko na lang gid niya. Hindi na ako magbutig. Ma-14 ako sa September next week. So hindi na na amo na gid na yang final ko yang edad. Rajuman Max, ma 14 ako.
2: Hindi ako magambal na.
0: Kaya bali Dok, siling lutuan niya ko kalderita. Dok, thank you gid Dok sang kalderita Dok. Kung may kalderita kag adubo, okay man. Lamat kayo ha kay Dr. Neneth. Kag sa tanan natin ng mga suki, mga karadyuman, gawin natin matamyaw. Ginatamyaw ko kamo sang maayong aga. Standby na sa programa Straight to the Point. Ayos kita, Rajuman Mags. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
2: Rajuman Magi Maleriado.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at servisyo publiko, Tatak RMN.
4: Let's go. Go with the flow.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cotton is soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
6: let's go with the flow.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa pangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
12: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
13: May tapang na hindi sumusuko.
14: May angking diskarte para magtagumpay.
15: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
16: Yan ang bangis ng layon.
17: Gerald Anderson, EZ Man.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Paulit-ulit na lang ang ulam.
3: Momshie!
2: Angelique!
3: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat.

0: KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
1: Mga karadyoman, sa aton balantayan ng mga balita subong adlaw. Balikan ta karon si Councilor Sedfrey Cabaluna. Ibalonta ang investigasyon ng iwaton sa konseho. Angot ni sa reklamo nga may isa ka emergency case, gindala na sa guwa sa isa ka private hospital sa Mandurriao. Pero hindi sila magbaton. Sa baylo, ginambalan nila, tawgin nyo sang ICER. Yang ICER, yakong diin pa, nagkadto pa yakong diin eh. Yang pamangkot subong, di na ang dugay ng policy sa mga hospital. Nga kung emergency gani, no questions asked. Kasi ang malahalon di, kabuhi.
2: Di kita kasaho ora juman novi mamati kay hospital kamo, di ba? Ang hospital, ang function ninyo nga, buligan ninyo, bulungon ninyo kung sino may balatian, kung sino may injury. Tinga abala nga ara na da, hindi pagbatunon, kay kuno wala sa mga referral, kay kuno amo ni mga proseso, hindi ako may ara sa emergency ka tinga ang pasyente, batunan nyo, bulungan nyo lang, kay kuno nagapaminsar ka mo nga kung sino mabayad sina, Radyumanovi, ang balayra na ya, pwede na yan natin si tulon sa after nga mabulong ang tao. Balanta man na ang mga estilo sa ospital. Ako unyo na samon kag sa hindi. Hindi ka mo magbaton sina. Kay base kung wala ina sang fox, wala sang inugbayad, paguhon ang inyo sa ring ospital sa pinakadlaw, kamo ang mga problema. Amo na ngang iban, hindi sila gusto magbaton Radyumanovi, pero sa laina, kay ang function sang ospital number one, i-save ang kabuhi sang aton mga pumuluyo.
0: Tatak RMN.
1: Sa biyak na bahay ng NBI, nagsiling nga ang golden kaldero o kunang cauldron. Ang cauldron na muna balang ginasindutan, mag-opening sang isa ka hinampang.
2: Yeah.
1: Parang daw, kwa na? Daw
2: office
1: ang dating.
2: Yeah, tama na.
1: Tradisyon na mo. Kag-historical. Tikaron, ang kalasuhan sini si Senador Alan Peter Cayetano at the time amoya ang Foreign Affairs Secretary under sa Duterte administration. Kagamo ang ginapoint ni Duterte nga magpadalagan sa giniwat diri nga Southeast Asian Games. Karon may report ang NBI do kaduha kuno ginbayran ang design nga trabaho. In other words, Musa Idol, kunang budget niya 50 million nahimo 100 million sa 50 million palang gani overpriced na
2: sa jagid ka
1: ti nagdouble payment pagid ti again tuod man ni orinde nakita mo ang pattern basta project ni Cayetano nanuan mong hambal ni Senador Ping Lacson.
2: Yeah.
1: May atoman to nga mga project nga the same ang picture pero lain-lain ba yan? So
2: may pattern Radyumanovi.
1: Kagti mahapos ni mabalikan ang NBI kung magpabinturar sila hambal sini nga hindi matuon. Kapin pang kontra nyo di Senador na abogado pa
2: hindi na basta-basta Radyumanovi nga mahambal lang si Matibag nga may ara sila sang nakita nga double payments. Ang kwarta nga ginbayad, kadua ka magbayad. Kay kung nantawon mo lang ang cauldron nga ina, may naghambal Radyumanovi, ni do hindi gani klabot ko na mga 5 million lang. Di, ang inang kaldero nga na, nga gingamit nila, subong makita nyo sa amon sa ring live, no? Magpati ka nga gastusan ina sang milyon-milyon sa mumala na nga tsura Radyumanovi kay subong tiway man na nagafangsun da structure na lang ina nga ginatuktukan kagway na na sa nagafangsun da Radyumanovi.
1: Partly ga agreement ko nga kay isa mo lang gamiton gastuan mo gina muna kadako igaling kay ibang nga countries gamo man na abos idol mo paras mala pag-iwat sang World Cup nagligad hindi man gid ang Amerika magpaubra sang tanan nga football field kay hindi mala na isa ka binyong hiwatan mo kay kadako sina muna nga ang Canada kag Mexico nangin co-host man sang sining World Cup no football kay paghalin mo hindi mo na mabawi ang gininvest mo
2: hindi na gid man mabawi
1: but of course ti inakonkompyuton mo ang monetary value sa paghiwat sa event. Pero ti sa iba naman, ang ilan naman yung paminsaron, ang publisidad, kagkasikatan nga nadala sa isa ka world event, sports event, sa imo lugar. Pero inaya sa mga mangaranon ng mga countries, sa imol pro sa aton, minsindihan taman gyapon, at least nakaimo kita si Games, mambal ang tanan, bisan na bilinda ang mga gamit nga na, mambal ang iba nga countries nga Pilipinas, kung mangagda sila investor to. Kantuin nyo, eti kasarang gani magiwat Southeast Asian Games. Galing ang punto talandi, gamiton man ako nindi, ang pamangkot, sakto bala ang presyo. T-55 million ang budget. Ang hambal sang iban, 5 million lang na.
2: Pero,
1: sa tuod lang, gapati man ko sina mo, bisan hindi ako engineer, hindi man ako architect. Kaya ti, ang 5 million mo sa idol, kapaubra ka na nato story nga balay.
2: Kudako na nga balay.
1: Sang year 2019, ha? Nga barato
2: pa. Ya, barato pa itong tanan, Rajumanovi.
1: Bisan subong, kung hindi lang manukot, mahal architect mo.
2: 5 million ako na, bro.
1: 5 million namin na.
2: Namin na may balay mo.
1: May aesthetic na na.
2: Yes. No?
1: Ti, tindo gani, balay 5 million. Kulukul drone lang gani.
2: Structure mo lang na.
1: Ti, pero gin pa alwan, pagin sa iban, sila nila sa 55 million. Panamion mo ginabi, no? The world standard. Mga 30 million.
2: 30 millones.
1: So may 25 million pagidiya nga aman. Tinglain, nag-double payment pa. So 25 million plus another 55 million. Pila na mo sa idol? 80 million.
2: Plunder na.
1: Ti yung mugid, plunder eh. Di kong plunder, di way naman piansa. Kaya kung wala piansa mo sa idol, ano ganing word? Reunion. Kamayo na dito ka mo pamati isang hearing kung sugtan ka mo. Kag-istoryahin nyo to, libaka nyo to tutudo si Bongbong Marcos. Yung magkiririta to si Alan Peter, si Marculeta, si Mike Depensor, si
2: Chinggoy
1: Estrada. Kung makabalik to si Bong Rebillar, isa dya, isa na ka-team, lima na ka mo. Pwede na ka mo ka-intra sa PIBA.
2: Di pwede man yun ako yung on-coach si Kikwan, si Speaker Romualdez.
1: Oo.
2: Oh, intra man si Romualdez, sada.
1: Si Romualdez, pinik backup, sixth man award eh. Pinapungulay sila dayon to, kaglibako nila sa BBM na itong part. Buisit bangag, no? Hasta ikaw pa priso niya part, no? Mambal silang bala, ba yung istoryanay nila, Mambal Guros Martin nga. Huwag ko maglaong sa bangag nga ni. Dayon, Mambal, gani parts, no? Tiyan mo mayo parts, mga ululupod na lang kita. Dito tabla kay Inday parts. Pero Mambal galing si Martin nga. Yo, budlay galing si Inday nyo kay papatay niya kuya. Kaya Mambal na hiluton ta na. Ululupod na kita di subong. Grupo, di pa'y goon sulod sa ako.
2: Pero sa mga tampalamati na ito, Rajumanovi, ining ginakaptan subong ang mga ebidensya sa NBI, sila niya ginascrutinize nila. Isa-isa nila nga ginalantaw ang ining mga ebidensya. Kag may damo kuno, Rajumanovi, sa mga documents nga ginakaptan nila and naka-indicate dito nga ang transaction ginobra kaduwa. Meaning kaduwa ginbayran. So, mutang ang balka gina is 55 million. Nagbayad pagin sa another 55 million, Rajumanovi. So, ining golden kaldero nga ni, nga ginausisa subong, part lang ini, sa ginausisa man, Rajumanovi, sang ombudsman, parte naman sa mga documents nga ginpasa ni Senador Lacson, batok sa kay Cayetano, angot ini sa flood control project, sabahin sang tagig, billions, Rajumanovi. Pero kagapon, naglakat pa Singapore. Si Alan Peter Cayetano, upod niya ang iyang assistant, si Senador Pia Cayetano. Kag sang aga, nag-una gali ang asawa nga si Congresswoman Lani Cayetano. So, bilog sila nga pamilya, Rajumanovi.
1: Diba, si Plastaro ng to kagimuson, ang manginilistaran ni Senador Alan. Pagmalay mo, pag-abot niya to, mapahukas na sa bungot, para nga hindi sadali makilala kay ang nakita nga alam diri sa aton may bungot.
3: Daw karadlawan.
1: Ay kalibog inang ulo ko kung para sa ano ining bungot nini.
2: Di ba sa halin sa una, duway man sa gawag pa bungot-bungot.
1: Oo, clean face na sa iyo.
2: Oo, kita ko na sa personal na nga nag-shave na permi si Alan Cayetano. Pero sanggin islan lang siya, Radjomanovi, nga mangin head sang Senate, automatic na nagpalaba na sa sambungot. Pero tisubong, naglakat sa wala mabalaan Radjomanovi kung saan sa mabalik. The next week, may ara kita sang trial, di pwede bala na nga nag-trial ya, wala ka di? Hindi ka kapamati, paano ka makahatag sang imo sininga accurate? Sang imo sininga maayo nga desisyon kung wala ikaw sa trial, Radjomanovi.
1: Pero hindi ka magpadali-dali, busa idol, kay basi mabakasyon man lang, mabalik man.
2: Amo nang balantayan kung magbalik. Kay si Loren Ligarda, ang lisensya man lang Radjomanovi, maburo bakasyon man lang mo. Pero tiyo, sumuway naman kabalik. Dablay na mga buro bakasyon ngayon na, kaya ang nagabakasyon, may kabalik.
1: Mugani. Tiyan mo na ang tawag subong, nagpa-Singapore si Loren Ligarda Jr. Pero daw permini sila gagway. Every after trial, galakat ni Alosik Pia, pero gabalik man. Basi kung nagsala lang ka mo.
2: Diba si Pia, ya, mabalik eh, way man eh, si Pia, ya, asubnaw, gina-question.
1: Ti, mabalanta na sa...
2: Si Alan, ya, basi, bala kung hindi magbalik.
1: Mabalanta na sa Domingo. Pag nakabalik siya, okay na. Amo man na nga si Senador Erwin Tulfo, gapanginlaman ha. Sila niya, what if siyam lang abik Senador ng Ari? Oh, no. So, tindi si Sais, yun ang mabuto para ito convict. Di subong palang i-resolve na natong nga daan, kay base abot na nila. Abot na nila, busa idol. Why ganita kabalo? Base may deal ang Marcos administration kay Loren Ligarda?
2: Posible.
1: Nga day, pabulong-bulong ka lang da. Dayon, nambalalanda si Leandro, tira-tirahon niya lang ang NBI, hindi lang ako. Kita mo, National Bureau of Imbinto lang ko, no? Pero ay nasa kambal, parte kay Marcos. Siyempre, kunara ka da, day, daway kaginman sa labton kay Sara, kay ti nagpabulong ka mandaya mo. Pero, hindi ka napagdalon sa isip. Isla na mo ang two-third. Imbis ang busy size, muunta na lang siyam. Dito okay?
2: Sadya ni?
1: Tapos dahil hindi ka na maguri. Si Alan, hindi ta na mabali. Di kung hindi ta na mabali, desisyon niya. Baliyon tang lawas. Isulot espresuan eh.
2: Bawin niya mga masunod ng mga inadlaw na Jumanovic na mudamo sa mga balantayan.
1: Akon lang tao mo sa idol. There's no stopping kay Bongbong Marcos.
2: Wala.
1: No? Madalom katama. No? Muna alalungan ang mga tao nga flat affection. Hindi mo sa makita ka pangakig. Hindi mo sa makita nga nagataas tingok. No? So, muna ang mga taong balantayan mo, di mo giningalang balon, balang hindi ka mahadlok sa buraan nga may isog nga tao sa barangay nyo. Kulbaan ka
2: sa mahipos.
1: Sa mahipos. Kay once nga mga kig,
2: gabi na.
1: Tuntuod gini na.
2: Si Bongbong Marcos, Radjomanovi, muna.
1: Kaya muna kay pinaanad ni Marcos ang iban. Kapin pa ini mga Duterte. Nga kay pagudigudi lang siya, ginabuyayaw lang nila.
2: Sige lang buyayaw ah.
1: Sa muna na, why, without discussing sang kagarukan man niya sang Marcos administration, no? Kagarukan man sa mga, sa Duterte administration. Bisan sa imo na lang, pagka-mayor, gobra ka sa gobyerno. Sakto pa na bala nga sa rally, batian ka mo sang bilog na Pilipinas kagkalibutan.
2: Buyaya yung presidente.
1: Ginatawag nyo lang presidente, put. Muna bala? Hambalon nyo lang sa muna. Munang hambal na itong bala kung wala kagarispito sa iya bilang tao.
2: Respetuha sa posisyon.
1: Respetuha ang posisyon niya or vice versa. If you cannot respect me because of my position, at least respect me as a person. Tiyang... In this case, ang applicable sa mga Duterte, kapin ba kay Mayor Basti, lumugar ka, mayor ka mo. Bisan paano, kung mayor ka, under ka sa presidente, tikinanglanggid nga sa rally, singgitan niyo ang presidente sa ngamos na.
2: Pwede pa na ganun nga magambal ka lang siguro sa mga ginaubras ng presidente, pero kung personal, hambalon mo sa ibang guro, Radjomanovi, nga mga bagay nga daw hindi nyo masawaan.
1: Mga questions ang palisi.
2: Palisi, pero kung hambalon nyo na ang tao.
1: Ang korupsyon sa bansa, sobrang malala. itanong nyo kay Presidente Marcos. Nah. Questions of policy na.
2: Pero tiko ng balon
1: yung... balon mo yung bangag, PI siya, addict siya. Do ka too much naman sina for a public forum.
2: Ikan isa pa, Radyo Manovi, ako on yung managag sa Indi. Million-million man sa tao ang nagbuto sina sa iya.
1: Kagasaling man sila nga sila man ang nagbulig.
2: Kamu man nagbulig, dira.
1: So partly to be blame man kamo. So nga mo ginaypermi.
2: Ako ang balon mo kung party abi sa trabaho ko, hindi kikuya mangakig. Pero Radyo Manovi, kung very personal na ina, nga way naman nag-aangot sa trabaho, ti, ga-supot na da, guru kay BBM, gambala na si BBM nga, sige lang, bayi lang sila. Pero Radyo Manovi, pahinay ang style ni BBM, gin-empower niyang ombudsman, gin-pili niya sa tanan nga, the first time gani kuno nang ang politiko, ya, gin-butang niya nga ombudsman. Gin-kuha niya, kagin-appoint niya gid, si Rimulya, nag-change. Ang tanan nga kaso ginapaagi sa ombudsman, Radyo Manovi, lantawa. Ang tanan dito nga loud against sa administrasyon, amat-amat na nga nagakasulod, gagakalupot sa karsel. Pero si Marcos, wala lang. Waisa sa may ginhambal agin sa tao, waisa sa ginhambal nga doon nagapamuyayaw siya, pero gahipos lang siya, pero grabe ng ego, Radyo Manovi.
0: Tatak or
2: sa piyag gabahin, subong aaga, ginahiwat subong ang programa sa Iloilo Provincial Capital, kaya hiwaton subong Radyo Manovi ang NSED, National Simultaneous Earthquake Drill. Bali, bilog ini nga Pilipinas, magahiwat diri sang earthquake drill. So may programa subong aaga sa Iloilo Provincial Capital, and 1 PM, karon sa hapon, may ara sang earthquake drill nga hiwaton sa Kapitolyo, kag siguro sa iban pa nga mga establishment sang ato sa gobyerno, in connection man ini nga kon may ara gid man sang linog nga magkaratabo, kag daw masami naton nga gakabatsagan ina, hindi kita magpanic, mangin aware kita anong dapat naton himuon. Amo nang reason kun nga ang Iloilo Provincial Government and kaupod ang Office of Civil Defense ang gihiwat subong sang programa, ilabi na ang NSED o kun National Simultaneous Earthquake Drill, Radyo Manovi.
0: Tatak RMN.
1: Kag sumuman na report ni Gidugay ni Radyo Man Marjorie Miane. Ang SK Chair sang Boulevard Molo iga-suspend sang ombudsman. Okay. Parte ni sa kwarta sang ilang barangay. Nga gingamit niya personal.
0: Arribin!
1: Kagami upod ba sang isa pagid ka SK?
2: Gingamit personal? Tigin hulam niyo yung kwarta ka barangay.
1: Pasigin bakal iPhone.
2: Bala niyo akong kwarta ina sang gobyerno. Granting abi nga ginhulam mo na Radyo Manovi kagway na iya sang dokumento, way gimana iya ginagamit ya abi personal ang kwarta sang gobyerno. Gina-disburse mo ina with proper documents. Kung ginhulam mo ina, then nadakpan ka pero naghambal ka, ginuli ko, may krimen gyapon. May krimen gyapon basta pero sabi mabal ka, tigin hulam ko man to pero ginuli ko man. Nagulang ko to pulo kalibo, pero ti ginuli ko man ti anong krimen, da may krimen.
1: Hindi na iya inyo.
2: Hindi na iya personal eh. May...
1: Hindi na importante tatay nyo, lamon nyo lang, ulian lang karon. Kwarta na iya sa gobyerno. May proseso na.
2: Kung binta so, na sa Changi, okay lang.
1: 500,000 plus ni nga kwarta. Sila sang isang ilang barangay treasurer ang igo. Tikay miyembro ang SK sang barangay council mo. Ikawalo na siya nga kagawad, ex-officio. Teng treasurer, among gauturay sang release korgwa sang kwarta. Ti, ambot, anong manner sang pag-release ni? Ti, mayo lang kay isuspend sila sang sa i-dismiss gid. Pero may na-notice ka. Gaulan ang mga suspension diri sa sudad, no? Sang Iliwilo, no? Kagkalabanan bala sa nagkalaigo, kalyado ni Trinyas. Pero ang kalyado ni Barunda, si Kapitan sa San Isidro Harobla, acquitted.
2: Acquitted?
1: Isa doon mga coincidence man lang, no? Base bala si Kapya sa San Isidro Haro, mahina di man ang kaso.
2: Basi mahina ang kaso.
1: Mahina basi mahina di man niya ang kaso.
2: Mahina gurong kaso.
1: Ang nagkalaso, ya, amo ang naigo. Tapos sa sikap La Pascua.
2: Yeah.
1: Igo man.
2: Igo man.
1: Sa San Pedro
2: Molo.
1: Molo.
2: Igo to si Kapitan.
1: Pero sa sino kalyado niya?
2: Sino ni kalyado si La Pascua?
1: Si Ambot. Do kontra ni. Kasi sino kalyado si La Pascua? May diya ka mo?
2: May diya ka mo kung si sino kalyado si La Pascua sa Molo.
1: Oo. Ano, di ba ang mga Trinias di siya or Baronda?
2: Pero ano, di ang La Pascua connected sa Ganson? Hindi.
1: Oo. Kete ang isa ka utod ni Vice Mayor, kapamana La Pascua.
2: Okay.
1: So, ang ining gapong ko subong, daw bata na ni nila. Sabi nga, tapos dumduman mong Barangay Nunoy.
2: Oh, Igo Barangay Nunoy.
1: Ang tatlo barangay officials.
2: Mm-hmm.
1: Ti mga Trinias to, ari naman, no, lakas gidgurong ang hindi ang tawa. Base ang ebidensya.
2: Matsago, Radyomanovi, ang ebidensya.
1: Pero nga nga daw, puro ilo-ilo niya. Magamuni, malain ini nga signos. Kaya kung si Secretary Vince Dizon pa, ang tanan nga ginindor sa nga RIMN to, sa nagkadto sa day, nga mga palpak nga mga flood control projects, hindi lang kay Barunda. Dala na to ang sa 4th District under kay Biron, ang sa 4th District lang kay Duenas, Dumangas, Kagbanati, ito mo. Kagsyudad sa Iliwilo. Sila niya na-endorse na kuno sa Ombudsman. Tikon tuod na nga na-endorse. Duway gito yung mahulag, no?
2: Duway ko yung mahulag. Basi kung duway isang nag...
1: So, dumay malakas kay Rimulya. Doon mo na. Kag nanotis ko, ang isa pagid kay Rimulya, nagkadtulan din nagligad, kaka si Colonel Kim Ligada, nga ang katapusan, nga picture, nga nakita, tama lang,
2: yeah.
1: Nagkadto to siya, sa duha katawo di si Liwilo.
2: Nagpulo pa picture man lang to.
1: Mm-hmm.
2: After sa to, kinakas na si Kim Ligada, nga kanabi.
1: Nga wala man balasihan.
2: Kakaayos sa to, yung klase sang hipi, ah.
1: Tining ka kakita nga
2: bilang-bilang
1: gin-announce mo sa lubong ni Vice Mayor Aimee Paz Lamasan nga accidental firing ano tabo.
2: Yeah.
1: Tapos hours later
2: kakason mo na iya.
1: Kakason mo ang city director nga nag-usisa man kang nagsiling nga accidental firing gid man. Ano kay because may delay ang investigation. So, di mo makita, Busay Idol, may malakas sa mga Rimulya? Di kung hindi ka, di malakas. Appointed sa DILG ang ex-con? Ex-con, gid man na yung record?
2: Tiyo,
1: pero, pardon.
2: Na-pardon lang?
1: Oo.
2: Eh, convicted siya mo.
1: Oo. Kita mo ka po na ito sa likod ni Rimulya, daw mumoy man gani. No? Amo na dapat, kabay pa nga daw magpakamumoy na lang sa anay.
2: Ako na ko kay...
1: Tapos, diri sumong... Ang flood control issues, huwag matandog sa ombudsman.
2: Why too?
1: Tapos ang mga kapitan ni siya sang kontra, igo, pero ang ila, lusot. Daw coincidence man lang gura. Basi mabasko gidman iya. Basi malakas gidman.
2: Matsag ko basi malakas ang...
1: Malakas.
2: Malakas
1: gura. Malakas ang ebidensya.
2: Ebidensya. Pero Radyomanovi, balikan ko lang, si Kapitan La Pascua gali, Trinyas.
1: Trinyas, igo pagid, tigo man.
2: Trinyas.
1: Ang Nunoy, Trinyas man to.
2: Trinyas to, Trinyas.
1: Ang San Isidro, ya, Barunda.
2: Barunda.
1: Bukal na yung Barunda.
2: Vocal.
1: O, ang lain, ang nagkaso, amoy ang igo.
2: Siguro malakas ang ano, ah.
1: Malakas guro,
2: malakas. Malakas guro. Malakas guro ang ebidensya.
1: Malakas, o, ang ebidensya. Kagtiamak mo, sobrang alakas. Nag-meeting lang, kakasi Colonel Ligada, ang mutok nami performance.
2: Kag appointed.
1: Oo.
2: Na-appoint.
1: Na-appoint pa ang kilala mo.
2: Kilala ta, Radyomanovi.
1: Amo na nga, ang do si Sinusa.
2: Nga nagpakilala.
1: E ba si nakasandig sa puder?
2: Ang imo kilala, nga nagapakilala, nga world mayor, 1.0 ang grade.
1: Kag in-display
2: sa tanan nga public plaza sa sudad.
1: Nga, uno ang grade niya.
2: Uno ang grade niya kuno.
1: Sinong gobras naman?
2: Why ko gani ginapadayaw? ang grade ko sa chemistry.
1: Ari naman ta.
2: Na kung wala ako, Radjumanovi, mag-intra sa amon nga cheering. Failure ako ni ma'am. Sini niya, Arlos, intra ka. Abi mo, pilang grade sa chemistry. Why ko gani ginapadayaw ni?
1: Pila grade mo?
2: Tres!
1: Tres, tema.
2: Tindi ng tasaw. One or three?
1: Three.
2: Gani.
1: Base ko na timing lang. Base malakas gid man niya.
2: Base man malakas.
1: Ang ebidensya.
2: Ang ebidensya.
1: Base na timing lang ko sa idol.
2: Pero balikan ko bala si Yusek Mabilog. Kagapon.
1: Counselor Kabaluna, dialis mo.
2: Ato ko to sa Kapitulyo, Radjumanovi mo. Nag-abot si Secretary Remulla, ginsugat ni Gob, ni Dukban niya sa Idalom. Tutos sa sunod sa likod sa Idalom, sunod siya. Naka-jacket man siya sang DILG ng Itumla. Pirmi na nasuksok.
1: Di natural kasi DILG mo.
2: Pwede ka man.
1: Kasi mo nagkaroon ng suksok niya, dinar. Ari man tao. Ano na lang yan, bantayan mo imo yan.
2: Saka to sa pirabi mo, Radjumanovi, ang tao bala yan nga daw nahidlaw sa imo. Man ang sa taga-Kapitulyo, ang tao dahil ni man ang taga-probinsya mo. Kalabanan sa mga tao da nga sa probinsya nga nag-aara da, at taga-syudad man na sila.
1: Gaya payapa eh.
2: Bisan isa ka bilog ha. Magluwas lang sa amigo ko nga isa lang.
1: Ate o, oh, miguwas lang.
2: Oo. Oh, amo lang to nagpa-picture sa iya. Then, ang mga mayors, or ang mga governors nga to dito, Uy, man sa nasapak! Uy, sa nasapak ha? Ti, sulod to siya. Ambot ko naka-tiko, naka-tikap na to sang baya sa sulod.
1: So, the years, daway gid sa'yo ka-build pang amigo, no?
2: Daway.
1: Ang baye yung amiga niya, amun na yung damo, amigo.
2: Yeah.
1: No? Pero siya, yan daw lain, no?
2: Daway.
1: So, somehow, it speaks of how your fellow leaders view you as a complementing leader sa ilang mga proyekto.
2: Pasinsyahon lang ako sang ibanda nga supporters niya. Kuya Radjumanovi, para sa ako niya do ka hindi bala sincere. Kay kun sincere ni siya nga gapangamigo. Timiguhay man kami. Miguhay man kita, miguhay niya man ang migo niya man ang RMN alin pa sa una. Pero gabalikid bala Radjumanovi sa akong pag-iisipan.
1: Ngamon niya to, no?
2: Ngamon mo kami na sirman.
1: Oo.
2: Duway man kami sa ginambal nga malain sa imo, halin sa naghalin ka din nga naglayas ka, ganun. Nga pinabayaan mong Iloilo nga sa tion! Sang campaign against drugs naglayas ka?
1: Ginkulo tapagane ang atake sa mga DDS.
2: Kaming tinamaan
1: sa atake. Not really because gapin ta sa iya. Gusto talang i-uphold ang rule of law.
2: Nagkatapos.
1: Sa Mabilog, manaurindi ang mayor, respetoon tang rule of law, no to EGK.
2: Yeah.
1: Dibla?
2: Umugin man na.
1: To, no? Amo na na ang nagklatabo.
2: Ano nagklatabo? Huwag kagani ka pa thank you sa amon?
1: Nga ang takihon niya kita sa amon, no?
2: Din ang balon mo kay bangod nga ang amon nga isyo, ang imo hinablos nga palalabs, nga gingamit niya ang salakyan sa gobyerno, nga namakal sa during Sunday, nakitaan dito sa may GT Mall, mambal ka lang dayon iyang hisa? May goodness. At ito sa kagapon, tani mahidawanay kami Radjumanovi, man maninoy na sa isang subang ko mo.
1: Eh?
2: Siling kong mag-inamo, man lang ni mapuli ako.
1: ito ay kamo.
2: Why eh?
1: Why? Pero tani, normally ka pa picture ka na mo, no?
2: Tani, kay ti.
1: Ikaw pa.
2: No? Ako pa, balan mo man ang ako niya, ang weakness mo.
1: Bisan sino lang niya. Kung sino yung makita niya, WBIP, mapapicture na siya.
2: I-part na isa.
1: Daw manul, daw.
2: Bala mo, kinatipon ko ni Radjumanovi mga picture ko. Kasi rin ko mag-edad ako iya. Tiway naman ko kabalo kung may mga pamilya pa ko nga magsunod sa akon nga propisyon. Mambala ko yari yung. Ang ultimo nga si Regan Arlos ka pa picture kay Amuni. Kay Amuni. Kay Amuni. Part na iya sang history na ito, Radjumanovi sa pilatad lang.
1: Sabagay. May punto.
2: Tingitani. Kay miguhay kami. Miguhay kami. Balan man na ni Yusek Jed. Miguhay kami. Kumparihay kami. Pero huwag ikaw nung palapit siya.
1: Daway. Huwag ikaw mo kita. Ayaw mo lang to first, no?
2: First time.
1: Halang paglayas siya din, no?
2: Paglayas siya. First time, tani, kagapon.
1: Dahil lawon ka pa na tani, mahakos kasi yan, no?
2: Di tani, mga malo. Pretty, kumusta ka na, pre?
1: Oo.
2: Yusek, huwag ikaw tada.
1: Oo. Huwag ikaw?
2: Di, siling ko kung mag-inamo malang ni Pirmi ang matubang kung mapuli ako. Pero sa tood lang, ini, wala niya, ano ha, wala ko kakita sang isa. Nga nagpa-picture sa iya. Kagapon, Radjumanovi. Bisan, sa pagka former mayor niya kag sa pagka undersecretary sang Department of Interior Local Government.
1: Actually, wala lang ni Maminson. Sang dobulo bago sa Dipuli. From a distance, wala mga napalapit siya.
2: Yeah.
1: Kita ko siya sa SNR. May mga bodyguard man sa gani. Why gid may palapit siya?
2: Ningin daw gid man gura mo
1: ano si Gobart Defensor na sus! Nyagas nung kito. Former governor.
2: Former governor.
1: Mga Chinese looking family ha. Ngayon ni modo ka mga elitista.
2: Napalapit gid na sila.
1: Gatulok-tulok sila sa malang ka magambal kag gulpi lang nag-approach ang matriarch.
2: Mm-hmm.
1: Kag magambal Gobart, kumusta ka na?
2: Nah.
1: Meaning daw nahidlaw sila ang former governor sa Iloilo, nakita nila bla. Dahil nagpa-picture. Oo. Ang malam gani daw ay naman ga-response. Kikiti siyempre sa edad
2: sa
1: nila.
2: Sa edad dyan naman oh.
1: Daw hindi na nagani, guru ka kita. So lain niya ang na-invest mo sa balat sagun sa tao kung kita nila nga.
2: Daw ay kagidman hidlawan siya.
1: Totoo ka. No? Ti, kabay pa mangin lesson ini. Nga mangin humble ka, Jed Patrick Mabilo. Kaya kung nahimo mo ni sa amon, sa balita namon nga liti mo.
2: Eh, trabaho namon.
1: I'm sure, no? Basi damo ng kabatsag. No? Sang amon nga kinaiya mo. So magbago ka na kung may chance pa magbago.
0: Tatak RMN.
1: Alright, standby. Arisal Inyata, si City Councilor Sedfrey Cabaluna. Balikan talang ni kay klaro na na nga mapaimbestigar sila. Pero paano ipatigayon ang investigasyon? Sinong ipatawag? Kaganong end goal nga gusto nila diri matabo? Ano angot ni sa nadisgrasya sa motor, no? Lapit sa ospital, pero sang gindala sa isa ka-concern nga Ilongga OFW pa.
2: Mm-hmm.
1: Blokay ni mga OFW. Nakita nila na to ang system sa ibang nga
2: country. Eh.
1: Kung ano ka-efficient. Ti abi nila, pagpuli nila din, nag-level up, nag-idman ng Iloilo. Oh. Pero may mga private businesses diri sa aton, nga daw amugya po. Actually, sa Iloilo, di may na-notice lang ko. Sa mga private nga kumpanya, bisan sa mga baligyaan, ang customer service ta, hindi pa mo nakapulit. Lagaw ka sa Cebu.
2: May mga tulunuhon.
1: Eka modern na gid sa Cebu. Kuan gid ya idid ka tama nga at all times smile ka, approachable ka. Diri sa aton ya, daw man napungol pa ya ang sales girl. Daw kumbaga daw sala mo pa ya nga mabakal ka or ga pamangkot ka. So, dapat tunuhon pa ni isang syudad ta. Seminaron ko gina-seminar ang vendors. Seminaron tang tanan ga rin their customer service because that reflects sang imahe, sang Iloilo, sa mata, sang bisita.
2: Tama na.
1: Lantawan yung redep, kung ga-check ka mo permi, arada ang mga sentimento sa tao. No? Kaya arada ang mga comment permi as tang reklamo nila sa kurinti.
0: Tatak RMN.
1: Di pa si isa ni Councilor Sedfrey Cabaluna.
2: Mayugid, mayugid.
1: Di mayo ni kay Bugado man sa at the same time, mangkota na lang dayon, legally, ano gid man ang nabutang sa kasuguan mo sa idulaw? On emergency situation, maka-refuse ang hospital sang dugoon nga tao dahil ni tudlo niya sa iban ang ulubraho niya.
2: Hindi amo na ya.
1: Oo. Sige. Ari sa atong linya si Councilor Sedfrey Cabaluna. Councilor, mayang aga.
4: Mayang aga, Radyo Manila. No, gi mayang aga, boss idol, Radyo Manila kan.
2: Attorney Councilor, anong pwede diri ninyo nga ubrahon? Na ara na natalakay nyo na ini and bilang lawyer and membro sa City Council, anong assurance naton attorney councilor nga hindi na ini mahimo liwat kag anong mga bagay nga dapat naton sinubrahon na regarding sa sining reklamo Councilor Cabaluna.
4: Okay, dapat tapnaon ta gid ang muning sistema. Kaya actually last week gusto ko na ni privilege speech no pero maginhulat kita nga datos sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. Kag amo tong presentar ta man kagapon nga there were 9 incidents from January of this year up to August nga mo tong incident din balit yung pabalon sa palabot naton na sa tubangan sa hospital nga ang ending imbis nga marespondi na lang kung kasarang man lang kag may ara personnel nagatawag pa sa ICER sa ICER gambal may ano pa kami may oras pa kay mahalin pa kami sa isa sa amon hinalinan that also affects the survivability ang maayong ang pag-respond gila yun. So, there's really a lot of problems. May giban pa itong concern yung palabot sa ato ng ICER na kita ang pag-endorse na sa hospital, hindi pa pagbatunon. Kaiti. Supposedly, yung pinakalapit ng hospital dalaan nila, pero hindi pa na mag-dispandigila yun. So, ginasilo pa somewhere. So, that's why we wanted really to get to the bottom of it. Kaya, especially sa video na ginpadala sa aton, nag-presentar sa kahapon, makita ta security guard Gatubang, imbis nga mag-salastala at an emergency, ang ilayang reaction, manawag police, manawag ICER, isin ko nga, ang okay ka muna, aran, at ba, bakit entrada sa hospital, nga hindi pa ka mo mag-responde dayon. No? So, we really need to be, put together everyone, mga ang hospital administrators, ang aton mga DOH din 6, ang aton nga policeman, kasi sila man kisa ang ginapatawag, ang ICER mismo. And we need to discuss kung anong kakatabo, kung nga agakatabo, and with the ultimate goal of saving lives. No? So, we need,

0: sa natungdan nga committee, mapatawag sila kag dapat nga hindi na ini masulit pa, Councilor Cabaluna.
1: That's right, Ate Mayara. Ang atong OFW nga nakita, nurse ato, sakto rambal ni Radyo Manovi, na balanila yun sa ibang lugar, amo na dapat, that's common sense. No, hindi na naganiya, wala na naginistoryan kung sino pang tawagan. That's why you think it's a stretcher, anay. Karoon lang ang police, karoon lang na ang kung ano man dahil nga, dahil pagwaan nyo, you have the people there that can respond, no? So, sa baba lang, imagine kung makakamang patong basyente, pag makakamang siya forward, he will qualify as a walk-in patient. Kaya mm-hmm. Galing kayo, kabus lang siya sa gate. Mm-hmm. And there are many instances na hindi lang aksidente sa dalan, na medical. For example, may iba niya nagalain, matya ginadrive nila, or managdatar niya ginadrive nila. And kung for example, kung ikaw yung mismo ga-drive, pakadto sa hospital kayo in an accident, hindi kami kalabot by some reason or another. See, there must be something that we need to do. So it was referred to the Committee on Health. Kay gusto natin with the Councilor Alan Caldivar, they have a confident nga matakipo niya mga hospital administrators. Kag kung bukilan lang gibutang sa papel, ang isa ka bagay nga hindi na ganit dapat ibutang sa papel. Ordinansahan pa natin nga within a certain kilometers dapat sila mag-responde. Obra hunta. Pero para sa ako, yung ganing mga protocol is just the humanity that we need to nga magwa lang ang pagkatao natin, hindi kita lang ang wala pakialam, wala taga-simpatya, we lack the sensitivity, we lack the urgency being a good Samaritan. Though I think dapat umbrahon ina kasi kaya pangalot man ang ICER nga kami pag ipatawag hari na tadi, no, mamuna bla. So that's why we need to be more efficient and more responsive to this need, no? And I wanna know, so hindi pa makugusto mag-conclude, hindi ko balo kung sa security guard lang tong pagkukulang, o kung wagulang sa personnel, o kung ang sitwasyon, kag circumstance at tulod hospital. I really need to know kung anong nga, amoto kaduga. In 5-minute video, wala gidya nagwa ni isa ka health responder halin sa tulod mismo sa hospital.
2: So mayon yung mentrahan natin, kag makakamap kita sang protocol nga insakto sa mga emergency situations. Kahit tingon kaysa kung may ara na tabo ang controversy kag may inaway councilor, nagabag-o man for the better ang sistema. Like sa amon sa RMN, nagligad ti may transaksyon man lang kami sa Festive Walk Mall sa Bureau of Immigration kay tidra sila garenta. Ang gwardiya ya hindi magpasulod kun halos ko lang gapangayo saya sa mga identity mo kung ano. Siling namon, ginbaton nyo di mag-opisina ang gobyerno, tapos subong magsulod ang media. Questionon nyo iya. Amo man na sa SM City, ang lugay na ginareklamo man ni Ibu Saidor, kinagyan niya mismo, nga kung nakabayo, kay mo yung media.
0: Yung basudlon.
2: Hindi kay mo yung pabasudlon, nga hindi kaya mulgoweraw, kay media man ka. Hindi kayo mo pwede kakaon sa food court o ma-shopping ka lang natin.
0: I-checkpoint ka bala na yung manok ka?
2: But because sa mga feedback, nagbaguman ng system sa SM.
0: Shape up man.
2: So, inigani yan, hindi niya emergency. Kundi may papasublon sa SM, hindi makaming patay. Mm-hmm. Arya, kundi mo niya pagbulngon, kaging kaso kang malala sa, kang mapatay sa, hindi ta na mapabalik ang kabuhi, Councilor?
1: Yeah, that's true, no? I don't have to confirm it kaysa comment section sa ninyo post. May sada ka individual nga nag-message nga tiyo ya kag doon masubo ang natabo ko no to ang individual. I don't know, I have to confirm kung syagid man to kaya mo to sa inyo mismo comment section sa ginbasa ko nakita ko siguro mga ginapangita ko biko ano nang resulta sa natabo sa lalaki. Pero yung balsang hospital hindi sila ka-reveal kay pribado ang informasyon and you respect that, pero it would be worse, no, kay ting 5 minutes to could save lives na I'm trained as an emergency first responder. Ang first 10 minutes, it's very important. No, tikin ko hindi ka dahil ka respondi ka dugo or unconscious or non-breathing, wala ka first aid. I don't know, may mga utod ko nga nurse, may mga utod ko nga, may mga kilala kita nga mga doktor, guwang ba nila, kung saan mo na natabo, hindi na dapat pag, hindi na dapat yan na muna ang sitwasyon.
2: Kung no, duman mo, nag-trending ang Vice Mayor sang Dingle, si Doktor Kenjalin Villanueva, sa naiya, may patient tong nalipong manuglakat na siya, mapapuli sa Iliwilo. Gin-CPR niya pa ang lalaki. Ti emergency na mo, kung doktor ka, kung nurse ka, medical personnel ka, ginsumpaan nyo na nga regardless kung diin ang lugar, kung may arada sa bulungon nyo. sila ni isang bana niya, orto ng bana niya, si Dr.

0: Soldier Villanueva. Kung sa Coastal Road naman, kisa kagahon, may makita na sila nabungguan.
1: Panaugan gina
0: nila. Panaugan nila na. Kiti obligasyon nila na as doktor kay humanity mo. Tingala, gitara na sa guwa sa hospital. Hindi ba ni mo yung pag-atindiron? Tawagol mo yung ay, sir. So, timayogin mo si isa ninyo ini, para nga kung sa gwardya di ang problema, counselor, matagaan sang instruction sang hospital ang mga gwardya, nga may mga cases pareho sini, batuno na ninyo, why nakamuya sang ibalibad? Paka-emergency ganyan tawag, counselor.
2: Yeah, there was an instance ganigo, matangla tong OFW masulod sa tani kung siya nalang mangita kung di ng nurse kung wala plano ang gargugin sa radan pa sa pertana I don't know if that was the intention no? Pero kalau ay ang dating kay nagtangla siya sa emergency room di ng mga nurse niyo gin sa radan pa sang guardia I don't know the action speak louder pero kung lantawon mo man humanity is supposed to be in place no? Na, and there are laws also in place the hospital detention law dapat immediately mahatag na sila ya anti-hospital detention law mahatag na sila first aid no stabilize the victim hindi nila na iya pagpabayan kung hindi kasarang magbayad ng hospitalization after stabilizing pwede na nila ma-refer sa hospital kung diyan if it's a public hospital but the first order of business is really to save lives no we can't help but assume kada mo bigambal but panumdum sa sino mabayad kasi wala kang masabmalista sa mga ngalan nila si assumption ka na pero si kung ako muna bihin kung ikaw bito sa lugar na to kung imo to bata imo to ano yan mamba ka ganyan yung natin po ako ganyan natin po sino masulat sino may nagbayad I mean I don't understand no mabinuligon kita yung mga Ilonggo pero I don't know there are some systems and institutions na dapat to also be called out kasi hindi na reflective of what we are
0: so other than gusto nato matabodi we will correct the system when confronted with the same situation counselor mangkot lang ko si mo sir personal mo nga view as a lawyer kay bugado ka may mga possible nga criminal liability no ang hospital or kung wala ang hospital palisi nga muna yung gwardya sa pag sa muna nga sitwasyon na counselor
2: mayara gid no mayara if kung taon mo under revised penal code under our anti-hospital detention law it will be aggravated if it's really a policy kung natabo lang to nga desisyon lang sa gwardya then they're liable as well pero kung pulisiya gid nga go hindi kami magbulig unless gin endorse or unless gin that's even worse, no? There are provisions. Again, tight ko man kahapon sa privilege speech natin. Namo niya ang legal, the laws that protect us from, and that forces us or calls upon us to respond to emergencies.
0: Alright, sige. So, dapat maging immediate niya ang pag-tackle ni Councilor Saldivar kay ang disgrasya, why na igapili isang adlaw, Councilor?
2: Kaya muna ganyan, ang balta kung madiscuss siya ka, malas mo. Kung suwerte ka kung sa baba ka sa hospital. Pero it appears na ba si Indi pa? Mugit. Dati siguro ang imuya pangayoon, maksidente ka sa tubang sa eye care center na itong teleto, itong eye care. Hindi agali sa hospital.
0: Correct. Ikaw, kay Alin ka sa media, sa TV station ka, Alin. Kami mismo may magsaka, di kisa nga makitulog, Black Counselor. Hindi man naman mapatulog sa amon istasyon. Kaya sila namon, idulong inisang patrol. Kisa hindi man sila sa police station, kapin pang medyo nagkapraning, bla. Siling namon sa guwa ka sa emergency room sa hospital, kaya that is the safest place. But isubong nabaliswa ang amon nga pagpati, nga bitang pinaka-safe hospital, hindi gali, counselor, among pinaka-delikado nga lugar sa aton.
2: Among din sa akang police ko nung una nag-abot, siyang ba sa FWO, kayo daw ang kamo daw ang ginahulat di, siyang ba sa police, mano kami may investigar kami sa accident, hindi. Who not here to render immediate response, no? So,
0: it's really... Okay. Sir, no, hospital, amuning lapit sa registration gawa?
2: Oo, dila.
1: Malan man ni Councilor Saldivar.
0: Sulok-sulokon sila ni Councilor Saldivar. Da, kay dako na lang batiis niya sa sulod sa hospital, na?
2: Ako, good. Pero wala na dahil sa kanasubong, eh.
0: Wala na.
2: Bako siya, tingko, Councilor, it will involve some an institution you're part of. Hindi na. Pero, arap man siya gapon, that's why he called the attention.
0: Pero ginarespito siya.
1: Hindi sa paano.
0: Oo, sige. Councilor, salamat gina. Kag, thank you, sa pag bit-bit sang kausa sa mga ordinaryo ng mga tao. Kaya siling tanagani, kung kilala lang itong personalidad, pasublo nila to. Di galing kay ordinaryo, malang rider mo. Sige, sir. Thank you, good counselor.
3: Tatak RMN.
0: Ang medikos sa hospital nga ni kayo man na daasang management, ha? Ah? Sa mga tao.
3: Hindi naman taga...
0: Kaga-brato pa gani.
3: Oh, kilala kita.
0: Tamihan kita sini isang medikos. So, ay ko ga pati nga cruel ang management nila.
3: At sa kuwang kuwan lang, ha? Sa...
0: May kinanglalang guro, baguhon.
3: Ay, tunutunuhon lang guro, Radyo.
0: Ang inyong sistema. Kaya hindi taman pwede ma-judge ang medikos. Sa isa lang ka yeah. Insidente, nga malain na gid sila. Pero amo na gani, malain. Kay basta gani, hospital ka, expected na maubra ka kayuhan. So, ang isa ka hindi mayo nga nabuhat, daw halos panaso niya ng tanan nga mayo mo binuhat. So, hindi man kami gusto, maya muna.
3: Daw karong
0: gina. Kaya bisan gani ang akon nga ingrown, di rama na daging tahi, kagkanami isang inyo doktor.
3: Ang akon nga...
0: Ganing doktor ko lang mabuhot, ha? Listener ta. Kaya si Dok daw maanugid pag kilala niya sa akon. Siling ko, abi ko, do guwapo, gikublaw. Kay laki siya, titi man to bading. Nya, sir, balan mo. Sang buhi pas tatay, idol niya gid ka. Siling ko, ari naman ka. Ang listener naman ang mga tigulang.
3: Ang importante nga yung upirahan niya maayo, ah.
0: Oo, tinong pawan.
3: Tinong pawan.
0: Tinong pawan.
3: Ang akon lang, kay familiar man kita dira sa ospital, akon gani era Jumanovi kung may mga...
0: May nabos ko, barang tao mo?
3: Hindi, kabataan ko dira na...
0: Drama ni mo?
3: Drama
0: ni mo? Kaya ragali, oh?
3: Ano ko, ang akon nga... Nakita sa, dito sa diferensya.
0: Hindi tananing pagpaduga yun. Before pa ba sa investigation,
3: pagwala
0: na kamo official statement, kaganong palisi nga baguhon nyo, para pag-abot sa investigation... Formalidad na lang na, nga mo nang i-adapt ninyo kagsang i-banding ang mga ospital.
3: Balaan mo kung magdugay ini. Nanalawayan ako, Abi Radyo Manuvi, kay ara na tabo sa tubang lang nila. Kita unang, way, pilakato kami tros. Dayon, matawag ka mo, Icer. Nga ang Icer, dumdiin patuhalin.
0: Kaga mo madala sa
3: ila. Amo pa ang madala, bitbiton pa kadto sa emergency room.
0: Nga ara man lang sa tubang nila.
3: Nga way ganito, kung way ka ginabusi, saulabot sang ihi mo.
0: So kung ang isyo nila, may right handling.
3: Ti hospital ka mo eh.
0: May nurse ka mo da.
3: May doktor ka mo da eh.
0: Parehas mo lang na sang nurse nga nagasakay man sa Icer.
3: Yes!
0: Basi ganin, hindi pa yung nurse nga sakay sa Icer, gin-train lang. Nga mga hindi medical personnel.
3: Tinga, anong kinalain si nagkaroon ako kay palabot sa hospital da gani. Gina kamo man na nag-assister. Tinga nga hindi ho.
0: Hindi kamo mahadlok sa billing. No? Abi nyo ay kami kabalo. Di bla mo nang gina-announce sa SONA ni President Marcos. Kagbalaan ko kamo nga mga private hospital. Impang sudlan na kamo pundo subong sang maek. Abi nyo ay nagbalos na.
3: Wala na namon.
0: Impang sudlan na kamo da pundo. Tibutan ta di concern nyo inugbayad sini kay wife ok, kay pamilya. Pwede nyo ma-charge na sa akin sulod nga kwarta sa PhilHealth sa inyo?
3: Kwarta ka buda, may kwartang gobyerno
0: sa inyo. Pag-inugay ka mo, ha? Tiyon top sina.
3: Gusto nga yung gusto.
0: Ang humanity, tay. Hippocratic oath sa mga doktor. Kagbisan sa mga medical personnel, ta.
3: Oraw pa ka mo.
0: Ano gani ang pagpahinsindi sa inyo, ha? To save lives. Iniblas ang dagmay kita. Ginapamangkot kita sa mga teacher, ta. Anong gusto mong maging paglaki mo? Influence na sa aton sang Itbulaga. Diba? Itbulaga na pauso. Sina, anong gusto mong maging paglaki mo? Gusto ko maging pulis. Bakit? Dahil gusto kong manghuli ng kriminal. Diba? Ano ka nami? Bakit gusto mong maging doktor? Dahil gusto kong manggamot ng mga may sakit. Tidiin ang manggamot ng may sakit, di? Hindi ang mayor na goal nga angara kamo sa muna nga profesyon. Kung sa diri pa lang. No? Sa tubang nyo lang gakamang ang tawo.
3: Hindi mo
0: yun. Mabatas nyo tulukon.
3: No, way gina yun.
0: Reverse the situation. Kung ang sabat nyo gyapon, way kamo gagagree sa komentaryo na mo ni Busa Idol, way kamo gagagree sa ginambal ni Attorney Sidpre Cabaluna. Okay. Gwardya kabi nga pagpati mo. Ay, sir, na yung may obligasyon. Hindi, Amon. Si tatay mo bito. So, good lang kung di mo pagbalot-buton kagsinggitan ang doktor. Dok, liyo ko, anay kita tayo.
3: Kati lang.
0: Tinga, kwede nyo mang galiobrahon kung kilala nyo. Ngang hindi nyo mobra sa ibang nga tao. Amo na ang diprinsa sa aton di. No? Sa aton nga pag-ayuhan sa pangabuhi, tani, balabalik doon taman ng iban, kagdaloon man sila sa kayuhan, hindi kaya aton lang tanan, permi?
3: No.
0: Dapat, hindi ka mo selfish. Sa muna sa mga sikyo, Agent, same malang ni sila mo? Di man na sila organic?
3: Yeah, hindi sa organic. Hindi organic.
0: Abi sa mga security agency, itrain nyo man ang mga gwardiya nyo. Kung sa bangko na-assign, dapat security conscious.
3: Balon na sila.
0: Kung sa radio stations na-assign, at least, no, luwas ang security conscious, at least kabalo mag-prito, tabaga. Yung mga angkor ka kaon mo.
3: Bro, security conscious ka dyan.
0: Tikon sa hospital ka, dapat may humanity ka man.
3: Amo gina. Humanity.
0: That is the purpose ang ginatrabahoan mo. Amon gani gwardiya, di. Do si mga pitoy kahang magsagad kaulo advice sa legalidad.
3: Yeah.
0: Isa magtang ko para, hop, daw sala tong advice mo. Pero di ramo makita, ga-effort.
3: Ga-effort sila.
0: Ga-effort, kaya na-adapt nilang system.
3: Kaya na-amata-amata na sila nga gina-train.
0: Kaya ang instruction sa ila, permeda, hindi pwede nga manaog ding tao na kabatsag, nga why sila ginakumuda.
3: Yeah.
0: Mabuligan tagagindi kay di man tanan.
3: Istoryahon ta lang, istoryahon ta lang.
0: Para sa na nagkadto sa imo di mga isa ka capital sang ginya. Tindi tana kay
3: masarangan. Tindi tana ya kaya chay.
0: We appreciate the trust.
3: Yeah.
0: No, pero hindi tana na masarangan.
3: Hindi na very personal kayo.
0: Ti siling ta hindi pa pabatsag tao di. Ti kisa mo na mga gwardiya ga matumatulay gay. Ti sa inyo sa hospital, waya nagambal ang hospital nga mamatumato kamo nga dumunog bulong man kamo. Matumato ka mo dapat, no? May initiative ka mo, nga ang purpose ng hospital, no? Kung may gabalatian, may aray may rin siya, pasudlon, hindi kayo mamatumato ka mo niya, feeling nyo na doktor ka mo ya, nga itudlo, say sir.
3: Sa nasambit na hospital, klaruhan nyo na ni kay Kalauay Giniya Radyo Manuvi. Hindi manami gininiya nga ginaubra, ngara na sa tubang ninyo, then, may nurse dito nga naka-inchindi, nga OFW, nga ginahambalan ka mo, nga pinatudlanay. Kita mo man ang video nga, pila man lang to kami tros ang kalayoon niya sa emergency room, huwag niyo pa binulakwit ang tao. Ang minutos, nga nadula, dako na ina nga kawalan Radyo Manuvi sa kabuhi isang tao, di mga igo tuguro ko pag abot sa pulis, mga pila pa to ka minutes, siguro mga 5 to 10 minutes, magbutang mo lang 10 minutos Radyo Manuvi, tiko ng dugo to koronaga ang ulo yaga dugo. Kundi naubsan sa dugo ang tao kay ginap. Why ka mo inyo ay nag-respondi grayon?
0: Nagbalik naman ako sa trauma ni Anay Radyoman, ni Soyla Brillaso. Ang amigo niya sa Sabakulod sa nasayin nga si Major Lerunab. Ang ginaistorya niya na pero.
3: Atong aksidente, no?
0: Oo.
3: Army to say.
0: Well-loved na spokesperson sang Philippine Army. Bisa na mga NPA, pagpatay niya. Nagsimpatiya nga siling nila amo pa lang ni ang spokesperson sang military nga nagapropaganda kontra sa amon nga plangga namon. Kay ginarespeto siya. Na disgrasya sa wala folk. Disgrasya mo? Nga kung madisgrasya ka, ginahagan mong sawa mo ako. Ginahagan mo sa nanay mo na eh. Ma-aksidente ako karon dapat tara ka para nga batunon ako sa ospital.
3: Tiwa'y mabalaan nga siya to.
0: Ang aksidente, gakatabo na iya.
3: Anytime mo, hindi mo mapulong na iya eh.
0: O, immediately, unaware. No?
3: Or, tabo na iya, gakatabo na iya sa huwag ginalauman oras.
0: Tiga tululo ang dugo sa tao kuno sa lamisa sa emergency room. Pinasulod man, pero huwag may matinder, kay wala folk.
3: Kita.
0: Wala pamilya. Gahutik pa sa kuno mo. Si Major Liruna, ako sa army. Grabe. No? Gatry ang tao mabuhi. Napatay siya. Because of hemorrhage. No? Di that time, grabe to ang natabo sa Bakulod. Kung ma-check nyo na sa taga-Bakulod, ng mga media, grabe kasakit to. Kay bisan sila, bala nila kung ano to kayo. Kung sa aton, di ba sa media, sa Iloilo, ang image na bala daw si Gilbert Guerrero.
3: No. Makuha na.
0: Mabuot. Accommodating sa tanan. Soft-spoken.
3: Naya-naya.
0: Oo. Tapos.
3: Da si Gilbert Guerrero.
0: Then, amunang natabo. Bla? Yeah. No? Musta na yan si Colonel Guerrero.
3: Daw, deputy manong General Guerrero Radyo Manuvi.
0: Colonel, kung ara ka pa rin, good morning.
3: Morning,
0: Colonel. Mga munang personalidad, bla? Tapos, ginpabayaan lang. So, kanugon sang kabuhi. So, ang aton di, pamilya niyo man na o rindi, kilala man na nga tao kung hindi. Why ka mo rason ngang tao nga nagakinanglan na sang bulig sa gwa sa ospital nyo, talikdan nyo pa, kagitudlo pa sa iba? Di anong feeling nyo nga after sang karga sang ICER, duloplaan lang gindala sa inyo, amo pagbato nyo? Ano nga klase ka protocol ina? Amo na ganig imbutangan kita sang common sense, Kay para nga hindi sa tanan nga oras, ibase mo sa libro ang interpretasyon.
3: Common sense gani.
0: Oo. Paras bala pagambal sa asawa mo sa balay mo kay mga gwardiya nga ning mga lalaki. Lime sir mga bana kamo sa panimalay ninyo. Kung naghambal si Mrs. mga ga, akong tanan luto, akong labada, akong kabataan. Ang imo na lang ya panghugas pinggan. Kada alas 9 imo na. Bo, alas 10 na, ay kay alas 8 imidya na, pwede ka malang ka panghugas, huwag ka naman ubra, hindi mo pa ubrahon kayong istoryahan ay alas 9. Kaya huwag itimot common sense. Kung naistoryahan nga kung may emergency, ay sir ang madala, bisan aranas tubang, mutawagun mo pa yan ay sir. Tiyan ano, ka rin, gago. Pero galing mo na, ang gago, ni Blau ay naidlargo.
3: Ay naidlargo?
0: Oo.
3: Kamon tong gago, ay naidlargo.
0: Te, abi anong ka classic gwardas na? Maga mo na?
3: Ita nyo, na batsagan nyo kami.
0: Oo.
3: Nga amon, Radyo Manuvi, kita nga duwa, way nato na yagani yung makita, bala nga kita, gid, naka-experience na. Hindi tara kinanglan ma-experiencehan ina. Kay basic mo. Common sense, gani mo, sintino common. Nga ang tawo nga ara na sa bibi isang kamatayon kag malapit isa na lang ka dupa ang antag sa ospital itawag mo pa ya sa ICER nga responder
0: kare lang o example
3: niya.
0: Example bala sang common sense kun sa amon ubra naman ni as a journalist si Radyo Man Marge sabi ginambalan ta nga ma-report parte sa SK sa Boulevard kag treasurer nga isuspend sa ombudsman. Dayon, samtang kahulat sa nga ma-report sa aton kaysa nang next, may gintiro da.
3: Gintiro da.
0: Gatililipon ang taga-Bulibar da, be.
3: Oo.
0: Ara si Marge.
3: Ara sa una niya lang inutang.
0: Oo, ga-report na to biyang bumbo ang aksyon. Tanan ng istasyon. Dayon, si Marge tuksoon ta. Marge, why mo pa ni ma-report ta? Okay na pang iban. Timambal si Marge sa aton. Gano kami?
3: Tiki, ga-standby na kuya sa inyo, party sa SK.
0: Kaya mo na, ibalikan ta si Marge kang balon, Marge. Why gitimot common sense?
3: Diba?
0: Diba?
3: Kaya mo na,
0: common sense. Siyempre, makahulat man yung SK, ara emergency na, una, yeah. Na, so, mo man na sa inyo, ang mga security guard?
3: Yung mga, ang common sense, sabi, why na ginabutang sa reputan, Radyo Manuvi?
0: Oo.
3: Ara na yan sa ulo,
0: actually, gani, actually, bisan ibutang ka nila sa reputan, basta common sense. Ti araw-araw pa.
3: Ano?
0: Good like it. Tiyan mo na, subong ang medikos.
3: Medyo...
0: Kita na ni pagpalawigo na.
3: Eh, pagwala ko
0: statement nyo. Issue ka mo statement. Dayon, ilis ka mo gwardya. Islin ato mga responsable.
3: Pag kaya pa, islin nyo to.
0: Kaya kung may islan nyo na, it will deliver a message.
3: Yeah, islin nyo to.
0: Nga ang mga gwardya nga ibulos da, maghalong.
3: Ang gwardya to
0: hindi
3: nga...
0: hindi nila makomiter, ang nakomiter, sanggit pang kakas da.
3: Ang gwardya to nga, ato gito nag-responder tong duha. Ibutang to sila sa... Inabalang mapatay ang tao, hindi nga ibutang.
0: Sa krematoryo.
3: Ang isang kuwanblas ng ospital, mapatay ka, ginadala
0: sa morgue.
3: Sa morgue.
0: Dito. Araya, kay dito sila ngayon. Galing tiwa yung mga ginagwardyahan ng morgue. Ang gwardya, garunda-runda, malanda. Ang emergency room, giniyang importante.
3: Ay, naku.
0: Kapres na bala, kung i-exaggerate, tagida, meaning lack of common sense, no? Kung iyagi man si mga gwardya, inambalan ka nga guard, dire ka ma station sa emergency room ha? Kay dire mo duty. Dahil gulpi lang may kakinarankaran to abi sa orthopedic room or sa operating room. Kay may nang gamuto nga bantay sa pasyente. Ginatawag ng gwardya, to, kadto di anay kami ginamo, ti, gapinang lutang na to, hindi siya magkadto. Kay nga, instruction niya siya, gwardya lang siya sa emergency room. Amo na, common sense?
3: Common sense, ah. Kaya kung ako sa taga-medicos, islin yung gwardya nyo. Bala nyo, amunin makaguba sa pangalan ninyo. Why man na, guro, tugin...
0: Why ko kapati?
3: Why ko kapati nga ginatulog? Amun ang ginapos.
0: Kaya sa tanang hospital di sa aton, ako yung makambal ko yung pinaka-humane di, medicos. Sa tod-tod lang, pinaka-humane di, sa akon lang, ha? Medicos. Pero nakibot gina ko, nga nag-amun ni Subong. Eh, kaya mo si sa Senate Chairman sa Committee on Health, si Councilor Alan Saldivar. Councilor, bala namon nga isa ka sa nag-set up siya ng hospital.
3: Bala namon na, Councilor.
0: Si Stenda sa una. Sir, pang putbulab lang.
3: Ah,
0: Sige, mabalik kita ni Bidugay sa report ni Radyo Man Marjorie Niani. Ini nga bahin po sa idol.
3: Baga Radyo Man, sa mga tabalamati nato, ng atong siningag kape, nga may ara sa glutathione, ang kape nga nagapaputi sa atong siningag panit, nagapahanip sa atong siningag supat, ang kape nga may ara sa collagen, nagapabako sa atong tulaan, para nga hindi kita mag-agay-agay, kung kita ang nagaedad na. Baga Radyo Man, sa masuki naton ang kape, nga para sa imo, Santon Gold Coffee Mix, mga karadyuman. Manamit, healthy, nagapaputi, nagapabakod sa atong tulaan. May kape ka na, gwapo ka pa, Santon Gold Coffee Mix. Kung vitamin C, mag-mighty C, alkaline di kalidad, and effective nga vitamin C, amo ining imo imnon. Para sa inyong mga allergies, sa inyo sirimabian nga mga balatian, sipon, ubuhilan at trangkaso, pneumonia, kay man pang balatian, hindi ka magsulab ang sulok-sulok, kay man alkaline siya. Gani ang vitamin C, mag-mighty C.
4: Tatak RMN
0: 924.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm, Fab, Car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.

0: Power Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Giga!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang galing, pang matagalan.
2: Parang tayo lang han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Pilang-pilang win. San Miguel Pilan Win!
5: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilan Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
11: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
12: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid ako kon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid ako kon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
11: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyang dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
12: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
11: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
13: Magdadala, ang Vertigon ay hindi mo pati dapat.

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
4: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
5: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
6: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, kag mga suking butika.
9: Alas 9.31.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Tatak RMN.
2: Last night, Veteran Tay 4. Health News, Radyoman Joel Franco.
3: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Itabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
4: Importante ang bagbacheck sa sakit sa aton safety. Ang sakit ng kapahibalos aton lawas ng posible na masamaran kita o kung may samad na ang aton nga parte sa lawas. Ang mga tao nga wala nagbacheck sa sakit may tendency na mas makaangkon sang malala ang injury. Inibangod yung bisan aran sa katalagman nga masamad ang lawas, wala sila sa mabacheckan ng sakit na among kontrol niyang signal para magkontrat sila sa ila aktibidad. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Joel Franco, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
5: Aga radyo man sa mga tabalamati naton, subong aga sa mga suki naton, hindi ka mo magkalipat nga ang aton sinimabian nga Dr. Pinoy's Quarantine Capsule ang nagahulat lang sa inyo sa aton sining mga butika. Ang kinahanglan nyo lang mga karadyo man, tipid ka mo gamay para sa Dr. Pinoy. Dehydrated ka bala o dehydrated ka bala nagamala ang imututunan ka bibig nagaparang luya ka dasig ka kapuyon kabati ka mo sa mga nagakahit stroke kay tamaan ka bulad sa init kumpirmi ka nagainom sa tubig ng lawas mo mas makakontrol sa itemperatura para malikawan ang heat stroke. Isa pa, dapat kita mismo may pangaman man sa aton lawas agad malikawan ang mga balatian nga makuha at siguraduhon nga may dala kita pirmi nga tubig kundiin magkadto kag inumon ang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule upod sa madamong atubig ang Dr. Pinoy ginatawag nga oxygen capsule bangod 99.9% squalene content niya. Kung dehydrated ka nga daan, pwede ka madakpon sang hypovolemic shock. Kung sa di nagagulpi nubo ang imudugo ka, pwede ka magkaproblema sa supply sang oxygen. Mga karadyuman, mag Dr. Pinoy squalene capsule.
1: Tatak RMN.
2: Ari naman ang labs ko si Mother Earth Radyuman Joylin Paraonda.
6: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa paglagaw-lagaw sa kagulangan. Ang pagbisita sa kagulangan kag sa iban pa nga mga lugar nga makitaan ang dunang manggad kaangay sang baybay nagabulig sa aton nga makapatubo sang mas mabaskog nga pag-apresyar sa environment. Nagagwa sa mga pagtuon nga ang mga tawo nga masami nagahatag sang oras para sa nature mas dako ang tsansa nga maka-adopt sang eco-friendly habits. Pagsuporta sa conservation efforts kag pagpartisipar sa mga aktibidades nga maka proteher sa palibot. Kung nagakonekta kita sa aton palibot, mangin mas aware kita sa importansya sang pag-amlig sa mga kahoy, kasapatan, matinlo nga tubig, kagsang dunang manggad para sa palaabuton ng mga henerasyon. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Kini si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Salamat Rajuman Joylin para on. Nagtabi ang SK Chair kaga Barangay Treasurer suspendido sang Ombudsman sa Boulevard Molo.
1: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
2: Rajuman Marjorie Miani.
1: DYRI Rajuman Report.
7: Rajuman Novi, Rajuman Regan, gin suspend sang ombudsman sang tatlo ka bulan without pay. Ang SK chairman sang barangay Benedict, barangay Boulevard Molo, Opo, diri ang iyang treasurer, SK treasurer, ini hindi ini treasurer sa barangay, Radyo Manovi, Radyo Manregan. Gin-confirm diri sa aton ni punong barangay, di punong barangay John Villanueva sa Boulevard Molo, ang ining nag-abot nga desisyon kay siya ni mismo nagreklamo sa ombudsman sa 2024. Sana pakigangutan natin diri si punong barangay Villanueva. Ginpahayag niya diri nga sa 2024 na nag-release diri sang cheque ining SK chairman na ginkilala diri sa kay SK chairman Raiden Nicole Tan Benedicto. Kagipirmahan upo din nga nagpirma si Chris Ford Sicada Fernandez noong ang iyang treasurer. Kay may ara sila tani nga daw proyekto, wala lang nila mapatpat kung ano gid. Ako din kay Kapitan because kiti may free will ni sila yas ang ilang decision o ilang mga ginagastuhan, pero dapat i-coordinate sa barangay. So no, kay barangay Kapitan Villanueva, na kung wala niya, kung wala may nag-tip sa iya, kung wala niya usisa, posibleng nagtupain niya sa ghost project. Muna nga gin-check niya sa bangko, sa COA, sa DILG, kaga sa ibang pagid, asa nga nakalabot. So, sa point, natin muna nagreklamo sa DILG, Radyo Manovi, Radyo Manregan. Gintinguhaan natin nga makuhaan sa sabat ang treasurer gari, ining si Villanueva, or I mean si Chris Ford Sicada Fernandez, pero nagpagkatukira sa balay nila.
5: Radyo Man Majuri, ang treasurer nga ni, treasurer niya sa SK.
7: Ba, iya niya ka SK, hindi iya sa barangay. Hindi iya sa barangay.
5: Klaro.
2: Si treasurer sa SK, ha? Hindi barangay.
5: Hindi barangay.
7: Hindi barangay, oo. Okay. Okay.
2: So, kinaklaro ito niya, SK chair, kag,
5: SK treasurer. Okay.
7: Oo. Nagkato kita dito.
2: Isla para na ng balita, guro mga barangay treasurer.
5: Okay.
2: Masalaan.
5: So, SK treasurer nila yan.
2: Kag, SK treasurer dapat ang mag-address.
7: Oo, amo na kay amo na ang gipamakot ko kay Kapitan. Hamba ko ka treasurer mo diin, amo na lain na ang treasurer iyan na yung ka SK.
5: Di may ara man sila eh, may treasurer man sila.
7: Oo.
5: Okay.
7: So mo to, ugin katuan nato na mangkot ako dito, nangamot lang ko kay pag-abot ko to na mangkot ako sa isa ka babayi. Pero nagpusit pagid ako sa sulod eh, although grabe bla ulan. Ambal niya, bako di nang balay ni ano, ma'am ni Chris Ford. Naway ko kilala. Nagsulod ako to naman kot ako sa mga pakaisahan. Nawala siya di, kaya siya di gatiner. And dambal niya, nagwa to si nanay niya na kay Yelo. Aba kay Ilo ya to, gali. Dambal niya wala ka kakilala. Pero ti Chilihan.
5: Man Chilihan, taman nga ka-uniforme ka, naka-ID ka pa, ti ibalana nila nga kung anong tuyo mo eh.
7: Oo. So, nagkato naman kita sa puloyan ni Raiden Nicole Tan Benedicto. Ti, tatay kita guro yung istorya na natuan. Ara na siya sa sagwa, nagaling-ling. Mal niya, why siya di? May klase. So, ti...
5: Pila kuno Rajuman Mars ganing amount?
7: Ang ginawag na rin ni Kapitan is 546,000 pesos. Ging garantor niya ini sa isa ka kontraktor ni SK Chairman Raiden Nicole Benedicto, Radyo Manovi, Radyo Manregan. So natukib ni Kapitan, and dito nga ba ni Kapitan, nga pagkatukib niya, ginbalik man nilang kwarta, galitin na dokta na sila sang, ano, na dokta na sila sang reklamo, Radyo Manovi.
5: Sino na palabot sa reklamo sa ombudsman?
7: Si Kapitan John Villanueva.
5: So si Kapitan mismo ang nag-reklamo sa ombudsman?
7: Oo, siya gid mismo, according sa iya.
5: Sadya.
7: So, ari bala si Kapitan, pamatiyan natin portion sa iyang pagpahayag, Radyo Manovi, Radyo Manregan, sa ating ipakigangutan, subong aga.
8: Isang focus. Ginaposang iasangalin sa ombudsman.
7: Oo.
8: Kagsubong man sila, ginpadalaan mo sa ombudsman na nakiroperate na deliver naman itong nabatong maninilang ang alin sa ombudsman.
7: Nangyayisa rin sila ni Saka, sa nanayin nila sa barangay.
8: Ang yes, si Raiden Nicole Benedicto, amun isa SK chairman amun, tapos si Chris Ford Fernandez, amun isang treasurer niya.
7: Oo, bali anong nakumit nila ka?
8: Mati, ginulugan sila sang ano, sang ombudsman na simple misconduct, may penalty silang 3 months.
7: 3 months suspension without pay?
8: Oh, without pay. Kay ginpaluan po ni kagapon sa may ombudsman, kaya rin magkagapon ng DILG, si Sir Dong, ng Lim, nagkita ay magkamiyari man sila, ginpatawag nila, patawag man sila ni Sir Lim, Ang gipapaluwa po naman dito kagapon dito sa may ano, sa may ombudsman, ang parte bala sa iya kung saan ang ginapitipikan niya nga na ma-order na suspension niya. Iksunod dito sa ano, sa ombudsman sa office na pag-deliver sila, for example, 27, matikipikin na 28 dahil automatic po nung ano, kay tinamutang din sa papili sa ombudsman na galing, wala date na. Rugin pamangkot ko ang ombudsman office ang nambalya, basta na batong muna 27, pagka 28, automatic. Ano na lang siya, ma-suspension na siya.
9: Uwan sa rin lang sila katuti?
8: Isang 27, nakasisyon kami, arang ano bang kay Tine Klase na ang iski chairman.
9: Oo.
8: Nagisin siya man siya gani, nagambal man ko gani, kay basta po anay ang akong mga kagawan. Kaya nga, sa malisin siya lang may klase. Huwag yung pamangkot ko siya, nga singko, tinginabaton ka, halin sa ombudsman, tinginabaton mo sa kuno. Kasi siyempre, ikonsulta pa man nila sa abogado nila, nagmambali ang makatungan sa DILG.
9: Pero ang iyong treasurer?
8: Ang treasurer muna, upod na sila, nadala na siya sa simple misconduct, kahit siyempre, kung nang check, ikaw nag-perma nga, iskitsin man, ang treasurer nag-perma mo na.
9: Oo, so wala naman sa kaginti halin pag 27?
8: Ang party sa treasurer na kahit may opisina man sila na tiwain na kumalo. Pero ang iskit chairman pa ma-attend din na sa isa ka bulan ka duwagin mag-attend sa sisyon naman.
9: Pero kayo suspended siya, so wala sa siya for 3 months ago?
8: Kaya mo pa na subong ngayon tani, makatukutan niya sa may ombudsman subong. Kaya prosuno na ginayasang ombudsman.
9: The day after nga na-receive na may
8: kaya
9: ano. Pwede mo kami makakaraliman ni Mark, hindi nag-ugat niya ang decision na reklamo ni sa ombudsman.
8: Ang ini, kaya may medyo may source ko nga malapit sa akon, nagambal siya sa akon nga ti siling niya, may ara ko kap na balaan dira sa imo iski chairman.
9: Hmm.
8: Siling hindi mo lang ko pa ganon, pero alam mo kung mga trades, itaganda ka isang informasyon, itaganda ka papel kung paano nga bingi mo yan ah.
9: Oo, anong bingi mo yan?
8: Ang nakita nito na bes, magiging pang isuwan sa isang cheque eh. Tapos na ang ambalya, isang sa sisyon namon na report yan ah, inakoy ang cheque nga gingarantorya sa ano, sa iyang kontraktor.
9: Para sa ano
8: ganun? Kaya ang ambalya to, ay man siya kung nung mag-una-una, nga i-withdraw sa kontraktor, nga ano na kayo, ambalya, garantor, kaya ambalya ko, hindi mo pwede na yung garantor mo, hindi mo personal check-in, yan ang kagoberno, yan ka pumuluyo, hindi yung garantor yan, nakibot siya nga, na-withdraw na ang
9: para. Para sa ano ganun ito?
8: Hindi lang ko gano'n kung anong mga ginpang, anong ila sa supply, so anong malang kung ano, kaya hindi. Siyempre, ilan na may ara na subong ang iski chairman ako na sila mismo, sila na mag-design. Though wala na sila naka-courtesy kung ano, kaya mo ganito taningin, ano ko siya nga dapat mag-courtesy sa akin kung ano, kaya itindihan naman. Bago pa lang nga kung iski chairman, nag-consulta mo sa ganis barangay. Okay, kita ya, servisyo na, almost masunod na kita 25 years. Wala pa kita kagi na, oh, I think hindi may nalits magtakatali ko na, no? Galing kiti, nag-design na. Ang kwarta sa to, almost mga 546,000, may tapos pa man, pumasta mo ng ano niya. Pero, ang kwarta sila na, iya na sa ngayon, iskitsel mo ngayon pa.
9: Si, anong barangay dyan, Villanueva? Sa barangay Boulevard, Molo, Rajuman Novi, Rajuman Regan,
5: Rajuman Mars, gusto na tumaya engineer, bali ang kwarta, ang cheque, gin garantor niya sa kontraktor, na-withdraw ang kwarta, 500,000. Na-withdraw ay? Mags? Mars?
9: Rajuman Regan.
5: Okay.
9: Oo, na-withdraw niya.
5: Sino nag-withdraw sa kwarta, ang barangay?
9: Ang gin-garantor niya kuno sa kontraktor, amo na ganit, gusto tanin natin maklaruhan, kay... gin-garantor
5: niya. Kaya gusto natin kung paano niya na-withdraw bilang kwarta. Sino nag-withdraw? Ang kontraktor, ginahatag niya dito. Siguro, check sa barangay, ipapangalan niya sa kontraktor. Ano tani ko nung may ara ko nung sa project sa barangay, how?
9: Ang
7: man ko to si Kap kung ano ang project sa barangay ni SK. Pero wala man. Ang balikapitan, kung wala niya kung na found out whose project tani. Pero, ang ginrason dito kung ni SK is mga school supplies para kung sa pumuluyo.
5: Okay. Na, now, ang kwarta na gasto, tisubong kay na gasto ang kwarta, ginbalik sang SK, no?
7: Ginbalik ko na sang SK, sa na-found out ni Kapitan.
5: So, binalik nila ang 500,000 something?
7: Oo, pero, wait, akabalo kung itabunan niya na to, or kung ano plastada.
5: Kung ano plastada, pero ti kay naigo ikaw, pila 3 months?
7: 3 months suspension without pay, upo din iya nga treasurer.
5: Buhay mo mapamangkot kung pila ang sweldo nila da sa ilabarangay.
7: Oo, wala ko lang.
5: Ano ganito barangay niya?
7: Boulevard Molo.
5: Dako-dako guro ra juman marks kay kadako man sang barangay ngayon na base lampak guro na mga 15,000, 20,000
7: base man. Wala ko lang napamangkot kay Kapitan ko.
5: So 3 months wala wala sang sweldo.
7: Wala sweldo, kag suspended si SK chairman kag si iyang treasurer, Rajumanovi, Rajumanregan.
5: Sige. Okay.
7: Amuna madulong natin nga update sa bungaga. Gina-check natin dali kung makahatag sang statement ang medical sir. Kita dali naga.
5: Nayugid ah. Yeah, basi kung
2: baka ang family nilang dayon, March, kami-info, ka-comment sila sa page ta. Napatay gito,
5: March. Napatay kuno-kuno man sang kwan, ang victim.
9: Oh. Actually, gina-chat ko sa buong para makakonekita.
5: Basi man, Marge. Oh. Ikaw pa, kayang-kaya mo. Salamat, Rajuman Marge.
7: Yes, may update na rin natin pero ang Rajuman Novi, Rajuman Regan. Ang pamadulong natin na balita, nagikan sa patrol. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman,
5: Utod siya.
2: Herbo niyane, tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
5: Utod siya.
2: Sige, no? So, escape pa lang muna ng tapping scene mo ba o kahuluya man?
5: Ginagaan ka man amon time escape, nagkatuma kami sa balay niyo.
2: Oo, pili naman, ikaw naman kadto sa amon.
5: Ikaw naman guru kadto sa amon.
2: Oo, ka na lang.
5: Oo, ako na nung matuho dira. Isma,
2: balaan man ang imong aside.
5: Kay...
2: mga kabataan pa na eh.
5: Pro, kita mo, why ka mo gintolerate ni Kapitan? Si Kapitan nagreklamo mismo. Sa si ko pinanggigali ang kumplainan para Jumanovi.
2: Teka, kung babayan ni ka,
5: madako, 500,000 ang gingasto, ginatay sa kontraktor, why man gali project, ginwithdraw sa kontraktor, nabalaan ni Kapitan, so, ginpagitaan nyo hindi yung mabalik ang 500. Pero ang pagkwa nyo sa kwarta, kagpagbalik, wala na, kwanin na eh. Meaning sina, na consummate na restitution.
2: Restitution does not... eliminate the face of the crime. Something ikeka.
5: Inis na ang kwarta sa gobyerno, bisan ginbalik mo pa, pero may kriminal na tabo.
2: Amo na lang usual nga wording sina sa mga anti-graft
5: restitution.
2: Sa mga dispositive portion bala permisa mga kaso. Ang ginambal sina permisang ombudsman o kung ano man nga mga korte. Any attempt to defraud the government is still
5: a crime,
2: graft
5: and corruption.
2: Iuli mo man sa
5: graph man gyapon.
2: Why ka dapat may ginuli kung may mangikwa?
5: Yes.
2: Tiyan mo na ginuli lang nila. So, ghost kita ni.
5: Ghost kita ni. Ti 3 months.
2: Tiyan sa kontraktor. Kuha sila ila isupi. Or basi tinungaay sila da kung ano man. Tapos, kontraktor na bala sa papilis.
5: Yeah.
2: Of course, why kita gasiling amun eh.
5: Oo.
2: Pero it appears, basi amun ang matabo, kaya hindi ka man mag-explain.
5: Tigil ka tuwan man naman ka mo.
2: Oo.
5: Kung hindi ka mo iya mag-explain, tibahala ka muna.
2: Sige, no? Pero tidalahan yung ginambal, escape pa lang ka mo. Amo na na dayon.
5: Ang iban gani, guro na, nanigulang na sa pagkabaragi opisal, why gani nila guro surus pinsar nila may mga muna.
2: Pwede nang the youth is the help of the fatherland, mga muna.
5: Happy man ba?
1: Tatak! Okay, ang
5: sumari sa bata pala mati natin. Subong agay, hindi ka mo magkalapat. Mainom kita sa D3Bio. Ang D3Bio, mayari ini sa medium chain triglycerides. Mayara man sa some virgin coconut oil. Paano ini magbulig sa ato sing lawas? Una, mayara ginapafit, ginaparelax niya ang ato lawas. Ginaparasig sa ato metabolismo. Ikaduwa, ginapunggan niya. Ang mga bakterya kag viruses nga magsulo sa ato lawas para hindi kita dali matapikan sa balatian. Ikatatlo, nagapadamo sa aton good cholesterol. Kagina... ginasilig niya pagwa amat-amat ang bad cholesterol. Hindi ka paghaibla dun, gani mga karadyuman sa matang palamati natin, inom kita sa D3Bio.
1: Tatak RMN.
2: Dinaknowledge ko lang ang input dari sa aton programa ni PAO Regional Director Attorney Jose Edmond Guillen.
10: Okay.
2: Adi, salamat gida.
10: Adi, thank you again.
2: May anti-hospital deposit law kita. Mm-hmm. Republic Act number 8344.
10: Mm-hmm.
2: Strengthened by Republic Act number 10932. That makes it illegal for hospitals and medical clinics to demand a deposit or refuse treatment in emergency or serious cases.
10: Kita mo lang.
2: Te, kung may go, may, na, di, na, kwane, kung tuod ning info, kung legit ning kapakilala nga inablo siya, sang nagtaliwane, sang biktimane, nga napatay gid ko no, may salabton gid ka mo.
1: Tatak RMN.
2: Sa katapusan, di ka mo malipat mag Mega Man Gold Coffee Mix. Ang Mega Man Gold Coffee, nagahatag sa aton sang mental clarity. Kapabato sa aton lawa sa tion sang pulao. Kaga subuman, ginapanami ang kondisyon sang aton nga prostate. Kung nami kondisyon sang prostate, nami man ang ereksyon niya. So ang intimacy sa mga magpartner, naganami man. Isting nyo ang Mega Man Gold Coffee Mix. Kaglabing maganami ina kung iparis ninyo ang mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mapagsik nga lawas sa dawadlaw. Non Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta gikan sa mabaskog o kung para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mabutika, Non Super Plus. Dito ay nakita chimpo mo sa idol?
10: Ang iba natin, nga way natin matalakay, babuasan ta naman Radzumanovi.
2: Actually, naubos ta na talakay.
10: May ban pa ko tayo, may balikan pa ko tayo, may sandali lang.
2: Ang isa, te, bantayan ta na lang, kay next week pa man. Si Anay Senador Antonio Trillanes.
10: Ay, ma-witness ko
2: siya. I-present sa prosecution nga witness. Kaya balo naman ka mo ko si Trillanes siya, wala na yung prino magambal. Wala na yung panagad. Sa Kutabol News ginaya.
10: Te, bantayan ginaya.
2: Kung ihambal niya na sa impeachment court, under oath.
10: Kaga, ti, balaan mo man, Radzumanovi, nga si Trillanes, maala, matanda.
2: Hmm.
10: Ti, kung mang kuton, inada siya karon sang...
2: isang sang kontra?
10: Isang sang kontra.
2: Sang defense, sabi eh?
10: Yawan ka na.
2: Base kung barahon niya pag eh.
10: Kaga, mga senador, balaan taman. Nga, gapanagadsad man na sila kay Trillanes. Kaya, bisang paano,
2: parehas
10: nila na si senador.
2: Amun ang balantayan, kay Konseye, direct tanay na nga.
10: Direct tanay na yan.
2: Ang pirang ito, si Uy, drug lord po ito. Diretso anay na yan.
10: Yung balya na yan, yung balya gina yan.
2: Oo.
10: Yung balya gina yan.
2: Ti, dira na na ba si mabalan ang pamangkot? Anong proof mo nga drug lord siya?
10: Unless, ati amun
2: na. Sa hearing sa house, huwag niya na ginambal. Siya niya, ihambal ko lang na in the right forum, base amun ng impeachment na ginamin niya.
10: Ti, awan ka na.
2: Sadya na. Radyo Man, Novi Guas.
10: Radyo Man, Regan Arlos.
1: Tatak, RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Hello, anak.
14: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
13: Ganyan ang Pinoy.
15: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsaluot sa iya kaya ang badya, doku, amo nang ako niya ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan ang dati.
18: Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O base, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man ang harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kon may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner practice, kag iya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatong marka sang NANS Herbal Capsule.
1: NANS Herbal Capsule!
0: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imong blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
1: NANS Herbal Capsule.
0: Yara lang sa mga butika.
1: Megamon Herbal Capsule.
0: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan panilay na lang, wala gid ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gid, hindi na magulat nga makunder na ginatugtog sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agon sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
1: Megaman. Herbal Capsule.
0: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agon magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Hornigot with tong katali, kag ginseng, amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
1: Megaman Herbal Capsule.
0: 30 minutos sang partner, yara la ang palading.
1: Megaman Herbal Capsule.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Nice lemon oil.
0: Hala, kariski, sige pa. Iski sa patudo hasta magkalapat at ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malampot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kuno koko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sabihin mo ba na kuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagun din pada nga lugar nga mahigko. Kagun ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
1: Nuts! Lemon oil!
0: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang Nuts Lemon Oil. Lib kag ideya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang labok partner, makuha man iya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nuts Lemon Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
1: Nuts Lemon Oil.
0: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
1: Nuts Lemon Oil.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Nuts Corn Coffee.
0: Partner, nga amo kasi na pagbasa sang imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner. Kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuts Corn Coffee, partner.
1: Nuts Corn Coffee!
0: Oo, partner. Kay ang Nuts Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin. Para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang Nuts Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani marikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nerbyoso mo.
1: Nuts Corn Coffee.
0: Ang nami pagid sang Nuts Corn Coffee partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang man ang mataas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
1: Nuts Corn Coffee.
0: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
1: Megaman Corn Coffee Mix.
0: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama, mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
1: Megaman Gold Coffee Mix.
0: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
1: Megaman
0: Gold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika. Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong ngawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo aragad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
2: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TJX 500. Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatya ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Ilan nakabulan na ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: TJX 500. TJX 500.
4: Ako si Jean Paul Generoso, storyanta ka na. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Mil Oy.
2: TJX 500.
4: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig.

0: yung katubod, no? Sa streams, sa very relaxing. So, yung mga Japanese, mahilig sila. Therapeutic na, no? Ang mga busay, no? Kakampiyon.
1: Music therapy.
0: Music therapy. Pero, tiyanon mo ni kung bungol kabi, paano mo mabatian ang words nga I love you? Paano mo, no, kabulubudlay?
2: DTX 500.
0: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya abis ang mga mekanism nga nag-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Nag-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, nag-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na, mabagting na sa anay, kung stress ka, mo man na. No? So amo mani ang palatandaan kag ginaguba kun taas ang imong blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sa pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naimbaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang naga-damage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
2: TX 500.
3: Ako si Herminia Titong, 53.
0: Pilang imo blood sugar sa una?
3: Sobra 300.
0: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
3: Nagainom ako aga 2, sang sagab i 2.
0: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
3: Oo.
0: Ano nakadugay ka naginom?
3: Mga sobra na isa kabulan.
0: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
3: Oo.
0: Anong resulta? Pila na?
3: Sobra na lang 100.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
1: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
0: Gusto.
1: Pero may mga tigulang hindi bungol.
0: Oh, araman.
1: The reason one is, taas ang antioxidant.
0: Oo. Oh,
1: pero may mga bata, nga mas bungol pas tigulang.
0: Aha. Isa ka
1: lang. Pa, wala na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilalunggan.
0: Gusto.
1: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one of the reason.
0: Aging, oo.
1: Wala nagabase sa edad.
0: Pag edad mo, abido
1: ka. Kaya may araman mo nga 25 anos, tigulang na lang taon. May araman, 70 years old.
0: Hubin pa.
1: Like in general ba?
0: 70 na, pero daw 60 lang.
1: Daw 60 lang, daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, dari nagkabalo nga kung puno sa antioxidant mo lawas, hindi dali basta matigo lang imong organ.
0: Amugid, Sir Boy.
1: So, yung pabungol ka, way kagay ng antioxidant.
0: Oo.
4: Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka na permis sa loud music.
0: Amo man na, isa man na, doktor.
1: Excessive noise exposure.
0: Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Inisinggit sa misis natin. Makabungol.
1: Makabungol? Para di magubay mo ang lunggan, layas ka.
4: Palayo ka na.
1: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-DTX ka para may panglaban ka.
0: So again, if you're exposed sa machineries, gatabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalong, purting makina, gawad sa bangko, the more ka mag-DTX, mag-MITC.
1: Correct.
0: Ang ligan ng inyong pamatinan.
1: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan. Kung naka-DTX 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
4: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang katulo na.
0: So ini ha,
1: meningitis.
0: O, meningitis. Saman, maka-affect
1: sa imong inflammation sa imong brain.
0: Oh, example, wala ka ganyan balatian. But old age will eventually destroy your ears.
1: Kaya grabe kailang diabetes, Sir GP.
0: Grabe kailang.
1: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkaguba ang imo nga palamatinan.
0: Sige, so hapos lang ha, DTX 500. Para amligan na ton ang aton nga dulonggan.
2: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagamba sa nga 2 times balanaya mo naging 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May angking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
3: Mami, itigil ang drama.
2: Angeline,
3: may na-discover na akong timplado na at

0: Arnold Renitz, kinilig na sa timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
3: Nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
2: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
4: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
3: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
2: Kung hindi kamuluyag nga maglain ang buot ka sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sa mahimo, bana ko na siya!
4: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka? Ha?
2: Mang!
5: Ay, di amo ginayali ng gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
6: Ama ka na?
5: Diba? Oo, sometimes.
6: Love conquers all.
5: Oo.
6: Amo na galing
5: pero galing kay Tee, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya, mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
6: Gani man.
5: Tanugon.
6: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good balang future.
2: Kun ako, pahambalon! Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kulako Pahambalon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kulako Pahambalon!
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra galing na.
9: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra galing na.
9: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: Ano ba lang colorectal cancer? Ininga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ininga colon cancer? Ang may mabaskong na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension, Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
12: Life Extension, Vitamin D3. The science of the health. Your life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
18: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manlalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
19: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Ang HDL cholesterol friendly scavenger, gagapang lugayawan sa bloodstream.
16: D3. Agod panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagakapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa kurason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
20: Dr. Pinoy Squadin Capsule
16: may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
20: Dr. Pinoy Squadin Capsule
16: masalika santo pa.
21: Alas 10:16.
22: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS!
25: Banyos-banyos para sa butod?
26: Nami!
25: Ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
27: Rest Time to the rescue.
28: Unilab quality yan.
29: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Maayo ang lawas ang bata mo.
31: Sus, masakitan man ino.
30: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
28: Unilab quality yan.
29: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
33: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
34: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
35: Make it happen with Enervon C Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
33: Let's do this!
35: Mag-Enervon C Plus ka na!
28: Unilab quality yan.
29: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
36: D3 Bio with Physio.
37: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
36: D3 Bio, ang D3
37: yung may Physio.
36: Ang Physio
37: yung may D3.
36: D3 Bio. GTX 500.
38: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
36: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
39: Ako galing si Ariel, nagkanto si Red, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
36: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
40: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagwa niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
36: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. GTX 500.
41: 27 lot.
42: Ano ginabatsyag mo sa
41: high blood gid ko?
42: Ano sa una ang blood pressure?
41: 180 over 100.
42: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
41: 3 times a day ginako na. GTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang GTX 500.
36: GTX 500.
43: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisan sobra na, tanan ginakaya.
44: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongmax Multivitamin.
45: May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
44: Revicon, hulig para mas todo ang pusog mo with proper diet and exercise.
28: Unilab quality yan.
29: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
46: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
47: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
48: Number 1.

0: Hello, hello, everyone. Ba't yan tagamay kita? Ay, ari naman kita sa ito nga programa kag sa sini nga adlaw. Lingawan ka mo namon, siyempre. Ari naman ho, ang sulat nga ging pasakop sa ato ni Ming Ming. Bago ka timing. Si Ming Ming, nagpadala kay Ling Ling. Ala, Ming Ming nga go!
1: Kani nga mga timbang, kung ato na sa ilaman sig katrabaho ang amon mga amo, ti syempre, gachika kami na dasagwa sang mansig namon ka gate. Ako gali si Ming Ming masobra na ako isa katuig diri sa akon amo. Sa tubang balay namon, miga ko ginadakaayo ang timbang nila. Siya si Biding, kagpirmigit siya nag-istorya sa akon sang iya kahimtangan dira sa iya nga amo. Agud mahang paninyo, suguran ko sa pagsaysay.
2: Hay, salamat. Lapit ko na lang matapos ang akon pamunyag. Kinahanglan niya, agahan mo pa kaayo pamunyag kay perting init kung magtaas na ang adlaw. Uy! Ang miga ko, si Biding. Mamunyag man siya, kay nagabit-bit siya sa ngos nga laba-laba. Ay! Nga doon nag-augob ni Batwa ng itsura niya, nga aga pa ni. Ding! Good morning! Ay, palapitan ko siya bala. Good morning!
3: Good morning!
2: Uy! Nano nga kaaga pa sinig? Akurisong ka na? Ay, ding! Ding! May sugid ko bala sa imo? Ginsakaan bala ni Madam Akon Swildo? Kinyentos! Hoy! Hinali ka lang imo yan nag-aab!
4: Mayo kaya eh! Apat lang kamo da sa inyo, bila ko pa silda masasakon. May dugang pagkakinyintos. Ako niya, pinan ako kadikada sa ila. Pito kami da. Pero ang sweldo ko gaungot lang gihapon sa 4,000.
2: Oh, hi! Nga wala ka kininagin sa kaan, ha? Kadugidugay na kita bala sa imo. Apat na silang gaubra. Tapos imo pa natatanan ubra sa sulod. Sa lalabhan pa lang adaan, magabihan ka na kag makatapos ka.
4: Oo, oh, eh. Daw mautod na ganing hawak ko sa laban na eh. Bisan ka tuwad-tuwad na ka na sa panglabay, suguon ka naman yung manghugas pingkan na sa maluto. Magana na ka man yung mabalik sa panglaba. Suguon ka naman yung mabakalanay sa tiyangi. Sila yung sugo lang sila ang sugo. Kuya, nagkasala-sala, kuya.
2: Ay, kaluoy man sa imo ding no.
4: Kung nagreklamo ka nga kapoy ka, balik doon pa pagtulukon. Tulukon ka sa kahalangpon, pero ka panulok ha. Kung makita ka nila nga naghihigdang balon ka nila nga, paaloy-aloy.
2: Ding!
4: Mano ko niya man. Nga nga nang intimbang lang kuya man. Kag hindi ko nakalinalin sila, kaya na niya palangga ko naging sila yung mo.

0: before. Tell the people what she wore.
1: It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time.
2: Oh, kahapon nakita ta ka, duga ko risong ka lang ding. Subong niya, nga doon naglalapagid haw, duga siburo ka na gid.
3: Hindi ka bang siburo nga. Bisan, kita na nila nga galahin matya ko sugoon pagid hapon. Pila mo lang sweldo ko sa ila, sa bulo lang galing magandong sweldo ko.
2: Ote, nagambal ka man sa ila nga, lain pa matyag mo.
3: Bisan, hindi ko magambal, kita man na nila. Maya po, mapatay na lang ko kay kakapoy na gin. Kapoy na gin ko kayo, balaming! Kapoy na gin ko, Ming!
2: Hoy! Ding! Hala.

0: nga daw. Bila na ni Kadlaw nga daw. Wala gid kuya kakita kay Biting man. Din siya man? Ah, ba? Ang bata nga yan, des ang amo ni Biting ang nagasitsit sa akon. Palapitan ko siya bala. Ga, anong ginapanitsit mo sa akon?
1: Hindi, kuya kay sad ko.
0: Ay, okay. Nga man sad ka, haw.
1: Kaya ako na nanapatay.
0: Ha? Nani mo?
1: Nani ko.
0: Si
2: Biting Ming napatay. Nakibot din ko nga napatay siya.
0: O hindi! Napatay si Biting? Kasano lang?
2: Kain na lang sa kagahon. Dito gani kami halin sa iya sa ospital. Ay, ang buti nga, napatay gid siya.
0: Ate, oo. Wala makibalo ang amay ako nga, ah. Kaya naibalaan na ang amo pagsugo-sugo sa iya. Ay, ah. Kaloy man sa amiga ko. O hindi. Tagibi man siya. Apang sang kinahanglan ni Biting ang bulig niya. Wala gid siya hinalungong. Ah, Biting!

0: nadiagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang Gitri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: Gitri Bio. Ang Gitri Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Magabuti ka.
3: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat ya pwede ma-usar sa source of energy. Sa lawas, ang cholesterol yan, no.
4: So take note, sir boy. Mabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
3: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
4: Kung way sa gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkaigo nga cholesterol.
3: So, ano yung mukon sa cholesterol? Pag-imo ni atay, tawgo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, ay, atag di ang cholesterol, kiimuon kunay pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Titungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
4: Medyo... Kaya yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
3: Correct, no?
4: Wala pili siya.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. May sa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, nagintambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
3: Kakasangit.
4: After nga masangit, ma-oxidize.
3: Ma-oxidize, matigaan.
4: Mangin blockage na siya.
3: May mo sa blockage.
4: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio,
3: kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
4: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
3: Wala.
4: Makita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
3: Correct.
4: Kay dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya, bile.
3: Bile.
4: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
3: Correct.
4: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
3: Correct, no?
4: Another sikreto sina sir boy, inom ka D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Para nami ang function sang imo nga HDL.
3: HDL.
6: Oh. So, kaong ka mga good fats?
3: Good fats, good, no?
6: Luwas ka D3 Bio ka?
4: D3 Bio!
3: Abukado.
6: Abukado.
4: Tisubong wala pa abukado, D3 Bio.
3: D3 Bio, ginang ko sa ron nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, yaway na iasag niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sang imo HDL.
6: Oh, sa VCO lang na makita.
3: Sa VCO mo lang makita na. Sa anong pagiging naobra ni HDL? Kung nubo ang LDL sa imodugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
4: sang bile, ang chances sa gallstone dako.
3: Dako. Dako, kay galapuyot ang imo bile, most likely makapa-develop sang gallstone.
4: So in short, sir boy, ang D3 Bio makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 Bio gid nami. Diba, sir boy, ang rason nga ang damo ang kwan bad cholesterol sa imo lawas tungod kay damo kaging kaon.
3: Correct.
4: Ang solution is support.
3: Stop food, stop get.
4: Hindi
3: stop.
4: Ka na magkaon.
3: Stop get. Hindi ka makabab, boy.
4: Hindi ka gidya magkaon. Fasting ka gidya.
3: Nami pagit. Once you fast,
4: galis ang trabaho na sang LDL mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
1: D3 Bio!
7: Ako si Jomer. Tumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!
8: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
2: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop ukon cellphone?
2: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
3: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
1: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Naingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
8: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
8: Pangdong kumaka bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
4: Sample Plus Gold.
10: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadaw at law ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika. Gigan sa

0: siya. Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na natin dogs. May ka-smile, bisan stress na. Para sa benta girl. Pero hindi malikawan nga bangod sa stress kagpulaw. Nagkakahagard ako kagkulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akin sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka! Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang

0: Vitrifyo with Vizio.
1: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga reglar. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang Vitrifyo, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: Vitrifyo, ang Vitrifyo, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
3: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Sample Plus Gold.
4: Ang nabatian, bow may alipulang akong nga pulser.
3: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
9: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
3: Sample Plus Gold.
10: To see you, miss. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
3: Sample Plus Gold.
11: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
11: Pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
11: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.
2: Amo na bala subong ang problema ko ay kay ginaaha ako sang ama ni Bideng nga maubra sa ila kag mabulos kay Bideng. Di galing kabalugit kuya kun ano sila bala nga mga ama kag amo sa ila sulod balay. Di hindi malikawan nga magpensar kuya bala nga basi balay nga ako ang masunod nga mapatay kay Bideng. Ay ano man, masekreto na lang ko gurupuli ay agod nga hindi ko kaubra sa ila. Basi bala makita ko nila ha kag wala ko ibalibad. Ay, ambot, ato gulpe, kuya ginkulbaan. Kaya, doon kinabantay.

0: Yan ang nila, yung...
1: hindi kuya makapalag yung subong sa ila. Tanunin buhaton ko man. Pamatian ko, gidbala ko na nung ilahigay nyo kung kamubi pahambalon. Ming-Ming!
2: Ming!
3: Kasi kay Ming-Ming, nito okay man iya nga employer.
4: Di naglakat to, bimo, amo to nga gingpa, ano sa, gingpa,
3: ang isa to yan, napatay to yan, may tungon niya. I'm sorry, sorry, sorry, sorry. Napatay to
5: yan. Hindi, Laila, gano'n ko nilawa niyo,
3: oh. Wala, oh, sorry.
5: Si Laila, di ba?
3: Hindi, ah. Ang isa to yabalan, nang, ang, iya to nga amo, ya, daw ka, tikos, tikas, tikas, gito ya.
4: Ano naman, baka tikas, tikas.
3: Daw ka, sindikato, no?
5: Ah.
3: Imagine mo.
5: Baka maruri.
3: Oo, daw ka, daw, amo na. Oo. Oh. Pero, iya niya nga amo ni Ming-Ming, daw ka okay man iya.
5: Okay, kaya gani. Kaya
3: nasakaan sa.
5: Okay, ganito. Nag-selos pa to gani. Ang,
3: diba lagi, oo, oh, oh, ba diba, si, ano tong, isa to kami nga napatay to. Oo, nag-selos.
5: Kaluoy man to, no?
3: Oo. Ti, do okay ba lang yung mga, ano?
4: Ti ka naglakat nga ni
3: iba? Ti ko may obrahan ka, nga iban, ti dito ka eh.
4: Nadlock to sa ano to? Ang obrahan to ba lang, ang kung sa diin to napat, ang amo to sa napatay.
3: Hindi ka to ya eh, kay bao na ano, na masunod ka gandiyan sa liga mo.
5: Uy, puro yung palayo lang.
3: Diba, kakabalo ka, naging nga amo na nang natabo sa miga mo. Maupod ka to yan, hindi, ano?
5: Hindi ka na nga dumang-investigate ka ba to? Nga ikaw mismo ma-discovery? Hindi na.
3: Hindi na.
5: Ayaway ka ko to kabalo.
3: Panita lain nga employer nga maka-inchindi sang imo pag kinahanglan.
5: Basi kapat leo, ito na sup-elge to yung galiabi na sup.
3: Basi kinapagutuman niya to ya. Or,
5: uy, Mikila,
3: grabe ang obra,
5: uy, Mikila, pero yung
3: ay ang pagkaon.
5: Do, kung, ang, kung si, ano, sila mag-atubang, sila matawa ka namin, si ilang sila. Amo. Kay gali ang ilang kabulig. Gagutom? Nagmalasakit? Ikabudlay na iya kay, siyempre ka servisyo, dapat pa
3: kagunginan
5: siya ito, mga gabantay sang inyo kabataan, nag-ano si inyo da, nag-atipan, di dapat ka dyan. Of all the people nga dapat nga i-mayumayuhan nyo, ang isa na sila.
3: Kagdason balaling, nalawa yan, pag ikon na ng may mga timbang na nag-upod, bala mamahaw sila, magkaon sila sa restaurant, daso ng mga timbang nila,
5: gatulok lang, oo.
3: Nalawa yan, kiko na! Ano ka mo? Nagkuha-kuha pa ka mo timbang, tapos amon nyo na, eh!
5: Kami magwa, yay!
3: Yeah.
5: Ang amon nga timbang,
3: ang amon,
5: amon nga kabulig, wala gatulok sa amon.
3: Ikaw mo yung gatulok sa ina.
5: Kaway mo kami kabulig.
3: Ang ako niya mga timbang, yaling niya apat na sila kabilog, yaling mo.
5: Bumonggaranon, kagali, di Laila.
3: apat na sila, oh my God. Apat na sila yaling, kada magwa kami na yaling, do pero yun, mga parinti mo man ang iba, di ba mga layo na bilang mga parinti. Di, buligan mo, dasun, kunara ka mo sa iban, ipakita mo man nga daw, tawo man sila, kay... Ay, hindi pa na sila iban nga tao sa imo.
5: Galing kay mulang na eh, may kinanglanon lang sila. Muna kinanglanon na mag-ubra.
3: Oo. Pero ang iba na gani, ano sa imo, ga-timbang sa imo, tapos ginapaiskwila mo na may ampa ko na.
5: Oo, saludo ko na iya sa mga amo sila nga mga amo.
3: Correct, Jaleen.
5: Nga hindi iya bala kabulig ang pagtratar nila, kundi pamilya, membro sa pamilya. Tapos yung nagdalalag ko
3: diba,
5: ng mga kabataan.
3: Diba may artista, gani nga amo na.
5: Oo, may ara. Amang ko nakilala nga dito. Nga ginakabig sa iya nga pamilya, tapos nasubuan ganito ang mga bata. Nakahilin sa gamay, kagaas na naglag ko siyang nag-atipan niya.
3: Daso nang lakat na sa...
5: Oo.
3: Na pagpamana. Amo mo lang akong kaisa mo. Ang mga upang. Nga hindi mo.
5: Apo, abi ko ang mga upaw. Sorry. Doon nakibot mo ko mga upang. Abi ko, ang mga upaw.
3: Bala, mga upang, balaling.
5: Nalipat ka, upod
3: nga, mo. Nga, kung kaisa, mga timbang mo, mamana, timahali na na sa imo.
5: Amo na.
3: Oo. Pero kung kaisa, may harap ng timbang mo, naso na mana, ginkuha mga driver.
5: Oo, nan. Diba? May ano yung katabogin na kanami. Balaw. Kay pamilya ang kabig na hindi nila gusto yung tungod mangin na hindrance ang pagbusong pagpamana. Or pamana.
3: Hindi rin kami
5: star the of the night.
3: Bawal, saludo. Giko na,
5: saludo sa inyo.
3: Ay, sa mga
5: amo.
3: Kag mga ama, nga amo sina. Gina-bless, gina sila.
5: Correct. Padayon na magpadala sa sulat rin sa ito pala tuntunan.
1: Kona ko, pahambalon! Kona ko, pahambalon! Kon kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
6: Ah!
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Let's go. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
2: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy,
0: let's go with the flow.
7: Samphone Plus Gold.
8: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Samphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
7: Samphone Plus Gold.
9: Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
9: Pinahusay.
7: Samphone Plus Gold.
10: Ako. Ulat alay, nagalibot ang akong pananaw. Dumatumba ako.
11: Lolo, kung kuanay kita, kaputigit sang inyo naong.
12: Ang gulmi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Indi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa Ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok and all leading drugstores nationwide.
13: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
14: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
15: Guys, alam nyo bang McDonald's chicken filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit? Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, ala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSaver's Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
16: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian.
17: NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
7: Sample Plus Gold.
18: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal na maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
7: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
19: Itong corned beef na lang ulit. Okay na.
20: Mami,
19: Angeline,
20: walang masama sa okay lang. Pero sa

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Maayo ang lawas ng bata mo.
3: Sus, masakit ang mga ino.
2: Ach! Ang bata nga mapagsiklong tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sa bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabiyanan, welcome sa programa para sa ikayong lawas nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Shizetsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Madamo, balas ang daw ka-toxic na sitwasyon bisan diin, pati sa mga makita mo kung nabasa sa social media. Kung ka isa, mabatian ta nga may nagahambal nga high blood ka na naman. Pero ano gid man bala ang high blood pressure? Ini nga health condition ginatawag man nga hypertension. Ini isa ka seryoso nga kondisyon. In fact, makonsider ini nga most chronic and deadliest disorder sa bilog nga kalibutan nga nagapataas ang risgo mo nga makaangkon sa sakit sa utok, sa bato, kag sa heart kaangay sang stroke, heart failure, kag iban pa nga cardiovascular diseases. Ini nagkakatabo kung magtama kataas ang blood pressure nga nagaflow sa mga ugat. Posible ini nga makakos ang serious complications sa health sang tao. According naman sa Department of Health o DOH, para mapalawig ang kabuhi, siguraduhon nga kontrolado ang imo BP. Make it a habit to check your blood pressure. Ang pagtuon ni gin-conduct sang 2013 kag gin-publish sa page sang National Library of Medicine PubMed. Ini base sa review sang lain-lain nga research nga may 283,537 participants including ang mga may hypertension. Naibaluan nga sa kada 10 nanograms per milliliter nga pagtaas ang pagtake sang vitamin D, may 12% nga pagnubo sang risgo nga magka-hypertension ang isa ka tawo. Madamo nga mga pagtuon nga nagapamatuod nga may dako nga role ang vitamin D sa pagpanubo sang blood pressure. So, make it a habit nga mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako gali si Irene Grace Contreras. Naabutan gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid ako ng BP nga ginsugod ako sa hospital. Take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga ba matyaga nag-ayo gid.
1: Diri mo na itaya ang imong health sa sigurado nga epektibo. Life Extension Vitamin D3.
0: Kag para naman sa aton mga kaabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpanamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan sang pamilya ni Ninette sang Northern Negros Occidental bahin sa kabuhi sang ilatinagot nga anak ka si Ayla kag aton din tiguluhan. Sayop nga pagpanangga diri sa aton palatuntunan. Gabu-dabu!
1: Masakit sa hapon niya siyang kabulan ko siyang agindala. Pagkabunag niya, pilang kabulan na hilayo-dayon siya.
2: Kaya chindigit ako sa imo bilang bala mo.
1: Mahiyo naton si Nene. Hindi ko kaya nga mahilayo ang anak ko sa hapon. Ibalik nato ng ilang kwarta. Bawiyot ang anak ko, Predo!
2: Ninette, ano ka bala? Aba hindi na magpagamupal?
1: Inuwi ako! Hindi ko mabaton niya naghalin sa akong dugo kagunod! Madula lang sa akong!
2: Ninette, amay man ako! Masakit man sa ako, Ninette, pero... Pilit ko nga ginabaton tungod ini ang desisyon nga ginugunan ta. Nga gin ka isahan ta, hindi bala? Ang una nga rason kun nga ang nagpasugot kita. Tungod kay naluoy kita sa mag-asawa, tungod wala sila sa anak. Magulang mo pa si Layla. Ikaduha nga rason, mahatagan sang maayo nga pagpangabuhi si Nini. Tungod maikasarang sila sa pagsuporta sa handom sang bata. Ikatatlo nga rason, agud nga mangin malipayon ang bata kung magdako siya sa banwa. Kag makatilaw sang hayahay nga pangabuhi. Ganihin mo sa ang pinsar mo. Kag ang balatsagon mo amuman, himusaman. Itugyan sang matuod-tuod sa kamot nila si Nini. Kag dula ang pagkabalaka dila sa una-una kag dughan mo.
1: Predo!

0: Ading-ading-ading, dong-digidong-digidong, tikang!
1: Lalo!
0: Ayaw ba? Nagapangaway ang baby Ayla, hindi gusto ulit ton. Tikida!
1: Lalo!
0: Ay, abo! Ay, oh! Ay, hala! Nagapanampak, ay mo, yaho! Ha? Ay, sus, ah. Base ko na maguhan siya sa ako ng Layla.
2: Ah, base. Abi lang ang sabarin ko, tulungan ko na lang. Base ko nagapasingit, inikigin na kami.
3: Ang bata, alam mo gito na singit. Ang pratisi mo. Oh, panawa na. Kaya nga kasuti naman, oh.
2: Antonio?
1: Papa! Papa!
3: Papa!
1: Papa!
3: Teh, hindi ko liwatan mo doon niya. Sa liwat ba lang, kung hindi bata sa inyo, hindi nyo hala ka ulit na. Hindi nyo pagpilitin na mag-amag sa inyo kay mamaoy lang bata sa opisyon ninyo.
2: Antonio?
0: Nung Antonio?

0: Ay, Nenet, Predo, kamo? Ah, Dayan, kamo?
1: Salamat ng Laila.
0: Ay, dali kamo diri sa sala mo, ah. Magpungko kamo.
1: Salamat ng Laila.
0: Maayo man kinakapasyar kamo. Ano, may ginkatuan kamo diri sa banwa?
2: Wala. Nang, ang matuod, dirigid man ang tuyo namon sa inyo. Kuwan, dahil lawabi kami kay Nini.
1: Oh, luwag lang naman makita si Nini, Nang. Pila na abi kabulan nga, wala ko siya makita eh. Dahil daw na ako sa anak ko, Nang.
3: Oh, ari man kamo, Fredo, Nenet.
1: Mayang adlaw nung Antonio. Ah, kuwan, luwag naman makita si Nini. Ay, nahidlaw na abi ako sa iya eh. Gusto ko siya makugos bisan sa pila lang ka oras.
3: Nagkatulog sa kwarto niya. Hindi ba lang ang mata kita nga nag-istoryahan na ingayali ko naton inis mata? Nga nagkatupo mo dire?
2: Nung, nag-apamilit abi si asawa ko nga magkanto dire? Bisan makugos o kung maulit lang niyang bata?
3: Kag-ano ang punto ninyo? Agod mangin malapit ang butsang bata sa inyo? Hindi! Hindi ako magpasugot na makita kag makilala kamo sa anak ko! Hindi!
1: Predo? Oh.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling siyan, may kasi yan.
3: May high blood ka ba sa una?
2: Oo, nga harap, umatumba. Ako lang ngayon, hindi ko kaya. So, kung saan nakatay ka po sa Evergreen Herbal Capsule, so, nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
5: You need toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect ka pa!
4: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protect ka pa! Unique!
4: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamali paton. Itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Panguti na sa D3 Bio.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Patakas mga buti ka! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
8: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
7: Mighty C! Babaka sa mga buti ka!
9: Para sa matino nga dugo!
10: GTX 500!
9: Para sa healthy nga tay!
10: GTX 500!
9: Ang GTX 500!
10: Ang may mataas nga antioxidant!
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sang imo atay!
9: Mas tatino nga tay!
10: Happy kanunay!
9: GTX 500!
10: Masaligan!
9: Epic!
10: DTX 500
7: D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong labuyon.
7: D3 Bio. Ang D3
10: yung may BCO.
7: BCO
10: yung may D3.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Number 1.

0: Wala gina ko magpaabot ka mo sining matabo. Kaugalingon ko nga anak. Unod kag dugo. Idiot sa ako ni bisan makita ko lang kung makugo sa makadali. Humudag yung papalay ang buo sa ako nga iloy. Sa ato yung matuod na ginikanan. Ote, nakita mo na resulta, Fredo? Tungo sa desisyon tangay hatag sa ilang bata. Nagpasalig ang mangin maayo pangabuhi sa anak ta sa layo nila. Pero idalog ka rin nila sa aton.
1: Nene, abiyos to, Nena. Hindi paghahampas ang malayan ang punto ni nung Antonio.
0: Ano pa ginang iba niya punto? Kay klaro naman kayo ang ginapapalayo niyang bata sa aton.
1: Amo na gani. Ginapapalayo niyang bata kung hindi siya gusto nga makilala kay mapalapit ang buot sang bata sa aton. Matabuin na, kag mahibaluan sang bata nga kita galing matuon nga ginikanan. Kundi mawadaan sila sang anak. Kay piho, mapauli gid si Nini sa aton. Kay palihog lang. Wala na ako nagasiling nga kalimtan mo na lang si Nini. Pero ang luyag ko, nga hindi na lang siya pag-ipanagilot sa pinsar mo. Ang kukusan mo, among nabilin nga kabataan sa aton. Sa ilay bu ang tanan nga pagpalangga mo. Ay, wala kita sang problemahan kay Nini. Ara ang utod mo kagang bayaw nga magagiya sa iya pagdako.
0: Predo!

0: Mama, mahugas. Pabuli ko hugas.
1: Mm-hmm. Sigurado ka? Basta kung nabuka mo mga pinggan ta, ha?
0: Halungan ko lang, Ma.
2: Anak, hindi ka sila kay mama mo. Nagkapanghugas sa pinggan.
0: Gusto ko magbulig, Papa!
2: Come here, anak! Come here,
0: Papa!
2: Dali din sa akon. Hindi ako luya ganag-ubra ka sa mga brown dari sa sulod sa balay. Leave it to Mama Layla, okay? Siya nang bahala sa talan. Ngayon na, ikaw ang prinsesa ka ni Papa. Dapat wala ka ginapaubra. Ang dapat, mag-rest ka lang kaga mag-play o kung mag-study, okay?
0: Papa!
3: Antonio, mas maayong makaibalong bata sa mga ulubraon sa sarut sa balay.
2: Nakabati ka sa ginambal ko, Layla. Prinsesa nga na ko. Kag-indi ako luyag na nag-ubra siya.
3: Oh, Antonio?
2: Oh, anong gusto mo nga iba ni Papa sa iyo, Monak? You want phone? Ako to nga may kalingawan ka? Or anong gadgets ang gusto mo? Kay baklo ni Papa para sa iyo. Kag pwede mo dahil nga mapadaya sa mga classmates mo nga may bago ka nga sa phone. Do you want it, baby?
0: Papa!

0: Sabi niya, ha? Dapat friends lang kamo. Hindi kamo dapat mag-away.
1: Kinailagtan niya ang mga things ko, sir. Siya ang bad, not me!
2: I love

0: Myla, your teacher told me, nagapangaway ka ko na sa school niyo?
1: No, ma! Gindandog niya nga ko niya phone. I already told her, don't touch anything in me. Pero nangilabot kit siya.
0: Gusto man lang tani magtanaw sang classmate mo sang phone mo. Ginaway mo gid.
1: Amay bad, kinangaway ko, mama.
2: Oh, don't cry, baby. It's okay, it's okay. You're not bad. Ang classmate mong bad, kay ginhilap ta niya ang puno. Come here, my princess. Come here.
1: Papa!
0: Antonio!
2: Laila, pwede bala, hindi pang akigi ang baby ko. Hindi pagsakitang yabot, tungod ako makuntram mo, kung paibion mong bata ko.
0: Antonio!

0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Makikiraan.
2: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
1: Salamat, iho.
3: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.

Ano ang madangtan sang bata sa iya pagtubo sa diin ginapasagsag sang ginakilala ni nga amay ang batasan sini. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan sang pamilya nila ni Ninette bahin sa ila pagpadako sa ila kinagot nga anak kasi Ayla sang Northern Negros Occidental nga aton gintiguduhan. Sayo nga pagpalangga diri sa aton panatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa kinakaon nyo pero pila na kadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
6: Budlay na gidang akon mata kon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
7: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
8: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
6: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ng mga suking butika.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
11: Number 1!

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpanamati? Maayong adlaw gate sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan sang pamilya ni Ninette sang Northern Negros Occidental bahin sa kabuhi sang inakinagot nga anak na si Ayla kag aton gintiguluhan. Sayop nga pagpanangga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!
1: Your teacher told me, nagapangaway ka pa no sa school ninyo?
2: No, ma! Itandog niya ang akong phone! I already told her, don't touch anything in me! Pero nangilabot kit siya!
1: Gusto man lang tani magtanaw sang classmate mo sang phone mo. Pero ginaway mo, Gid!
2: Am I bad? Kinangaway ko, mama!
3: Oh, don't cry, baby. It's okay, you're not bad. Ang classmate mong bad, kay ginhilat niya ang phone mo. Come here, my princess. Come here.
2: Oh, Papa! Ay,
1: Antonio! Pwede pala!
3: Pwede pala, hindi pa ang kiking baby ko, ha? Hindi pa sakit ang buhot niya tungkol ako makontra mo kung 5B ng bata ko.
1: Antonio? Nakaintindi ka ba sa ginabuhat mo? Ginatudloan mo nga magsagsag ang batasan sang anak mo. Ginatudloan mo nga magtinunto tapat.
3: Laila,
1: ginapansal mo siya utok na okay lang mga away.
3: Tinunto ko, ang gusto ko yung manginmaisog siya. Nga kung aras sa susto, tindugan niya. Hindi kay mapatuto na lang siya kung gusto na lang dagdaugon.
1: Wala pa sa husto nga edad ang bata mo. Walo pa lang inakatuig. Ang dapat sa iya, tudloan sa husto nga pamatasan.
3: Ginasar mo na nung wala ko sa tubang niya? Ha, Laila? Ano ang puntong ipakita mo siya anda mo ko? Hindi ako pagpilitang patupaan ko man ikaw sa tubong mismo sa kanak mo!
1: Oh.

0: Hey! Ayla! Maupunta ka rin sa Amoy in after class?
1: Huh? Where are you going, Getch?
0: Ma-night out kami karoon. Upo ng iba nato ng mga classmates.
1: Huh? Sa diin?
0: Sa bar eh. Na kami na nakahibalo kag nakatultul kong diin.
1: Ano? No. Hindi lang ako.
0: Hindi ka? Why?
1: I'm sure hindi ako papasugta ni Papa sina.
0: Oh, then, hindi ka maglisin siya eh. Or, listen siya ka pero mahimo project ang ialibay mo? Para pasugtan ka bala? Hambala lang nga sa balay sang classmates na mahimo project. Then, hindi na sila mag-worry nga magsugat tungod idulong ka manamon.
1: Ha?
0: Oh, come on, Ayla. We're grade 8 students na balaya. 14 years old na kita. Dapat, free na kita sa aton ginapanghimo. Hindi na dapat kita punggan sa gusto naton. Sige ka, kung hindi ka magupot sa amon, you'll be out of the group na.

0: Ginakulbaan ako sa anak mo, Antonio.
1: Laila, Palio, magkalma ka. Ano ba lang ginakulbaan mo? Na may matabong malayan sa anak mo? Hindi na papinsara. Hindi na matabo. Paraning ka lang.
0: Nga, hindi na lang nato pagsugaton. Tawgi, abi, kagibalo akong sa diin siya. Hindi ako mahimbos kung hindi naton siya masugat eh.
1: Kagaluda ka balang signahin mo sa anak ta? Wala ka sasalit sa iya?
0: Oo.
1: Matag ang chat niya nga may ginaubra sila nga project sa balay sa classmate niya. Sa banta mo, natapos na nila subong? Nag-concentrate sila sa pag-iimo sa project pagkatapos tawagan mo. Istorbohon mo, kailuyag mo, siguruhon kung din siya. Kinakumpirma mo lang na nagaduda ka sa anak mo. Hindi na gusto.
0: Antonio, wala ako nagaduda. Luyag ko lang kasiguro, tungod ginakulbaan ako.
1: Kagano ganin kulbaan mo, tungod nagachat man siya nga safe siya dito. Kagidulong sa karong pauli. So, anong kinakabalakan mo? Ang pagkapraning mo? Pungko. Kaya magpahin mo yung Laila. Idalingan ako sa mga pakatupakari mo.
0: Antonio!
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil no. Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
6: Charm Fab Con.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
6: Pangdong kumaka Bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
8: D3 Bio!
9: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3!
10: Pumakal sa mga butika!
8: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
11: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C!
10: Pumakal sa mga butika!
5: Oras, tatak, alas 11.45.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: TTX 500.
12: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
13: Parang pila na may mo sugar?
12: 136 na lang. Na-minidyo kayo kung tulog sa TTX 500.
8: TTX 500 D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: Tulog mo na ang imo baba. Firme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tao may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.

0: person.
1: Isa ka hormone builder na makabulig sa pagpadamos ng insulin. Agad i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. TAC RMN
3: Number 1.

0: sa diin ka nagalin.
1: Oh, pultaw ka pa, ma.
0: Tigpululi, pabalainis ang estudyante. Alas dos ang kaagahon. Ha, Ayla?
1: Nagubra kami project sa balay sa classmate ko.
0: Kamsin ang papatiyon mo sa alibay mo nga ina. Ha? Ayuhan, mapasugot pang ginikanan sa classmate mo sa balay nga ina nga di sa oras na sa kagabihon. Kaagahon na gani eh. Pasugtan, ayuhan ka mga magpauli pa sa tagsa ninyo kapuloyan.
1: Bahala ka kung hindi ka magpati, ah!
0: Ayla, makapila mo na inihimuon, ha? Nangako ka sa nagligad nga hindi mo na inipagsuliton. Kay kung himuon mo pa nga kaagahon na magpauli...
1: Pati ba ako? Oh. Hama!
0: Ayla!
1: Sa din si Papa?
0: Wala siya dere! Ato sa farm! Kagsa masunod pa nga adlaw mapauli.
1: So! Amo gali nga kaisog subong sa imo tungod wala dili si Papa! Kung wala siya dili doon mga on ka! Pero kung ali siya daw, tutoy ka!
0: Iloy mo gihapon ako! Kag may kinamatarong ako nga disiplina
1: no!
0: Ako!
1: No! You have no power in this house! Si Papa lang pwede makapangakig sa akon! Siya lang pwede makadisiplina sa akon! Ikaw! You are like a dog ang masunod-sunod lang sa gusto ni Papa! Tungkol si Papa lang ang may dakong nga role sa balay nga ine!
0: Ayla! Ayla!

0: yun lang kayo nakilala mo ako. Kaya ginugtual din. Baka ako, Abi, may edad na eh. Hindi na maayong magkakilala sa inyo nga uling tubo. Kunwari ka nagkakilala nga bata kagali ni Fredo ang nininit, wala tagit ka makilalaan.
1: Wala sang kaso, Tito Antonio. Umugin na iya. Hapos maglalaan din mga may edad na.
0: Mm-hmm.
1: Kahit eh, wala na nagaliwat ang itsura. Sang sa mga bata nga, malipasan lang sang pilakatuig, hamtong na. Nagaliwat na ang itsura.
0: Amun matod. ano? Malayo pa ba na kita? Kapalo ka. Lipat ako gawas ang dalang pagkanto sa bala ninyo eh.
1: Ah, malapit na lang kita, Tito ah. Dira sa unhan o. Inang may nagataghol ba lang ang mga ido? Amoy na dira ang amon balay. Ara o, na, dali ka. Timing kay Udto Subong. Aragin si mama at si papa sa balay.

0: maayo kay nakapamasyar ka nung atunyo? Hidlaw man kami sa imo ba?
1: Ako gani amuman eh. Naidlaw man ko sa inyo, ah.
2: Sa diin ka makadto, no? Nga may bagagid niya dala.
1: Naglagaw, gusto ko naman sa piya kabaryo. Doa ko to kadlaw. Mapaulod ang magani ko subong. Galing nadubduman ko. Mamasarugla na sa inyo, Dri. Kay, kung doon nagpahalaan ko eh. Kinsian news man nga, huwag ko Dri makabalik liwat. Malang gani kay, nagsugot na kami sa bata ninyo nga si Alvin. Kilala niya ako. Ginbugnok, gindulong Dri sa inyo balay.
0: Amo bala. Maayo man ka nakalagaw ka, Dri. Amo man gihapon ang pangabuhin namo, Dri, ah.
1: Kakwan, Predo. Nagpangayo gina ko sang pasaylo sa mga nabuhat ko santo sa inyo. Gindingot kong bata ninyo sa inyo. Bisan pa nga nakahibalo ako. Kung daw anong kahidlo ninyo kaya ila santo. Pero gintago ko. Kaga ginpalayo sa inyo.
2: Nung Antonio? Kumusta na siya subong nung?
0: Oo, manong.
2: Dalaga na bala si Nini? Kamustang iya pagtuon? Kamustang iya panglawason? Wala bala siya sang may ginabatsyag?
1: Maayo kitang kaibtangan niya. Oo, dalaga na siya. Kinsianyos na eh. Maalam pag matutom sa pag-eskwela. Ay, kakuan. Mahimon ninyo siya makita sa karong. Kato ka mas balay kung makapabanwa ka mo, ha? Pero hindi ganit ka mo manubid nga kamong totoo niya nga giliganan. Ula to na to nga magabutang gusto nga tiyon. Dira natin si Paypaloon.
2: Oh, Nung Antonio?

0: Pananglit makakuha ka sang with highest honor sa grade 12, anak. Anong...
1: Sobra ka naman sa with highest honor mo pa. Hindi ko na yun malabot, no? Madamo pa sa mga alam sa school. Kag mabudlay ang mga lessons samtang nagataklad ako sa higher grade.
0: Wala sa mabudlay ko nagatuon sang maayo. May sali ko sa imo nga malambot mo ang with highest honor.
1: Papa?
0: Pananglit malambot mo ina. Ano nga krusukuhaon mo?
1: Susubong. Hindi pa ako makadecide pa.
0: Dali alay, dribi kay Papa, be. Pampaksa si Papa. Naiglaw ko sa prinsesa ko.
1: Pa! Dako na ko! Talaga na ako! Hindi na ako magpako sa mga lalaki, no?
0: Bisan sa akong nga amay mo.
1: Never!
0: Ay, la!
1: Pa! Naano ka pa? Nga ginawiyatan mong ulo mo at nagapalangurog ka? Hinugay na nga, hindi pa ah! Gusto mo lang ang gahon ko ikaw, ano pa nagdadrama-drama ka?
0: Tumanggit sa gitsa, loko! Ah! Ah, pagkalak! Ay na!

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley.
5: Naligid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Cellphone Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Cellphone Plus Gold.
6: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
6: pinahusay.
3: Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
3: nalakas,
6: at gaganda ka pa.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

Arti lang bala matuot ato ni Antonio? Agod nga maangga sini ang iya anak? O kun may malala na ini nga ginabatsyag sa iya lawas? Ano ang mahimo ni Ayla pananglit mabutang sa katalagman ang kabuhi sang iya amay? Mga pinalangga namon nga mga tagpanamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasumpon sang kasaysayan sang pamilya nila ni Ninette bahin sa ila pagpadako sa ila kinagot nga anak na si Ayla sang Northern Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Sayo nga pagpalangga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu ginadulot sa inyo sang RMN Drama

0: napakaganda rin ng Pilipinas.
1: Ganyan ang Pinoy!
2: Ang Pilipino, magiging sa panauli.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Pongshi!
5: Angeline?
6: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat. Grabe!

0: Balloon manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS!
1: Maayo ang lawas ng bata mo.
2: Sus, masakit naman, ino.
1: Ach! Ang bata nga mapagsiklong tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sa bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus, araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan.
6: RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto.
7: Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi.
6: RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Parikoy Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
8: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa pelatuntunan targita na isa udto karong adlaw. Adlaw kita subong Webes. Yari kita mga kabiyanan sa Petsa Jazz na sa bulan naman sa Setyembre 2026. Kumusta na ito ang mga sukit sa kanginan, tabok sa karagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome Western Visayas. Welcome Philippines. Bilog ng kalibutan basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
9: Of course, kita na gabi-abi man. Sa tanan na ton sini mga sukyo malin sa ton sini nga mga mapisan nga mga nguma sa ton kabukiran. Pakato sa mga pinalangga na ton nga maingisda sa aton karagatan. Halin sa mga karenderiya pakato sa tag sa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
8: Inyo kami mabatian sa City Siri 4 sa lilisuan sa inyo nga mga radyo.
9: Inyo man makitaan kung ano kami kaambong sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
8: Sa kinandado pa rin inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilabo, the Great of the Whole Universe,

0: Sa Laon, Balok, Binaya ng Pagabalan, Master Radyo Man Don, Mr. Greenboy, Dolido.
1: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos kagid-iha, Mr. Hot and Spicy, Radyo Man, Ronel Sorbito.
0: Kaginiang!
1: Targetanay sa Udo.
0: Subong adlaw, dalagod rin ng mga impormasyon ng mga balita na ito ng pagkatutukan. Medyo maulanon, subong, madudanlog, andalan. Halong-halong sa pag-drive, kaya may isa ganita ka-close to van na tumba sa Banwas ng Pabia. Sakop sa Barangay Kabugaw Sur sa Pabia, Iloilo, sinilangid mga kabyanan nga aga. So halong-halong gid ha kay ang dalanon madanlog, no?
1: Yes.
0: Kung mga motorsiklo ka mo kisa may mabalas-bala sa kilid, dasig bagyo mo madanlog, mag-slide da.
1: So mo na pinaka-importante dalong-halong gid tingaton mga rida dalan taon naton ina, no, kung tsakto ang pressure tayo, pressure dira kay it will mean ano parikoy eh, kung tsakto ang tayo pressure mo mayong traction niya sa aton mga dalanon, kapin pa subong medyo mababaha kag mainolano ng aton nga panahon. Isa sa mga talulupanggon taman, speaking of disgrasya parikoy, atong isa ka rider nga na disgrasya sa atong dira sa Medicos, dira sa may Smallville area lang Medicos Hospital, nga pinabayan kag wala nag-respond di officer, pila ka metro lang atubang gid sa hospital, nagambal pagani ang nagabidyo nga ano but silingon siniyo ginda butang niya to ang iya ba cellphone sa word nga emergency.
0: Oh, correct.
1: Ano sa mo silingon sini?
0: No?
1: So kung wala may madulong da, hindi ka mo magwa kag kwaon to, because first and foremost parekoy ang obligasyon sang hospital amo ang pagsalbar sang kabuhi.
0: Correct ina, dumduman ko may ara sang hospital diri sa Iloilo, total na isuwa naman ni nagligad dito lang pagsulitan, pero kasi na correct naman nilang ila ko gilingon nga kadto da sa emergency room pamangkot pa na ko may pang down.
1: Jesus,
0: di kay mo kita sa mga muna, no? Di kay mo kita nang hospital nagaluwas ang kabuhi sang tao pero mamangkot pa kung bala may nag pang down. Kay kun hindi, kay kun wala, do hindi pa magatupag si mo.
1: Bo, grabe naman.
0: Grabe na.
1: Huh? Ini parekoy sa ano ba lang ay swerte kay swerte lang ganit pre kay dadiskasya siya.
0: Ara
1: at ubang sa hospital.
0: Oo,
1: na ingagaw siya.
0: Kay kung mga layo pre, labanaban malos of blood siya.
1: Oo. Patay gini parekoy yung rider.
0: Amo nang masubo.
1: Patay gining rider.
0: Kay kung
1: may mga what if kita bala mga what if kung
0: correct.
1: Naingagaw gila yun abito siya. Basi na buhi pang pobre parekoy.
0: Yes, so ti at least kung ano man yung natabo sa iya, kung natabo man yung natabo sa iya, kung nahingagaw lang da siya, kaginimo niyong ano niyo, why kita iya ba sulay?
1: Amak mo parekoy, ginpatawgan pa sang
0: Icer.
1: Ti ang... Ay, Sos Maria Kagusit. Ti, mabiyahe pang Icer pa kanto.
0: Ti, o, ti balo ka kisa, ang kabuhi sang tao, yung master doon, ginutlo lang na.
1: Oo.
0: Pag kinang landa ya karon nga daw tagumatayon kay mo ya pwede kay ma-revive kon may ngagaw ka lang sa hospital.
1: Correct, correct, correct.
0: Anong pulos nga ra dang hospital nga lang taon lang kag ano yang kwan sa gwardiya nga siya yung mauna ang balpa. No? Abit pang sawayan nyo ng mga gwardiya nyo nga daw ka-incendi pag kabalo pa sila ya. Bantay lang sila da panaway mo ni pero kung emergency, emergency ginaya mas sir.
1: Ako ya pare ko human nature sa ako niya.
0: Oh.
1: Oh, kung nakita ko na kag ako nag-obra sa hospital, nga gawon ko na ya mo. Ay, tiyan ko, sige, sige, makuha ko ito sa chair, dalon ta niyo.
0: Nan?
1: Inaya mga bayad-bayad na iya kung ano na.
0: Ulihin na lang na iya, to follow.
1: Ma-inform mo ng pamilya, wala na iya problema mo. No, mangita kang mangita na iya, pero hiling gagaon balang kabuhi isang tao. So, ang mediko sa medical hospital, may dapat ka mo sabton dire. No? Hindi lang sa inyo mga gwardiya, kasi rason naman nila nga, wala kami abi, ginambalan nila disulod, gwardiya ng desisyon. Ay, hindi na pwede. Dapat may ara ka mo standard operating procedure na na-brief nyo na mayong gwardiya nyo. Okay, I mean, parekoy do, hindi bala akto sang isa ka tao bala.
0: Kag sa isa ka hospital?
1: Kag sa isa ka hospital. Ang emerensya nga ra sa tubang sa inyong saran.
0: Ano na yung training sa inyo, Yaman?
1: Oo.
0: Sa gayong mo train nga luwason ng kabuhi sa tao, tapos anay ara, may kakinahanglan sa inyong pagtatap kag sang emerensya. Hindi nyo pag-aktuhan. Grabe naman. Kasakit niyo, ti, ini napatay ni. Bataon pa, ining si Orlando Jimena, 30 anyos, kag soltero ini, isa ka delivery rider sang J&T. Dira sa may barangay Taka, saro, tinaksidente siya, dagit mismo sa area sang, kuano,
1: tubang,
0: tubang lang, sang Medicos Hospital, mga kabyanan, dira sa area sang Smallville.
1: Smallville na.
0: Ti, kaluluoy, giti, abi mo, ang report, nagtaliwan pa ning... biktima mga kabyanan samtang ginabulong sa Western Visayas Medical Center pa.
1: Dito sa dinala. Tika layo na. Nga tubang malang tanin ninyo sa hospital ninyo da. So may salabton dire dapat niyo si Saon gid. sa aton City Council kag subuman sa Department of Health ang akto sini kung kinanglanon nga kuhaan kamo sang lisensya, kuhaan kamo lisensya na oh. Sa Medicos Medical Center.
0: Abi mo ang OFW pa tong naka video. Ato nakabalik na siya sa abroad.
1: Mm.
0: Pero ti balon niya ining trahedya sa pamilya Humena.
1: Mm.
0: Nga kung tani may mga what if tod. What if kung nahingagaw siya?
1: Yes.
0: Kaya ra, ang tawa bila, Master Don, ang pinakamasubo, ang hospital nga pinakamalapit. Hindi bila masaling nga, kung anong matabo sa imo kag sa tiyon sa emerensiya, dala sa pinakamalapit nga hospital.
1: Nga, oo.
0: Ini nga minsay, ginadulong sa inyo sa Department of Health. Mga mamo na.
1: Oo.
0: Ti, karon Master Don, ang pinakalapit na hospital na Tubang, Medicos, ti diin sa nabatay, diin pa sa ginala?
1: Western Visayas Medical Center.
0: Tiyabi, kaya... mayob na na.
1: Oo, ti, ini mga kabinan dapat o si Saon, dapat seryosohon gid sa nga aton sini mga opisyal diri sa sudan sa Iloilo, kaya di pwede ni. No, nga daw nagminango, bala, ang hospital kaga mga gwardiya dira sa Medicos. No, umahulat kami sang sabat ninyo dira, hindi na aton pwede mapaligadan ini. No, kung ano man natabo sa pobre nga biktima nga ini, wala na ta kita may himo. Da, what if kung may matabo na naman nga katulad sini Parikoy, kagi hindi pag atipanon sa Medicos Medical Hospital da.
0: Ari ganiyo, te, ariyo. Te, si Romualdez, o. Oh. Diba? Kindakop. Kinamumagin isang hospital da yun.
1: No.
0: Kitiduda pag ganing ombudsman, eh. Basi, discards na.
1: Oh. No? High blood nun to.
0: Basi ko mga discards na siling sa Sanigan Bayan, ari ay. Ang kwa na niya, nag-order na. No? O commitment, mga kabiyanan. Ang Sanigan Bayan 3rd Division, mga kabiyanan. Ti, abi mo diin siya dalon, Master Don. Gimanduan sa Sanigan Bayan 3rd Division, ang Bureau of Jail Management and Penology. Silingi presuha si former House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail, male dormitory.
1: Aray, oh. Tilop na nai sila tayo.
0: Oh.
1: Nanday, nanday Jinggoy, si Marcoleta eh.
0: Eh siling ti, samtang ginahulat ang trial sa 7.4 billion nga plunder case niya, niya dra siya anay ibutang sa Quezon City Jail male dormitory para makareunion sila to.
1: Oh. So anyway, dugangan nato na standby kamo kag ang mga reklamo sa mga vendors na to sa super. Kay pila na kasimana nga wala na gandar ang elevator nila da, no? Ang elevator kung magkakarga ka bala, no? May ara elevator para may lift, for may lift sila para magkarga sa mga gamit nila, mga baligya nila sa second or sa third floor.
0: May manlukduhon na agi kasagdanan.
1: Tapos may elevator man niya para sa mga manubakal da, no? Guba makuno na.
0: Okay.
1: So amo ning ginalantaw nato ra nung ginobra dira sang SM nga do palpakaw.
0: Maintenance dapat maintenance. Oh.
1: Tapos may nagatulo akong kaysa dira nga mga tubig dira. So amo ning siling naton parekoy. Nga agin batong gilayon sang city government ini pag turnover sang SM sa ila nga wala damo sang isyu. Ako ni hindi ko yung magbaton sini makudamo sang isyu.
0: Damo nagwa subong kiti siyempre gaulan.
1: Gaulan dira mo mabalaan sa ulan.
0: Dira mabalaan kung anong akto nila. Akto nila dayon eh. Dasig. Ay ti kisa hindi taman tuod babalaan kung may tulo kung wa isang ulan mo nga matabo.
1: Tining elevator ni hindi ka pa yung makwa sang elevator technician ao nga kadugay gini sinimana giniyaw.
0: Ti may supplier makamusina.
1: Oo,
0: may na. Commitment man na sila da sa inyo, no? Or kung mga amo ni damo na di guro may maintenance ng kabalo sa Iloilo ha.
1: Wala pa gani isa ka tuig na guba ng elevator.
0: Ay tuod ka?
1: Wala pa gani isa ka tuig ang gibuksan ng super parker, di ba?
0: Oo, ti anong gasakay daw, overweight? Di man guro, araw-araw pa.
1: Ginubra ng elevator para sa mga karga, no? Mm-hmm. Sa mga manubaligya dira sa ibabaw. Di ba, gauwang man ang elevator kung overweight na?
0: Oo,
1: Oo, kung over capacity na, wow!
0: Gauwang magwa, yan. Magwa, eh. Magwa mga butod, eh.
1: Oo.
0: Kailin yan. Ang chan mo guro na, lihapian na yun na sunod. Parang, ha? Kaigo ka, kay walo ka tao, walo man sila sunod. Galing kay good for nine na, kaya ti ang yang super. Anyway, balikan nato nini. Check na ni mga dalag ko ang balita nasunod kag international upon ang RMN Network News. Magabalik ang Targitanay sa Udto.
2: RMN Network News. Kasama sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigalal Tatak, RMN.
3: Seguridad sa basilan para sa kauna-unahang warm parliamentary elections kasado na. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Mirasol Montesa ng RMN Zamboanga.
4: RMN Live Report.
5: Nagpahat ng handaan ang Commissioner Elections maging ang sektor ng seguridad sa lalawigan ng basilan para sa gaganaping kauna-unahang warm parliamentary elections sa darating na Lunes, September 14 at tiniyak ang kaayusan at kapayapaan batay sa isinagawa ginagawang Final Coordinating Conference at Final Provincial Joint Security Control Center Conference. Sinabi ni Basilan Acting Provincial Election Supervisor Attorney Miguel Roberto de la Peña na bagamat may isang munisipyo sa Lalawigan ang isinailalim sa red category at may limang barangay naman sa Lamitan City ang nasa yellow areas, nakatutok naman dito ang mga otoridad.
6: Based on the assessment of the security forces po natin, Alparca po yung may red category. Based po yan sa reports na nareceive ng PNP, AFP po na usually po may violence po sa lugar ng Alparca.
5: Una nang dumating ang karagdagang puwersa ng kapulisan mula sa Police Regional Office 9 at ibang support units. Kabilang na rin ang higit 100 pulis na magsisilbing special electoral boards kung sakaling may mga guro na aatras bilang electoral board. Kahapon naman ay dumating ang karagdagang puwersa ng militar mula sa Eastern Mindanao at 11th Division Sulu kung saan inihayag ni 11 Overs na Brigade Commander Brigadier General Eric Sales na hangad ng kasundaluhan ang kaligtasan ng mga botante, tauhan ng COMELEC at buong komunidad sa kasagsagan ng makasaysayang halalan sa rehiyong Barn.
7: Very prepared. 100% sabi ko nga kanina dun sa meeting with the, the stakeholders na sa COMELEC. Matagal na natin nga pinaghahanda ni 7th ID na give up ng forces dito. Yung 100th Infantry Battalion at yung 111 Division Reconnaissance Company.
5: Sa panig naman ni Basilan Governor Mujib Hataman, tiniyak nito ang buong suporta ng provincial government para sa paggamit ng mapayapa at mapagkatiwala ang halalan. At upang maiwasan ang pandaraya at ibang insidente sa darating na halalan, may mga mekanismo rin umanong inilatag ang Ministry of Basic Higher Technical Education upang magkamit ang makatotohanang resulta.
8: Ang kaming technical support, halimbawa sa police, kasi siyempre kung meron silang needs, inopen din namin, sabihin lang sa amin. Basta yun nga, yung meeting namin din with COMELEC, ang lagi kong sinasabi sa kanila, dapat tong election na to. Kaiba doon sa mga previous election. Kung meron mga incident of violence or incident of allegedly cheating na dapat talaga maiwasan.
5: Kasama mo sa DXRZ RMN Sambuanga, Radyo Man Mirasol Montesa, Tatak, RMN.
4: RMN Network News.
3: Balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, ang Dole. Tinawag na sinungaling ng kamanggagawa party list. Umano'y public consultation ng basihan sa Wage Order 28, hindi nangyari.
4: Network News.
9: Pagbundag na Pilipinas sa inupos
10: ng Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections nangangabang. Narito na ulo ng mga mainit na balita.
11: Ako po si Angel Garcia, magbabalik ang RMN Network News.
12: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
4: RMN Network News.
3: 12:21 po tayo ng magandang tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Kaduda-duda ang pasya na mataas na hukuman para baliktarin ang Hatolang Sandigan Bayan sa kasong graft ni dating unang ginang Imelda Marcos. Bukod sa sobrang bagal ng paglalabas ng desisyon, ay naniniwala din ang constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na maring nagkaroon ng korupsyon sa panig ng hudikatura. Ang nakakalungkot para kay Attorney Cayosa, nangamatay na ang mga complainants pero ngayon lang inilabas ang desisyon. Kaduda-duda din ang timing sa paglalabas ng desisyon ng korte na hindi anyang malayong nagkaroon ng katiwalian dahil dito tila nawalan na ng silbi ang anti-graft court.
13: Ang net nung kanilang pag-reverse ay yung binabaliktad nila yung findings of fact nung trial court. So dun pa lang, duda na tayo. At kung iahambing mo yung decision ng Supreme Court at saka yung decision ng Sandigan Bayan, ako personally, mas matino yung decision ng Sandigan Bayan. Obvious ito na na-accept at technicality. It's zero naman sa lahat. Pero kung babasahin natin, ang maraming mga big-time draft cases, nakakalusot ho ang mga nasasakdal dahil sa technicalities na nilalabas ng mga korte natin. Hindi ho nakakatulong yan dun sa kampanya na ng lahat o kagusto na managot yung mga mandarambong sa kabantang bayan.
3: Para kay Atty. Cayosa, hindi magandang sinyales ang ganitong pangyayari, lalo't maingay ang panawagan ng taong bayan para mapanagot ang mga sangkot sa katiwalian.
13: Only emphasizes the fact na yung ating pagbabantay at ating pagnanais na mapanagot, hindi ho yan nagtatapos dun sa pagfa-file ng kaso. Kung minsan ho kasi hindi nababantayan ang judiciary at hindi rin natin sila napapanagot, bakit ganito ang inyong desisyon? Ang ano ho kasi, ang isa ring anomalya sa ating sistema at sa ibang bansa, hindi ganito eh, dito lang sa atin at ilang mga bansa. Na pag natalo ang people of the Philippines sa criminal case, ano man ang reason, hindi na pwede mag-appeal ang Republic of the Philippines, people of the Philippines. Pag yung natalo yung akusado, aba pwede siya mag-appeal hanggang sa Supreme Court. E di pa hindi patas yung ganon.
3: Yung mga kasama si Atty. Domingo Cayosa sa panayam ng DZXL RMN Manila. Samantala, panawagang suriin kung pupwedeng basihan ng disbarment ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa korte, suportado ng House Prosecution. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Grace Mariano.
14: RMN Live Report!
15: Sinusuportahan ng House Prosecution Panel ang mga panawagan na suriin kung pwede bang maging batayan ng disbarment o pagdisiplina kay Vice President Sara Duterte ang mga pahayag nito laban sa korte. Sinabi yan ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua makaraang bigyang diin ni VP Duterte na wala siyang tiwala sa korte at mga pulis bago siya maglagak ng piyansa sa Quezon City Hall of Justice nitong Sabado para sa kasong grave threats. Sang-ayon si Chua na magandang masuri ang nabanggit ng mga pahayag ni VP Sara dahil ang korte natin mismo ang kanyang binastos. Kung tutuusin ayon kay Chua, dapat ay inimbestigahan na noon pa si VP Sara nang sapakin nito ang isang sheriff.
16: At bilang abogado, kami lahat ay mga officers of the court. So kami dapat ay nagbibigay ng galang sa ating mga kagalang-galang na mga mahistrado. Well, pupwede siguro kung merong magsasampa sa kanya ng mga disciplinary action sa kanyang pahayag ng mga ganito. Tsaka very unbecoming para sa isang second highest official ng ating bansa para magsalita ng ganitong sweeping statement laban sa ating mga kagalang-galang na korte.
15: Nilinaw naman ni Chua na walang gagawin hakbang hinggil dito ang House Prosecution Team dahil sila ay nakatutok sa pagpipresenta ng mga testigo at ebidensya sa impeachment trial kay VP Duterte. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tapak RMN.
3: Sa iba pang balita, hinamon naman ng isang mambabatas ang Department of Labor and Employment at ang Regional Wage Board NCR na ilabas ang naging minutes sa sinasabing public hearing sa inaprobang Wage Order No. 28. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, tahasang sinabi ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na nagsisinungaling itong si Dole NCR Director Roy Buenafe sa pagsasabing nagkaroon di umano ng public consultation sa Wage Order No. 28 o yung dagdag na 60 pesos sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Una na kasing sinabi ni Buenafe sa budget hearings ng Dole sa Kamara na nagkaroon ng public hearing na pinagbatayan ng Wage Order 28 nitong September 2. Banat ni San Fernando, wala nangyaring public hearing dahil itinago ng Dole ang pag-aproba sa panibagong wage order.
17: Karoon daw ng public hearing noong September 2, 2026. I was there. Nandun kami, mga labor groups. Sobrang sinungaling ni Regional Director Roy Buenafe, and I am challenging the entire Department of Labor and Employment and the Regional Wage Board, NCR, to produce the minutes of the meeting of that September 2 public consultation. Because there was no public consultation. Itinago nga yan eh. Hindi nga alam ng lahat yan. Even the employers group, hindi alam yan. And we were there, kine-question namin si regional director, RD, ano ba tong meeting na to? Maglalabas ba kayo ng panibagong wage order? At sa bibig niya mismo, sinabi niya, hindi, ang meeting na ito ay pinupulsuhan lang naman namin yung pananaw ng mga manggagawa.
3: Kasama iba't ibang labor group, sinabi ni San Fernando na hindi nila tinatanggap ang bagong wage order dahil naging rollback pa nga ang dapat sanay wage increase.
17: Innovation daw yan ng DOLE para itapal yung 60 pesos na dapat nakuha na since July 25. So para maibigay na daw sa mga manggagawa. Hindi namin tinatanggap yung dispalinghado na argumento na yan. Bakit? Kasi kapag sinundan natin yung wage order 28, yung dagdag 60 pesos from the 85 pesos, dapat maibigay na since July 25.
18: Yun. No.
17: Kung may wage order 28, hindi na maibibigay yun. Hindi na retroactive yun. So rollback to.
18: Right.
17: First in history na wage decrease.
18: Right.
3: Pagtitiyak pa ni San Fernando, hindi sila titigil at hahabunin ng DOLE hanggat hindi tinitindigan ang unang 85 pesos na wage increase. Samantala, si Pangulong Marcos at pribadong sektor tututok sa mas matibay na infrastruktura kontra kalamidad. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Malacañang, si Radyoman Chanel Salazar.
14: RMN Live Report.
19: Mas palala kasi ng pamahalaan ang mga infrastruktura at flood management measures para mabawasan ang pinsala ng mga kalamidad, lalo na ang pagbaha. Ito ang sentro ng kawalong pulong ng Private Sector Advisory Council na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang. Tinalakay sa pulong ang structural safety ng mga gusali, kalidad ng imported cement, disaster resilience at flood management. Kabilang din sa tututukan ang pagbawas sa pagbaha sa mga komunidad sa paligid ng Laguna Dibay at Southern Metro Manila. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, matutulong ang pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor para matiyak na mas ligtas at matibay ang infrastruktura lalo na sa panahon ng sakuna. Palalakasin din ang water security at pabibilisin ang mga water infrastructure project para mas handa ang bansa sa mga panganib na dulot ng climate change. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar,
14: Tata, RMN.
3: Ang Davao City DRRMO, pinaghahandaan na po ang earthquake drill na isasagawa mamayang gabi. Ang kasama natin sa balitan niyan mula sa RMN Davao, si Radyoman Kirby Manzon.
14: RMN Live Report.
18: Nanawagan ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Council or CDRRMC sa kooperasyon ng mga Davaoeno sa isasagawang earthquake drill at simulation exercise mamayang gabi. Sa panayam ng Davao Media kay CDRRM Officer Alfredo Baluran, hiniling nito ang pangunawa ng publiko, partikular na sa mga motorista, dahil posibleng maapektuhan ang daloy ng trapiko bunsod ng naturang aktibidad. Ayon kay Baluran na sadyang isasagawa sa gabi ang earthquake drill dahil kadalasang nangyayari ang lindol sa gabi o kaya ay sa madaling araw. Suportado naman ng Office of Civil Defense ang naturang simulation exercise na inaasahang lalahukan din ng iba't ibang sektor, kabilang na ang mga paaralan, ospital at business establishments. Paalala naman ng mga otoridad sa publiko na huwag magpanik dahil bahagi lamang ng paghahanda at pagsasanay sa lindol ang isasagawang aktibidad. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon. Tatak, RMN.
3: Abiso sa mga kasama natin dyan po sa Visayas at Mindanao dahil posible po kayong makaranas ng power interruption dahil sa manipis sa supply ng kuryente. Sa advisory ng NGCP, itataas sa red alert ang Visayas grid mula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Papairali naman ang yellow alert mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Ang Visayas grid ay merong available capacity na 2,205 megawatts habang ang peak demand ay nasa 2,460 megawatts. Sa ngayon, hindi gumagana yung malalaking planta sa Visayas gaya ng Therma Visayas Units 1 at 2 at ang Panay Energy and Development Corporation Unit 3. Samantala, ang Mindanao grid ay ilalagay naman sa yellow alert mula alauna hanggang alas 4 ng hapon at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi.
14: RMN. Network News.
3: Mga kasama, patuloy na minomonitor ng pamahalaan ang epekto ng El Nino, lalo na sa sektor ng agrikultura at supply ng tubig. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, activated na ang El Nino Task Force ng Department of Agriculture para protektahan ang mga magsasaka at matiyak ang sapat na supply ng mga produktong agrikultura. Kasama po sa mahakbang ang maayos sa paggamit ng irigasyon at ang water resources, pati na rin ang pagtuturo sa mga magsasaka kung ano ang mga pananim, ang angkop sa pabago-bagong panahon. Sinabi pa ni Castro na prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paghahanda sa epekto ng climate change, kabilang na ang mas matinding init at pag-ulan. Nakikipag-ugnay na rin ang pamahalaan sa Climate Change Commission upang matiyak na siyensya ang batayan na mahakbang laban sa climate change.
14: Network News.
3: 12:33 po tayo na magandang hapon mga kasama. Sumampa na sa 1,178 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Sa datos ng Manila Health Department, nadagdagan ng 84 ang bagong kaso ng leptospirosis ang kanilang naitala, kung saan lahat ng mga pasyente ay kasalukuyang minomonitor ang sitwasyon. Nananatili pa rin sa 39 ang bilang ng mga nasawi dahil sa leptospirosis mula Enero hanggang Setyembre at 10. Kahit nasa fully capacity na, ay patuloy pa rin tumatanggap ng pasyente ang mga ospital ng Maynila. Ngayon din po ang tulad po yan ng ospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Justice Jose Abad Santos General Hospital. Sa datos mula sa MHD, umakyat na sa 2,808 ang kaso ng dengue at 1,451 ang naitalang kaso naman ng influenza-like illnesses. Muli naman nagpaalala ang MHD na libre ang konsultasyon, gayon din po ang doxycycline kahit hinihimok yung mga lumusong sa baha at may sintomas na magpakonsulta upang maagapan ang sakit. Samantala, libreng sakay sa iconic na Metro Manila Love Bus, balik arangkada na. Ang kasama natin sa balita niya si Rajuman Cheska Belieza.
14: RMN Live Report.
20: Opisyal nang nagbalik biyahe ngayong araw ang iconic na Love Bus sa panghuna ng MMDA upang magkaloob ng libreng sakay sa mga commuter. Una itong ipinakilala noong dekada 70 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang signature project ng dating First Lady Imelda Marcos. At muling binuhay naman ngayon sa pamumuno ni First Lady Liza Araneta Marcos at MMDA Chairman Don Artes. Nakatakdang bumiyahe araw-araw sa oras sa alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi ang mga e-bus na may capacity na 36 passenger capacity. Sinatayang nasa 15 to 20 minutes ang time interval nito para sa mga itinalagang bus stops sa eastbound at westbound route mula Robinson's Galleria hanggang Eastwood City. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chaska Belieza.
3: Samantala, distress OFW mula sa Saudi Arabia, nakauwi na po sa Capiz sa tulong na rin ng RMN at IFM Rojas. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
14: RMN Live Report.
21: Nakauwi na sa Rojas City, Capiz ang isang distress overseas Filipino worker o OFW mula Riyadh, Saudi Arabia sa tulong ng Radio Mindanao Network o RMN Rojas at Provincial Employment Service Office o PESO. Personal na sinalubong ng 657DYVR at 93.9 IFM ng RMN Rojas. Sa pangunguna ni Station Manager Eli Abara, ang OFW na si Mariel Ligada na tubong Barangay Ulutayan. Nabatid na humingi si Ligada ng tulong sa RMN Rojas sa pamamagitan ng kanyang Facebook account dahil sa hindi magandang sinapit niya sa kanyang employer. Anya, umaabot sa 16 na oras ang kanyang trabaho araw-araw at pinapagutuman siya ng kanyang amo. Personal namang dumulog sa estasyon ang asawa ni Ligada upang ipahayag ang sitwasyon ng OFW sa tanggapan ng peso. Agad namang inasikaso ang pagpapauwi kay Ligada mula Saudi Arabia. Ipinangako ng peso na magbibigay ito ng trabaho para kay Ligada upang makapagsimulang muli dito sa lungsod. lungsod. Bukod dito, tinulungan rin ng Arimen Rojas ang Mister Niligada na pangunahing anak buhay ang pangingisda na makahanap din ng trabaho. Lubos ang pasasalamat ni Niligada sa Arimen Rojas bilang tulay upang mailigtas siya mula sa pang-aabuso ng kanyang mga employer. Kasama mo sa Arimen DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak Arimen!
3: Drug personality sa Davao del Sur arestado sa bypass operation. Higit 700,000 pisong halaga ng droga na kumpiska. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Abi Bibera ng RMN Davao.
0: RMN Police Report.
15: Arestado ang isang drug personality sa ginawang bypass operation ng PDEA 11 at Regional Police Drug Enforcement Unit 11 sa Barangay Poblacion Malalag, Davao del Sur. Kinilala ang suspect na si alias Dom, 27 years old, matapos umanong magbenta ng sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 7,000 pesos sa isang poster buyer. Nakumpiska rin sa operasyon ang 57 grams na hinihinalang shabu, mga sachet ng hinihinalang marijuana at marijuana kush, vape cartridges na may hinihinalang marijuana oil at iba't ibang drug paraphernalia na tinatayang nagkakahalaga ng 780,000 pesos. Nahaharap si alias Dom sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Abi Bibera, Tatak RMN.
3: Mula sa Davao, dako po tayo sa Butuan dahil higit 100,000 piso na halaga ng smuggled na mga sigarilyo na samsam. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Butuan, si Radyoman Prince de las Marias.
0: RMN Police Report.
1: Nakumpiska ng mga otoridad ana sa 120,000 halaga ng hinihinala smuggled na sigarilyo at pagka-aresto ng isang individual sa barangay Baan, KM3 Butuan City. Ang operasyon ay pinangunahan ng Butuan City Mobile Force Company katuwang ang Butuan City Environment and Natural Resources Department na nagresulta sa pagka-aresto ng isang suspect na kinikilalang si alias Ali, 32 anyos at residente ng Cubadbaran City, Agusan del Norte. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska ang dalawang klase ng sigarilyo na may tag 120 rim na may kabuuhang halaga na aabot sa 120,000 pesos. Agad na dinala ang mga nakumpiskang produkto sa Butuan City Mobile Force Company para sa tamang dokumentasyon habang nasa kusudiya na rin ng Butuan City PNP ang naristong suspect sado. Kasama mo sa DXBC, Arimen Butuan, Radyoman Prince de las Marias, Tatak Arimen!
3: Kasama muling punteriya ni Jiu-Jitsu star Annie Ramirez ang gold medal sa Asian Games dyan po sa Nagoya, Japan. Matapos na magkamit ang ginto sa Hangzhou Asian Games, bababa itong si Ramirez mula sa 57 kilograms division patungo sa 52 kilograms category para sa kanyang pagtatanggol ng corona. Sa kabila ng mga sakripisyo at hamon sa kanyang paghahanda, nanatili namang determinado ang 35 years old na atleta na muling maghatid ng gold medal para po sa Pilipinas. Kasalukuyang tatlong beses ang world champion itong si Ramirez at isa rin sa mga pangunahing pag-asa ng Team Philippines sa Aichi Nagoya Asian. Target po ng Jiu-Jitsu team na malampasan ang dalawang gold medals na kanilang nasungkit sa nakalipas na Asian Games.
0: RMN Network News.
3: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
0: RMN Network News.
22: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako galis si Rhea. Ako na redla, nagalabot sang duwa ko si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Char, pag-flap, con, pangungkong makabloom, tanggal amoy ko lang sa bangon at char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangkong kumakabloom sa charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Gikan!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
6: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension. Vitamin D3. Thank you so much.
4: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Super Fiber.
11: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makatindog. Pamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang kasasay ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
10: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa kurason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule
14: may omega-3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamot sang bad cholesterol.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Masaliga, santo pa.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: Ang galing! Pangmatagalan!
23: Parang tayo lang, han.
24: Everest Appliances.
22: Babe, ano ever best decision mo in life?
23: Siyempre, building a home with you.
22: Oh.
24: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
25: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
26: You need toothpaste for brushing every after kumain.
25: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
26: Ipin ay Max Alaga! Max Protect Alaga!
25: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! D3 Bio with Physio!
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio, may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
3: Gina Kano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya bayuwang.
4: Sa kadlo ka maginom.
5: Sa GTX 500.
3: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
3: Okay na. Halin sa nagay kami sa GTX 500. May nigo ginabatya.
1: GTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabakal nga butika. D3 Bio.
7: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Visio, yung D3. Mabakas, mga butika.
8: Pila-pilang win, San Miguel Pilan win.
9: Sumbra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Pure Products, intra na!
10: San Miguel Pilan win promo, bakal.
9: Sang anong kabutelya o cans, o kung 2 kalitro na butelya, sa maski anong nga produkto, sang San Miguel Beer nga kaupos sa promo.
10: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
11: Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako kasi si Captio Lisang, batwasang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
2: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop po kon cellphone?
5: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananao.
6: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
4: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananao.
6: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
4: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
0: Sample Plus Gold.
7: Ako si Joven, dubragi kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sanfon Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Sanfon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan.
2: Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ni ultrasound.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanfon Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Maraca Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
7: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200/110. Grabe gid akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halisa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog tag gabaskog.
6: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
7: Ginadasigo ka mo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
6: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
8: Nans Corn Coffee. Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay. Ang Nans Corn Coffee nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una. Magtimpra na sang Nans Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy, focused kag energized. Nans Corn Coffee. Goodbye.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Tara na, bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
2: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, inaamoy kulob.
8: Pangdong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
12: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na ting dogs, may ka-smile, bisan stress na. Para sa benta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
13: Multivitamin plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
16: Ronel Sorbito.
15: Kag Radyoman Don Dolido.
16: Don Dolido.
15: Targetanay sa Udto.
17: Balik mga ka-radyoman sa itong pagpangalaga diri sa Reminder Gita na isodong oras naton. Philippine Standard Time, last 12:54. Sa itong pagpangalagad, standby ka mo sa report. Dugidugay sa itong mga radyo man reporters. I-check naton ining party sa pag-surrender, Master Don, no?
18: Yes.
17: Kaya nag-surrender na ni, ining nalagyo ang priso, bla to?
18: Atong nangihilag siya, Tani, sa may San Rafael. Nangihilag siya, galpila sa ilumumpat sa banglid.
17: Nakapusas pa.
18: Grabe ng abilidad.
17: Abilidad ni kita, Gross TV niya, eh. O sa pelikula.
18: Pagkatan, tananan, tananan, may background music pa lang ang pagligid-ligid, siguro to.
17: Ti, may abilidad siya. O galing kiti ang malaba ka karaw-kaw sa kasuguan, di mo ginaman pong gamit. Dakpan ka mag-Yapon, di may pusas pa to
18: pero,
17: sa
18: Master Don. Pero kagim ako na parikoy nga nakakita na kaupod sa operations ng polis na may nangihi man nga ginakop nila.
17: Okay.
18: Do by bus to, nangihi. Ginakaptan sa pahira ding ano, sa polis ang lalaki.
17: Lagyo?
18: Sige, hi.
17: Lagyo?
18: Wala na lagyo. Okay. Do namin ko bala kung magpangihi na siya, do ginado automatic nga ginakaptan.
17: Okay. Yung hihi ka lang dahil talikod ka lang eh.
18: Oo.
17: Po kaptan ka.
18: Okay, kay ginamon ng pusas sa likod niya. Anong pusas, ginkuha ang pusas, para nga makaptan niyang iyang ano eh.
17: Pichuruko
18: yan. Oo, makaptan niya kay mangi siya, pero ginakaptan siya sa isa ka-operative sa pahira niya.
17: Kung wala ka naman lang kalaptan, te, wala lang eh.
18: No, amo lang guro na. So, sa mga kapulisan guro na tondo, hindi kita bala mag-inlax.
17: Oo.
18: No? Sino man abi mag-unaw na, no? Kay kaso, yato parikoy, daw rape mo.
17: Wow.
18: No? So, i-check na si Radyoman Marjorie, Radyoman Mark, sa diligilang mamadugay, breaking news na ito nina, nag-surrender na, no? Ining si Boy Banglid, pagkatapos nga lumumpat sa Banglid.
17: Boy Banglid.
18: Pero abilidadan, ha?
17: Pabilidadan, kiti, siguro kita na sa mga pelikula nga, boss, pwede po akong iihi muna ako, eh. Ihi na ako, eh. Yung pelikula, blata una. Tapos, nag-yogilip lang. Gintistingan niya man, pero nag-successful man siya. Pero subong mo surrender na lang sa kanya, realisarya.
18: Kiti, bala mo pareko, human nature na. Dumduman mo to nga, may gindakop sila. Nagambal ang lalaki, ang gindakop sa bypass. Sir, daw mapoop na gid ako. Dumagwa na gid sa ano ko sa
17: buko
18: daw
17: ara. Pamintana na.
18: Awla-wala, diskarte dito ka lang. Tapos ati dito siya nagano eh.
17: Dito pumuswak sa sulod sa patrol car.
18: Tindi
17: naglala.
18: Nangita sila bubuno kung bumbato kay sus. Sus. Lalo pasensya sa mga nagkaon.
17: Pero by the way, ang importante sila mga kabiyanan na surrender sa narealisar yung magurong asala ng inbuhat. Ito ba nga na ano yung sala mo? No? Kati amo ni ganing, hindi ka mo magpakasala, hindi magimo sang krimen, parang hindi mapriso.
18: Correct, correct. No? Kaya nanti kung may sala kami, konsekwensya ina, na. Especially sa aton sining lahi. No, istoryanta na karon kag siyempre ining parte sa rider nga pinabayan sang isa ka hospital pagkatapos nga nag-inform na to ang isa ka informant nga may arato sa nadidisgrasya sa tubang sang inyong hospitalo. Abi buligan ta. No, do amo na bala pare, kay giti obligasyon mo. Responsibilidad total hospital kamo. Kung nagambal guro to siya sa hardware store guro kati ibuligan ta siguro ang mga tao to magwa pa ka magbulig
17: laban-laban iti nagit sa tubang hospital ka ga luwas ka mo sa kabuhi isang tao tapos ara nagit sa tubang sang hospital na tabo hindi pa ka mo yung kaluwas ang tao
18: na may kumpare ko ang, diba? Ang thinking bala no ang thinking ang mindset sang mga gwardiya to kag mga hospital personnel nga amo niyang mindset nila man no. Ang mindset gani sing sa ordinaryo nga tao bisan hindi pa parente na buligan niya amo to ginobra sang naga video to nga kinatuan niya tong hospital ka nag-inform sila nga ti ambala nga ma hambal pa kamo ti stretcher na lang apto nang kwaon to buligan ta to ti wala geti na nawag sa ICER gindulong sa ICER sa Western Visayas Medical Center i-check ta na karon ha. Ang dugang sini nga report parikoy.
17: Yes, ini nga bahin sa atong pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan mga kabiyanan sang produkto di kalidad. Master, anong una hunta?
18: Yes, parikoy, siyempre
17: hindi life extension.
18: Life extension.
17: Namin ginang life extension kanang the one nga vitamin D3 brand in the market today. Ang life extension vitamin D3 kung taas ang vitamin D3 level sa dugo layo ka sa balatian. Ano pa ginawalatin nyo ha? Tumar na 2 to 3 soft gels ang life extension vitamin D3. Mga iloy, mga nini, mga inday, nagabusong ka mo, nagabalidi ka mo. Healthy ka mga mamis.
18: Oo.
17: Healthy man ang mga babies ninyo. Hindi magkabala ka. Bakal na ka mo sa mga butika. Barato mo lang eh. Pero super effective naman. Yan yun ang pag-inuhulat ninyo. Magbakal na sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
18: Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Numero uno. Nga popular siya, nga number one siya. Kaya man ti may alibyo. Kung lawlaw na yung klase sa vitamin D3, sino mabakal siya naman? But bangod, very, very effective siya. Sa madamo, ginatos kalibo na naton ng mga utod sa bilog na Pilipinas, nangin numero uno ang Life Extension Vitamin D3. Dili na kita sa number one, Life Extension Vitamin D3, sarang mabakal sa mga butika, kag pinakamalapit sa inyong lugar nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
17: Yes, kag siyempre Master Don ang itong
18: Super Fiber.
17: The fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, quality ng product mga kabiyanan sang Life Extension Philippines. Ganyan ang panginahulat ninyo, bakal na sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar. Kag siyempre, mga kabiyanan,
18: ang Super Fiber.
17: Ang Super Fiber, gapanamin, ni kay kung tag-apat, di maanong kadlaw, hindi kagwang igo sa lawas. Ginapagwa yan eh. Agwasa, giniya. No? Nami, gini kayo makapa, yes! Success! Ang singgit mo, adlaw mga kabiyanan. Ganit, ano pag inaulak? Dago-dago na, mag-inom 10 to 15 minutes before magpanyapon sang Super Fiber.
18: Super Fiber, abi, in case of constipation, Super Fiber gila yon ang aton siningap bulong. Super Fiber mga kabayan, puno sa mga essential fiber nga sigurado mapagwa yan na ang constipated mga tiyan. No? Ganin na, naiabista kita das tokador ta. Damuun ta kinarto na. Hindi ta mapaktan kung sino sa membro sa atong pamilya ang mangin biktima ni constipation.

0: ang Basta Kape. Ini ang pinakadamit kang pinakaunang kape nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Sarang na mabakal sa mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Your number one coffee choice. Fortified with vitamin D3.
1: Check na natin si Matino na ka-standby na Radyoman Marjorie Herbomiane.
2: DYRI Radyoman Report.
0: Jangan gawat tu tu tang signal mo Regiment Mars, okay. Delegate no, proceed. Okay, pabalik lang guro to liyo ko re-establish ang signal niya.
1: Mm.
0: Kay ati kahapon, grabing istorya na ni Master Don Makon mo, nakapusas na palagiwan pa kamo. Grabing nga ba sulay sa pulis, no? Kiti siyempre nakapusas lang, napalagiwan pa. Nasalisihan pa sila sa isa ka priso kung nadakpan nila. Pero ti, aring report mga kabiyan ang nag-surrender, ining priso nga nakapalagyo, dira sa Banwas ang San Rafael, Iloilo.
2: Kilabot sa mga balok at binayaan.
3: Yes!
2: Master Radyoman Don Dolido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Radyoman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
3: RMN
2: DYRI Flash Report.
0: Mards, come back, Mards.
3: Radyo Mandon, Radyo Manonel, na tigayon ng madakpan. Hindi ni-surrender, ha? Nadakpan ang...
0: Nakpangid yan.
1: Ah, nakpangid?
0: O, oh, hindi lang nag-surrender. Okay, nakpangid. Okay. Yes,
3: so, nakpangid according to kay Police Colonel Bayani Razalan, no? Ang ining preso nga nagpalagyo sa dalon sang kapalisan sa pagpalsang kaso, no? Ining suspect nga 20 anyos or ining PUPC person under police custody amo nang ilang term. So may kaangtanan dari upod naton subong si Police Colonel Bayani Razalan. So piyak lang alin ha, kay timing gyud pagtawag niyo for details wala Radyo Mando, Radyo Maronel. Iano lang nato sir. Magandang umaga, ano yung update natin para nahuli yung suspect sir?
4: Yes, Radyo Man Marjorie, no? Kagapon nga nakapalagyo ang aton nga suspektado, no?
3: Oo.
4: PUP, itong PUPC na ito, pag-report, nagbigay kami isang order na dapat madakpan. So, nagpabulig kami sa Provincial Intelligence Unit natin, saka sa Second Provincial Mobile Force Company, at saka sa mga lapit nga police station diri sa Limerick at San Dionisio. So, nagbigay din ang order ng atong regional director nga magsigasig ang atong kapulisan para madakpan. So, ang atong kapulisan, nung na-track nila ang location nitong PUPC naton, kagabi pa yan, hindi na nila tinigilan. Kasi inabol siya, may nakasalubong pa siyang mga tao na yun ang nagbigay ng impormasyon kung saan yung direksyon ng aton na PUPC.
3: Oo.
4: So, kanina, mga 11:30, nung kasama na rin akong pumunta dito, pati yung ating chief ng Intel at saka mga police station at saka head ng Provincial Mobile Force Company, nagtulong-tulong kami. At ito nga, na-recapture niya itong nakapalagyo ng PUPC natin.
3: Ang sabihin siya, sir, nadakpan, specifically?
4: Specifically, napit man ha, kung saan siya naglumpat, lumundag, no? Mga siguro mga 3 to 4 kilometers.
3: Oo.
4: So, mga 3 to 4 kilometers yung location kung saan siya eksakto na lumundag.
3: Oo, oh, din ang
4: sa
3: kayo
4: na. Sitio,
3: oh,
4: sitio Sayaba, Barangay San Benicio.
3: San Rafael.
4: San Rafael Ililo.
3: Barangay San Dionisio, San Rafael.
4: Oo, oh, yeah.
3: Oo. So, din siya kung sinanago?
4: Man na. Nagtago lang siya sa mga maik, kabaisan, no? Talahib, sa mga damo-damo nga, Juan, para hindi man makita kagad ng aton mga pursuing police officers.
3: Pero nakapusas pa siya, sir, until now?
4: Yes, nakapusas siya.
3: Okay. Anong ano sa sir? Nag-try pa siya tani sir nga magpalagyo pa gid?
4: Oo, pero alam na niya. Medyo kapoy na rin siya kasi puyat. Kag yung hindi siya nakakaon. So, hindi na rin siya makatakbo pa kanon.

0: Oh, Rajuman Don, Rajuman Ronel.
1: May pilay-pilay siya, no? Rajuman Marjorie.
0: Oh, bakit
1: may mga injuries, may mga injuries siya. Kasi nga naman, mataas yung ano, mga approximately, mga,
2: ang inumpat niya taas.
1: Siguro, mga 8 feet siguro.
0: No?
1: Kanya, yung binagsakan niya.
0: 8 feet.
1: Kaya, may pilas siya sa mukha. Mayroon siyang hematoma dito sa mga ngita. Napipinay-pilay siya, actually. Kaya hindi na rin siya nakatagbury ng mabilis.
0: Oo. So, Radyo Mandala,
2: Radyo Mandala, nandito bang pakamukay kanya na sa nakara? Okay, ang muna ito, Nani, dasong ko pamangkot kay Colonel, ang kung may mga injuries siya, kaya tingin mataas ang ginalilan niya sunod sa mga kapulisan eh. Pero di ingid siya parte na kita, may sa balay ito, Radyo Man Mart, Lukubike, no? O kung ara lang siya sa kilid-kilid niya na na-pinpoint siya ito mga kapulisan.
0: Sir, at ang daw sinagtago, sir, sa mga may bakay. At sa mga lead, sa ginmensyon niya, bago lang naraman ba naraman sa mga naitan?
2: Ah, okay. Galing, galing hindi siya kadlagan sa Mayo, kay, ano siya, may injury sa tail?
0: Hindi siya kadlagan, Toto, kay managan 8 feet ang ginlumpatan niya.
2: Sus.
0: More or less 8 feet, yung nagkara, ano tong hita niya. Nagkatabi ko.
1: Nagkalimatuma.
0: Nagkalimatuma.
1: Mga masakit yung katawan niya.
2: Sige, thank you kita kay Colonel Rizalan na kag congratulations sa kapulisan naton for a job well done.
0: Sir, thank you, sir. Ang Radyo Mando, Radyo Maronel, si Police Colonel Bianel, sana thank you, sir. Ang director sa ICPO, director na lang naton live.
2: Gani, oo, mayo man na. Kaya ti, ginalantaw ganit naton, Radyo Man Marjorie, kaya ti, amo ganito na halin pa kapon, kagabi, Amalikar na rasalan niya, ginamanhunt na siya, no? Kaya na-pinpoint ang doong lugar niya. Galing ang tunto niya, hindi mayo kadlagan, kasi siyempre, saka taason to mga 8 feet, ang linumpat niya sila, kundi nagkapalamanog ang lawas ang buwisya.
3: Eh, paano ka panukod kayo naka, una nga daan, best, nakapusas ka? Eh, hindi ka ginakatukod sa insakto, Master Don? Suicide?
2: Eh, ang matiyag ko, samtang galumpat siya sa banglid, ara na siya tunga-tunga, nagambalis siya nga, do sa lahat ng desisyon ko.
3: Ti, tapos nagdagan-dagan.
2: Pagpupa iya, ti, daw.
3: Tapos ti, pila ka kilometro pang nilakat niya, ti, sige lakat to, sige pasakit guro.
2: Sakit eh.
3: Sakit. Okay, laba-laba, nag-decide na siya nga doon, hindi na ginagunta.
2: Doon, pagkatunga pala nga din sa paglumpat siya sa banglid ka, sa sulod, sa pinsan niya, do sa lahat ng desisyon ko mo. Pagpupa iya nga naigo, sa samadamo-damo, to, bato, kung ano man to, ang bala, ti, daw sa lahat.
3: Sa lahat ng desisyon, kag sa lahat ng landing.
0: Hindi
2: siya katukod. Hindi na po sa, may pusas mo siya, di ba? Pag kita siya, harap ang pusas?
0: Harap ang pusas. Nalipad lang ako mamakot kay sir, kundi ng pusas na butang.
3: Why yung pag in-attempt nga, bengkalon ang kwan? Bengkalon ang pusas? O kung palang pusas?
2: Matyag ko gintisingan niya, guro. Pero matyag ko.
0: Ayawan siya. Siya kapalapit sa iba niya tao, dito lang siya.
2: Wala
0: siya kapalapit, nanagol siya sa mga banglit.
3: Ay, about it, gutumon, uhaw, gutom. Tugnaw?
2: Nagulan pa kagabi?
3: Oo, tugnaw.
0: Sus, mga alot ka pa, manghihi ka pa, kapusa
3: so, dakpan siya, hindi niya siling nag-surrender. So, ginpangita, ginsaya, kag nasapuan siya dito sa lugar.
0: Nadakpan ginsa siya sa katubuhan. Kamaisan, kamaisan.
3: May nakasiplat sa iya, natoto siya? Oh?
0: May mga nasubata siya kuno pag palagiyon niya.
3: Okay.
0: Si ara may mga pictures diri sa na mula na ipakita. Ara sa tubogit sa gihuwa sang pulis. Ang ano ko kuno posas niya sa ilo na ni sa utubang ko sa atubang gyud na usually ang posas o sa likod. Pero i-check pa naton kay Sir Razalan, no. Pero nalakba na. Radyo man doon, radyo man na...
2: Sa kamaisan, kamaisan, gali, kamaisan.
0: Oo, mais.
3: Ang dyan ang gulo sa kamaisan sa
2: klapot. Hindi ba siya pag-utumon na, pang-osan sa mais eh?
3: Aba, inakon daw insikto ka, guro, ti okay mo na na si...
0: Ang
3: posas sa una, no? Sa una, hindi na kabaklid sa likod, no?
2: Sa una, sa una.
3: Kaya tinigiyo siya. Di makaulag-ulag pa man na. Unang na muna. Pero ti, kung nara sa kamot muna, tapos masugata mo, bisan sino, da budlay.
2: Oo, oh, ganito.
3: Kaya without the help of kwa niya, sa ibang tao na, hindi niya makakasmaster doon. Kaya sa gani, may mabuhay si muna.
2: Samtang gina-persa mo na, gahugot na si Imo.
3: Kata mo pa gina?
2: Gahugot na.
3: No? Paano mo gurong cutter, ginagurong nga grabe ka, talom lang.
2: Nanto ko lang sa mga pelikula, kay Dokapos, malang gani sila magkasang pusas.
3: O, ay agin YouTube, gurong eh.
2: O, hairpin lang gani, kuha pusas. Di ba? Anyway, yada sa ilo kita.
0: yes, no, ang

0: sa medicos.
1: Plastar na mo ni kay pa at ni panda mo ni master. Kaya hindi kita gusto nga masulit. Although kapila na kabisis iningan na tabo sa oh, mga lugar.
2: Kaya namin ko bala pari ko human nature sa isa kataw. Ikaw iya da ko may makita kang nga nadisgrasya sa dalan, palapitan mo kung hindi, buligan mo kung hindi.
0: Si palapitan mo kung hindi mo man magpalapitan, tawagan mo gidya bulig.
2: Yes, correct.
1: To, palapitan na bulig, anong pulos nga rakan.
2: Oh, palapitan. That is why ang tao to nga nagvideo, nga nagkadto gito sa ospital, concern siya, kahit may mga dugo na unconscious ang tao.
1: Kagtapos, footsteps away?
2: Footsteps, yeah, correct.
1: Ilang kapilak,
2: pwede mo ganun maduplaan? Dupla ka lang, labot ng sa ospital.
1: Tiyan mo na, kumbaga, base ang ugayong sa tao, ito kapasakit, matiyon pa sila, ito kung pamatian mo gilang.
2: Because very, ano na, very clear na to yada, parikoy,
1: oh.
2: Unconscious ang tao. Sus. No, namin ko bala, ara na sa quote-unquote critical condition, kaya basta gani, may pila sa ulo, unconscious siya.
1: Oh.
2: Di may ano na na, may problema na na.
1: Kung pila sa ulo ya, tapos na
2: batan
1: sa oh. Animo, mas na doon, maduda ka na.
2: Maduda ka na.
1: Oo, oh, kaya kung na-okay pa na siya, tanibugtaw na siya. Mm. Hindi bilang ako nalain, matyagan ikag mga muna mga head injury. Ang iba na hindi ka, why, ginapatulog?
2: Mm. Sa boxing, mga boksidor parikoy,
1: ginapabugtaw, ginaway na
2: napatulog. Wala nila ginapatulog na, kahit basi pagtulog, wala sila kabalo nga na may mga concussion, nagtugal isa sa loob sa ulo niya. Ti hindi nakabugtaw.
1: Diyan ang pobre o pila lang kam tapak o pila lang katikang ang distansya sa gate mga hindi lang ng gate ni kwan yung sa entrance.
2: Oo, tiyo.
1: Tubang lang gina. Iniya literal.
2: Hmm.
1: Nga atubang lang gina sa ospital mga kabiyanan.
2: Oo.
1: Oh. Oo. Oh.
2: Tadi mga gwardya o.
1: Ting gwardya naglantaw lang. Kag daw wala lang. Ti, Why gid nin silingan ti ano nito na yara gid tubang sa ospital tao?
2: Oo. Oh, namin kuya mga balayran o kung ano diya concern sa ospital. Sang pasyente makuha nang makuha niya sa pamilya wala niya problema. Ibalikan ka na mo niya da.
1: Yes.
0: Pwede na.
2: Ah, pwede na.
1: Ate, so, balikan ta lang. Ha. Balikan ta lang mo shotan kay paligwaliguhan ta mo pabugas-bugas ta na ipagwaon to.
2: Oh.
1: Ha?
0: Ate, sige. Okay. Amo na madalong natin ng update na gikan sa Banwa sa San Rafael. Kasama mo sa DYRI, Araman Iliino. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
2: Ining area yan eh, lapit na sa intersection, no? Malapit ni siya sa intersection. Sa, kung sa diin, mapatindog, ano, ang Labugay Boys Comedy Bar, dira na siya lapit. Di ba, dira sa
1: intersection, no? Sa ODZ, oh.
2: Sa ODZ,
1: oh,
2: no?
1: Oh, dira na.
2: By Labugay Boys Comedy Bar. Inahype ko na nga daan eh, no? Kay basi next year, no? Kaluyan, ma-abre. Next year
1: naman. Next month balay. Yung balabla ka next month.
2: So, yung July, yung mga nambal mo sa akin?
1: Next month. Tiyo mo na.
2: Tapos,
1: ang away mo kung nambal ko na nung year mo. Ang year ang pamatian mo.
2: Oh, sige.
1: Pero anyway, araw. Lapit-lapit. Aral agad niya. Actually, ang nagpalapit ng gwardya sa ospital.
2: Dua kabilog.
1: Kaya nga, ang nagpalapit sila because aral lang git sa gwa mo.
2: Hmm.
1: Ara lang gigigwa karasada.
2: Mm. Kaga pa na wag ning nagavideo pare ko karon blado gid dugay i-plaster na tinang video.
1: Tingay mo kita ospital. Ara sa tubang mo pasyente.
2: Oh.
1: Pasyente na.
2: Do kumbaga
1: emergency pa bay.
2: Kumbaga pare ko duga nagwa sila to. Tinu labot na mo. Duga mo na bala something amo na.
1: Oo.
2: Ano ti nakti do discuss ya sa ano anong labot na mon. Do namin ko blado.
1: Imbestigaran yun ni kag sa city council tay mo inyo na ni ordinansa.
2: Mm.
1: Nga ko lang nung makwanti kay magsiling at iwa, kay kinanglan na mo niya, ay sara na yun. Oh, ano na gid sa ospital?
2: Kung ako kay Mayor Aysa pa, suspend ko anay ng lisensya sang...
1: Ay, sarabi mo nga, ang purpose nga, ay sir, gid, kay trained ang
2: arada. Oo.
1: Nga mga naga-duty. Meaning, kabalo sila, paano i-handle ang pasyente, hindi mabali, hindi ma-aggravate ang iya siling injuries. Pero ti ospital ning wide ka training aw sobra pa rin sang training nila da sa
2: oh.
1: Nagobra sa sir
2: i-pagtapos
1: or parehas ba lang
2: pagtapos oh. Si Radyo Man Marjorie isunod to si Radyo Man Joel kay mismo ang i-sir Parikoy
1: oh.
2: Nagambal mga iniwan pwede makabulig hindi man sila nga kami gid permi kung araan naman lang sa tubang sa
1: master hospital ni
2: matsag mo may training sila da.
1: Ambot kon may training sila ni Gaduwa-duwa ako guro kay wani laging kwa nukitindi sila expert. Amo ning purpose nga i-sir ginahulat ta kun may matabo da sa dalan nga layo sa ospital.
2: Mm.
1: Ginatawag ta gid i-sir nga may training ni sila.
2: Oh.
1: Kabalo sila magandol nga kun balik dan tao hindi madugangan ang balik niya. Hindi ma mo niya mm. Ko kay basi malain ang pagandol mo.
2: Dumduman niyo to ang isyo nga ang i-sir nag-abot tuod pero wala nila gindala sa ospital.
1: Nan,
2: dumduman niyo na nga ginpalabot pa ang pamilya.
1: Mm.
2: Na mga damo sang what if, bla what if ko nay nga gaw niyo to sa tatay sa ospital basi na-revive?

0: nabuhi. Tiyari subong niya, hospital na mismo, wala nag-akomodar. Kaginlantaw lang ang makaluluoy nga sitwasyon sang sining rider.
1: At to yung nagligad to, niya nagreklamo to kay Way madala sa ospital.
0: Oh.
1: Ay, sa tubang na ginya ko ospital, mas lalala na ginya.
0: Lalala ginya. Ginlantaw lang
1: lang pala. Tigahapa lang ang biktima, may head injury.
0: Ripong, ripong.
1: Wala ni mo, ano man. Hindi ko yung magpati. Master Don, ang kwa niya yung Iser, ginahulat niya, kay para hindi ma-mishandle ang pasyente o ang biktima da. No, pero ini hospital yung trainings na da sobra pa.
0: Oh, te lapit-lapit. Namin ko pareko human nature bla kung ako gwardiya ako ya. Pareko anon kuya mo nang risguhan kuya buddy o dalun tani.
1: Kwarta gani ng hindi emergency na hulog lang man si pulot kamo pa una.
0: Oh,
1: pasyente pa nga hospital kamo. Oh, pasyente gi man yang inyo di ginakater.
0: Oh,
1: ang pasyente ara gapa sa gwa kay emergency ang sitwasyon. Pagkatapos pabayaan nyo.
0: Doi di ko kami.
1: Ini patay oh,
0: patay, napatay ini, napatay ini. Kaya amo nang ginambala mo ni Parikoy, what if ginakomodar nyo gilayon, binulong nyo gilayon, base na buhi kani.
1: Ini nga bahin mga kabiyaran diri sa atong pagbakalagad, ari ti budlay ni kami pilas niya master. Oh. Ti budlay pag idea kon matumba ka nga way pilas. Ang importante kagatong nga ginaduso mga kabiyanan sa atong nga matagpalamati among paggamit sang Dr. Pinoy
0: Squalene
1: capsule. Dr. Pinoy Squalene capsule di oxygen capsule mga kabiyanan. Ini iya importante nga imno nato na do adlaw kay napabatudan na ini nga epektibo ka garantisado quality ini nga klase sang produkto. Ang appendix no nga nagaubra sang special antibodies nga nagaaway sa mga bakterya kag viruses nagabulig man ini sa aton tinae agud nga madasig nga makarecover sa mga infection. Ang appendicitis naman amo niya ang pagpaghubag sang appendix nato nagahabok ini tugas sang bakterya kag infection dala na ina sa aton mga ginakaon o aktibidad nga ginhimo kun ang appendix maglupok sa sulod sang lawas bao makahililo ina kag delikado may tsansa nga mapatay ang tawo ha gani ginarekomendar kin ato maginom Dr. Pinoy Squalene capsule may kapasidad nga pabaskugon ang mga organs sa lawas pati ang aton nga appendix ano pang ginahulat pagbakal na sa mga butika sang Dr. Pinoy Squalene capsule kung maginom 2 to 3 capsules kada adlaw
0: kamo bala nagadigwa-digwa base acid reflux na ina no. Ang may mga risgo sa sininga acid reflux, among mga matambok, o mga tambok, no? Nagapanigrilyo, palainong kape, alcohol, palakaon sa masin, kagdubo sa fiber, palainom sa soft drinks, kag acidic juices. Na may kinadescribe niya siyang atawa. Gani para malikawan ang acid reflux, Parikoy, mag-inom man siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may natural na ingrediente sa vitamin A, E, D, K, alkyl glycerols, kag omega-3 fatty acids, nga makabulig pugong sa GERD o kon acid reflux sa mga komplikasyon nga ginatugas ini. Nagaproteksyon pag ng Dr. Pinoy sa aton sini nga lawas batok sa viral, bacterial, kag fungal infection. Gani hindi magkalipat sa pag-maintainar sang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bala nyo, amo nang ginarekomendar sang targetangay sa odto, Dr. Pinoy Squalene Capsule, aprobado sang Food and Drug Administration.
1: Ari glad na Dr. Pinoy mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Alauna 20 ng atong oras magabalik ang
0: Targetangay sa odto.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Sample Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
5: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
6: Mami, itigil ang drama.
7: Angeline,
6: may na-discover na akong timplado na at may

0: Masyadong sarap, panalong panalo ka.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Abyan, nagkakusog ang atong immune system kung healthy ang digestion kag tinlong atong colon. Ang maayong balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat pang-tinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad na adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Merelito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurasyon, ang kispot mo ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga, buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yaka puhay na ko. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilang balay sa mata ko, takladon.
10: Remember ko nga, Life Extension Vitamin D3.
9: Sigurado, efektif.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
12: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
18: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
19: Ganyan ang Pinoy.
20: Ang Pilipino, hindi corrupt.
21: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3. Dito ako believe.
23: Di

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Mahit ko bala ang imudugo.
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatindo sang imo mahit ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalika
2: DTX 500.
1: Get ready.

0: malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Joven, subragid kataas ng ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Supple Plus Gold.
0: Al sa mga butika.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm Fab Car. Pamong pumakablum. Tanggal amoy ko lumang. Sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangkong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold, gintestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nagnormal pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Sample Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley. Limigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkukos na ang mga hubag ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Sa opisina, pirmi na wala nag-atubang sa computer?
13: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada sigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
14: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
15: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
13: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
14: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug, kag sa mga suking butika.
16: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
17: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang, sa bangon at Char.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in agating dogs. May ka-smile, business stress na. Para sa Banta Girl, currently malikawan nga bangod sa stress kang pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na esenamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
2: Puti para Mrs. Iron, is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
5: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
4: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
6: Oras tatak, ala 1:40.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
8: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
9: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
10: Charm, fab, car, pamong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bambang kumakabloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
12: D3 Bio!
13: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
12: D3 Bio!
14: Ang D3!
12: Yung may Visio!
14: Ang Visio!
12: Yung may D3!
14: Giga!

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Patas nga komentaryo, kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
10: Ronel Sorbito.
9: Kag Radyoman Don Dolido.
10: Don Dolido.
9: Target Anay sa Udto.
11: Mga Karadyoman, balik sa itong pagpakalagad diri sa Reminder Kita Anay sa Udto ang oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalaw na 42 ang hapon. Standby kay i-check na ito ng follow-up report ni Radyoman Marjorie Herbomiani. Kaya tiyan mo ni masubo gani mga kabiyanan nga nagtaliwan gigali ni ng rider. Sige be. Yan dula, abingin mo. Na, dula mga kabiyanan si Radyoman doon.
12: Sorry.
11: Masok-sok mo sa tani jacket. Galing niya yung jacket. Yan daw cloak ni... Galing niya Majikiro.
12: Dibid ka perpilled.
11: Anyway, Master Don, ang masubo diri ka ng patay gito, Bili.
12: Ah, hi.
11: Okay. No?
12: Condolence sa pamilya.
11: Condolence gid sa pamilya Humina.
12: Mm.
11: Sa pagtaliwan, kaya ba taon pa? 30 anyos.
12: 30 anyos.
11: Si GNT rider ang pumbre.
12: Mm. Soltero. Soltero.
11: Ti, ang masubo dira kay ara sa ospital. Tubang sa ospital ang natabo.
12: Oo.
11: Kag wala naghulag, kag wala yan nag...
12: After sila gin pabalo.
11: After nga gin pabalo.
12: Ang naka-video, galing OFW to, suno, sa taga newsroom, nurse gali parikoy sa gwa, sa broad. So, both siling unang chindihan niya, ang sitwasyon.
11: Mm-hmm.
12: That is why nga siya nangingagaw man to sa sulod, kag hindi siya gali ito maributay.
11: Mm.
12: Nga, ginapabayan, no? Nurse mo kinchindi siya, nga amutong sitwasyon, need na to sang immediate nga medical attention.
11: Mm.
12: So in a way, i-check na to guys si Radyoman Marjorie Herbomiani. But before that, Parikoy.
11: Yes, Master, ini ka bayan? Master, yes. Ginadulong sa inyo sa kaluan sang NANS Super Plus.
12: Yes.
11: The anti-cancer food supplement, NANS Super Plus. The best in yung mga kabiyanan nga klase sa produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kag Herbs Med Pharma Corporation. Kay ini, number one sa Mindanao, number one man diri sa Panay Island kag probinsya sang Gimaras. Ang NAN Super Plus, kombinasyon ini sang tatlo ka superfoods. Ang malunggay, guyabano kag ang mangustin. Nga ko sa din na pamatudana kung ano ini kay piktibo mga kabiyanan sa aton nga lawas. Dari ko na ko sa inyo, tiuna para magbakal sang NAN Super Plus kagimnon ini 2 to 3 capsules kada adlaw. Halin ini sa Mindanao ang pagka numero 1 niya, gusto niya ipabalo man sa aton kun ano siya kay epektibo gani imnon ginaton ini adlaw. Confirmi nagabanog ang tiil mo, pirmi lang pala naket, do hindi kagawa ka tikang mayo, kapoy ka pirmi lapyo or pirmi galingin-lingin ang ulo, tiuna para inan Super Plus mo ina. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
12: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay tito, kay tita, kay lolo, kay lola, kay nanay, kay tatay, kay tuto, kay inday. Para sa bilog ng pamilya. Si nanay, bilog ng adlaw, trabaho na, panglaba pa sa mga bayo nyo. Abi pag-abot nyo alin skulahan, masaya nyo si nanay gamit ang NANS Liniment Oil. Para may konsuelo man si nanay, no? Kaya may soothing and relaxing effect ang NANS Liniment Oil. Si tuto, si inday, or ikaw man, no? May ara ka sa katulkatol, no? Ano man ang mga skin disease, apply lang ang affected nga area kay madula balikuti sa artista ka. Ang namian ko pagid sini kay may neem tree extra ka ang NANS Liniment Oil, but silingon gatabog sa lamok. Kung di ka magagat sa lamok, pare ko, hindi ka magka.
11: Hindi ka magka-dengge, kin-dengge, dalama lang sa kagat sa lamok. Wala kagat lamok, wala dengge, mga kabiyanan. Gari ko na ko sa inyo, ano pa kinahulat ninyo, bakal na, sang Nance Liniment Oil, mga kabiyanan, nami, giniya, Kwan Ibanyos, sa aton nga panit, no, permilang may mga lamok sa palibot, o, bisan way paganik, ibudlay ka, hindi mo makitang lamok mo. Pero kung nakagat ka na mo, pala na nabalan mo, naging kagat ka na. Galing delikado sa dengue. Gani, mag Nance Liniment Oil, dula pa pala rakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sunod, ugat kagmaskulo, Nance Liniment Oil. Dula pa nga rakit sa lapa, palipunga, an-an mga skin problems, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. Gani, basta balan nyo, sa isa lang ang dapat naton nga ibutang sa una-una na to kag hindi begid pagkalimtan bisan ano matabo. Nance Liniment Oil.
12: Kag siyempre ready na
11: kape, kape Master Don.
12: Kape, yes. Mega Man Gold Coffee Mix. Ang Mega Man Gold Coffee Mix ang kape sa mga gwapo, no? Di gwapo gudya kami yang ibanda yan di gwapo hindi ah. Ang namina mo ni Parikoy, kape sa mga gwapo kay nagagwapo yung performance mo di. Pangapi-ngapi kito talaga pangapi ka man ng everyday. Ang kape is good for your health by the way ah. Diri na kamo sa Mega Man Gold Coffee Mix, no? Mangin na very efficient kamo, malawig ang resistensya ninyo sa trabaho da. Kapag abot sa balay, may ara ka pa pwersa para sa loving-loving kay misis. Amo ining binipisyo nga ginadulong sa inyo sa Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape sa mga gwapo, katulad ni Gwapo Paul Aranda, kag ni SB member Ariel Corsino, nagapamati subong si SB member.
11: Nagapamati si SB member Corsino.
12: Corsino hey. Sa Banwasang Maasin, no? May aras sa Vice Penal Code gali Parikoy, no? Abandonment of ill person bala, no? May masakit, kuno do dra, it's a criminal offense.
11: Grabe.
12: No, base gusto ipurso ina sang mga pamilya sini, no? SB, thank you gina. SB member Ariel Corsino.
11: Gani, no?
12: Kag founder sang The Golden Circle.
11: Tiara, eh. Co-founder, ah. Sang The Golden Circle, mga kabiyanan.
12: Si Paripol Aranda. Mega Man Gold Coffee Mix, Paricoy?
11: Mega Man Gold Coffee Mix, siyempre, ang kape, mga kabiyanan, nga hindi gid kita malipat, no?
12: Oo.
11: Mega Man Gold Coffee Mix, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Pero pangapi ka lang dag, na kulokadawan ka, kaginaykay-kayan ka, pero, ay ba, si mga gabuhang agi, yes, ni, tandaan nyo, ano-ano, malang ginapang tatuan ka mo man. Ha? Kwan giniya, kung sa kwan hindi niya siling gimperman, ginstampahan, ha? Hindi gin, kwan niya, silyuhan. Galuho bagiyam. Mega Man Gold Coffee Mix ang kape nga dugang pa nagagapapagsik sa aton. Energized ka do adlaw, dula pang palangapoy mo, gabato sa pulaw. Kag siyempre may inogrimit ka kay misis pagpuli mo. Mega Man Gold Coffee Mix ara lang sa mga butika. Kag siyempre
12: ari na
11: ang paborito naton.

0: kaming kwanya doon. No.
1: Ma-LSS ka kung sigisigihon.
0: Ha? Yes, yes.
1: Pero ako makatilaw kami gaman, herbal capsule, sigisigihon mo gaman.
0: Oo, mugid. Nami mo. Nami, gid yung performance mo. Anyway,
2: Mark Don. Naka-standby na Rajuman Marjorie Herbomiani.
3: DYRI Rajuman Report.
4: Doon na dumanunel nga ginakumpirmar sa pamilya nga nagtaliwan na ang ining rider, no, GMT rider ini siya nga nadisgrasya sa atubang sang Medical Hospital para sa barangay San Rafael Manduriao sa Trinidad na Agosto 27 sa kaadahon. Ang rider nga naging kilala kay Orlando Humina, 30 anyos, soltero, kaga muna isa ka rider, sedente sa barangay Takas Haro. Inaging kumpirmar mismo sa iyang magulang na si Jonathan Humina. Sunod kay Humina nga nagtaliwan ng iyang manghod samtang ginabulong sa Western Visayas Medical Center sa Agosto 29. Pakayag ni Jonathan nga nagalain ng ilang buot sa ilang pamilya, Radyo Mandon, Radyo Maronel, matapos nga wala gila yung gintatap sa Medical Hospital ang ilang utod, apisan nga dira lang na disgrasya sa tubang sa nasambit ng hospital ang buligan pa ini sang isa ka OFW. Ang OFW ni Radyo Mandon, Radyo Maronel, sa pag-check nato, nakabalik na ini sa Cebu, balik na sa abroad, no, kung sabihin, ini siya nag-ubra. So, amo na, naging pakigangutan nato ng utod, although nga tiwala Manila ginabasol ang aksidente nga natabo, but ila lang is ang action taken kung tani, balakit idara sa tubang sang ospital, Radyo Mandon, Radyo Maronel. Wala magin manghatag sang statement gin todo ang utod, pero tiging confirmar niya lang sa atun nga nagtaliwa na ini, ka nakahaya na ini sa karon, Radyo Mandon, Radyo Maronel. Ari pamatian natun si Jonathan Humina, ang magulang, no, sang ining napatay nga si Orlando Humina sa atong interview.
5: Bali, ano siya, ma'am, 30, atong pangalan, Orlando Humina.
4: Okay, okay. Pro-forward lang natin gamay, Radyo Mandon, Radyo Man, Ronel Are.
5: Bali, ang mangod, kanyang baliwala na siya, ma'am.
6: Nataliwan. Kasan ulan siya, sir, napatay, sir?
5: Bali, ano siya, sa 29.
6: 29. Bali, saan usang ganit na bungguan, sir?
5: Ang
6: 27
4: mo. Ang 27. Wala niya nabungguan na kay Abby Kublar nabungguan. Yung clear niya nga na na-disgrasya.
1: Disgrasya?
4: Oo.
6: Hospital siya. Lain siya ng hospital din dala galito, sir?
5: Wala siya nabungguan. Mamumaga na.
6: I mean, na-aksidente?
5: Ba?
6: Bali, din siya ng hospital din dala, sir?
5: Sa pagkano naman sa una naman ang kagkaman sa medikos, ma'am?
6: Dito naman siya kadaan. Gindala man siya, pero na-delay lang. Bali, sir, pwede mo kami matagaan gamay nga data. Bali, anong natabo ganito, sir? Adiin sa tumakadto, tani? Kandaan na disgrasya siya?
5: Wala may kibara, wala may diya, ma'am. Basi ba, papuli na siya, kumbaga.
6: Okay. Kinahanglan niya?
4: Are. Na si sir mo ang ilang statement na tayo man sa
5: dyan. Pag-ito
6: sa utod naman. Oo. Bali, wala man ka mo gaano, sir, sa aksidente kiti. Sa man to naka-aksidente, galing sa manner of, ano lang, sir, pag-cater lang ko, tani ka, utod mo.
5: Ano ba, nag-dira, amo man to, mali ko sa kita lang, hindi ako, wala, ito ko na din na,
6: Mga anong oras yan ito, sir? Pag-disgrasya. No, August 27 na disgrasya, tapos August 29 siya nagtaliwan. Ito mo sa hospital.
5: Bali, ano siya, ma'am? Sa medical hospital, pag-abalo naman to siya private. Yung balikin pa, transfer pa naman to, ma'am, sa, no, sa Western Gay Town. Sa Pagadon, ma'am,
6: yes, yes. Oo, sir.
4: Sa
1: Western. Oho. Ang dugo. So, klaro, okay naman niya, no? Idugid daw, tudutod. Anyway, ang dito man gindala sa kaiser, gali sa Medicos Hospital.
4: Okay, so, nabatian ko to kay Ina sa interview with Attorney Cabaluna sa Frisura Point. Kayo kilala ni Attorney ang ano mo, ang OFW na nakabalik na nagbulig. So, gintala niya, ngayon niya darabulig. Kaya kiginhulat po ko ng police. Na doon may mga certain protocols na ginahulat.
1: Ari na no.
4: Utiway folks mo, wala may mapirma, wala may mahatag ka dita, daw, mo na bala.
1: Amo na kong rason, amo ng rason.
4: Oo. Ti, amo na nga,
1: nabera. Pero gintawag pa gin man ang ICER, ang ICER nagpasulod o kon mismo ang medikos? Kaya sa video, wala eh.
4: Wala, nagpangayo pa sa bulik. Pero doon mo itong, ano nila nga, tawagan ko no ka ICER. Amo na, Radyo Man Ronel. Pero, amo na gani, kiti, gin-transfer nila ang patient nila sa, ano ni Western Visayas Medical Center. Kiti, mahal ang...
1: Kaya kung akong ICER nga eh, dalong ko pa sa layo, kaya aras tubang o?
4: Dito na kung naging dala, according sa utod. Dito naging dala, pero ti, kiti, medyo private, medyo mahal.
1: Mahal. So, gin-transfer nila. Pero after sana kay just for the information of everybody, Agosto 27 paninatabo, no? Pero napatay siya 2 days after, no? Agosto 29 because ang head injury niya Rajuman na Marjorie. So gakondol kita sa pamilya, pero ti amo na dogalain ng buot sang pamilya Rajuman Marjorie upon seeing sang video sa natabo sa utod nila.
4: Oo, kay ti, wai man sila siling sa disgrasya, but nang ara na balag sa tubang hospital, yung OFW to, mutong yaw lang. Ay, sa ti, nagabat pa dahil ng OFW, gani, ito nagtarato, nag-abot ang polis, balsang OFW, sa balang patient. So, nagabalang polis, ari kami daya para mag-imbestigar. Doon muna, so doon na pabayaan, kagati, nag-try kita nga magkuha ka side sa medicus, nagkato kita dito, and according sa ila, kay nakapila pa magtinauganay sa line sa admin and all. Pero tiwi pa sila naka-kwan sa statement. Basi within this week makapagawa sila sa statement. Sa natabo, Rajuman Don, Rajuman Ronel.
1: Makaluluoy.
7: Okay, importante ni. Kay ti, mangin bad president, hindi kundi ma...
1: Kaga...
7: Matuhan sa sudad na ton.
1: Kaga, no? Bad reputation.
7: Yo.
1: Para sa ospital dira nga amo ka moglida.
7: Namin ko basi masulit gyapon kun waya ko ni kag hindi sila makompel bala.
1: Would you sa ngalan pala ninyo nga medicos. Ti medical tapos wala nyo gintandog ang tao nga nagakinanglan sa medical attention.
7: Ito ginabandon mo imo yang trabaho kag obligasyon.
1: Yes, abandonment kay dia. No. In a way, thank you so much sa Rajuman Marjorie.
4: Ang papaloo up mo to in dugang ka to i balikan naman
1: balikan ka naman. Grabe, ikaw subong ano eh, ikaw subong ang sako eh, bakal ka subong bakal.
4: sige
1: thank you again.
4: Ito naton nga balita subong nga hapon kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajuman Marjorie Herbo Miyane Tatak RMN
3: Tatak RMN
1: Naget Baikoy.
7: Ay, dali lang yan ang oras naton. Philippine Standard Time alaw na 58. Yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo, Rajuman Mon Kamin.
8: Probinsya sang Iloilo, yari na nga tunsin ng resulta sang STL subong hapon. Setyembre 2026, tunsin nga second, ako na first draw na tunsin subong hapon. Tunsin nga mga resulta, mga numero. Numero 33, number 33, numero 23, number 23, kag numero 2, number 2, 33, 93 kag 2, 33, 23 kag 2. Maningatan sin nga kompleto ng official winning numbers sa buong hapon para sa first draw naton sa buong adlaw si Tiembre just like 2026. Sa atong silinga dropping heads sa buong hapon, Mr. Antonio C. Grocery Specialist Victoria Custodio kag naton ni SL Representative Mr. Glenn Sunio. Aton sa mga judges sa person, Mr. Ryan Melgar kaupon sa iyo, sininga mga members, Ella Manigad, Julia Tabanyo, kay Christine May Coronado. Salamat, congratulations sa atong sining mga winners sa probinsya siyang Iloilo. Kasi wala papaday na kita sa pagkaya para makabulig kita sa kawanggawa. At ang mga tala sa mayo nga po, mga business na tundura sa may barangay San Dionisio sa Rafael Iloilo. Always giving nga nagpamati, no? Leontina Duragos, Lolita Francisco, kag Mercedita Francisco. Salamat. Ayong hapon kay congratulations sa atong sining ng mga winners. Direkta diri sa draw card sang PCSO kag sang STL kag sang Eagle Road Gaming Corporation. Rajuman Mon, iyalas kapalihan tatta ka rin.
7: Salamat, Rajuman Mon, kapalihan ng lasotso nga draw card sa gabi bantayan diriman sa RMN Iloilo.
3: Tatak RMN. RMN.
1: Master? Yes, bago lang git, nakabaton kita sang information parikoy. May ara sang disgrasya. Dira sa may banwa sang uton, sa may uton proper git parikoy, pasaka sa taytay. Involving isa ka auto, kag isa ka motorsiklo. Suno sa information natong, gandu sa ipasubong to ang driver. Kaga daw nag-awas tong salakyan sa kilid sang dalan, no? Sa may tulay.
0: Ang salakyan gani na nakabunggo sa motor, ano?
1: Oo, oh, wala ko balo, basta nagbungwanay.
0: Ano nga salakyan?
1: Auto ko,
0: auto, no?
1: Auto kag motor. Tigandusay sa dalan to karon, nag-sablay to sa manibela ya ang driver sa motorsiklo.
0: Uy.
1: Oh, nagyan sa nagyan ni kagawad Elisante. Nauling lang ko na sa patrol, no? Dira gid sa, no? Ano na?
0: Taytay daw, sabok taytay daw mo na. Simex?
1: Simex siya, ano? Simex! Chef Simex, no? Simulation ganito.
0: Parts ang, kwan, earthquake, ano? Drill. Oh, national ni Balan Master doon. Subong ko rin ba sila?
1: Sigurado ka?
0: Sure
1: ang sa uton?

0: mismo ng aton sining City Risk Reduction Management Office regarding sa role sang emergency responder naton kagung anong panugyan na gusto ko mabalaan
1: diin
0: gintawgan man sila
1: tapos diin asta nga ang amin ko ang ano ganin ng kwanta ay sir among kinanglan nga ulaton gid no kun ara bla sa tubang sa ospital ulaton pagyapon ng ay sir
0: no kag didto mang dindala sa ay sir
1: da magyapon gindala namin ko ang waste of time actually kag nga pamangkot hospital na hindi na kita yung mag-question sa abilidad nila kung paano i-handle ang pasyente.
0: Yes, may doktor on day, may nurse.
1: Amo na bla? I mean bisan ano pa niya mga kabiyanan, ang emergency ya importante na iya da sigay. That's why may ICER kita para da
0: responde. Something along the way parekoy, may problema dire.
1: Mayara ganaya.
0: Ang chain of communication kung sino nga mga sino ba lang mag-decide?
1: Aryo. Ang nagpalapit abito gwardiya. Why man kita may nakita dito sa video nga daw medical personnel only that nga ang naga-video nga isa ko OFW nagkadtong ito yung mismo
0: oh ginkatuan
1: ginkatuan ti hindi ko ta magpati nga nagkadtong gwardiya nga way kabalo mga medical expert usulod may know-how sila nga may naksinit
0: oh, sino ang nag-decide nga hindi pagtandugon nila to sa gwa. Sino ang nag-decide?
1: Dapat imbestigaran ang gining kapadalman.
0: Oo.
1: Anyway, i-check ta, Master Don.
0: Ah, naka-standby na, Radyo Man Joel Franco.
2: TYRI, Radyo Man Report.
3: Wala isang standard protocol, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, nga ang inilisiti emergency responders lang, no, ang makakadto o kung makaresponder sa mga biktima sa vehicle accident sa mga dala noon kag sila lang ang makadala sa mga hospital. So wala sang kangay sining protocol. So no sa kay Mr. Darwin Jomel Papa ang ila sining na istoryahan actually Regiment Ronel, Regiment Don sa mga ila sining mga tawag ni sila mga engagement no sa mga kabarangayan no na hindi lang magresponder ang hindi kabalo. No? Kung wala isang kabalo mag-responder sa emergency response, obligado sila nga magpanawag sa police, sa PNP, sa ICER o kung sa BFP, no? Police lang ako, or any emergency medical o kung any nga entity na nag-offer sa emergency medical services. Todo kay Papa, amuni ang ila sininga na istoryahan kag engagement nila sa mga agencies, no? Diri sa may siyudad sa Iloilo. So kung ang istorya nga kinahanglan gid nga ICER ang mag-pick up sa pasyente kag mag-dulong sa ospital, hindi ina siya correct nga statement Regiment Don Regiment Ronel. Kadungan sini ginmet hambal man ni Papa siya tinhangpan man naton ang concern man bisang ibang mga ospital kasi nga ti base bla ko kung may magreklamo ng mga pasyente no nga kung ano ang epekto sa pag-pick up sa ila. So tigranting Regiment Don Regiment Ronel ang hospital dito magpating wala dala sang trained personnel
1: for
3: response emergency hospital ina siya no so tono sa kay Papa isa lang abiman sa mga problema diri sa aton kay tinga wala kita diri sang good samaritan law wala kita sang EMS law nga nag protect sa mga good samaritan nga magabulig sa mga pasyente nga ara mismo sa emergencies no, sa mga dala noon no so sa siya mas maigayta ni kon may ara sang ano may ara sang kagaysay nga kasubuan sa issue Regiment Ronel nga mabudlayan sila mapasulod sa ila sining nga pasyente sa mga hospital may mga instances kuno abi nga ang pasyente mismo ang nagapamalibad nga magpa-confine sa mga private hospital bangod nga balanta naman namahalan sila no na namahalan sila sa mga hospital ang kinasundan nila. That's why ang iba, nagkapamalibag din man nga mag-confine sa mga hospital nga ginadalaan sa ila. That's why, muna nga, ang priority hospital ang ginapirmi, amo ang aton sining mga government hospital. Ari, pumatiyan naton ang atong interview sa kay Mr. Darwin Jomel Papa, ang head sa Emergency Response Division sa CDRRMO sa siyudad sa Iloilo.
4: Wala na siya sang standing protocol kung si sino dapat ma responde kung si sino gidang dapat ma handle ang gina-advocate na naton every time may mga trainings kita sa barangays kaysa mga agents.

0: agencies is ginapabalo na ito na if there is nobody trained nga mag-assist sa pasyente, the best help nga pwede nila maubra is to call sa aton nga emergency medical services through sa CDRMO o Bureau of Fire o sa PNP naton para ma-inform na ng ambulance service naton sa city para nga mo nang ma-handle to limit sang further injury sa pasyente. But in terms sa dapat kami good ang ma-handle before dalon sa hospital, wala kita yas ang amo sina nga rule. And, actually, hindi na nabing sa aton, but it's all over sa Bilog na Pilipinas. Amo na aton nga advocacy. Amo na kaming 911 na ton, Unified 911 na ton. Amo na siya ang gina-advocate man nga dapat if wala siyang trained, wala siyang kabalo, the best help nga pwede mahatag sa pasyente nga nakitaan sa dalan as a result of an accident is to call sa 911 na ton para marinig sa pinakalapit na emergency service.
1: So, wala ini Sir Negas sa mga hospital nga mag-render sa service kung may pasyente nga dalon sa ila, direkta sa ila?
0: Yeah, wala siya may nag-prevent actually. Okay. Wala siya may nag-prevent sa mga agencies na to, facilities na to na magdala sa pasyente. Pero, mula niyo sir, ang isama na to, I think, one of the hindrances na nakita ko actually, in due fairness man sa mga medical facilities naton, is that wala kita sir sa Pilipinas, wala kita sang ginatawag na Good Samaritan law. Muna siyang pareho sa Western countries na kung ikaw isa ka on duty or off duty ng medical personnel, kanyang bulig ikaw sa isa ka tao in good faith, protected ikaw for against any litigation or legal in case nga ang pasyente gusto magpasakas ang kaso. Amo na siya actually ang wala kita na diri sa Pilipinas. That's why there could be a probability na amo man ang isa karason na some are hesitant, especially kung wala sila sa specialized nga emergency medical services sa ilang facility.
1: Rosa, pero kung lang sir, hindi lang niya katungdanan sa ICER nga mag-respond sa mga incidents sa mga dalanon, kundi katungdanan sa everybody, every agency nga kakabalo sang emergency response.
0: Yes, actually, not only agency nga kabalo sang emergency response, but everybody. Kaya the very fact nga mag-dial kita sa 911, that is already helping the patient. The very fact na nagpabalo kita sa emergency services natin, that's already helping the patient. It's our moral obligation at the same time kinanglan na perform ang pagbulig.
1: So sir, may experience ba sir ang mga responders ang ICER na kung magdala sila sang pasyente sa hospital, gina-reject sila or kabudlay sila magpasulod sa pasyente?
0: One thing sir, actually by DOH standards ang hospital sa taon, they could not refuse patients. Ang nakatabo lang gid is that there are instances na puno na gid ang hospitals naton kag wala na amo na kon nga there will be instances na medyo madugay before makita ang pasyente or madugayan ang team naton before nga mapasulod ang pasyente kasi muna especially our public hospitals. Ang duwa na itong public hospitals din sa city are all receiving hospitals. Sila nagabaton. Ang WDMC na ito is the one accepting sang tertiary cases from all over Panay Island, all over Iloilo. So, more often than that, buta ni sila ng mga facilities. Kaya muna isa ka reason yung kaisa na not necessarily gara refuse sila, but yambal sila na kung mahimo, kung pwede, dalo na lang sa ibang hospital. But, amo mo lang sa dilemma man sa patients natin.
2: Yes, Regman Don. Hindi lang typical yari sa siling isa hospital nga natabo nga wala ginespondira ng pasyente. Kay based sa records ang ICER, may aras ang siyam ka-incidents na may natabo ka-accidente within the facility sa mga medical facility na wala man ginespondiran sa concerned medical facility ang pasyente.
3: Ah, okay. So, this is not isolated. Galing nga incidente. May aras pa sila na record na malapit man sa hospital, siyam kabilog, nga wala man ging cater kagagingwaan sa mga medical personnel sa hospital para surod sa about time nga maindisigara nato nini kay base institutionalize sa nibla May group chat guro mga ospital ni.
4: Ay.
3: Pero base ang ila da, nga kun dalon mo daw wala fox, wala may matin magluwasin na.
4: Oo.
3: Base way inog down.
4: Hmm.
3: Kaya na ito nga balak bala nagligad, may aral na issue sa mga ospital, dumduman mo radyo man Joel, nga gapangita pa yung down payment before nila atipanon ang pasyente. Kaya be, dalaw mo sa emergency, tapos mangkot ka, unahon pa yung may pang down eh. Daw mo na bala, ti, amuning natabo, amuning. So, I think siguro ang gobyerno, ta kuna no da, putangan na sa mga nagkakinggong alay para ba, may sulundo na gidim lang, Master?
4: Sa nambalaga ni Engineer Darwin Papa, wala sang protocol. Magamba kita protocol, kung may disgrasya sa dalan, bisan lapit pa sa ospital, hindi katuan na yung magkanto sa ospital, dapat ay share gid ang mga makuha. Wala sang amo nga protocol. But silingon, kung ako good Samaritan, nakita ko na siya, dalon ko si Abis sa ospital, no? Kay lapit-lapit ma lang, o kung ang mga personal sa ospital, kay kalapit sa medikos eh.
3: Oh.
4: In this particular case, nalugid niya pila lang ka metro, pigi magwaan nila tumakwa stretcher kag dalon sa sulod.
3: Ano nga bale towel, good Samaritan law towel, nga kung nilbawa,
2: good Samaritan.
3: Kay, hindi oh, balan pahilipawa, nga kung magbulig ka, kung ano man niya matabo, daw immune ka sa kung ano man, hindi ka makasuhan, daw mo na bala.
4: Kay may ara bala na mga, for example sa Amerika, tadamo-damo na sa mga civil suit, no? May ara to nakita ko sa mga reels kanin sa video bala, nga nangakig ang judge. Kay nadagdag ang bata alin sa balkonin nila, timing gaagi itong isa katao, nakita yung dumadagdag ang bata, sinalo! Ang bata, nagka-injury, Rajuman Jewel, Parikoy? Nagka-injury? Ang bata? Bangod sa ito, siyempre magtupaya, taas yung hinalinan, nagka-injury ang bata. Ginpailan sang kaso for damages ang ginikanan ang nagbulig?
3: Okay. No?
4: So that's why nga importante man na kita mo gambal nga kung may disgrasya sa dalan, hindi ano yung pagtanduga na kay base may mabali da. Ikaw pa na karun, hambalong ka karun, naglala ang iyang injury.
3: Napatay ni bangod nga.
4: Kay, ano, wala ka mo kabalo nga, ligto galitong iya spinal column, ginakwat niya. Kundi nagduga ang injury. Doon mo na, amo nang bot silingo ni Engineer Darwin Papang.
3: Pero,
4: good Samaritan law nga, you are immune for any damages parikoy.
3: Sa kaso eh, no? Pero ti Ari Master Don amo ni gani, tsakto na ng balma ni Radyoman Joel kag kay napaniwel na istorya namon nga hindi man kita magpating wala expert da ospital na. Di ba? So ara ka lang pilala ka po kakapalapit gani itong gwardiya. Amo na mag-emergency ara sa emergency room, dayon nila tuon na sang ano? Kiti kun sa private hospital masaling kwarta na ni. No na bla? Pukding way galik kwarta ka guwe, hindi ka makasigurado kung may pang down na o may pang bayad na, hindi mo pagsalbaro ng kabuhi.
2: Sa ginapropose nga ordinansa ni Councilor Sensei Cabaluna, kay in aid of legislation ni mo ang ginagusto niyang investigation.
3: Okay.
2: Under sa ginagusto ng ordinansa, may ang kanan nga aksidente na matabo 100 meter radius sa isa health facility, required ang health facility nga mag-responder.
3: Daw okay man 100 actually 100 gani daw kalapit pa sana eh
4: ano to well ano may law ano to law to siya ano ganito
3: may kwan niya iduso yung ano ginaduso
2: na mandatory nga mag-respond ang facility
3: mag 100 meters gani master actually sa tuon lang daw medyo ang pamangkot ano ni siguro doon ahalin sa pertahan sa emergency room o kung halin sa gate sang ilang facility. Daw mo na blanket eh, basiko ni Kwanon pa na, hindi, halin niya sa operating room. Matinaksanay pa kami ah.
2: Wala sa pagdiyon sa ordinance, no?
3: Ganyan.
2: Ordinance.
4: Proximity ah, 100 meter proximity sa hospital.
3: Kumbaga sa pinakalas nga pader mo da.
4: Hindi naman sila magtaksanay na parikoy. Kaya bala mo problema na, hindi ko malapad ang hospital. Kumbaga ang proximity niya is... 100 meters ang radius.
3: Kaya mo nang buot ko silingon.
2: Within the premises siguro sa hospital ah. Within the premises ang hospital.
4: Hindi man premises, but ang proximity from the hospital.
3: Kaya kung premises karon well, sa sulod na well. Alimbawa, ang last nga porsyon sa pader mo, arada, pwede makuha nga muna ah. Kasi taksanay naman lang mo. Huwag na istoryanta kung pila ka metros. Pero anyway, himuan mo na
4: against hindi man yung mga official na kung paano?
3: Ang ato na dira, kung ma-investigate sila, with these 9 cases, within the proximity sa hospital, wala nag-respondi ang hospital, dapat di man sila, kay Tido, do nangin do na ano bala well do protocol bala yan nila
4: do nanda na
3: amo ni kadiyang balko
4: na normalize na normalize
3: basta may group chat sila yang kumaga muna hindi gigita ya ha hindi gigita magrespondi yan ang obligasyon sa Kaiser
4: ang to daya kiti private hospital do mo na bla
3: dapat may madulong niya sa pasyente hindi kita magkwa
4: ariyo kay base sa sulod dira ang balon ng personnel sino pa sulod ni kay wala ni Fox oh tension na masolder ni kay wala ng bayad oh
3: no dapat dumdum ati negosyo man niya ka hospital pero negosyo ya incidental sa inyo nga nga ginsumpaan dara nga maghatag sa medical aid medical attention sa isa ka tao nga nagakinanglan
4: master
3: sa medical attention
4: hospital sa lang una gid salbar tawo
3: salbar
4: ka buhi ka tawo ang negosyo ay kadwana na
3: oh kumbaga mapobra ko hospital kay man ti ako doktor ko mapobra ko hospital kaya amon yung 40 ko. So, ang ginsumpaan ko, among pagbulig sa tao nga nagamasakit o kunara sa emerensya. Dako-dako sa ngalan, well, nga emergency? Ngalan lang to gali, well, sa medikos?
2: Amo gani. Ay, ining namuno ko lang nga siya, kamang incidence sa London, January to August lang yung record.
4: Yeah, Ben.
3: Okay.
2: Lang niya. January to August.
4: Sinilingali, preska-preska po?
3: Tiyote. So, both silingon, approximately, wala ko kabalo kung sa isa kabulan na pila kabilog ang arada. Ti, kung siyam kabilog, itsakto gino. Ika ninth month ang September, pero sang August, siyam na kabilog. Kabay pa nga wala na sa September. Amunin ka dapat mauntat na ton. Ang ilang protocol sang hospital. Private ni Tananwell, nakamuno si kagawad kabalo na.
2: Wala nila mabutang kon private. Basta hospital facilities lang, no? Health facilities hospital.
4: Pero ka, ako niyang isa yati negosyon. Di man kag-engine, di man kita. Ang isa na kakwanda, kay siyempre makakwan ni makit, siyempre may matin, nga doktor, may matin, nga muni-muni karoon lang na. Ti, sino ning Fox? Wala di, Fox, oh, wala di, ti. Mabayad ni, may pang-down ni, kay, ano,
3: i-admit siya. I-admit git.
4: I-admit git siya.
3: I-CT scan ni ulo ya, i-CT scan ni.
4: Ti, sino ni? Ti, sino nagpasunod siya ni? Sino ni? Basi bala mo na balaw. Ti, kinanglan madula, ini-well, kay kalawaay ganiya. Nga classic gauyang tayo kabuhi sa tao para lang yung tunaan pagin eh ano ha
3: pwede na yung to follow ang pagsukta na ida kung anong kinanglanon sa pasyente kinanglan niya CT scan kay may hidden injury siya MRI whatsoever ubrahon sang tanan sang doktor ina sang hospital ina so that they can save the life sang tao kinabalaan na nila kundi ng injury sang tao kung sino man ang sukton sina sa ulihi kabalo na iya. Mapalibugan na yan sa pamilya, Radyo Man Joel mo. What is important?
2: Pero na, mo sa mga assistants, subong mo ginahatag ang mga...
3: Yes, sa PhilHealth.
2: PhilHealth, no? Sa mga ambasan natin, mga congressman, may ginahatag silang mga guarantee letters, no?
4: GL?
2: Makwa na, no?
4: Hey, which is, ano man, natabo mo na, efektibo mo na, na napusta na sa pumuluyo.
3: Tingin na kuha na subong well ang guarantee letter. Pwede na kadiritso mismo ko no sa... PhilHealth, doon mo na.
2: Hospital.
3: Hospital, o.
2: Kaya ka-dritso, o.
3: Doon mo na.
2: Direkta na, o.
3: Kaya i-direkta na lang nila.
2: Wala pa man ni mga schedule, no, ni Councilor Alan Saldivar, kasi ang chairman sa Committee on Health na sa iya gin-refer, no, ang ining investigation and aid of legislation. So, we will see kung saan i-schedule ining pag-sinapol. Kaya patawag
3: mo niya. Hindi pala si Kagawad Alan Saldivar, in fairness sa iya?
4: In fairness sa iya, si Kagawad, gapatit ang... nga kwan
3: fair
4: fair ini siya
3: pero connected siya sa
4: connected siya pa kabay pa nga mangin kwan na siya no kay para man sa improvement balok ati why man si kagawad alam na isang natabo na kay basi pwede na makwan sa mga personnel na kay why man sa management sino yung mga personnel nga rada mo na yung una gini yung dapat na
3: kung ma-imbisig
4: galing kwan na yung management yan ti kwan na yung master doon kumbaga sa ikaw lang ipig kwan na ano pa naman ganin eh?
3: Command responsibility.
4: Command responsibility na sa management. Daw mo na bla well?
2: Yes, yes, no. I-check na ito kay Kaso Alan kung uyat.
3: Oo, kag, paano yung mapasiguro? Paano yung mapasiguro well, no? With all due respect kay Councilor Alan, hindi na ito madulain ang pangduwa-duwa mo.
4: Ako,
3: paano ya ma-maintain ang fairness if he is connected sa medicos? I think that is a legitimate question.
4: Oo.
5: Yes, yes.
4: O kung hindi siya bewell, kisino pwede i-refer ini? Limbawa lang kung mag-pa-inhibit siya? Vice chair na sino?
5: Limbawa kung may vice, okay, kung mabalang ko yung vice chair niya. Pero nga rin, option si Raji Marunel is mag-create sila sa ad hoc committee.
4: Pwede, pwede.
5: Ng ad hoc committee.
4: Or committee, ano, committee of the whole? Adult Amunawel?
5: Hindi man ang committee of the whole. Pwede na. But usually, ang ilaso bang diling intention, kung hindi magkita, magkikadalag ko, mag-create sila sa ad hoc committee.
4: Yes, yes.
5: In lieu, no, sa isang committee niya mo yatan, ang ad hoc na mong mag-uyat.
4: Ako, kapatid ko fair siya, pero hindi mo madula lang pang duwa-duwa.
3: Marawain na gid lang.
4: Oo, nga, ti, connected ka na sa Medicos, subong ikaw man ang nag-investigar sa Medicos to something mo na balawel. No, pero yes. I do believe sa fairness man na ikagawa no. Dalan sa Saldivar. But just post the question, Radyo Man Joel, sa iya kung magkita na ikaw mo so that mapasiguro naton because dako nga bagay ni ako nagpanglumo ako subong sa natabo ni sa delivery driver because madamo sang what if balawel minuto sa ang nakaligad mo. If hindi inuras, nagulat pa sa Kaiser mo. Nag-abot ang polis, nagambala ang polis, may investigate lang kami. Oh, isa pa na sa ginalantaw na ito, hindi pwede nga may bit-bit sa polis. To katuan sa polis sa Medicos. Medicos, kuhin nyo dahil sa chair!
3: Ari Mastero, ang irony pa na, pag-abot ka, Kaiser, sa Medicos, mag-apong dalon. Nagawabala ko na nung waste, nga, time nga na waste, ha? No?
4: Because, parikoy, kabuhi isang tao ang nasalbar mo. That is why nearest hospital, ang pinaka-nearest hospital, amo tong Medicos, lalakton lang.
3: Pila lang katikang? Akwaton mo lang to butang sa stretcher. To, amo ma, which is, amo man nagyapon ng obrahon sa nga, sir, stretcher yung malang nakagpwede. Ariyo, pag stretcher yung ganito, diretsyon na to si emergency room?
4: Oo, wala nang gila.
3: Alang-alang, ibutang mo pa to sa ambulansya mo?
4: Oo, kay ti lalakton mo lang, gamay nga lakat, no?
3: Amo na bala, I mean, masubo ini, pero ti, natabo na, napatay ng tao, pila pa yaka tawo da, pila pa ka Roland ang ma hindi naman ngalan nga muna pero ti pila pa
4: ka tawo oh pila pa ma
3: pila pa ka tawo malagas mabuhi malagas kag hasta lang tayo tunaan eh kung paano hindi matabo liwat pero sa subong pa lang na tuig Radyo Man Joel siyam nang ling record da well
5: yes so siyam nang record and hopefully kung magsugod na yung investigation ng legislation makakita sila sa mga appropriate na mga provision sa ordinansa nga ma-prevent ang kagay sining incidents in the future kag hindi na matabo ini no kag matagaan na sang kumbaga matagaan na sang protocol kung ano gidman no ang dapat nga himuon nila sa kagay sining mga sitwasyon
4: sige thank you so much well
5: balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI Arman Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak Arman
6: Tatak RMN
3: nga matingala ka mga daw kigakig kami dito isin rin yung mga kig kay kabuhi ang nalagas o
4: oh, parikoy ang every minute counts every seconds count nga aman ang tao sa nakita naton sa injury niya ang ginapakita naman yung video sa inyo ginablur naman na kay may mga dugo unconscious na ni siya kag very visible na may aras sa injury sa ulo. So kung unconscious ang tao, kagang injury niya sa ulo, very critical, ina. Kinalipong siya mo bangun sa injury niya. So every second counts. Nga dapat na madapatan siya, mabutangan siya sang oxygen, kaya kinanglanon sa utok, may loss of blood ka sa ulo mo. Ti ginadala sang dugo na to ng oxygen. Ti kung damo ko rung dugo mo ang nadula da.
3: Ti mawadaan ka man oxygen.
4: Mawadaan ka oxygen sa lawas mo.
3: Because hindi na ma-distribute properly sa yes. Mga kaugatan kag sa iba ng mga organs na to.
4: So kung nasulod gila yun siya sa Medicos hospital, basi pa man lang na
3: agapan.
4: Na agapan siya kag nanging conscious na siya parikoy. No? Hey,
3: Master Don kagasto.
4: Oh.
3: Kuntunan ini in aid of legislation kagasto kay ang ginadonar na ton kag ang ginagasto ta kabuhi sang tawo.
4: Oo. Oh.
3: Hindi kita gusto ko matabo ini but ang unfortunately ang record nagapahayag nga halin sa January hasta subong Augusto sa ligad nga bulan siyam kabilog ang reported nga muni
4: nga wala nang
3: respond wala nang responde ang mga taga ospital bisan nga ara lang malapit ara lang sa vicinity sa ospital na tabo ang mga aksidente ini
4: yes so dapat na gid man gorone ang mga ospital naton be human man kamo abi ano gid ang protocol naton dirahaw. May video evidence kita diri nga wala gidya kamo nagulag Medicos. So ano nga klase sang patakaran inyo na dira? Kwarta-kwarta giring-giring na lang yang aton? Hindi na tayo magulikid sa kabuhi isang tao first and foremost. Ang ospital gimpatindog ninyo ina, bala naton for profit ina. Pero ano ang una nyong obligasyon para makaprofit ka mo? Salbaro ng kabuhi sa tao, i-attender ang medical problems ng tao.
3: Aryo.
4: Then dira ka mo panukot.
3: Master.
4: Pero ang ginobra ninyo ya, pinabayaan nyo gidya, ining tao,
3: Parekoy. Angkot ko si mo ha. Ato, si Ryder to. Sa nga mo time mo, ipatunabalaan nga nung alam niya.
4: Oo.
3: Pero kung kilala, abe, kag isa nakapolitiko na. Pamatyag mo, hula ko nung ay, sir?
4: Ah, hindi na eh.
3: Ah, dagon-dagon, gurong taga-hospital eh.
4: Ay, si ano na? Si Kong na?
3: Kwato!
4: Kwato!
3: Oh.
4: Siga! Kay minugbayad na!
3: Kaching!
4: Gamon na yung guro?
3: Gamon na bla.
4: I mean, gasunod sa pinsar na muna ni Parekoy ni eh, sa mga private hospital. Kaysa totood lang, amo nang reputasyon sa private hospital.
3: Tiyo.
4: Ngayon, puro lang kamo yung giring.
3: Nagligad to itong ginereklamo itong asiling hindi sila yung mag-admit ko, hindi sila mag-hulag sa pagbulong sa tao kay Waya inog down. Una pa yun, di may inog down eh. Di nang ang kwan may down eh.
4: Ano niya?
3: Hindi kayo mo, hindi ka mo yung mag-hulag ya kung wala inog down ng tao. Kay kung wala inog down, ati ipatransfer sa ibang hospital niya. Dumanga mo na bala.
4: Oo.
3: Dumanga mo na bala.
4: Ang bayaran mo lang ang emergency fee nila da.
3: Kita mo, I mean, na defeat ang purpose nga ara ang hospital malapit sa imong lugar. Subong ya, bisan lapit ka pa sa hospital, hindi ka makasiling nga masalbar ka buhi mo.
4: Mm.
3: So, una masiling, may diri ko yung Mr. Meg sa lugar ngayon, kaya nga lapit hospital.
4: Mm.
3: Magbakal ka sa isa ka subdivision, sa duta, ginapabugal sa subdivision, Mr. Dulido, ang nearest hospital is just 100 meters away from your house.
4: Mm.
3: Subong, hindi ka na makasiling, imuon mo na iya nga, mangin... talking point mo na or mangin ano na ah? Nga katsi para sa mata sa tao kaya masiling nga yogs mo eh.
4: Oh,
3: patay ganitong pulo lang ka step sa pertahan ka emergency room to.
4: Karon bi nagtambihan na ikaw mo bimbidikos
3: ha?
4: Medikos kag butang tabi isa man ka private hospital to ano ginagat mo pader lang pagitan.
3: Okay.
4: Oh, sa tunga-tunga ninyo may nadisgrasyaan conscious.
3: Okay.
4: Ginambalan ka mo nga duwa. Sir, may na-disgrasya to. Pagwain niyo stretcher, gingitawa ng medikos. Hospital B, may disgrasya to. Eh, kuha ka mo stretcher.
3: So, duwa sila kabalo na?
4: Duwa sila kabalo na.
3: Ano yun?
4: Oh, tibangod may competition. Aton pa na. Unahan ta to siya.
3: No.
4: Basi amo na bala. Kiti wala bang ka mo palibot na competition mo.
3: Ari, oh.
4: Pero,
3: basakit mo bala. Biting ka mo sa puneraria, eh.
4: Puneraria, oh.
3: Puneraria, ya.
4: Dasig.
3: Dasig. Hindi pa tayo. May kinintos ka pa o isa kalibo ka pa?
4: Mm.
3: Di pa mo na bilang? Dahil pauna-una din. Kaya ilay ang negosyo patay mo.
4: Mm-mm.
3: No? Ang inyo yung negosyo buhi. Hindi pagpatyon ang tao nga mapatay. Buhiyon.
4: Mm.
3: No? Ti ang inyo nga obligasyon, gipabayan nyo. Kati, master doon, buhiyon ang aring kinalain ha.
4: Mm.
3: Kung patay, kuhaon ang patay.
4: Oo.
3: Ang buhi, master doon, nga daw mapatay, kuhaon na isang hospital, kabuhiyon niya na.
4: Oo.
3: Ting ilay yung master doon, wala. Gipabayan lang.
4: Ang punera, ang mga punerarya gani gapangita sa mga asset nila sa mga ospital mo.
3: Oo.
4: Mga patay gani da itogan mo
3: bigyan sa 1,000.
4: May ada kadi may
3: basic bunon
4: ano to na tenders fee
3: do. Atiyan mo na ido mo na.
4: Oh, do referral fee na do mo na.
3: Patay nyo kabuhi ko. Mga mo na.
4: Ti ang ospital indo hindi ako magpati Parekoy do ako dako nga kainit ang ginabatyag ko subo.
3: Bangod.
4: Mangudara na bala, with all due respect sa pamilya, balan ko, ara sila subong sa kalisod. Pero namin ko, nakita mo ang video, damo ka ginambal sa liimo kagulingon mo. What if tuod, no? Nadala tubing utod ko.
3: Mas daron makita mo, duwa ka sikyo sa hospital pala.
4: Oo.
3: Diba?
4: Naglantaw pa sila.
3: Samtang agahapa, mga kabiyanan, nga... Double anon, gini may head injury.
4: Oo. Gini dugo, aras sa dugo.
3: Ang biktima?
4: Mm-mm.
3: Tima siling na nangayon din, nakabunggo. Kumugaling nga why na sa sang kontra, kaya naka, huwag sabi ko, kadusmo lang motorsiklo yun, ha?
4: Oo.
3: O kung ano, dati huwag kang kabaluya, kaya tima head injury.
4: Mm.
3: No? Huwag kang muya kabalo, dahil kung di na, may clot na da, may da-damage da sa kwan niya. Damo na bila?
4: Mm-mm.
3: Tika nang lanay yung master, doon dalon na to, hindi siling mahumahong, nakwan na na, iwala talang ay sir, kaya natumbala na da.
4: Mm-mm.
3: Daw mo na ba kung mga wise sa isang kontra sa pagbungguan na, masiling ka, natumbala na na.
4: Hmm. Kagatong ano ha, atong sa video, ang bal ni Radyo Man Marjorie, nga may video to, nagpasalamat ang nag-video, no, nga OFW yung isa ka nurse. Bala mayo, kaya rin ang mga pulis, para matigayo nila ni nga ang pulis na magsulod bala dito.
3: Hmm.
4: Ang bal ko nun sa pulis, aray lang kami diya para mag-imbisigar, na isa pag ina. Habi niyo, makaluwas ka mo diya. hindi ka mo makaluwas diri sa Targita na ison to. Kung matuod din na, ipacheck ko na karoon ng video kung nabatian gitong parties police. Nga nagambal sila nga hindi obligasyon nila kung nung magdala sa pasyente. Ila obligasyon ko na mag-imbisigar. No?
7: Bisag paano ang police ko, may idea mani kung paano i-handle na mo?
4: Oo.
7: Kay may training man isla?
4: Oh, tinamin ko pito nila.
7: May training ni.
4: Hindi pa nat, hindi ganin sila yung magbulong parikoy. Ang importante, sila yung magdulong doon sa ospital nga lalakton lang.
7: Hmm.
4: No? Pwede nila to makumpel ang mga gwardiya to kag subuman ng mga personal to. Kaya nyo stretcher to aron sa guwao.
7: Ari, master, no? Kung hindi pagkuhambutan ta, ang tao, abi, master, buhi.
4: Oo.
7: Oh. So, something, I need for the sake of discussion na ni. Halimbawa, master, Juan, conscious?
4: Oo. Oh.
7: Tapos, hindi isa makalakat diritso, pero makakamang.
4: Mm.
7: What if, kung ang pasyente nagkamang, pakanto sa hospital?
4: Oo. Oh.
7: Nagkakamang, abi, master, pakanto sa emergency room, panuhi ko mo. Ano nyo ko?
4: Oo. Oh. Buligin nyo ko?
7: Ano mo na bala? I mean, masaling abi nga, hindi ka mo mag-stretcher sa iya.
4: Mm.
7: Timakamang lang sabi pakanto sa emergency room?
4: Hindi nyo pag-yapon pa gano'n na? Hindi
7: nyo
4: pabulikan?
7: Grabe, guro nga senaryo ko muna gano'n.
4: Oh,
7: hindi, wala itong tanong ay isan. Hindi, wala, inagikuya, oh. Wala, inagikuya.
4: So anyway, pareko ilang taon na ito ng development sin eh. No? As we go along there eh. Sabat ka mong medikos. No?
7: Kag, Master Lon, hindi lang ni Partis Medikos kahit eh, ang recorded nila,
4: siyam kabilog.
7: Na-highlight lang ni Subong na napatay ng bitima.
4: Kag may video.
7: Kabay video. Pero ining siyam, I think kinanglan gini yang dalon sa investigation.
4: Hmm. Patawag gini ya.
7: I-check ta ni Ben ang mga ospital ni. Grabe na gini nyo, ginanormalize yun na ni. Mm. Sobra na gini yan. Kaya kung mabalaan ta din, puro initanan mga private ospital.
4: Hmm.
7: Grabe na gini.
4: But sila nga may GC sila eh. No, nga mo ng protocol nila. Oh.
7: Balik anyway, ka
4: niya. Yes, pari ko ay, kwaunta lang, guro sila, Juman Marjorie na lang last. Pero ini nga porsyon ang ginadulong sa inyo, mga kabenan, sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Yan ay makasigurado ko mo, hindi peke, ha? Hindi imitation ng mga Kubota products ang makuha ninyo dira, no? For every 3,000 pesos worth of purchase ninyo, galing, mayara ka mo raffle ticket. Basi ka mo na mapalaron ng winner. Sa December draw, sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated upod ang Kubota Philippines Incorporated. Kagtuig sila sa may sa
7: atid dira sa Balantang Haro, Iloilo City. Lapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated ang exclusive dealer sang genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog Panay Island. Kag nagbaligya sang Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, sugarcane harvester, kag Kubota cane loader to truck. Kung nagpangita ka mo sa mga dekalidad, genuine ng Kubota tractors and machinery spare parts, kadto lang sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
4: Yes, naka-standby na Rajuman Marjorie Herbo Miani.
8: TYRI, Rajuman Report!
9: Rajuman Don, Rajuman Unel, I'm back again. Nagreklamo ang tila dito ka mga fish, ka mga vendors sa may Iloilo Terminal Market. Yung tabulungan natin sa Inosang Aga. Mahod man nga ang elevator ba lang nahamtang sa merkado ang wala nagagana. According diri sa mga kargador kada nagapamakal kag pila ka mga vendors, ang ibang vendors do na kahap ng mga tech statement, but may isa dito nga nangisog, no? Kay hambal sa vendor sa aton, si Elias Ana, na mapudlay ang ilang sitwasyon, especially yung mga vendors nga ara sa second kag third floor, no? Sa merkado. Mangod kinanglan mo pa mag-do-ramp na bala sa ospital, dira ka maagi. Medyo layo pa ang medyo kapoy bala lakton. Pasaka, especially sa mga senior citizens, kag sa mga mga senior citizens nagapamakal, mga pumuluyo, at the same time, mga vendors, and even ang mga kargador. Nag-aambal ang kargador nga makakarga sila sang ginadala nila sa ibabaw ng ligad. Tag 2 to 3 ka sako ukon ka ing subong kinanglan nila manumanuhon tag isa duha lang kus kinanglan gid nila magpahuway sometimes maakigan pa sila kay delay ang pagpasaka sang ining mga goods sa second and third floor sang Iloilo Terminal Market. According to kay Ma'am Ana na halos lapit na isa ka bulan nga wala gagana ang elevator kag ang isa diri kay elevator kay duha na da wala gina ikon nga gagana dugay doon so mo nang ginanglan ni gina ano nila kun saan o i-makai-add? Parang hindi perwisyo sa mga nagatulong.
4: Ano nang isa ka elevator yan? Design?
9: Ay, naku, nawala agad na.
4: Ako, tapos ang ginagamit sa mga kargador na para mapasaka ang mga produkto sa ibabaw, isa ka bulan na nga guba.
9: Lapit isa ka bulan.
4: Ay, galik ka. Bow.
9: Oo, nabag sa iba, lapit 1 week, pero pag check na ito, nabag sa isa dito, lapit na kuno sa babo, ganyan bala.
4: Oo.
9: Dahil niya, lapit na 1 month, mamaw, wala nagagana. Tumubudlay para sa ila.
4: Siyempre,
9: kung may ginabatiyag ka, may idadidad ka, mong saka na, o kung mamakal ka, kasi dalong puro fish, ang mga, ano mo, mga meat section, hindi ko malinda ka, mga utan, tibog at panangadaan, mga prutas, babo, halinda, doon mo panaog, o sa kaog mo pa dito. Ari ba lang pahayag ni Alias Ana, isa sa mga food vendor sa ato ni interview, Radyo Mandon, Radyo Maronel.
10: Okay, so pero budlay, di kayo, pamakita budlay, kagang kapin pa ang mga gamo senior citizen nga nagapanimba, nagapangumpra, naganigusyo, dumapiang, kaindi, kagigo na ginalagas ng mga ginawa mo. Especially sa mga kargador ng mga luluhoy, hindi mo, agad matyagwa mo, nakita ko sa mga kargador, matyagwa mo mga tambok, ang kargador yung bulo mo nagmalnarish na. Kaya karawag na baka-baka, dasong ang salakaon, terrible. Wala na kami akabalungan ng solusyon na nila sa elevator nila. Kaya, amo na ito, mag-permisyo eh.
11: Mga pilan ng kapwan?
10: Kabulan?
11: Oo, mga lapit ako na isa.
10: Oo, lapit na isa, pero nga ang isa niya, kaduwa na dang elevator ang isa'y lugay na naway ko gano.
11: Okay.
10: Bali, duwa na tani elevator, pero ang isa'ya, lugay na na nagguba, tapos sumbungan na, duwa, nagguba naman. Ito siguro, sobra, bala ka, hibis. Ang siyempre, ginapasaka mga bugat mo.
11: Oo.
10: Isang mag-inano, yung ang elevator mo, bisyo, gina, ay tigil. Eh, dapat solusyonan na nila eh, kung anong mayosin na, oo. Ano yung solusyonan na nila kung anong mayosin na nga maumpawan mo na eh, kaya ang tao, di ka pick up eh, para sa amon, di lang mo kami senior, di. Kung mahalos mag-agi ka sa ram, kakapoy man, mag-agi ka sa hagdan, super kapoy man. Tama na kapoy, sobragi ka kapoy, tama, ikapermisyo kayo. Eh, wala kami kabalo kung anong mga solusyon sila na.
9: Thank you. Yes, Ana, ang isa sa mga fruit vendor, Radyo Mandon.
4: Wala mo, para sa information sa mga uto na itong wala kakadoktor ng market, ang rice and grain section, sa second floor, no, iada or sa third floor?
9: Basta dira siya sa ibabaw.
4: Ang basta sa ibabaw ko siya?
9: Yes, oo.
4: Eh, sinakos ang bugas dalon mo da? Manumano ka lang sa danan, sa ram?
9: Sa second floor, kay nakapamangkot ito sa bugas.
4: Second floor, oo. Ilan to abla?
9: Namangkot ko sa bugasan sa second floor. Ganyan ko, nanon sila maghatag-statement. Eh, makuinsilihan man natoan. So, may pila lang yan nga nangyay. So, pati mga manog isda, gamuno. Hindi ma'am pabulay. Kaya na...
4: Kaya anong ginobra sa market in charge sa sang, ano da? Sang terminal market, kagsubong man sang local economic enterprise office. Pabayaan nato ni na? Binula na ho!
12: Sino sa Leo? Sino?
4: Sino gani? Ano gani nga lang niya na? Miga tabla ng... Alipat ko.
12: Alipat ka ni ko? Kaya ba yung perform? Ga-perform siya?
4: Kaya kung ga-perform na, sikat ane eh. Kilala doon na, tonti.
12: Ah, okay. Si Mabakyao. Okay.
4: Oh, Mabakyao. Maricel Mabakyao. May pangdikdik siya natin.
12: Bala niya, no?
4: Kilalahi sila guro niya. Kaya hindi, abi man, wala man ga-perform, abi mo. Iyada.
9: Ti, amo naging check natin kagiina. Kaya ti depende na ini pero ang ilang nga ginaayo nga tani makayad na ini
4: tara ano gyud ang diferensya sa elevator na wala nila gina-explain sa mga vendor dira gabayad ang mga vendor sa sang rentada lain sa una sang super yang ati bungalo type lang isa lang ka floor tanan di ba ti subong karon kay 3 story na 4 story na
12: bala mo useless kun wala sang amuna.
4: Mabudlay
12: kita pa rin. Sa patang ako maglapaw sa tatlo, butangan elevator, imon, do compliance lang.
4: Oo, ano na?
12: Ano ang elevator kaging butang nyo, law-law nga klase ako? Para compliance lang, kaya siyempre kung apat na ka-floors, kinang lang naman.
4: Oo, butang balada. Basi made in China na. Yeah, da?
9: Lalo pa kabalo, Radyo Mandon, pero hopefully maaktuhan na nila.
4: Tikagina, din ka nagagi sa danan o sa rampa?
9: Sa rampa ko naga. Una sa hagdan and then sa rampa. Kaya tingin sunod na ito ng mga kargador. Kagundi yung naging natin ang dulungan nila, Radyo Mandon. Radyo Mandon.
4: May kapanaog ako no, ito may nakakita. Si Mugwabi, garampa. Si Marjorie ba?
9: Grabe ba?
4: But yung singon gali sa akon, sa ramp ka nagagi. Sabi ko, garampa ka.
12: Mga fashion show.
4: Yeah.
9: Ato, pero nagusto ko, Cart.
4: Lagi di imagine na namo ang gandusok ka kart.
12: Hindi. Di, tingala na sila karoon ang galakat ng kart eh.
13: Saka na ko gig ka kart, abi. Ako ko ginalukdo na nga sa ako sang sayote kagkaing makdo hindi man gawa ka taon kilala mo, di ba? Bakit isin ka muna
12: lang. Hindi pa na sila, mapo, gimana master kit.
4: Mapo.
12: Si Conflor, katapos ang kwaton mo nga mga produkto mo, kabugat mo?
4: Hmm, kabugat.
13: Oo. Na ginawa na. Ilan na pangabay nila, nga makayat ang initan.
12: Pero dipilo ka na nagani kay si Conflor ka na?
4: Hmm, sige. Thank you again, Rajaman Marjorie, sa sining very intensive, kag maayo sa sining mga balita. Bakal sa subong parikoy?
12: Oo, daw. Kwan niya. Sabi sa lutanda sa kay Munda, para nga daw manilain man.
4: Oo, kay malokro nila daw. Si Marjorie Shoney.
12: Logo yung Pacquiao yun. Oo. Oo, hindi. Kita na tabuan. Abi nga halos damo sang imo nga kwan mo. Palaap subong adlaw.
4: Kagin panuap. Pagi dyan sang maidid. Lagsa ka lang kita, reporter nga muna.
12: Hindi na pagpatami kayo. Kaubiyos na.
13: Hindi na pagpatami.
4: Sige, Yada. Thank you again.
13: Importante yung nakarampa.
4: Galing yung nakarampa ka?
13: Oo, nakarampa siya. Awa na madalaw natin yung balita sa bunga hapon. Kasama mo sa DYRI, Aram and Lee Ilo, Rajumana, Marjorie, Herbo, Miane, Tatak, Aram and...
14: Tatak, RMN. RMN.
4: Di, kataga pa nga bahay sa market in charge sila sa terminal market?
12: Si, oh.
4: Kag sa local economic enterprise office kay Ma'am Maricel Mabacquiao. Abi, explain nyo sa amon kung ano na ang guba sa elevator na san oi na makayo nga wala pa ganin sa katuwing guba na na. Ano nga klase sang quality sang elevator binutang sang SM da? Ano na para lang compliance ang balni parikoy? Iti labot sa third floor mo.
12: Apat ka floors.
4: Sa building code mo na.
12: Na-require na. Iti karon pala niya gina-require na. Baklito sang China wa?
4: Oo, basta ganin China. Iti ay sos. Pero iti mabangkot na to, balaan nyo ng sitwasyon, gabayad ang tao sa inyo da, sang arkila. Pagkatapos, amo ng klase isang sitwasyon ninyo da. Very proud pa ka mo nagligad na nga, gin-turn over na sang SM, gin-turn over sa city.
12: May elevator, gini, no? Ganyan, hindi magudayan ng aton ng mga pumuloy, labi na ganang aton mga vendor sa pagdala sang ilas, hindi nga mga produkto, pagkanto sa babaw. Ari,
4: clueless man kamuya, nagbulubaton-baton kamo sa SM, sang sinang proyekto nga wala. Kadamo sang isyo. Kadamo sang isyo parikoy. Damo sang guba, damo sang palpak ang gipang ubra nila, ginbaton nyo man. Tani antes yung ginbaton na, gintol over nila sa sudad, ginpakayo nyo na tanan-tanan. Pero doon nagbudol-budol kita yan sang SMD. Eh,
12: kung dugay na ini nga wala mapakayo, ito something nga dapat,
4: oo,
12: kano nila. Kasi, siyempre, hindi ka na magpati. Ang iba na ang ito, tinuig na?
4: Wala pa ganyan sa katuwig, ginboksan yung ano?
12: Duhay pa ganyan?
4: Ang,
12: kung pila na kabulan, dugurabi naman na yung
4: kandugay. So.
12: Mga sinimana, guro, may isa kabulan ganyan daw, pwede pa tama madalas kung magkumod na.
4: Galing kabudlay parikoy, everyday.
12: Gabit-bit
4: kay mo, bugas na. Gabit-bit kay mo. Bisan gani ang manog bakal. Kay wala. May isa ko no kalibitor nga madugay na to yung guba.
12: Manog bakal gani, bugatan niya pilam lang naka-plastic dalaya.
4: Okay.
12: Kinapang kuhan sa produkto. Miko, mabayad ka. Alam mo kung, limbawa, nag-negosyo base sa babaw to master doon, may edad.
4: Oo.
12: May edad ako. Pwede, bayran talang ka ang produkto ko, isaka mo to. Tinsukot siya na, master, persako.
4: Oo, persako na. Sa mga kargador.
12: Oo, kargador, ti. Gamay-gamay na ganaan siya, kuhaan pag ibayad sa kargador. Ay, pila na lang ilan na. No? In a way, ara na ina, balikan tayo kung anong mga development. By the way, si Rajuman Mon, kaya damo sa kapamangkot, ano ito may tabo, may...
4: Simulation exercise
12: kita sa Oton. May accident sa Oton, may natabo di sa Kapitol, sa Pabia, di may ari man di. Ano ni? Gali kay the earthquake drill, gali di donation.
4: Sa mga senaryo?
12: Senaryo, tatlo ka senaryos, gali ni Master Don. Kontang report, upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
14: DYRI, Rajuman Report!
15: Rajuman Don, Rajuman Ronel, nag-padayon subong ang simulation exercise sa part no, sang National Earthquake Drill, no? Ginapatigayon subong iyang adlaw, no? Diri sa aton, sa may province sang Iloilo, ang host diri, amuning Iloilo Provincial Government, no? Ginheld diri, o kung ginbutang diri senaryo sa high angle rescue, no? After sang linog, no, kung may mga pasyente pa balang nabilin sa ibabaw iya sang mga hulot, no, sa sulod sang Iloilo Provincial Capital, gin plaster diri ining mga equipment, no, mga ang ining high rise ladder bala, no, ay sa federation para regiment don regiment Ronel sa sining mga tinio, no. At the same time naghinta pa na og mga victims sa pagi iya sa sining ginplastar man iyang equipment sa Bureau of Fire Protection sa sagwa, no, sa mga building. Pagkatapos andara sa may area sang Uton Kaina motong na picture ato sa may area sang Taytay Regiment Don Regiment Ronel, rescue ato sa sulod sa natrap iya sang auto amo nang scenario, no, after bala sang linog na disgrasya ang salakyan na dara sa may Taytay sa may Uton Regiment Don Regiment Ronel, and gin perform kun paano ina i rescue kag ang sa may area naman sang Pabia, supposedly ibutang tani ini sa may ungka flyover, no, ugaling kay may nabaton kita ng information nga doon nga bay ang DPWH, hindi lang ko, no, kay ang lugar sa Pabia ungka flyover gate, no, nagalikaw sila siguro Rajumando Rajumarnel. No, kay ang scenario is collapse structure, no? Patigayon sang scenario sa collapse structure. Tingin silo ini sa may sulod sa Pabia National High School, Regiment Don, Regiment Ronel, no? Amo ni tatlo ka mga scenario subong nga ginapatigayon, and right now, no, ongoing kag daw ara naman gani sa mga 80% to ang pagpatigayon sining nasambit iya nga CIMEX diri sa may Iloilo Provincial Capital sa subong nga hapon. Selected man lang actually, no, ang ginpatigayon na mga offices sa babaw sang Capitol, wala gid man tanan nga ginpapanaog kay bagod man sa consideration sang weather, no. So posible may mga tent patani diri nga plastar ang PDRRMO galing bangod kaina kay sang aga nagbuo ang ulan. Grabe ang munog sang ulan. Wala na to nilagin plastar, no, kag ang program sa posible diri sa sagwa sa may Museo Iloilo, pero diri na lang gibutang sa sulod kay na sang Iloilo Provincial Capitol Regiment Don Regiment Ronel, no. So ari naman, ano, patapos naman ining pagpatigay ang tingin na pangunahan karon diri ni PDRRMO head retired Colonel Salinas, no, ang ining sabit iyang
4: kung mga utod na Tora Juman na mon, hindi lang magkabalaka kung may makita dira sila sa banwas ang uton, no, nga sa may Taytay da. That is part of the simulation exercise, no?
15: Yes, you know, sige. Sa may uton, no?
4: Sige.
15: Maning senaryo sumong, sitwasyon dari sa may Iloilo Provincial Capitol kag sa area sa banwas ang uton kag sa Pabia subong nga hapon. Direkta diri sa Iloilo Provincial Capitol, Regiment Mon, Iales Kapalian, Tatakarin.
16: Tatak RMM.
4: Thank you very much, Regiment Mon. Ining nabahing sa atong pagpangalagay at ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plaza, Gold and Gold Standard sa Patag, Saint Carawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, but silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinaggaling. Kung may gold ang alam sa imo sininga Santon. Kay inisyalin sa extract sang mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, kag may spirulina pa. Kanino pag ginaulat ninyo, pero milang ginagobo, sipon nila na trangkaso, may mga masakit, may bukol-bukol, kung hubag-hubag sa lawas, hindi pagkabalaka, Santon Plus, gold muna! Pabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Kagangato nga kape, Santon Gold Coffee Mix, manamit ini mga kabiyanan ng kape, kay may collagen, may rin isang glutathione, that is why magluwas nga mananam siya, ini nagapaputi, nagapadula sa mga wrinkles, kag mga iban pa nga mga nagapatigulang sa tawo. Gani ano pa ginahulat? Magpangapi na, Santon Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika.
16: Yari na ako sining Health News with Regiment Joel Franco.
17: Ang inyong bahing ginadala sa inyong skarawan sa D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon ng isang vitamin D3 para sa mabakod yung immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
18: Ang pagbangis ang duwa kon masubra pa sa isang kadlaw, normal lamang. May ibang nga tao nga 4-10 ka beses kon manghi sa isang kadlaw. So sa mga doktor, kung mandamo nga beses kita magpangi sa isang kadlaw, mas maayo, bangod pamagin sa pag-regulate sang fluids sa aton nga lawas. Isang makapila ka lang magpangi sa isang kadlaw kung light ihalawang ang duwag sang ihi makabig ini nga normal. Apa kun malaka ka na magpangihi o kun nabudan nga magpangihi kag may sakit sa imong tiyan o kun puson, o kun mas darker ang color sa imong ihi, sinyalis na ini sang kidney o kun urinary system condition. Kun ini ang imong ginabatyag, kinalamon na magpakonsulta sa imo doktor. Para sa health news, kasama mo sa BYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tak RMN. Ininabahin gidala sa inyo sang D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagapumakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
4: Kaya kasama sa Karadjuman Joel Franco ini porsyong na dulong sa inyo sang D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective ha? Batok sa mga viruses kamo nagatugas ang ubos si Purilanat kag trangkaso. Ginatagan pa sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para likaw, iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
12: Yes, D3 Bio mga kabiyanan, ang D3 Bio kombinasyon ni sa vitamin D3 ka virgin coconut oil bastante sa MCTs medium chain triglycerides. Gani ko na ko sa inyo, mga kabiyanan, diri na kita. Inom sang D3 Bio mga kabiyanan. Kaya ang D3 Bio naton mga kabiyanan may monolurin, monocaprilin kag tikon may ara sa virgin coconut oil tea. Abalok naman na pamatudaray na sa DOST nga ini nagabulig ipatay sa mga bakterya, mga free radicals, oxidants, lakit na mga viruses kag infection sa aton nga lawas. D3 Bio bakal na sa mga butika.
4: Ay, siyempre, aton vitamin C.
12: Ang aton vitamin C, mighty C, vitamin C, sa ngalan pa lang, very mighty na, nanasinik and alkaline, mga kabiyanan. Gani ko na ko sa inyo, dirin kita sa vitamin C nga, safe adaw-adlaw. Kaya ang lawa, sabi, wala gapudos vitamin C. Gani nga itong rekomendasyon, bakal na, sang mighty C, vitamin C.
4: Mighty C, vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro, ini siya, may abilidad, kapasidad niya. No, nga magpainat sa aton ugat para masiligan blada ang mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension sa aton sining nga lawas. Pero suggestion ko, kung iinom ikaw Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. DTX 500, ginanormalize siya ni ang blood sugar level naton. Agod nga, malikaw kita sa diabetes. Siyempre, kung likaw ka sa diabetes, likaw ka man sa mga komplikasyon nga dalaya sini. 2 to 3 capsule a day lang, DTX 500, ayos na ang buto-buto.
12: Yes, DTX 500, the best gini ni mga kabiyanan, galing ko na ko sa inyo. Bakal na ka mo ha, DTX 500, dalhin sa disugard sugar cane, ang kalamay gingkwa sa tubo, ang nabilin din na gimpuga, pag ibaw, the best gili ng antioxidant arada. Sa gimpuga, mga kabiyanan, nga pinang-usan sa tubo, no? Bagaso. Gani ko na ko sa inyo, diri na kita, gapagsik ang ato na tayo kag kidney diri. Layo kita sa balatian, kiti una nga depensa sa lawas, atay kag kidney mo. Kung 100% nag-function, sinabi nga balatian, makasulod. Gani, DTX 500 na, upo na Mighty C Vitamin C, ginatawag nga,
4: Batman and Robin sa patagsang, ikaayong lawas. Ari na aton Tourista with Radyoman Lynette Yulatriz.
19: Ang Tourista of the Day ang inadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang potassium isa ka importante nga mineral nga ginakinahanglan sa lawas para sa maayo nga pagtrabaho sa aton korason, kidney at ay kagtulan. Gani hindi ini pagibaliwala, dapat mainihatagan sa atensyon mag Dr. Pinoy Squalene adlaw-adlaw nga para masuplayan ang nagkakadula nga potassium sa lawas mo. Ang Dr. Pinoy may vitamin A nga nagapabasog sa resistensya, hindi man nagahatag kapag on sa aton atay kidneys, korason kag baga para makatrabaho sa maayo. Kung ikaw naga Dr. Pinoy adlaw-adlaw, magkabatsyag ka sang kapagsik, hindi ka madasig kapuyon, alerto imong memorya kag mapag-on ang imong mga tulaan, bangod ini may omega 3 fatty acids pagid. Ginapanormal sang Dr. Pinoy ang potassium sa lawas para malikaw ka sa posible nga balatian. Ginatagan pagtamod sa longer-tourism advocate yung si Mrs. Irene Rita Manican na importante ang nagkalain-lain ng mga hotel bangod sang epekto sini sa economic growth, sa tax revenue, sa employment kag local infrastructure development. Sunod kay Manican, makabulig ang government agency kag stakeholder holders bagi sa pagpakigangot sa mga hotel na una ang ginakatuan sa mga turista kag mga tawo nga nagapadulong sa lugar. Nagpanugyan man siya sa mga tawo nga mag-avail sa serbisyo sa hotel nga dapat hibaluan ang sahi isang ila kadtuan agad ma-manage nila ang ila expectations. Dr. Pinoy aprobado sa FDA mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Raj Zuman, Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
4: Meron pa?
12: Oh, meron pa?
4: Okay. Damo pa,
12: may viral balita subong pagani.
4: Oo.
12: Si Rajman Mon Kapalihan.
20: ang iningabahin ang ginabulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
21: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bago dini ang may nemti extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita,
1: subong, subong. Mga kasama, viral subong sa social media ang isa kaamong nagpang-agaw sang kapis ang isa katurista sa may Bali, Indonesia. Sa video makitaan, nga matapos ginagaw sang sapat ang kape, iya nga ginbuksan ang kap paagi sa iya nga baba na labot ang iya itlog sang maglata ang tubig. Ginkadawa naman sa mga netizen sang nangin reaction sini matapos nga naakig sa ginagawan niya sang kap, sang kape, sang mabasa sa mainit na tubig ang iya itlog. Ang video ang viral subong sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Moon, Iales Kapalian, Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one
3: time. Ang Nance Liniment Oil ang produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Tarang kahunto naman ang atong trivia with Radyo Man Rezi Bordon.
5: Subong adlaw, ginadumdum ang World Suicide Prevention Day. Sina sa World Health Organization, sa tag sa 40 kasegundos, mayara sang nagautas ang ila kabuhi. Ini ang nag-translate sa 800,000 sa tag sa katuig. Apisar nga ang iba nang nag-estimate nga ang numero ang malapit sa 1 million. Ini man ang nagapanguna nga cause of death sa mga tao nga nagaedad sang 15 to 29 anyos. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinlo iyang inyo colon pag isa adlaw adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Rezi Danyo Sobordon. Tatak RMN.

0: Grabe, no?
1: Natinga lang, nagpamati. Ngayon, dali lang ha. Ito yung speaker, ano na tabo.
0: Kailan ba Twitter?
1: Alam nga lang na kita sa Tiempo. Diri sa aton nga pag pangalagad kita ay kita buwas nga daw same time same station. Opo diri kay Radyo Man Mark Daniel Sukal dito kasama sa DYRI RMN Iliwilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
0: Radyo Man Don Dulido.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Community. Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.

0: Herbal Azul.
1: Ginababako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
0: Lons Herbal Azul.
1: Yara lang sa mga butika.
0: Mega Man Herbal Azul.
1: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, di ba? Partner, kung doon nag-iiraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
0: Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
1: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka. Honigot wi tong katali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
0: Mega Man. Herbal Capsule.
1: 30 minutos ang partner.
0: Yara la ang panading ah. Mega Man. Herbal Capsule.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Lons Lemon Oil.
1: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malat nan ka man sina, partner, eh. Kaya nga, Davis, makalalaton.
0: Lons Lemon Oil.
1: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Lons Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sang Lons Lemon Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
0: Lons Lemon Oil.
1: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
0: Lons Lemon Oil.
1: Mabakal sa mga butika.
0: Lons Corn Coffee.
1: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Pati basic taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
0: Nance Corn Coffee!
1: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nance Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
0: Nance Corn Coffee.
1: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
0: Nance Corn Coffee.
1: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
0: Mega Man Corn Coffee Mix.
1: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
0: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
0: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika. Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you all.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rush Time to the Rescue.
3: This newscast is brought to you by Ivory Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
1: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kadta si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yad sa screen.
2: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
0: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
1: Sang gintry ko ang iBerry Gold, labatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
2: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
0: Kumpirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
3: Oras tatak alas 3, Jess.
4: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako gali si Shirley.
7: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
6: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold.
7: Sa sunod sang duha ka semana,
6: nagpo-post na ang mga hubag ko.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
9: Charm Fab Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lo. Sa pangon ng Charm.
10: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
11: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na nating dogs. May ka-smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mga tikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa ako sa stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pirmi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
12: Puti vitamins plus iron. Is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Life extension, vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
19: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
20: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sa sakit.
21: Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3.
22: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
23: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
24: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
23: Vertigon, balik kabuhi. adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imo

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas mga butika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Nalig kasi napit akong tuhod. Rites na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabula. Wala na ginagbalik ang rites ko. Tibog, di kaayo ang may TC.
2: May TC. Mabaka sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanugos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500! D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. Mabakal sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Megamon Herbal Capsule.
3: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon
2: Herbal Capsule.
3: Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm and Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa pangon ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
7: Cellphone Plus Gold.
9: Mas pinalakas,
7: pinagaling,
9: pinahusay.
7: Cellphone Plus Gold.
10: Gold sa mga butika.
7: Cellphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipaydi ko sa mabatian ko nga Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
7: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
13: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
14: Ganyan ang Pinoy.
15: Ang Pilipino makadyos, madasalin.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3, tunay, natural, at original.
7: Sample Plus Gold.
18: Ko si Vibo, takugid ang pagniwang ko, bangod sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Cellphone Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
7: Cellphone Plus Gold, mabakal sa mga butika.
19: Evergreen Herbal Capsule.
20: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
19: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
5: Charm and Fabcon, pangutong makabloom, tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: Oras tatak alas 3:20.
21: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
22: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Nuns Liniment Oil.
3: Kaspan?
2: Wala problema.
3: Nuns Liniment Oil Partner. May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
24: Life Extension Vitamin D3.
25: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
24: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
25: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
8: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ng kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel every day. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to. Buhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon.
9: Timambar ko nga ang Life Extension Vitamin D3.
8: Sigurado, epektibo.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
3: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
4: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing.
3: New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, po ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C. Baba ka sa mga butika. TTX 500.
10: Juice 7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko.
11: Kaya sa una ang blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw ka pila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
8: TTX 500. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Mutungagin na luadlo ko man ang pag-inom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
5: Charm Fab Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakabloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mamakan sa mga butika. Goodbye.

0: The pits sa hamaymo, mga it. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Oras tatak, alas 3:30.
2: This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pag-count. So meaning pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 8, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siyang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na sa reliever, ara gid pa ng pain.
7: Kung magsobra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
8: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
6: Hindi lagi ni carrots.
8: Oh, hindi lang carrots mga tutoran.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, at ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayo ang ako nolos.
5: Salak solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sali ka na, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
4: Maitukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki na to ng tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at tong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
9: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
6: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
9: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
6: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters kung nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
9: Yes.
6: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
9: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga hindi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
6: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
9: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sa stomach acid. Pre, ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kanamuon sang stomach acids agud indi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy liars ang gitawag imutyan.
6: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
9: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, ang sa gitawag chyme Sir GP no. Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro no?
6: Sobra pang iban.
9: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom. Gatrabaho ng imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, MyTC or PureC kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-MyTC or PureC, adlaw-adlaw.
10: DTX 500!
11: Imo pangalan na partner.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
12: 470.
11: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
12: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa aga, bali 2 times at
11: pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
12: 160.
11: Sa may mga diabetes, kagmataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
12: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, na best get ang DTX 500.
10: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag MyTC or PureC amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag MyTC or PureC. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sa makapirde sa DTX 500 kag MyTC.
9: Ako yan, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag MyTC. Kung katukos panay, PureC, para magnami ang akon nga gituag panulukan. No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang ka das computer, dapat gamit ka anti-radiation glasses kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones. Dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Kuway gani kag gainom da mga juices, no? dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices,
6: carrots, orange,
9: dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
13: Mm-hmm. Ang isa pagit sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
14: Boy. Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no, mga neural damage gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
9: Amo na Sir Boy, base bala damo pa Sir Boy nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
14: Correct.
9: No, kumpara sa bulong para sa ilalawas, inom gid ya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gid ya may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay indi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded kag gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MITC, ako pulo ka DTX, pulo ka MITC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag MITC, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga-cancer ka na kag gabalatian ka na. Awon si General Bao, panago-nago lang na siya.
15: Ha? Ano sekreto niya?
6: Milik sa taguay.
9: Wala siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, pila edad Sir Boy?
6: DC ko no, DC. 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
14: Ah. Ah, kampyon ni
9: magpamasahi. Kabalo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga mo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahe, gamit ang DTX Herbal Oil.
6: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
14: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
6: Basic.
14: Oh, maligo. Basic.
9: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: DTX 500.
16: Si Edding Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
6: So, wow!
16: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
6: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa inyo?
16: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
10: DTX 500 POC, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ito si Helen na Dairo, si Balon. Dati, mayro po akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng Pure C, wala po yung allergy ko. Saka, huminaw yung mata.
10: Pure C Vitamin C, Southam Plus.
6: Garantisado!
10: Pure C Vitamin C, Pure C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ganyan, kunyakakan, tagay ganyan. Permi lang kasakit ang akin ulo, tapos ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang Pure C Vitamin C, nagkaya ko mag-take sa dulo ko na dura.
10: Pure C Vitamin C, kag Southam Plus.
6: Manami
10: gil! Pure C Vitamin C.
19: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kanto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tubag, sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
6: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
9: Uh-huh.
6: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
9: Uh-huh.
6: Kung baho, pagid ng ilok.
9: Kung nagtaas ang krudo ka gasolina, hindi yung fresh ang mamagyapon.
6: Ah, wala magtaas.
9: Wala magtaas.
6: So wala.
9: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
6: Confident.
13: Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
6: Mm-hmm.
13: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
6: Mangapi na ta!
13: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
6: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
9: Kaya nga ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar,
6: uh-huh,
9: hindi red sugar.
13: Natural sugar.
9: Natural sugar.
6: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ginikaayo ang yatawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio, pa may bulletproof coffee ka na.
13: Kay engineer yung pampabakod, extend.
9: Iba na yung pabakod niya. Pampabakod sa halayan. Extend food supplement for me.
6: Thank you sa supporta, Sir Boy.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Ang fat boy, hindi man tanan nga fats lain, ha?
9: Correct.
6: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
9: Mm-hmm.
6: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk nito. Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok na naming klase sa aton lawas?
9: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
6: Oy,
9: building blocks na mo. Kinanglan no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
6: Uy, messenger, no?
9: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
6: Uy!
9: Ya work hand in hand, Sir Boy.
6: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
9: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuwaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fats sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
20: Insulator.
9: Kung, kung sa kurinti pa,
20: covering.
9: Dapat may cover para di, ano, wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kay gaamo nang ga insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag, sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras di tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
13: So ang aton lawas, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyo nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
9: Kung kainom ka D3 bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gituag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gituag mayo nga pag-absorb sining gituag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gituag nga raw materials para sa gituag neuronal regeneration.
20: Uy,
9: in short, no? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang mga sakit sa brain.
20: Dementia.
9: Dementia. Kung once nga ipalainom ka, D3 bio. Kag nakanami ipagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gituag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
13: Champion. So it's a matter of ano na lang gidya, sir boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. E may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na itong nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, sir boy, sang D3 bio, hindi siya kontento, ngagaan ka lang sang mo no glycerides kaga ano ni ketones. Mm. Gaanya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc iya ni i-recruit no? I-recruit ni agaron niya ni dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals sir boy kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
0: Kampiyon, paano ba lang ginihimo ni D3 bio? D3 bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3 bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubusip on kagilanat, ikaw ginaamni ni D3 bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3 bio para sa imo.
21: D3 bio with Vizio.
22: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla, galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
21: D3 bio.
23: Ang D3 bio.
21: You might Vizio.
23: Ang Vizio.
21: You might D3.
23: Magabuti ka.
21: D3 bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Man nagid ka malipaton, gitry na amon patumaron sa D3 Bio. Lalaga bula, nagbalik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
21: D3 Bio!
23: Ang D3 Bio!
21: Yung may Vizio!
23: Ang Vizio!
21: Yung may D3!
23: Mga magabot ka!
21: UC! Ang alkaline ng vitamin C!
25: Ako pala si Ray Rilota from Sananget. Dati, mabilis ako noon mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng Pure C. Manda yung pakiramdam ko, tapos di ako na mabilis mapagod.
21: Pure C Vitamin C!
23: Kag Cellphone Plus!
21: Manami gig!
23: Pure C Vitamin C!
21: Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
26: Hindi ako sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaron bala. Nabatian ko sa radyo nga may Pure C Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
21: Pure C Vitamin C! Kag Cellphone Plus! Manami gig! Pure C Vitamin C!
19: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpatsyag up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
6: Sa mga dugang binipisyo ng mga tag sa pag-inom sang D3 Bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
9: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, mabirus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
6: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kun wala ditribayo, pud-pud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa smell ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa smell, wasak. Nga, hindi ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di nahimo kung inom ka ditribayo, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
1: Kalma lang.
6: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, sir boy.
1: That's why sa labot kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa ditribayo.
6: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
9: May ara ka gito ang import immune system.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayos sa tuntanan, mag-aayogin, sumadamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy.
3: Oras tatak impunto alas 4.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticone Rush Time to the Rescue.
27: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
28: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
29: Ako si May Nano.
30: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
29: Oo, oh, tumar kong Ibiricrin. Wala na yan, hampag koron. Wala na. Ibiricrin Capsule kay Bitibo kayo.
28: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
31: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe binug adlaw, agay, sakit akong lawas.
32: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
33: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
34: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe binug adlaw, agay, sakit akong lawas.
32: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
34: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
35: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
36: Life Extension, Vitamin D3.
37: Okay, si Dr. Berion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
36: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
38: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
39: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
36: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
1: Charm and Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
6: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
10: ACS!
11: Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in na ting dogs. Smile, bisan stress na. Para sa

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi.
4: Hello, Mommy.
3: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
1: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
7: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: TTX 500.
8: Kailan nalang subong imo?
9: Sugar.
7: Tigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-
5: TTX 500 Get Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka manipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaron ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matagat sa mga butika. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ilan itong score gani? 470. Antiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
13: Ilan na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Ilom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: TTX 500 D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. For problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might Vizio. Ang Vizio. You might D3. Mga mga butika.
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya ngayon pala.
16: You need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, dilib.
7: Ang lamig!
8: Tika, yakapin kita.
7: Sarap ng feeling.
9: Everest Air Conditioner.
7: Han, ano ever best place mo in the world?
8: Siyempre, right here with you.
7: Oh.
9: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
10: Megaman! Herba Capsule! Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag-inflammation. Megaman! Herba Capsule!
11: Importante sa prostate health, kag-overall sexual function.
10: Megaman!
11: Mamakal sa mga butika.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako galis si Ban, may lang nasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulset.
12: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante, kadagap iupod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Oras, tatak, alas 4, Jess.
16: This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
17: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
18: This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQ tinyo mo.
19: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gi kubalakay. Matama to na dula ang bukol.
2: Sangkong Plus Gold. Makat sa mga butika.
4: Let's go.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with a flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy!
6: Charmy, let's go with the flow.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ng pamilya para maligawan ng infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tam.
1: Mighty C. Pumakal sa mga butika. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
5: Oh.
7: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. Babe!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS.
1: Oras tatak alas 4:20.
2: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
2: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Busog-busog ikaw to nila.
6: Ako man, bro, kalot!
5: O, ikaw yung bro, poste.
6: Busog-busog, eh.
5: O, tila ka tata. Bayari na to tulilot.
6: Oh, bro, kalot! Waiter! Bell na mong gani?
7: Yes, sir.
6: Ay!
5: Anong ay?
6: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
5: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka ang aking dula mo.
6: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na.
8: Kita mo, nagid yung nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala, eh.
5: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ita karong pinggan. Wisit ka man,
6: imo. Relax lang, bro, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
5: Ano mo, puspuro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
6: Abaw! Hindi lang! Ari, puspuro! Kita mo niya ang unod?
5: Uy, hala. Baman, tanga?
8: Hala, tanga, matuon.
6: Diskarte lang na iya!
5: Oh, no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
8: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
7: Sir?
6: Waiter! Nakita mo niya nagaluto sa sabaw sa tinula, ho!
7: Ay, tanga na, sir.
6: Nan! Kita mo? Ikaw na nagako nga may tanga ang tinula ninyo? Hindi, yung may magbayad sa git order na munti. May tanga galit ang mga pagkaw ninyo!
7: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
6: Ha? Okay lang hindi yung may magbayad?
7: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order niyo, naulaan niya na muriatic acid.
6: Ay!
5: Kalot kang tulilot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot kag tulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Roma Center!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa!
10: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
11: May tapang na hindi sumusuko.
12: May angking diskarte para magtagumpay.
13: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
14: Yan ang bangis ng layon.
15: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang pangis ng tagumpay.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Jovin, dubragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS Supple Plus Gold.
1: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitong epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.

0: Raw, believe.
1: I am Venus Raw, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX extraordinary with MX3.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
4: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
5: Nuns Liniment Oil.
4: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
4: Feel better, live better.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Char, Fab, Car, pamong pumaka-blue.
8: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pambong kumaka blue sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagin ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
3: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Number 1.

0: kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
1: Siya Marietta, nakita mo si Manong Flower?
2: Ay, wala balawan nang. Eh, wala man di siya kahapit halin kaina?
1: Sa din siya yun ang kagtuya man. Kabud, labla siya Marietta, magbantay sang tigulang.
2: Wala? Ay, hindi pa man na tigulang si Manang mo, Flower.
1: Tigulang na na siya, Yachay. Nagaminapos na na, kagdamo na na siya yan na batsyagan niya. Dason, kapalalagaw pa. Mag-abot na karon sa balay, damo, damo na siya ginabatsyag, Chay!
2: Wanang?
1: Pero kung ara sa lagawan, wala sa may nabatsyagan, ah! Kapag abot sa balay, ako ngayawan hilot-hilot sa kundi ina nagapalanakit sa lawas niya.
2: Intindihan na lang na bala si Manang mo, ah. Eh, anay ka, wala ka to nakahapit sa ila ni Kalot? Basi nagbaligya to siya lawayan?
1: Dito na ako nag-aakit siya. Wala ka siya. Sila lang to ni Kalot, ni Jackie, kag ni Roslyn. Damo na itong beer na ubos nila.
2: Ano? Uy, timprano pa nagainom na sila?
1: Ay, oo, bala siya. Sila man lang aduwa ni Jackie kag Kalot, akiti. Si Roslyn, wala man na yung nagainom. Ang sumsuma, ito ganin nila, ya. Amo, ito gipanyaga ko.
2: Wala.

0: Oy, tulilot, ari ka man.
1: Agarong kukuntahan ni si bro, ghosting tiya, Marieta.
2: Di pa makatulot.
1: Lakata sa balay, bro.
0: Hindi na. Hindi maglakat, ghosting, ha?
2: Yan, nahay ito. Ginaagad ko ni bro, tulot. Isa pa, sa ila man ang balay, di man kami maglagaw.
0: Kama, ano ka to? Mainuman, no, upod kay Jackie. Dason, ano? Oh. Ha? Ano?
2: Ikaw na daw kay ko, hindi bala sa pinsar mo, Marita.
0: Ano gay na?
2: Mano ko na sunaw?
1: Oo, mantiya, Marita. Hindi mo na siya magatandog kay Jackie, ha? Tulok-tulok lang, eh. Kaya ti, naka-pick-pick shirts to siya nga daan. Kag naka-sleeveless nga crop top.
0: Ano? Kamo yang higpo paminsaron nga duwa.
2: Ha?
0: Ang namin ko ya, nga dason, kung makainom ka na, ako naman ang ayawan sa imo.
1: Kaya hindi naman matindog ang...
0: Ay, hindi gani. Ay, baw si Tulilot. Bastos gidyan.
1: Kaya ano man gali?
0: Ayawan naman ko kung mag-ataka na arthritis siya. Nga hindi siya kalakat kung makainom siya. Nga ato, Lilot. Ikaw ang mahakwat sa iya kung maghabok naman ang tiilya.
1: Ay! Siya, Marieta!

0: Inayin tayo talaga kasi si Dasig rin maubos ang ilim ng takaran.
1: Hindi ha! Okay lang, Adamo. Ko di ang kwarta. Mabakal naman kita liwat, ah! Pila ka kahang maubos mo, how?
0: Aba! Kidya?
2: Nugay na bala kalot naton. Hadlok ka mahubog.
0: Hindi lang, malayo. Roslyn, hindi man, ah. Hulat-hulat tonta lang si Bro Tulilot at si Bro Gusti nga makadto man de, ha? Mayo man naagod nga mabulig sila inom sa aton, ah.
1: Ay, wala ko yasang labot sa ila. Bisan ibo-bo ko palitan ng salawas mong ilim nun. Oh, okay lang na iya. Mabakal kaya liwat, ah.
0: Taon? Ano? Ay, hindi ko malapagbas, ah, Jackie, ha? Jackie, idong-idong, anay bala? Idong-idong. Gadikit ka na di sa akon, no? Hindi ba lang mag-ano-ano, da, kaya kwa nang ako, no? Hindi magdikit eh kayo, ginabahulay na ko. Kabaho nga daan siyang balhas ko.
1: Kalot!
2: Jackie, naginutan si Kalot!
1: Ay, mapadeliver ta ni aircon, ah, kagipatako dayon.
0: Wah, Tom! Sanaw!
1: Tumang dayon, gusto mo? Basta, dikit lang di bala sa akon. Ako niyo, mapatsyagan kong kainit mo. Kay type, takabala, Kalot.
0: Ang titigit-tigit, Jackie.

0: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by the Strongman's Multivitamin, Revicon.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Charm, Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: GTX 500.
6: Si Erin Grace paglumutan.
7: Ako may sakit nga diabetes.
8: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
8: Wow.
6: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 nga migit ini sa aron nga lawas.
4: GTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. O kapsul 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Oras tatak, alas 4:40.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap. This time check is brought to you by Goldilocks. Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Ang husay!
11: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
12: Aww.
11: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
18: Makikiraan.
19: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
18: Salamat, iho.
6: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect Tama Pa!
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang kabi?
4: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
5: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
6: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Super Fiber.
2: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: I'm Dr. Shizet C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
6: Char, zap, car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS!
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi, masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis did pagpapalit. Baskog sa lawas.
9: Mighty C! Mabakal ng butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako gali si Arjen at kanto si Reyes ang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
9: Mighty C! Mabakal sa mga butika.
13: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
14: May tapang na hindi sinusuko.
15: May angking diskarte para magtagumpay.
16: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
17: Yan ang bangis ng layon.
18: Gerald Anderson, Easy

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ako, ulat alay. Nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
3: Lolo, pungkuanay kita. Kaputigit sang inyo naong.
4: Ang kumbi nga pagkahilok at vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
5: Oras tatak, alas 4:50.
6: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, tatak, RMN.
8: Number 1!

0: Oiga, oiga. Mainom ka ka mag-ano, mang-chensing sa babae nga daw magdalena, manubo sang lupan.
1: Ay, ma'am! Tia Marieta, inti man pagambalis ang amusina si Jackie, ay? Sulod ka bala para makita mo nag-inom lang sila.
2: Oo, Marieta, dalit na.
0: Ay, hindi na nga nalagkaman ko. O sige, sulod ka mo to. Kang magpakwan.
2: Mag-anayit.
0: Magpahubog. Ano man gali, may ibang pahaw. Ano plano mo, tinghaw? Ipagwadap lang ang Rose mo kay makulong takabratiya sa tubang sa pariente ni Roslyn.
1: Ma'am! Di ba lang? Tia Marieta!

0: Wanang, makato ka sa ila ni Kalot.
1: Hindi ko park, ah.
0: Nga, ah. Kaya gin-invite man ta ni Rose din nga magkato dito kay damo to kuno pagkaon.
1: Hindi kuya, ah. Kaya kakaon naman ko to kain, na.
0: Hala. Tingala, kuman nga hindi ka na tumagkadto kay.
1: Mainom ka, aw?
0: Hindi, ah. May ubra ko yung abos daan niya. Nag-isa pa, nagalikaw na kuya mag-inom. Kay sakit, ano yan sa ulo kung makubog ka. Guba pa ubra mo kay te, hindi ka makakonsentrate nga, nagalingugngog ang ulo mo mo.
1: Nax! Nagbago ka naging niya party, ha? Good example ka naging niya teacher.
0: Hala. Di matulog na tayo, ha? Pabay, eh, sila yung mag-enjoy kay Wae, man nila yung wala sila yung mga ubra, buwas, ya?
1: Hala. Park? Ay, anika? Sino na babae nga nagaling-ling sa bintana nila ni Kalut, ho?
0: Hala.
1: Hala. Grabe kitang tiid, ya, ho?
0: Dali lang.
1: Tukilala ko na, ah! Si Chamayeta!
0: Hala!

0: Jackie, puwerte ka ba, no?
1: Ah.
0: Insugida mo gijang gipatakdan erko ng salas nila ni Kalot ba?
1: Don't worry, Roslyn. Kay Buwas, baklan taman kay Erkon, kikipatakon man sa balay mo, ha?
0: Basta, ha? Base ko hinubog na lang na, ha?
1: Ay, ako pa yan! Wala, kuya, nagakahubog ya. Anad na kuya sa imnanay, sa guwasang pungsod niya. Hindi niya kuya mapatumbay, ha?
2: Kuya, nalagkakinod ng mga mata ko.
3: Bro, kalot. Tulog ka na lang to sa kwarto, bro.
4: Oo, bro, kalot po, Wyla. Kami lang din maupor kay Jackie, ah.
0: Ay, pag-ubos na sa isa ka ka, matulog na ta, ha?
3: Ay, Roslyn!
1: Baby, kalot. Dali lang igda sa sofa, ha? Alon lang sa kunduha ka pa, ah.
3: Hala, bro. Bro, gusto nga to na, naara na. Nagigda naman to si bro kalot sa paa ni Jackie, huh?
4: Ala, bro. Ang iya kamot. Ang kamot ni bro kalot kinbutang niya sa iyag. Kwan, agtang.
3: Aw, ah.
4: Kag, oh, hindi. Oh, my.
3: Nagasagidgad ang duga, ang duwaya kaburkan sa kamot ni kalot, huh?
1: Yeah.
3: Ay, animal. Bakit siyang gaag-og yan nga bro kaloto? Ha? Hindi mo na siya malipay, bro!
4: Suli, bro!
3: Ha?
4: Ang kamot ni bro kalot, among nagakon sa vulkan ni Chucky.
3: Gani! Tsamba sa animal niya! Hindi man siya malipay sila!
4: Ano?
3: Oo!
4: Hindi pa siya malipay nga naka-first base na siya gani, ho?
3: Paano abis siya malipay? Kaya wala naman na siya hinalungong sang nahihimo sang babae sa iyo!
4: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong patabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kaglo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: Maayo ang lawas ng bata mo.
3: Sus, masakit naman ino.
2: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsiline Plus, araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
0: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala din ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa ang butika. Mataas pala ang Imo Blood Sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Imo Blood Sugar. DTX 500 sa Liga Epektibo. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa ko madulaan gana magtuon. Sakit ko na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Pagsubong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
12: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
13: Oras tatak impunto alas.
12: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Nuts! Herbal Capsule!
17: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
16: Nuts Herbal Capsule!
17: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
18: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Gold sa mga butika. Santon Plus Gold.
6: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko. Tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kanadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
8: You need toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath

0: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino nga tayo,
6: happy kanunay,
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo,
6: DTX 500.
7: Bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
8: Yung may D3.
9: Matakas mga butika.
8: May TC.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May TC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
8: May TC.
9: Mabaka
8: sa mga butika.

0: Hours after mainom ng Super Fiber, epektibo, mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imno ng Super Fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag Life Extension Vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Megaman Gold Coffee Mix. Partner, gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
5: Char, fab, con, pamungkong makabloom. Charm
6: Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangkong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
7: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang Bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyo mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang Bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
8: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio, ang D3 gamay Visio, ang Visio gamay D3.
10: Pamakal, sumang muli ka.
11: TTX 500. Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
12: Pero pila na may mong sugar?
11: 136 na lang. Nami na dyan kaya kong tulong sa TTX 500.
10: TTX 500.
13: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
14: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, sinay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
15: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika.
17: Oras tatak alas 5 Jess.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS.
8: This time check is brought to you by the Strongman's Multivitamin, Revicon.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema, afford pa.
15: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Cellphone Plus Gold.
10: Uso Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa kabulan noong pawan ko.
9: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
17: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.

0: Charm Fabcon with Blue Brush Technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Pambang kumakabroon sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS! Life Extension Vitamin D3.
4: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
7: Mabakal sa mga butika.
4: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika. Gikan

0: amor nga mga tagpalamati, sunda pagkinig nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lin Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
1: Oras, tatak, alas 5:15.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabali si Bibi, masamay ko bina-allergy. Maski magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababa ka sa mga butika. GTX 500.
4: Gina Cano, ang ginabatya ko ang ako ni UTI, kasakit git sa ako niya, bayuwang.
5: Sa kadlo kapila ka mag-inom
4: sa
5: GTX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
5: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa GTX 500.
2: GTX 500.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula,
7: ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa,
6: helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Hala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Be extraordinary with MX3.
6: GTX 500.
7: Say it in grace, paglimutan.
8: Ako, may sakit nga diabetes.
9: Kailangan mo nga gininom na kapsula.
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
9: Wow. Sugo.
7: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, namigit ingin sa aron nga lawas.
6: GTX 500. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Para sa magmulika.

0: Mga lupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Initry ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinamakas. Pinagaling. Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Sample Gold Coffee Mix.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: nalakas,
4: at gaganda ka pa.
2: Sample Plus Gold.
7: Ako si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayo gid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinanakas,
2: pinagaling,
4: pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
8: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
9: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin.
10: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
9: Revicon, bulig para mas todo ang pusog mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
14: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
15: Rest Time to the rescue.
11: Unilab quality yan.
12: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hit 3!

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.
1: May DC.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may DC, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, gigit yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: May DC.
0: Mabaka sa mga butika.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
7: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuy anay ang colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras RMN Iloilo, alas 5:22 sa hapon.
9: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
10: RMN News and Public Service.
9: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
10: RMN News and Public Service.
11: News and Public Service.
8: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Webes. Petsa 10 sa bulan sa Setyembre 2026.
12: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
8: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyo Man Mon Iales Kapalit.
12: Kag Radyo Man Magi Erasuelo Malariado.
8: RMN. Webes na kita nga adlaw, petsa 10 na sa bulan niya sang Setyembre.
12: Oh, tika, anong may ara kon petsa 10? Siyempre, Rajuman Mon, apat kabanwa sa probinsya sang Iloilo ang nagasaulog karon sang ilang religious fiesta. Ang banwa sang Ahoy, ang Gimbal sa 1st District, kag ang banwa sang Kabatuan, kag Lambunaw sa 3rd District. Happy fiesta sa inyo.
8: Ano ni patronal or...
12: patronal fiesta nila.
8: Okay.
12: Oh, so, happy fiesta no sa mga taga Ahoy, Gimbal, Lambunaw, kag Kabatuan, Subong, Adlaw, Rajuman Mon, in honor sa ilang patron, San Nicolas de Tolentino.
8: Oh, happy piyesta kita no sa tanan nga mga kabanwahanan subong bating iban ni ga romantika ng iban gali subong medyo balong ron.
12: Kaya po na mo.
8: Balong mo ni oras. Medyo balong-balong ron no. But nandalas aton sini nga pagpangalagad. Sa gyapon magadulog kita sa labing talalapang don man ni mga balita kag informasyon. Sini kita mang hapon rejuman magi alas 2 ka ina gin patigayon. Ang nationwide iyang simultaneous exercise o SIMEX no sa pag patigayon man sang National Earthquake Drill no sa subong iya nga adlaw no diri sa may Iloilo no may tatlo ka mga area, Iloilo Provincial Capital, ang Banwa sang Uton kag sang Pabia, nagpatigayon sang simultaneous iyang CIMEX Rajuman Magi.
12: Oo. Sa piyakabahin, update sa balita national ante sa report ni Rajuman Flo Navarrete kundi sa nagligad nga impeachment trial Rajuman Mon nga natapos Martes lang, wala na sang impeachment trial Miyerkules, no? Ang payag ni Presiding Officer Francis Escudero, mag-imbitar sila sang Amici Curie, plural, sang Amicus Curie, meaning friends of court, ang mga tawo o kon organisasyon nga makabig eksperto, no, santo sa definition sang legal dictionary, sila ni ang mga eksperto nga mga tawo or organisasyon nga hindi sila yakabayin sang legal case pero ginapanugutan sila o kon ginimbitar sang korte agud nga maghatag sang kasanagan, ilang idea ihibalo o kon kaalam nila nga may bugat sa ginatalakay nga kaso ini may kantanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag sa update subong gila mga hapon ginhingadlan na sa Senate Impeachment Court ang apat ka Amici Curie o Conference of Court ngayon na ginibitar amusan dahil retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Renato Puno, kag retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna nga pisikal nga ginapatubang sa hearing sa September 16 samtang ginapasumiter naman sang legal memorandum si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. No? At ilang taon na ito na juman moon kay ang ining Amici Curie in schedule September 16. Kag ang oral arguments na talan naman sa September 26 o kag 23.
8: Arimin. Pagin ko nung magkalanabo si ni Rajuman Magi, nakito...
12: Kay ginaano ni nila, balaan ni Rajuman Mon ang ginatalakay nilang ginraise to bala ni Senator Erwin Tulfo ang voting threshold.
8: Okay, okay.
12: Kay tipila na lang sila subong nabilin given nga may tatlo ka senador nga preso sa karon. Dua, ang isa naka... ano, nagapalagyo, nagapanago, Senator Bato de la Rosa, si Senator Loren Legarda, rasulosang pungsod, bangod nga padayon ng iya pag-avail sa medical leave, kay may ginabatsyag siya, no, may ginasuprer nga balatian, santo sa impormasyon. Samtang, wala man natin ginambal, hindi na magbalik, pero mag-utod nga Cayetano, nagpadulong sa Singapore, wala man ginambal, nga hindi sila magbalik, pero usual ni Kunoa, nga after sa mga stressful na trabaho, kay sa Lunes pa man, ang balik sang proceedings impeachment trial na the same time session ti nagapaliwaliwa anay abroad. On the other hand, ginambalman nga ti aras sa abroad si Senator Alan Peter Cayetano kagangiyang ti ayon si Congresswoman Lani Cayetano bangod nga nagatinguha man sila nga mag-conceive ang iyasawa kay ti ang Singapore known man sa ila maayong healthcare services Rajuman Mon.
8: Tayan tani ang mga update sa Juman Magi na kay tuod ang problema di bala ang voting ano ni tawag gani ino maka saran na maka threshold pitch sang isa ka public official is bila 16 ang number
12: this no 16 2 thirds ti kun lang taon mo pila lang sila bilin subong
8: yes.
12: Dra ipagambalan ina sa masunod nga semana kay ti ginatingwaan man sang prosecution nga mapadasig Rajuman Mon draft ng ganit nila ang Article 3 angot sa bribery ma-proceed sila sa Article 2 ang unexplained wealth sang Vice Presidente.
8: Sige, pantayan ta ng mga update mga ka-Rajuman. Daligid lang kay kuwaunta na yung mga balita lokal naman dari sa aton sininga pagpangalagad sumbong hapon opo dyan kay Rajuman na Flo Navarrete, no, driver sang tricycle maswerte nga wala na pilasan matapos nabungguan sang truck sa may banwas ang uton kagabi na may karga nga LPG tanks Rajuman Magi kaysa San Rafael Municipal Police Station ginahulat pa ang order sang IPPO kung ano ang pwedeng idugang kaso sa nakapalagyo nga preso Rajuman Flo Navarrete
1: DYRI Rajuman Report
13: Rajuman na Mon, Rajuman na Magi, no? Nagarigluan na ina ang driver sang truck kaga tricycle, no? Matapos nga nagbungguan na ini dira sa may banwa sang uton ido sa kagabi, no? Sunok kay Police Lieutenant ng Colonel Norbert Sipuli sa Uton Municipal Police Station na pagkatapos sang insidente, gilayon nga nag-arigluan. ang duwa ka mga driver. So maswerte naman na wala mapilasan ang sakay sa tricycle bisan pa nga nagtiyog inisang na mapukuan siyang truck na makita man sa video na nag-full stop gani ang isa pa sports utility vehicle o kung SUV na nagaduwag puti sa natabo ang aksidente na iluwan nga may karga ang truck siyang
12: mag- grabe ang CCTV balangagin ko mo Rajman Flo grabe no amo na to natabo pero ti wala man sila natamaan no.
13: Oh, why? Kasi ang lucky, dapat lang natindog
12: ay
13: sa driver sa truck. Amo man na siyang driver sa tricycle, no? Na napungguan siyang truck ngayon ni Radyo Man na Maki, no? So, ikuwanda lang, no? Manage na lang ang video kay Punong Barangay Herrera sa barangay sa poblasyon East Oton, Iloilo. Ang ining video ngayon ni Radyo Manta Magi na makita ninyo sa Facebook page. Samtang nag-defend pa rin base ini sa order sa IPPO para waiting na madugang na kaso batok sa suspect nga naka, o batok sa preso nga nakapalagyo kagabi no? Sa barangay Arifdip San Rafael Iloilo. Ining nakapalagyo ng preso amo ni Sitiral Jimena kay Tianyos kada residente man sa Arifdip San Rafael marapos nga naging nyo ini sa security personnel sa San Rafael Municipal Police Station na mangihi kaling ngayon amo ni naglumpat kili sa may panglit kaging nagligit pa din siya gani kag may mga minor sa kapilasan sa kalawasan patapos nga nag-igo sa mga kamaisan no ang yasin nga lawas sa mga nga sa Iloilo City ang mga otoridad matapos sila nga nag-file sa kaso sa pag-imulos kontra kay Jimena. Sini nga September 10, sini nga or sini nga dlaw na nadaliwat nga or nadakpan ang ining si Jimena na nagpalagyo or matapos nga nagpalagyo sa may Sitio Tayaba or nadakpan ini sa Sitio Tayaba barangay San Dionisio San Rafael Iloilo. So sa Kuan Giring, barangay Giniso kilala ko. No, si magaserbi ining eleksyon sa ila kagkapulisan sa lupa kay Police Lieutenant Francis Caruna pwede ikin maghatag sang kumpiyansa sa mga persons deprived of liberty. Ako din hindi na masulit ang mga kasubong sini.
12: Na, ay, ano siya na, mo? Naglisensya siya ba lang mangihi? Amo mo ng rason to sa uton, di ba lang? Nag-CR lang to siya, mangihi man to?
13: Oo, oh, kaya galing ang usas. Hindi, aras sa tubang, hindi sa likod, no? Hindi ba nakabaklit.
12: And
13: that is why, parang na makunara sa tubang, ang usas, di siyempre makapangihi. Kaya galing ka din ang kumpiyansa, di man ang mga pulis, so nung kay Karuna, Radyo Man Magi. Ito yung sinito niya, hindi nasulit, hindi sa mga personnel niya, na hindi git magkopyansa. No? Kagdalo na lang sa may police station, palatas ako mangihi sa may patrol car o kung mamuson, idalo na lang sa police station para nga isip na masulit ang hindi nga kasubong tining incident.
8: Brama, amal ni Regiman Bro, Brute, si Lieutenant Solesto Subong Bla. Gin kakas. Pila ka bulan to, no? Doon sobrang man isang kabulan to kagagin desisyonan?
13: Oo, no?
8: Si Caruna, subong yan, no?
13: Sa si Caruna.
8: Sa Rafael.
13: Police Lieutenant Caruna. Sir Caruna. Natural na. Samtang Radyo Man Magi, Radyo Man Mon, narikuti pala sa kay Palay ni Iskay Katawat, no? Sa barangay Boulevard Nuno. Pero why pa di siya, no? Why makapalong iya sini nga nanay kung ano oras siya uli si Iskay Chairperson.
8: Oh,
12: kaya may ano siya kung kina mo, may klase siya. Te, anong oras iya buhi?
13: Why magkabalong iya nanay? May story ako iya nanay. No? Off the record. Pero, why sa kabalong kung anong oras makuli? Pero, ari ko diya. Kaya nga ako dito kung sa Barangay Boulevard Mulo. No?
8: Amo ni nagligad tong party to sa may ring man Lajuman Pro, no? Siya man itong ginkantuan dira, no?
13: Oo, siya mani, no?
8: Gin purchase ba ito nga nagreklamo itong kwan? Ang ano na gini tawag siya ni? Ang ibakla ni gin transaksyon nila nag-install sang ring? Gin... Oo.
13: Kaya mo mani, di lang kaya sa dipasakaan sa kaso ang iya sininga SK Treasurer na si Chris Ford Fernandez. O, parin, di mani siya kilala ko kasi. So, ako naman naman ako ang balita. So, kung hapon, ginatang niyo, tagli si Nong Jesse, ang sinang nanet, at si Umay, oh, mga suod ko dito nga, kaya tayo sa may barangay Bolivar sa distrito sang Molo. Hindi nga pa, hindi natulong sinyo sa Talwan, sa Tatoys, Manuka, and Seahoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, sa Rafael, sa distrito sa Mandriyaw. Ang ina sininga main sa Santo Niño Sur Arevalo, only managed by Nikon CEO Consing Espinosa, tagli tayo honorato, Tatoy Espinosa. tatoys, manukan, and seafood. Ito po ito, kay Tita Maricho, kay Isya, kay Ninya, kay Max, kay Tita Arlene. Mayong hapon, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radio Man Flow, Punsuko Navarrete, Tatap, RMN.
12: Nabati ang report ni Radyo Man Flo Navarrete. Ang ining abahin ginadulon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit kay mayara sa collagen, natural nga nagapaputi sa panit kay mayara sa glutathione kag may protection pa kag nagadetox sang atay kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline based kag vitamin C protektay ang imo ka galingon. Batok sa kuna naman nga sa isang balatian, kag-upti pagid sa DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit na diabetes. Likaw iman ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag-DTX 500.
8: Alas 5.35 sa hapon, standby na sa mga dalagko nga berita national kag international sa RMN Network News. Mayong hapon lang kay Cas James Carpe, Cas Brutpit Madeira Bistuer, Cas Jan Peruso sa mga isa, kay Sir Stephen Panega, kay sa mga listeners pagid nato, nga nagatutok man, dari sa ton nga pagpangalagad. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad, ako si Radyo Man Mon Iales Kapalihan.
12: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Malaryado.
14: Tatak, RMN. RMN Network News.
15: Dipolo. Aabot sa 7.1 million na halaga ng smuggled na mga sigarilyo ang nakumpiska ng otoridad sa sinagawang checkpoint operation sa bayan ng Calawit, Zamboanga del Norte kagabi September 9. Ayon sa Calawit Municipal Police Station, na flag down ang isang silver na Nissan NV350 sa border checkpoint sa Barangay Gatas, Calawit. Sa takot na mahuli, sinubukan pang bayaran ng driver na kinilalang si alias Alvin, 44 years old, at pahinante nitong si alias Husam, na parehong mga residente ng Zamboanga City, ang pulisyang nagsasagawa ng checkpoint sa halagang 100,000 pesos. Nang huminto sa checkpoint ang sasakyan, nakitaan umano ng kakaibang galaw ang dalawa, dahilan upang magduda ang operatiba. Upang maiwasang mahold at payagang makaalis, ay nag-abot ng 100,000 piso ang mga sospek, dahilan upang tuluyang maaresto ang dalawa. Sa isinagawang inspeksyon, nakita ang nasa 1,853 rims na mga sigarilyo na nagkakahalaga ng 7,152,580. Ang mga nakumpiskang sigarilyo ay nasa kustodiya na ngayon ng Calawit Municipal Police Station, habang ang dalawa na mga sospek ay nahaharap sa kaukulang kaso. Matatandaan na ito na ikalawang operasyon kontra smuggled na mga sigarilyo sa bayan ng Calawit sa loob lang ng isang linggo, kung saan nasa 4.1 million pesos na mga sigarilyo ay nakumpiska noong nakaraang linggo dahil na rin sa checkpoint operation. Kasama mo sa DXDR, RMN Dipolo, Garadyo Man Lorimir Romualdo, Tatak, RMN.
16: Kondisyon ni Romualdo Sinimay sa korte, admitting doctor hindi pinapasok sa kwarto. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Michael Dimaayo. RMN
17: Live Report. Kinwestiyon sa Sandigan Bayan 3rd Division na naging proseso ng pag-admit kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Sa pagdinig, inamin ni Dr. Kurt Allen Sibayan ang admitting doctor ni Romualdez na hindi niya personal na nakita ang dating speaker kahit saang nakapangalan sa ilang medical records nito. Ayon kay Sibayan, pinigilan umano siya ni Dr. Rosalio Torres, ang main attending physician ni Romualdez, na makita ang pasyente. Nang tanungin ni Associate Joseph Moreno kung maituturing na emergency ang kalagayan ni Romualdez, sinabi ni Sibayan na hindi ito maituturing na emergency. Iginiit naman ni Torres na itinuturing nilang emergency ang kondisyon ni Romualdez dahil high risk umano ito sa posibleng heart attack. Gayunman, kinwestiyon sa pagdinig kung bakit diretso sa private room at hindi sa emergency room dinala ang dating speaker. Paliwanag ni Torres, nais ni Romualdez na siya mismo ang tumingin dito. Delikado rin umano itong ilipat sa ibang ospital dahil maaaring atakihin habang nasa biyahe, at mahalaga ang tinatawag na golden hour sa ganitong kondisyon. Lumabas din sa pagdinig na si Dr. Roddy C. umano ang unang doktor na personal na humarap kay Romualdez. Patuloy na dinidinig ng korte ang musona ng kampo ni Romualdez na payagan siyang manatili sa ospital habang nasa kustodiya. Kasama mo sa RMN DZXL 558. RMN Network.
18: Network News.
16: Kostodiya ni dating House Speaker Martin Romualdez na i-turn over na sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo.
18: RNN Live Report.
19: Na-turn over na sa BJMP ng PNP-CIDG ang kostodiya ni dating House Speaker Martin Romualdez kasunod na ilabas sa quit and order ng Sandigan Bayan na mailipat na ito. Ayon sa BJMP, kasunod ng medical clearance for discharge at sa utos ng korte, si Romualdez ay ililipat na sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Sa panayam ng mga reporters sa Kamkrame, sinabi ni BJMP Jail Superintendent J-Rex Buscanera, parte ng kanilang paghahanda sa paglipat kay Romualdez ang dumating na ambulance ng BJMP sa labas ng Cardinal Santos Medical Center kung nasaan ngayon ang nasabing dating mababatas. Ibinahagi naman ni Buscanera na may sarili rin silang doktor para tumingin sa kondisyon ni Romualdez. Tiniyak nila na may available na pasilidad pa kay Romualdez sa Payatas, Quezon City Jail. Di naman pa nito masabi kung makakasama ni Romualdez sa kulungan ng ilang mga personalidad kagaya na Senator Dante Marculeta dahil naka-first come, first serve ang nasabing piitan.
20: Pakante pa, Quezon City Jail. Hindi pa ako matitiyak kung saan siyang selda o kung malapit. Pero definitely isang building lang naman po yan sila. Itingnan pa natin assessment, medical assessment, pati yung mga possible na mga kasama niya, chinecheck din naman po. Kung may mga concern naman po, yung pinaconsider din natin. Ganun din ang security, may mga intelligence po yan na itatransmit. So titingnan mo natin. But definitely sa selda po yan ilalagay. Yan eh, first come, first serve. So kung ano po yung bakante, doon po ilalagay. Iba-iba po kasi sila ng date of commitment sa custody ng BJMP.
19: At iyan ang tinig ni BJMP Jail Superintendent J-Rex Bustanera. Kasama mo sa DZXL Ornan Manila, Rajuman Margie Domingo, Tatak Ornan.
16: Palasyo sisiguruhin ang mahigpit na pagbabantay kay Romualdez kahit nasa ospital. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Chanel Salazar.
18: RNN Live Report.
21: Patuloy na binabantayan ng mga otoridad si dating House Speaker Martin Romualdez habang nagpapagamot sa ospital matapos maaresto kaugnay ng kasong kinaharap nito. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, agad nagtungo sa ospital ang Department of the Interior and Local Government matapos mailabas ang warrant of arrest laban kay Romualdez. Hindi pa umano maaaring ilipat ang dating House Speaker habang hindi pa ito binibigyan ng clearance ng mga doktor. Sinabi rin ni Castro na ang kanyang medical condition ang magiging batayan kung kailan siya maaaring ilipat sa lugar na itinagda para sa kanyang custody. Samantala, patuloy ang pagbabantay kay Romualdez habang nasa ospital upang matiyak na mananatili siya sa kustodiya ng mga otoridad. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
18: Network News.
16: Ibinasura ng Taguig City Prosecutor's Office ang reklamong perjury na isinampa ni Vice President Sara Duterte laban sa self-confessed bagman nito na si Ramil Madriaga. Batay sa desisyon, ibinasura ang kaso dahil sa lack of prima facie evidence o kakulangan ng ebidensya para patunayan ang paratang laban sa respondent. Nag-ugat ang kaso ni Vice President Sara matapos ang aligasyon ni Madriaga na tumanggap umano ang bise ng campaign funds noong 2022 elections mula sa mga drug lord at pogo operators. Mariin naman niyang pinabulaanan ni VP Sara at nanindigang wala siyang kahit anong koneksyon kay Madriaga. Vice President Sara Duterte dumulog na sa Korte Suprema kaugnay sa usapin ng immunity sa kaso ayon sa Department of Justice. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus Peña, Florida.
18: RNN Live Report.
22: Nilinaw ng Department of Justice na walang immunity sa kaso ang Vice Presidente. Payag yan ang kagawaran sa gitna ng kinakarap na kasong grave threats ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Ayon kay DOJ Secretary Eric Vida, sa ilalim ng batas ay tanging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. lamang ang may immunity from suit. Samantala, kinumpirma rin ni Vida na idinulog na ni VP Sara sa Korte Suprema ang usapin ng immunity sa kaso ng isang impeachable na opisyal. Sa kabila nito, nanindigan ang kalihim sa kanyang posisyon na tanging ang Pangulo ang saklaw ng hindi pwedeng kasuhan habang nakaupo sa pwesto.
0: Yan po ay isang usapin na idinulog ng ating Vice President sa Korte Suprema. Pero consistent po ang Department of Justice na sa umiiral po na batas at sistemang legal sa Pilipinas, ang meron lang po immunity from suit habang nakaupo ay ang ating mahal na Pangulo. Diba? Ang Vice President po sa particular na bagay na to ay wala pong immunity from suit.
22: Ikinalulungkot naman ni Vida ang pahayag ni Duterte nang maghain siya ng piyansa na I don't feel safe at wala raw siyang tiwala sa korte.
0: Nakakalungkot po para sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa pero siyempre po, we cannot gaslight the feelings of an individual. Diba? Yun nga ang dapat, hindi tayo judgmental. Of course, these are legitimate feelings and I don't like to speculate where she is coming from. Pero nakakalungkot, pero patunay naman po, pinatotohanan ng ating mga iba't ibang law enforcement agencies na sila ay handa at gaganap sa kanilang tungkulin para ma-secure hindi lamang po ang ating Vice President, kundi lahat po ng Pilipino.
22: Kinasuhan si VP Sara dahil sa payag nito na may kinontrata na umano siya para paslangin siya na PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyari sa kanya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjairo Peña Florida, Tatak RMN.
16: Pagpapatawag sa mister ni Vice President Duterte bilang hostile witness, pinag-aaralan ng House Prosecution. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Grace Mariano.
18: RMN Live Report.
2: Tawag bilang hostile witness sa impeachment trial ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carapio. Sinabi ito ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa harap ng nakatakdang pagsisimula sa susunod na linggo ng presentasyon ng mga testigo at ebidensya para sa ikalawang article of impeachment patungkol sa hindi maipaliwanag na yaman ni VP Sara. Ayon kay Ridon, napangalanan si Carapio sa maraming mga bank at tax documents at mga transactions. Nilinaw naman ni Ridon na sa ngayon ay plano pa lamang ito at hindi pa nila napag-uusapan dahil bukod sa marami silang testigo ay sapat din ang kanilang mga dokumento para patunayan ang kinukwestiyong yaman na mag-asawang Duterte Carpio. Samantala sa puntong ito ay nagtatanong naman si Manila Representative Benny Abante kung hiwalay na o magkasama pa ba bilang mag-asawa sina VP Duterte at Carpio.
3: Kung halimbawa napapangalanan siya doon sa ilang mga bank accounts, kung napapangalanan po siya doon sa ilan pong mga dokumento, edi I think rightfully pwede hong maipatawag para maitanong yung pong katotohanan sa likod po nung pong mga dokumento na ito. But I think that is still at a very early stage in our discussions po. I don't think there are hostile witnesses that had been discussed at the moment or presented at the moment. Pero yun nga, responding to the previous question, pwede mo na yung pag-isipan kung relevant ba si Attorney Carpio na maimbitahan po bilang hostile witness.
23: Yung pa si Attorney Carpio at saka si Vice President magkasama pa bilang mag-asawa. So, di ba? I mean, ako, kine-question ko yan. Alright? I mean, paano maging hostile witness si Attorney Manz Carpio?
2: Yan po sina Representatives Terry Ridon at Benny Abante. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
16: Ilang kaso ukol sa flood control projects posibleng mababaan na ng hatol ng Sandigan Bayan ngayong taon. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Con de Bata.
18: RMN Live Report.
24: Asahang magbababa na ng hatol ang Sandigan Bayan sa mga naunang kasong isinampa kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Itong sinabi ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Faith Ekong sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa 2027 budget ng judiciary na abot sa mahigit 86.2 billion pesos. Ay kay Justice Ekong, kung susundin ang mabilis na paglilitis, asahan na makapagbibigay na ng hatol na conviction o acquittal ang Sandigan Bayan sa mga kaso sa flood control scam. Sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchulian na hindi nila sasabihin ang gusto nilang hatol dahil sa sub judice rule. Sa payag naman ni Justice Ekong, November 18, 2025, isinampa ng ombudsman ang unang flood control case. Sa ngayon, ang paglilitis ng unang mga kaso ay nasa defense stage na o presentasyon na ng panig ng kinansuhan na anya ay mabilis ang naging proseso kaya inaasahang makapagbibigay na sila ng hatol bago matapos ang taon.
4: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within a year, the year po. Or acquittal within the year.
5: Or acquittal, of course.
4: The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
24: Sinabi pa ni Ekong na 26 ang mga kaso sa Sandigan Bayan laban sa ilang senador, kongresista at iba pa na ukol sa flood control scam kung saan isa ang naka-archive dahil hindi matagpuan kung nasaan ito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak Tatak RMN.
16: Kasong libel at cyber libel laban kina Hontiveros, Delima at Sendanya inihain ang kampo ni Kibuloy. Pagtawag umano ng sex trafficker sa KOJC leader, walang basihan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Cheska Bilyeza.
18: RMN Live Report.
24: Formal nang inihain ng kampo ni KOJC leader Apollo Kibuloy ang multiple counts ng kasong libel at cyber libel laban kina Senator Rita Hontiveros, Representative Laila De Lima at Akbayan Representative Percy Sendanya sa Pasig City Prosecutor's Office ngayong araw, September 10. Ayon sa legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio, nag-ugat ang kaso sa mga di umano'y paninirang puri at hayag na pag-aakusa ng mga mambabatas matapos lumabas ang balita tungkol sa extradition proceedings laban kay Kibuloy. Kabilang narito ang pagtawag sa leader na sex trafficker at pag-uugnay nito sa pang-aabuso ng mga menor de edad kahit sub judice at wala pang hatol ang korte.
6: Tulad ni Sendanya, hinatulan na niya na sex trafficker, siya ay nabibiktima ng mga minor de edad. Hindi po namin malaman kung saan nanggaling yung mga akusasyon na yun sapagkat ito po ay sub judice at nililitis pa po sa Pasig.
24: Inihayag ng kanyang legal team na dapat igalang ang presumption of innocence ng kanilang leader dahil wala pa namang formal na summons mula sa trial court at final na sentensya laban sa kasong human trafficking ni Kibuloy.
6: Opo, meron pong danyos at syempre yung kasi meron naman tayong principle na every criminal case includes a civil case for damage unless separately instituted. At syempre, yung the usual na pagkakulong at yung multa kung sila ay mapapatunayang may kasalanan dito sa hukuman.
24: Iginiit rin ni Atty. Topacio na hindi distraction ang paghahain ng kanilang kampo ng kasong libelo dahil nauna rin na itong ginawa ni Sen. Risa Hontiveros sa kanila ngunit na-dismiss lamang ang isinampang kaso. Ang pag-file rin umano ng libel case ay karapatan ng isang mamamayan na sa palagay niya ay nasira at nadumisan na ang kanyang pangalan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Cheska Bilyeza, Tatak RMN.
16: Ilang Dabawenyo sang ayon sa panawagan ni Kitty Duterte na managot ang dapat managot. Detalye ng balitang nga mula kay Rajuman Abi Bibera ng RMN Davao.
18: RMN Live Report.
7: Sang-ayon ang ilang Dabawenyo sa panawagan ni Kitty Duterte sa isang General Assembly ng Indaysara Movement na dapat managot ang mga responsable sa mga nangyari sa kanilang pamilya. Sa panayam ng DXDCR Mendavo kay Noni Delgado, residente ng Doña Pilar Davao City, sinabi nitong bahagi umano ito ng isang political movement ng mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte upang mapigilan siyang tumakbo sa 2028 elections. Dagdag ni Delgado kung sakaling palarin si VP Sara sa 2028 elections, marami umano ang maaring managot lalo na't sunod-sunod anya ang mga pag-atake sa kanilang pamilya. Samantala, naniniwala rin si Christopher Odormeo na maaring bahagi ito ng political harassment at tila ginagawa umano ng mga kaalyado ang lahat upang sirain ang dignidad ng Vice Presidente. Binigyang halimbawa niya ang pagsasampa ng kasong grave threats laban kay VP Sara kahit nagpapatuloy na ang impeachment proceedings laban sa kanya. Matatanda ang nagpasalamat din si Kitty Duterte sa mga supporter ni VP Sara at nanawagan na huwag hayaang mawala nawalan ng saysay ang mga sakripisyo at paghihirap ng mga Pilipino, lalo na sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharap ng bansa. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Avi Bibera, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
16: Dispayado ang atindig Pilipinas sa desisyon ng Korte Suprema na pagpapawalang sala kay dating First Lady Imelda Marcos sa kasong grab kaugnay ng Swiss Foundations. Ay kay Tindig Pilipinas ko, convener Kiko Aquino D, hindi mabubura ng hatol ang mga nangyari noong Marcos administration kung saan maraming Pilipino ang naghirap at nawala umano ang pondo ng bayan. Duda rin si D sa timing ng desisyon dahil inilabas umano ito bago ang anibersaryo ng Marcos law at sa gitna ng nalalapit na pagbakante sa pwesto ng Chief Justice sa Nobyembre.
5: Masyadong malaking nagiging impluensya ng presidente sa ating Korte Suprema. Hindi ko po matanggal sa pag-iisip ko na nagkaroon ng ganitong impluensya. Nakapagtataka din po yung timing na bukas po yung kaarawan ng diktador. Isa pa, may vacancy Chief Justice na mangyayari nitong Nobyembre at saka marami naman talagang ambisyoso sa ating Korte Suprema. Presidente po yung may kapangyarihan mag-appoint dito. So again, ayoko pong magsabi na may nangyari talaga, pero kaduda-duda lang po talaga yung circumstances around decision.
16: Naniniwala naman si Dina Big Fish si Romualdez sa flood control scandal, pero mahalaga umano na bantayan kung paano hahawakan ng pamahalaan ang kaso. Samantala, nakatakdang magsagawa ang grupo ng lakad pananagutan sa September 20 kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, gayon din ang pagtutok ng administrasyon sa anomalya sa flood control.
5: Big Fish po siya, malaking bagay na umabot sa dating speaker yung kaso, pero again, ang malaking tanong po ay paano po yung pag-handle ng prosecution, paano po yung pag-handle ng ombudsman at ng eventually ng DOJ dito sa kaso, paano po yung magiging pagdinig dito sa Sandigan Bayan, at most likely ma-appeal din po ito sa Korte Suprema. So bagamat Big Fish nga po si Martin Romualdez, hindi pa tapos yung kwento, maaring mas marami pa po yung mauugnay dito sa kaso, at kung totoo nga na hanggang dito na lang kay Romualdez yung kaso, malaking tanong din kung paano yung magiging handling
16: it. Magkasama si Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D sa panayam ng DZXL RMN Manila. Alamin po natin ang pinakahuling balita po sa pagsasagawa ng barn parliamentary election sa MILF community sa Basilan. Wala umanong magiging problema. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mirazol Monteza ng RMN Zamboanga.
1: RMN Live Report.
9: Hindi umano magkakaroon ng problema sa mga Moro Islamic Liberation Front o MILF communities sa lalawigan ng Basilan sa panahon ng botohan sa darating na Lunes, September 14, para sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Ito ang sinabi ni Basilan na Governor Mujib Hataman, kung saan sinabi nito na batay sa ulat sa kanya ng mga security forces, nagkaroon na ng kasunduan ang pamunuan ng MILF sa nabanggit na lalawigan at mga otoridad, at tiniyak umano na magiging maayos ang seguridad sa kabila ng mga agam-agam na maaring maging problema ang pagpasok ng mga otoridad sa komunidad. Makaraang una na naglabas ng pahayag si Commander Abdullah Makapaar o Commander Bravo ng MILF Lanao na magiging off-limits sa kapulisan at kasundaluhan ang MILF communities sa Lanao del Sur at Lanao del Norte. Makaraang harangin ang kanilang convoy sa isang checkpoint na ipapunta sana umano sa Camp Bilal sa Munay, Lanao del Norte noong September 2. Ayon kay Hatama, nagkaroon na umano ng ugnayan ang mga kinauukulan at pag-uusap sa pagitan ng mga nakadesinong security forces sa presintong nasa komunidad ng MILF. Batay sa ulat, mayroong 14 na presinto na nasa MILF community, habang 4 naman ang nasa Moro Islamic National Liberation Front o MNLF. Samantalang una na rin naglabas ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng Western Mindanao Command na patuloy umanong iginagalang ng Armed Forces of the Philippines ang kasunduan sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at MILF, lalo na kung may kinalaman sa mga aktibidad at operasyon sa mga lugar na may presensya ng MILF forces at komunidad. Subalit, ang deklarasyong gawing off-limits sa mga security forces ang MILF communities ay labag manon sa mandato ng AFP at PNP alinsunod sa batas, maging sa mutual agreement ng COMELEC para sa pagpapatupad ng seguridad sa halalan. Kasama mo sa DXRG RMN Zamboanga, Rajoman Mirasol Monteza, Tatak RMN.
1: Yep.
8: Network News.
16: Sabayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man, Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Iloilo, maayong gabi.
8: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
16: Oras
8: 6:01. RMN Network News.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagginang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kun duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o consuti mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinihinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagpuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagmamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa ibang lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kun kinahanglan gid magspray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kon makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinaligay kag nagkakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
4: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:04.
1: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan.

0: National mga nagapangunang airport sa Indonesia, balik operasyon na matapos ang paglupok sang vulkan.
1: Sa showbiz, Yeng Constantino nagdugang sang isa pa kaadlaw sa iya biyaheng 20th anniversary concert. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:06, kagkaroon na sa detalye na sang aton nga mga balita. Ginpatigayon ng simulation exercise sa National Earthquake Drill sa Iloilo Provincial Capital kaina sang hapon. Ginpakita ang pagresponder sa High Angle Rescue sa Iloilo Provincial Capital, pagrescue sa natrap sa sulod sang salaki naman sa Taytay sa Banwa sang Uton, kag collapse structure sa sulod sang Pabian National High School. Kalakip sa nagpakigbahin ang mga rescue volunteer group, FedFire sa pagpanguna sang PDRRMO kag OCD6. Ang iningabahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Super Fiber, pinakamadasig, kag-epektibo nga paninlo sa atong nga kolon, na pangontra man ini sa constipation, na good maamligan. Mga karadyo man or constipation, Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa dugang nga palamangkutanon. Mag-text o kung magtawag sa numero 0961-420-4683 o kung 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Pagkatapos pamahaw kag Super Fiber andes ang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
0: Sa iban pa naton nga balita lokal, napatay kag nakahaya na sa Ilapulayan ang delivery rider nga nadisgrasya sa atubang sang Medicus Hospital sa Barangay San Rafael Mandriao sang tinarikta niya Agosto 27 sang kagahon. Ang rider ginkilala kay Orlando Jimena, 30 anyos sang edad, soltero kag isa ka JNT delivery rider sang Barangay Takas Haro. Inigin kumpirmar sang iya mismo magulang nga si Jonathan Jimena. Sino kay Jimena nga nagdaliwan ang iyang manghod sa tanginabulong sa Western Visayas Medical Center sa Agosto 29. Pahayag niya nga naggalain ang buot sa ilang pamilya matapos wala gilayon gintatap sa medical hospital ang iyong utod. Apisar dira lang na disgrasya sa atubang sa nasambit niya hospital, kaginbuligan pa sa isa ka OFW. Nagpasalamat naman ang pamilya sa OFW nga nagtinguha nga buligan ang ilang himata sa natabuang aksidente. Nahibuloan nga nakabalik na sa abroad ang OFW o kon OFW nga nagbulig sa biktima. Ang iningabahin gila dulong sa inyo sa Samsung Gold Coffee Mix na kahibalo kabala nga samtang nagatigulang naganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness ang supat, gani ko rin yung magadubo madawang mo ng wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Samsung Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sini nga ginapabasto kag ato niya supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glungan natural, mag Samsung Gold Coffee Mix na.
1: Sa kaangot nga balita mga karadyo man, nagapanawagan si Councilor Sad Frica de Cabaluna, Chairman sa Committee on Public Safety, sa mas klaro kag mas madasig nga protocol sa mga ospital para sa mga pasyente nga nagakinahanglan sa emergency nga pagbulong. Ini matapos naglaptang isa ka video nga nagapakita sa isa ka rider nga naaksidente malapit sa emergency room sa pribado nga ospital sa Mandurriao. Suno kay Cabaluna, imbes nga gilayon nga matawagan ang medical personnel, mabatian nga nagpahayag ang security guard sa video nga magtawag anay sa police kag ICER. Pahayag niya dapat tap na una ini nga sistema kag dapat ang pinakaunang itikang ang mga paghatag sang immediate medical assistance ilabi na kun emergency ang kahimtangan sang pasyente.
2: Dapat tap na una tagi daw mo nga sistema. There were 9 incidents from January of this year up to August nga mo tong insidente yung ginbalit yung pabalan sa palabot natin. Yeah. Nasa tubangan sa hospital. Ngang ending, imbis nga marispondi na lang kung kasarang man lang kag may ara personnel, nagatawag pa sa ICER. Yung ICER gambal, may ano pa kami, may oras pa, may mahalin pa kami sa isa sa amon ni nalinan. That also affects the survival.
1: Insilin nga kinahanglan nga tipuno ng Hospital Administrators, Department of Health, kapulisan kag emergency responders. Sagun mahisugtan kag mapatwad ang husto nga proseso sa pagatubang sa mga emergency. Ginpahayag man ni Cabaluna nga posibleng himuon nga mas maathag pa ang mga patakaran paagi sa isa ka ordinansa agun masiguro nga ang mga ospital makaresponde gilayon sa mga emergency cases sa abang para sa iya hindi lamang iniparte sa pagsunod sa patakaran kinahanglan man ang kaluoy paghangop kag pagulikid sa kabuhi sang tawo.
2: Kay gusto naton na with the Councilor Alan Saldivar, they have no confidence nga matakipon niya mga hospital administrators kag kung bukian lang gilibutang sa papel ang isa ka bagay hindi na gani dapat ibutang sa papel ang ordinansahan ta naton na within a certain kilometer dapat sila mag-responde o brahunta. Pero para sa ako, niniganing mga protocol, it's just the humanity that we need to, nga magwa lang ang pagkataon.
1: Ang kabayan sa pahayag ni Councilor Sedfrey

0: Kabaluna, gindugang pa ni Kabaluna nga hindi pa siya gusto maghatag sa konklusyon na kung sino ang may sala. Sa insidente, bangod kinahanglan pa mahibaluan ang bugos nga kamatuoran. Para sa iya, dapat gamiton ang insidente bilang oportunidad nga mapaayo ang sistema kag emergency response sa mga ospital na ibaluan nga sa Pilipinas. Ginadumilian ang anti-hospital deposit law sa idalom sa Republic Act No. 8344 nga ginpalig-on pagid or paagi sa Republic Act No. 10932 ang mga ospital kag klinika sa pagpangayo sa deposito o kung pagbalibad sa pagbulong sa mga pasyente nga may emerhensya o kung seryoso nga kahimtangan na. Ang ini nga porsyon mga kay-radyo man ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kagmahigong nga dugo, ari ng solusyon na Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extracts. Halin sa mangosteen, ampalaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni Kayong Lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
1: Ginsuspender sang ombudsman sang tatlo kabulan kag wala sang sweldo ang SK Chairman kag SK Treasurer sang Barangay Boulevard Molo. Inigin kumpirmar ni punong barangay John Villanueva sang nasambit niya barangay. Ang SK Chairman amo si Ray Din Nicole Tan Benedicto kag ang Treasurer sini amo si Chris Ford Sicada Fernandez. Sino kay Villanueva nga siya mismo ang nag-file sang reklamo sa duha sang 2024 sang natukiban sa niya may gin-issuance sang cheque si Benedicto kagin gamit niya ini bilang guarantor sa isa ka kontraktor kung sa diin permado ini ni SK Chairman o pod si Fernandez ang nasambit na kwarta nagabalor sa 546,000 pesos kag iya pa ini sang anay SK Administration.
2: Ang nakita gito una bes may gin pang issuance sang cheque tapos na ang ambalya bisan sa sesyon namon na record din na ginako yang checking gin-garantor ya sa ano sa yang ano ni ming kontraktor.
1: Ang kabahin sang pahayag ni punong barangay John Villanueva sang barangay Boulevard Molo. Pahayag pa sino nga hindi pwede i-garantor ni Benedicto ang tsyeke bagod hindi ini iya personal nga kwarta kundi iya sang gobyerno kag pumuloyo. Dugang pa ni Villanueva nga sang nahibaloan ni Benedicto ang natukiban niya kag nagreklamo, ginbalik man sa nasambit ni SK Chairman ang kwarta apang nagsaka na ang reklamo. Ang inigabahin ginadulong sa inyo sang new and improved Nan Super Plus maskin pepektibo kag maskin pabaskog. Gintingaw pang mangos plus kayabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas napagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule natural nga protection sa lawas manggaranan sa antioxidants suporta para sa mabaskog nga korason bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isa sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Protection ng lawas sa natural nga paagi pili ang Nan Super Plus the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Sa dugang pagid naton nga balita na tigayo na nga madakpan liwat sang kapulisan ang preso nga nagpalagyo sang tinalikdan nga adlaw sa Banon sang San Rafael. Ang preso amo si Gerald Palma Jimena Jr. 20 anyos ang edad. Kag residente sang barangay Arifdip San Rafael, sunod kay Police Colonel Bayani Razalan. Director sang Iloilo Police Provincial Office nga nadakpan liwat si Jimena alas 11:37 kainis ang aga sa Sitio Tayaba, Barangay San Dionisio San Rafael, Iloilo. Pahayag pa ni Razalan nga nadakpan si Jimena matapos manago sa sulod sang kamaisan. Kag nagkiang-kianga bangod sang samad nga naangkon sini matapos maglumpat sa banglid nga halos ara sa 8 feet ang kataason. Ang ini nga balita mga kay-radyo mo na ginadulong man sa inyo sang Mighty Sea Alkaline nga Vitamin C nagabuli gagud makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sang balatian sa mata kang isa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building San Jose Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka ba lang ang nagatig-aba? Masami ba lang ang may hangin ang imo nga tiyan na base may diferensya ng imo nga liver? Mag-DTX 500 mga karadyo mo na DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, ka Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro.
1: Sa katapusan ng balita lokal, nag-areglohanay na ang driver sang truck ang tricycle matapos magbunggoanay sa banwa sang Oton, Iloilo. Iloilo kagabi. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Norbert Sipule, hepes ang Oton Municipal Police Station niya pagkatapos ng insidente, gilayon niya nag-areglohan na yung duha ka mga driver. Pahayag pa ni Sipule nga maswerte man nga wala napilasan ang sakay sang tricycle, bisan pa nga nagtiyog ini sang mabungoan sang truck. Nahibaloan nga may karga ng mga saline tank ang truck nga tuyo kunta ni i-deliver sa ila mga customer. Ang ini nga bahin ginadalong sa inyo sang D3 Bayong pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pagkontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
3: Mga misis, may palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
4: Kabloom!
3: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
4: Kabloom!
3: Testingan na ang Charm Fab Coin, bagong
4: kabloom!
3: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
5: ACS! Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
1: Nagbalik na sa operasyon ang Soekarno-Hatta Airport sa Jakarta. Kag-apat pa ka mga paluparan sa Indonesia matapos maapektuhan sa madamol nga abo halin sa naglupok ng Mount Anak Krakatau. Bangod sa paglupok sa vulkan sa nagligad niya sa Mana, 8 ka mga paluparan ang temporaryo nga ginsaraduhan. Kagapin 340,000 ka mga pasahero ang naapektuhan bangod sa pagkanselar kag pagka-delay sa mga biyahe. Sunod kay Transport Minister Dudi Purwagandi, ginatawan man na ginatanaw naman ang kahimtangan sang 178 ka mga eroplano nga naipit sa nagapanguna nga paluparan agad masiguro nga luwas ni antes magpadayon sa pagbiyahe. Sa piya ka naglupok liwat sa makatatlo ka beses ang bulkan sang Martes, September 8, bukas gihapon ang mga paluparan. Padayon man nga ginabantayan sa mga otoridad ang direksyon sang hangin kag ang kadamuon sang abo nga ginpagwa sang bulkan. Samtang sunod sa Indonesia National Air Carriers Association, dako ang ginatubang nga kapiradian sa mga airline bagod sa mga kanselasyon kag pagka-delay sa mga biyahe. Gilabanta nga nag-abot sa $1 million kadadlaw ang estimate sang ila pierde. Ang balita sa luwas ng pungsod, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, dili ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas. Ang balita international, ginadulong man sa inyo sang NANS Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang hapla Herbal and Nance Liniment Oil. Maayos arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy po, palamanol, palanakit sa kalawasan na ipit na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplang sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik kay nagadugo ng pilas. Ilang-ilip ang tatunog kung patugunon, buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sa Ersmed Pharma Corporation na aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
5: Balitang Showbiz.
1: Sa Showbiz, Yeng Constantino nagdugang sa isa pa kaadlaw sa iya biyaheng 20th anniversary concert. Ang manghog ni Yeng, Rajaman Lynette Yulatris.
6: May day 3 na ang biyaheng 20th anniversary concert ni Yeng Constantino. Sa social media, ginanunsyo sa singer-songwriter na gindugangan niya sa isa pakadlaw ang iya concert matapos nga nangin madinlagon ang iya unang aluha ka show sa Agosto. Patigay yun ang day 3 sa concert sa Nobyembre 17 sa Smart Araneta Coliseum. Nagpromisa naman si Yeng sa iya fans nga mas namiyon pagisin niyang iya performance sa Big Dome. Ang balita sa showbiz, kinadulong sa inyo sa Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mo yung partner ukon kay Mrs. at yung sang labing-labing mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, nga kilalang nagamlig sa prostate sa malalaki. Tandaan niyo kung mabayaan nga magdako ukon magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod din lang para kay Mister, kundi pwede man ini para kay Mrs. Kag para hindi pagtuyuhon ukon pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbsmed Pharma Corporation, ang tagimo sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Raj Zuman, Lenneth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
3: Ano man na man? Isa pa gani? Ah, hindi. Nagig ko yan. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang balakon ka isa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permit ang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapute in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat, sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:21. Radyo Man Resig, ina-greet natin. Happy, happy listening. Sa kay Mami Renan sa Di Ka May Eatery, kay Eman sa Biyahera Taxi, kay Roly Gaspe, ang e-bike driver sa Barotac Nuevo, kay Ricardo Borlado, kay Lola Melania Padernal, kay Manini Curitard, Police Brigadier General Roger James Brillantes, kag Manini Michelle, sa John B. Resort Hotel sa Generosa Street, Gimbal, kay Police Major Roy Tayona, always ni siya blagatutok din sa aton. Kito Pablo, kag Corning Inasalan, dira sa may Valeria City proper. Kasi next year na ta kita. Kay, ano, kito Fredo and Annalyn Felicidario, dira sa may Ungka Uno Pabia. Kay Manini Kudadje Dilima, sa iban pagid nga nagapamati. Kito Boy, kito Tita Alma, dira sa may Barangay Managit Dumangas. Kito Margie, kag sa iban pagid no kay to Joseph sa Joseph Tailoring, happy happy listening kag radyo man resi greet ko kay pila na ni katuig nga padala ka greetings wala gid agi basta since ano pa ning greetings iya eh. So Giovanni Tan, happy happy listening, bala ko mga sento all sento all tema sento all sento no, many gali sala old school blow okay na eh 2022 pa oh i-greet naman.
7: Saan na ganun sa akong ngayon wala ka akong mag-greet. Sa atroon Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Jasapal, Romeo Sobere, Tita Nieva Paniada, kagang bilog dra nga Paniada family, Vic Macaroncio, Kerichua, Noel Abaygar, Bongbong Henson, Benito Aranuez, Sunny Tagaytayan, or Tagay... Gayan, Gemma Sawa Navarro, kag sa iban pa naton nga tagpalamati, maayong gabi. Kay Sir Duremdes Dira, maayong gabi from Philippines. Kay Marina Hector, sang Tatoy Smano Kanan Seafood, kay Marina Imaritso, maayong gabi.
0: Isan mo naman nga, Landa. Anyway, mga karadyuman, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
7: Sa liwat, adlaw kita sang Webes, September, just to this meal, 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
7: Radyoman Joval David.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
7: Radyoman Rezi Danioso Bordo.
0: Radyoman Marjorie Herbo Miane.
8: RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
10: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Arena ang the original. Koi Herbal Capsule. Epektibo kag nga matud-an na bakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc. Lagi na pabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera naamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783-272. The original Koi Herbal Capsule.
1: Pilipinas sa mayong adlaw, welcome naman sa pagpapalagad dirigi lamang sa Koi Herbal Time. Sa gihapon, upod ang yusin nga pare Koi Surge Santillan. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koi, ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C, kag zinc, amon yung ginakahadlukan subong, no? Sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc. Ara ina siya sa Koi Herbal Capsule. Ang Koi Herbal Capsule himo naman sa Malunggay, may ara sang turmeric o kunining loyang dilaw, may ara man sang amarguso, ginseng, no? Kompletong-kompleto ang imo sini nga kapsula. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang Koi Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang ini siya barato kaayo para sa imo, no? Mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating presyo. 1250 pa rin. At saka, bawat tagalig, 550 milligram. Kita, no? So mas mabugat naman ikumpara sa iban. Ara na sa mga butika sa inyong sininga lugar, ihambal gid lamang ang brand nga masaligan. The original Koi Herbal Capsule. Pangontra sa diabetes, arthritis, stress, o kung anxiety, allergies, insomnia, kagiban pagiging nabatyag naton sa atong sininga lawas. Baskog pa ang atong sininga immune system. Koi Herbal Capsule. Ang imo sining nga ginasaligan kagpadayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang.
0: Koi for diabetes, the original herbal food supplement. Suplementong nagabulig panubo sa imong blood sugar level at nagahatag sang proteksyon sa imong atay. Himo ini sa pinili nga mga medicinal plants certified sa sang Bureau of Food and Drugs o kung BFAD. Ang bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita lamang sa ampalaya mo naman ang nagabulig panubo sang blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original Koi herbal supplement ang nagabulig agad nga magnubo ang kanamo moon sang kalamay sa aton nga dugo. Kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton ihi. Inapaayo sini ang hemoglobin levels sa mga tao nga nagainom sang The Original Koi Herbal Supplements. Ang Koi Herbal Supplement 550 milligrams mabakal sa tag 1250 lang kada kapsula. Kag-ara na sa mga butika sa inyo lugar.
1: Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang lain gid yami ara sang testimonya ang aton sa magaturan nga nabuligan naman sang The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Ter Saruna.
2: Pilang edad?
3: 36.
2: Saga din ka, ma'am?
3: Bata.
2: Balik sang wala ka pa nakainom siyang koy, ma'am. Ano yung mga ginabatsyag?
3: Sang wala po, painom siyang koy. May ulcer po, ma'am. Yaga, sakit niya ko chan. Pero sang nakainom ko koy, nadula ng ulcer ko. Nadula, manang sakit sa chan ko.
2: Saan ang mabal mo, ma'am, sa koy? Kaya nakabuligid sa imo?
3: Nagapasalamat po sa koy na nadula ng ulcer ko. Namigid siya, namigid siya nga food supplement. Makabulig sa ating lawas.
2: Pwede mo ma'am imbitar ang mga wala pa bala nakagamit siyang koy na magamit man?
3: Sa wala pa gagamit pang koy, ginaibita pa mo nga magamit ka mo siyang koy, kaya namin isa nga food supplement, epektibo.
1: Antes kita magatakop, ari naman ang ato sininga, katotohanang May Kay!
4: May mga bagay na alam mong walang patutunguhan, pero pinagpapatuloy mo pa rin kasi dun ka masaya.
1: Tumpak insaktong insakto gid.
0: Ari na ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kag nakumatud-an na bakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc. Lagi na pabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera naamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O Okon, magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The original Koy Herbal Capsule.
1: Why na ko time sa papalagad rigid lamang sa Koy Herbal Time sa gihapon. Upon na lang atong sininga mga Mari Koy kag mga Pari Koy. Ako naman ang inyong sininga Pari Koy, Serge Santillan. Good day, everyone!
5: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of the health. Your life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLove.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Yari ang pila ka mga pahanumdom para sa aton seguridad sa tiyon sang bagyo. Una, magtiner sa sulod sang panimalay kung hindi kinahanglan magwa. Siguraduhon nga mapag-on ini, isarado ang mga bintana kag puwertahan. Magpreparar sang go bag nga may unod nga flashlight, pagkaon, tubig kag first aid kit. I-full charge ang inyong mga cellphone kag power bank para sa importante nga mga komunikasyon. Kag mag-monitor pirmi sa radyo kag official social media accounts sang ahensya sang gobyerno kaangay sang pag-asa. Ang seguridad sang aton tagsa kapamilya kag komunidad ang aton prioridad sa sining tion sang bagyo. Maghalong kita kag hindi magkalipat nga magpangamuyo. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
9: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Oras tatak alas 6:35.
12: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now! This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
13: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
14: Number 1!

0: kagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Nagsala ka, Omar.
2: Oh.
1: May nagabayad sa inyo sang kwarta.
2: Huh? Ano?
1: Oh.
2: Wala.
1: Nagabaton sang bayad nga kwarta ang imo asawa.
2: Ano? Nagabaton sang kwarta ang akong asawa?
1: Oh, Omar. Kinapaan naman ko ikaw. Kung hindi ni matap na, magabalik ang akong halit sa inyo anak!
2: Ano?
1: Madaligin lang!
2: Wala na siya. Oh, dos hindi ako makabati. Sa ano ini nabuhat ni Lydia? Sa ano?

0: sa din ka magaling Omar man. Kaya na panghulat namon sa imo sa bata mo. Kakadamo sa mo pabulong kung tani sa imo ka ina. Naayawan sila sa ngulat. Mabalik na lang kuno sila buwas. Sa din ka ba na nagaling?
1: Salasang, nakigsugilanon ako sa duwending nga to.
0: Ano? Kag-ano naman ipabuhat niya sa imo?
1: Ginpandaman niya ako.
0: Oh. Ha? Ginpandaman? Nga?
1: Tungod na kahibalo siya nga nagabaton ka sang kwarta. Kabaylo sa pagpamulong ko.
0: Oh. Ano? Ha? O di ano? Natural malang ang manukot ako kahit iginasibisyuhan mo sila. Mas barato ka yung sukot ko sa ila diin-diin ikumpara nga makato pa sila sa doktor eh.
1: Pero Lydia, may kasugtanan ako sa diwindi nga nungka ako nga magbaton sang kwarta. Kag nagpromisa ako sa iya nga mamulong ako nga wala sa may ginapangayo nga kwarta. Kag ginapandaman niya ako nga kung magpadayon ako sa pagbaton sang kwarta, ibalik niyang ginhalit sa anak ta.
0: Oh! Ano?
1: Oo! Oh.

0: Saan pa ikaw sa hinimo kong alana, ha?
1: Naumpawan, gid ako matapos ako ginbulong ni Umar. Makalakat na ako sang tadlong. Bao, madamo gid nga salamat kay nakaangkon siya sang abilidad sang pagpamulong. Gani, are o, bayad ko.
2: Duha ka libo?
1: Oo. Ginpadalan abi ako sang kwarta sang bata ko nga nag-ubra sa gwa. Gani sige na, bato na ini.
2: Kuan iining. Kada
0: ko
2: sang bayad niya. Kanugon man ko hindi ko ipagpatunon. Pero paano kan matudingin si Rini Omar? Nga ibalik sang duwending halit niya sa anak namon. Ay, bahala na. Kwan Choy,
1: oh.
2: Hindi ko mabaton ina. Pasensya na.
1: Ha? Pero nga kay balo ako nga kinahanglan maninyo sang kwarta kay te naguntat yung ubra sa banwa si Umar agod mamulong. Gani si Gina Lydia, bato na ini. Dako ini nga bulig sa inyo.
2: Gustuhan ko man Choy, pero hindi ko mabaton ina. Hindi.
1: Bye. Lydia?

0: Sa DNCO, Mar, Lydia?
1: Nagapahuway na siya sa suluday. Ay nga ah, mapabulong ka sa iya. Buwas na lang, kapoy na siya.
0: Hindi ko magpabulong sa iya ah. Kwan, may luyag lang kung tani ako ipamangkot sa inyo. Natingala lang abi ako eh.
1: Ah? Natingala sa ano?
0: Sugod lang sang nag-ayong bata niyo sa iya ginabatsyag. Daw kagulpi lang ah, nakahibalo na si Omar magpamulong. Makatilingala, abi.
1: Abi, diretsuhan na ako. Ano giblang luyag mong mahibalan?
0: Kuan, ano? May ginhimo bala ka mo agod makaangkon siya sang abilidad sa pagpamulong? Sa tiin ka mo nang ayo sang bulig? Sa demonyo? Ano ang kabaylo? Kalagbala ninyo?
1: Nungtang ibaligya na mo ng amon kalag sa demonyo.
0: Oh, te. Sa ano nga?
1: Gintudloan ni Chupidong si Omar sa pagpamulong. Kahibalo siyang hindi na siya magdugay. Ano pa? Ginhambala niya si Omar. Nga amo ining mabulos sa iyang manugbulong din sa lugar ta.
0: Beh, ha?
1: Kung wala ka na sa ipamangkot, makahalin ka na. Gabi na. Luya ko naman niya magpahuway.
0: Lilidya?

0: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Isubong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upunta sininga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amuning ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kun ROS, we call that free radicals. Duwa naman ning free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
0: TTX 500.
3: 27 lo, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Pagkumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
1: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
1: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: GTX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress, ma-premature ejaculation, weaker ereksyon. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant, mag DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
4: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gakos gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-assign sa ano, engine room,
1: kusina,
4: kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung preska nga prutas ya.
1: Correct?
4: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya way gid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadawa pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyo nga mga sperm nga aga katabo na, it's also oxidative stress. Pala sigarilyo ka, pala inom ka, pala kaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gid ma untatan may sigarilyo, ti balbali man ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo man bakal sa DTX 500. And aside sina, usang una, wala pa madiskubrehan mula ang DTX 500. Ang ginarisita ko gid sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, pero may kung asla ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
1: Nga ara sa DTX 500?
4: Nga ara sa DTX 500.
0: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Matatags magabuti ka. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang may DC. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: May DC. Mabaka magabuti ka. Mahiko bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahiko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500.
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nance Corn Coffee.
4: Disandiin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
3: Ang Nance Corn Coffee.
4: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
3: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
4: para magpabiling ka nga healthy,
3: focused kag energized.
4: Nance Corn Coffee.
0: Supple Plus Gold.
5: Ko, Sherlyn, may aragig ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Supple Plus Gold.
6: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong dugan.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Good morning.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Sample Plus Gold.
3: Hey, si Mercy. Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod yung duwa ka bulan noong pawan ko.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sa duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Sample Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Sample Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Sample Plus Gold.
4: Bakal sa mga butika.
6: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Number 1.

0: Tawara, magduwendi sa nabuhat ko sa imo sad to, ha? Hindi ko hood. Gani agad makabawi ako. Kayoon kong bungsod mo nga ginguba ko.
1: Ola?
0: Ano
1: ginabuhat mo sa bungsod?
0: Nika? Kukuan, ginakayo ko? Nag-inulsol na ako sa nabuhat ko? Kuntani, namati ako sa inyo sa ginsaway ninyo ako nga hindi ni pagubon.
2: Ola? Siguro, kinpatawad ka na niya. Kaya tinagayo ka na mo. Hindi na siya siguro akik sa imo.
0: Husto! Ang ano, Nika?
2: Ano, Abikon? Tawgo natin siya. Silingon natin yung mapakita siya sa aton. Sa sina, ay, may istorya mo kit siya. Kagsatubang kaniya mga ayos ang patawad.
0: Ha? Aba, sige.
3: Tuwende, kung hari ka dire, kagkon matuod ka, magpakita ka sa amon. Magpakita ka!
0: Ba? Wala man siya nagpakita sa ato, Nika. Ano? Akigiyapon siya sa akon?
2: Ola? Basikon, hindi lang siya gustong magpakita sa aton. Kung hindi ka magpakita sa amon, amon na lang niyo. Maghimo ka sa buta, agad makahambal kami nga matuod ka.

0: Oh, ano ka? Kinapang tulog mo sa mga utanan nga gin panghatag sa ato na.
1: Ay.
0: Kasakos pang hayhay mo, ano ka, Lydia? Ga?
1: Omar, anong buhato naton sa mga utanon ka mga prutas nga ini? Kadamo sini. Hindi naton ini masasa. Oho, ang iba nagkaladunot lang. Hindi ini makapag-eskwela ang mga utanon nga ini sa anak ta. Kwarta ang kinanglan naton, Omar! Kwarta!
0: Ga. Patawara ako, pero subong ya. Wala kita sa mahimo. Kung luyag naton yung maluwas ang anak ta sa kamatayon, kinahanglan naton sundon ang gusto sang diwindi.
1: Omar! Oh, oh,

0: Luto na ang gintanok mga kamote. Pukawan ko ng bata ko, agod. Tungan kami pamahaw. Teding? Nak? Mamahaw na kita!
1: Hindi! Nagabura ang paba ni!

0: Oras tatak alas 6:55.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mabakal, sumanguti ka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX 500.
6: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-
3: DTX 500!
8: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
10: EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
12: Char, fab, car, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum, sa pangon ng char.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumakabloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
15: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
15: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
15: Mas tatino nga tay,
3: happy kanunay.
15: DTX 500
3: masalika,
15: epektibo.
3: DTX 500
16: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN
17: Number 1.

0: oras, impunto alas 7.
1: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa! This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa!
2: D3 Bio with Physio!
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumatos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio!
4: Nuts! Herbal Capsule! Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
5: Nuts Herbal Capsule!
4: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika!
6: Gikan!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Kasi yung miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayukid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinabakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
5: Gold. Sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
8: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan din ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga. Max Protect Tago pa.
9: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Guys, alam nyo bang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy. Tapos samahan mo pa ng gravy, hala king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB per DTI Fail Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Isiburin nyo, sinimong orasan, oras diri sa DYRI, RMN, Iloilo, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligid sa tak na alas 7, sang gabi!
6: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon yari ang inyo ang kunan.

0: ordinance sa hanta natin na within a certain kilometers dapat sila mag-responde o brahunta. Pero para sa akin, hindi ganing mga protocol, it's just the humanity that we need to na magwa lang ng pagkataon.
1: Nakita dito una bes magiging pang issuance isang check eh. Tapos na ang ambalya isang sa session namon na record din na ginako yung check eh, na gingarantorya sa ano sa yung ano ni main contractor.
2: Ginhingad lang ha, sa Senate Impeachment Court ang apat sinik ka mga amisi Correy o kon friends of court nga magabulig para resolver ron ang isyo sang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pisikal nga ginapatubang sa impeachment court sa maabot sini nga September 16 sa Miyerkules sa masunod nga Miyerkules. Miyerkules na nga inyo. Ang mga masunod nga legal luminaries, Retired Chief Justice Artemio Panganiban, Retired Chief Justice Renato Puno, kag Retired Supreme Court Associate Justice Adolph Ascona. Sa bailong a physical appearance, ginapasumiter man sa impeachment court sang legal memorandum, ang Anay Presiding Officer Sadto sa impeachment trial nga ni Anay Presidente Joseph Estrada nga si Retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Sa tiyon naman nga kinahanglanon pa sa sitwasyon, mahimo naman nga mag-imbitar pa ang impeachment court sang dugang nga mga eksperto sa konstitusyon. Gintala na sa September 16 ang hearing sa impeachment court sa Amici Correy para pangayuan ang mainisang opinion angot sa voting threshold sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Madumduman nga nagmanifest si Senador Erwin Tulfo sa tunga sa impeachment trial angot sa posibilidad nga baguhon ang full thirds o kon 16 nga voting threshold sa pag-convict sa Vice Presidente. Ilabi pa nga apat sa mga senador karon ang wala na nagatambong sa impeachment trial. Pagbasi madugangan pa, no? Pero daw ay managalaom si Senate President Sherwin Gatsalian nga malagyo ang mag-utod nga Senador Alan Kagpia Cayetano. Nagalaom siya nga magabalik ini sila sa Lunes sa impeachment trial. Ang mga ini amo sanday Senador Rodante Marcoleta kag Chingo Estrada nga priso bangod sa kaso nga plunder. Si Senador Ronald Bato de la Rosa nga padayon nga nagapanago bangod sa kaso niya sa ICC kag si Senador Loren Ligarda nga extended ang medical leave dito sa abroad bangod man sa heart or sa lung problem. Kinapuisan kon balag kinahanglanon gid nag decide ang buto para ma-convict si Vice President Sara Duterte o kon pwede panubuan ibase na lang sa kon sino ang present ka mga senador bangod within not within the jurisdiction reach ang iban nga mga senador. Pero ginapunto naman sa iban sining mga nag-a-opponer sini nga pagkambyo ini sang rules in the middle of the game. Kag kon ano ang nabutang sa konstitusyon, hindi na dapat pagligwaton. Madugo ini nga debate mga kasama. Kaya nabutang sa konstitusyon, two-thirds of all the members of the Senate. Di magsiling ka nga of all the members, no? Kung tanan nga miyembro, kay kung ang ginamihin sina, hindi tanan nga miyembro, tanan nga present, tanan ang ginbutang da, tanan of all the present. Di ba? Pero ang ginabutang of all the members sang Senado. Pero sa ginbasihan sa to sa quorum, mga kasama, no? Nga Avilino versus sa Cuenco, nga 1940s pa. No? 1940s pa nga Supreme Court jurisprudence. Ang ginbasihan nila sa pag-establisar sang quorum amo ang present nga mga members or within the jurisdiction reach. Unahin, walang kinikilig. Ang malabot bala sang Senado, no? Ti kay ang isa sa to or duha abroad si Senador Vicente Soto, no? Lolo ni Senador Vicente Soto the Third Swong. Kag may isa pa gito ka senador daw si kuan man senador Jokno nga abroad mga kasama or tanyada yang balas ang Supreme Court sa to sila yati kung sino ang ari diri sa Pilipinas nga pwede makumpel no pwede ma

0: Persa, no? Pwede ma kargas ang sinado sa salakyan kag mapatin diri. Tiya mo na yang aton sini nga basihan. Pero kung within not within your reach. Like abroad, ti paano mo na siya makakuha, abi? Mapalupad ka to private jet para kuhaon siya, agad patambungon. Tiyan mo naman ang debate diri karon mga kasama, no?
1: May ugnayan.
0: Although may punto man, no? Subject to interpretation gitod, kay ti may mga nag-argue naman iyang nagasiling ati. Alang-alang pabutuhon mo tong mga priso to kayo ay to sila yaka pamuno sang hearing. Pwede bala nang ang judge sa mga regular courts sa MTCC, sa RTC, padesisyonon mo ang judge gawa siya yaka pamati sang imo sila nga kaso. Si Tomas Confisor gali ang abroad sa to kag si Vicente Soto do duha to silang abroad. Hindi na yaka radlawan bata, hindi ka magkadlaw da. Within the jurisdiction reach, no? Or may isa pa gid ka term aside sa jurisdiction, may adjective pa gid na naging gamit ang Supreme Court karon i-discuss ta na mga kasama. Kaya lang alang pa desisyonon mo, hambal ni Senador Erwin Tulfo, pa desisyonon ta ining mga wide rin naka-attend. Kay priso sila. Like kay Senador, actually ang duhani si Senador Marcolita kay Senador Jingo Estrada, do pwede pa niya ma-justify mga kasama kay ti. Wala nyo man ginpakuan, wala nyo man ginpaten, hindi ka mo magsugot nga mag-attend sila via teleconference, via Zoom, via online. Tiinyo na iya, sala karon paano sila maka-decide, ti. I-assume ta na iya, ang ilaboto is against sa conviction eh. Oh. Pero kay Senador Ronald Bato de la Rosa, nga nagapalagyo sa iya mga kasama, nagapanago siya iya, although habal ni DILG Secretary John Vic, nga ginatawag sa mga DDS, John Vic Rimulya, may gaprotect ko nga poderoso kay Senador Bato de la Rosa. Kag in due time ko na, malabot na nila, sige ko ng ilang negosasyon subong. Di paano siya iya mga kasama, makabuto, kay siya ganiya nagpalagyo, no? Hindi iya bangod nga wala siya sang choice. But because siya iya ang hungod nga nagpalayo sa iya nga katungdanan, no? Ti, amo na mga kasama karon ang issue nga dapat i-resolve. Ano gid bala ang voting threshold? Ano ang dapat basihan sina, no? Sa pag-convict, ang ginatawag nga all members of the Senate, vote silingon sina. Regardless kung present sila o kung hindi, or ang present lamang. Ito isa to nga time siguro sang ginubra ining konstitusyon, wala man na-anticipate sang mga framers ang konstitusyon nga may mga makasuhan. Ito sa una do talaga sama lang iyang ang aton yung mga public official na kakasuhan kay tag-as ang mga kredibilidad nila. Subong iya may mga kaso kaagi priso, mga ex-convict. Amo na yung aton mga senador. Di sa pag-ubra sini sa konstitusyon, daw ay naguro na anticipate sa mga framers ng konstitusyon nga someday, somehow, may mga elected officials kita nga magapangatubang sang kaso, nga magkalapriso, magkalasuspend.
1: Mahatid lang sa lahat ang buong katot.
0: Or ba si in-anticipate man nila, no? Ti ano gibala ang husto nga interpretasyon sini? Ti amo ni nga may iimbitaron nga mga Supreme Court, retired Supreme Court Justices and Chief Justices to shed light on this matter mga kasama. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapakalagay ng palatuntunan, nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina, sang isa kasumpa, ang palatuntunan.
2: RML, palabra, di honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sini nga pag pangalagad mga kasama adlaw na kita sini nga Webes Pet Suggest na sa bulan sa nga September tuig 2026 ikaduha sini nga Webes nga adlaw sa ikasyam na bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar 9-26 sa aton petsa karon nga adlaw. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo Official sa mobile apps download lamang kang install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok RMN Iloilo Official kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
3: Itagamo sa bato ang salita ng ministulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN. Palabra de Honor.
0: Palabra de Honor. Mga topiko nga pag-istoryahan na itong karong agabi diri sa aton siring apag pangalagad mga kasama. Tatlo kami si Curry o kon friends or apat, no? Ka-friends of court. Nga pangayuan sa nga opinion sa voting threshold ginhingadla na sa nga impeachment court. Anay, Senador Antonio Trillanes, iga-presentar ko ng witness ng prosecution sa unexplained wealth sa articles batok kay Vice President Sara Duterte. Si Attorney Man sa Carpio, no? Ginatanaw man nga iga-presentar bilang hostile witness. Pero pila ka mga prosecutors nagapamangkot or pila ka mga endorsers ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte nagapamangkot sila, yung paano mangin hostile kay daw ay naman na sila nag-uupod. Pero bisan pa, bisan, no, hindi pa klaro kung they are living in one house, no, in the same house. Si VP Sara kag si Man Scarpio, do hindi klarong ila sin nga relasyon, no. Although daw may mga insinuation kag sa akon paglantaw mga kasama daw ay na sila nag-uupod, bulagay na sila, no. But nonetheless, no, serve sila gihapon sa tagsa-tagsa ka mga interes. Kay kun hinali bumurahog pa idalom ni si VP Sara, dala man ni si Man Scarpio. Kun hinali ma siod man ni si Man Scarpio, igo man si VP Sara. So they have to protect each other's interest mga kasama. Amo na nga bisan way na sila nag-uupod, granting for the sake of discussion nga matuod din, ha. Hindi makabig nga hindi mangin hostile ni si Man Scarpio. Proteksyonan niya nagyapon ang interest sa iya sining asawa. So para sa akon, hostile ina siya mga kasama. Samtang mga barangay official sa Lilobayan, Tigbawan, Iloilo, ginistorya ni Congresswoman Janet Green. Subong adlaw, bangod mangin effective na ang ila irrevocable resignation, no? Napunggan ayhan sila. Anong matabo? Hibaloon tara karon mga kasama. San Rafael Municipal Police Station, ginahulat pa ang order sa IPPO kung ano ang pwede ipasakang kaso sa ilan nakapalagyo nga preso. Kag ang mga polis, ano ang akto sa IPPO sa mga polis kag hepe nga napalagyuhan. Grabe ko nung natabo si itsura sang preso nga ini nga may kaso rape rajuman jubal mga kasama. Ga palang haro ko nung iya sini nga guya mo do kinutot ka kwan ka mga alingayo. No? Doon kutot ka lingayo kay naglumpat siya sa banglid kag nagligid sa kamaisan ti gunti maburukol manggid ang itsura niya.
2: RNN Palabra di Honor.
0: Brown out mga kasama, wala untat. Padayon subong adlaw ang rotational brown out. Samtang nga nagadako na naman, no? Wala nagabuhin ang kulang a kuryente diri sa Visayas, do nagadako pagani. Ang planta sa nga Boytis Power sa Toledo, Cebu nga bag-o lang nagbalik ay sus nagtumpilak na naman.
2: RNN Palabra di Honor.
0: Ti while ginaistoryahan ining rotational brownout, ang bilis ang kuryente magataas sa masunod nga bulan, ang presyo sang produktong petrolyo padayon ang pagtaas. Ang projection next week masaka na naman 5 ka pesos. Kunti nagsaka ni sang Martes, sobra 5? No? Masaka naman sa masunod nga semana, sobra naman sa 5. Pero ti may Biyernes mo boss, kag may Lunes pagid nga market trading day, laban-laban basi maglabot ni sa 8 pesos. Ti ano lang kita sini, no? Maano na lang kita.
2: RNN Palabra di Honor.
0: Wala eh, agwanta.
2: RNN Palabra di Honor.
0: Isamtang gaistorya kita diri subong, pila ka mga areas diri sa syudad, brown out na naman, no? Oh, abe, palabot ka mo di isang brown out, no? Hambal ni Flor Omilom, brown out naman sa Pabia, 2 minutes na lang, hindi ko na ikaw mabatian.
2: RNN Palabra di Honor.
0: Kaya muna dapat may reserva kamukas nga battery or solar powered radio set, no? Pero may ara kamo da gamay nga solar generator nga makasulo-sustainer ana isang brownout, no? Kinanglan ta ni preparahan. Ako daw mapasolar man ko nagligad, pero sa lingkod daw ay naman brownout, daw okay naman si more power. Gali hindi ya kay more power ang problema. Ara iya sa aton nga power generator. Magamone, maobligar na lang kita mag-loan sa, kwan? Sa pag-ibig. Pwede ka loan sa pag-ibig na, di ba? Doon nabalita ito, nagligad nyo, pwede ka loan up to 400,000 sa pag-ibig kung gusto nyo magpa-install sang solar power.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Kagtapos, inang solar power, may ginatawag man yan net metering subong. Ang sobra ni mo nga power, ibligya mo more power. Or kung sa iliko, kada ibligya mo si iliko, amot, nag-net metering man ang iliko. Tapos, ibuhin ina si imo nga billing. Sumabarato, pagid ang imo nga billing. No? Magamay pagid ang imo nga billing. And then, nabuhina na nga daan kayo, nag-solar power ka na. No? Then, ang billing ni mo, kahit ikon gabi, iway man solar power, magamit ka na sang more power. No? Pero mayara man subong bag-o naman nga innovation sa solar power industry nga pwede ka ka-save sang energy, no? Ang sobra to nga gina-harvest nimo nga solar energy, sobra sa gina-consume nimo, no? I-store ina sa isa ka power bank, no? Pwede ma-store sa power bank nga pagkagabi pwede nimo maggamit or matigana. Halimbawa, abi, gabi nag-brown out ang more power. Siguti, why nagagana ang solar panels mo kay why na adlaw? Pero bisan bulan gani, kuno kun sanag ang bulan, pwede ka-harvest gapon ang mga high-tech subong ang mga latest ng mga solar panels. Siguti daw mayo. Pero tiko mag-brown out, may magamit ikaw nga reserba ng power mga kasama. No? Ito, dako agad masave ni mo. Basi sa pila kadlaw ni, why not negosyohon yung mga power plants kay puro nakita naka-solar power? Di sige, pangkwan ka muna, no? Panghingalit ka muna! Driver naman sa truck, ang tricycle, na nagbungguhan ay sa uton or tricycle eh, binungguhan sa truck mga kasama. Galing, di, why man nagprino ang tricycle? Intersection, why nagbahar? Ang truck, no? May karga ng mga LPG, wala man nagbahar. Di, galing, kay una ang tricycle, nabungguan siya, tumabog, maayo lang, why ganit sila nagkalabali mga kasama. Mga masakay, maswerte nga napilasan, maswerte nga wala napilasan, nag-ariglohanay na lang sila nga duwa. Yo eh, alang-alang pa magtinapungulay kamo nagbinaliay kamo. Huwag kamo mabali kung magkalabalda sa disgrasya sa tinapungulay nyo pa. Kay basta intersection gani, bahar! No? Bahar, stop! Look and listen! Amo gina, basta intersection. Hindi ka pa matyagan ninyo daw. Kamo lang ang nag-aalagi sa dalan. Bisan intersection, halama, burhot! Amo ba na magliko? Antes ka magliko, sa so wala or sa to, likay anay man, lantaw sa side mirror, kung may tao sa likod o kuno ay!
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Samtang simulation exercise para sa National Earthquake Drill sa Iloilo Provincial Ginpasakupan, no? Sa Iloilo Provincial Capital, kagpilag ka mga LGO dere sa Iloilo.
2: You deposit the money in the bank, upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
0: Sige, amon yung mga topiko natong karong gabi kay istoryahan ta maning natabo da sa rider nga nadiskrasya sa tubang sang Medicos. Why inatinder mga kasama sa Medicos kay tawagan lang ko nung Icer. Tiara na sa imo nga pirtahan. Yung Medicos, do why pa statement, no? Di ano pa ginahulat ninyo da, no? Hindi mo na magmatomato desisyon ang inyo sininga gwardiya kung hindi mo nang palisi nga gina-institute da. Kabay pangasala man kita. Kay si Vice President Sara Duterte na ngayon na sa Korte Suprema sang bully, ginapati RO niya ining kaso nga grave threats nga ginpasaka sa iya nga nakitaan sang certainty of conviction sa Quezon City RTC gani gin papanaugan siya sang warrant of arrest. Ginaargyo sang Vice President nga may immunity from suit siya kay impeachable official siya. No? Di mo man na ang gina-cascade, no? Sang mga DDS supporters, kay di mo man ang ginahambal sa mga abogado sang Vice President kag sang kampo niya. No? Gina-invoke nila ang Article 11, Section 3, kung hindi kita magsala, sang 1987 Constitution, no? Nga nagasiling nga ang presidente, vice president, ang mga Supreme Court justices, the commissioners sa mga constitutional commissions like COMELEC, mga COA, Commission on Human Rights, tama, no? Or Civil Service Commission, mga impeachable officials, no? Pero ang matag lang ganyan na butang sa layin naton, ang may immunity from suit, no? Nga kategorikal nga ginahambal, ang may immunity from suit, ang presidente lamang. Ang iba nga mga impeachable officials, wala dira na butang nga immune sila sa mga kaso. Nga hindi sila pwede pangkasuhan. Although, there is a presumption also nga kung impeachable official ka, kay ginhimo ka nga impeachable official, immune ikaw from suit. No? Di pwede bala na ang interpretasyon mga kasama? Nga ang maatag lang nga ginabutang ang presidente, ang may immunity from suit, nga hindi mo pwede kasuhan. No? Ang ibang impeachable officials, pwede bala mapakasuhan? Oo. Oh. Tiyan mo nang gina-argue ni Vice President Sara Duterte that is why pangayo siya sang TRO, kay impeachable official siya, hindi siya pwede kasuhan kriminal sa korte kay may immunity from suit siya mga kasama.
2: RMN, palabra di honor.
0: Sige, pilahin na sa mga istoryahan atong karong agabi diri sa atong pagpangalagad. Dira sa Dungon Haro, apat ka oras ang brown out. Gindulong kayo po ilugan, iligabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 kay man adlaw-adlaw ang lawas na atong ginabira ini sa madamo ang mga toxins. Bangod sa unhealthy nga lifestyle, mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa atong lawas. Ginaguba man sa toxins sa atong sining organs, ilabi ng atay, tinaik kag kidneys. Ginaguba man sini ang mga hormones sa atong lawas nga nagapahulag sa atong metabolismo. Gani para sa lawas nga matilo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapdaon na pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pang asay isang cancer, mag DTX 500 kag mighty C kada adlaw. Puno sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agud mapunga na pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols salin sa DSE sang DTX 500, batok sa pagdevelop sang cancer. Ang mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patch ng mga guba nga selula sang lawas pagi sa apoptosis. Anti paman ini magmutate kag mangin cancerous. Gani likawan ang sarcoma kag iban pa nga balatian sa lawas mga kasama. Proteksyon ang kaugalingon DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine. Gani pa man siya rilang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose kag Colase Antique.
2: RMN, palabra di honor.
0: Standby mga kasama sa pinakaulihing dalagan sa panahon. I-check naton sa may pag-asa Iloilo mga kasama.
2: Sa panahon na mahiya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Rajuman Henry Aspera Lumawan.
0: Sige, gina-check naton ang pag-asa Iloilo sa pinakauling dalagan sang panahon kay Hibaloon ta. Ang dalagan sa aton sinang simpo kay Moulanon kita gihapon mga kasama kag ina do hindi ta maintindihan ang panahon, no? Perte ang ulan kag ina sang aga daw halos hindi siya mag-untat. Pero pag hapon-hapon pag udto mga kasama nag-init naman siya kag perte naman kay init sang silak sang adlaw.
2: Palabra di honor.
0: So although ay man sang low pressure area mga kasama, no, daw kuan malang habagat gihapon ang nagaapekto sa aton sini mga kasama nga nagapaulan sa aton, no, pero kung kisa bisan ining habagat nagaresulta man sa grabe nga pag-inulan, grabe nga pagdamol sa ulan kag grabe nga pagbinaha mga kasama.
2: Palabra di honor.
4: RMN News panahon.
0: Yari sa linya naton si Karajuman Rolly Cuenca sa pag-asa Iloilo. Karajuman Rolly, mayong gabi. Si Karajuman Henry sa RMN Iloilo.
5: Yes sir, mayong gabi sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati. Ang manaton latest for the update sa Subong Adlaw, September 10, year 2026. So sa karano may bago kita nga LPA nga na-monitor sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli naton ni siya na si Platan 590 kilometers sa west of Subic, Zambales. Wala man siya sang direktang epekto dito sa aton sa Western Visayas, sa panginig southwest monsoon, habagat ang nag-epekto sa central kag southern Luzon, kag Visayas. Dito sa aton sa Western Visayas, so generally maka-experience siya kita sa magulugaluman nga kalangitan, kag may mga laptalapta nga mga pagulanulan, pagpangilat panag-uob, dalasin ng southwest, monsoon, or habagat. Kasarangan naton nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan, magdalay ni sila sa kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nga sa 24 to 29 degrees Celsius. Adlaw naton, nagtunod alas 5.54, kag magabot laki ni siya alas 5.40 buwas sa aga. Kagaman naton latest for the update rin sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
4: RMN News, panahon!
0: Salamat, Edgar Arjuman Rolly Cuenca, sa pinakauling na dalagan sang panahon. Halin sa aton sa Pag-asa, Iloilo, mga kasama. May low pressure area, pero adto sa nakatungdan nga bahin sa Sambales. Bolsilingon nagapatalikod na siya sa aton. Kabay pa hindi lang siya mag-U-turn pareha sa iban nga mga low pressure area tong parehas kay ubit ng tarso niya to.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Gindulong kagin boy lughan hindi kabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed Vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa Life Extension Vitamin D3 highly recommended para makahatag sa dugang protection sa aton immune health batok sa threat sang kon anuman nga variant sang pandemya o kon epidemya. Life Extension Vitamin D3 100% ginhimo gin manufacture sa US standalone kag potent Vitamin D3 product nga gina-prescribe sang Life Extension Medical Doctors mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Davis Building Purok 6 Capitol View San Miguel Hordan Gimaras. Subong man Vita D Plus Coffee Mix nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may Vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahilawan sa tanan bagod barato na manamit pa mga kasama. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may vitamin nga may benepisyo sa aton ikayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
2: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawa.
0: Sa mga oras ngayon, mga kasama, nasa salinya natin ngayon ang isa sa magaling na abogado ng prosecution, si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., counsel for the prosecution panel. At the same time, nagsisilbi din siyang legal spokesperson. Attorney, magandang gabi. Si Rajuman Henry, live po kayo dito sa Iloilo sa DYRI RMN Iloilo. Attorney.
6: Magandang gabi, Henry, at magandang gabi din sa lahat ng mga tigasabaybay.
0: Yeah, thank you. Isang malaking karangalan na makapanayam kayo ngayong gabi. Kitang-kita namin yung kagalingan ninyo doon sa pag-direct examine ninyo kay Attorney Michael Puan, na isang magaling ding abogado, Attorney. No?
6: Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir.
0: Yeah, no? Maganda rin yung voice modulation, no? Siguradong maraming kukuha dito sa inyo, Attorney. No? Una-una, Attorney, maaari niyo po bang bigyan kami yung mga Ilonggo dito ng ano pong magandang naipuntos ng prosecution or nangyari sa mga pangyayari noong nakaraang impeachment trial nitong Monday at Tuesday, kung saan iyon nga nag-direct pre-present ninyo bilang hostile witness si Attorney Michael Poa, at gayon din ay may witness din tayo from the Philippine Statistics Authority, Attorney Tolosa, sir.
6: Oho, dun sa kay Attorney Poa, no, ang maalala ko natin na maging testimonya niya diyan. Inamin naman niya, no, dun sa Kongreso pa lang na yung mga ginamit ng AFP certificates, no, para suportahan ang paggamit ng confidential funds ng Department of Education. Inamin niya doon na wala siyang personal na kaalaman tungkol sa bagay na yon. So hindi niya talaga alam kung saan napunta yung pera, sino yung pinagbayaran, anong impormasyon na nakuha supposedly sa mga impormante. At inamin niya doon nung tinanong siya ni Kong Keith Flores, inamin niya na walang koneksyon yung sinasabi niyang activities ng DepEd doon sa ginawang seminars ng ng AFP, no? So at ang mahalaga dito, lumabas doon din na yung mga AFP certificates na to na sinasabi nilang hiningi nila bilang patunay na meron silang proof of success kung bakit sila nagbayad ng mga rewards sa mga impormante. Ang dates ng mga ito ay December 2023 at January 2024. Pero, yung date pa lang noong na-issue, no, ang AOM ng COA. Ito yung letter na naghihingi ng karagdagang patunay no, ang COA sa DepEd para mapatunayan na tama yung ginawang pagbayad ng reward. Mas nauna pa, no, atrasado yung date ng mga AFP certificates dahil ang AOM mismo lumabas February 2024 pa. So, nauna pa yung mga AFP certificate. So, yan, isang bagay yung nakukonsiderahan ng impeachment court, no? Kung may katotohanan ba o wala yung binigay na explanation na attorney po ako sa paggamit nila dito sa AFP certificates na to, no? Pangalawa, tulad ng mga iba pang mga personalidad no na naging involved dito sa paggamit ng OVP at DepEd na confidential funds tulad ng mga SDO no si Asec Ortonio lahat ng ginawa nila sunod sa kautosan ng Vice Presidente no pati si Attorney Poa sinabi din niya yung sinumiti niya kung saan niya ginamit yung AFP certificates na yan yung sinumit niya na letter sa COA meron ding approval yan, no? Implied approval ng Vice Presidente, no? So, mukhang since ngayon, no? Mukhang narinig natin sa mga iba-ibang testigo, lahat ang tinuturo si Vice Presidente, no? At sabi naman din ito ni Pong, ang merong may privy dyan, may kialaman dyan, ang Vice Presidente at si SDO Fajarda. Pero si SDO Fajarda, mukhang wala din pala siyang kaalaman kung paano ginamit dahil nga yung pera, inilipat din niya sa ibang tao dun sa Nolasco, no? So, kaya ang naging pagpapasya namin, mas maganda, hindi na kailangan ipresenta pa yung mga iba pang witness, no? Para mapabilis na tong pagdinig na to. Para sa amin, kung meron pang isang dapat marinig dito, wala nang iba yan kung hindi ang Vice Presidente na lamang. Kaya we reserve the right to call her as a witness. Pero hindi muna ngayon, dun na siya sa dulo. Kapag tapos na natin ipresenta din ebidensya paukol sa ibang articles of impeachment. Dahil yung magiging testimonya niya, magiging relevant hindi lang sa usapin ng confidential funds, pero magiging relevant din yan pati dun sa usapin ng unexplained wealth at bribery. So, na-reserve muna natin right natin doon. Ngayon, doon naman sa usapin ng PSA, para mapaliwanag din natin anong narinig natin no galing doon sa official ng Philippine Statistics Authority. So sinabi niya, karamihan ng mga pangalan na nandoon doon sa acknowledgement receipt, wala sa records ng PSA. So ang pag sinabi nilang records nila, ang chine-check nila dyan, birth certificate, marriage certificate, at death certificate, no? Karamihan dyan, around 60%, wala, no? Hindi siya nagmamatch. Ngayon, meron naman iba na tinatawag nilang single match na mga entries, no? Ibig sabihin, yung pangalan sa buong records nila, iisang tao lamang ang may ganung pangalan. Ang problema dito, yung mga ibang pangalan na yan, na iisang match lang siya, ay either patay na, o mga minor de edad pa, no? Yung mga iba, wala pa ngang isang taon, no? Ang gulang. So, yan ang mga kailangan ding i-considera ng impeachment court, no? Kung ano yung epekto nito dun sa mga acknowledgement receipts na inisyo ng DepEd at OVP para suportahan ang paggamit nila ng confidential funds. No?
7: So, okay.
6: Yan yung mga development na nangyari ito mga nakarang
7: din. Oh, to follow up sa mga pangalan na yan na attorney, di ba? Parang sinabi doon ni attorney Gular, Attorney Justin. Although hindi pa naman nila inadmit, pero parang in passing na sinabi niya na mga alias yung mga pangalan na yan, kaya hindi yan makikita sa Philippine Statistics Authority. Anong masasabi niya dito,
6: tama. Attorney? Well, actually, maalala natin, ilang beses na tinatanong sila no ng mga senador mismo ano bang posisyon niya dito sa mga pangalan na to alias ba ito hindi malala nating hindi sila sumasagot no pag tinatanong sila diyan pero ngayon after na natin marinig ang Philippine Statistics Authority no na karamihan dito walang record yung mga iba na may record ay patay na or bata pa yung mga taong may ganung pangalan tsaka na nila sinabi for the first time na alias yung mga yan, yan ang posisyon nila. Pero narinig naman natin din kung ano yung mga naging argumento na sinabi ni Attorney Maggie Vinagrasa dyan. Sabi nga niya, it's too late for you to make that assertion now. Kasi dun sa complaint namin, sinabi na namin yung issue na yan, no? Na yung mga pangalan ng mga tao na sa acknowledgement receipt, eh, batay dun sa records ng PSA, ay hindi nagtutugma. Wala silang nakikitang ganong mga tao na may ganong pangalan, ano? Pero sa answer nila, hindi nila sinabing alias yan. So, nung pre-trial, hindi din nila sinabing alias yan. So, as argued by Attorney May, yung position namin na too late na para sa inyo na erase yung bagay na yan sa ngayon. So, we leave it to the impeachment court kung paano nila appreciate yan at papayagan silang ipasok yung ganung depensa. No, na sa amin nga, sabi nga Attorney May, eh, too late, no, in the day to do that. But regardless kung magiging payagan yan o hindi, na sasabihin nilang alias yan, syempre hindi naman matatapos yon na isang allegation lang sa kanila. Syempre kailangan patunayan pa rin yun, no? Kung alias man yan at kung ginawa ba yung mga tamang hakbang pa rin, no, para maging tama yung paggamit ng mga alias dito sa mga binigay ng mga informante na milyong-milyong pera.
7: No? Okay.
6: Supposedly, informante.
7: So, nabanggit na nga yan yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mingo, Matthew N. Queso, Jay Camote, marami pa. No? So, naniniwala talaga kayo sa prosecution panel na ito ay isang betrayal of public trust against sa Vice President dahil mga peking tao at nagkaroon ng panuluko sa paggamit ng 612.5 million pesos na confidential fund, attorney?
6: Mo, ang allegation ho namin dyan sa articles of impeachment ay misuse, no, at fraudulent liquidation nitong confidential funds na to, no, amounting to yan nga ho, no, 500 million sa OVP, 112.5 million sa DepEd, no, dahil nga sa amin ang pinanggagalingan ho niyan yung narinig naman natin na itong bulto-bultong pera, no, na millions of pesos. Sabi nga nung mga land bank managers, unusual, no, first time nila nakakita ng ganyang klaseng withdrawals, no, na ngayon inamin naman na yan nung mga witnesses, no, na sila nga ang kumuha niyan, no, pagkatapos linipat dun sa mga itong mga SDO, linipat nila dito sa mga security officers. Ngayon narinig natin yung mga COA auditors na silang mismong nag-audit dun sa paggamit ng confidential funds nitong dalawang opisina nito. Sabi nila, hindi maaari yan na ililipat ng SDO sa ibang tao dahil under the Joint Circular 2015-01, tanging itong mga bonded na mga SDOs na to, sila lang ang may kapangyarihan na humawak niyan at mag-disburse niyan. So, nung narinig nila yan, eh, sa Kongreso, doon unang ginawa yung pag-amin ng SDO na yan, eh, no? Nalinipat nila yung pera sa ibang tao at sabi nga nila, ginawa nila yan dahil sa kautosan ng Vice Presidente. Sabi nila, tinuring nila yan na malinaw at tahasang paglabag ng Joint Circular, kaya nag-issue sila ng Notice of Disallowance sa OVP. No? So, and then, nung nagtestimonya sila, narinig natin yung iba-ibang mga issues, discrepancies na nabanggit nila, no? Tungkol dun sa mga liquidation reports na sinamitin ng OVP at DepEd. So, kami, after yan, na marinig lahat yan, para sa amin, yung mga evidentiary targets namin with respect to confidential funds, para sa amin, na-meet na namin yan. No? That's why, hindi na namin pa prinesenta yung iba para mas mapabilis din, no? But syempre at the end of the day, kung magiging sapat na ba yung prinesenta namin o hindi para magresulta sa isang conviction, ang senator judges lamang ang may kapangyarihan na magtimbang niyan at magbigay ng paghahatol sa bagay na yan.
7: Alright. Regarding dito sa voting threshold sa Senate Impeachment Court, attorney, ni-raise ito ni Senator Judge Erwin Tulfo nung nakaraang trial. about dito sa voting threshold. Ano po ang position dito ng prosecution attorney?
6: Well, unang-una, maririnig ho natin yung position ng prosecution dyan pagdating dun sa oral arguments no, na na-schedule. Bali, next week, no? Dahil itong darating na linggo na to, sa Wednesday, ang nakaschedule dyan, yung mga Amici Correo, mga tinatawag na Friends of the Court. So, may mga tatlong retired Supreme Court justices na inimbitahan ang Supreme Court, no? Para magbigay ng kanilang opinion tungkol sa bagay na to. And then, sa susunod pang linggo, yun naman ang oral arguments. So, dyan ng mga parties makakapagbigay ng kanilang mga posisyon paukol dito. But ang gusto ko lang muna ding sabihin, no, para sa amin, magmula from the start, maliwanag ang posisyon namin dyan na nakatuon talaga kami, no, ang focus namin dun sa ebidensya at hindi dun sa kung ilan ang botong kailangan, no, dahil naniniwala kami dapat makapag-latag kami ng matibay na ebidensya. Kung ano man ang maging interpretation sa two-thirds threshold na yan, dapat lang, no, na makuha namin yan. Dahil, of course, ang mga obligasyon ng mga senator judges, dapat ang magiging paghatol nila nakabatay sa ebidensya. No? In the same way, to be fair, kung naman hindi malakas ang ebidensya namin at malakas ang ebidensya ng depensa, tama lang naman, no? Kahit anong interpretation ng two-thirds na yan, hindi namin yan dapat makuha, no? So, at end of the day, sa amin, ang focus namin, pagpresenta ng ebidensya, no? At nananalig kami na kapag malakas ang magiging ebidensyang mailalatag namin dito, nananalig kami na ang mga senator judges, no, kaalinsunod dun sa obligasyon nila when they took their oath as senator judges and, no, based dun sa obligation nila to observe political neutrality, eh dapat humatol sila batay sa ebidensya.
7: Yung ilan sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte dito sa plano ninyong pagpasubpina sa kanya after na ma-presenta ninyo lahat ng mga articles ay ina-argue nila, no, na dahil nga wala daw kayong ebidensya, yung prosecution attorney, kaya ipipresent ninyo si Vice President. Anong comment ninyo dyan, na attorney?
6: Kanya-kanya naman yung opinion niya, no? At sa amin, kung hindi siya papayagan na tatawagin namin ng impeachment court, then para sa amin, sapat na pa rin yung napresenta namin ebidensya, no? But, first and foremost, ang reason naman dyan, no, ba't tayo siya pinapatawag, narinig natin yung sentimento ng mga kababayan natin. Ang dami, magmula pa nung nasa Kongreso pa ang usapin na to, sinasabi na mas maganda kung ang Vice Presidente mismo ang kumarap ng personal at sumagot dito sa mga seryosong kinakaharap na ng mga charges dito sa impeachment na to, di ba? Again, pinag-uusapan natin ang explained wealth. Pinag-uusapan dyan, billions of worth of transactions dito sa confidential funds, di ba? Lagpas kalahating billion din. Doon sa unang tinalakay ng article, napakaseryosong bagay din, no? Napagbabanta sa buhay ng presidente, first lady, at former speaker of the house. So, mahalaga, no, na marinig natin galing sa kanya mismo, anong paliwanag tungkol sa mga bagay na to. So, but the end of the day, kung man ay hindi pipilitin yang hindi humarap or hindi mapayagan ng presiding o ng impeachment court, no, ang aming motion kapag kami ay nag-file na ipatawag siya as witness, then para sa amin sapat pa rin yung na-presenta namin na ebidensya.
7: Kasi parang yung tono ni Attorney Sheila Sison nung nakaraang trial ay parang hindi nila gusto na i-present si Vice President Sara Duterte dahil doon sa pag-invoke nila ng self-incrimination, no? Hindi daw pwede, no?
6: Tama ho. Yan ho kasi medyo novel ho kasi usapin na yan, no? Wala pa pong Supreme Court ruling, no, na nagtumalakay dyan yung right against self-incrimination sa isang impeachment proceeding, no? Kasi ho, ang malinaw ho kasi yan, sa criminal cases, doon ho yung absolute right na ang accused hindi pwedeng ipatawag na testigo ng prosecution, no? But as a rule, dun sa mga ibang cases, civil or administrative cases, kahit yung opposing party, pwedeng ipatawag yan as a witness, no? Ngayon, pero ang pag-invoke ng right against self-incrimination is on a per question basis. Ibig sabihin, kapag nakaupo na as testigo yung isang, let's say, opposing party, pero pag may tinanong pa rin sa kanya na makaka-incriminate sa kanya, pwede pa rin naman yung invoke yung right na yan, no? So, yun ang general rule. Although may mga some other cases na sinabi ng Supreme Court, yung kaso kahit na hindi siya strictly criminal case, pero meron siyang punitive nature o parang meron siyang quasi-criminal nature, pinayagan, no, na mag-invoke din ng right against self-incrimination para mapigilan yung prosecution, or actually hindi prosecution, other party, tatawagin, no, yung isang partido as witness. So ngayon, kung paano i-apply yan dito sa impeachment court, makikita pa lang natin yan, no, kung ano magiging appreciation ng members ng impeachment court, no, kasi nga, novel to, first time to na marirace, no, kasi yung mga previous impeachment cases, hindi naman nagkaroon ng talakayan tungkol sa bagay na yan, no. So din natin makikita yan. But sa ngayon, wala pa namang kaming formal, no, na request sa court na isyuhan ng subpoena ng Vice Presidente. So medyo premature pa siyang pag-usapan. But at the time, if and when we'll finally do it, then doon natin maririnig yung arguments ng magkabilang panig dyan. And again, at the end of the day, of course, ang magpapasya dyan kung paano a-apply ang principle ng right against self-incrimination sa impeachment proceedings, ay ang magpapasya niyan ay ang impeachment court.
7: Next week ay itatackle na yung Article 2, no, ng impeachment charges na nag-akusa kay Vice President Sara Duterte ng pagkakaroon ng unexplained wealth, no, maling pagdideklara ng SALN at dito po sa illegal business interest, no. Totoo ba na isa sa mga isasala ninyong witness dito ay si former Senator Antonio Trillanes, attorney?
6: Isa ho talaga siya sa witness na nakapangalan dun sa pre-trial order, no, na linista ng prosecution as witness for this article. But sa susunod na linggo, ang dun sa first batch of witnesses natin for unexplained wealth, hindi pa ho siya kasama dun, no. Ang unang witnesses natin dyan ay isang representative from Ombudsman, isang representative from the Securities and Exchange Commission, at isang retired Sandigan Bayan Justice.
7: Okay. Sige. Lastly, attorney, may nagtatanong dito dahil alam nyo dito sa Iloilo, sa mga bayan dito, kung yung first letter ng isang bayan ay doon yung mga apelyido ng mga tao ay parang katulad din noon, like sa Tigbawan, no, starts with letter T. So yung apelyido ng mga tao rito ay karamihan starts with letter T, no. Marami daw Tulusa dito, may mga kamag-anak daw kayo dito sa Iloilo, attorney?
6: Baka posible ho, no, pero ang narinig sa miho kasi from norte ho dito sa Luzon, but sabi nga meron naman ibang branch ng Tulusa sa south naman ho daw, no, meron nga daw sa Leyte din, no, that, so sabi din sa Iloilo, but ako have not been fortunate enough to find relative ho na dyan. But naririnig ko nga ho yan, na isang branch ho ng Tulusa sa south naman ho daw.
7: Oo, marami daw Tulusa dito sa Tigbawa na may nagbibisits.
6: Good to know ho, kasi actually dito ho, konti lang ho kami mga Tulusa, eh. Wala masyado kong
7: Ilocano pala kayo, attorney?
6: Hindi ho, sa Pampanga ho, Kapampangan ho.
7: Kapampangan, okay. Yes, yes. Marami kayong fan na dito, no? Isa yung mga nagka-crush dito sa inyo, isang news writer namin, si Rajuman Lineth, no? I-shout out mo daw siya, attorney.
6: Naku, maraming salamat ho, maiba naman, dahil nung isang linggo, eh, puro mga basher ho yung pero expected naman ho talaga yan. Na-warn naman talaga ako na asahan, no, after namin isa lang si Tony Poa, tapos ang lumabas sa kabila, first time si Tony Sheila, no, na nag-handle siya ng witness, sabi nga, asahan na talagang ang mga troll farm talaga magiging busy na atakihin ako.
7: But part na ng game yan siguro.
6: Kasama na ho talaga yan sa trabaho natin ngayon.
7: Pero curious lang kami, attorney, no? Dahil magaling na abogado rin si attorney Michael Poa. Tapos ikaw yung nakatuka na mag-direct examine sa kanya, no? Tama, no? Yung tawag doon kahit hostile witness, direct examine, no?
6: Tama po.
7: Paano pinaghandaan yun? Napakahirap na trabaho yun, attorney, di ba?
6: Tama ho. Well, siyempre, inaral ho natin lahat ng mga naging testimonya niya, ibang-ibang araw sa Kongreso, no? Tapos, yung mga dokumento na mga pinirmahan niya, yung mga EFP certificates na ginamit niya, na sinumbitin niya sa COA. Tapos, nung mismong hearing, talagang kailangan nating gumawa ng madaming adjustments on the spot ho doon sa strategy natin. Hmm. Dahil maalala natin, kahit hostile witness siya, pinayagan siyang mag-explain at hindi lang yes or no ang answer niya. Hmm. Ayan ang karaniwang pwede lang sagutin ng hostile witness. No? Hmm. Tapos yung mga pag madami pa tayong play dapat na mga video sa kanya na para pakita natin, no? Yung mga naging sagot niya na ginawa sa Congress na hindi na dinapayagan. So we had to make a lot of adjustments on the spot while presenting as a witness. But tingin namin, ganun pa man, mahalaga, na-reach pa naman na, pa rin naman namin yung evidentiary targets namin, no? Nung naging objectives namin nung nag-decision kaming ipatawag siya sa hostile witness.
7: Alright. With that, Attorney Jay Tolosa, maraming salamat po sa oras ninyo dito sa DYRI RMN Iloilo. Magandang gabi po sa inyo, sir, and happy weekend po.
6: Maraming salamat po. Magandang gabi din po sa inyo at sa lahat ng mga taga-subaybay. Have a restful weekend as well, sir.
2: RMN Palabra di Honor.
7: Si Attorney Binhamin J. Tolosa Jr., Counsel for Private Counsel, no? Or Private Prosecutor, mga kasama, kagda at the same time nagaserbi man bilang legal spokesperson sang prosecution panel. Sa uton ko naman, mga Tolosa da, no? Sa Leyte, yati may banwagin to, Tolosa, no? Sa dalom lang sang Palo. Palo, Leyte, Tanawan, din Tolosa da yun na mga kasama, no? Tio, basta liter T na ya, taga-Tigbawa na.
2: Palabra di Honor.
7: So, taga Pampanga ko no si attorney, 'di ba? Si Isaka Tolosa from Tigbawan, naka or from Iloilo, nakapa kadtutos Pampanga sang una. Dito sila yan naka-star mga kasama, no? Amo na nangin kapampangan sila.
2: RMN Palabra di Honor.
7: Grabe no, budlay mag itong trabaho niya, makon mo abogado, lagting abogado i direct examine mo. So hindi mo siya ma-corner, hindi mo siya ma-trap mga kasama sa pamangkot kay basang-basa niyang imo pamangkot. Yari-yari, resulta sa ISTL sa probinsya sang Iloilo, po kay Rajuman Mon Kapalihan.
8: Probinsya sang Iloilo, yari at ang talagang resulta sang ISTL sa buong iyang aga, isa'y andro kita lang sa gabi, the PM Registro, igus 1,026. At ang siling mga official winning number, Rajuman Henrique, at ang siling mga tumalayan, numero 17, numero 29, kag numero 16. Number 17, number 29, and number 16. Ang maingat po siling office opening number para sa pong na okay. Ang ating sila doon din head, Sir John, Captain Monagig Pao, Kagisar Antonio C. Opo po sa ating sila doon, Christian Specialist, Drian May Enriesta. Este representative na doon, Mr. Glenn Sunio, pag ang ating siling registered person, Mr. Ryan Melgar. Opo po sa niya siling mga members, Barry Contisano, Ramon Panis Jr. kag Jefferson Salarda o kon Salarsa. Congratulations to the watch at seeing ang mga winners. Isang mga wala pa magdao pa dahil kita sa pag-iakram kabuli kita kagyapon sa Kawangwa. Elected sa STL Draw Corp, sa PCS o sa Eagle Draw Gaming Corporation, Radyo Man Moniales Pagilian, Takarimen.
2: RMN Palabra di Honor.
7: Salamat kay Radyo Man Mon Kapalihan. Resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo, 19, 29 kag 16. 17, 29 and 16. 17, 29 kag 16. Sa mga nagdaog, congratulations sa wala sige tayo lang kayang inyo taya nagakadto sa Kawang Gawa.
2: Palabra di Honor.
7: Naglayo ng numero kas, nagsaka siya duha.
2: RMN Palabra di Honor.
7: Sa buwas, mapanubo naman na siya tatlo.
0: Ginulong kagin po'y lugan, hindi kamahin sa ato pa pala tuntunan mga kasama sa Super Fiber. Isa ka premium quality nga colon cleansing product. Nga ginhimo gamit, ang nanaisaring nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber, plus apple pectin. Sigurado ka garantisado ang pag-uaw niya, mahigko nga madugay na nagtiner sa atong large intestine. Agad maabsorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa atong nga ginakaon. Sigurado nga bagasulhay, ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin, kag mapalayo pagamo sa delikado nga colon, kag stomach cancer. Gani para sa kompletong proteksyon sa atong atyan kag colon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man mga kasama, Nance Liniment Oil, ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Pinagapuro kag pinaka-epektibo pang haplas herbal, Nance Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamoy-poy, palamanol, palanakit sang kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok kag sa mga nagadugo nga pilas. Iya ini patugunon pontaton, patuloy lang sang Nance Liniment Oil. Kag karon nga tigurura na, madamo sang mga lamok naman nga pwede magresulta sa dengue mga kasama. Magpamanyo sang Nance Liniment Oil, bangod ini ang mainim 3 nga epektibo nga mosquito repellent. Para hindi pagututon sa lamok, mag Nance Liniment Oil. Produkto sang Ebsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
2: RNN, palabra di honor.
0: Standby, pagbalik na ito, may gina-follow-up karon ng ato nga Radyoman Patrol mga kasama. May shooting incident nang natabo dire. Ang ato nga tingog hiligay nun, kaghibalonta, ano na ang kapalaran sang Linubayan Tigbawan. Today, effective na ang irrevocable resignation sa mga barangay officials. Napunggan bala sila ni Congresswoman Janet Garin? Standby. 2 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
9: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Life extension, vitamin D3.
11: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
15: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo ba ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy.
2: Mega Man
1: Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Yara na sa mga butika.
3: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. History Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang History Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: History Bio.
6: Ang History Bio.
3: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
3: Yung may D3.
6: Mabaka sa mga butika. Goodbye.

0: MXtraordinary with MX3.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga

0: LOE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
1: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman ng mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
3: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
5: D3 Bio.
6: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ang hindi manami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
7: Bakal sa mga
5: TX500
8: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TX500 buntag na o gabi.
9: Parang pila na may mo sugar?
8: 136 na lang. Na-minidyo kaya akong tulong sa TX500.
5: TX500
0: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-laulaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ tinyo mo. Use EQ dry, then EQ pads.
2: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadla ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
3: Supple Plus Gold. Mahal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ko si Mercy, hara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo, wala japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold, sulod ang duwa kabulan noong pawan.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold sa mga butika.
7: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
8: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Aga Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Mighty C! Alkaline ng vitamin C!
2: Mabalik si Bibi, masami ko binallergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. TPX 500!
3: Gina Cano, ang ginabatya ko, ang ako ni UTI, kasakit git sa ako niya, baywang.
4: Chief, sa kadlo ka maging
5: sa DTX 500?
3: Sa primero katatlo, sa subong kaduana lang.
4: Subong kamusta?
3: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginabatya.
1: TPX 500!
6: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Filipinas Under Time, 19 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 ng gabi.
7: RMN, Palabra de Honor.
6: Istoryahan tani karon ang brownout mga kasama, pero dira sa Dungon Biharo kuno, sobra 4 ka oras ang brownout. Alas 2 hasta alas 6 sa imedia sining gabi.
7: RMN, Palabra de Honor.
6: Tapos next month nga biling ang balay ranta sa kuryente, halin sa Subong, mga pila ang per kilowatt hour ta, bebe. Check ko, abi, ang per kilowatt hour naton Subong, ara sa, ang ginabayaran naton sa More Power, mga kasama, per kilowatt hour, do mga 12 pesos, no? 14 pesos. No, ang kada kilowatt hour mga kasama. Ti distribution charge 1.5, no. Basta daw ara tanan sa mga 11 or 12 or 13 dira mga kasama. Ti sa sunod nga bulan, mahimo na ini nga 18. Grabe ang pagsaka, bangod sa sining mga brownout mga kasama. Ay, suso. Siling ko, ganyan daw may nagakun sa buhay mga kasama, nga mga, kwan mo? Nga mga negosyante sa power generation, kag sa transmission. Daw may nagakun sa buhay para magsaka ang presyo sang kuryente.
7: RNN, Palabra de Honor.
6: Ang aton NGCP, wala sang may mahimo. Ah, NGCP, ang Department of Energy, kag ERC, wala sang may mahimo. Kundi ang magplano para sa masunod ng mga tuig na malayo pa.
7: RNN, Palabra de Honor.
6: Yari na yung atong ating hiligay noon, upod garage man, Fia May Otero.
8: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
9: Ang ini nga binalaybay ginatiguluhan, droga gihapon ang problema. Madugay na nga tinuig illegal nga droga aton ginakampanyahan kay indi maayo ilabi na gid sa kabataan. Pero nga abala ining pagkampanya da wala katapusan. Kay padayon ini nagaduging mga adik labi nga nagdugang. Mga pusher kag user daw nagapadayaw pagani. Lantad nga nagagamit sining droga nga makahalalit. Bisan diin kita magkadto nga mga hilit-hilit. Ginadumilian nga droga, madamo gid ang nagagamit. Mga punuan wala man nagapabaya sa ila obligasyon. Halos adlaw-adlaw ginabalita ila ginahimo nga operasyon. Ini aton mabatian nga ginabalita sa kahanginan nga sila may mga pusher kag adik nga nadakpan. Pero siling sa mga tao nga nagakomentaryo, ang madakpan nga mga pusher daw hipon man lang kagamay nga mga tao. Diin mga drug lords nga gung-an, dalagangan kag mga ulo-ulo. Daw mga sili sila kadanlog, hindi sila makadakop kag makalabuso. Mga madakpan nga pusher ginabalita man sa kahanginan. Pero mga tagpalamati sa paglakat sang inadlaw, wala na update nga nabatian. Matuod ay han nga sila sang kaso ginapasakaan gidman sa hukuman, ukon basi daw asulang nga ang ila kaso na alimunaw. Daw hindi mapatihan nga pusher kag user hindi magkaladakpan. Kung mga tao kag mga punuan magbinuligay lang tanan, kung kita wala nagakonsente sa malain nilang binuhatan, ining mga pusher kag user masikop gid sang awtoridad naton nga mga mapisan. Ang ining tingog hiligay noon pinaagi sa binalaybay ginsulat ni Ginang Maria Luisa Defante Gibraltar sang barangay Igkukulo Gimbal Iloilo Tagubay sa Sumakwalan Iloilo Incorporated. Ang ining bahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Kung ang kidneys naton wala sang ikasarang nga pungga ng sobrang nga kadamoon sang uric acid sa lawas, ang uric acid nagakadto sa mga joints kag dingin kabang daren sang gout kag impeksyon. Gani indi pagpabaiing nga magbatyag sang sakit dala sang gout. Subong palang abiyan mag-inom na sang suplemento kamay madamo sang omega-3 fatty acids and Dr. Pinoy Squalene. Sunod sa pagtuon, ang omega-3 fatty acids kag squalene ngayara sa Dr. Pinoy makatunaw sang pagpalamanog, makapadamol sang ligaments kag nagababaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy Squalene nagapagungman nga magsaka ang uric acid nga halin sa pagkaon kag nagasupply sa lawas sang madamo ng omega-3 gani malikawan ang mga hubag kag bukol sa joints. Dr. Pinoy Squalene Capsule masaligan sa dupa. Yara lang sa mga masunod nga butika sa Miyagaw, GG Pharmacy, Ronalisa Pharmacy, MedHealth Pharmacy, Baking Pharmacy, Kingly Pharmacy kag Farmasya Elena.
7: RNN, Palabra di Honor.
6: Salamat kay Radyo Man Fiyami Otero sa aton nga tingog hiligay nun. Gindulong kaginboy luga naman sa inyong Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kasama, kahibalo-balag ka mo nga ang hypertension nagkatabo kon ang healthy kon unhealthy ang aton sini nga lifestyle. But silingon kon ano-ano lang ang mga ginapangkao naton nga hindi manami isa lawas ta. Parehas ni adlaw-adlaw ga kaon ka karne, baboy, mga tambok. Adlaw-adlaw ga pinamatsoy ka, gainom ka soft drink. Dapat tapnaon ta na ang high blood pressure tungod nga matamaan ini ka delikado. Sugudan ta sa pagkaon sa masustansya mga pagkaon. Bastante nga tulog kag sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may yara sang polyunsaturated omega-3 fatty acids nga nag-absorb sang bad cholesterol sa lawas. Sa pagsilhig sang Dr. Pinoy sang bad cholesterol, matinloan ang aton sinergo para malikawan ang heart attack kag stroke. Isa pa, ang Dr. Pinoy may kapasidad man nga mag-obra sang oxygen nga makapatinlo pa sa aton sininga dugo. Gani mga kasama, hindi gid magduha-duha pa, amligan mo ang imo sininga korason kay kon masakiton ina, masakiton ka man. Mag-maintainar sang Dr. Pinoy Squalene, duha tub-tub tatlo ka beses or kakapsula sa isa kadlaw, 30 minutes before meals. Dr. Pinoy, your heart's BFF. Mabakal sa mga butika dira sa Santa Barbara sa Mars Pharmacy, Shams Pharmacy, Antis Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Bashi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, Suelos Pharmacy, kag sa tanan yung mga branches ang EVC Pharmacy, Lady Pharmacy, Butika Kaya, CLJ Pharmacy, IS Medicine Corner, kag Grace Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag subong man mga kasama, padayon sa gihapon ang kubutag kagapay sang mga mangunguma sa pagpanguma, no? Standby dugay-dugay i-check naton si Radyo Man Plo. Si Radyo Man Plo, no? Parte sa sining may tiniro sa Mandurriao. Si Radyo Man Mon, basi may ara siya karon na parte sa Cymex Tobla Radyo Man na Jobal, pwede man. kung ano natabok kagay na sa Cymex, kayo ito kadamo sa ngin patigawin, kinanglan ta preparahan ng mga linog nga ini. Kaya wala mga kasama sang kwan mo, wala sang makapredict sang linog pareha sa bagyo yung makita sang pag-asa. Ang linog yan, di mo mabalan. So, ang the best preparation ta diri, the best remedy naton diri, ang preparasyon. No? Sumungan, kubuta kagapay sa mong nguma para sa masanag nga agrikultura mga kasama. Rapful promo. Asa pa ini sa December 5, 2026. Bilang pagpasalamat sa dedikasyon sa aton yung mga farmers kag pagpangabudlay sa pagpanguma. Bisan sino magbakal sa kubuta equipment o kung genuine spare parts, makakuha sa raffle coupon. Mas dako ang ginbakal, mas madamo sining raffle ticket kag dako ang chance nga magdaog. I-drop lamang ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri Outlets or antes on December 5, 2026, 2 PM, alas 2 ang hapon, kay ang draw, pati gayunon, pagka alas 3, sa Ina Farmers Learning Site, Barutak Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo nga nagahulat, grand prize, traktora, transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Gani para sa dugang impormasyon, tawagi lamang ang cellphone number, 0921-792-2941, 0921-792-2941. Basta makinaryang pangoma, kay Iloilo nyo, agrikubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14, Series of 2026.
7: RMN, Palabra de Honor.
6: Sa buwas gali ang eleksyon sa sang Philippine Association of Court Employees sa Iloilo Hall of Justice, no? Buwas ang ila sini nga eleksyon ang nagapadlagan da presidente mga kasama si Attorney Sheriff Sam Paguntalan. So good luck kid, no? Kay Attorney kay Sheriff Sam Paguntalan, good luck, no? Sa iya sini pagpadlagan bilang presidente sang Philippine Association of Court Employees, no? Tanan nga mga empleyado sa Iloilo Hall of Justice. Mga court employees ina, so bali siya ang nagapadlagan presidente. So good luck, no? Attorney Sam Paguntalan, buwas sa eleksyon sa Philippine Association of Court Employees, no? Buwas man ang Iloilo City Veterinary Office mapatigayon sang libreng pangkapon sa mga ido kag kuring buwas sa aga sa multipurpose hall sang Corinthian de Ana Rosa dira sa Ana Rosa Village, no? So ang mga pumuluyo sa Ana Rosa, no, mga ido nyo da kung gusto nyo ipakapon kag kuring, no, hindi lang ang mga bana, ha, kay kuani veterinarian ya ang aton nga doktor nga upod buwas, hindi pwede ang mga bana ipakapon. Ang koring lang kag ido, no, ang inyong mga pets dira, no, pero mas maayo gid hambal sang Iloilo City vet nga kon mapaliguan ang daan, no, mga koring kag mga ido para hindi na sila mabudlayan magpang kapon. So dalon ninyo buwas dira sa multipurpose hall sang Corinthians de Ana Rosa sa sulod malang sang Ana Rosa Village, kag I guess sa Sacred Heart subdivision do may ara pagid man nga may ara man nga patigayunon nga amo sining activity ang Iloilo City Veterinary Office.
7: RMN, Palabra de Honor.
6: Kag sa buwas mananuman kita sa kahoy, mga kasama, upod naman sa Executive Assistant for Environment, no, kay Mr. Armand Dairit, mga kasama, no. Ah, kundi inda ikaw man ano, Mr. Dairit, no? Upo dira ang RMN Iloilo nga aton sini nga RMN Broadcast 3, no? Kag syempre upod manda ang Alta Chira Village Homeowners Association, no, urban tree planting and community action buwas mga kasama February 11 Friday 7 AM sa may Bitoon Haro Floodway, mga kasama, no, mga estudyante ini sang Fast Aviation upod sa Iloilo City Urban Tree Nursery, kag siyempre suportado sang RMN, kag sang Alta Chira Village Homeowners Association, no, nga upod naton pananom to nagligad nga August 28. So buwas mang hagba sila daanay kag mananom sa may Bitoon Haro Floodway, mga kasama, no. Sakdago naton kag updan diri sa RMN ini nga pagpananom da. Kung may ara man kamo mga tree planting da, pabala kami diri sa RMN kay aton ina ipa-cover kag ibalita mga kasama kag buylogan naton, no, ining pagpananom sang kahoy para mabuligan ta pahagan-hagan ang climate change, no, kay nagainit nga nagainit ang aton sini nga kalibutan. Amo nakita mong glaciers to, ang mga ice didto nga nagtalapik sa kabukiran sa babaw sang Nepal sa Himalayas, no, nagkalatunaw, nagkararungay, no, nagpunong sa suba kag sang ulihi sang nagdako ng tubig, nagdulos siya sa dalom kag vertical ravaging kayo nga flood, mga kasama, nagpatay sa madamo sini nga mga Nepalese.
7: RMN, Palabra de Honor.
6: So mananom kita sang kahoy buwas nga adlaw, mga kasama, no, dira sa may Bitoon Haro Floodway.
7: RMN, Palabra di Honor.
6: Check tanay sa Radyo Man Flow antes sa kantuan ng Linobayan na Tigbawan kung anong natabo mga kasama. May shooting incident sa Mandurya. Ano nang natabo? Radyo Man Flow Consumo Navarrete.
7: TYRI Radyo Man Report.
4: Radyo Man Henry, no? Bago lang din nagintala na sa ospital ang ining biktima, no? Sa pagkatiro. Matapos nga din tiro, diri ang isa ka biktima nga si Alin Juanico, binabanta sa kwintaan niyo sa edad, samtang ang sospek amo ni si Victor Juanico, 67 anyos, kagtanan residente sa dungon si Mandurriao, no? So sa information nato nga nakuha sa kaya po nung barangay Ray Adelante nga mayaras ang nervous breakdown, no? Si Victor Juanico, rason nga kung nga naging tiro ang ining iya nga hinablos nga si Alin Juanico, no? Kag naigo siya sininga siko kag dinadala na sa pinakamalapit nga ospital sa mga Western Visayas Medical Center nga gindala ang ining biktima samtang ang suspect ang nadasig nga nakapalagyo, no? Matapos nga nakomiter ang ining pagluthang sa iya sining hinablos sa Radyo Man Henry. Yari ang kabahin sa pagpahayag ni Kapitan Ray Adelante sang Barangay Dungon si sa distrito sang Mandurriao.
5: Bago mo lang ari man mga kapalisan.
4: Sino nang pitinapat?
5: Sino nga lang niya pinapin man? Si Alin Juanico.
4: Alin Juanico? Pila niya dami Alin Juanico?
5: Mga line of five ba? Mga 50 plus siguro.
4: Okay. Sino binatudlo ang suspect ka?
5: Iyaman lang kayo as in Victor Juanico.
4: Ah, pinag dadi Victor Juanico kat?
5: Mga 67.
4: Mm-hmm. Ano ko naman hinang tapat?
5: Amula na sirang ula ko kabalo kay... Daw may sabag kabati ko daw, may nervous breakdown man yung ano, ang nakatero.
4: Okay. So, ano sa bukata ang suspect? Nakapalagyo o kung bakita na?
5: Nakapalagyo.
4: Anong to sila nagabi ka kat?
5: Amo man sa rangway ko ka ano man ideya man.
4: So kamusta ang biktima ka pag din niya igo?
5: Matikos sa hindi man sigurado ah, kaya no matikos sa siko.
4: Sa siko. Gindala na sa hospital ka.
5: Ko na sa hospital.
4: Ano ang hospital ka?
5: Wala man ko ideya sir.
4: I see.
5: Eh lamod dire man ko sa site ni dire bala sa natabuan.
4: I see. So recap with this information.
10: Kabahin sa pagpayag ni punong barangay Ray Adelante, Radyo Man Henry, no? So ang nag-upo dito sa ospital amo ni si Jerry Banyes, no? Nga listener naton nga nagabaligya sa baboy pala sa Mandurriao, no? Kaya toto sa mga hospital matapos ang ginadala ang ining biktima sa pagkatiro, Radyo Man Henry. So padayon pa din investigation sa Mandurriao Police Station hangot sa sininga nagluntad nga insidente.
6: So bali ang suspect do may diferensyas paminsaron?
10: Yes, no, kay do nagkasupre rin isang ano, sang nervous breakdown, no? So ay patad rin makuha ng interview sa pamilya kaya masako sila, no, sa pag atindir sa nila sininga pasyente.
6: Dapat kinapabulong na, no? Kasi may diferensya sa mga pinsar na i-refer na dayon sa mga health facility na ton.
10: Yes, correct na.
6: Galing kung na, isa mo na bala, bangod man sa kapigaduhon, Radyo Man Flow, tiwa ay manggilas tuhon. Tingin na agwanta na lang eh, kagin na paanod anuran lang ang batasan sang may diferensya sa pinsar.
10: Pag, pagkatutukan sang kwan, no, gobyerno na ton, nga kung paano balang nga mabulong ang ining mental health, no, issue sa sining mga tao nga ini na may problema sa ilang sa ilang paminsaron, no, Radyo Man Henry, no, kay ti madamo naman kita sa mga
6: report, tiga, no, kwan mo ga resulta sa mga krimen kisa ti makon mo maniro ti what if abi kun katulog mo da karon ay susyo di po si tamani in the back pag nang labo niya kamo. Puro pinaniro, ti parehas na naka-access pa sa pusil, din maghalin pa ning pusil, amo nang usisaon pa naton. Basi, kwan ini, lost firearm pa ini.
10: Kaya mo pa na nalulog natin yung bulo, no, sa Mandurriao PNP, kundi nagkuha si Victor Juanico sa nga siningar.
6: Kag nga, may access siya, ayun di po si tamani. Daba, karun ginhatagan, tana, rason si John Wick Rimurlia, karun nga manulod-sulod sa balay sa mga gun owners, kag i-check kundi natago ang pusil.
10: Amugid, no?
6: Kay bangod sining mga insidente ni, bangod sa natabo sa Tacloban to, no? Nga wala gina secure ang mga pusil, nga ma-access sa mga minor, sa mga kabataan, mahapos lang nila makuha, kay dapat naka-vault ina mo. Kag may combination regiment plo, tiini, nga may pusil siya, di niya ginkuha, iya ini pusil, or may nakita lang siya nga may pusil dira sulod sa balay nila, kag ginapanilaga niya kundi inatago.
4: Na. Hmm. Dulublin yung problema nila, kay balan mo, related ni ang mga suspek ang biktima nga nanula ang asawa bla ni Jerry Banyes ang ligan niya dong gin post
6: ah mutong si pinawagan naton to nagligan
4: oo ti update naton diri nakapuli na siya kahapon no tigin pa man ko tugan ni si Jerry Banyes kon anong problema sa iyang asawa din siya nagkadto kag paano siya nakapuli pero sa batya sa aton why siya kabalo kag ang importante diri nga nakapauli ang iya sining asawa utod yan ni Radyo Man Henry no ang ining nakatiro no o kung si Victor Juanico
6: Radyo Man Henry sa problema nga nagarangot-angot gali magamuna
4: gani no kag mapuli naman to ang ila sining amo diri ni Jerry Banyes ni Joan Ibanyes no nahalin sa Amerika para nga sulbaron ang ining mga problema nga nagakalatabo sa ila Radyo Man Henry
6: di okay no? Na sila ni Mrs. niya si Jerry
4: Okay na sila.
6: Istoryahan na sila ba? Sila nagpuli lang na, pero ay bugnuhan na eh.
4: Okay naman ko na. Pwede lang hindi matitalye ni Jerry. No?
6: Ati o, tiga ano private naman na. Okay na lang na. Importante na kapuli, da.
4: Saktukin
6: na. Kabisan mo ay makamugabugnuhan na eh, da. Kung ara sa balay mo daw, okay, pamatsyag mo, regiment plo, di ba? Sa saway da, stupad mo.
4: Ati, hindi ka gigatulog eh, hindi ka kakaon, hindi ka may imo sini nga paminsaron, Radyo Man Henry, kundi nang imo partner, di nang imo asawa, no? Nagkadko, Radyo Man Henry. Samtang lipot lang gini, pwede pa, ang preso nga nakapalagyo?
6: Pwede pa, sige, update mo na lang.
4: Kay ginaulat pa dirisang ano, sa San Rafael Municipal Police Station.
6: Buhi pa ni siya?
4: Buhi pa, no?
6: Why siya bali? Itangligid siya sa banglid mo?
4: Ha?
6: Why sa bali? Kaya nagligid siya sa banglid? Sa kamaisan?
4: Sir? Radyo Man Henry, no? Amo na gani kay sa banglid siya na, ano, nahulog, no? Aro naglumpat, Radyo Man Henry, no? Ining si Gerald Jimena, kagabi, no? Ginulat na lang rin ang order sang IPPO, kung Iloilo Police Provincial Office, kung anong pwede ipatong ilang kaso, no? Batok sa sining preso nga nakapalagyo no kag nagambal man si Police Lieutenant Francis Caruna no nga maging leksyon ini no sa ila ng mga kapulisan kag ini gid maghatag sang kumpiyansa no kay base sila mapalagyuhan si Police Police Lieutenant Francis Caruna sa nga kon sininga ma-interview
11: dininkaris nato gidin pamilya sang nakita nato nga continuous ang effort nato sa pursuit but still way isang kuwan. Gin pa-istorya natin ini sa iya pamilya. Ginataga natin sa nga time para magka-istorya sa pamilya. And naging successful naman kay gin-istorya natin daan ng tatay. Nga kung may time, pa-surrender nyo gid para patubang yung pag-mabuligan siya eh.
4: Oo. Tina pa-surrender nila sir. Or nadakpan ining suspect sa hot pursuit operation ninyo?
11: Through sa pressure natin siguro. Amunin yung rason niya. Basiman sa iya. Amunin yung rason niya. Nadlock ko sa kati. Continuous nga pursuit and then ang iya position last time nga last kagabi is malapit lang sa kapulisan naton so grabe yung magkadlock niya basi true nyo sa pulis ko no
4: din yung sagat sir nakuha sir
11: nyeres lang dila sa barangay man na katupad barangay lang sa sityo Tayaba barangay San Dionisio San Rafael
4: sityo Tayaba barangay
11: San Dionisio
4: barangay San Dionisio
11: San Rafael Villila.
4: Okay. Sir, anong posible nga kaso nga ipatong pagin sa iya abi kumayara gid man.
11: Tanaw na sa investigator nato, pa-check data na sa investigator kung ang pwede natin dai dugang sa ning kaso.
4: I see.
11: Ipakita kita bisgid ah.
4: Oo. Sir, paano abi sir kay may abiso ikaw sa mga kapulisan naton sa probinsya kung sa siyudad Madrid Tagaydo nga hindi gid magkumpiyansa no sa mga preso. Kasi nag-attempt pa lang nga magpalagyo, abi, sir?
11: Yes, definitely. Amo gina, sir. Kinanlan natin, gid, manging security conscious, especially kung may mga dala kita nga preso. And sa akong sa Dresa San Rafael, ginatingwaan ko nga, ma-instill gina sa ila. How many times ko naman yun ang balagyo na sila. But gusto nakalipatan nila. So kinanglan natin yung remind, sa sila at least madugduman nila.
10: Sige. Radyo man na Henry, si Police Lieutenant Francis Carona, ang Chief of Police ng San Rafael Municipal Police Station. So mutihan sila ng tanog yan, no, para sa mga parihas niya sininga police, no, nga hindi gin magdatag sa kumpiyansa para sa mga person deprived of liberty, no? Para nga ti hindi na ni masulit ang mga kasubong sini nga hitabo. Kasama mo or ini nga
6: ang barangay ito, kabalo ko ang barangay ito nga gin palagyuhan niya. Barangay Why? Ni Rajuman Linet?
10: Ah, oo, sa may
6: San Dionisio. Oh. San Dionisio nga barangay ya, hindi nga banwa, no? San Dionisio, barangay sang San Rafael, no? So meaning paglumpat niya dito sa kadto sa right side sa Rajuman Block, ay di ba nagapauli ang patrol car halin diri sa syudad, no? Subot so, silingod dito siya sa right side sang karsada naglumpat dito dampi pakadto sa San Dionisio Rajuman Block, ay halinda sa ripdip do may crossing na da mo rough road pasulod to sa kwan sa San Dionisio, di ba? So hindi gali siya sa wala, ang ginavisualize ko abi kahapon kagabi nga diri siya sa left side naglumpat, no? So sa right side diri sang karsada pakadto to San Dionisio.
10: Correct na radyo man na Henry, no?
6: So, so hadlokan siya dito siya sa kamaisa na dakpan. Hadlokan man siya galitiruhon sa polis. Kung ako sa polis, tiniro ko na lang.
10: Hadlok siya, no?
6: Tiniro sa lastiko, no? Burikaton mong mata niya, bala kagtiruhon ka lastiko.
10: Actually, ang bali ni Police Lieutenant Francis Carona, nag-coordinate sila sa pamilya sa biktima na ipasurrender ang ila sining himata, no? Pero ti why ni matabo, no?
6: Kaya why ba ito sila kontak? Subot silingon ng nago, lang natin sa guros kamiisan.
10: Tila ban gini, no? Ti nadakpan ni siya sa pursuit operation sa katapo iya sa nga
6: limerita. Dugangi kaso niya, illegal position of corn?
10: Kaya amo ginay, ang matabo.
6: Amo ginay, matabo. May kaso mo lang illegal oo. Position of corn. Butang ina, kaso nga jumping off from the patrol car. Wow, pero ginalingaw-lingaw lantas ang hipis ang San Rafael Pinpit yung mga tawa niya nga napalagyuhan kag siya iya, no? May salabton sila da Rajuman Plo ang sa uton gani ito na relieve gani si Lieutenant Colonel Arnel Suris, di ba? Nakapalagyo man to, nadakpan man nila dayon tong priso kung nagpanago to sa katubigan to sa punong, di ba? Ti relieve gani ito? Ti niya?
10: Oo. Nga napalagyuhan.
6: Sige.
10: Priso, si. Amo ni madulong na itong information sa pagpangalagad sa nga programa Palab Radio Nor. Kasama mo sa DYRI, Arimen Ililo, Radyo Manto, Consumo Navarrete, Tatak Arimen.
12: Arimen, Palab Radio Nor.
6: Ay, kuman, responsibility na dang hipe, no? Kaya mga pulis to, no? Although maluoy man to sa mga pulis, ni, no? Pero matyag ko, gin-sibin-sibinan na nila tong ripis na nalagyo, no? Pero may salabton ka mo sinada administratively, di ba? Ka negligence, ka uyaya sa inyo. Ang kaso nga rape, heinous crime na, no? Amo man tong nalagyo to sa may kwando, rape man tong kaso niya, di ba, sa uton? No, nagpaalam lang siya. Mangihi man, amo man, mangihi. Di dapat subong, bantayan yun eh, ang mga priso ninyo nga magpaalam, pangihi. As much as possible, aragin ka mo sa likod, butangan ninyo sang lawig. Amo man tong sa uton to, di ba? Na-relieve si Lieutenant Colonel Arnel Solis to as chief. Nagpaalam lang mangihi, di nagsalig-salig man to gabantay ng mga polis. Lumumpat galito siya sa may gamay ng bintana sa likod. Kag nagkadto sa mga dito, do, kataram na nan itong may mga tubig to or kapunungan. Naglublob tong tarso niya to.
12: RNN, Palabra, di honor.
6: Di ang mga polis to, yung kasuhan administratively to, di ba? Ang kaso sinikonombal ni Executive Assistant Iliistante Infidelity, no? Kung nag-uyat ka sa mga priso. O, kaginimbisigaran to administratively, no? Yun po si isa to ni Colonel Bayani Rasalante. Amo manada sa may San Rafael. No? Kag any police station, no? Nga ti may mga silda ni sila, may mga prisuhan sila da, no? Nga diraan na temporarily gina hunong ang tao once madakpan, matapos na serbihan sang waranto bares or matapos nga nahat pursot, no? Ti basta magpaalam pangihi ang priso, hindi na kamo magkumpiyansa. Naton tagain na lang sang empty nga bottle sang mineral water. Ato na ryo ah. Hindi na ko pag-style dira panghihida.
13: Palabra di honor.
6: Tinukol ta nakakroin.
13: RMN. Palabra di honor.
6: Tagay na ang plastic container. Ginapanumdum ko pala na dumduman ni Kasason Pinida. Or gusto nyo, kung ara si Kasason Pinida na lang mauyat sang plastic container.
13: RMN. Palabra di honor.
6: Para sigurado, or hindi gani, pusasan nyo sa TL, no? May pusa sa kamot, may pusa sa TL. Para hindi makapalagyo, kay kung isa, baliban na lang nila na ako nung mangihing-ihi. Di siyempre, kay mangihi sila, or ma, ang worst na, mas lisa, sir, daw gakutoy gidyan ko. Kaya lang alam ang pulis na, tunda, magsagad man kasi nimhot, dahil ako na nung man ginapus nga sang alatrasa niya da. Tugunti, madistansya ka man, no? Pero, dapat alerto ko mo, no, sa mga amo nga kaso kay mabutang sa delikado ang inyo siniya nga propesyon, no, manabat kamo administratively, no, kagbasi mapamatudan pa nga nasubrahan kamo sang pabaya, grabe gid nga negligence ang inyo siniya ginhimo, ay basi magkala dismiss pa kamo karon.
13: Palabra di honor.
6: Gendolong kagin boy lugar ini kabahin sa atong pala tunturan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers gira gabi ay sa Luzon, Visayas kag Mindanao, mag Mega Man Herbal Capsule, ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulao, nagapapagsik at nagapadugang sa resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maka kag hornigot weed, safe katama sa heart kay wala ang side effects. Gani mag-inom na sang Mega Man, duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika, kagsubungan Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod ng mga lalaki nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag, kaya ang prostate kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mohoyan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa labing-labing, bangod may ginseng, tungkat ali, maka, kag so palmetto nga kilala nga nag-aamlig sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
13: RMN Palabra di Honor.
6: Pagbalik ta, istoryahan taning brownout mga kasama. Ang presyo sang kuryente sa Visayas kag sa Mindanao, masaka sang perte kada ko dako malapit 20 pesos sa masunod nga bulan nga billing. Suno sa mga energy observers, bangod sa sining perme nga brownout. Bangod sa sining pagkalapatay sa madalag ko nga mga planta diri sa Visayas kag sa Mindanao.
13: RMN Palabra di Honor.
6: Nagsubong adlaw, maepekto na ang irrevocable resignation sa mga barangay officials ng Tigbawan lakip ng SK chairman, no? Tiyanong matabo sinin si ila, no? Ang impormasyon naton nga gin istorya sila kagayna ni Congresswoman Janet Garin. Napunggan bala sila? Standby. 51 minuto sa kaligid sa taktang alas 8 sa gabi.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
15: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
16: Rest Time to the rescue.
17: Unilab quality yan.
18: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi batchy? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balancing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Gold.
6: Ako si Eunice, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugit ang akong arthritis.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold sa mga butika.
7: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka, bisan sobra na, tanan, ginakaya.
2: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin.
3: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
2: Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
7: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippines Standard Time, 57 minutos sa kaligid sa takna, alas 8 sa gabi.
8: RMN, Palabra de Honor.
7: Si Nanay TC kag Tatay Unyok Hintulio sa Barangay Manyakabak Haniway, no? Nga nagapamati gid permi. Sige, thank you gid. Mayadayad nga gabi sa inyo kay kasamang Maria Minda Sustento Sikor. Good evening. Kay Cas Nicolay Sumis, no? Ang 60-day visa-free scheme sang Thailand magtakop na kuno sa September 15, 2026. Umpisa sa 15 ang entry stay, magabalik na sa 30 days. Ang 30-day visa exemption, ang mga passport holders from Philippines magbaton sang 30-day stay upon arrival, no? May extension, kung magsulod ikaw under the visa exemption, pwede ikaw makarequest ng one-time extension of up to 30 additional days sa local Thai immigration office for a fee of 1,900 baht, no? Dari sa Pilipinas, pila na kaso mga 5,000, no? Kung land border naman, magsulod ka through land border, via land or sea borders, visa exempt entries at 2 times per calendar year. Ang air arrivals wala na dire malakip, no, sa land border cup, no. Ati daw okay man gapon maglagaw sa Thailand.
8: RMN Palabra de Honor.
7: Sige, si kasama nga Ralph Dasaluntao, Comrades Forever, nag-upod man sa aton, Rebecca Arondain, no? Si Joel Agutang Tolentino, natamyaw ang bata niya, si Joel Sanchez Tolentino Jr. Birthday niya subong, September 10, 2026, 22 years old, sa Barangay Bungloy Dingli, ang nagatamyaw si tatay mo, Joel Tolentino. Good evening, again, mga listeners ng Palabra de Honor. Subong man, no? Ang dira sa Western Visayas Medical Center kagainang problema ng mga senior ara sa gwa ga inulan mga kasama ga kaambihan sila gin address na dayon ni Dr. Joseph Dean Nicolo, no, matapos ngayon palabot sa RMN. Si Pare Bibot Idro Solano, sang Bibot and Milas Talabahan, may dayad nga gab e, pare, kamusta na ikaw, no? Major Charlie Sustento, si Councilor Alan Saldivar, Bakery Asong, Kasilya Sotasyo Tabang, James Carpe, si Ricky Echalar, no? Good evening si Donia Milagros Malunes sang Quezon Street Arribalo, nga permi kay nagapamati sa aton mayadayad nga gabi. Shahil Jose Alexander, si Nurse Nida Mader, si Celeste, mayadayad nga gabi.
8: RMN Palabra de Honor.
7: Standby ara na si Kapa Rene Tanyo, no? Ginadulong anay kag ginabuylogan ini kabahin sa atong palatuntunan sa non-herbal capsule. May 3 ka bitamina kag 11 ka mga mineral. Tandaan ta mga kasama nga sakit sa korazon, isa sa marason sa kamatayon, gani alungan tagid aton nga kaogalingon. Para likaw stroke kag balatian, mag non-herbal capsule 3 times a day. Kag subong man non-corn coffee, mga kasama, umpisa ang imo sining adlaw pagi sa pag-inom sa non-corn coffee kay nagaboost ini sa atong immune system, nagadetoxify sa lawas, nagalibid sa migraine kag sakit sa ulo. Nance Corn Coffee kag Nance Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
8: RMN Palabra de Honor.
7: Yari yan sa linya naton si Kapitan Rene Tanyo sa Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo. Ano, madayo na gid sila? Wala na! It's a no, mga kasama! Matakot na gid ang ilang pag-alagad! Subong nga adlaw! Kap, ayong gabi. Welcome again. There is RMN Iloilo.
9: Mayang gabi, Sir Andre.
7: Oh, good evening, kid. Kamusta ikaw do tunos ang imo tingog do manaya-naya? Anong development ang bati ko? Gin kadtuan kamo daw or gin istorya kamo ni Congresswoman Jarin, Janet Garin kag gin ulo-uluhan ka?
9: Mga tabo, sir, nga nagadto di si Congresswoman Janet Garin sa among barangay. Pag-iistorya kami ba parte sa mga resignation nga kung pwede if sa nanay.
4: Hmm. Ang kung pwede, ano ka?
9: Kung pwede ko nga sa rendre, nga if sa nanay, tungod sa maupod bala ang basic services sa barangay sa mga pumuluyo na ma-serbiyan namin.
4: Hmm. Tanong inyo sining sabat ka?
9: Nag-tala kami isang gamay lang extension kay Congress Mandarin tungod ng siya mismo nag-ipag-ilang sa ng barangay kaya gano'ng nabay. So, ginagawa mo naman sa gamay ng extension pero wala na kami nabay isang amon resignation ng Sir Andre.
4: Okay. So, bali, anong naisugta ninyo, no? So, mapabilin ka mo, anay, pero ma-resign ka mo, iya?
9: Siguro, Sir Andre, sa pagpaya po sa resignation, kung depende kung din masolbar ang mga problema na dapat solbarin sa amang pumuluyo.
4: Ah, okay. So, bali do may deal ka mo kay Congresswoman. Istorya heavy kami ka. Anong inyo sininga na istoryahan? Paano pagplastar ni Congresswoman Janet Garin sa inyo?
9: Inasara sa rin, Dredo, hindi ko madetalyo na kay naganda mo si Congresswoman Garin na kung pwede siya naman yung interview ninyo kay siya binagyatag sa ngamon na ilang tutuyo na kung paano kami anay nga extend na ngamon nga mga resignation to yung bay ko. Ako yan, hindi ko magbayo sa resignation. Pero kung sa pangabay mga medyo i-extend na anay, iti gamay, kung ko lang ay consider na mo naman ang imong pangabay.
4: Okay. Subot silingon nga buwas, ara pa ka mo? Kag sa masunod nga mga inadlaw, masunod nga sinimana, or may ara sang timetable ini, tub-tub san o nga i-consider ninyo ang iya sininga pangabay?
9: Wala man siyang validity sa amon na yun pangabay niya for until when, pero nangako man siya na kung pwede niya ma-resolve ang problema nga kung ma-parasig man niya kung para ma-decidean kung ano ang mga status ng amon nga sitwasyon sa barangay official sa may barangay na bayan, Sir Andre.
4: Okay. So, mag muna, laban-laban, ako maghaom-haom, ipangako niya sa inyo nga ang ginareklamo ng poultry, either ipasirado or ipakomply nga hindi magbinaho, Kap?
9: Bali, ang inasong at detalye, Sir Bado, mo ginasiguro kung pakomply ang tanan dapat makomply. Para nga, sorry, wala man problema ang mga pumuluyo kaya sa mga barangay officials nga mabulos o kung incoming ang barangay official, hindi man mapresyuan, sir, sa pagservisyo sa bay barangay, sir.
4: Okay. So, how about iyang inyo sininga kaso? Kaya di ba may kaso ka mo, may kaso pa ka mo sa ginkasuhan ka mo sa poultry nga niya?
9: Basta dala, sir, mabalaan nga, sir, kung may ginabal ang kami, sir, nga amun ang problema, pero hindi ko naman at pag sa kaninan, kay ginrespeto ko na ang kinamba ni Kong kung pwede i-direy pagpambal ang mga ginlatag nila ng mga solusyon okay sa mga amon nga
4: pangayo. Pero ang buot ko hambalon nga hindi mo lang pag i-detalye gid, no? Pero ang buot ko hambalon nga na-istoryahan ninyo ina ang parte sa kaso, gin-istorya na ni Congresswoman Janet Garin. May ginhambal siya parte, dira?
9: Oo, sa dala nga bagay, Sir Andre, na dala na sa istorya na kayo na, Sir Andre.
4: Okay. So, ang gin-istorya niya, no, I know nga ti, gina-withhold pa man ninyo ang ining mga impormasyon niya, istoryahan ninyo sa inyo lang ini-anay, no? Kay ti, basi makapangaman ang pihak or kung ano da nga sitwasyon para hindi ma-hamper kung baga kung ano man ang strategy ni Congresswoman Janet Garin, no? Pero ang gin-istorya niya sa inyo, nga kung pwede mapabiling ka mo anay, hindi ka mo anay mag-panaog, buwas nga adlaw, which nag-agree ka mo, hosto ina ka?
9: Oo, Sir Hendrik, ay actually, nag-respeto makami sa iya request kay siya mismo nagkantog isa mong diri barangay. Pero that is temporary laman lang kay kung ano, kung mo resignation, wala pa man yun naman na withdraw. As this point of time, sir.
4: Okay. So, bali, without mentioning, no, hindi talang paghihambal kung ano gidang exact niya nga tinaga sa inyo, pero something like nga naghahambal sa inyo, kung pwede, abi, hindi lang kami manaog. So, naghambal ka mo, ti, sige, kung kay ikaw nagpangabay, hindi kami manaog. Ikaduha, naghambal man siya, kay ti, amuning inyo problema mo, problema ninyo, kaso, kag ang poultry nga mabaho, no? So, ang kaso, may ginhambal man dira si Congresswoman Janet Garin, kag daw nagustuhan niyo man kap ang ginhambal niya parte sa kaso nga ini. Do okay man kamo.
9: Do mayra man siya nga natag siya nga do mayong idea.

0: Okay. So kay nagsugot kamo, so I assume nga ti daw amenable man kamo sa mga ideas nga ginpresent sa inyo ni Congresswoman Garin para hindi lang maapektuhan anay, no? Agad nga hindi mabakante ang mga posisyon dira, hindi madulaan sa mga leader ang barangay. So amo na nga nag-agree man kamo, Kap.
1: Do ang ano sa matagbo sa rin kay especially abi sa nga binga Berman do amo na yung chimpo abi nga nagasulod ang mga super typhoon so ang mga kalamidad siguro nga nalantaw nga wala gid ma palabot ang services ikweber nga wala gid sa mga barangay official nga bilhin sa mga barangay.
0: Pero mag-amuna, no? Mag-amuna. Meaning nga ang inyo yung benepisyo bilang barangay officials sa sige man ino mabato nyo Kap, no? Kati ara pa mga sa poder mo, no?
1: Do siguro sir na amo na sir kay marami sila gin kami nagrian nga mga papel nga papel nga pwede na to na may nga next time kung saan ako matapos sa mga extension si samtang nga pangalagay kami siguro sir may right pa kami sir mag kuha sa amo na mga benepisyo sir.
0: Okay. Sige, no? Sanday sino ang nag-attend CAP, no? Kag sa diin ka mo nag-meeting sa Barangay Hall.
1: Sa Barangay Hall naman, sir. Diri sa amon barangay sa Lirbayan, sir.
0: Okay. Sanday sino ang present sa pag-meeting kamo nga barangay official tanan nga nagre-resign ara kamo?
1: Ara kami sir, kag-upod man naman si Kong lang.
0: Si Mayor Teruel, why?
1: Wala silang municipal official kay na sir nga sa mga barangay.
0: So si
1: si
0: Congressman.
1: Congressman Janet Turin lang din sir ang nagkagtudre.
0: Di anong inyo sining lantaw kay nagliga to do naga muno man iban nga mga pumuluyo nga sila nila ito sige man gapon operation sang counseling yun puntat no ito nagaduda man sila sa sinseridad ni Congresswoman Janet Garin sa inyo yung aparte kayo istorya nyo sa personal no anong inyo nga pag-assess sa iya sining nga sincerity gap daw decidido man gid siya magbulig sa inyo masolbar ang problema ninyo.
1: So, manaman sir na ilang tao siya nga sitwasyon sir ko para at least na lidan mo naman ang problema naman na mayroon ang suspension pero wala ba lang na why na stop ang operation.
0: Oo. Ambo pa nang gusto ko tani ipamangkot pagid kap, no? Anong inyo sining observation dira? No, guti may order of suspension of operation, no? Amo to ang term, no, sa order ni Mayor Teruel. Order of suspension of operation, no? Ti anong inyo sining observation dira? Nauntat man gid ang operation, but silingon maguntat kas ang operation suspended. Ang mga manok dira kwaon anay, no? Or wala anay operasyon, sirado anay sila, no? But silingon ti ang mga manok da, hindi anay magtukay, no? Or dalo nila kung sila inda, no? Ti anong inyo observation da? Ga-operate gihapon, ga panimaho gihapon da, Kap?
1: Sa partikulo sa mga operasyon, sir, do mamba kita siguro may aragin man siguro kay pangatagin man si Mayor nga another round kang reconsideration na bimo.
0: Okay. Ti, meaning nag-ooperate sila gyapon, no? Sige gyapon ang tuka-tuka sa mga manok kay daw ano to asta nga ma kwa naman abi, no? Asta nga ma harvest na sila. Do
1: so,
0: lang ginatag na consideration. And
1: uh-huh.
0: Then after pag harvest na but silingon nga kun ining mga manok nga ini nagdaralagko na nga June na for harvest na pwede na mapang-ihaw ni kag mapang-asal. Ang masunod sina guti mabuhi naman sila sa mga piso so hindi anay sila magbuhi daw amo na
1: kung ma-implement yung suspension of the sir daw amo gina siguro matabo sir eh.
0: Okay no so meaning sige gyapon ang tuka-tuka dagili sa mga manok.
1: Daw siguro amo na sir kay kung basta na lang yung gin-appeal ang appeal kagang gin at ang reconsideration daw amo na siguro sir eh.
0: Okay, no. Pero ang baho daw ay nagawa na container.
1: Subong abisa daw wala magawa na patsaga ng pamuli na pulas ka to, may duga naman to may nga patsaga sila pero daw dalil naman sa ringgit sa isang una nga duga pero subong daw kadasig lang madula mo dayon.
0: Okay. At sige, no? Bisan pa, no? Dumayara sang initial nga resolusyon ining inyong problema, kag hindi magtiwang

0: Wang, no? Ang inyo sining barangay dira nga wala sang barangay officials, no? With that, kaparinitan nyo, madamo ka salamat, mayong gabi dira sa inyo sa Linubayan, Tigbawan ka.
1: Salamat din, Sir Andre, sa atyong oportunidad nga ginapagmumun sa amon, kaya at least mawalaan man sa kanan. Sag, thank you so much sa inibding sa talang tagapalamati mo.
0: Oh, ipamangkot ko ni Gali Kapte, after sining istorya ninyo kay Congresswoman Janet Garin, kamustang imo nga pamatsyag na subong? Do problema ano magyapon?
1: Daman daw daw magyapon sa daw hindi man ako kung nga daw okay pa man siya daw hindi siya magyapon pa iwala pa man siya kung konkrito pagid man natabo sa rin kung may harap na gusto nga development diba siya mo na pag medyo may ayaw na ang sitwasyon na ito na pamatsyag na ito siya, sir.
0: So daw, meaning daw mabuga at gihapon, kag daw may ginapasaan kag gihapon nga krus nga may mga tunok, daw amo na kap?
1: Kaya po, actually, di sir, daw ang magnatuyo ko, sir, kaya gusto ko dami, sir, nga ma-kwangyo ba, ma- hindi ako mabalik ba, sir, bisyo, pero at least ma-unwind ako sa mga stress nga pasano mong problema, kaya nga muna nga problema.
0: Okay, oh. Sige daw. De, pero at least bisan paano may effort ang inyo sining congresswoman, pwede ka na kasiling bisan paano may masandigan ka bala. May nagaback up sa inyo medyo mataas-taas nga opisyal. Agod ngang imo sining ginapasan nga cross nga may mga tunok do medyo magbulubagan, no? Ang mga tunok nga nagatuslok sa imo sining abaga kap do mabuhin-buhinan gawas. Sige, no? Kaprinitan nyo. Thank you again, no? Kag maayong gabi dira sa inyo sa Linubayan, Tigbawan, Kap.
1: Manggat din, Sir Andre. God bless. God bless ako.
0: Oh, God bless you too. RNL, Palabra, the Honor. So, hindi anay mag-resign, no? Kay today, ang irrevocable resignation nila, hambal nila ma-take effect today, September 10, 2026. Pero kagay, naging kantuan, gin sila, kagin one-on-one, gin heart-to-heart, eye-to-eye, head to head ni Congresswoman Janet Garin nag-kwangid siya, no? Nag-guagid sa comfort zone niya si Congresswoman Janet Garin to extend sa assistance sa mga kasama sa sining embattled barangay officials ng Tigbawan Iloilo kag ginpangabay nga kun pwede hindi lang anay maghalin, no? Kahit wala sang matinder sang mga papeles ang barangay aside sa mga problema, aside sa mga concerns, no? Wala sang may matinder, no? So nagpasugot ang mga barangay officials kay ginmention ni Congresswoman Janet Garin ang parte sa ila sining kaso. Ginmention ang parte sa mabaho nga poultry, no? Although ang poultry gali subong waya nagstop sang operation bisan pa ginpapanaugan ini sang suspension of operation ni Mayor Teruel sa tong August 28. Tama? August 28 tong order, mga kasama, na may ginasuspend ang operation sang poultry, nga GT Poultry Farm, dira sa Sipitan, Tigbawan. No? Pero, kayang manok, do medyo lagko na, ang mga piso, kumbaga, nabuyan na, no? Ti, magsiling kang i-suspend mo ang operasyon, anong buot silingon sina? Pamatsyon ang manok. Pang harbison timprano ang manok. Iko na lang alang pa na karon. Hindi mo na mga prito, no? Ang guwa niya sina karon do, pinirito nga pispis. So, nagpangabay ang tag-iya, the way we understand it, no? Kay why man nagpagwa sang statement as Mayor Teruel kung ano bot silingon sang suspension of operation. So daw gin haom-haom na lang dira sa Linubayan nga kag nagalaptang istorya nga ti gin konsiderahan anay kay nakabuhi na sila, hulato na lang hasta mag-harvest, no? In a way, ti pila malang ni 25 days to 30 days do pwede na ma-harvest mga kasama, basta do may uru-unod-unod na. Pag-harvest, tiyan mo lang na hindi na nanay mag-load, no? Hindi na nanay mag-buhi sang mga piso. Na, tiyo, dira goro mapatuman ang suspension, no? Tigin mention ina ni Congresswoman Janet Garin kung ano man ang party dira na istoryahan nila, ano man gin pangako ni Congresswoman Janet Garin, party sa kaso, party sa poultry, Hindi anay magpanugid ang mga barangay official si Captain yo kay sa ila lang ina mga kasama no kay ti wala pa man matabo base karon kon i-mention nila daw na insindihan man naton base mo unahan mula karon. Yo parehas bala ko nagaplano ka nga sumbagon ng isa ka tawo masiling ka nga sa buwas alas 6 ang aga magsugat anay ta sumbagon ta ka. Oh, tigot ti makaprepara ang imo sini nga kontra. Hindi siya mag-agi dira alas 6, mag-agi siya alas 7. Pidawa mo na, para hindi ma-preempt ang ila sining lihok, no? Wala lang anay yung detalye ni Cap mga kasama. Pero ang importante, nagahulag, no? Kado may alibyong ila kaso, pero pamatsyag yag yapon ni Cap, mabugat gihapon ang i-cross nga ginabatsyag, ang nga ginapasaan, no? Wala nagmulo mag-an.
2: Palabra di honor.
0: Ate magpamanyos ka na lang anay Caprine Tanyos ang Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C, ang pagbalanggang ginatawag haplos na mula sa puso ara na sa inyo mga butika. May lima kundi basta-basta nga ingrediente nga ginpay dalong gid sa maedid nga pagtuon. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Kag subong man kape henyo 14-in-1 herbal coffee, 14 kabilog ang ingrediente niya, pero mga kasama ang presyo per sachet 25 pesos lang. May collagen, mangosteen, balonggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gutukola, makarot, may ginseng pagid, no? Ang mga ingrediente ngayon eh, kilala nga nagapahubi, nagapahilayo sa balatia, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparilax ang una-una, nagaparutay sa pulao, mga kasama, nagapapagros ang pag-anggaanay nga mas ginpatam is pagid sang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee, pilakadlaw istoryahan tang refund kung hindi ka manamitan. Pangabuhi nyo, kapehen nyo, problema nyo, kapehen nyo, kapehen nyo. Bugdaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, upod sa Soft Touch Wonder Oil, ilabi na sa shop at samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance, sa TVT Center.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Pila pa ka mga estudyante nato nga nagalantaw live diri sa aton sining pagpangalagad mga suki ta no mga estudyante naton nga may mga doctorate na ini sa Palabra di Honor.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Si Doña Margarita Margie Cubillas, Biuda de Erdohan, si Cap Nicolay Somes, si Brad Pitt Madera Bisto Air, always ginagapamati sa Barangay Danao Haniway, ang Bisto Air Madera Armada, Alihero Duerme Borsilio Family. Si Hihino Sumagaysay, Rosel Gayapa Gumilia, Ima Soplinti Taasan, Angelita Gonzales, si Sinaida Nonato Figueroa, good evening, Wasing sa From Yagao, si Mela Hinesela, good evening, Rajuman Henry, happy Thursday night, good evening man ka. Si Adrian Gumape, dira sa nagamonitor gid sa Barangay Hawayan, Silay City, Tatak Aremen, sa Negros Occidental. Si Don Manuel Ventura, Biodo de Milanya Trump, ayayad yun nga gabi, si Kasmar Jumayaw, no? Nga nagasuggest nga what if ang syudad naton magpananom sa mga ornamental plants no sa mga sidewalks sa syudad ilabi na sa guwa sa mga merkado naton para makabulig kwan ini mga ornamental plants no makabulig away sa pollution. Si kasamang Tilly Piffer dira sa Tennessee USA, si Casilia Sotasio Tabang dira sa Canada, si Cas Juliet Villanueva dira man sa Canada, si Inday Merilo Isilio Ripatinyo sa Stockholm Sweden, may dayon nga gabi si Engineer Jan Chongko dira sa California, good evening. Si Cas Mary Ricabar, birthday gali ni Cas Mary Ricabar kahapon, buong nalipat kita no. Cas Mary Ricabar dira sa Florida USA, happy happy, happy, happy, happy birthday!
3: Happy, happy, happy birthday to you!
0: Si Alice Friedrich, good evening man. Si Jerome Dikilia, good evening. Kay Herbert Ortizo Dikilia, kag Lalaine O. Dikilia. Si Onin Sumagaysay, mayong gabi. Si Hector Poras, no? 14.42 per kilowatt hour sining July, i-divide mo lang na total amount due sa used kilowatt, makuha mo ang per kilowatt, no? Ati 14 pesos and 42 ang per kilowatt hour na ton, no? There is more power. Ti dugangan ina sa mga 4 pesos mahimo 18 megawatts. 18 pesos per kilowatt hour ang balairan naton na sa Oktubre bangod sa pagkapatay sang Aboites Power sa Toledo, Cebu, sang PEDCE dere sa Ingore, sang CEDC sa Toledo, Cebu. Nan ko lang kita power nagmahal. Si Bitsy Marita Pales, good evening, no? Tulosa na pamangkot ni Gina kay Attorney Tulosa. Rosel Gaya Pagumilia, Margarito Espijo Maramento, Dolita Jigo, Nina Pinyalber, Robeher Sabilino, good evening, Gid, no? Subong man sa iban pagin nga nagalantaw live, no? Si Casmere Ricabar, no? Welcome, Gid Casmere. Big Cercado, Marita Lia Michelina, Iban Dinuibo Sodario, Niel Hakias, Rosy Amaho Manihar, Nini Isel Blancada, Lisel Capada, Casason Pineda, Casfe Capada, Anelisa Tobiliara Trabinia, no? Leo Fortuna, no? Nakahingabot pa sa palabra di honor. Good evening, Laila Nerviol. Good evening, Jonas Kamayudo. Mayong gabi, Gid. Tani, matapos ang problema sa barangay Selenubayan, gani, grabing stress sa mga barangay official. Flor Umilom, Karigaba Richard, Jessely Lauro, Ihada Malot Ramos Kirante, dira sa Singapore, good evening. Kay Charis Rizano, Ami Biliones, good evening. No? Kay Casby Jim Gonzalez, Rose A. Simaorio, Tisay Aportadera, good evening. No? Dors Giharno, si Casby Jen, no? Are, good evening, Cas, no? Kamusta na ikaw daw? Ba, doon na-miss ko man ang Singapore. Si Cas Berna Suchar, good evening, Eunice Kimba, Ken Paliasa Rote, listening, watching from Haniway, no? Kag iban pa ang mga estudyante naton, may utang lang ako sa Uay Tamatamyaw. 24 minuto sa kaligad sa takna, alas 9 ng gabi! Salamat gid sa inyo pag-upod mga kasama karong edisyon sa ato nga palatuntunan. Istoryahan ta ni Dugang, no, kay may ginpahayag diri ang pila ka mga energy industry observers and watchdogs mga kasama kun nga nagmahal ang kuryente naton. Daga pa ipoy-ipoy lang Department of Energy, no? Ang krudo masaka naman next week, oh, ang gatong kuryente nagsaka, gatong nagsaka. Te, ano pa nagsaka? Unggoy na naog. Sa field, Radyo Man Plo Consumo Navarrete. Sa news center, Radyo Man Lynette Fernandez Ulatriz, Radyo Man Resident Yuso Bordon. Sa technical side, sa transmitter, Radyo Man Christopher Mondihar. Diri naman sa studio, Radyo Man Joe Val David. Kag si Pipin! Ara ka, Pin? Pin, no? Hulat ka naman sa Papa J. Tugda ka naman tos Papa J kay Lulumat. Ako naman ay sinialaga na yung mga kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Henry Aspera, Lumawag, Tatak, RMN!
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Pagkat mga butika.
1: TGX 500. Si Edding Grace paglimutan.
2: Ako may sakit nga diabetes.
3: Sila ang imong gininom na kapsula.
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
2: Wow.
1: Mabakal na kamo. Sa Netex 500 na migit ini sa aron nga lawas.
0: TGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka trace kong driver. Sa may ako ginasipon kang ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Oh, higit yan. Ako ginadudlan sa balatian.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may physio. Physio, you might differ.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. The Secrets of Health.
2: Dalala ilabalakian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
1: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
3: Kumbayin ang santon tag vitamin D3, ang resulta sila may anti-cancer protection.
1: The Secrets of Health, mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health, kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
4: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat! Welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health.
5: The secret of health.
4: Sa din na no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita nga magadala sa inyo, padayon kita sa nga magatalakay, padayon kita sa nga magatukib sa mga sikreto sa ikaing lawas, may angot sa kapasidad sa nga sa mga tanom, bahin sa tanom, mga bungang kahoy nga makabulig no pabakod sa aton sa nga lawas. Ayan, mga sangkap sa kusina, makabulig magpabakod sa aton sa ni kalawasan kag makapaumpaw sa aton sa ni mga nabatyag katigin na siling nga daan ano nga kun mahimo pala ang aton sa ni nga una nga parmasya amo ang aton sa ni nga kusina pinaagi sa mga sangkap nga makita dira pinaagi sa mga metodo sa pagluto sa ni nga makahatag nourishment sa aton sa ni nga lawas nagakaon kita para sa benepisyo indi para sa ni sa perwisyo.
5: The secret of health.
4: Sa kinandang nang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod na magkita sa ning edisyon sa aton sa ning pagpangalagad sa isang na naman ka topiko nga aton sa ni pag-aistrihan. Pero pananglit may ara kamo sa ning mga palamangkutanon, may angot sa inyo sa ning ikaayong lawas. May mo nilang isend diri sa aton sa ning text hotline 0928-287-4637. Para makahatag magkita sa inyo karon na no, sa pila sa ninyo mga suggestion, rekomendasyon sa later portion sa aton sa programa or isalot-salot na to na sa aton sa ninyo diskusyon, sa ninyo edisyon, sa aton sa ninyo pagpangalagad. Amo man gina-welcome na to na nag-upon sa aton through Facebook Live. Din mga mga bayan sa kalibutan, ano man nga oras sa inyo sa ninahamtangan, welcome gid sa aton sa ninyo pagpangalagad. Pwede makamakapadala sa inyo sa ninyo mga health concern dira sa aton sa ninyo comment section.
5: The secret of health.
4: Well, sa nasaring ko na, isa na naman katupi ko ang aton sa ninyo pag-istoryahan sa ninyo edisyon sa aton pagpangalagad. Mag-istorya kita sa isa kabahin sa aton sa ninyo lawas na tuman na ni ka-importante. Ginasiling ini nga amo ning bintana sang aton lawas or bintana sang aton sa ninyo kalag. Siyempre, kabalo na siguro ang halos tanan sini no. Ang ginaobra naton sa bintana, ti nagalaaw kita dira, ginatanaw naton kung ano sa sagwa. Nag-assess kita sa mga bagay-bagay sa aton sa ninyo palibot, pinagi sa pagtanaw dira ang parte sa aton sa ninyo balay. Amo man ang nagakatabo no sa aton sa ninyo lawas, gusto naton makita ang aton sa ninyo palibot. Gusto naton ma-assess. Mabana-bana kung ano ang managyakatabo, anong dapat, hindi dapat naton sa nga himuon, even gani sa mga sa aton sa mga ginakaon, sa aton sa mga ginabuhat. Abin nyo kung nano, ang isang nga naghahatag pagana sa aton sa nga pagkaon, ano, nagapukaw sa aton sa nga appetite, kung makita naton nga manami ang plating or manami ang pagplastar sa aton sa mga ginakaon o kung sa aton sa nga kaunon. Bawati ilabi na gid kong paborito mo, no? Ang ginahanda sini. Kag ginagamit na tondira amo ang aton sa nga mata. Gani sa nga edisyon sa aton sa nga pagpangalagad at tuntunan. Maghatag kita sa inyo sa pila sa nga mga tip kung paano naton mahalungan ang aton sa nga mata. Kag malikawan naton ang temprano nga pagburon sa aton sa nga panulukan.
5: The secret of health.
4: Ang ginatawag sa nga blurry vision sa kalabanan sini hindi ginatawag balatian kundi symptom ni kon sintomas ni kag may kabangdanan ini Amo na nga dapat tukibon gid naton kun na mga kabangdanan sina. Pero kung kaysa ang pagburon sa panulukan temporaryo lamang ini, halimbawa, dugay nga tutok naton sa aton sa nga computer, dugay nga tutok naton sa masanag sininga lugar nagaresulta sa temporaryo nga pagpalanulom sa panulukan kag paglabo sa aton sininga panulok. Gani dapat naton tunaan kung anong dapat naton sininga himuon para nga ma-maintain naton ang mayo kondisyon sa aton sininga mata. Therefore, mangin maayo man ang aton sininga panulukan kung klaro ang aton sininga vision. Ari kita sa pila naton sini ka mga question sa inyo. Bati sa mga suki kilin naton dira sa laot agad nanay. Kaya nagapamensyon luwat si Kabong. Kabong sa din si Kabong man Lapaz. May kilala man ko dira sa Antique man nag-upod sa aton sininga program. Bati parehas kang paborito sa ni Sunthorn Plus Coffee Mix. Ang manami sa Sunthorn Plus Coffee Mix, sabi sa ni Imnon, tani sa nga gabi, wala niya problema nga, hindi ka makatulog. Kaya ang iban sa nga may insulin or may aras na ginatawag caffeine sensitivity, ang problem nila kung mag-inom sila sa kafe. Limbawa, mahapunan siya na inom sa kafe, like alas 3 o kung alas 4, budlayan na sila sila magtulog sa gabi. Where, samantala nga ito, iyang Sunthorn Plus Coffee Mix, since nga, caffeine free ini siya, why gid problema sa aton sa nga pagtulog. Instead, ginahatagan pa sa pagkaon ng aton sa nga ginatawag utok. Kati may aras sa lecithin, ginabuligan pang aton sa nga balancing sang hormone, may phytoestrogen ni makabulig especially sa kababaihan nga nagasupre sa ni sa mga sintomas sa pagmenopause or even sa mga postmenopause na nga mga kababaihan. Nagabulig man ni pabakod sa aton sa nga kaunuran kag katulanan tungod sa iya sa nga fiber, nagabulig pa namin sa aton sa nga blood circulation. Dapat natong nabalaan niya ang paghatag pagdulong sang sustansya sang oxygen sa bilog naton nga lawas nakasalalay sa ni sa aton sa ni manami nga blood circulation. Kag amo man ang pagtinlo sa aton sa ni nga lawas ha, nakasalalay man na ni sa aton sa ni manami nga blood circulation, which is nagabulig diri ang sangkap sang kun mga sangkap sa aton sa ni nga Sunthorn Plus Coffee Mix, balungay, ampalaya, garlic, iban pagid, lakip na ang soya bean powder nga kargado ini sila sa protina. In fact, complete protein ini sila.
5: The secret of health
4: from plant source. Muning isa sang bintaha dira. Muning sinigre siling bilan nato na kulagya kafe ka kag Sunthorn Plus Coffee Mix sa imo ginainom, nagkafe ka na, nagbulong ka pa. Pero sa iban dira nga gusto kamo iya sang ara lang gyapon ang kahumot sang kafe nga naandan nyo, ang ginatawag sabor sang kafe nga naandan nyo, pwede gali kita makapili sang healthier version. Like for example, may kafe gali akong ginainom na ito, nagabulig pagin sa aton sa nga liver, nagabulig man sa aton sa nga mga joints, nagabulig pa nami sa aton sa nga panit, nagabulig pa huben, nagabulig pa hinay sa nga sa amat-amat sa nga pagporma kung paglulutaw sa makurinot dira sa aton sa nga panit, sa aton sa nga guya, sa aton sa nga agtang. Ina, makuha na ito nga pila sini ka mga benepisyo kung kita sini ang magtilaw o kung gusto ka mo sa niya, hindi magiging ka mo maguntat sa pagpangape, pwede ka mo sini makatry sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang manami sa Sunthorn Gold Coffee Mix, kahit hindi lamang ang sabor hindi lamang ang kanamit o kung ang kananam, ang kahumot, sini nga na-appreciate sini sang madamo. In fact, nagabulig ini pa-condition man sa aton sa nga lawas. Pero tiyambal sa kilala ta, ako dok, na-stress ko ya sa Sunthorn Gold Coffee Mix mo. Sige ko nga man, sa na-stress ko ya kung dali na lang maubos, tapos why nag-alista ka? Kasi kadamo sa nakauyon sa ni. So, yung iban ko magkato sa butika, instead nga, pinakete lang ginabakal nila ang ibang saniti kahon-kahon or box na ang ila sini nga ginabakal.
5: The secret of health.
4: Manami sini sa aton sini nga Sunthorn Plus Coffee Mix kay ti may ara siya. Sige na tawag additional nga combo sa glutathione and collagen. May mga anti-aging benefit para dira sa aton, bulig para sa aton atay, para sa aton panit, sa aton joints, kag iban pagid nga bahin sa aton sini nga lawas. Pero kung gusto ka mo yan, no? Sang coffee, nga makabulig ya para nga ma-improve pagyud ang inyong sanay nga insulin sensitivity, pwede makamo iya makapili sang aton sanay nga premium D3 coffee mix like sa nagligan na yung program na nagpinamangkot sa aton rin. No? Tidok pwede kumakainom sang premium D3 coffee mix bisan wa pa ko sa diabetes. Actually, no? Tihulaton na pa magka-diabetes kita. In fact, nagabulig ang premium D3 coffee mix para sa ni ma-improve bagay na aton sa nangyay insulin sensitivity. Nga kung hindi naton maagapan yan ang insulin sensitivity, may mo magkanto sa ni sa pre-diabetic stage ng isa katao until nga magkanto sa full-blown diabetes kung hindi maagapan. Yan nag-umpisa lang sa insulin resistance. Which is makabulig gali, no? Pa-improve sa aton sa nangyay insulin sensitivity ang kombinasyon sa isang vitamin D, ang kombinasyon sa isang thone, sa iban pagid yung mga sangkap dira sa aton sa nga premium D3 coffee mix. Inibangod, nagabulig, ano, kay base sa pagtuon ng vitamin D, gali, nagabulig, ini para nga makalikaw ang isa katao sa nga mangin overweight or mangin obese sa pag-abot sa isang panahon. Makabulig para nga magnaming pag-function sa aton sa nga pancreas. And eventually, nagaresulta ini nga ma-maintain naton sa ang aton nga insulin sensitivity. Di pwede kita makainom ha sa premium D3 coffee mix. Manami sa ning premium D3 coffee mix kag ang aton sa ning Sunthone Gold coffee mix ang isa sa pampatamis sa gingamit sa sa ila amo sa ni ang stevia. Zero calorie. Di pa paborable gini sa mga tao nga nagabantay sila sa ning ginapasunod na kaloriya or calories sa ila sa ning lawas, especially sa mga tao nga gusto ma-maintain ang ila sa ning insulin sensitivity.
5: The secret of health.
4: Itaribila kita oh, sa aton sa ni mga tips sa inyo, sa aton sa nga mata, para nga bisan paano makabulig-bulig kita nga makalikaw sa nagkalain-lain niya problema sa mata. Number one, kung kita sa ni ang nag-atubang sa computer, especially kung malawig ang pag-atubang naton sa ni, no, nagasobra kita, o kung nagadangan kita isa ka-oras, o basi masobra pa sa isa ka-oras sa ni, kaya ang ibang trabaho nila, dira nagatutok sa computer. Ang iban, hindi man nila trabaho, pero why sila sa iban nga lingaw, why sila ilang, iban nyo obrahon, dira na sila sige ka scroll nga scroll. Ang ibang ganis nila nag-inogta supod sa balay kay hindi kita kung nahulugasan taga Limson. Puro na lang atubang sa nisa cellphone. Ang isa no nga mahimo nato kung nagatubang kita sa aton sa ring gadget, i-exercise gid nato nga ginatuwag kun anaro naton, practice nato naton to galingon nga maghatag sang ligwa kun break sa aton sa ring mata. Hindi kita magpadugay tutok gid sa aton sa nga screen nga waay sige na tawag break time. So isa sa imo na ton kung nagatubang kita sa computer pag labot 20 minutos sini unta tanay kita o kung ilikaw na ton ang aton panulok sa aton sa mga gadget sa aton computer, tanaw kita sini sa ginatawag medyo malayo mga 20 PS ang kalayoon. And then imo na ton aton ina tutukan sa sulod sini sang kung magtutok kita sa malayo sa sulod sang 20 segundos. Kag manami no, samtang kita nagatan-aw sa malayo, medyo gamay man nga kisap-kisap sa aton sa nga mata para nga ma-lubricate ang aton sa nga mata. Rather than permigi kita kag permanente kita nagatutok sa aton sa computer kung ano kalawig ang pagpungko naton dira. Base sa pagtuon, isa sang dako man nga factor gali o kung may labot sa pagburon sa aton panulukan among madugay naton nga pagtutok sini sa aton mga gadget. Especially kung tuman kalapit ang aton sa nga mata sa aton sa nga screen, nagapamwersa man ang aton sa mga kalimutaw. Ngayon, hindi paborable no sa aton sa ni nga mata kag panulukan.
5: The secret of health.
4: That's why himuon nato niya ang 20-20-20 rule. Kaglikawan man naton sunod no ang pagtuman niya pagmalas ng aton sa niya mata. Paano kung nagatutok kamo kasi sa inyo mga ginatanaw, ang iban sa nin, why na pisok-pisok? Makibot na ng iban, galuluha ila sa nga mata. So, kung may ginatanaw kita, o kung nagabasa kita, mas manami magkisap-kisap man naton ng aton sa nga mata. Pabinsaron gin naton nga magkisap-kisap sa aton sa nga mata. Hindi magkita masami magatubang sa ginabugahan sang electric fan or aircon. Isa man na nga naga pamalaman sa aton sa nga mata. Kagti, take a break eh kung nag-atubang kita sa computer every 20 minutes. Kung nalibaw, mas malawig sa 20 minutos ang aton kinahanglanon nga oras para dira. Kagiban pagit niya mga dapat naton himuon, ano, para nga malikawan naton, ang tuman niya pagmalas ang aton sini nga mata. Good PM, Doc. Ako nagtumar ko sang premium D3. Namigit sa akon sa nga pamatsyag, Doc. Pati ang mata ko na binipisyuhan man. Kag namigit, guro, Doc, kung updan ko pagid, no, sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Actually, kung mata ang aton sa nga concern, kung daw nagnami naman sa imo sa nga ginatumar, kaya posibleng isa mo sa nga pamangkot sa imo sa nga huna-una. Huna-hunaon ko na lang. Pero iba, sa imo naton sa pagtuon na kati nagnami imo sa nga pamatsyag, may benepisyo man sa aton sa nga panulok ang aton sa nga premium D3 soft gel capsule. Kaya nga man, ang vitamin D3 nagabulig ni control sa inflammation. Kaya ang chronic inflammation mahimo mag-efekto ano, sa mga tissue sa aton sa nga lawas, lakip sa aton sa nga mata. Ang premium D3 nagabulig man ni panami sa aton sa nga ginatawag blood vessel health. Nga ang healthy circulation tuman na ni ka importante no para sa aton sa nga retina kag para sa aton sa nga optic nerve nga eventually nagabulig nga para makondisyon man ang aton sa nga mata malikawan ang nagarinlain sa nga problema tuga sa isang poor blood circulation affectado man ang aton sa nga optic nerve mga affectado man ang aton sa nga retina. So ang vitamin D3 mismo may benepisyo sa aton sa nga panulok kag sa aton sa nga mata. Pero kung gusto ka mo sini madugangan pagidsang like sa nagpamangkot sa aton antioxidants ang aton sa nga mata like lutein, zeaxanthin, beta carotene and vitamin E makabuligid ang pagtumar sa ni isang Visionex Plus soft gel capsule bisan twice daily lang.
5: The secret of health.
4: Para nga hindi man mapagutman ang aton sa nga mata sa kinahanglanon nga sini nga mga antioxidant ha para nga ang aton sa nga panulukan mintinado nga klaro ay ambal sa kilala tapos yung amon lang ni aton Doc nga amon lang lingaw-lingawan ta tanaw-tanaw gwapa tikon buron panulukan mo kung naiapektado man ano ang pinakapunto na ton sorry, pag-appreciate sa isang maayong at inuga deres palibot na ton mga maayo sa nga maging tugat hindi man nabalay kung nag-appreciate kita. Sunod sini dapat likawan na ton sini ang pagsigarilyo. Ang pagsigarilyo maka-affecto gid sa aton sa nga mata kag sa aton sa nga panulukan amuman likawan man na ton ang paghaklo sini sang aso halin sa mga nagasigarilyo muna ginatawag na ton sa nga second hand smoke kag may arap pagkita sang third hand smoke nga ginatawag ining aso sa sigarilyo wala nga halin o kung dira nagapililit sa aton sa nga mga kortina susulod sa balay na ton mga hapin sa aton sa nga parungkuan sofa na ton kag sa iban pagit nga mga kwan nga mga butang dira sa sulod sa aton panimalay kung nagapanigarilyo kita na hindi lang gali kita ang mahalitan kundi ang mga kaupod na aton sa balay o kung mga tao man sa aton sa nga palibot kag lakip na partikularmente sa aton sa nga mata maapektuhan man ni kung nagasigi gali kita sa ni sang pagsigarilyo kay ang pagsigarilyo ginaangot ni sa nagkarinlain nga seryoso nga problema sa aton sa nga mata kag nagadamay man ni sang aton sa nga kaugatan kag iban pagin sa nga mga struktura nga tuman ka importante sa aton sa nga panulukan. So better yet likawan na pagpanigarilyo or hagan-hagano na pagpanigarilyo kung likawan o tatan sa ni ang pagsigarilyo.
5: The secret of health.
4: And then ang pagtulog sang temprano sini isa sa masuggest man naton nga mahimo naton para nga mabuligan nga ara permi sa maayo kondisyon ng aton sa nga mata. Kay kon masami kita sini kulang sa tulog, kapoy ang aton sa nga mata, budlayan kita sini mag-focus, focus sa aton sa pamensaron, focus sa aton sa ginatan-aw, nagamala ang aton sa nga mata, mahimo ma-irritated ang aton sa nga mata kag naga-blur gid ang aton sa nga vision. Konsige kita sini o kung may labot sa pagburon sa panulukan kung sige-sige sini nga kulang ang aton sini nga oras sa nagkakaigo sini nga oras sa aton sini nga pagtulog.
5: The secret of health.
4: Ang iban sini actually problema sila sa pagtulog tungod kadamo sa ginabatsyag nila sila sini nga lawas. Ang iban hindi katulog tungod nagapalang alay, nagapalamuypoy, nagapalaminhod. Daw maginatuslok-tuslok ang mabatsyagan sila sini nga kalawasan, ano? Ang iban sini tuman kasakit ang ginabatsyag nila sa ila sa mga kasukasuan o kung iban man nga parte sa ila sa nga lawas. So hindi sila makatulog. Tingma advice naton sini diri kun amo nang may labot sini kung nga ang disturbo inyo sa nga pagtulog, pwede kita maka pulo pa masahe anay sa makadali antes magtulog or samtang nagapamasahe kita gamitan naton sa isang Santhon Plus Herbal Oil. Ang Santhon Plus Herbal Oil manami sinikay nagabulig pa relax kung kinanglan ta magrelax, nagabulig man panami sa naton sa brain function kung may dapat kita sininga tutukan, it is because of peppermint oil nga sangkap sini diring aton nga Santhon Plus Herbal Oil. Kag manami bagid sini kay magluwas nga mabuligan nga maremedyuhan ani mga palang-alay, palamoypos kalawasan nga iban sini mong rason kung nga di makatulog sang maayo, nagabulig man ni para nga di kita mapalapitan sa isang sapat-sapat lamok, especially ang lamok ang nagadala sa isang dengue infection. Kundi malikaw kita sa nako sa niya, his all. Kati problema na itong karoon, di pata makatulog pagkatapos, may balatian, patadala sa lamok karon. Kundi nagdugang pagandang perwisyo sa atan sa niya, lawas. Pero kung hindi nagid maumpawan o kung hindi madala sa bulubalan news ang mga palamaol ng mabatsyag, ako ng batsyagan, nga mo ng resulta nga hindi kita makatulog sa maayo, pwede kita makatumara sa cease the pain. Para nga magtawhay aton pamatsyag, less stress, nami tulog, refreshed kita sa ni pagkaaga, pati nga aton panulukan klaro, kag nami ang kondisyon sa aton sininga mata. Kati relax, kag manami ang aton sininga pagtulog. Kag base sa pagtuon na, isa man gali sa dapat ang bulubantayan, gwardyahan man aton ang aton sininga blood sugar level, kag aton sininga blood pressure under control. Kaya may labot ni sila sa pagburon sa aton sa panulukan kung aton ni padayon nga mapabayaan. Pero tip ko sa inyo, halimbawa, kung palakaon ka mo sa isang carbohydrates, palakaon ka mo kanon, white rice especially, may tinapay pagid, may pasta pagid, may pastries or dessert pagid, may soft drinks pagid, bakit problema agad ni sa aton sa nga lawas, eventually magkanto ini sa insulin resistance, pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes kung maka-affecto man sa aton sa ringa mata. Pero sa kalabanan mauna gid anay ina sa hypertension nga may labot man o kon may efekto man gyapon nga negatibo ha sa aton sa ringa mata. Abi nyo kung nano makabulig sa nano tapos nyo kaon kung kargados carbohydrates nyo ginkaon, especially refined carbohydrates, makabulig ang pag-inom sa isang Santhon Gold Herbal Tea. Kaya ang Santhon Gold Herbal Tea, may cinnamon bark, may turmeric, na nagabulig para nga hindi tanto magtimbuok ang aton sa nga blood sugar. Nagapanami man na sa aton sa nga ginatawag digestion. Kag nagabulig man na para nga hindi man magbagsak gulpi ang aton sa nga blood sugar nga problema sa aton sa nga pamatsyag. Tari ko na observe nyo dirang ako na tapos nyo kaon, especially kung damo ka mo kaon kanon, ginatuyo ka mo, balsin kilala ko siya, dok, gusto ko man maglakat-lakat tapos kaon, pero daw ginasuyop, ginang matakos katuyo. Basi insulin resistance na or basi may iban man niya kabangdanan. So isa nga makabulig sa aton dira, sa aton mga tagparamati, kung ang concern nyo yan, no, palakaon ka mo sa isang ginatawag kanon, kag refined carbohydrates, isa nga makabulig sa aton para nga mahagan-hagan ang efekto sa isang tuman niya pagtaas ng blood sugar, amo ang pag-inom sa isang Santhon Gold Herbal Tea. Kati may cinnamon bark siya, may turmeric, kagiban pagin siya ng mga sangkap. Pag manamin sini, kaangin gamit mga pampatamis sini, amo ang stevia. Ang waiya kontratiyempo sa mga tao nagabantay sa calories, especially sa nagabulig sa ilakogalingon nila para ma-improve pagin ang insulin sensitivity. Kagang pag-inom gali sang Santhon Plus Gold Capsule, ang pag-inom sini sang premium vitamin C, ako na sa ginatawag Santhon Vitamin C, upod sa aton sa nga premium D3 soft gel capsule, makabulig sila para nga maprotehiran man ang aton sa nga ang mata. Paano? Pinaagi sa mga sangkap sini, like sa aton sa nga premium D3 soft gel capsule, ang vitamin D3 dira mismo sa aton sa nga vitamin C o Santhon Vitamin C mismo ang vitamin C nga ara dira. Kagabitaha sa nga sa aton nga Santhon Vitamin C kati alkaline vitamin C, hindi sa mahapdos sa tiyan bisan imnon mo siya antes ka mag kaon. Kati ang vitamin C may ara sa direkta ang importansya man kag benepisyo pag abot sini sa nutrisyon sa aton sa nga mata. Ang lente sa aton sa nga mata, ang iban sini nga tissue sa aton sa nga mata, may ara sang vitamin C. Kag kinahanglanon nila sini ang vitamin C. Kag ang vitamin C man mismo naga-function ani bilang antioxidant. Ang nagakaigo sini nga vitamin C, therefore makabulig kag kabahin sang maayo sini nga nutritional or nutritional support sa aton sa nga kalimutaw kag sa aton sa nga mata. Ang isa sa makuhaan aton sini direkta among pagtumar sini sang Sunthorn plus vitamin kon Sunthorn vitamin C kag ang aton sa nga Sunthorn gold soft gel o kon Sunthorn gold capsule may ara sang mga sangkap nga makabulig man gali para nga mapabilin nga manami ang aton sini panulok kag ang kondisyon sang aton sa nga mata. Isa lang diri amo ang Moringa oleifera nga sangkap sang aton sa nga Sunthorn gold capsule nga ang Moringa naga-contribute ini no sa nutrients sa aton sa nga lawas. May ara ini sa nagkalain-lain nga nutrients, mga phytochemicals, lakip na diri ang carotenoids, magluwas pa nga may mga vitamins, may minerals, may protein kag may antioxidant compound. Kag ang isa sa carotenoid diri nga makita kag makuha sini sa dahon sang Moringa oleifera amo ang beta-carotene. Ang beta-carotene gina-convert sa lawas sa vitamin A. Ang vitamin A tuman ka importante para sa aton sa nga panulukan. Di, isa pa lang ina sa sangkap sang Sunthorn gold capsule. Idugang pa naton dira ang palaya, idugang pa naton ang spirulina, idugang pa naton sa nga ang natural phytobiotic sa nga garlic, idugang pa naton ang antioxidant kamay anti-inflammatory protection sa aton ang Sunthorn din sa panit sang mangustin nga tanan nila sila may sustansya, may nutrients kag may epekto nga positibo kag mabenepisyohan gid sang aton lawas, lakip sang aton sa nga mata.
5: The secret of
4: health. So I recommend naton nga para mabuligan nga maintenado ang aton sa nga panulukan. Nga bisan paano ang ginagmay nga kakulangan dira indi kita sinima abutan sa ital-ital kung padayo na ito niya mapabayaan. Tumar kita sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Hindi lamang sa aton sa nga mata, kundi sa bilog na aton sa nga lawas. Nga maproteksyonan, pinaagi sini sa suporta sa nutrisyon sa mga sangkap nga diri sa aton sa nga Ultimate Trio, nga Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Bisan twice daily lang ang tumar na ton sorry sa aga kag sa hapon.
5: The secret of health.
4: Amo gani dok, ako pasalamat ako nga nakilala ko ang Sunthorn Gold capsule kag Visionex Plus capsule. Dako gid bulig dok nga nadula ang buron sang akon sa nga panulukan si Vivian ini sang 3rd district sang Iloilo. At salamat sa feedback mo Ma'am Vibs ano, nga nakabulig si mo ang Visionex Plus of gel capsule kag Sunthorn Gold capsule. Pero kung nagakuan ka, kung nagiinom ka sang Sunthorn Gold capsule, ma-recommend ko si mo mas manami update na lang bala sang aton sa nga Premium D3 soft gel capsule kag Sunthorn Vitamin C para nga lubos-lubos ang benepisyo hindi lamang sa mata kundi sa bilog naton sa nga lawas. Available na ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sa nga lugar o kung hindi gani pwede makamodirekta makakadto sa ni dira sa Yes to Health Wellness Center A Young Building Yulo Street Barangay Arroyo, Iloilo City atubang langit sa Iloilo Midtown Hotel. Ang bintaha kung ara ka mo dira kay magluwas nga available ang tanan niya mga product dira no nga gina-mention na tondri may libre paginya konsultasyon pinagi sa tondra ang alternative medicine consultant nga magahatag sa inyo sa nagakaigo nga giya protocol suggestion nutritional therapy nga kinahanglanon naton para mapabakod ang aton sa nga lawas kun may balatian makabulig para madasig kita sa nga maumpawan. Domingo hasta Biyernes alas 9 ang takna sa aga, tubtob alas 5 ang takna sa hapon. Bukas ang Yes to Health Wellness Center dira sa Iyang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kung gusto ka mo magbakal sini direkta sa ilas ring store, Yes to Health Store, magdira ka mo sini sa Negros Island Region, makita dira sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, atuban lang gid sang Marayo Bank. Nakadto ka mo dira, pwede makamo makabakal sa tanan nga mga produkto nga na-mention naton diri sa aton sini product na makabulig sa aton sini ikaayong lawas. Thank you gali sa mga feedback nga manami. Basta mambal ka mga puro lang manami kinalawag. Siyempre, lamago na to ng mga manami. Pero may ara man, like alimbawa, masiling sa nga doay man ko na mag-efekto saya sa niya katol-katol ang Sunthorn Plus ang Sunthorn Plus Herbal Soap. So doay man effect pagin sa konsa nga guya ang clear skin herbal soap. Tingin ba bang kotosin ko mga pila ka weeks ang gamit ni mo ma'am sa text herbal na ton sa niya 3 days ang ganun tatando ka doon epekto tinadlaw pa lang gani 3 days gani hindi man na siling na magic ang aton sa nga sabon mo o kung mga produkto dari kundi ang nagdevelop ang mga problema natin sa lawas sini sa ang ginatawag sinima na binulan ibang gani tinuig tapos tatlo pa lang kaadlaw ma-expect dayon kita sarang ang ginatawag resulta ng gina handom naton pero sa mga nagamit iya nga nagamessage dari sa aton nga nakabulig ang Sunthorn Plus Herbal Soap kag ang Clear Skin Herbal Soap sa ilalawas sa sila sininga guya thank you gid may ari gani ang iya ko na katol-katol nabuligan nga nagpali naghamis pang iya sininga panit pati ang lanag gani oh nabuligan sa paggamit sang Sunthorn Plus Herbal Soap kag ang mga dark spots kuno siya sininga guya clear skin lang gid ang nakabulig sinisa iya. Sa iban nga gusto ka mo sinisa skin friendly nga habon, pwede ka mo makatry sa ring Sunthorn Plus Herbal Soap. Makabulig man ipati sa body odor. Mga nagapangalisngaw na ton nga sungaw sa lawas ng kita sini ang balason. Of course, sa mga nakagamit sa Visionex Plus Soft Gel Capsule, may mga nagaburo ng panulukan, may nagakurog-kurog ang ila sa nga panulok, may ara sa doon naga-double vision na gani nga nabuligan sa pag-inom sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. Pero masuggest na ton, kung nagapadayon sa nga batsagan yung sa nga panulok, sa inyo sa nga mata nga hindi kinaandan, magpakonsult tagi kita sa aton sa mga kwalipikado nga practitioner. Kag nagapamangkot rin sa aton, no? Dok makabulig para sa akon sa nga sakit sang hawak. Nga gisado, hindi ko ginmagwanta nga kangilo ang pag-inom sini sang Cess the Pain. Yes, makabulig ang Cess the Pain sa palanakit sa aton sa nga kalawasan. Pero mas manami, no? Kung i-assess mo na, ano bala ang mga factor kung ang nagsakit ang imo sa nga hawak? Ang iban sa nga palanakit sa lawas tungod sa dehydration. Ayan, kulang ka lang sa tubi. Try inom sa nga sa nagkaigo sa nga tubi. Okay, kag sa iban nyo pa nga mga question dari, ang iban sa nga pag-replyan ko daw ka personal na gida. Pero, sa nga pinamangkot dari angot ini sa performance sa kalalakihan ng ibang tuman ka personal na to nabasa sa kahanginan pero masuggest ko sa inyo sini try nyo tumar iya sang turbo dietary food supplement sa nagahina ang performance dira ayhan kinanglan lang sang ginatawag ayuda o kung gamay sini nga alalay papanami sang blood circulation increase sini sang libido amat-amat na pagbalik sini sang pwersa makabulig dira ang kombinasyon sang maka kag klavo huasca dira sa turbo dietary food supplement for men 30 minutos antes ni ang sexual activity kag ang efekto sa nagapabilin dob 3 days. So that's why bisan twice a week na kamo mag-inom sa ni every 3 days ang turbo dietary food supplement for men. So nagaupod sa aton sa Facebook Live si Ma'am Rosalina Salazar ang nagaupod sa aton dere. Dok, ano nami sa masakit na arthritis? So, try mo ma'am, no? Balubanyusan sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Pero kung daw hindi gid madala kang nagabusog, pwede ka makatumar sa nisang Cess the Pain. Inom damo tubi. Kahit kung ang arthritis mo tungod sa gout, ano, tungod sa uric acid, mabuligan nga maihi na ton ina. Ma'am Mary Cabar, kumusta kita dira sa Florida, USA? Nag-upod sa ton. Si Ma'am Cleta Alfafaras, kag sa ibang pagid nga nag-upod sa aton through Facebook Live, salamat gid. Kag salamat man sa mga nag-upod sa aton through radio, ka mga nag-text diri, pero sa mga way na aton maabdan sa pagbasa, pulo pasensya gid, kay kulabos na gid ang aton oras sa aton sa nga pagpangalagan. Kabay mga bisan pa, no? Nakabulig-bulig sa liwat ang aton sa nga programa sa inyo tinguha, sa pagpasanyog sa inyo sa nga ikaing lawas, pagbulong sa balatian, especially kung paano na ito na ni mahimo malikawan. Sa kinaandan, ang inyo certified na Naturopath Practitioner Doc Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Inyo nabatian ang Secrets of Health kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena kag Dr. Erwin Lacus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwat.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
6: This Time Check is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide. This Time Check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
9: Supple Plus Gold.
10: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayo lapa.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Establet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
14: Edukasyon.
13: Edukasyon. Edukasyon. Para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareho sa mga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kano nang epekto sang alcohol sa aton siningalawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O, umpisa na ton para mabalaan ta kung sigiyon ta pag-inom ta siyang alcohol o kung unta-tun ta. Kilalahon taman ka ron ang important character sa sininga episode.
15: Evergreen Herbal Capsule.
13: Kag Evergreen Coffee Mix. Kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
14: Edukasyon.
13: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Balikan ta to ang istoryan tagainabla tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
14: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
13: Magambal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Di kung gaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, ay matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, ay piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ta. Kung long term nga gamit sang alcohol, may brain damage. Brain damage. Imo sininga pag-inkindi. Daw may cognitive decline ka. Tapos may dementia ka. Kakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse. Makadulot inis ang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Di ko may maghagad siya at upod ka ba? Ay, ang atay na pagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala. Pati cancer na mabisita si mo kag. Ah, kung naman yung obligasyon, just remind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Dok Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap ng turmeric, malunggay, saluyot, ang palaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
15: Evergreen Herbal Capsule.
13: Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
15: Evergreen Coffee Mix.
13: Ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties ini. Makabulig pagarsang cancer, kag nagapanami ini sang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric, makabulig man ini nga makaligaw kita sa demensya o kung Alzheimer's o kung pagkamalipato na gilang ah.
14: Edukasyon para sa igayong lawas.
13: O kung balunggay naman ng istoryanta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isang kabasong agatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea, kati isikaran man sa balunggay. Ang saluyot naman nga ara sa Evergreen Herbal Capsule, may properties manini nga anti-cancer. Ikot puro lang alcohol.

0: Ang Mangustin Galea, ngara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa atong sininga atay, panit, mata, kolon, kag-cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay mana, may turmeric mana ang mga sangkap.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule, kagang Evergreen Coffee, habakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kung atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
3: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Oras tatak alas 10:10.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Makatapos mga butika. Mahig ko bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang kina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sang imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinan sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga buti ka.
2: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kung Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o consuti mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pululat, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kon management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog ukon paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan ukon seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kun kinahanglan gid magspray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag magusisa sang inyutag sa katalamnan. Kun makakita kamo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kun sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga manguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
3: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sang aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok, may ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapa

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
5: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan ko.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabots ang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Sample Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Sample Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
7: Nuns Corn Coffee.
8: Bisan diin ka pa
7: sa trabaho
8: kag mga ulubrahon sa balay.
7: Ang Nuns Corn Coffee
8: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
7: panghuna-una.
8: Magtimpla na sa Nuns Corn Coffee
7: para magpabiling ka nga healthy,
8: focused kag energized.
7: Nuns Corn Coffee.
9: DTX 500.
10: Ilay De La Cruz, sa asang akon nga sugar 375.
11: Sa maginom ka
12: DTX 500.
11: Dila dala subong imo sugar.
10: Tigi ka nami isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
9: gid. DTX 500.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika.
15: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC. September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
13: D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
13: D3 Bio. Ang D3 gamay visio.
17: Ang visio
13: gamay D3.
17: Mabakal sa mga butika.
13: Megaman Herbal Capsule.
8: Gina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
13: Megaman Herbal Capsule.
8: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
18: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. ACS.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
2: RMN Patrol 774. Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon.
2: RMN Patrol 774. Patrol 774.
0: Mata kagdulungan sang kagamihon sang kagamihon.
2: RMN Patrol 774. 774. RMN Patrol 774.
3: Mayang gabi mga karadsuman, welcome ako mga kasama, welcome na sa ating pagpakalagad, welcome na sa programa RMN Patrol 774. Adlaw kita sang Huwebes. Petra Jess, kamusta ang mga nagap sa ulog sa ilapyesta? May bilin pa da? May lauya pa da? Sa pesta sa Kabatuan, Lambunaw, Gimbalan, Ehoy. Kamusta ka mo dira? O paro ako mo sa mayong kakamtangan. Aton ginabuluban tayan subong. Amo ni mga delikado ng mga inoras. Basalin sa kapisahan. Okay lang tani kung mga batasan nyo. Parehas sa amo ni Radyo Manjubal nga hit and run. Pagtapos kaon palag. Sa ilo sa piyak na balay, kaon palag. Pag-abot sa ulihing nga balay, dala na Putseko, dala na Sharon. Pero ang iba, inom-inom, amo na yung delikado subong, buluban tayo nato rin eh. Kaya nakita naton kaginap sa mga pagpamista naton sa Kabatuan. Pakatulang bunaw, baho kadamo sa mga nagamotorsiklo. No, damo nagadrive sa motorsiklo, tag-tatlo, tag-apat, puros wala helmet. Tadlong pangdalan, tadlong pandalagan. Pero kumakainom na ganis ang agwa di pataranta, nalintikan na gid.
2: RMN Patrol 774.
3: Gabay lang, wala sang may matabog ang mga vehicular accidents, ano? Sa mga nag-saulog sa mga kapisan, basta may mga pasaway da. Ining mga nakainom na, sila pa ang ma-presentar nga mabakal sang ice. Wala na ice, amo na yung oras, wala na ice. Mga sila pa mapresentar, madulong-dulong, sugat-sugat. Mas may na, kwa ang yabi. Patuluga sa balay, kung hindi sa magtulog, palakta pa puli. Tamang oras, alas 10:22, kita mga lagad, tumtum alas 12, sang hating gabi. Diri sa RMN Patrol 774, temporaryo kita na yung nagatalos sa inyong paborito, nga senyorito, Rajman Rodel, Fulion Agado. Ining inyong anchorman, inyong kaupod, inyong kasama, Rajman Michael Marquez Lumakad.
4: Tatak! RMN
3: T.I. Pancha for short. Bit-bit na ito ng sangkatutak ng mga balita. And syempre, mga himus-himus kita din eh sa mga nabilin-bilin pa ang mga balita. Parti din sa may shooting incident sa may barangay Dungon, si Mandurriao. Kung sa din ang iatiyo nga may nervous breakdown, again, tiro ang iya hinablos.
2: RMN Patrol 774.
3: Bantema ng mga balita sa dalanon, sitwasyon sa syudad sang Iloilo. With Rajman Flo Consumo Navarrete. Sa news center, kapundaton Rajman Resid Danioso Bordon. Sa transmitter, Rajman Christopher Tope Mondihar, ang aking technical partner. Rajman Dojobal David. Sa mga nagpamati sa ilang mga linisuan, 774, mayong gabigid sa inyo. Sa ato mga kuturan, dari sa syudad, kag probinsya sang Iloilo. And tugtob, malabutan sang aton, nga nagalanog na signal. Dala sa may probinsya sang Antique, Guimaras, Negros Island Region, Masbate, Romblon, Palawan, parts of Cotabato. Nagapamati na ito ng aton ng mga Ilonggo speaking brothers. Hello, bro!
4: RMN.
3: Sa mga yara sa ibagadjang kadagatan, sa kabundukan, mayad-ayad gid nga gabi sa inyo. Sa mga nagapulupangape, naga-one-bat, naga-one-for-the-roads. No, ining nagabangaw pa, nagakaon, may mga responsibilidad sa disorasang kagabihon. Ang mga 24-hour convenience store, ang mga pharmacies naton, atong mga kapulisan nga nagamonitor, maidid ini ang pagmonitor. No, diri sa may kaprobinsyahanan nga nagasaulog sila kapistahan, diri ang ICPOPRO6 sa syudad sang Iloilo. It's a peaceful Thursday. Ginulan kita kagina sang aga, tubtob alas 11, pero naguntat. Desumong daw mayanayanayang aton chimpo, may basa nga mga dalanon, pero okay, o sa alright subong. Nami maglagaw-lagaw, nami magjulo-jagging-jagging ni subong. Mag-holding hands, holding hands ni ho. Oh, hindi pwede magpwisto na sa Sunset Boulevard. Sa Garden of Love. sa aton mga pinalangga ng mga kauturan, mga OFWs working and living abroad, sa mga kayo naroroon, lubos yan ang aton yung pag-abi-abi. Sa inyo tanan, hope yara ka mo sa mayong kahimtangan, sa mga seafarers sa mga nagpamati sa RMN apps, sa YouTube and Facebook Live. Sa mga netizens na, dara, no, sa aton yung Facebook page, DYRI RMN Iloilo, mainit-init dara ang mga balita. Palihog na lang like, i-share, and i-follow ang mga balita. Kaya syempre, ang programa RMN Patrol 774 sa mga wala pakapaligo. Nagahulat pa sang ulihing surge sang brownout. Puwerte kang brownout. Abi ko, rotational brownout na sa kalaparan to mulo, feeder tree nga steady. Diba rotational ni NGCP nga sa amon sa kalaparan mulo, feeder tree steady. Adlaw-adlaw na lang brownout ni. Inugtulog mo na lang. Ay, sus, inikatulog. May ikadwa pa kahugna. So, ara kita, basta alas 10 na ganiin eh. Yara pa sa yellow alert. Kung magkulang pa, bau mo, lupider 3 na naman. Ang kami paborito nyo daman. Mga kasama, nakuha sa CCTV, ining pagtiro, no, pag-lutang, sang tiyo sa Iahinablo, sa barangay Dungon, C. Manduriaw, na-capture sa CCTV ang paglutang sang tiyo sa Iahinablo, sa barangay Dungon, C. Manduriaw, Iloilo City, gabi, sang September 10. Ang biktima ang ginkilala kay Allen Juanico, ginabanta 50 anyos ang edad, samtang ang sospek amo si Victor Juanico, no, 67 anyos, lunsay residente sa nasambit nga lugar. Nakaangkon sang pila sa siko ang biktima, nga gilayon man gindala sa ospital. Padayo naman na ginapangita ang suspect, nagasuprayer ini sang nervous breakdown ang tiyo. Pero arm and dangerous ambot kung nahaboy niya, nabili niya ining pusil. Kung makita nyo, gid, nakahibalo ka mo sang iyang kahimtangan, hindi da mag superhero, hindi da magpahiro-hiro, isugid sa kapulisan. Kay base kamo pa ang matiruhan.
4: Tatak! RMN.
3: And karon, istorya nato ng negosasyon sa pag-aresto kay Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa, nagapadayon. Sulo kay Secretary Remulla, madamo nga tao mahimo mapatay.
4: Tatak! RMN.
3: Kung dakpon si Senator Bato, amugid niya. Pero siguro nahibaluan na nila ni kung diin ang kahimtangan ni Senator Bato de la Rosa. Bulubantayan man sa aton balita ining notorious nga scammer. Dakop sa drug buyback operation sa distrito sang Molo. Masobra 100 mil pesos nga balor sang illegal nga droga ang na-recover. Kaga dira sa may probinsya sang Guimaras, wala pagid may nag-aako na kung sino nagapanghilo sang ido. May good news ko sa inyo. Kagapon na subong adlaw, abwas ng adlaw, February, September 11, may mga spay and neuter. No, spay and neuter, dalaan nyo dang inyong mga ido. Hambala si Kap-Kap, hindi paghiloy ang ido namon, kay dalon namon to sa gymnasium. Ipa-spay namon ini, kag ipakapon ang amon ng mga ido. Aray manggaling nga solusyon. Subong daw aktibo ang LGU sang Guimaras pagkatapos nga gin-aligar sila nagapanghilo sang ido. Aray man lang galing budget. Kaya ang iban ko no, yung budget, imbes nga i-budget sa spay kag neuter, ang budget nila ging gasto sina sa pagbakal sang hilo.
4: Tatak! RMN.
3: And mga kasama, update kita kagapon. Ginistoryahan nato ni ang na-capture man sang sa video sang isa ka OFW. Dumduman yung ining na disgrasya nga rider mo GNT panigali o. Oh. Ining na disgrasya nga driver malapit lang sa ospital. Sus na disgrasya sa atubang sa Medicos Hospital sa Manduriaw. Mga kasama, sa masamang palad, masubo-subo nga balita nga ginkumpirmar nga sang pamilya nga napatay.
2: RMN Patrol 774.
3: Napatay kaganahaya na sa Ilapuluyan ang driver rider nga nadisgrasya sa atubang sa Medicus Hospital sa barangay San Rafael Manduriaw sa tinalikdan nga Agosto 27. Ang rider ang ginkilala kay Orlando Jimena, 30 anyos ang edad, soltero kag isa ka JNT delivery rider sa barangay Takas Haro. Ini ang ginkumpirmar sa iya mismo magulang nga si Mr. Jonathan Jimena. Sulo kay Jimena nga nagtaliwan ng iya manghod samtang ginabulong sa Western Visayas Medical Center sa Agosto 29. Kalayo pa sang gin travel, no? pahayag ni Jonathan nga nagalain ang buhat sa pamilya matapos wala gileyon gintatap sa medicos hospital ang iya utuutod. Apisar dira lang na disgrasya sa atubang sa nasambit nga hospital. Kaginbuligan pa ini isang isa ka OFW. Nagpasalamat naman ang pamilya sa OFW nga nagtingwa nga buligan ang ilahi mata sa natamo ang aksidente. Nahibaluan nga nakabalik na sa abroad ang OFW nga nagbulig no digto sa biktima. Kag ini pagpatpat makakasama sang ICER, ari ng ICER kay nga wala ginbuligan biskan dapatan sang first aid sang ospital, wala gid ya gindapatan ginpawalaan. Amya ha who you? Wala gid. Amin niya, tawag ka mo polis, tawag ka mo ICER. Te, karon, ano ang patag sang ICER, ano ang protocol sini? Mayo pa ang ICER, nahibaluan nila ang protocol. Ang dira mismo sa ospital na wala sila kabalo sang protocol. You are there to save lives.
4: Tatak, RMA.
3: Salbar gani, halin sa layo, aras sa lapit, wala niyo masalbar. Tag ang time ini, tiyempo ini, ang oras ini, ginuuyang sa biyahe, kung gindapatan nyo lang be. Magdapatan nyo to sa nga bulong be, per se, kagindala na lang da sa ospital. Sa inyong ospital, kaginbulong. Anong inyong ospital da? Anong balaan nila bulong da? Lupot lang ako. Tag makasama, preparar. Kaysa madason nga simana, magasaka na naman ang presyo sang gato.
1: Aragoy, Choy!
3: Magapatigayon sang nationwide transport strike ang transport group nga Manibela. Ini maabot nga Lunes, September 14. September 14 and 15 daw wala pa ini klase. Kaya mga manunudlo, ang mga maestra, amo niyang ilang daw relax day no ang 14 kag 15. Pero sa mga nagaobra, ari na. Kung wala ka motorsiklo, wala ka sang hitchhike, matabo ining nationwide transport strike sa Lunes, September 14. Bawat sa padayon nga pagsakas ang presyo sang gatong. Sa isa ka Facebook post ginsiling sang grupo nga magapatigayon sila sang transport strike bangod sang mataas nga presyo sang resulta sang kapalpakan sang Department of Energy. Sining nga semana nagsakas ang presyo sang gatong sang halos 6 kapisos 6 pesos ginpatag sang Department of Energy nga nagresulta pagsakas ang presyo sang gatong. Ang nagapadayon nga tensyon sa tunga sang US kag Iran dugang pa dire naging rason man ang pagluya sang Philippine peso batok sa American dollar. Sa masunod nga semana ginapananaw ini nga magasaka na naman ang presyo sang gatong no. Amo niyang ginakulbaan naman naton ang padliwat na naman ang pagsakas ang presyo sang gatong. So no, sa oil industry source magasaka ang presyo sang gatong sa masunod nga semana Martes. Sa diesel 3 pesos tub-tub 5 kapisos matupa na ni sa sobra kung madayon ini 3 to 5 pesos sa diesel. Masakit-sakit na ini kay sobra na ini 90 pesos ang kada litro sa diesel.
4: Tatak RMN.
3: Sa gasolina 2 pesos tub-tub 4 pesos ang posibilidad nga isa ka. So kung 2 to 4 pesos matupa na sa 80 pesos ang gasolina.
1: Aragoy, Choy!
3: Ang pamangkot kung ang Manibela kung magpatigayon sa transport strike, ti anong mahimo sina? No, anong mahimo sina? Hinahimo nga presyo sang gatong, sakas ang presyo sang gatong. Te worldwide man na bilog na kalibutan ng apektado. Hindi man na, na Pilipinas, ano ang kapalpakan sa Department of Energy da? Maton, ang tinutuyo nyo ang pagsaka sang plite. Nugay-i na kami bala. Ireklamo dito kamo sa may Iran o kung dito sa may Estados Unidos kamo strike para mabatian nila. Piangon nyo pagid ang mga commuters na ton. Napatigayon kamo sang strike nyo sa Lunes petsa 14 sa bulan sang September. Ano ni mapunggan sang strike nyo? Mapunggan sang Department of Energy? Mapunggan ini sang pungsod Pilipinas ang pagsaka sang presyo sang gatong kay global ini bilog na kalibutan kalibutan tungkol sa gira tigto sa may Middle East. Nang ilo tinutuyo naman ini, ang pasakaan siguro na naman ang minimum fare.
4: Tatak! RMN.
3: Permi lang nagapasugot na pasakaan ang presyo sa ampliti. Permi ginaintindi ang mga driver. Intindihon, kaya wala sila sa take home o gamayin lang ilagi na take home. Nga, mga mamumugon na nagasaka ang sweldo haw. Pakyo nyo gid sa pliti hay. Kat kumagdubo ang presyo sa gatong, wala nyo man ginapapanahog ang presyo sa pliti hay.
4: Tatak!
3: Steady lang steady ang pliti. No, steady lang steady. Nagdubo na gani, nagbalik na sa 70-60 gani sa nagliligad ng mga binulan. Ang presyo sa ang gatong, labinigid sa diesel, nagbalik na inilapit 60. Pero ano natabo? Wala man naghulag ang pliti. Amo man gyapon, steady pulse. Ma-strike pa kamo. Ay, strike na kakaroon, ma-out ka sa ako. Pero ibalo nato rin eh kung magaupod rin. No, kung magaupod. Ang Manibela Western Visayas, mga kasama, bahibaluan nato rin eh. No, base pakiangot din eh ang mga iba ni Mato ng mga News and Public Affairs Program. So at least makapulo, preparar kita kay Boss Biyernes pa lang. Mahibaluan ini, no? Bao libreng sakay na naman. Kagkaroon, update kita sa patrol with Rajuman Flo Consumo na Barete. Ining preso nga naglagyo sa San Rafael ay so sinunoy Gerald ay nadakpanta na naglumpat sa may Banglid dito sa may Arepdep San Rafael. Nanago pa kay tagadira sa gali sa barangay Arepdep sa San Rafael. Nadakpan sa kapulisan. But sinin wala sa nagsungka, nadakpan gid saya. Te, kita mo gid lang noy. Dugang pagid kaso mo. Ato bangon mo ng kaso nang himulos ka na. Nagpalagyo ka pa, mayuway ka pagin tiro da.
4: Tatak! RMN.
3: Kagang ICER nag-atag nga wala sang standing protocol nga sila lang ang makaresponder kagdala sang biktima sa aksidente sa dalan sa ospital. Sorehan nato na dugay-dugay. And sa mga iPhone user, sa mga mahilig sa mga techie nato ng mga kauturan, ari na bag-o ka lang kabakal sang iPhone 17 mo. May iPhone 16 ka, iPhone 17, ginapabugal mo ang iPhone 17 mo? Ang Apple, genlunsyar na ang ilang iPhone 18 Pro tag iPhone 18 Pro Max. Ang ginapabugal mo nga iPhone 17 mo ay sus daan na nagali yan. Siling nila gani kung sundon mo lang ang mga modelo sa mga cellphone ay sus maputo ka. Pila ang balor sang iPhone 18? Basi mabakal ka bala ma'am sang iPhone 18? Ang iPhone 17 mo nga daan, hatag na lang kanakol. Mapuslan pa namon diri sa programang iPhone 17. Galing hindi matakamaan mag-usar sila. And angot ini sa preso nakapalagyo ang San Rafael Municipal Police Station ginahulat pang order sang IPPO kung ano ang pwede ipasaka nga kaso sa ila nakapalagyo nga preso. Siling ko gani kay gapon Rajuman Jubal sa mga pulis naton nga nagapamati. Basta gani ginabiyahin nyo ang inyong preso, ikumpara nyo sa inyo bla. Kung layo ang biyahe, diri lang gani sa Iloilo, Rajuman Jubal, pakadto sa Sara, may stopover gani sa may Ahoy, di bla? Na stopover ang bus sa Ahoy, kay naintindihan sa driver nga mangihigid ang mga pasahero, kinanglan gid na mangihi. Parihas na sa inyo nga mga ginadala nga mga preso. Depende sa mga distansya. Basta wala lang sa ginabusisaw, maano gid na ya, mangihi gid na ya. Te karon ginposasa nila Rajuman Jubal, habal sang preso mangihi ko sir, ti pasugtan mo na kay mangihi mo. Ginpapanaog sa lakyan, pagpanaog lumumpat ang animal ya. Pero nangihi sana yan ti sa maglumpat. ang aton ginarekomenda sa aton nga mga kapulisan, liwaton ta lang ha, para maathag sa inyo, para hindi na maliwat ini nga mapalagyuhan kamo sang preso. Unsolicited ini nga opinion ni Tiyoy Panso. Pasalamat kamo kay I love you very much. Ang himuon nyo da, babae man o lalaki, basta layo gani ang ibiyahe, pasulo ba sang adult diaper? Dipla? Amin ya sir, manghihi ko, ti may diaper ka, panghihi da, kay muso, tala na karon mga sa peswan. Ti nalikawan nyo pa nga mapalagyuhan ka. Kaya balantayan man karon ang balita naton sa Maya City Hall. Kaya IFCO nakadiklag na sang 18.4 kilometer drainage. Kaya 2,100 o 2,100 utility lines na ang na-organize. Bantayan sa aton nga pagpangalagad. And ano ang next para kay Alex Yala? Ining Asian Games, may anum pa. Antes magtakop ang tuig 2026, may anum pa ka mga torneo ang intrahan o pasakupan ni Alex Yala.
2: RRMN Patrol 774.
3: Alas 10:41. Antes na kita magpadayon, kuwaw na rin nato ang mga updates. Ang latest weather update kay mamunog weekend na naman ini. Kamusta yan aton simpo? Kaya subong manaya-naya. Kamusta hon tanay? Kagtamyawon tanay ang aton ng mga avid listeners, Ma'am Margie Cubillas, si JB Ministro sa bangod sa paglupad ni Pia kag Petra, gamay na lang gid bilin sa mga senador sa minoriya. Kung ako sa ila tani, sasaan upa sila nag-jet ski na lang sila. At hindi man gani kuno mapunggan, no, hindi man kinala maglisensya ang mga senador kung mga personal mga trip. Pero daw tinaiming gid nila, no? Anong gin timing nila nga nagpalagid sila? Para kuno sa medical reason, para maka-istoryan, para makabata kuno ng asawa ni Senator Alan Peter. Kaya tano, daw timing gid ni kay balaan nila guro kay abot na kung di na si Senator Bato. Amat-amat na gana palagyo. Base mamiting to sila ni Libistito kag ni Senator Loren Ligarda. Alas 10:42.
2: RMN News Panahon.
3: Hibalo na ito ng adlagan sa Chimputa sa mga Webes kag Biyernes, mga karadyuman. Kapod natin sa linya live from Pag-asa 6, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Rolly, good morning. Good evening.
5: Yes sir, good evening sir. Kag sa atan man nga mga tagpalamati. Ang manatang latest sa draft date sa subong adlaw, September 10, year 2026. No? So sa karon may bago kita nga low pressure area nga na monitor sa gwa sa ato nga Philippine Area of Responsibility. So uli nato ni siya na si Plataan 810 kilometers sa west of southwestern Luzon. So wala man siya sang direktang epekto sa anuman nga bahin sang pungsod naton. Apang ining southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa Luzon, southern Luzon kag Visayas. So diri sa aton sa may western Visayas, so generally magulo-gulo umaton kalangitan kag may mga dala ini sila kung kaisa nga mga lapta-laptang mga pagulan-ulan pagpangilat panag-uob dala sining southwest monsoon or habagat. Kasarangan naton nga hangin gikan nabagat na nakatungdan magadala ini sila sa kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nga nasa 24 to 29 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw magabot lak alas 5:40 buwas sa aga. Kagaman naton latest sa so update lindi sa Ililo Pag-asa, Rolly Cuenca.
3: Engineer Rolly, good evening.
5: Yes sir, good evening sir.
3: Ining low pressure area dito sa may southwestern na sang Luzon, babaw ini. May posibilidad ining mag-traverse o magtabok sa landmass ta, Engineer Rolly?
5: Sa karon sir, based sa aton nga monitoring, hindi naman or less likely naman nga maglandfall or landfalling scenario sa anuman nga bahin sang pungsod nato.
3: Galing daw dira sa southwest at mas sa enhance sa paguro na ang ahanging habagat in generally.
5: Well, possible niya sa sir kung mag-develop ini siya sa isa ka bagyo, so posible niya na enhance ang habagat, pero given nga yara na siya sa western side sang pungsod nato, no? So meaning hindi na mo naka-concentrated ang habagat diri sa aton. So may posibilidad nga mas mapalayo pang habagat naton.
3: I see, so diri siya. Kamusta naman ang maging lagay ng panahon throughout the weekend in generally?
5: Well, based sa aton nga extended weather outlook sir, no, sa masunod nga mga inadlaw naton, especially sa weekend naton. So nakita naton nga posible sa gihapon nung mangin improving ang aton nga weather condition, meaning nga may mga chance na nga magwasiring adlaw, sir.
3: Okay, Engineer Rolly, madamo ko salamat and hadunggit ka mo dahil sa pag-asa.
5: Yes sir, thank you kag mayong gabi sir.
2: RMN News, panahon.
3: Posible na magwana si Haring Araw over the weekend, inshallah. Mayang gabihan ay kay Ma'am Mary Recabar, kay Madam Margie Cubillas, si Ma'am Rosaline Alba, Edgar Morales Hicanal, Sir Jess Paul, Nanay Charlene Alegria, si Nanay Betty, Nanay Bibotsky, no, Nanay Nene, Nanay Apong, Nanay Susan, Nanay Virgie, Kaberting, Papangmiling, Tatay Ensyong, si Boss Totong Montejo, pero minigamonitory na, samta na gamamam, kag si Ma'am Rosie Montejo, mga tigiasang City Furniture Appliances Store, Brad Pet, Madera Bestwear, kay Nanay Bukay, why, gitaya ka, kita ay takabatuan ka inaw? Nanay Bukay! Mukaw Polona na sa London. Thank you kay Nani Benliro Betchayda, kagawad Noel Coscoluela, Mama Maria Ruby Canonicato, Romel Palmares at Naka Prime Rose, Erwin Dayot pa shoutout, salamat Gidzera. Si Broadpet Madera Bestwear, Sir Arnel Saonay, Lloyd Gina Calyar, Jonas Camayudo, kay KV No Antrof. Shoutout dati oy. May nga gagabi sa inyo da. Si nagpamati man sa aton si Ma'am John Boards Abordahe. Salamat sa mga players sa Lambunaw, Team Pepong, Team Bypass, sa mga Kata Brothers, Neil Hakya, sa nga Gidoriagaw Family, Reyes Family sa Kabatuan, Atorni Sitoy Alparo, kay Mayor Elizalde Doc Boboy Pueyo, kagtanan-tanan yung mga kakataga Kabatuan, and mga nagpamati man sa aton sa Lambunaw, Gimbalin Ahoy. May mga scheduled brownouts man para buwas, standby. Break time and pagbalik da, bit-bit naton, damo pagin kita mga balita, kag mga informasyon na dapat nyo malaman. Oras sa Bilog na Pungsod, Pilipinas, alas 10:47.
2: RMN Patrol 774.
6: Ini nga po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan ginatap na asang D3 Bio ang mga virus nga nagapatrangkaso kag subuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato siningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsup sa mga fat-soluble nga vitamina kaangay sa vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerals nga importante sa ato siningalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton siningalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong siningalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sang aton siningalawas. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa aton siningalawas pagi sa pagprotekta sang aton atay kagpa-alerto sang aton paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa aton siningalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initarang nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement.
7: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: D3 Bio Health News.
9: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulik sang D3 Bio sa apon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
9: Yung may D3.
11: Magabuti ka.
12: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat niya pwede ma-usar sa source of energy, sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
13: So take note, sir boy. Pabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
12: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
13: Kung why siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkaigo nga cholesterol.
12: So, ano yung mukon sa cholesterol? Pag-imo ni atay, tawgo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, ay, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Titungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
13: Medyo yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
12: Correct, no?
13: Wala pili siya.
9: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig mo lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga muting. D3 Bio.
13: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. May siya pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
12: Kakasangit.
13: After nga masangit, ma-oxidize.
12: Ma-oxidize.
13: Mahin blockage sa siya.
12: Mahimuan sa blockage.
13: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio,
12: kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
13: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
12: Wala.
13: Nakita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
12: Correct.
13: Kaya dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imong atay. Kag himuon na siya, bile.
12: Bile.
13: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
12: Correct.
13: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
12: Correct, no?
13: Another sikreto sina sir boy, inom ka D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Para nami ang function sang imo nga HDL.
12: HDL. Oh.
15: So kaong ka mga good fats?
12: Good fats, good, no?
15: Luwas ka D3 Bio ka?
13: D3 Bio.
12: Abukado.
15: Abukado.
13: Tisubong wala pa abukado, D3 Bio.
12: D3 Bio, ginang ko sa doon nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, yaway na iyasag niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sang imo HDL.
15: Oh, sa VCO lang na makita.
12: Sa VCO mo na makita na. Sa anong pagiging naobra ni HDL? Kung nubo ang LDL sa imudugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
13: sang bile, ang chances sa gallstone dako.
12: Dako. Dako, kay galapuyot ang imo bile, most likely makabadevelop sang gallstone.
13: So in short, sir boy, ang D3 Bio makabulig magprevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 Bio gid nami. Di ba, sir boy, ang rason nga damo ang kwan bad cholesterol sa imo lawas tungod kay damo kaging kaon?
12: Correct.
13: Ang solution is support.
12: Stop food, stop get.
13: Hindi
12: stop.
13: Ka na magkaon.
12: Hindi ka magkaon, baboy.
13: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
12: Ang namin pag-git. Once you fast,
13: galis ang trabaho na sa ang LDL mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
9: D3 Bio.
16: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
17: D3 Bio.
9: Health News.
18: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
19: Kung alis yari yan, nagkanto si Rex, isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa ako, tutun na, salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mamaka sa mga butika, D3 Bio.
20: Ako si Gabriel, nagalibog ito lang akong ulo kung paano magpaniwang, dahil wala na tayo mag-exercise, ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay na akong nga buyon.
9: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. Visio, yung may D3.
21: Nuns Liniment Oil.
22: Kaspan?
21: Wala problema.
22: Nuns Liniment Oil Partner.
21: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
22: Nuns Liniment Oil.
23: Evergreen Herbal Capsule.
24: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumbong okay na, nagnami pa matyag ko.
23: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
25: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
26: Charmin Fab Car, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
27: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
25: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
27: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS.
6: Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga nagapulaw, mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog, Panay Island, Kagimaras. Kaya ang Mega Man Herbal Capsule, nagahatag mga abiyan sa resistensya kay Mister, sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man yung mga kabiyanan sa mga pagpulaw. Kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maka kag honey goatweed. Safe sa heart, ay wala ini mga kabiyan sang side effects. Mag-inom sa Mega Man 2 kakapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta na gamigaman, hindi ka gin mahuyan kay misis mo o kun kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Bilog, nga Panay Island, Kagimaras. Kay quality product ni Tita Arlene, kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Gari mga sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na. Now na!
3: Oras, alas G's, 57.
28: RMN Patrol 774.
3: Ngayong gabi sa ato mga pinalanggang mga suke. Pinig na mga biyahero, trotero, subong kuno, ho. Kapamati sa ato, dira sa nakilain-line yung mga pantala ng mga roll-on, roll-off vehicles. Salamat gid sa suporta, ha? And, istoryante kagamay. Antes na aton kuhaon si Rajuman Plokon Sumo na Barete, parte dari sa shooting incident sa Dungon si kagiining nakapalagyo nga preso sa may Arifdep San Rafael. Antes si Nastoryan naton kagamay sa mga wala makapamati kay na kaya dito sa ospital dumduman yun yung nadisgrasya. Nayara lang gid sa lapit sa vicinity sa isa ka ospital dala sa may San Rafael. Mga kasama ginpabayan kagin siling sang mga staff kagang sikyoto natawag kuno pulis kagatawag sang ICER amo gid man bala ang protocol. Well, wala sang standing protocol o sulundan ang ICER. Ang ang ICER lamang, no? Hindi ang hindi protocol niyang ICER lang ang makaresponde kag makadala sa biktima sang aksidente sa dalan sa ospital. So no, kay Darwin Jomel Papa, mga kasama, ang head sang Emergency Response Division sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ngang ilalang nahambalan ang mga trainings, no, sa barangay kag mga ahensya nga dapat ang magresponder, may ibahalugid mag-assist sa pasyente. Iniagud malikawan ang dugang ang mga samad sa pasyente. Pahayag ni Papa nga wala sang pagsulundan ang ICER lang. Dapat ang makaresponde kag makadala sa pasyente sa ospital. Mga kasama, ginhimo ni Papa ang pagklaro matapos wala nagresponder ang isa ka ospital sa biktima sa motorcycle incident nga ara lang matabo, no, malapit sa ilang emergency room. Samtang ginsiling ni Papa nga isa sa ginakabalak-an sang iban nga magbulig sa pasyente, amo ang posibilidad nga sila ang mabalikan kung may reklamo pasyente o kun pamilya sini. Ini kita nga mga civilian, ang mga know-how, why kita kaagi first aid, no, why kita kaagi training dira. Yang iba ni hakwata, hindi na pwede. Kay base madugangan pa ang balatian sa pasyente, pananglitan mapatay, di pwede kita mabangdan. Aton out of good cause na ni being a good Samaritan, gusto naton mabuligan ina. Pero kung wala ka na kahibalo, mas maayo nga, syempre, tawag ka sang ICER. No, tawag ka sa mga medical responders, no, mga kasama. Hindi kangay kuno sa iban nga lugar ngay mga Good Samaritan law nga nagaamlig sa mga inagabulig sa mga biktima sang aksidente. Mas maayo kung tani suno kay Papa nga mapasar ang Good Samaritan law kag Emergency Medical Services Law sa Pilipinas. So batag ang ginsiling sang statement sang ICER, no, ang statement ni Papa nga hindi lang ang ICER na kung may aksidente sa dalon, hindi lang ICER, pares na tabo dira sa ospital. Good, no, common sense, kung may arata ni common sense and a good heart kung amugin niya kag inyong sinumpaan, no, nga sa inyong serbisyo na kung gusto mo magbulig, may ihibalo ka man da, ara ka mo sa ospital, kumpleto man dang inyong mga equipment, may stretcher ka mo da, may emergency room ka mo da, may mga medical professionals ka mo dira nga nakahibalo, tanigin kuha nyo na lang. Hindi ang bal niya tawagan ng ICER, pagtawag sa ICER idulong managyapon sa ospital. Kay may iban ko, no, so no, sa iba naton nga naging interview na hindi ka man pwede ko, no, kadalas ang hindi mo pwede ma-admit ang isa ka pasyente kung why inisang himata. Pero in this case, emergency, 50-50 na ini. Ara man da, may Good Samaritan, may ID man ina. Kag makita, may kumpanya mga ginaubra. Dahil base may pwede matawgan kung ara na. Importante, tani, direk. Kag tani, no, gindapatan sang first aid. So, anong mahimbal sang aton nga LGU sini? Parte diri sa natabo. Maliwat pa ini. Ano pa ang pulos ang ospital nga wala man galigabulig sa mga nanadisgrasya? Siling gani sa mga tauturan naton, ang ospital ko, no, iban nga mga ospital, para lang nasa Manggaranon. Kaya kung way ka kwarta, mapatay ka kuno sa ospital. RMN Patrol 774. Eh, labi na gig kong private. RMN Patrol 774. 2 minutos makalipas ang alas 11 sang gabi, kuhaon nato na natipon ng mga balita ni Radyo Manflo Consumo Navarrete, parte diri sa preso nga nakapalagyo kag ang tiyo ini nga nagasupreher sang nervous breakdown nga gintiro noong iya mismo nga hinablos na kuha ini, na capture ini sa CCTV. E nasa karon, no, as of this time sa aptatong latest update, wala pa ini madakpan, wala pa kahibalo, no, kung nga diin ang kahintangan sang ini individual.
0: DYRI Radyoman Report.
3: Para na si Radyoman Flo. No, kamusta ang aton chimpo subong? No, mayo-mayo aton chimpo. Wala git pag-ulan subong, oh. Tani tayo yun na ini. Ari na si Radyoman Flo. Consumo Navarrete. Toto Flo.
1: Pancho, mayo gabi.
3: Mas mayo ka pa sa gabi.
1: Yeah. Hindi na, yung gabi nin, okay, may nagtulog. Tansining nga shooting incident, no? Pag may nadakpan man nga scammer, no? Pagka-addict sa ano?
3: Scammer? Amo na yung sa mas scammer sa itong manugbaldog.
1: Manugbaldog?
3: Manugbaldog.
1: Pero ante sinaw do mayong timpo pag why man na tedulom unlike sang mga nagdirigan nga adlaw bala tiyoy pancho no pertigid ang ulan no
3: kagina aga to hasta mag alas 11 daw muno gid ulan na juman ko
1: aw oh basko gid ang ulan bisan dito sa amon sa uton basko gang ulan silong gani na
3: ni ajote
1: Juti.
3: Ah, usus. Juti.
1: Hindi naman eh. Kung bisa naman tayo bisa may raincoat, eh ito na ano nga, kung raincoat mo. Kaya, ma-order naman ko gani sa online magamusin eh. Kaya, in-order ko nga raincoat, mga worth 100 or 200 pesos naman.
3: Yan, 200 pesos, worth 200 pesos, pandua kasi mana eh. Amo na, kung amo na sila natin, kung mabakal ka barato, hindi ka na maghambal nga. Hindi ka nakasalig sa iya quality.
1: Oh,
3: amo na ganit no? Barato sa daw ko sa mga abroad ini amo ni ang mga pag-usar mo ihaboy mo na mo.
1: Hmm. Siyempre, hindi mo man magamit ka yun, no? Ang mamakal ka sa ano, sa mga hindi ka na quality ng mga dati-dati-dati, no? Mamakal ka sa kwan, sa ay ano, may quality.
3: Ma-request ka, lapit na mga Christmas. Ano na yung request mo kay Daddy?
1: Daddy ah.
3: Basta Daddy ah.
1: Muhan pa. Nga mo na yung request na siya. Rante man, Troy Pancho, Black Pantry, no? Ang ining suspect, no? Kuning lalaki na si Botanta nalulong sa sugal kag sa illegal na droga, no? Kaga ini ang ginatudlo nga rason sa pagpang-scam sa isa ka lisensyado nga nurse nga nadakpan sa gintatigayon nga drug buy-bust operation, no? Sa may San Pedro Molo, no? Kay nasang hapon. Ginanagod ring subject sa kay alias Nene, 43 anyos, membro sa LGBTQ, no? LGBTQ community, kag residente sa Barangay Capitol Site, Cebu City, no? Sino pa kay Police Captain Ryan na Christ Pinot, no, hipi sa Bulo 20, na nagpang-scam ang suspect pagi sa pagbakal sa gold, no?
3: Sa pagbakal sa ano?
1: Pagbakal sa gold.
3: Gold?
1: Gold, no?
3: Alahas?
1: Alahas, oo. Pag wala ining ginabayaran. Si Bisaling Pasang Hepe sa Bulo 20, na pag-suspitsyahan sa sealer, o kung ginasuspitsyahan sa sealer, nga ginapadulong sang subject ang iya ginabakal nga gold sa ospital, no? Kun sa dinti nagapakunukuno nga nagaobra, no? Kun makuha na sining item, nagalisin siya ini nga makuha sang kwarta apang wala na nagabalik radyuman Troy Pancho.
3: Ah, bali ang no? Front niya sa ospital siya, siyempre masalig ang nagabaligya nga sa ospital galini. Oh, either yes. Staff, kay galing tira lang sa nagatambay. Tapos, ano nag-iilis man siya nga scrub suit? Nag-iilis man siya nga daw, yun ay porme sa ospital?
1: Why kunin mapamangkot kay Inot, no? Radyuman Troy Pancho. Pero
3: pag-attack item, yun, dalingit, ma-withdraw lang kuda sa bangko, sa tubang. Tapos pag-lakat niya, palag na sa, dala niya ng alahas.
1: Kasi, grabe, no?
3: Balbugin.
1: Payag ko ni Panghite, nga madamo na siyang natuntuhan si Nini, diri sa Iloilo City, kag sa may Bacolod, no? Yari bala, Radyuman Troy Pancho, ang pagpahayag sa nga kung nga ma-interview si Police Lieutenant Ryan Christ Inot, ang hepe sang Molo 20.
2: Yes sir, balik kanina mga around alas 6:30, no? Na dakpan natin, natigayon ginaton madakpan si alias Nene. Isa ini siya ka members ang LGBTQ. Kagahalin pa ni siya, taga Cebu gini siya originally. Kagtiri lang siya kapang scam.

0: Ya, yang mga ano marijuana, drugs ginapus ginapus siya na sa Facebook. So giorderan siya sa ngaton pulis kag nakipagkita siya.
1: Amo tong nadakpan.
0: Yes sir.
1: Pila ni ang amount sir ang na-recover ninyo?
0: Ang na-recover naton mga 15 grams equivalent to 102,000
1: sang marijuana sir.
0: Drugs.
1: A drug kid no. I see. So, di na sa Subong, sir? Kaga ano nga kaso, ipasaka siya?
0: Sa Subong, ara pa siya sa Western, no? Kaya ginamedical siya. Kaya party nga sa ngaton standard operation procedures. Sa pasakaan, tagi sa violation sang 9165, sir.
1: Sir, na-mention, no? Na-addict siya sa sugal, sa droga. Ano nga klase sugal ni, sir?
0: Gahampang siya sang scatter. Amo na yung rason kanina, no? Sang gipamangkota siya, nakakadamo-damo na sang gipang scam niya. So, yung main reason, no? Ang sugal kag ang bisyo niya nga pag-meterman sang illegal nga droga.
1: Ano oras yun yung dakpan? 6:30 sang aga o hapon?
0: 6:30 sang gabi na.
1: I see. Sige. Ano pila na edad yun ni sir?
0: 43, sir.
1: Okay. Ano klase nga pag-scam niya, sir? Ang kung pag paano yung lagi natin?
0: Ang style yan eh, gapakuno-kuno ni siya nga isa ka nurse, no? Pero sang gilantaw naton, gi-background check naton siya, isa man gid siya ka licensed nurse. But sang dati, nag-OFW siya, nagpuli siya kay may gera kuno dito sa Yemen. So, amo na nga, sweet po man siya sa mga gold. Amo na gapang-scam siya sa gold. For example, ma-meet up ya ka. Dalo niya ka sa ospital, masulod siya sa ER, ma-exit siya sa mga exit sang ospital kag hindi yan na pagbayaran ang gold na ginkuha niya sa isa ka seller or buyer online.
1: I see. Sige sir, how we did?
2: Si Police Lieutenant Police Lieutenant Ryan Christ Inot, Radyo Manchoy, siya sininga pag pahayag no
3: so kanugon gali na juman block kay licensed nurse no imbis na nagpadayon siya sa iyang profesyon bilang nurse sa balik sa abroad galing nga nanamian sa diguro kay droga kag sipre hindi ka na mag hindi ka na magpulaw-pulaw sa duty mang scam ka na lang damo ka na kwarta
1: kwarta na
3: no kanugon sa profesyon niya no nurse licensed nurse gidman sa iya gali
2: licensed nurse, no?
3: Wala pa mangkot ba si may mga contact sa nasa ospital kag ginapasugta nila ini nga magsulod-sulod e, paano ka kasulod sa emergency room kung wala ka pasyente da? Hindi ka hapos magsulod sa emergency room kung why ka pasyente Radyoman Plo kag kung hindi ka da nurse hindi ka da kasulod sa mga emergency ning ER hindi ka da dali-dali kasulod da wala dapat gi-try man imbisigran man ni Ryan Christ Inot basi may mga kakuntsabo sa da bla sa ospital?
2: Ti kanugon, no? Kanugon sang profesyon sa sining licensed nurse, no? Ti ang iya lisensya, ginagamit niya sa malain sining
3: katuntuhan, gede?
2: Or katuntuhan, radyo man na Tiyoy Pancho, no? So, ini siya, detain na karon sa Molo, PNP, no?
3: So, pwede katuan nila, no? Ang alias Nene lang ini, kung sa so mga na-scam, no? Sa nga ni alias Nene, na LGBTQ, nga nagapakunukuno nga nurse, kung kamo na-scam, no? Natuntuhan kamo ni, pwede nyo sa katuan sa Molo PNP para sa dugang pagid Radyo Man Plo nga kaso.
2: Anang litan kung magpalapit ang mga nabiktima sin eh? Patong-patong
3: nga kaso. Ireklamo nyo na siya. Natuntuhan ka mo. Subong napriso sa diin. Molo PNP. Katuin nyo kung siyagid man niya nanunto sa inyo. Gingkuhan niyang inyong alas. Huwag nyo ginbaydan. Katuin ito sa paili siyang kaso para patong-patong ng kaso ni Nini.
2: Coordinate sila sa pulis ah, no? Ang otos sining pagkapreso ni alias Nene. Samtang sa piyak na bahin tam at ano ka nini? Ang gintiro dira sa may dungon si Manturiao, no? Nagpanawagan diri ang bata ni Alin Juanico si Sintor masobra 50 ng edad, no? Ang bata niya nga si Arvin Juanico, no? Sa iya nga lolo nga nagtiro sa amay, no? Siya sining amay. Amo ni yung panawagan nga ti ikaw tani karmahon kag hindi ka pagpatulogon sa ginhimo mo. sa amay ko.

0: Pamuning panawagan niya sa suspek na nagtiro siya ng amay nga si Juanico, si Victor Juanico, si Sintay City, Anyos, no? Natabuhin ning insidente, sininya gabi, natapos nga nag-inom ni si Allen, Juanico, matapos nga tigol, pila nga nag-ulhot, no? Ining si Victor, kagintiro sa siko, no? Ang biktima, gamit ang hindi pa matumod nga armas, no? Radyoman na Choy Pancho. So, naigo ini siya sa iya sining siko kagadali-dali ng kindala sa ospital, no? Sa may Western Visayas Medical Center, no? Yari bala si Arvin Juanico sa nga kon sining ma-interview.
1: Ako nga lang, ako din natin, sir, nalakad ko, bisag ba, umingkat ko ako na.
2: So, si, ang tiyo mo ni, may away ni sila, kung wala?
1: Wala na, sang away, sir, pero do, bati, but sir, alas ako na, may but-but na sa but, sir, do, natawagan isa.
2: Inong saan niya, abi?
1: Wala ko na kabalo, kung ano na saan niya.
2: Naka-istoryano sa tatay mo, sino?
1: Bago, sang time sa mga agad, baka bisag ba, bati, ako na istoryano sa tiga, ano sa kita. Parte sa mga driver, sir, o kung...
2: Ano, ang duduta?
1: Basi, do... Hindi lang ako sure, sir.
2: Pero...
1: Kaya mo, last time na, do... Kira na katuloy, nagligad. Nagsulod din sa amo, na di, kag na muka. Dali na muka na sa gamit, na di. Mga TV, nagbabanga, kina muka niya.
2: Si Victor?
1: Oo, oh, muna sa.
2: Ah...
1: Amo na ang tigulang, amoy kapataha, amoy graspito. Ah, muna sa.
2: So, kamusta to si papa mo?
1: Sunok sa hospital siya, do medyo na napanalan sa injection na.
2: Stable naman ang kondisyon niya?
1: Oo, pero do hindi pili ko na tambahan nga may matagas, sir, kay do na hapo sa kanon.
2: Anong mensahe mo, sir, sa kay, ano, kay Victor, sa tiyo mo?
1: Hindi ko na tiyo, sir, bali, lulo ko na.
2: Ah, lulo mo na? Anong mensahe mo siya?
1: Kung ano mensahe, sir, ti ambul na yan. Ate, kung di nga masubong, surrender ka na kay maabuti lang at daw nga para si mo. Kag niyagin makadtob eh. Ay, katigun lang na, basit na kadaw, inulsulan mo, matabo yung sobra pa da. Hindi na si mo, basit sa kabataan, no, pagkibla. Ang matabo sa mo na, sinindi sa amay ko, basit sa kabataan, sobra pa da, maabdali na. Kag ikaw, tatikarmaon ka, hindi ka patulogon. So, surrender ka na, ay para mo, agin mo, sala, ibayaran mo sa sugado, sa korte.
2: So, ano, why ka mo naging jindanay? Why sila gan jindanay? Kamu, abi ka mga magpamilya?
1: Bali, kami agad sinalaan ni sir. Ang problema sila lang yung galing. Kami ka respeto man sila. Si galing ang problema sila.
2: Si Victor si Allen, gasa pa kanay man?
1: Bamo sir, gasa pa kanay, galing ang tiyo ila as Victor. Medyo ka na eh, traidor. Do magtalikod, damo na bla. Damo ka na sa binalitan sa mong sapat din.
2: Okay. Sige, sino ka ni sir, ayo mo?
1: Ako
2: nang ngalan mo kito?
1: Si Ben, sir, Ben.
2: Ben, Juanico?
1: Ben Juanico, sir.
2: Kapila ni edad mo?
1: 29 sir.
2: Okay, si Ben.
0: Radyo Manchoy, si Arvin Juanico, no? Ang subang na bata ni Allen Juanico, no? Namuriya sininga panawagan sa suspect, no? Nga nagtiro siya sininga amay. So,
3: alawat ang sospek, ang nagtiro sa iamay, ang sospek, tiyo niya o lolo niya?
0: Bali, tiyo sang biktima.
3: Tiyo sang biktima. So, lolo niya na, o lolo ni Arvin?
0: Lolo na ni Arvin, okay. No? Ari man ang mensahe ni Jerry Banez sa iya sininga tiyo, na suno sa iya, no? Na mag-sungpa na, no? Kaya ato ba ang konsekwensya sini na iya na himo sa kay Allen Juanico. Si Jerry Banez sa nga kung sini nga ma-interview, no, panawagan niya kay Victor Juanico. Si Jerry Banez sa muling ginatamya ko ma-permi sa Nampurio Public Market, no? Nakatuloy na galing niya sa awa, no? Ligan nga kahapon, no? Kahapon Radyo Manchoy. May istorya ko man to gani si Joanna. Okay naman sila ni Jerry. Yari si Jerry Banez sa nga kung niya ma-interview.
4: Nga na man ko nga ano ka ni dati ba pwede na eh. Ganyan nang silag ko pag silag ko pagduwa ko nga matindig sa ibang ko. Bulo pa rin si Victor na gulo tiga nagpangiro.
3: Anong motibo ni sir?
4: Ang buot lang na diman ko nga lukok balok eh. Bag ko lukok balik di mo. Eh kasi ni misis lang nga kwan nga pangyay na yo. Eh ginanong pang lang kay Manong na. Ginasunindrik mo kay Manong na.
0: So, may away ni sila nga tuwa.
4: Ang buti ni Diman ko, duway man. Do... Duway ni sila nga duwa. Duway.
0: So, ano ka matuod? Ni nga may nervous breakdown ng ako, suspect.
4: Ang buti ni Diman ko, kaya ko naka... Naka, si CTV to, maganda sa tinda, maglabay-labay. Siya pa na gano'y yung nabugli sa ako, mga ay, tadiri, ay, kumiti. Naga, maninda, tadi amo mga, oh, duwaw, hindi mo man, man, duwaw.
0: Sino nang bayaw mo sa Ilajar?
4: Si Bewati.
0: Si sino?
4: Si ang natiluhan.
0: Ah, si Alen.
4: Oh, si Alen, ano ko.
0: Sino nang utod sa kasawa mo?
4: Siya, ano nang utod sa kasawa mo?
0: Si Alen.
4: Oh, si Alen.
0: Ah, tiyo, ah, lulo ito?
4: Tiyo Yagid.
0: Tiyo Yagid.
4: Tiyo Yagid.
0: Ang nasuspect. Hmm. Ang panawagan ka dyan sa suspetsado?
4: Kaya kung hindi naman, kung hindi naman si Bong Choy, si hindi naman siya, parang nga, ano, may istorya ng anong problema, parang nga, ano na nga, matapos na nga. Eh, kung managot ka pa, kasi mag, ano pa na siya, ma-wanted siya pa, budla na siya. Ano ko lang ah, si, ano nga, si Diri nga, si Nabuso mo nga, ano ah. Ma, ano ko siya.
0: Pwede ba, Choy? Si Jerry Banes, ang panawagan niya siya, si Ninga Tiyo, nga si Victor Juanico, Radyo Man Choy Pancho, no?
3: So, ang gwadi, isa ka tiro, Radyo Man Plo, nag-inom-inom, nag-apulo-pungko-pungko, gulpi sa tumindog, kaging tiro yun ang gulpi?
0: Gulpi lang na gulhot, alin sa tiyak nga.
3: Oo, oh, nakita-kita no? Sa video, eh, gulpi lang sa umulhot, kaging tiro. Isa lang kalupok ini Radyo Man Plo?
0: Isa lang, no? Isa lang. Ara sa may CCTV, nakuha na mo, oh. Nakuha na namon sa CCTV camera. Sa balay mismo, sang, oras sa, ano, sa ginainan, sang biktima, sa human choice, kaya ti, pinamilya man na nada mo, ang lugar, no? Pamilya sang, kag-uto ni Juani ang natiruhan, no? Uto din ni...
3: Kaya pagtiro, daw wala niya gin-alsaya na kagintiro, mayok eh. Wala pa ibasang iban pagin may naigo, Radyo Man Plo.
0: Wala, may story ako to gani nga tigulang. Pila to, 72 years old. Ga-arrange bala sa ngalugbati, bala, kagkagmay nga itanom. Ga-shot-shot man si nanay, asang red horse. Gulpi lang, balya, batihan niya, gulpi lang may lupok, sir. Kag-tita ko... nang may dugo na sa kamot si Kwan, si Alin, no? Kasi singgit ako nga dalawa na sa ospital. Pero ang suspect, ara pa na nagtulitinto.
3: Oo.
0: Tutulog kaya pagani, no? Ang biktima. Kag,
3: hindi man niya pwede palapitan, Radyo Man Plo, kag kuguson, kaya may pusil mo.
0: Oo. Ang balila gani, ang balila Jerry gani, agawang ko tani pre ang armas, no? Singko, pero kitunggan ko to nila kay nasa mga tao to.
3: Oo.
0: Na hindi, no? Kag pabayan na kay basi ako pa lang matiruhan bala.
3: So wala di makita matray sa CCTV kung di nagadlagan o di nagpalagyo ining suspect.
0: Naglagan sa ano? Naglagan sa kaumhan bala. Kay ti kaumhan nagadampi ang may part na sa kaumhan ang dungon si Manduriao, no? So posible dira lang na siya nga nagapanago nga subong padayon nga ginapangita sang mga kapulisan naton sa Manduriao Police Station, Radyo Man Choy Pancho. Amo ni madulong naton nga balita subong nga gabi sa pagpalagad sa programa Patrol 774. Ang ining abahin ginadulong sinyo sa kaluan sang non-slayment oil ang kinakapuro pag pinakaepektibo nga pangatlas herbal. Non-slayment oil may sa tritis, rayuma, varicos, palamoy poy, palamanol, palarakit sa palawasan na ipitin na paralisara ng mga kaugatan. Mayo man ipagbanyo sa nagasakit sang ulo, lawas, kag mayo gini, no? Ang ining non-spearmint oil. Kag parisi nga lang ni isang non-super plus, no? Capsule. Maskin pa epektibo, kag maskin pa masko, ginting obang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mas mapasko nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas matagsik na lawas, adlaw-adlaw. Non-super plus capsule, natural na proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas wabas kong korason, hulig kontra sa kapoy kagtalang luya sa lawas. Proteksyonan ng lawas sa natural na pamagi, piliang non-super plus, the anti-cancer food supplement, ang non-super plus capsule kag non-supplement oil, available na sa mga butika sa dilog ng isma sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kaga Tatoy's Manukan and Seafoods, no? May branches sa Iloilo International Airport sa Calatuan, Atria Park sa San Rafael, sa Distrito sa Mandriyaw, ang Ila Sininga Main, sa Santo Niño Sur, Arevalo, only managed by Nay Consio Consing Espinosa, kag ni Tay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and seafoods. Kay Totoy Tor, kay Tita Maricho, kay Isya, kay Ninya, kay Max, kay Tita Alin, maayong gabi. Kasama mo sa DYRI, RNN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RNN.
5: RNN Patrol 774.
3: Salamat gid, Radyo Manflo, Consumo Navarrete. Dami mag-report si Radyo Manflo. Basta sa mga interview sa PIL, detalyado. Ay man, batalyado na ni. Kung manuguwa ka manok, no, batalyado. Mga kasama, Senator Bato, susunod na kaya kay Tatay Digong? Madali na lang madakpan sa otoridad si Senator Bato de la Rosa nga wanted sa warrant of arrest bakod sa kaso nga crimes against humanity halin sa ICC. Suno kay Interior Secretary John Vic Rimulya, iniapisar padayon ang negosasyon nga i-kustudiya siya. Pahayag niya madamo nga kabuhi ang mahimo nga madula kung padayunon nila ang full operation sa pag-aresto sa senador. Sangagin pamangkot naman angot sa tsyansa nga madakpan sa pulis si Dela Rosa. Ginpahayag ni Rimulya nga nagadako na ang tsyansa. Ginpabutsyag man niya ang importansya sa negosasyon nga ipagwa si Dela Rosa. Iniang ginpahayag ni Rimulya kasunod sa pagpresentar sa Department of Interior and Local Government sa Senate Committee on Finance ang ginuzo nga budget para sa 2027. Una na nga ginpahayag sa Philippine National Police nga may 20 ka mga armas nga naangot kay Dela Rosa nga na-surrender na. Hindi pa makakomento si Rimulya kung indikasyon ini sa negosasyon. Pero si Senator Bato daw hindi gid magpadakop. Kay kung dakpo na sa ipadala sa ICC laban-laban. Parehas kay Tatay Digong hindi na ini siya makapuli. Balan tayo ng ibang pagid naton ng mga update, mga balita, kag mga impormasyon. Pero test kita mag-break mga kasama sa may Iloilo Terminal Market. Ang elevator sa Iloilo Terminal Market ginareklamo sa mga kargador kag market vendors nga wala kuno nagagana. Report, Rajman Marjorie Hervo Miani.
5: DYRI Rajman Report.
6: Ang ininga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kon VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Ginareklamo sa pila ka mga market vendors kag kargador ang duha ka elevator sa Iloilo Terminal Market nga wala nagagana. Sunod sa mga manugbaligya sa second kag third floor nga nabudlayan sila para sa ila pagpasaka sa mga baligya bangod wala nagagana ang elevator. Kinahanglan pa nila nga magkuha sang kargador agud mapasaka ang ila baligya. Suno kay alias Ana, fruit vendor nga mabudlay man sa mga bumalakal ilabi na sa senior citizens ang pagpasaka kag panaog sa tion nga mamakal sang mga iniya. Sa karon ginalauman nila nga makayad na ang elevator para hindi makahatag sang delay kag perwisyo sa tanan. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on ng immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
5: RMN Patrol 774.
3: Salamat Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Direya sa Iloilo Terminal Market sa wala pa nakakadtoda. May tatlo da kaalagyan no ining hagdan no sa tunga-tunga na kumag-agi kay Sir Johnny Piguro sa may Piguro Meat Shop no sa Iloilo Terminal Market. May hagdan dira sa kilid, may arada rampa ining pasakab lang wala hagdan pero rampa siya pwede dira kag ikatatlo ining elevator sa adlaw-adlaw nga usar sang elevator Lunes pagkadto Domingo hindi na nagubaa bumigay na ina. Kay man, kung ikaw manuga bakal ka da, nabinigid kung senior ka, kung may amalya nga bulubog at ang imong ginahakwat, kung sa rampa ka, mauna ka guro, ligid sa ginabaligigay, ginbakal mo. Kung sa hagdan ka man, ah, pagpatapos mo pasaka panaog, pagpuli mo sa balay, mangampo ka ganyan. Hindi, nakikipagbalik-balik to. Amo na, kaya aton mga vendors, ano nga aton mga bulantero, situated sa third floor, tamaan ka taas ini. Pero, update kita dire, no, kay base dugangan sang elevator, o ang pinakanami gidire, papanaugo ng aton mga bulantero at bulantera. Karon mga kasama, ini nga ginakawangan naton nga pagsaka sang presyo sang gatong, pagsaka pagit sa presyo sang kuryente. Uy, ang ERC or Energy Regulatory Commission ang ginmando ang pagpanubo sang sukot sa kuryente sa Visayas kag Mindanao. Komisyon imbestigaran ang mataas nga presyo sa pihak sang manipis nga supply. Wow, nato na dugay-dugay, pero tes kita mag-break. Tamyo kuanay kay Marie Ellen Alerta, Neil Hakyas, Jonas Camayudo, kagawad Noel Coscoluela, Amoroso Glenn, kay Sarah Broadpet, Madera Bestuer. Nagapamati sa aton sa may barangay Kalubian Haro, Myrene Gubatanga Celis. Tamang oras, tatakarimen time, alas 11:30.
7: RRMN Patrol 774.
8: Ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamo magbakal sa DTX 500. Ipianyo gin ang original, no? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyanan kapsula, no? Hindi kay battle o kon soft gel, no? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kung imnon mo ni ning ilas ni mga kabiyanan nga soap gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo, kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar o kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls, kag nagapalapuyot sang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sang aton sinigar kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pag-utod sang tiil, kagbisan pagani mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag-DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong nga raga develop sa isa ka-insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sa atong sinigatulog, nagatap na sa hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo pang ibang. Gani mag-DTX sa 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-updan nyo na lang sa may TC, ako nag-problema, kamong mga kabiyan nga dugay na bang nag-antos ang imo sinigang katul-katul sa imong panit, problema mo bala ang pilas nga dugay mag-ayo, mag-mighty C na. Kaya ang mighty C, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Eduardo Goto, asina kumuha na ko cancer sa urinary bladder. Masalamat yun ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon kapag silawas nga wala yung chemotherapy.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Go!
13: kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
17: ACS. Supple Plus Gold.
18: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
17: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
19: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Initry ko gininom ang Supple Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
17: Supple Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Supple Plus Gold. Sa mga butika. Supple Plus Gold.
20: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Supple Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
17: Supple Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Supple Plus Gold. Sa mga butika. Good morning.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Kuma naging kamalipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga
3: sa mga butika.
1: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako ni regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga, mga butika.
1: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: D3 Bio.
6: Gigan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Kini nga porsyon na ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso ng vitamin D3 level sa aton sininga dugo para kabato mga kabian sa anuman nga klase sang balatian ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at ita 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanang yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ng sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hinanda yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kaga hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kang magdako ang galastuhon sa hospital. Magkanto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naantang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblasyon Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinagkabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: Mayang gabi mga karatsuman, oras alas 11:40.
3: RRMN Patrol 774.
2: Mga gabigit sa itong mga pilanggang mga suki, para sa mga kapistahan, naglain-lain yung mga kapistahan, buhay pa! Buhay pa, may sundaan pa da! Mga kasama, pet sa Jess na kita, lima kaadlaw na lang ini, Rajaman Jobal, sweldo naman. Sa una gani, mag-abot ang sweldo, excited ka, no? Nagaplano ka na, din ka malagaw, anong imo baklon, anong idugang mo sa mga grocery, ano ang bayo o panapton nga imo baklon, sapatos o smagol nga gusto mo. So mo, mag-abot ang sweldo, daw halusun talang ginabayad sa aton mga bill. Ining dugang na pagsakas ang presyo sang gato. Kung may salakyan ka, mas unaw mo pa ang gasolina o krudo kumpara sa bayo. Pag-abot naman na pizza ang katapusan, ari naman, hindi lang ang krudo. Kung hindi ang problema natin sa bayad sa kuryente, ayaw ganis mo, kay may pwede pa utay-utay. Madula na ini, pagsaka nga pagsaka sa presyo sa kuryente, damala mo ipo yung lawas mo. Huwag isa'y kaugalingon mo nga balay, ginatipid nato ang kaugalingon ta sa kaugalingon natin nga balay. Ang electric pan naman, op, dua ka oras na. Ang aircon, isa ka oras na, magbugdawang na kwarto, patya na. Wala sang may malantaw TV mag alas 8. No, magahinigahimo na kita, no, sa mga sulundan sa balay para makatipid sa kuryente. Pero mga kasama, good news. Kay ginmando sang ERC or Energy Regulatory Commission ang regional price cap sa kuryente sa wholesale electricity spot market agud mapanubo ang sukot sa kuryente sa Visayas kag Mindanao. Nag-intra ang ERC matapos makita sa data ang severe supply shortage sang Agosto nga nagresulta sa pagtimbuok sa presyo sa kuryente sa amo nga mga lugar. Agud masolusyonan ini kaya gali ang price cap naton. No, ginakuha niyang price cap national. Agud masulbar, suno sang ERC, nagdesisyon ang ERC nga ipatuman ang price cap per region basis. So kung kita region 6, Western Visayas, di ang price cap para sa region 6 lang. Hindi hambal nga sundo natin to sa national to ya. Sa bylaws ang paggamit sang national average ang ipatuman ang price cap per region. Diri ginalauman nga maganubo ang average August electricity prices sa Visayas sa 8,470 per megawatt hour, hindi ini per kilowatt ha. Kamo na gani nga 8,000, so 8.40, no? 8,470 per megawatt hour, halin sa 18,590 ukon 54% nga pagnubo. Sa Mindanao naman, maganubo sang 8,690 per megawatt hour, halin sa 19,560 megawatt per hour, ukon 56% nga pagnubo. Mas nubo pagaling kurintita sa Mindanao, no? So no, sa ERC Chairperson Attorney Frances Saturnino C. Juan, lauman sa mga konsumidor ang pagnubo sa ila electricity bill sa Visayas kag Mindanao, ginmando man sang ERC sa Independent Electricity Market Operators of the Philippines nga i-recalculate ang power bill sang August sa September 2026 kag isulon ang deadline sa pagbayad sa mga konsumidor sa September 28, 2026. Dapat nga gilayon nga ipasa sang electric utility sa mga konsumidor ang mas manubo nga electricity rates. Dugang pa, ginmando sang ERC ang investigasyon agud matumod kung ang pagtimbuok sang balayran ang bangod sang aktwal nga power shortage o kung bangod ginamanipula kag ginabusuhan sang generation companies ang market power.
3: RRMN Patrol 774.
2: Kung hindi pa pagbalbalon, hindi pa mapaminsaran sang ERC. Kung hindi pa sagay reklamo, hindi pa ni matulupang dan. Nga ang price cap naton is national rate. So wala uban naton ni lantawan naton kung puro kwento lang ni, puro istorya at sa resibo malalaman.
3: RRMN Patrol 774.
2: Alas 11:45, kuwaon nato ng aton report gikan sa City Hall with Rajman Joel Franco. Ang IFCO nakadiklag na sang 18.4 kilometer drainage, 2,100 utility lines na organized na.
3: TYRI Rajman Report.
4: Ang ining abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kanhay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nilawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapunggan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa kinapunggan ang pagkinan sa aton memoria. Ganin sa tagsagad now, mag Santon Plus Gold na kita.
5: Naglabot na sa 18.4 kilometers nga drainage system ang nadiklog sa Infrastructure and Facility Conservation Office kon IFCO sang Iloilo City Government halin July 2025 tubtob September 2026. Base sa accomplishments sa opisina, may 2,100 naman ka poste kag utility lines nga na-organize, samtang 101 ka areas ang gin-improve ang road markings, 142 ka structures ang gin-pintahan kag 174 ka structures ang gin-kaayo. Ang IFCO mong bagong opisina gin-tukod ni Mayor Isa Trenas para magtutok sa maintenance sa pag-atipan sa mga infrastructure facilities nga sakop sang city government. Suno kay Joy Fantil Cagurusal, spokesperson ni Mayor Isa Trenas, sa tiyon nga may reklamo nga ginapalabot ang mga pumuluyog, ginapacheck ini gilayon sa IFCO agad ma-inspect ag ma-address. Apang hindi lamang pag-responde sa reklamo ginhimo sa IFCO, kabahin man sila trabaho ang regular inspection kay preventive maintenance agad ma-address gilayon ang mga problema antes pa ini magdako. Gindugang pa sang spokesperson sang alkalde nga ang regular nga maintenance sa mga pasilidad nga infrastructure importante ni lamang para mapadayon nga functional kag safe ini kundi para malikawan man ang mas dakong gasto sa gobyerno kun madala na ang gabay nga problema. Nibilawang nakita mismo sa alkalde nga nag-upo sa IFCO team ilabi na kung Biyernes, weekend kag bisan holiday para mag-oversee sa ila trabaho. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tattak RMN.
4: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstore stores and pharmacies sa inyong lugar.
3: RMN Patrol 774.
2: Salamat nga, Dragoman Joel Franco. Mga himos-himos na kita din. Lapit ng Biyernes, oh. Lapit na magpitsa unsi, ho. Dasig itutsang inadlaw. Mga kasama, update kita. Mga kasama, dira sa may bayan sang San Miguel. Ang scheduled power interruption. Advisory sang Eleco Uno. May brownout. Buwas ng adlaw, Biyernes. Alas 8 sang aga. Tubtob alas 4 sang hapon. 8 ka oras dira sa may San Miguel. Ang apektado sa banwa sang San Miguel, Santa Teresa, Sitio Buog, Barangay 5, Santo Niño, dira sa may Metro Iloilo Bulk Water Supply and San Miguel Municipal Slaughterhouse, kag ang porsyon sang Konsolasyon, San Miguel. Buwas man nga daw, petsa 11, may brownout dira sa may New Lucena and Zaraga, kagpototan alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Buwas ini ha, 8 a.m. to 5 p.m. Bilog, apektado ini ang bilog na Municipality of New Lucena. Tanan, taga New Lucena, bligom dulog. Alas 8 sang aga, preparar, i-charge ng inyong mga power bank. Charge na kamo dang inyong mga cellphone. Malawig-lawig ini, alas 8, tuptop alas 5, ha, bilog na New Lucena. Kagang porsyon sang Zaraga, apektado ang Inagdangan Sur Centro and Inagdangan Sur Norte. Lakip diri ang Happy Homes and Mutual Homes, Dawi Sur, Centro and Norte, Halaud Sur, including Zaraga National High School and Halaud Sur Elementary School, ang Talibong 1, 2, and 3. Brownout, kagang porsyon sa nga Pototan, 8 a.m. to 5 p.m. Dungzol Pototan, kag ang Hama Balud 3. Mga kasama, and buwas man nga adlaw, no, dira sa may Guimaras, magasugod na sa probinsya sang Guimaras, ang libreng spay and neuter services para sa inyong mga kuring, hinuptanan yung mga kuring kagido. Buwas nga adlaw, petsa 11, ang libre da, sa ako pili, ang bilog na sibunag. No, bilog na mga taga, bilog na sibunag, Guimaras, ang inyong mga ido kakuring. Kung tinutuyo nyo nga mag ipakapo na spay on neuter ang inyong kakuring kagido, gusto nyo libre, kadto ka mabuhas alas 8 sang aga, tuptob alas 5, sa may municipal cover gym ng Sibunag, Guimaras. Sa Sabado, petsa 12, Jordan Municipal Gym, para ini sa mga pumuluyo sang Jordan, Guimaras. And sa Domingo, amuman gyapon oras, 8 a.m. to 5 p.m. sa may Nueva Valencia, Guimaras, ang venue sang free spay and neuter services. Dira sa may Nueva Valencia, Guimaras, ang Municipal Agriculture Office.
3: Tatak! RMN.
2: Ang ining update, dulong na sa aton sang NANS Super Plus. Mga kasama, natural nga protection sa lawas, manggaranon man ini sa antioxidants, bulig sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Available na sa mga butika ang NANS Super Plus, mas gin pa epektibo, mas gin pa baskog. Gintingo ba mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Pilian ninyo ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement.
3: Tatak! RMN.
2: And para sa mga nagpanakitang lawas, isa pag inga produkto ni kalidad sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene, ining NANS Liniment Oil. Basta nagpanakitang kalawasan, matik na NANS Liniment Oil. Rheuma, arthritis, varicose, pati sa mga skin problems nyo, NANS Liniment Oil ang ginasaligan nga balan nyo sa mga manughilot kag masahisla sa bilog na isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras, frozen shoulder, muscle pain, joint pains, migraine, pwedeng-pwede, pati sa inyong mga paso, pilas, manabaw man o manubo, nagadugo, kaya niya ni patugunon, kagpapalion, bubuy lang 1 to 2 drops sang NANS Liniment Oil. Kung baho ilok mo, paligo ka, damak! Pagpaligo mo, banyusan mo sang NANS Liniment Oil ang ilok mo, ay so! Wala nang angsod mo! para sa mga praning sa lamok. Pau po, may lamok di may mga virus ina nadala. Ako po, dengue? Ah, hindi nyo na pagulaton nga ma. Laktad pa ka mo sang dengue. Banyos ka mo sang non-slenement oil. Kay ini ang pinaka-epektibo na insect repellent. Tandaan, basta ba na news? Non-slenement oil. Gag si Alex Yala. Natapos ng US Open daw, dako-dako man tong ginkumpra niya, no? Sa singles kag sa doubles niya daw, 19 million pesos man. Bayo no, 19 million pesos. Ano ang mga dason? May anong pa ka mga torneo ang pagkasakupan o pagkasakupan ni Alex Yala antes magatapos ang tuig 2026. Natalana sa September 21 ang Singapore Open in ang WTA 500. Ginabulubantayan man naton sa petsa 27 na o September 27 ang Asian Games sa may Japan. Pero hindi siya niyang flag bearer. Pero lauman ini, kung ma-qualify ini, kung makadaog sa Asian Games, si Alex Yala, diretso ini sa Olympics sa Los Angeles. Oh. Sa October, Wuhan Open WTA 1000. October 19, ang Ningbo Open. October 26, Japan Open. And ang katapusan na torneo nga pag-entrahan ni Alex Yala sa tuig 2026, ining Hong Kong Open. Kadama-damo kita sa mga OFWs nga yara sa Hong Kong. Bao, makita nyo na in flesh in blood ang batiis ni Alex Yala. Bao, makita nyo naging personal.
3: RRMN Patrol 774.
2: And sa aton mga kauturan, ang mga teki, gin-ready na kamo mag-upgrade. Ginlunsyar sang Apple ang bagong iPhone 18 Pro kag iPhone 18 Pro Max. Suno sa ila, mas madasig ining processor, mas mayo ang cooling system, kag mas maalam naman si Siri. Kung sundon mo nituod ang mga models sang sa Apple, maputo ka. Ginpaayo man sang Apple ang Siri AI, mas natural na ini makipag-istorya, makahangop pa sang ara sa screen kag makabulig sa mas komplikado nga mga buluhaton, makabulig ini kuno sa mga may long distance relationship. Kung layo ang imo nga darling, pag halok mo da sa imo nga iPhone 18 Pro Max, mahalok man to ang imo nga sungad, matupa ko no to, pakiyak to. Kung akig ka sa mga wala ka bayad utang si mo, ang ining iPhone, tampaon mo ko nung iPhone para pag sabat sa pihak na linya to, daw gintampa man sa iPhone. Pwerte no? Base sa model, mayara ini sa 256GB nga storage ining iPhone 18 Pro. Kag ang iPhone 18 Pro Max, ang bili, no, ang mga bili, ang bili nini is ang iPhone 18 Pro nagasugod sa presyo nga 1,199. So mga lapit-lapit si Tintamil. Ang iPhone 18 Pro Max, mga around 1,299, 1,300. Wala pa si Tintam. Saan o magasugod ang pre-order? Abaw, Sabado. Sabado da, masugod ang pre-order, no, September 12. Kag mabakal na ini sa mga tindahan, sugod September 18. Bakli nyo ko! Tuntuo din eh nga ang mga wala kabayad sa utang si mo, tampaon mo ang iPhone mo. Pag tawag mo sa piyak to, tampaon mo sila sa iPhone. Ay, grabe nga mga teknolohiya sa buong. Kisan mo ang iPhone mo pag tupa to sa piyak to. Ah, doon naglip-to-lip ka lang kuno sa baba mo. Puwerte, no? Sige mga kasama, stand by. Kay dugay-dugay, isugid kay Tiyoy na, manog Biyernes na. Bantayan nyo karon ha. Kwentong kababalaghan. Tamiyaw na, ubuso nanay nato rin yung aton mga suki, oh. Mga suki ni Radyoman Rudel Polion Agado, oh. Gladys Estorque Orbe. Bauti, oh, buisit nga protocol ina sa mga ospital. Ina nga may doktor, dira naga, dira nan, may mga doktor. Ginapabayaan pa nila ang mga nagakinang lang sa bulig. May sinumpaan ka mo nga dapat buligan ang nagakinanglan sang bulig biskan mortal yu pa tayo gani nga kaaway pero wala gid ka mo may ginhimo sa Pilipinas lang iniga katabo hindi gid ka mo makatao. Gregorio de la Cruz Catherine kay Cleta Alfaraz sa mayong gabi kay Daimel, thank you. Ma'am Avet Paez Esmeralda, Alma Agenga, thank you kay Belen Naranjo. Mayong gabi man sa imo, ma'am. Kay Mama Rona Mahandukon, Virgo o Virgo Ogab, Magdalena Ganizera, tamyo niya ang tamonan, and Ganizera family ng Buray Uton. Sa 3rd District, magasugod ang ilang CDSA, petsa 11 hasta 13 lang, daw ginpalipot, 11 to 13, kay ang 14 to 15, daw pulo pahuway sang aton nga mga maestro. Good luck, ha? Jerry Briso, mayong gabi tiyo, ihakalin sa Masbate. Nanay Delia Baylas, Ma'am Susan P. Scar, si Ma'am Selvi Guanzon Horman, mayong gabi kay Rona Mahandukon, Carmela Rios Amar, Feka Pada, Silet, Seldet Horman, and tanan ng mga miyembro sa OFW, Tatak Aramen Tropang International, kag ang mga Ilongga naton ng mga nurses diri sa Minden, Germany, watching from Tottenhausen, Minden, Germany. Sir Jespal, mayang aga, si Cambe Ags, Sharon Lea Pamplona Gulmatico Bayona. Wiglawig siyang alam mo ba? Para sa akin, Maria Sofrona Bayonita, puso ng sagi. Mayong nga gabi, tiyo, listening from Aga Kawayan, Kalsada, Barotac Nuevo. Si Mama Maria Ruby Canonicato, o si Kuya Pipin, ho? May feeding program sila kunudra sa may Lapas Jimbuas, ho? Marvin Bugwas and Neil Hakyas. Salamat si Buds Jr. May iPhone Duo pati yoy. May iPhone Duo pati yoy. Flip siya galing. Ang price sa $2,000. Apaw inyo na lang. Malmahal ang mga cellphone. Oh. Ay sus, ako okay na ko ng cellphone ko niya. Basta hindi lang mabasa ni Mrs. Okay niya. Alas 12 punto, pagabalik ta, isugid kay Tiyoy na, iningabahin mga kasama, dulong saton sang Santon Plus Gold. Mga kasama, inom kita adlaw-adlaw sang Santon Plus Gold. Mas pinahusay, mas pinabisa at mas pinagiling, himo ini sa mga sangkap nga ampalayam, mangustin, malunggay, may ahos pa ni, kag may spirulina. Mag-inom ka sang Santon Plus Gold, malikawan ang diabetes. Pagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Santon Plus Gold. Dako gidang bulig sang pagnubo, sang blood sugar level sa aton lawas, sang Santon Plus Gold. Santon Plus Gold supports health. Isa sa mga ingrediente sang Santon Plus Gold ang ampalaya nga makabulig sa pagpanubo sang fats o kung cholesterol level sa aton lawas. Agud malikawan ng stroke, heart attack, Santon Plus Gold. Babakalin nyo ni sa mga suki nyo mga botika kag syempre sa may Yes to Health Wellness Center. Magbisita lang Domingo Tubtuba Biyernes at Domingo Tubtuba Biyernes, tama, Sunday to Friday. Dira sa may Yes to Health Wellness Center, pwede ka mo daka magpa-check up, no, libre ang pa-check up sa mga Doctors of Alternative Medicine. Bisitahe sila sa number 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper. Abri na sila alas 9 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Kaga sa mga mahilig mangape, pero hindi ginapasugtan nga mangape. Ari ng kape nga para sa inyo. Ang kape para sa tanan. Santon Plus Coffee Mix. Yari ng saboroso, manamit, mahamot, kay masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix, may sangkapin nga soya, may xanthones, kag may malunggay. Amoy niyang caffeine-free coffee. Kape nga walang caffeine. pwede imnon santana, no? Isa nagabuso, mga kabataan, 5 years old up. May mga balatian, pwedeng-pwede gidini. Kung nahidlaw na kamo sang sabor sang kape, diri na kamo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Mabakal sa mga butika, groceries, and di magkalipat nga magbisita sa Yes to Health Wellness Center ni Doc Remelito Uy. 2 minutos makalipas ang alas 2 sa sang mayong aga. Sa ngalan na sang inyong regular anchorman na si Radyoman Rodel Fulio Nagado. Ini si Tiyoy ninyo. Pancho, kita-kits kita ha. Para sa programa, isugid kay Tiyoy. Sa news center, kaupod naton Radyoman Rezi Danioso Bordoni and sino pang arada? Lynette Fernandez Yulatriz. Sa patrol, Radyoman Flo Consumo Navarrete. Sa transmitter site, Radyoman Christopher Tupe Mondihar. Aking technical partner, Radyoman Joval David. Pagbalik namon, isugid kay Tiyoy na.
3: RRMN Patrol 774.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Mayong aga mga karadyoman, Tatak RMN Time, alas 12:16.
3: Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
4: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
5: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan. RMN Isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.

0: Ang pulaw nga may katawa kag kasing-kasing.
1: You're the best, Yoy!
2: Mayong aga mga karadyoman, welcome na sa pinakamasayang programa sa balat ng radyo. Welcome na sa programa Isugid kay Tiyoy! It's a brand new day! Welcome and thank God it's a Friday! Sa mga nagasahulog sa ilakapisahan, Kabatuan, Lambunaw, Gimbalin, ahoy! Yari na nga itong ginabulubantayan ang mga foam party sa Baylihan. Ang nagalain-lain ng mga matuslukan. Pangaldo na ni ang ulo kag tiil kang litson, ulo kag tiil sang kanding. Aray na sa bawan na ini kay Way na bilin. Sa bawan na ini pakalduhin na ang mga palahubog. Kaya sa Kabatuan, I don't know of Lambunaw, Gimbalin, Ahoy. No, why pa ko update sa ila. Kay dito ko kagina sa may Kabatuan, sa Reyes and Gedoriagao family. No, pero na istorya ko to, ang executive assistant ni Mayor Elizalde Doc Boboy Pueyo, na si Attorney Sitoy, no, Alfaro. No, sa Kabatuan, holiday nila buwas. So, wala opisina sa kapit, provincial capital, sa kapit sa may munisipyo nila. No, ang mga government employees, siyempre, mga eskwelahan, wala man klase, no? So, holiday sa Kabatuan. I think same goes sa Lambunaw, Gimbalin, Ahoy. No, wala lang ko update, pero Kabatuan, no, may long very long weekend sila. Wala opisina ang mga taga-munisipyo Subong. No, mga maestrada daw holiday. Kay daw lutoy-lutoy ang lawas. Basta pisa lutoy-lutoy. Hindi lang lawas ang lutoy, kung hindi pati ang bulsa. Kining pagka ginagutom ka Subong, pag abri mo sa rep mo, bawala itunod. Abrihan mo ang Tupperware, ay sos, wala gibilin sudan. Daw ginagyan sang buhawi ang imong lamisa. Sang katutak nga hulugasan. Ara nagabarakang sa imo, mga kaldero mo, mga kawa mo da. No, ang namista sa inyo to, ay sos, nagpululi na to, busog na to, butod na to, may take home pa. Pero kita nga man naghanda sa pista, o kamo mga naghanda sa pista, hasta karo na panghugas niya. Dason nga si Mana ang pinakamasakit. No, ano subong 11, mga pizza 17, pizza 18, amo nang pinakamasakit. Kay manuktok na sa balay nyo ang ginutangan nyo sa baboy. Mads, ang ginutang mo to sa pista. Panago-nago, anay, no? Pabo, anay, ang handa subong. Pabo, pabungol. Mayang gabi sa atong mga pinalagang ang mga suki, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kauturan naton, dire sa syudad, kag probinsya sa Iloilo, ang atong Caponet City, ang syudad sa Pasig. Ang aton anom ka mga kaprobinsyahanan, nagapamati na sa aton nga RMN application, YouTube channel, and sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. Ang atong mga OFWs, good morning, good afternoon, and good evening. Tiyoy Pancho, para sa programa, isugid kay Tiyoy Biyeres. Ano istoryahan? Kwentong kababalaghan! Kung may kababalaghan stories po kayo, mga nakakatakot na mga kwento, tawagin nyo ako sa 0933-879-0931. Alas 12:26, today is September 11. Sa Estados Unidos, dumduman yun yung September 11, malagim ini nga adlaw para sa aton mga kauturan dito sa may Estados Unidos. 2026, so 25 years na, no? Ining 9/11, ining atake sa World Trade Center sa Pentagon, ang Flight 93 memorials, ining moment of silence, ano, ining tribute in light adra sa may New York. So mong gina-celebrate sa Estados, or gina-celebrate ang widely, no? Remembered, not celebrated. 9/11 or September 11 is most widely remembered globally, no, sa bilog kakalibutan, as Patriot Day and a day and a national day of service and remembrance in the United States, marking the anniversary of the 2001 or 2001 terrorist attack. Ining mga nagkalain-lain yung mga flights, alain-lain yung mga eroplano. No, kung diin ginusar ini sang mga halangang kaluluwa, no, headed by their extreme leader, no, Osama bin Laden. No, kadamo sa mga kabuhi ang napatay, and they are remembered, recognized in it, bisan sa Philippines, working holiday, and sa Pilipinas we also recognize this as a Patriot Day, no, dito sa may Estados Unidos. So masubo-subo kaya madamo makita mga kilala, no, mga ilang mga kapertian, mga himata working at the World Trade Center noong nagkalamatay ni, nag-collapse gitong World Trade Center, no, mga kasama. And subong man, no, ang September 11, is this right? Ilocos Norte declared a special non-working day via proclamation number 1421 to mark the 109th birth anniversary, no, of the late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Subong may nadlaw, 9/11 man ini, September 11, mga kasama. May harap agad, oh. Basta mo na, ang ato nga Patriot Day, no, sa ato mga kauturan sa Amerika and the US, no, Patriot Day, subong holiday, also a day of mourning. Adamo mga pamilya di ang ginahandumdum, mga mata nilang ginapanumdum sa ini nga adlaw, September malagim git ini, no, nga adlaw sa bilog nga kalibutan, labinigid ra sa may Estados Unidos. Amay nga nga kay mama, dalangid refresh ko anay. Damo na kita mga kulturan. Sa mga gusto mag-share kwentong kababalagan, pwede nyo ko tawagan karon, ha? 0933-879-0931, or kung ara ka sa Messenger, i-PM o tawagan mo ko sa Messenger, or i-PM mo ko, no po, pwede mag-share. Labinigid sa ito mga OFW sa hunta ning Biyernes. Hi kay Ma'am Edna Mohal, Bitoy Lim, Thomas Delicana, Lani Ebadolne. Tama ba? Lani Ebadolne. Good morning, Idol Reynold Arca. Uy, na-miss na ka mo na kay Idol Ray Arca sa may kabatuan. Wala man sa naghagad-hagad. Nag-hipos-hipos tayo. Si Tata Rez Banico sa may Hong Kong. Kamusta, ma'am? Ma'am Susan Pieces Car, Alice Friedrich, Sir Jespal, Nanay Rod Evangelista, Tristan Abonado de Aces, Nanay Lorna Vasquez. Uy, ari! Nanay Charlene Alegria. Ate ay morning, te punch, ma-share ko, te ay kababalagan story. Sige, ano, tawagan mo ko, tige, tawagin ko karun. Lori Alero Goriseta, Nanay Lorna Vasquez, te ay wala ako kapamista kay daw ginagabuulan. Kaina, di, ma, di bali may birthday man. Sano birthday mo, ma'am, Nanay Lorna? Aga sa mag alas 11, grabe ang buos ang ulan, no? Kuway na untat, black. Odi Candelario sa may Madrid, Spain. Sarapan na Pasi Critters. Ginatamiyaw ka mo ni William Cepeda. Watching Sarapan Pasi. Ang Sarapan Pasi Critters. Si Jesse Alinday, Alvin Casiple, Todi Haneo, Ronel Sonio, Lani, si Felix Catequista Jr. and Marika Raganzon. Arang aton mga listeners, si Ma'am Avec Paez Esmeralda and Bitoy Lim kay Buds Jr. Kay Sir Romeo Manahay Jr., Sir Ruter Infante, Sir Kemi Bon Ferrari, Sir Roque Binya Salute, Sir Noel Jimenea, mayad-ayad gid niya aga sa inyo. Coach Steve Deximo, nami ang yum-yum subong. Ni Coach Steve Deximo, daog ang barutak sa sukbulo. Sir Stephen Fanega, mayong aga. And ang Kata Brothers. No, Kata Brothers, dira sa may Kabatuan. May hampang kita sa Domingo kontra Lambunaw Timpepong. Apaw, base. Duwa man lang ni base, dumaog tao, base maperdita. Happy birthday sa akong hinablos, tiyo, kay hinablos in-law. Kay Robin Galanza. Robin Galanza, kadamo sa mga Galanza dira sa may Gimaras. Sa may Mabini, puro mga Galanza family. Ano kadamo sa mga Galanza family dira? Sige mga kasama, mainit-init nga daw kay man ang iban na nag-brown out kagina. Akagapon, di subong may mga power interruptions na naman. May mga brown out naman luntad, rotational brown out ini yun. Pero ining balita sang ERC, no, nabuhi, nabuhi ang dugo ko di sa balita sang ERC. No, kaya gin-review na nila ni, kagang sang Energy Regulatory Commission, no, ining pagpanubo sang per kilowatt naton presyo sang kuryente, dapat gid man lang na ipanubuon permi nita nga brownout, permi nanta na perwisyo ini sa ginihimo sang NGCP. Tapos ang mahalan pa nilang kuryente daw hindi man na pwede. Kung mayo ang serbisyo, no, mayo mayad ang serbisyo, daw may makamahambal pa kita nga, siguro pasaka sila sa nga presyo kay nami serbisyo nila. Pero ining lawlaw ng serbisyo, mapasaka pa sa presyo sa kuryente, daw hindi na nag-uro matakatarungan. Halos tanan-tanan ang aton nga sweldo, no? Kita mga empleyado, mga ordinaryo lang kita mga empleyado. So sa aton nga sweldo halusun mo lang bayad mo sa bill. Ang hangin sweldo mo do pila nang inim korampot lang makadtosay mo. Ang makadtosay mo nga korampot para pa sa pagkaon na. Pambayad mo pa sang internet, pambayad mo pa sang tubig. Kung tamaran ka pagid, pambayad pagid sa laundry. Tugangan ni pa mga estudyante kapagid na may magina pa eskwela ka sa balon pa lang matik na nagapanguhit ka nagapamaypay ka na sa Bombay pa utanga ko halos tanan malun SSS pag-ibig GSIS no halos tanan lunan mo na nga lunan kung amo niya nga dragon sa ato pangabuhi lunan mo na lang nga lunan yung sigano nga maotdan kapagada sa kuryente. Sa aton mga suki, nagpamati sa aton sa Facebook, palayog na lang i-like, share, and i-follow. May aga man kay Mama Dina Hermano and Ma'am Delsa Hermano. May aga, Ma'am Christopher Morris. Kamusta na dara? Kay Ma'am Inday Mary Lou Estelliore Patino, Ma'am Evelyn Gigax, si Sir Johnny Figuro, na nga Figuro Meat Shop sa may Iloilo Terminal Market, laban-laban ni kapoy ba ni sa Biyernes, nagkalapoy ni. Kaya mo na yung bulk sa mga order sa mga restaurant mo. Basta mangita ka mo, preskang karning baboy baka, kantuin yung Figuro Meat Shop. Sigurado makabarato ka mo dira. Kay Marlon Franco Supremo. Good morning, Sir Marlon Franco Supremo. Long time no hear. Kamusta na kay Sir Bots Gorilla, Sir Dicoy Catalan Lampreya, kagay Ma'am Edna Lampreya, Sir Gilfred Yonyo, Ma'am Grace Soberano, Durem de Sudusta, Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyorina, Ma'am Cher Samadal, Feca Pada, Mayngaga, Ma'am Lori Alergo Riseta, Ma'am Jody Targon Chukades, salamat gid, Ma'am Mary Recabar. Kamusta to piyesta sa may Hines Patag? Kamusta to mga parinte sa Hines Patag? Okay man ang mga parinte to sa Hines Patag. Kadamo katawhay, no? Katawhay sa nga fiesta. Amahambal ko in yung pinakatawhay nga fiesta na na-experiensyahan ko sa may bahin sang Kabatuan. No, very easy lang nung ang free flow, wala gawa traffic, no? Kaya sang aga daw nag one way sila. Kung pakanto ka sa Kabatuan, sa bypass road ka maagi. No, malibot kigit, bypass road ka maagi. Pakanto to may pahaniway, no, bypass road ka. Mapawala ka, balik ka sa may banwa mo na. Daw katawhay. No, di ugin na. Palitikan gid ni Mayor Doc Boboy Puyo. Kag sabong foam party na naman. Sadya-sadya sa mga kabataan. Pero mga kaupod ko nga mga medyo may ulo edad-edad, dambay nga te, bailita. Ay, hamaya ba, tiyo, hindi mabaili. Hindi, takon bailite. Base ma, base may inaway pa to, ma, maginamo pa to, ma, intradire, nanta sa balay. Halos na lang ang mindset, basta nag-edad-edad, gagid man, ano? Gusto mo peaceful? Gusto mo gamay lang ang, gamay lang yung mga upod, hindi mo gawa, gusto sang may magahod na nga music. Gusto mo, inom-inom lang mo, shot-shot lang kami, sumsuman lang kami da. Ulo, istorya lang kami. But those gone were the days. Na basta piyesta ya, mabailigid kita ya. Mabakalgid kita, double mint ya, nga duro-duro nga double mint. Mabailigid kita, mangilalagid kita sa mga pangayaw nga mga uyab o kung wanggo. No, yung mga luyag. Pero mo ni edad-edad, bao. Niya, graduate, naku da. Paano ka kato sa bailihan? Kay subong niya, may edad-edad, makato ka sa bailihan, kaya ikang-ikang ka tungkol sa arthritis. Ang iman, pag kato bailihan, dalingid, dalingid, balik ko anay, mga, why pa ko kayo ng maintenance ko? Pasibla, takiho to. Maintenance sa cholesterol, sa high blood. Sa maintenance, maintenance. Amo naging istoryahan, amon ginamo. Sa medyo bulo, bataon ka pa. Sorry, ginami ito nakilala ko. Guwapa ito nakilala ko. Taga amon eh, oh. Mga forma-forma, pero kagina, pagpungkuanay namon, ah. Nyati, anong maintenance mo, pre? Pila ka miligram na. Lain ang istoryahanay, no? Nyati, pahambuganay pa ka mo. Sa una, pahambuganay ka mo sa bayo. Nandang bayo ko, pre, oh. Dami ni. May tatak niyo, no? Lacoste, oh. Ako niya, pulo. T-shirt ko, latawabla, t-shirt ko, ah, Louis Vuitton, ah. Subong ang pahambog, te, pila-BP mo, be? Pila-BP mo, be? Ang pahambuganay, subong, kung normally mo, BP. Lagi na, hindi magpati mo, hindi ko magpati, si mo, pancho nga, BP mo, mo na. Eh, di bala, hindi magpati. Oh, sumulod sa balay. Kumuha sa sang digital nga BP reader. Ako may mukha na niyo. Dapat may gidididad, may pang BP na kita. Amo na sa mong pahambuganay. Pahambuganay sa blood pressure, sa BP. Amo na yan sa mong... Ang isa to, grabe to si Pader. O padre sa may, hindi ko lang pagamba ko din. Grabe, maintenance siya. Unsi ka bilaw? Buti ikaw na, Pader. Buti nga lang ako nagpare. Unsi ka dyan maintenance. Adlaw-adlaw, ha? Kaupod mo naman to, nagkalain-lain yung mga opisyalis. Ang AFP, PNP. Ganami mga istoryana yung kaginaw. Hidlaw man ta sa mga tropa at sa kabatuan. Happy fiesta lang sa inyo. Pero ang ginrekomenda ko na sila kagina, kasi panso daw, bataon pat amok sa... 53 going to... Ay, dalingit, dalingit. Sino ni? Sino ni? Hello, hello, hello.
3: Ay, good morning.
2: Oo, sino ni?
3: Good morning, Ray Pancho.
2: Oo, sino ni?
3: Bali si, ano ni, si Junel ni Taga Boulevard. Bala, Ray Pancho. Maya kami tayo isang bulig. Bala, Ray Pancho.
2: Oh, Junel, Boulevard, ano to?
3: Kayang nakapataan dito sa Boulevard, bala.
2: Hmm.
3: Ang ginapasan nila utod ko nga... Lalaki, mga nakaragpik, mga nakainom, mga kapatangan, mainor pala.
2: Oh.
3: So, bo, wala may respond, wala gini responde sa mong isang police, yung tanong, wala may nagakuan.
2: Tinatawagan nyo ano, Junel, natawagan mo ang Molo PNP?
3: Nagadto na kami sa Molo PNP station, wala gito taong police station nila.
2: Oh, te, ang ano, ang si Cap Jing Villanueva, si Kapitan Jing.
3: Yung tao, actually yung taugan na sa mga balay namo si Kap Jing,
2: okay
3: na, kagina na kadto, yung mga tanod. Pero wala man sa mga, wala ang mga tanod, wala nila man mga bigot, mga kabataan, yun na gano'n. At ito, sa subong, kabalik-palik, din sa baybay, sa amon, kay nagdudumot sila, mga kapanaka sa mga balay namo. Actually kami, sa kami nila bagulang din sa kami, sa kabataan din.
2: Taga din ang kabataan? Buong
3: nakalbaan kami kay, oo, mga kabataan yung minor, may mga kusilyo, sila din mga armas.
2: Taga din ang kabataan?
3: Ano, Tiyoy?
2: Taga din ang kabataan?
3: Taga din, mas sa taga Boulevard, taga Zone 5, kasi may mga gabigabala, mga lamayo, ang iban, mga taga sa Guam, puro sana sila nakaragbek, nakainom.
2: Oh, okay.
3: Ang isa ka bata, mutunog lang po sa mga hood ko, mga hood ko sa buong, sabi ko, dinugo tuloy sa hospital. So, mga kapitan, ibala sa nasundi, ang pipansyo, ang buligan, ang makagawa, ang gamit sa buong, kahit sa mga delikado, ang may isa, di ka bata sa buong, nga gilidumtan sa mga kapataan, di, napanulod sila sa sulod balay. Kami din nga mga, hindi kami katulog, kaya paano sa ila. Kaya kung, kung maminit na may pera, nasa sa mga tao doon, sa lakas sa mga tigulang, kay bata sila daan. Pwede ka rin kabalo kung ano yung muna mong sila.
2: Sige, sige, sige. Kay ma-try tatawag sa Molo PNP kay Sir Ryan Crisino.
3: Kung tani, ang mga tanod, kung tani sa mga tipansyo, babalik ko sa samon. Di kay tamanggi dyan ka, kung ano mga kabataan, hindi aris sa sabunga, kailabay-labay, kasi mong tipon sa mga italong balay, kusang kwan.
2: Sige, sige. Try natin tawagan sa sabunga.
3: Sige, Tito Pancho, salamat na mo.
2: Zone 5 sa Kalumpang. So, Zone 5 San Juan.
3: Hindi, Boulevard.
2: Ah, Boulevard. Zone 5 Boulevard. Sige, sige.
3: Dili kami, Tito Pancho, sa may Zone 3. Sa may Zone 3, kami sa Baybay.
2: Okay, sige. Hello, sir. Mayong aga, sir. Hello, sir. Mayong aga. Si Tito Pancho ni sir sa RMN Iloilo.
4: Sir, Tito Pancho, sir. Good morning. Ano malagat to, sir?
2: Okay, may bagulan. Nagtawag ni Samon, taga Zone 5, Barangay Boulevard, Molo. Kay may mga kabataan to nga may nagakita na may mga nagaragbi-ragbi kag nagapanaka sa balay kag may dala kutsilyo. So nagkadto sila sa sa barangay, nagkadto man pero way manilagin sa way ang mga kabataan. Nagkadto sila sa may Molo PNP kay sa under kay Sir Ryan Crisinot, pero wala kuno tao to ang police station.
4: Ba't kaya mo nang nirespondihan na si Bong Sir?
2: O ba, o, okay, amo na respondihan, o, kay may mga kabataan to, tigin sa kato ko na balay ni alias Junel, listener sa RMN, kagin lampusan gani sa mga kabataan ko no to, ang manghod niya, mga nagalaragbi-ragbi ko no, dito sa may gabaligya ko no mga lamayo, sa may baybay.
4: Pero specifically, sir, Zone 5, din dapit sir sa ato bang sa ano, balay ni Junel?
2: Dito sila kuno sir, nagatipon-tipon ng mga kabataan sa baybay.
4: Baybay, ah.
2: Oo. Sino galing ni sir?
4: Police Master Sergeant Rabin Perlin.
2: Yun, si sir Rabin. O mayo kayo nagsabat. Ayun niya sir, dito kuno kay bago lang tawag, ang naging istorya ko sa gina, kay nagapanik na sa, kay daw nagapanaka-naka na itong mga kabataan, basi mga sabog daw, bangag sa rugby, sir.
4: Yes, sir. Yes, sir. Pare,
2: kundi ato,
4: sir. Zone 5, Boulevard.
2: Yes, sir. Zone 5, Boulevard. Pero mga bata ko na dito sa may Zone 3, sa may baybay ko noong nagatipon-tipon.
4: Yes, sir. Yes, sir.
2: I-forward ko man si mo, sir, ang i-forward ko man si mo, sir, ang number ni Junel.
4: Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh. Thank you, sir.
2: Sige, sir. Thank you again, sir.
4: Good morning.
2: Salamat, Ged. Eh, kita nyo man basta mga contact na aton dira sa may Arab Amolo PNP. Dali lang, Ged. Forward ko anay number ni Jonel, mga kasama. Dali lang, Ged. Dali lang.

0: Jonel Zabonga. Jonel, Jonel, Jonel! Tama ba, 0963, amin eh. Bebam ko siya, basta may problema, sugit kay Tiyo, eh, kaya pa-respond yan. Tiyo! Hello, Jonel, mayong gabi.
1: Yes, yes.
0: Oh, matawag na si Imo, si Sir Kerubin. Subong, matawag sa si Imo. Itudlo mo kung di na mga kabataan. Itago lang, pero itudlo mo kung anong suna. Makadto na doon, Subong, ang mulupin, pe.
1: Oh, sige, Tiyo. Ibang kasama, Tiyoy.
0: Sige, sige. Kaya tawag
1: ka. Bilang kulba na masubong sila.
0: Oh, sige, pero matawag si Imo, Subong, si Sir Kerubin, ha?
1: Oh, sige, sige, sir. Sige, sige. Salamat, Tiyoy.
0: Ayos, ati. Basta may kagahon. Basta kagahon nga nagapangayos ang bulig. At eh, buligan ta. Silinggo gani, basta may problema sa barangay. Ano, tawag kay Tiyo Panso. Tontoy ni Dugay na inigin na reklamo, no? Dira sa mga bye-bye. Hindi lang sa Boulevard. No, hindi lang sa pati San Juan, Kalumpang, Kalaparan. Ining mga kabataan nga nag-iinaway, bla. Ining mga kabataan nga nagapukol-pukol, nagabantayanay sa baybay. Okay na tanin pukol, hindi daw sportman ini. No, habuyanay ka mo, balas, pero hindi subong. Ang mga kabataan, may mga bit-bit kutsilyo, may mga bato, girahay na gin sila, literal na girahay. Basta girahay, patsanay. Amo ng ila, habi, subong, patsanay. Mga radikal na ni mga kabataan, subong. Sus, tani mga katuan. Pero salamat, Sir Kerubin. Salamat, salamat. Kaya naman ang respondihan sa Molo PNP. Sa mga, hindi man natin masaway ining mga makigan ini, ang mga tanod. Hindi, mga tanod man na, ano man ang bit-bit nila na. Mga batuta man na, mga stick na ni, mga arnis stick na ni. Wala ka kabalo, lagson mo yung mga kabataan nini. Huwag ka kabalo, basi ginabantayan ka bala. May mga delikado na bantayan ka, bunon ka, tesos. Aton, amin naman aton mga tanod, doon nagapangaman man ina yan. Hindi basta kagahon, kagabihon, hindi na dali-dali makasulod. Siyempre, hulat man sila sa pulis nga, may mga makarespondigid sila yan. Eh. Yung sinasila lang, hindi ni masarangan ng mga kabataan. Ay sus, mga salawayon, iningi klase mga kabataan. Salamat git kay Idol Pippin, may hamburger na ko, may juice pa ko. Kaling, why ko kainom sa juice eh. Right and like you. Why ko, ah, okay, no sugar, no carbs, no calories, ha? Pwede, pwede, pwede. Balaan git ni Idol Pippin nga, why ko kainom sa mga soup drinks. Balaan niya git, why ko kainom sa mga carbonated drinks. Very good si Pippin, kaya idol. Grabe nga sakuway ni Pippin, guro. Dako guro income, Pippin ay. Hapin, dako guro income ay. Nalibre-libre mo na si Tepan, susuli ng kalibutan, subong pin, no? Sa una, ako pa lang hangga, ako lang hangga, ako ga pang libre si mo, subong ikaw, nagpang libre kita yung abot ni Idol Pippin. Idol, abot ni at Kuya Pippin. Napigado, naging si Tepan, so. Tiyo, sa PIDEA ka nagali. Good job. Hindi ko PIDEA, ma'am, call center ko. Ma'am Susan, hindi ko PIDEA, call center ko, Subo. Ako lang ang nagatawag sa mga polis ko sa bumbiro. Kaya wala dangpan mo. Sino lang radio station, di ba? Huwag kita sa radyo na. Sino ang on-air pa, Subo? No, sa Facebook, YouTube, RMN application na radio company. Diri sa bilog na syudad. At probinsya sa Iloilo. Why na? Tiyoy Panso lang. Amin ako may problema. Pabalo kay Tiyoy Panso kay Tawagan naton kung ano pwede na tumabuli. Buligan ta. Di ma Ma'am Susan, Miss Aon si Kat? Si Ma'am Donna Gwayon Feldman, sorry I'm late. Why you can late? Appraise it ka. It's better to be late than pregnant. Si Ma'am Margie Cubillas ganit, bagulang abo to. Nag-yosi-yosi time ano yun. Salamat kid. Thank you very much, sir. Anyway, positive na patrol ta sa area. Ayos, salamat, gid. Talagang, gid, ma. Thank you, gid. Salamat, gid. Salamat, gid, sir. Love you. Love you. Nice, ya. Yeah. Ano mga police mag... Love you. Kasi una-una, kag-isito yung panso. Tanan ko, love ko, gid, ni tanan ng mga kapulisan daw kadasig sila mag-responde. Sabi niya, batian na tiyan, panso, ah, si Gano nga. Sugit kahit niyo. Bawang humble yan, no? Salamat, gid, tiyoy. Bawang nahidlaw na ko nahidlaw na ko sa programa mo. Isang una nga naga-on-air pa sa radyo daw, at halos tanan yung mga kapulisan sa imo naga-monitor. Gani, sir, no? Boy, shit, ining presyos ang gatong, di ba? Pero sige lang, at least we're on air, we're online. Yan, importante. May kaupod ka.
2: May kasama ka.
0: But I want to be pregnant. Ate, patiste niya sa iba. Hindi patiun, hindi patiun. Siguro ang manawala pa ginhatag si mo, Ma'am Donna Aguayon Feldman. Ang imo nga future baby. Time will come. It will come. I will pray for you. Ano gusto mo, Ma'am Donna? Lalaki, babae? Kay pangamuyuan ta dayon. Gusto mo, dasong tuig, busong ka dayon. Ay, hambala si Sir Bla. Magbakasyon ka di, Ma'am Donna. Hambala si Sir. Nung imo nga bana, hambala siya. Bakli sa Mega Man. Oh, kayang Mega Man, hindi lang ina pampagana, pampatigas. So hindi lang niya pampasakas ang aton niya, pang-increase o pag-enhance ang aton niya libido namon niya mga lalaki. Ang Mega Man, nagabulig man nina yan. Para magpagsik ang mga similya. No, naming mga namon ng mga lalaki. Try nyo gani, Ma'am Donna, Mega Man. Herbal capsule, paim na si Sir, duha ka kapsula. Dason nga tuwig, busong ka na. Ay, nagabulig din sa mo prostate, salmon prostate lalaki. Ginapakupos siya ang prostate. Hindi mag-ihihi, kalayo sa mga balatian. May prostate cancer. Hindi ba? Ginapapagsik niya ang similya. Tag ginapapagsik niya ang aming pagkalalaki. Lalaki! Lalaki! Basta healthy and normal nga baby, ay pwede. Mega Man Herbal Capsule. Produkto de kalidad sang Herbs Med Pharma Corporation yan, Ma'am Donna. FDA approved. Walang side effect. Maligsegurado, puputi ang kalimutaw mo! Sa Mega Man Herbal Capsule. So standby, standby, ha? Standby kita, standby. Para sa ating kwentong kababalaghan, si Nanay Charlene Alegria, matawag sa atong dugay-dugay. Pero sa atong mga senior citizens, kamusta, kamusta, kamuda? Atong mga senior citizen, kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ang health ninyo? No, si Nanay Bukay ito sa may kabatwando. Pila to si Tintay Utsobla, lapit utsinta. Pero believe ko sa malamo, daw katalas ang iyang apaminsaron. Hindi sa malipaton. Kung at nai nga, oh, hindi ka malipaton now. Ay, no, timo nga, lipaton. Ikaw malipaton. Kami sa akin, ikaw, tiyoy, ang malipaton. Mas tigulang pa sa akin, pero ang tawag pa sa akin, tiyoy. Ikaw, tiyoy, ang malipaton. Hindi bugman ulo ko na nagmalipaton ko, Nanay Bukay. Kaya mbal niya, di ba, nambal ka sa ako, mag-inom ko sa nga klinika D3 Bio. Ay, oo. Nga dawadlaw ginainom ni Nanay Bukay, klinika D3 Bio. Hindi lang ini para sa ubo, sipon, hilana, trangkaso. Hindi lang ini pampabaskog sa imong resistensya. Hindi lang ini pampabaskog sa aton nga immune system. Hindi lang ini pang bulig sa mga hubag natun. Hindi lang ini antiviral kag antibacterial. Kung hindi makabulig din eh sa aton utok, ilabi na sa aton mga senior citizen. Kung malipaton ka na, masami mo na ginalipatan na malipatan ang ginahimo mo. Sa mga estudyante ninyo, tingala ka ng pag-abot sa memorization, do kahina. Hindi natin pagbasulon nga mahina ang utok. May mga beta amyloid plagues dira. Amo na siguro nagabara. Amo na nagakagubang ilang concentration. Para mabuligan ang inyong mga kabataan kaysa aton mga senior citizen nga malikawan ang pagkamalipaton, mag-inom sang Klinika D3 Bio. Kayang D3 Bio puno ng medium chain triglycerides or MCT nga diri mo lang makita sa Klinika D3 Bio tungod sa kapya ng extra virgin coconut oil. Ang medium chain triglycerides gahimo ina nga ketones. Pagkatapos usaron sa aton lawas bilang insigida nga gatong, nagahatag puwersa sa aton lawas. Ang ketones nga halin sa D3 bio, gahatag ina enerhiya sa aton utok para sa tayuyon nga paminsaron. Ang ketones ginatinluan man ang aton utok, ginasilhig sang ketones ang beta amyloid plagues nga nagatugas ang pagkamalipaton kag masakit nga Alzheimer's disease kag dementia o ini pagkamalipaton gid eh. Likawan ang pagkamalipaton, protektahan ang memorya kag ang aton utok kontra sa Alzheimer's kag dementia adlaw-adlaw no mag-inom sang Clinica D3 Bio ni Doc Ramil. Uy, available yan ha sa mga suki niyo mga botika kag sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bisita ka mo sa gusto magpakonsulta sa atong mga Doctors of Alternative Medicine. Kahit to inyo lang ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Kilid, sang Robinson's Haro, dira sa lapit sa entrance sa St. Robert's International Academy. May branch man sila sa Salvation Street sa siyudad sang Pasay, Barangay Baybay Miagaw, Kulasi Antique, kag San Jose Antique. Kag ang pinakabag-o nila nga branch sa may Apologista Street, Sara Iloilo. Dira nyo man mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Kasubos ang DTX 500, Pure C, kag Clinica D3 Bio.
3: Isugid kay Tiyoy.
0: Mayo nga aga, Liza Hablado Gilyargan. Kay Ma'am Susan Misahon Sikat. Sika, dapat deserve ka for outstanding radio man kay Puerte. Grabe. Bilang siya. Sa ila na lang ang award, ako lang ang reward. Ihatag sila tanan ang award. Pero pag-abot sa reward, sa ako na ihatag. May Ann Moreno, kagawad Noel Coscoluela. Happy Pen, Kuya Pipen. Uy, tamyaw niya si Ma'am Margie Cubillas. Talia Michelina. Alin kay Kuya Pipen bugto. Salamat Kuya Pipen sa Bomburger. Need ko na yoy ang bulong kay ang trapo. Kay ang trapo. Lipatan ko kiss ah. Okay, gali ara lang sa sulod sang rep ang trapo. Nanay Delia Baylas. Mayong aga si mo Nanay Delia Baylas. O magbakasyon ka sa December, Ma'am Margie. Bakal ka sang Clinica D3 Bio. Habang samtang nagapamati ko tiyoy, nagakaon ko sang mais. Ang laki-laki ng mais. Sweet corn. Pero nami mangyapo ng native corn. Yung bisaya nga mais. Dibla ang daw malagkit. Sarap, no? Ginapalaway nyo, Kuya Man. Sige, pwede na. Kung magtawag sa aton si Nanay Charlene Alegria. Dalingin ba si... Nanay Charlene, pwede ka nakatawag. Kwentong kambalagan. Charlene... Ay, why ni? Charlie Sustin. Sir Charlie Sustin to. Nanay Charlene, tawagin ako. Sa mga gusto mga gusto mag-share sa mga kwentong kababalaghan. Ini mga nakakatakot, mga kwentong what's wrong? Karon may kwento ako no ining ginpadala sa aton. Ginpadala sa aton nga kwento party ini. Party ini sa duwende. Nagapati ka mo sa mga duwende. Hindi ang putot unano na tawag daya kung mga putot-putot unano na iyan. Sa ato ang tawag mga duwende or dumduman ko ang balinanay Lorna mga kama-kama. Lain-lain man ang kulor. Guro, pare sa aton. May kano, may African-American, negro, may itom, may puti, may pula, gani. May pula na duwende gali. abag-ukulan ni nabatian. Ambala naton pirmi sa pula kag aputi kag puti kag itom. Aling daw daw kumagambal ka nga itom daw. Daw pirmi naton ginano mga bad ang itom. Eh. Sige ari sa kwentong kababalaghan guro na niya. Hello.
4: Yoy,
0: nang aga. Ari na mga kasama, brihan na nato ng kwentong kababalaghan. Sige, Nanay Charlene.
4: Oo. Mamangkot ko sa imo, Tiyoy. Nakaadtukas kagayan, Tiyoy.
0: Sa diin?
4: Nakaadtukas kagayan di oro, Tiyoy.
0: Kagayan di oro, wala, pero Cagayan Valley, yes.
4: Balaan mo, Tiyoy, ang simbahan sa Cagayan de Oro, ang altar na nahimutang dapit sa may suba nga dako.
0: Ano? Ang altar nakapnabutang sa may suba nga dako?
4: Oo, suba nga dako sa Cagayan de Oro. Tapos, may dumilangob na dyan, Tiyoy, nga ang tubig na tama din na ka, kablugid, Tiyoy, nga dila man lang datit sa may simbahan, Tiyoy. Blue. Ano man lang na dyan.
0: Blue.
4: Oo, pero ang sa ubos-ubos gawa, manabaw man, may gapanlaba, may gapaligo ng mga kabataan. So, ang simbahan na na, Tiyoy, kung makadangat katubala sa linya na balatiyoy na daw madalong balatiyoy.
0: Oo.
4: Daw gasalop ka lang daw hindi naintindihan. Bala nga daw gasalop ka lang. Tapos hindi ka nakabutwa.
0: Daw ginakaon ka sang suba? Ginatulon ka sang suba?
4: Na ano siguro, daw ginahigop siguro, Tiyoy, kay natingala kami, Tiyoy, kay ang simbahan, Tiyoy, dalong-dalong din na, Tiyoy, ang sa altar, nahamsang sa suba. Ay, mabala, Tiyoy, nag-bugdown, nga may langob sa idalong, Tiyoy, na dako-dako, nga langob. Tapos, siyang nabalaan na nila nga kung maligo ang mga kabataan, makadangat lang dyan, gakadula, si Karun din anuhan sang mayor. Si mayor magtahas pa siguro po sang una, inang din pasalo nga na dyan, Tiyoy, para mabalaan, sin ano gibala ang gakatabo, kay kung maka agi gida bala sa may blue na tubig, nga daw dalong-dalong, nga daw ano. Ba ano, sanda daw gakadula bala? Oo. Si Karun, Tiyoy, din salom na dyan sa mga diver bala. Pay nakita bala sila, Tiyoy, dito sa pinakaidalong, nga dito, nga dito, gidpa, adto, gidpa.
0: Naging salom, gid nila?
4: Hindi wala gid sila, Tiyoy, nagpalapit daw may dinggamit sila, Tiyoy, nga linti, Tiyoy, nga daw kitao nila bala sa idalom.
0: Tiyo, ano nakita nila?
4: May abibig na nakita sila dito, Tiyoy, nga pirtahan.
0: Ha?
4: Adaku.
0: Pirtahan?
4: Pirtahan, oo. Pirtahan, adaku. Tapos, lugay raman na dyan. Ang pare dyan, ga, ano na sila daw, ga, magkapangati na sila kung kaagahon. May babatian sila, Tiyoy, nga nami, hindi Tiyoy, ga kanta, Tiyoy, daw kanta sa bahay, bala, ano? Madaw kasubo, madaw kamtaw.
0: Ano may sirena?
4: Dyan, Tiyoy, may sirena, kay may nakita to ang nagsalong nila. May nagapungko kuno, Tiyoy, dapit dyan sa may pirtahan, madako. Nga daw bulb kuno, Tiyoy, nga sirena, bulaw iya malawas. Daw bulawan man kuno iya buk. Oo. Si amo to ang ginhambal sang ano, nang, sang nakasalom. Nga amo to ang nakita niya. Si sang tapos nila, Tiyoy, salom. gimbantayan nila pag abot mga alas 12, paadto sa launa. Nakita nila tiyoy gabutwa, tiyoy.
5: Yung sirena?
4: Nagabutwa. Sirena, oo. Tapos, yung ang iya, bala tiyoy mata daw, hindi maintindihan. O gasiga. Tapos, ang iya buhok tiyoy pula-pula, gigatama tiyoy na daw gold. Tiya mo na ako no, ang hambal sa mga kamalaman. Pintawag ko no, tiyoy, kagayan di uro. Ay may uro kuno na dyan, kuno sa suba nga na dyan, kuno nga ginabantayan, kuno na sa sirena.
0: Anong uro?
4: Muna ang balik. Ang uro nga gold na balad to yun, gold. Uro kuno na tawag sa una sa mga malam. Kaya mo ito gintawag sa dyan,
0: oo, no? Uro. Kaya, ang hambal ni, hambal ni AI, oro, ang oro, most commonly means gold sa Spanish, Italian, and other Roman languages. Ang naging tawag nga Cagayan de Oro, kay may oro o may gold na gidabantayan ining sirena sa idalom sang inang suba.
4: Oo, dyan, tiyo. Tapos, nakikid siya na tiyo mo, nangilog. Gapalog, gapaublong balagin ang tubig, nagiragin lang sa simba, sa likod, sa altar. Gablog, tiyoy, pero ang dapit na sa una-unahan, tiyoy, nabaw man, tapos may kanami, tiyoy, ka sinaw-sinaw, katama, kitaon mga bato, dulo-dapan
0: lang. So, amo lang ang ilang duda nga kung may mag... Kung may mga langoy-langoy daw, nagkakadula, amo nang ginakuha sang sirena, muna?
4: Amo na siguro, tiyoy. Tapos pagsalong nila, tiyoy, nakita nila, tiyoy, na may distahan na kudako bala, tiyoy, sa idalong sa simbahan.
0: Pero wala nila ba naging katuan to, ginabrihan, o loktok sila sa pertahan, o naging katuan palapit, kami may nagabantay.
4: Why sila nagpalapit? Why did sila nagpalapit? Daw ginulang nila, bala nga, daw may kamera sila, bala tiyoy, gindala nga, daw maskin malay sa tiyoy.
0: O, daw, sa nila, daw yan tulad tayo, sa daw yan ato sa telescope, habisan layo, makita mo ito, walapit ng paglantaw mo sa lente niya, no?
4: Tapos may nakita sila tiyoy niya, gapungko dito sa may pertahan, sirina, kuno nga, nami di pinapungko niya tiyo.
0: Isa lang
4: tiyo, isa lang. Tapos laba-laba ang iya buhok. Tapos hindi ko no panghusay tiyo. Gapanghusay ko no kabuhok na nakita niya.
0: Panghusay, gapagwapas ha, basi may maabot niya syokoy. Ama nagapaduding sa kaya panghusay. Sa paduding man sa eh. Sabi niyo mga sirena, huwag kapaduding. Paduding man eh. Naguro nga may mabot ni Sukoy, amo lang aari, maghusay-husay ta para mag-abot sa mga manayanaya, manang akon nga amok.
4: Oo, si amo lang na tiyoy ang ginaanuti. Asta karun tiyoy, magtabok sa tulay, abi, makita ang gid ng tubig, kini tulay na siya mo, halin sa Carmen pa, sa siyudad, sang ano bala, sa matabok gid pa ito sa simbahan. Pag-agi ka tiyoy sa tulay, kita ang gituyay ang ano tiyoy, ang simbahan, kag ang likod ka-altar, na kadalong-dalong gituyoy katubi. Tapos tiyoy, kung magbaha, talagsalang na dyan tiyoy magbaha, natingala, gani kami, talagsalang maglubog tiyoy ang tubig, ang sapihak sa nato sa Manuel Biga, nga suba tiyoy na dako-dako, na marakalubog. Tapos ang dyan sa tiyoy, kabuhay din bala tiyoy na masing kapilara nagbaha tiyoy, hindi din bala tiyoy maglubugaw.
0: May so, may taglugar, ang managurugabantay, may taglugar.
4: Malubog tiyoy ang tubig na bala kung magbaha, itintri, bilungid, malubog. Ana tiyoy daw ay yun. Daw lang na natingalahan namon. Tapos kung ano, kung may makakadangat ka lang dyan, maglamoy lang, tiyoy. Dugay-dugay, waay, daw waay ka rin. Why na hindi ka ra kitaon? Why na hindi ka ra kabukwa? Di amo na tiwing ginbutangan dyan babala na yung basta maligo ang mga kabataan. Why sila tiwing dapalapit dyan? Why? Dyan lang sila sa may nabaw-nabaw lang way sa nabaw.

0: Isip sa kararampana, doon ay naglupok bilang matubig niya ng nag-igwal na dakot-dakot ng balatiyoy. Kinatingalas yan, ay lang ka na siya kabalunga, ang nagali kumata na doon. Why refuse lang niya? Nadula ang bata ko, amugig ko na siguro kung mabatian na nga itong mag-igwal na tubig ang kadakot-iyoy. Yung hanggod na kawa, Brasil, kaanugaal siya sa ibabaw. Daw may tuburan, tiyo, nagkasumpit sa ibabaw basta makakuha ka bata. Amuna, tiyo, na siling ko sa, ano, sa mga anuman sa isip ko. Kung ano ay hanang pirtahan dira sa idalong sa simbahan. Kay ang pirtahan ito, ano man ito, daw ano man ka gold bala? Siguro ba si Serena malang siguro na makaabri kag dira na ginapamutang ang kabataan na iya makuha na? Oo. Amuna kay ti makita nila tiyo'y pagka maalas dulce tiyo'y tumatuma alas dulce marat na tiyo'y sa tuma tiyo'y gaano na galangoy-langoy sa tiyo'y tapos maanuhan ka ng mag-agibla ang mga truck kay ang suga na nila pag lumpat nila sa taytay ang suga tama kasanag ma daw maanuhan tiyo'y ang iya ulo bala masilawan ka siga, bila ka mga jeep, ka mga truck, mag-aagi sa tulay. Tapos ang matan, latiyoy, dagok pula. Pula, pati ang iya, buhok sa makapula, gitiyoy mo. Nga daw, maana daw siyang siliyogin ba lang, ano na, nagkapula, gin ba lang, mag-iugin nila, ang iya nga, ano. Tapos, di, wain na lang tiyoy, di pabayaan na lang to, hasta karun tiyoy, di pabayaan na lang to. Pwede anuhan na lang nga ano tiyoy na inang hindi lang mag-adjudan ang kabataan. Tiyan mo na tiyoy ang mga pati. Pagkaaga nga na, mga kaagahon nga na mabatian, e dila tiyoy ang kanta, nga kanami ang kanta. Nga iyagig kabay. Tiyan mo to hambali, Father. Nga base ko nung intanto o mga ano balahaw. Pero pagpati ka na naubalaan na na ni Father mga sirena dyan sa idalong sa ila altar. Oo. Tapos gaano tiyoy kung hindi na siya bala tiyoy do makaano bala ka bata bala siya isa katuig, duha katuig niya. Ang altar na bala tiyoy do galinog.
1: Nagaano?
0: Ang sa simbahan. Galinog. Nahinay linog. Oo. Tapos ang ilang ang mga kupa na bilang nila tiyoy ni ginabutan nila sa altar nakatumba kido gulinog-linog tiyoy ang simbahan. Basta hindi siya makapinakatuin bala makakuha kabata galinog-linog na sa tiyoy. Oo na doon lumango gani tiyoy siyang dito ko tiyoy wapako kauli dito tiyoy nagsimba kami tiyoy kay mabatian ko dito tiyoy do gulinog tiyoy mo. Siling ko galinog, kay pagwa namon sa simbahan, huwag nang galinog. Ito dahil na ano, nasa simbahan lang. Grabe dito yung makita mo din ang cross tiyo, yung uyog-uyog. Basta hindi siya mapatuka, ano ka bata, mga dua katuig, tatlo katuig. Ilawgaan mo gala, dugo pangakig sa bala. So, uuam mo na nga ang simbahan do kinauyog na bala, ginalinog-linog na. Amugid lang na tiyoy, ang ma-share ko tiyoy na naano ko sa Cagayan de Oro tiyoy. Na ang isip ko, ang tirtahan nga to tiyoy, madako mo sa idalong simbahan tiyoy, laban-laban, dito na gigiluro tiyoy, ginaano ang kabataan mo. Maan ba si buhi siguro tiyoy?
1: Basi?
0: Basi, wala siguro. Basi o ay siguro tubig dito sa sulod. Sa sagwa lang, tapos dito siguro sa sulod, sa tirtahan nga na, o ay siguro na dyan tubig. Basi buhi ng mga bata, wala? Basi wala tubig. Oo, amo na siguro, sirado na ang tirtahan, matong dako, matong tirtahan.

0: Oo.
1: Amo lang na na-share sa imo siyoy. Hapay pista siyoy sa kabatuan.
2: Tapos na. Why ka man ang hagad da sa nga pista kagigapon.
1: Oo, dahil ito yung ito ba talipat.
2: Naganda man ka mo? Maganda man kong pista nyo da sa kabatuan?
1: Ay, why, tiyoy, hindi na kami tiyoy, hindi na ko tiyoy makasigawod mag, ano tiyoy, magluto.
2: Gani man.
1: Ay, ang ano ko tiyoy, dali lang ko bala tiyoy sa balay, kaya magpanaw ko bala tiyoy, nga daw malayo-layo, nakatumba ako.
2: Wow, kaya sakto eh, retire na daw sa paghanda-handa.
1: Tumba-tumba ako, di, ang buta. Maamon niya akong din na ano kung makalakat ko bala tiyoy daw.
2: Hindi, sagay, pakalun. Hindi magpakapuy-kapuy, anay. Relax, relax ka. Hindi, sagay, pakapuy-kapuy, ah, ikaw pa.
1: Kay, nabay nila, may, basta may heart disease ka, hindi ka pwede magpakapuy mo.
2: Gani, kulukal mo lang, anay, da. Sige, Nanay Charlene, madamo nga salamat sa imo, kag mayong aga.
1: Oh, thank you, Tiyoy. Thank you sa gapamati ng Tiyoy. Ah. Salamat.
2: Salamat, man. Ay, Charlene. Ah, kasama, Jobal? Eh, Jobal, okay na. Kasama, Jobal, sa Aramin app, okay ang apps, da? Why nag-autod ang apps, da? No? Ang YouTube, why man na-autod, no? Sa Facebook lang, gid kita na-autod. O, pasensya, gid na-autod sa Facebook. Bao, kanugon, why nyo mabatian ang story ni Nanay Charlene. Amo na galingin tawag sa nga Cagayan de Oro. O kay may gold gali, no? Ang parte to sa Serena, bla. Sige, karon dugay-dugay, isa pa ka kwentong kababalaghan. Nagsalamat kasaman Jobal. David. Jobal David. Oras, alauna, 17. Pasensya gid sa mga nagapamati sa aton sa Facebook. Hindi na aton sala ni. Iyan na naka-meta. Amita, iya ka aton nga network ini, ambot gani ko nga nautod. And ang ininga ba, indulong sa aton sa nga Super Fiber, ang pinakabago kag-epektibo nga produkto para sa hindi regular o normal nga pagpagwa sa nga aton higo. Himo ini sa nakalain-lain kag puro ang mga ingrediente nga nagalin sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruit and vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms, kag lain-lain nga klase, no? Nagkalain-lain nga klase sa mga bearing sa gutagaan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton colon kag bilog nga gastrointestinal tract o kundgat para sa posible nga problema sa constipation nga pagtugas ang ulcer or pila sa aton tiyan. Ang obesity, malubong immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, ang pagtugas ang cancer sa aton colon. Dako gid ang mabulig sang Super Fiber. Epektibo kag garantisado nga proteksyon para sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product ng Life Extension Philippines. Babagal sa mga suki niyong mga botika.
3: Tatak! RMM.
2: Nagmagbisita sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. No, kaya dira nyo mabakal ang tanan-tanan yung mga Life Extension products. Hindi lang Super Fiber, hindi lang Life Extension Vitamin D3. Madamo pag-idini sila sa mga produkto. Kung the best dira yan. Kesa pwede ka mo ka-avail sa libre na medical consultation. Kaupod ang mga medical doctors.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ngayon, ating pakinggan ang testimony ni Corazon Saed para sa kanyang mister na si Manuel Saed.
6: Ako si Manuel Saed, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
7: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Tatak! RMM!
2: Mga kasama, bata tigulang, may balatiyan o wala, ma-broad ka man, diri ka man sa Pilipinas, mag-inom sang life extension. Vitamin D3, the doctors recommended. And most prescribed vitamin D3 brand. Ini ang numero uno. Ini ang super vitamin. Ini ang miracle vitamin. Ini ang ginasaligan na vitamin D3 sa bilog ng Pilipinas. Ang payo ng mga doktor, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa mga balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Inom kita duwa ka soft gel sang life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang pinakasikat ang na pinakasikat nga vitamin hormone base sa survey sa PubMed.gov, Life Extension Vitamin D3. Aprobado sa FDA USA kag Philippine FDA. Ito po ang numero uno. Ito ang super vitamin. Ito ang miracle vitamin, a sunlight in a soft gel. Life Extension Vitamin D3. Para epektibo ang resulta, mag-inom kita sang Life Extension Vitamin D3 kada aga pagkatapos pamahaw. And kada gabi, antis ka mo manyapon or antis ka mo magtulog, amo nang pag-inom sang super fiber para pagkaaga, pagbugtaw nyo ay sulhay ang pagpamuhi ninyo. Kaya kung may ginabatyag ka, gusto mo mag-pa-check up pero wala ka kwarta, wala problema. Magbisita sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic para maka-avail ka mo sang libre na medical consultation kaupod ang mga eksperto kag lisensyado ng mga doktor. Magbisita sa lower ground floor ng Robinson's Mall na J. De Leon Street, Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, sa may Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama, Santa Barbara sa Santos Arcade, JC Zulueta Uto, natubang langgid lamang sang Iglesia ni Cristo, kag ang pinakabag-o nga branch dire sa may San Miguel, Jordan, Guimaras.
0: Isugid kay Tiyoy.
8: Aragoy, Choy!
2: Ala una 23, welcome, welcome, no? Na pasensya na utod, git kita kaginambot nga na utod. Ara na FB Live, ah. Sige, palayog na lang i-share, ah. Ma'am Marge, nakakibot ko, Tiyoy, nabitin ko sa... nabitin ko sa storya. Gani, makanamis ang storya, tubla. Ni Nanay Charlene, ang party sa... Nido, hindi ko na magpati, pero pagkamiya, Cagayan de Oro, may ginaproteksyonan gali nga magbulawan ko, no? Kagdamo ko no nakakita, dira? Pero why pagkikuro sa may mag-dare, siguro salom to, anong ma... Nagakadula ko, no? Kung may nagapangita, may magsalom, nagakadula. No, nagakadula ang puwertahan. Pagtingala sila, dahil nga suba nila sa may simbahan lapit, tingala sila, biskan ano nga bagyo, do tinawan tubig. Kumpara sa pihak to, nga suba ko, no, perti kalubog. So, ambo ganyan, basi to, do basi may taglugar. No? Amo na, depende sa inyo, pamati ka mo, wala, pero sa mga naka-experience at pati sila. Eh. Dibla, Ma'am Donna Aguayon Feldman, sa FB na utudla ko kabati ng istorya ay susbitin. Tingala ko man, Tiyo, nga nag-stop, abi ko, wala na ko internet. Humble ni Agosto 5, kay gali sa inyo, nag-stop. Shishit gani. Shishit ang connection gani. Nga, nag-stop pa sa kung sa din ng kanamitorn. Ma'am Melanie Harjolene, welcome. John Ray Bueno, kita ko mang kagina si Joshua Sermona. Dira sa may River Queen, o pa rin Joshua. Hidlaw na kami si Mo. Si Antonio Sarosa Jr., Jimboy Payas, Rosita Gumakil. Thank you. Kaga si... Kamusta, Dek? Na-check ko anay sa cellphone kung kamusta na ito ang gin-respondian sa atong kapulisan. Kaginat dito sa may molo, no? Sa may molo. Ah, okay, na-respondihan, Gidman, ano? Pero wala pa kita update sa pulis. Sa Molo PNP, kung naging ano na nila to ang mga kabataan, mga rugby boys to, nagapanaka na kami, mga kutsilyo. Sus, grabe mga kabataan. Good morning, good evening, Tiyoy. Si Ma'am Aini. Ay, Ma'am Ay! Dira sa may Banwak ang San Joaquin. Mayong aga. Si Attorney Benjamin Tolosa, sir. Attorney, mayong aga. Aga, nagapamati pa sa aton si Attorney. Si Ma'am Melanie Harjolin. Salamat, salamat. Paliwag lang, no? I-like, share na lang. I-like nyo, kag-i-share ninyo yung bago naton nga Facebook Live. Kano, kung kadamo na ito sa nagasunod sa ito. Damo na sa nagapamati ito sa kwentong kababalaghan. Baw, kanugon. Sige, may dason kita nga kwentong kababalaghan. Yun yung storya natin ni parte sa mga duwende, no? Kaya mo naging padala sa aton, tekon duwende, duwende, Sir Router. Let's go! Anong kontrasang, anong kontrasang Phyllis, amag amon yung uniform, te, ano na yung kontra, Sir Router, Astros ni o Cardinals? Anong kontra sa bungsang Philadelphia Phillies, Sir Router Infante, nagapahisa isa sa sakon? Palantaw sa Major League Baseball. Karoon ko malantaw na, replay lang galing. Eh, nasabta, nagulat-ulat pa kita sa magdugang ang aton nga viewers kay nautod mo. Ang latest update naton kay kagapon to matake effect, no, ang resignation sa mga barangay officials sa Linubayan na sa may Tigbawan. Mga kasama, nagdesisyon ang mga barangay officials sa may Linubayan, Tigbawan, Iloilo nga palawigo ng ila pagserbisyo sa piyaksang irrevocable resignation nga ilagin pasa sa nagligad nga bulan. Suno kay punong barangay Rene Tanyo, ini ang resulta sang personal nga pagsapol sa ila ni Iloilo First District Congresswoman Janet Garin. Wala na niya ginpatpat kung ano ang patud nga kalawigon sang extension apang insiling niya nga manubo lang samtang wala pa siguro may mabulos, ano? Mayo kay intindido man ini ang mga barangay officials sang Linubayan, Tigbawan. Tianhon mo na tukod kung may nagakinahanglan lang ang mga pumuluyo, no, sa inyong barangay kag wala da sa may nagaserbe, wala sang OIC dira, no, di mas mayo ni kay ginpalawig lang anay nila ang ilang serbisyo. Payag ni CAP na nakita nila ang kinahanglan pasang ila pumuluyo ang ila serbisyo, ila binagid ginapananaw ang pagtupa sa malain nga tiempo. Apangin siling ni Tanyo nga wala nila ginabawi ang ila resignation. Kagdayunun gid nila ini kung hindi masulbar ang problema sang baho halin sa ginareklamo na GT Poultry Farm. Ginadugang man sa opisyal nga nagpropinsa man na sa ila si Congresswoman Janet Garin nga buligan nga masulbar ang issue agod hindi na makahatag sang perwisyo sa mga pumuluyo kag hindi masalo sang magbulos nga mga opisyal ining problema. Sa subong, padayon pa ang nag-ooperate ang poultry farm sang Agosto 28, 2026 ginapagwa ni Mayor Virgilio Teruel ang suspension of operation sa poultry farm, pero natukiban nga nag-ooperate pa eh.
3: Tatak! RMM!
2: Ano klaseng suspension ini? Amo na, masakit gidin yung tuod-tuod, no? Masakit-sakit gidin eh para sa mga barangay officials sa barangay Linubayan, Tigbawan. Nagpagwa na sila sa suspension of operation pero nag-ooperate pa. Suspension of operation. Ano ang butsilingon sina Mayor? Klaruha! Klaruha ang ginasiling niya suspension of operation. Tinga, nag-ooperate. Hintagaan naman human consideration. Kami mga piso pada, kagakinla pada koon. Tingin naman, maana din yung tag-iyas ang GT Poultry Farm. Maana din siya, madalag ko ning ilang mga ulo. Pahambaw pa lang, tawala, suspension, pero lang tawala, ga-operate pa tayo. Amo ni siguro, nagambala mga taga-opisyalis ang Linubayan na Tigbawan, nga tama na ini nga pagpanunto. Ginapagwa nga sarado, pero susutuod nag-operate. Sino pa magsasamasalig na? Sino mapasalig sa LGU ninyo da sa may Tigbawan? Kung amo niya pagdumala? May human kun. Dapat pagambal ka nga. Suspension of operation. Mambalsa nga tayo, may mga piso. Bahala na kamo sa inyo mga piso. Pero ining poultry farm nyo, gin-issue na natin sa suspension of operation. Bahala na kamo, hindi na namon problema kung diin nyo padaloon ang inyo mga piso. Hindi na namon problema kung magkalamatay pang inyo mga piso. O ang inyo nga mga manok, ganyang ginasagod. Inyo na naina. Ipatipan sa iban, ibaligya sina para makat ang inyong losses. Pero ang poultry farm, suspension of operation, suspend na ni, hindi na pwede ka-operate.
9: Ay, bukag mo ra, nag-operate pa. Ano klase ni?
2: Ah, madulaan ginapagsalig dira. Ang mga pamuluyo ah, sa LGU ninyo, sa inyong alkalde. Sami lang galing nga promisa, pero behind the scenes, lakas gidya, but silingon sini. No, sa malipot kasi wala noon, ambot lang kung tuod. Pero nga akong pangunahuna daw pareha sa inyo nga pangunahuna. Nga, lakas gidya, lakas ang tag-iyas ang GT Poultry Farm kay Mayor. Lakas gid na ya, padrino gid na yung atutuod ya.
9: Pero boss, basta mga makahatag sa atong sampatag, no? Ang LGU sa Tigbawan. Kung nga ah, nag-issue ang suspension of operation, but yet and still, operating. Di, nag-issue pa kami. Oy, kay Mama Gemma Pendon, Je Villalobos, salamat. Morning, John Ray Bueno. Thank you kay Sir Router Tepakot Kugin Houston Astros. Perdi yun sa Philadelphia na. Lapit na lang ining pangsang na Philadelphia Sixers. Uy, nag-account ka man gali sang sunflower seeds. One of my favorites yan eh. Sunflower seeds, samtang nag-scroll ako. Isa may ara ko na sang almonds, chestnut na. Wall chestnut though, big time. Walnut lang. Walnut, almonds, kagamuni ang sunflower seeds. Importante yan, namin man ang fats ni. Neil Bayaron, mayong agat yoy. Basta kuya, barunda, gid kuya yan. Nice yan. Amo na yan. Suportahan. Kung sa din ang mayad, suportahan. Pero ining suporta sa mga politiko, kung ano ang makahatag sa aton sa benepisyo, amo na ang aton yung suportahan. Die hard kita sa iban, tapos wala man gayong tupa. Di ba? Die hard kita sa isang kandidato, isang politiko, tapos wala man tupa, gina pang ubray ati. Ilis! Importante na ma-die hard ta, kung mapuslan ta. Die hard ta, kung mayong ginabuhat. Hindi lang sa isang katawo, hindi lang sa pamilya ta. Mayong ginabuhat sa bilog nga syudad, kag probinsya sa Iloilo. Amo na yan nami, suportahan niya.
10: Tatak! RMM.
9: Teresa Siasco Bahin, mayong aga sa inyo mga. Sige, last story kita sa ating kwentong kababalagan. Tatlo, dua ka storya tani ni. Isa parte sa, ano ni, itim na duwende. Kag isa parte sa pula na duwende, no?
10: Tatak! RMM.
9: Pulagit kuya, di kuya mag-blue. Nice, ya. Neil Bayaron. Anda, ma'am, lang makita ko sa Facebook mo, may blow ka nga bayo. Good luck, no? Ato niya, basta inyong ginasuportahan, suportahan ta man. Di ba, ato neutral kita, eh. Wala man kita may ginapanigan. Gusto natin mag-umwad lang, no? Amo na? Kagtani, ining blue kag puti, blue kag pula, tani mag-combine na ni. Kaya ang aton Philippine flag is composed of red, white, and blue.
10: Tatak! RMA.
9: That makes us the Republic of the Philippines. Unite. Mag-bolt in. Sana pa mabulo-bolt in sila. Pero namigay kung may kontrapartido, no? Kung may check and balance. Importante din eh. May critic. May check and balance kita sa tanan. Sige. So, aparte ni sa itim na duwende. So, ambot, kung nagapati ka mo sa duwende, pero aming yung kwento, parte sa itom ng duwende.
11: Bihis na naman, mga kasama. Oras na para sa kwentong kapapalaga. Kwentong aswang. Kwentong multo. Maligno. Inkanto. At iba pa. Mga istorya na base sa mga tunay na karanasan at mga katang-isip sa mapaglaron nating imahinasyon na magdadala sa inyo sa mundo ng kapapalagan. Itawag, i-text, or PM kay Tiyoy Panmacho. Kwento kapapalagan. Diri lamang sa numero uno na programa kada kaagahon. RMN Isugid kay Tiyoy.
2: Wala bagyo ha. Effects ko lang to ang dagoob. Ulan. Welcome sa kwentong kababalaghan story number 2. Kagina party sa sirena. Nagapang bata, naga may halad to every year, may nagakadula ko no digto. Subong ato ni story ha ng kwento ni Tatay Tomas. Yoy, mayong gabi, happy Friday. Bawa mo niyang isa ka adlaw nga ako man ginabulubantayan. Kay hindi adlaw-adlaw makapamati ko sa programa isugid kay Tiyoy mo. Kag pululi ko din sa balay kada Huwebes, Tiyoy, balik ko sa obra Martes. So, Biyernes, ginapamatian ko gid niya, nabiligin ng kwentong kababalaghan. Yoy, may kwento kong kababalaghan para sa imo. Ini natabukid ini sa akon, Tiyoy. Tawgalang ko na si Tomas. Subong, Tiyoy, 65 na ako, Tiyoy. Yun natabu ini, Tiyoy, sang medyo hubin-hubin pa ko. Sang pulo katuig pa lang ang akon nga subang nga bata. Around siguro mga 20 years ago, Tiyoy, natabu ini. Taga 3rd district ako, Tiyoy. Kagang akon nga misis, taga dira sa 4th distrito, no 4th district. Sa nag-asawahay na kami, Tiyoy, tinatural nga kada Semana Santa, kada Pasko, kada New Year, kada birthday, masaylo-saylo kami sini. So ining storya, Tiyoy, dito natabo ini sa lugar nila misis. Kibot, tapit, kakso na na yung singgit-singgit ni mo. Okay daw, holiday ini natabo, Tiyoy mo. Hindi ko na madumduman kung anong holiday daw, long holiday ini, Tiyoy. Nagkato kami sa pamilya ni Mrs. Para maka loroy reunion-reunion man si Mrs. Kaupod ang iyang pamilya. Sang ato kami to, Tiyoy, ni Mrs. Isa pa lang amon bata. Akon subang pulo katuwigin ni si Nonoy na lang, tawag lang si Nonoy. Aga, Tiyoy, natural pa sa probinsya. Amon niyang lakat-lakat. May kanami sang hangin. Kanami-nami sang dupoy-dupoy sang hangin. Nami magpainit-init. Noong nagkanto kami sa balay, asang akon ugangan sa likod sang balay, Tiyoy, may bakod. Tapos may gamay nga kaumahanda, hindi nakitatay ng uma. Lakat-lakat kami, Tiyoy, kami nakita kami tulapit sa amon niya kudal. Noong may nakita kami sang dako nga puno sang paho. Sa ini nga tiyempo, Tiyoy, amat-amat na nagapamungan ning Indian mango. So may mga nakadagdag, isa nagapaningit kami. No, amo nang akong bata daw lipay man kay daw daw nalipay sa maningit kagsang masalo blas ang ining mga nagakadagdag ng mga Indian mango. Lipay man ang mga katigulangan, ano? Ah, nagalantaw sa amon. May nanotaran ko, tiyoy, nga isa kapuntod. Hindi ko sa Tagalog, punso. Mound, blad, o anthill. No, no, makita, may pungsod. Dako nga pungsod. Ay, hindi nga pungsod, tiyoy, daw. Pinapalibutan sa tiyoy sa mga tuyot nga mga dahon. Didigto na dagdag, dampi, ang duwa ka Indian mango. Nagasiling ang mga katigulangan sa likod ko na hambal niya na hindi ka mo dasagay palapit sa puntod. Hindi nyo na pagtandugon. Hindi nyo na paglapakan. Kinamangkot man ko nga ngahaw. Basta lang bala, hindi nyo lang pagtandugan ha. Te namati man ko. Pero ining akon bata, way ko natulupang dan samtang nagapaningit ko, tiyoy. Samtang nagapaningit ko, nakuyuryos siguro ang akon nga bata na si Noy Nunoy nga kadakudako nga klase nga puntod. Hindi man masaway ang kabataan. Amo na, nakapalapit to sa puntod. Ginkuha niya to ang nadagdag na Indian mango. Di ang isa, ato sa piyak sa puntod, wala makukabalo, tiyo. Nga nalapakan niya ng puntod. Nung nagsaka sa puntod, abiyaguro humps. Nagsaka sa tiyoy, nagsaka sa babaw sa puntod, kag nanao, gaginkuha to ang isa ka Indian mango. Pagbalik, digto man ang ginagyan niya, pakadto, amo na nagbalik, nagsaka naman sa puntod. Tiyambal sa mga tigulang, ti mag-amo na, ngayo ka mo pasinsya, pang panabinabi ka mo bala. Idugay ko na nabatian ini, isang gamay pa ko tiyan, yung tabi-tabi. Kung kisa gapati man, kung kisa wala man ah. Tiyang bata ko, tindi man isa natural kabalo, nga magtabi-tabi, naglakat kami. Di wala man may natabo, tiyo. Yung buko daw, so wala man sa ako, buko daw, puntod man na na. Kasi mga subay, may anay man na na. Pagka gabi, inimis mo nga kagabi yung tiyo. Gulpi na lang tiyo, mga alas 8, alas 7, alas 8 sang gabi. Gulpi na lang nag-ugayong si bata ko, na si Nunoy. Nagkuriit ini siya kay sakit ko nung iyang hita, iyang paa, nagasatalakit ko nung iyang paa. Abi ko, kay tungod niya kapoy guro sa dlagan-dlagan sa aga, sining ko imis na kapoy lang guro sa dlagan-dlagan niya kagina sa aga na. Amo nagapalakit, banyo silang sang lana daw, banyo silang sang balanyos mo da, basi ka palanakit ako, basi nakagat ina sa mga bahaw-bahaw da. Pagka gapi pagitiyoy daw, mabatian na batian ni misis, nga daw nagahilibion ini si Nunoy. Tingin pasiga ko ang suga, tiyoy eh. Kagagin pamangkot sa Noy, nano ka Noy? Amyat pa, sakit akong paa. Nano kaging kagat kasang subay, ano na, ginano ka, natapilo ka, napilasan ka. Nya wala man tay. Dati ano, nagasakit na akong paa. Nagtindog si misis, ginkwa yung habol. Pagkuyas ang habol, kibot kami tiyoy. Nakibot kami tiyoy kay gahubagid ang isaya kapaa. Ining tripli nga paghubag bla tiyoy, hindi hubag nga ginkagat kasang sapat o ginkagat kasang insekto. Ito grabe nga dako-dako gintiyo yung paghubag sang isaya katiil. Daw hindi ka mamagpati sa nakita ko ini. Kagdaw ga palang itom. Ang bilog nga paa ni Nunoy. Kagkipot lang kitiyo yun. Kagin lang tawag ni misis kung diin ang may base may kagat. Base allergy. Ginbusisi ni misis ang paa. Kag may nakita gid kami tiyo yun. Nga daw gamay nga hurma, tiyoy, sang pasa, dumay pasa, tiyoy. Ang hugis ang pasa, kita mo kung sumbagon, dumdum pasa, dung pag sumbagon ka, malagob ina, di ba? Makita mo kung hindi may pasa ang sinumbagan, di ba? Ang iya ko nung nakita ni Tatay Tomas, ang nakita ya din niya, hubag, daw tiyoy daw sumbag sang gamay nga tudlo, ang gamay nga kamot. Kag daw may mga gamay ni nga, mga tudlo ang daw nagkumos bala tiyoy sa paa sa ngakon nga bata. Una tiyoy ginampula namon sang ice. Diyan mo na, di ba kung nagahubag ginampula namon sang ice. Pero hambal sang bata nagainit, nagainit, nagainit. Doon napasok sa kuno mo ko ice ni nak. Ginbutang namon sa panapton, no? Ginbutang namon sa may lampin. O sa bayo nga nipis. Ginbutang namo ng ice kag gintungtong sa panit sa akon nga bata kundi nagahubag. Hamya kuwaatay kay daw ginapsunog ko do sa kito init-init katama. Nagabot ang nanay ni Mrs. Ginlantaw niya ang hubag sang paa ni Nunoy. Kag adikto gila yon, naglakat ini upod si iyang bata-bata. Kaga pagbalik nila, pagkatapos siguro sa mga tunga sa oras, sobra tunga sa oras, may dala ini sila ng manugbulong. May albularyo halin sa pihak kuno tiyoy. Ining albularyo, nagkadto kag ginlantaw, no, ang paa ni Nunoy. Halin pagkita iya pa lang sa paa ni Nunoy, nagsiling siya na diin ka mo naghalin ka ina. Ano ang natandog sa bata mo? Ano ang ginsipaya? Ano ang naging tindakan niya? Anong ginagyan niya? May ginhampangan sa balad, dire? Tinadumduman ko, tiyoy, inang pungtod. Hambal ko kay Kagina, managin explicar ko siya, nagapangwa kami sa Indian Mingo. Ang bata nagtaklaso sa pungtod, kag nagbalik. Luyahan agin tawas isa gin bulong ini siya sang manugbulong. Gintawas ni sa tiyoy daw ining kandila, nagpasiga sang kandila kag may tubig, kag ginpatulo sa may balde nga tubig ang iyang kandila, kag dugay-dugay gintakluban niya sang iyang panyo. Pagkakuha niya, kita tiyoy daw gamay nga tao ang hurma sang tulo sang kandila ining wax. Gamay nga tao itong siling sang akon na siling sang manugbulong. Nahalitan ng imo nga bata, ginhalitan ini sang itom nga duwende, kay ginguba nyo ang iya nga puntod. Kagin explicaran kami tiyoy nga kinanglan nga magbalik kami pagkaaga, alas sa isang aga, balikan namon duwa, balikan gid mismo ni Nunoy ang inang apuntod, mangayo gid sang pasinsya, kag mag-alay no maghatag sang kakanin. Sa ano nga kakanin? Kag barya. No ining sinsilyo, wala man sa ginambal kung ano nga kantidad, amo ni nga alay kuno dikto sa may puntod, and mangayo gid sang patawad, no, pasaylo sa tubang mismo sang puntod. Antes ini, no, hindi ni kuno pagpadugayon, hindi na kuno pagpalampuason ini sang alas 8 ulas 9 sang aga. Kay man kumaga kung mag-itom-itom na gid ang bilog nga paa ni Nunoy, no, mabilog ya, mabilog ina pagkatapos ang tatlo ka adlaw kuno, posible kwaon ini siya o mapatay si Nunoy. Pagkaaga tiyoy, ginakwat ko gid si Nunoy. Ginkatuan namon to ang puntod, kaginpati namon tiyoy. Ang ginsiling samon sang manugbulong. Nagadulong kami sang kakanin. Kaon may dala ko sang kanon. Gagamay nga sudan, ginbutang sa bab sa may dahon sang saging. Kaga may ginbutang man ko nga sinsilyo. Kaga duwagid kami, no, nangayo sa patawad, nangayo gid patawad tiyo sa nahimo namon sa puntod o sa pagguba sa balay sing ining itim no duwende. Tapos tiyoy, nagpuli kami. Wala pa ini nag-epekto ang buko gani pagkatapos ang isa kadlaw. Habo ko, ano ni? Ano ni? Basi peke ining manugbulong? Kay daw ay nag-ayo ang tiil ni Nunoy, way sa nagkupus-kupus, ito man gyapon. Sang ikadwa nga adlaw, tiyoy. Sang ikadwa nga adlaw, ako naman, tiyoy, ang nakabatsyag. Sang kasakit, sakit-sakit do ginatuslok, gitiyoy ang akon nga paa. Ako naman, tiyoy, nakabatsyag sa tuo ko nga paa. Akon nga kakibot, tiyoy, pagalantaw ko sa dalom sang habol, pati si misis daw na urungan. Duwa na kami ni Nunoy. Ang nagaantos, naghubag, tiyoy. Ang akon nga bilog nga paa, tiyoy. Itom-itom, tiyoy, ang paa ko, tiyoy, sakit-sakit daw, gam malupok. Kagparehas kay Nunoy, to may araman inagyan sa mga tudlo sang gamay nga tao, ino tudlo, guro sang duwende. Amo niyang akon nga paa. Puwerte kasakit, tiyoy, tsaktog ito ang balsang bata ko. Dapatan mo sang ice nga tugnaw-tugnaw, magdapat ganing sa panit, tiyoy. Daw ginsunog, daw ginasunog, nagadugang lang, nga nagadugang ang kainiton samtang ginadapatan sang ice, tiyoy. Ginpabalik ni nanay ining manugbulong, paginlantaw kami, tiyoy. Kagintawas man, parihas gid, tiyoy. Ang hurma sang kandila, tiyoy, kay Nunoy, amo-amo gid daw-daw-daw kapit gid, tiyoy. Amo man gyapon ang hurma. Gamay nga tao daw duwende gid, tiyoy, itom nga duwende. Kag nagsiling ang manugbulong sa amon, nga gintuman nyo ang ginhambal ko nga mangayo kamo sang patawad. Digto kag ginawalayan nyo, agin ba? Ofera nyo sang pagkaon kagbarya. Talagang ba kuhuo, naghatagid kami, alas 6 pa lang. Nagtindog kami to, nagluhod-luhod kami to ni Nunoy. Kag nagayugin kami sa pasaylo. Naglungo-lungo na lang ang manugbulong. Kag naghambal siya, naamugid ni ang agi sang itom nga duwende. Wala gid siya nagpasugot sa inyo nga pasaylo. Wala nga gid kamo ginpasaylo. Siling sang manugbulong, base hindi lang balay ang naguba, base nakapatay pagid kami kuno sang pamilya o bata man sang ining itom nga duwende. Pagkaaga, tiyoy, ginliwat namon. Ako mismo nagkatupod ang akon nga misis. Ngayon man kami pasensya, ginliwat namon itong ginsiling sa manugbulong. Pag ikatatlong adlaw, tiyoy, ikatatlong adlaw, naggangrin na gid ang akon nga tiil isa. Ang inang itom, naggangrin na gid sa tiyoy, nagnaknak na gid. Nagnagatululo na gid ang naknak, wala man pilas, pero nagna na gid, naggangrin na gid ang akon nga isa katiil. Ang kay Nunoy, nagkupos-kupos kag nagbalik sa sa normal lang iyang paa sa ikatatlong adlaw. Sa akon, tiyo, sa taman kasakit, ginpa-doktor na gid namon ni ang akon nga nabatsyagan. Kag nagsilingan doktor nga kinahanglan gid ut doon, no? Ang halin sa tuhod ko panaog. Kay kung hindi kan-on ako no sang gangrene, ano? Ang akon nga tiil. Subong, tiyoy, te PWD ako. Pasalamat man ako, tiyoy, kay may artificial ako nga tiil subong. Amo nang bisan pa paano, naga normal-normal man akong paglakat-lakat. amo tiyo yung nga kun nga kwentong kababalaghan party ini sa amo inagyan lain gid man gali no basta itom nga duwende siling naton itom ganisa kay itom man ang iya nga budhi no hindi pwede nga pangayuan sa pasensya kay hindi gid sa maghatag sa iya pasensya so sa akon tiyo sa mga nagapati na nakaagi sini kumakaagi ka mo sa may mga punso kung pwede puntod pwede nyo malikaw-likawan kagpanabi-nabi gitiyoy kay amugin ang akon nga amon ginagyan sa akon nga bata damugin salamat tiyoy si Tomas ini tiyoy mabuhay kagamayong agagid sa tanan-tanan laminigit sa ato mga classmates sa programa isugid kay tiyoy grabe agi no itom nga duwindi itom nga kama-kama. Ay, todo ang mga elemento nga hindi naton nga makita. Hindi naton makita ang iban gani way nagapati. Pero ako biska sa umaumaya, biska may mangihi na ko yan, tabi-tabi ko yan. Manabinabig ko na yan. Bisan sa syudad, may mga puno-puno na, manabinabig ko yan. Bahala, nakamukadlawan nyo ko. Basta ko, tabi-tabi po. Pasinsya kayo, mapiswit na ginihi. Tiyoy, love tagid kayo. Nice, thank you. Pulaw-pulaw po si Mr. Salamat gad, Sir Ranil Bayaron. Salamat si Mr. Ra. Good morning. Uy, si Joshua Sermona. Oh. Tiyoy, may nga aga lang ko da. Tamyaw lang ko di. Duty ko sumung din sa may River Queen. Mayong aga si mo, Joshua, daw na. Daw na hidlaw na kami si mo, pero lapit na lang ko na makita si Gerald Bato. Halong ka daba, si Masalaan ka kasi General Bato. Si Senator Bato de la Rosa. Miss you, Joshua. Sa may River Queen na si Papang Joshua Sermona. Salamat, Ged. Gagmayang aga si Mupang. Tiyoy, patamiyaw ko si Caproni Paguntalan sa Pararo Sur Tigbawan, Turbo Mateo sa Molo. Ang ginagatamiyaw si Gold Star Andre Canonicato. Sir Johnny Figuro, are you awake? Good morning, Sir Johnny. Madam Alice Friedrich, kay Delphine Portillano, Melanie Arjolin, salamat Janil, Ray Gayas, Ma'am Margie Cobillas, si Julio Sancho Abelarde Medina. Thank you. Adlaw kita sa Biyernes, petsa 11 na kita para sa bulan sang September, kadlapit na lang galisang sweldo. Mayon nga ga, Romeo Manay Jr., si Nala Zevach, si John Lawrence Mosquera, happy birthday, Antonio Sarosa Jr., Jimboy Payas, si Ma'am Mary Ricabar, Mary Ann Desir, Rosita Gumakil, Agosto 5, and tanan-tanan natin mga nagpamati sa programa Isugid Kitiyo. Salamat, Ged! And a study rin na lang ang aton nga pagpangalagad. Kita na naman kita buwas nga adlaw Sabado para sa isugid kay Tiyoy. Pero karon Patrol 774 Tagiapon, temporaryo kita na yung magatalosa kay Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Mayong aga, hope you enjoyed our program. Nabitin kita kay na utod ng Facebook. Pero tomorrow and karon is another day. Halong lang yed sa aton mga classmates sa mga nag-drive nung ini mga papuli nalin sa mga kapiestahan. Salamat gid sa inyo tanan-tanan. Till tomorrow, have a beautiful week ahead of ya. Ini si Tiyoy ninyo Pancho.

0: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Eduardo Goto, at nakabuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat din ko sa Life Extension Vitamin D3. Nga mo nakabulig pabalik sa akong kapagsilawat nga wala ising chemotherapy.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Cellphone Plus Gold.
9: Ako gali si Maya. May Cisco sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
10: Gold sa mga butika.
8: Cellphone Plus Gold.
11: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Cellphone Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
8: Cellphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lamang gamit.
13: Charm, Fab, Car, pangong kumakablong. Tanggal amoy ko lamang sa bangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangong kumaka Bloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
8: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa!
1: Eduardo Goto, at nakabuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat din ko sa Life Extension Vitamin D3. Nga mo nakabulig pabalik sa akong kapagsilawat na wala ising chemotherapy.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
17: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.

Ayo nga kape, agano sa aton tagpalamatikan ang po naman dari sa aton programa. No, ini nga aton programa dulot sa inyo sa Department of Agriculture, Wisting Visayas, sa pagpanguna dari sa aton nga Regional Executive Director, Dennis Arpia. Kagbuilo man dulot sa inyo sa Central Philippine University sa pagpanguna man sa aton presidente, Reverend Dr. Ernesto Wadaguhoy. Ilan nga biyan, Dr. James, no, sa liwat nga paabot kid no, sa aton dara nga pagpanamiyaw. Sa aton mga kulturan, no, sa lima ka mga bayan sa probinsya sa Iloilo, kung sa aton riyon, no, basta malabutan sa pagwaragwag sa Arimen Iloilo na no, mayroayagin nga dalawa dira sa inyo. Kag sa aton manggaling nga mga kwak, no, mga kulturan nga nag-upon sa aton live stream program, no, mayroayagin nga dalawa dira. Magkabaya pala mayhan, regardless man kung ano mga sitwasyon nga ihan aton ginaatubang no, sa subong dinag-on. No, gabay planihan nga magpakabakod kita no, para sa pag-traverse ng sitwasyon. Ang importante, pagbugtaw mo sa aga, pag ginhawa sa ilong mo, daog ka na niya. No? Ang morgit pa rin may aton rin alambalanon sa aton programa, kahit tuogid man na mo. No, pagbugtaw pala sa aga, pusnga pa ilong mo, buta balon siya. Yeah. Okay pa na yan. No, kung di magpusnga ilong mo, tapos gid. Marunduman ko hamba sa akon isa kamigo ka pare no, siling niya no, hindi pa budlay ang magtulog problema mo lang kung paano ka makabugtaw. So amon ako nga sa nakabugtaw subong sa subong agahon no, nga gaupo diri sa aton nga programa no, congratulations no, buwi mata. Amon na parang may diri ang masadya sa kabuhi na ton no, ilang binigid ko mangungumaka ngayon subong iban diri no, nakamata-mata na siguro patapas mais niya. No, posible iba nga nakauna-una niya sa buong samala. Posible subong siguro nakapaharvest niya. No, kasi nikad bulan, pag-imaras na ito, ang ibang sa ito, nakamata-mata niya paharvest, ilabinagid na ang lapit-lapit kiwa sa mga source ng tubig. No, kung sa mga sapa, tira, ngayon, bastante bla ang, kan, bastante bla ang inupasaka tubig. No, pero ang iba naman iya ngayon subong nagka-enjoys no, sa irigasyon no, pagi sa solar powered makatipid-tipid gamay na galing kay Tikon ang ina iya ng mga pribilihiyo iya hindi matanda matagaan na pero balaan ko sa mga organization ngayon naging kabahin sa mga projects sa Department of Agriculture balahugid nga nakabaton kamo sina iya pero ang atong wala iya no, sa organisasyon, amo to ang pinakamasakit. Amo na kung nga kita primedri sa to programa. Nagpaabot kita no, sa ito ang makuturan dira. Nagpayap lang nga ihan, tinguan na ito nga makasulod sa mga proyekto sa gobyerno Pulo Parios ini. Kahit ako abin yung bulay sinak mo. No? Ilang binagin subong nga ang kuryente subong no, nagamahal na. Da Parios na subong nga sako na yung burnout. Pero ang per kilowatt nagataas yung nagataas at yung buto lang kay Lord. Amo na po nga agas yung tasin nyo ang binta lang ini sa kaumhan no, kahit ikon sa umaki ang imodera nga mga common na ginagamit no, at ondera nga mga panggatong kung nagpagatong pagkamusong kahoy dugangan pa dira sa utan nun nga pili nga makuha sa palibot kung may gamay ka dira nga pispan misda ka na. No, halos dako gidya matipid mo kumpara mo dali sa syudad nga sa syudad iya no, makasiling ka bla nga bawa dako matani sweldo ya no, galing kiti ang iya naman nga mga expenditure no, dako man kaya nga tantaran bakalo mo no, wahay ka dili sa nga pangayo na bakal mo gidya so amo na po nga dara sa ato ng makuturan no, na binigil sa kumpan no, tinguan ginaton nga daan nga daw may gina-project sila ang El Nino ang habagat niya ni no, magalawig pa kuno hasta December and hoping prediction na buta malon sa 50-50 na ang sitwasyon posible nga matabo no posible man nga hindi o galing kay Given Blas ang equipment no, nga nagamit sa aton nga pag-asa halos ang accuracy level niya mataas pero ay may tagapangayo sina o kung nagapangamuyo sina pero halong lang kita mas mayo na yan ang kapiparorta sang sa magpatumbaya kita. Ilabi na gibla sa mga area nga ihan subong, nagapuduser ka mo dara plus ang mga kararuton o kung ilabi na gibla palay,
mga permiso kung nagdasiling ko biskan sa amo dito sa Melion sa ang inyo biyan nagapakuma pagid the time basi masiling ka mo ang kaway ko gapakuma ha. Ako na ang bawas yung gapakuma ko ya okay nga yan lang mo hambaling love lang 1D 1 8. ang sitwasyon ilang binagi sa kapamati sa konsubong habi nyo bla perte kada 6 ang oras kung kamo may ginakaon pero kung may kasang ginakaon ay ang isa kuras perte klawig sa way na kaagi di nyo napagpangamuyo ang magtiyan nyo kaya nga sa kasakit mo na kung adira sa aton makuturan ilang binagi ko mga pisa ng integral ang gani dito pag lauman nga masiling tabla nga barato yung bakal ka dokya sa bugas darawat lang ka o galing kay ko na ko sa inyo kag may mga uma ka mo dara o siguro wagay nyo na ang inyong mga konsumuhon no, sa isa katuig para biskan no magkilatabo no ipante nga may nagpagaling kagil sa kadabulan nadudumang ko niya sa una sa nag pulupundo kita sa palay ay doon kon madudumang niya pa sa mga jutsak no, inablang bandahan ah. Sa mga sublang kupas mo. Doktor, sublang ko may nabiligya pang bandahan. Kaya ko sa una mo na ginapunupunduhan ko sa amon konsumo sa nga ako nga manghur kag iloy. No, pati timpan mo, pinabipurit amay ko. Ay, isa ka bandahan nga na, mga apat ni gagawan ako. Mga tulutuntun mo gamay. Ubra ko mo sina. Nami na punduhan ka palay. Kaya nga, bangun ka makakuha niya, makasungaw niya, compare mo sa tabungos. Doktor, may tabungos pa subong. Ang tabungos, bota malon, ang muna gindara, bila nga sukdap, ng alin sa kawayan, nga dako, gawa na niya. O galing kay Tika Bulky, nakatipigado man tamay. Na, siguro ko lang sa una yan, nga may aral kami konsumo, kay Tika sa isang kabulan namon, tatlom na kami, o galing kay Tika, duwa kami lalaki, heavy work, ano ka na? Grabe may magkaon no, manunuman mo kung ara ka sa uma bladra no, ilang pinagibla ko nagahinupang ka no, ang isa ka salmon na yan trigang na yan isa lang katawag ang kaon sina mo huwag ka pagkatambok sina o kaya nga mo na ang source of energy mo ako makapundol ako na sa isa katuig mga 30 sakos ah sigurado na na yan pagabot na mahubos na na siya kung manunpagarab na maliwat manunobra punduhon mo gina siya kaya nga para i-regardless ko ng matabo no, may arahagid yung nga bugas. Kaya kasundaan na yung mga videosan niya. Kung alang-alang niya, pwede ka ito kapangita sa lubi. No, pagkatapos, imo o muna ka bukayo, kaya ka mo ang isundaan mo. Kung alang-alang gani, ang nang insalada, bla, paho, simpo tagpalaho, pwede man na maulayhon. Pagkatapos mo sa period ng gama. Mga bata period gama gani, asin, no, period, kama, kung ginamo sa sundaan. Diba? Daw proprio sa ato makuturan. Kaya nga kay ang problema naton per me. Pag hindi kita magpundo dira. Ako nagasiling pareho sinisinyo kay nga 40% sa populasyon sa Pilipinas ang iya nga pagkabuhi o historically related sa agriculture. Bota malon, amo ni ang porsyento sa total population sa bugos ng Pilipinas. Nga kung sa diin ang pagpanguma among gidya ang main source of income. O galing, amo na ko nga nagareklamo kita blanga, wow, sobra ka barato sa bugas, amo ni barato bugas, barato sa palay. Kabalo ka mo bla ang una blanga dalawat palay. Amo man ang manguma tanog gwa ya. Amo na ko nga sing ta sinyo gani. So kon pide pa lang no sa pagharvest nyo, biskan inyo lang konsumo sang panimalay yung siguruha gid. Ako na butang ko sa una na sa bandahan. Kaya nga, ang problema tabla na sa hukaw. Ito yung problema ako na kung punduhon mo palay mo, may ilaga ka na ya, no, may ara ka pa ng hukaw. No, so ako, no, brasong na sina, in between bla sa sako ko na, in between sa sampaw sa sako ha, ang mga kung nga ginabutangan mo sa kwan, nabutangan mo na bandahan para nga makasungaw na sa, ginabutangan ko na ya sa kwan, sa dahon bla sa sibukaw. No, kung makadumdum dato yung makuturan sibukaw ko ining Madrid de Cacao lang na dahon na no, green pa na siya mo no, brown na in between na sang sako sang palay nga kasampaw-sampaw dira ko nabutang na para nga makabulig na siya nga kung sa din niya i-repel niya o kung tabugo niya
ang mga hukaw ulay yun na lang kani patilaga mo nang punto na para nga makapulupundo ka dira. But make sure nga before mo sa punduhon ang palay mo dapat nga properly dry sa kaya otherwise kung di mo sa mga properly dry magiging hassle mo sila dira nabasi mag bahay blang palay mga bato niya bahay ang palay na no, pangod alang-alang pag uga niya nagayilo-ilo ang kernels niya pero ang consideration na ito sa aton makuturan kaya ti kung magamit ka sang hilo na ya mo magdabotang black on one way na nga isa na makapsula kapet ang sinabotang na dila sa dalom sang sinako tagputso na dayon sa plastic para hindi makasungaw para nga kung may hukaw gani patyo niya na o galing ang mga nag-reklamo na ang mga nagadalawat masiling ba ang ginubaka ko itong labugas bla doon nagtukar hapo ko eh daw pala pariyo sa kahit ispikas ang ginagamit nga preservative one way na to protect sa nga tondra nga community against sa sinang infestation o galing kahit kung sa umakya yung patikal na delikado pa na so pero kung kabitan nyo sinakro sa Maribel Cacao o kung sibukaw dira one way na nga makarepel na sa inyo dira nga mga storage pest nga posible nagadapo dira sa inyong mga ginpundo nga palay. Amo na nga ito na ginasuggest na binigid ba sa aton mga kulturan kaya nagapasulod naman ang panahon sa tag-harvest. So one way, no, makabuli kita dali. Pero make sure nga ang ato naman second cropping o siguruhon man ato kaya masibla kung malanglangan ka mo. Okay nga, biskan malanglangan gani, dapat dasig ang turnover mo. Kung nakapag-arab ka, dapat within 1 to 2 weeks, dapat makapag ka na, makasabog ka na, kung gasabog ka dira. Ang isa mula consideration siya na kaya tiko ng uhot. Unlike this ang una, yung gut tracer hagin dyan, nga ang uhot ginatumpok ya. Sa subong iya, ang uhot ya, properly distributed, bangon sa harvester. So ang guwa niya, no, para doon mo dira, no, hindi may sako-sako umlala ng traktor para siglo gaya para sigma na sa nga madunot kay kung otherwise kung ang atong kanidara nga mga biomass ka na hindi na mapapili ganit nga madunot ang taste mo sa bugan ang tendency sina no, ang iya sina nga pinhi nga mga tubo dira nagayiluwis na sa nga it is because nga mainit manduta ba so man na sa atong makuturan o galing dapat nakakalindar ka nga matarget mo nga chimpog na sa larvest mo possibly medyo mamalana ang palibot ang isa to na observeran dari biskan man dari sa Amon sa Central Philippine University sa may saraga na yun nga farm no, sang CPU sa CPU Calis of Agriculture Agricultural Farm no, ang panahon pag-abot iniro pibiro niya tubong-tubong pa na yan mo baba tubong-tubong gani bottom balon ang tubong-tubong na ang iniro pizza uno na basta sa pizza 12 amo na ang tawag nila nga Disyembre tapos meron na sa sulit tubong no pizza 13 no hasta naman na sa pizza 24 amo na ang ginalantaw naman nga sulit tubong inaya sa tawag nato siya na is indigenous knowledge system whereby amo na ang mga kinaalam nga why man na properly documented pero ginapasa sa by means of mouth bottom balon mga istorya nga sa una nga ang natawag sina is indigenous knowledge system. Ila binagay black on ang konsumo mo lang alang padra so wanted ka pa nga magdugang so let it be. Ato mo na ang talaga nga dapat i-consider aton no, sa aton din nga pagpanguma okay one way na nga makabulig no, ang aton din ila binagay kung konsumo na aton halos kita na nag-producer buot na balon hindi ta madarawat ang iya sina economic implication na bottom balon nga ang pag-import sa gobyerno nato sa palay maridos man kon ang kadamuan sa aton nga mangunguma magapundo dira sa palay o galing nagkatabo subo nga panahon no ila binagid bla kon na tawag nato ang kanay sina no, magtimpot garab ay sus no luwas na nga mabuday magpangita subo sa marugarab no pag gisa may mga limidyo na gani ah dugay-dugay padalawat pagpadalawat, una pa ya ang lapad kumpara sa konsumo. So, tandaan nato, hindi sa tanang panahon abi, maayo ang ato lawas, amon ako nga nag-problema kita. No, by the way, gali, no, sa ato ang matagpalamati, no, basi black may gusto dira nga mag-ubra sa isa ka-farm,
Labi na gid kay may ara kita, may ara diri nga nagapabulig sa aton, no, nagapangita sa labi na gid ang ginapa-prioritize niya amo ang mag-asawa. No, kon may ara diri gusto mag-ubra sa uma ang ating dironyo, manok kag baboy, no, kag may kanding man. No, basi gusto ka mo, no, may pre-housing na na saya. No, ang iya sweldo da competitive. No, kon nga mo gives basta ang napili niya mag-asawa gid niya. Sama gusto mag-ubra, no, sa uma, no, basta ang tipanon baboy, manok kag kanding, pili ka mo kakontak kay Miss Dana sa number nga 0977 471 3432, no, 0977 471 3432. No, dali lang man sa sor ang area nga naha. So mga gusto dira, no, pakikontak kay Miss Dana para at least ma-repair namun ka mo dito sa Taguia. One way man ang makabulig ang Central Philippine Yoruba City, ilabinagis na kapangita plus ang timbang sa uma. No, galing kay iya to na pangita iya mag-asawa kay siling niya para matagaan niya rin sang panimala sang balay nga dira mismo mas tayo sa sunod sang farm. Balik kita sa ton istoryahan naman. Ah, no? Ang tawag na ito nga nais na ang ato naman nga mga mangunguba, no, nga nagtanong naman sa mais. Amo na ko nga aton nga area, no, sa aton diri nga pag patikang sa proyekto, no, naglabot kita diri sa may norte nga bahin. Amo na ko nga dira sa may norte nga bahin, ilabinagid sa may istansya, no, sa istansya dira paki-connect lang kay SB Wilson Balinget sa gusto mag-intra sa project sa Central Philippine University about the native chicken. Kung diri naman kamo gani sa linyada, iya sa Batag, no, paki-contact na madara sa inyong MAU, no, kay Sir Ivan Palomares, o kung diri sa linyada naman iya sang San Rafael, no, paki-contact dira sa aton nga MAU, no, kay Sir Bogs Torreverde, no, kag andiri naman iya sa may Bingkawan area, no, paki-contact dira sa aton mga MAU, no, kaupo dira kay Sir Victor Castro Verde. No, sa mga gusto mag-join, no, sa aton project sa Kumikitang Kabuhayan, CPO ang kakibat. Malid ako nila pakadto sa akong istorya, no, yung binagibla sa nagtanong sa mais. Naintindihan ko gini kiti ang aton bidri proyekto sa Central Philippine University kung simpo gani ang aton bidri nga patoka ginaobra, human bi majority sina sa mais. Kung mag-umpisa na kay subong daw si Chimbre, ang targeted nga nga pusan si Chimbre nga ni, mamatamat na ni damo ang mais. Hasta na gid lang ako Oktobre, kisa pag-abot niya Wimbre, daw ga-close buying na, kaya nga, kaya ti, wain isang bakal, kaya damo na kuno pundong. Amin niyo sa ato ang mga kulturan, no, ilang binagid sa mga gasagod sa manok, kaya binagid ko na rin kamo sa mga kabukiran nga bahin, no, ako pa yung minagasiling gina. Pakikontak lang, kaya binagid ko meron kamo lang nga organization ang inyo, no, pinigig kamo kabuilo dari sa CPU, kag pangitaon niyo si Miss Dana, no, sa number nga 0977 471 3432, no, 0977 471 3432. Ang problema na ito, kung nagtanong naman kita sa mais, no, ang prisuanay naman sa mais, no, ilabi na gigwara ka mo dira sa medyo mataas-taas ka bahin sa katong probinsya, kag okay man subong kati ang karsada halos dalapos-lapos naman, kag ang means of transportation sa una jeep lang gidya. Subong iya, no, kadamo na iya sa tricycle, amo na ko nga nga, no, kadasig lang gid mag pangsurod-surod sa lugar, no, bangod hindi na tricycle, kundi mayra pa yung motor, no, nga nag-service sa bihikulo, no, nga magadalas ang tao, halin siya sa kalugar, pakadto sa isa. Abi nyo sa ato ang manog mais, ako nag-suggest kid sa inyo na kung posible lang, di ko gid malipatan ni ngambal ni Mayor, ni Board Member Distura sa ako sa una. Siling niya, no, paano tani ang buligan ng aton mga kulturan, no, yung binagin ng talonom sa mais. No, by the way, kailit na kay Dr. Darrell Tawada, Meg, good morning din na si Ma, kay Sir Jerome Magbanwa, no, sa aton nga provincial agricultural officer. No, may naging nga gather na sa inyo nga dua. Kung kamal ka tanong mais, one way nga magbarato, ganing mais ka na. Ang pidato may imo sina, amo ang pag-value adding. Magkambanin kita value adding, buot ang balon sina, instead nga baligyan nyo mais nyo, kung pwede pala mapundo nyo, kagamiton nyo nga bubod, no, para sa inyong kasapatan. Ang isa naman masadya sina,
no bangko diri sa Central Philippine University no katuwang namon diri ang Department of Agriculture nga kon sa di nagdevelop kita sang produkto ngayhan makabulig dira sa inyo sa kumhan nga hindi na kamo mabudayan magpangita alba ko magubra sang patuka o kon pakaon sa kasapatan nyo. Kay ang common nga problema naton kon puro-puro naman na mais ang ibang nga sustansya ila binagil ko na nga ton makasapatan medyo na bukot gamay ang ibang nga sustansya hindi yan na makuha karon sa puro-puro mais. Amo na kong agay introducer kami sa CPU Natural Feed Premix. Ano blang buta malon siya ni? Ang ubraho na sina sa kada isa ka kilo blang nga mais nga ginpagaling mo dira no, kung may mabukbukan dira no, kung may malamaan dira o kung hammer mill no, sa kada kilo sina inabutang kala na duwa kakutsara ng CPU Natural Feed Remix. Halos ang iya sinapresyo per kutsara dira na sa 3 pesos. So, buta malon, no, mas makumpito na ang kinalaman sa sapat mo. Madumduman ko ni ang ay dira sa mga taga 7 cities no, kay Manong Romeo Kikoy no, kay Manong Ruming Ambot no, dira sa 7 cities sa Barangay Dao Kalimudyan. Kag sa tantanan nga taga Dao nga naging kaupo ni Doc James ang una no, thank you gid no sa pag upod kay Doc James ang una no, pero may bitas ang una dira nagasiling ko parehos na kaya tiko ang lugar mo no, dito ang tanong mais and then kayo ito kamahal sa ang pili mo nga isuhol para nga kung sa din madala ang produkto mo pagkanto sa market. So one way nga kung sa din niya makabuli kita sa inyo amo ni pag-introducer kay nga kati kung daloon mo ang isa kakilo nga CPU Natural Feed Premix halos ang iya sina nga equivalent when it comes sa kutsara kaya isa kakutsara nga na naga kilo na sa 10 grams bottom balon no bangon isa kakilo no madaga na sa isa gatos kakutsara no bottom balon that is bastante na no para dito sa inyo kyang lanon damo tangan nyo kati ang guwa niya sa kada kilo butang mo lang sa 2 kakutsara bastante na mo na pimibla siling ko nga din mas mag-anhaw ang mais o kung ang manok na ya aging bubudan mo sang mais o galing amo na ang naging konsiderasyon sa nga ton makuturan ilang binigidras kaumhan nga kung mag-ubras lang bubod o kila na kung na, nakakuan naka lagaw, biskan nakalagaw pa, no, pero kung ang manok mo dira, kung baboy mo dira, medyo ginabukot mo, kapag mais ka, no, try nyo magamit sa CPU Natural Feed Premix. Ini ang isa ka pamagi sa Mount Kaupol sa Department of Agriculture, no, alindi sa iya sa Western Visayas, pagkanto dito sa Bureau of Agricultural Research, na ini dekada na nga pagtuon sini. Nga ako sa diin, para mapahapos na gidyabla ang pag-producer nyo sa patoka na o kung pagkaon sa sapat. No, nakita ko binis sa mga various areas. No, ila binigidribla sa may probinsya sa Capiz. No, ila binigigit para lagaw matandaan. Nakita ko to bla sa isa kabanwa nga halos ang iyablang facility halin dito sa sheller pagkanto sa dryer. May gamay pa silang feed mill pero ang problema ang pag-source out blast ang galamiton para maghimo patuka. Tingin ikaw naman karoon niyang nagpatigayon kung wala ka sa kaumhan o timangita ka pa dito sa multivitamins mo magkano-ano ka na ng baklon no, para makumpito na karoon kaya kung hindi kumpito karoon ang components na base ang epekto naman dito sa pagdako sa sapat hindi man manami. So one way nga makabulig ang Central Philippine University kag ang CPU Central Philippine kag ang Department of Agriculture gali no. Amo ni ang pag-introducer naton sang CPU Natural Feed Premix nga sa kada isa ka kilo nga himuon mo nga bubod dugang nga mo lang sa 2 ka kutsara kag ang isa ka kutsara sina ay guan sina padalaga na gid na yan sa 3 pesos. So, hindi ka magpakabudlay amo lagi na. So kung sa ato nga mga FCAs kung Farmers Cooperative and Associations nga interesado no, please contact kay Ms. Nana sa number nga 0977 471-3432. Amo na ang nilitruser na ito sa ato ang mga kulturan ilaminigid ang nagasagol sa manok nga gusto maging kabahin no, sa nga itong programa sa kumigitang kabuhayan CPU ang kaakibat kaya nga bangod nga ang aton nga mangunguma o kung nagasagol dira sa manok no, kung ikaw nagasagol dira
Pagkatapos, way ka sang assurance sa baligyaan mo, among na ang mabunay istanan. Amon akong adres sa Central Philippine University, one way kami nga makabulig, no, amon ni ang pag-opad amon sa what you call the buyback scheme, provided nga ang manok nga na, no, ang teknolohiya nga nagamit mo, iya sa Central Philippine University. Kaya nga, para nga ako sa diniya, assured ka mo sa presyo, kaya nga protective pricing na. So regardless ang kanubo sa presyo, aray sagwa, ang atong presyo ya permanente na ya. Isa man ikaw maagi namon, ilang binagilbla sa mga restaurant o kon mga hotels nga nagapamati sa konsumong na nga gusto ginyo bla maprotektaran ang presyohan na dira sa inyo manok, kami nag-offer gina sa puro pareho sina. Kaya nga, ang amon gina ang Central Philippine University, kaupod ang amon nga dali nga partner company, ang Galos Verde, ang Golden Sprout, ang amon tinutuyo sina, amon magbulig sa aton nga mga kulturan, nga mga nguma, nagasagun sa kasapatan, at the same time, no, mga bulig man dali sa aton nga mga processor. Para nga nga aton, lakay ko tingin ka mga nguma, assure ka sa presyo, sa mga tubig, at least, balaan mo na kung pila posible ang kitaon mo, kag sa ato naman iya nga mga restaurant owner, no, biskan mag siling ka karong isa man lang kung duha ka bilog ang requirement mo per day, no, piligin ka mo kakadto diri sa CPU, pangitaan nyo lang si Miss Lucin, no, ang iya number si na 0919-832-6896, no, 0919-832-6896, no, kaysa sila in-charge naman iya, no, para sa mga dress chicken. Kay one way na nga makabulig kami sa inyo kaya binagibla sa mga gagmay nga restaurant kaya sumunang ganto ko sa nigad to sa may Arrow Market, no, miska sa super gani, no, halos ang prisuanay, no, muna siling premier sa akon sa nagkanto rin si Pio na grabe sir mo, dako lang sa pating pero ang prisyo yun, 450 ang dali sa CPU mas barato dira. Kaya nga ang atong purpose amo ang pagbulig sa inyo ilang binagil sa mga processor but naman nun sa nagka-process dira restaurant ka man, no, kon ang imo dira naman iya, hotel ka man dira, kon basta nagaprocess ka sa manok dira, kon individual ka man, no, at least protected ka kon ikaw nagaproseso, nga kon sa di niya, magsiling ka karon nga ang manok kakuwaon ko, 750 grams to 800 grams, amo ginakadako ang manok kuwaon. Kung magkuwa, matimu isa gato, sina, salaman na nga mo ng bugatya. No, kabinta siya dali kay bangod nga ang manok ka na naihaw na, no, nalimpiyuhan pa nalimpiyuhan sa maayo na buta ba nung pagkanto dira sa imo hindi ka na maproblema nga basi yung patay kaya nga ihaw na mo, no, so mo na ang teknik dira, no, at the same time makasiling hagid niya nga sigurado hagid niya sa quality niya kaya nga bangod nga sa bilog katuwig, no, halos ang imo blakwan ang imo blang nga tawagan niya sina ang kalidad niya, no, pariyo gina ya kay bangod amo sing nato gani sa mga nagasagol sa manok ng iba nagreklamo sa akon bodok, no, ti paano na mo nabligya si mo ng manok kay ti ang ginapokusan mo lang ya ato ang iya sang nagasagod iya nga nagasunod sang CPU technology, no, pasinsyaon niyo na si Doc James kay nga bangod nga ang kwalidad sina amo na ang protektara naton nga ko sa diniya ang nakita ang kwan ang aton nga mapasisource at the same time ang aton dira nga mga racers. Tanan na protective pricing na buta manon sina regardless man niya sa pagnubo dito kung pataas sa market ang aton niya stabilize kina yan. Tigilang tawad niyo na ang pagmahal binigil na subong si Chimbre bantay-bantay niyo Oktubre muna yung abawin sa inyo kani isa naghamati sa consumer restaurant dira na dako-dako na sa pating purang bili sa 450, no, ang recipe brato pagidra. No, kaya nga ang ato na purpose amo ang pagbulig sa ato ng mga kulturan. Amo na primi ako ng advokasya, no, sa ato programa nga ako sa diniya mayo mga nagkakubod ka about problema puro pabangkot primi dira sa ako huglingon bilang dekano, no, sa College of Agriculture dari sa may Central Philippine University ano lang pidi ko mahimo ang anong contribution ko sa problema nga na kaya otherwise kung kami mismo kani dari sa akadem hindi man kami kahatag sa solusyon dira, no, sa mahimo namon kiti way makami mahimo na kung kabilugan niya amo na ako naging encourage kid, no, sa mga restaurant owner dira o kung sa mga hotel owner dira nga makin connect dira sa amon sa Central Philippine University pati na sa aton nga mga racers kaya nga ang inyo nagyan isa lang CPU lang, no, kapakabahin na bisa mo researches dira sa CPU
para ma-establisar gidya ang tawag ka structure market, no, sa nga to nga ni Tim Chicken, daw pala pariobla sa broiler. Kaya otherwise kung ni-add to ang pagbuligan ni nga mga structure ni, halos ang nagabutang diri sa lang-alang ang aton nga bumalakal, no, ilang binagin ang final consumers, kaga ang aton niya nga producers, kaya nga, no, nagantos ka mudra sa presyo, nga ihan, daw hindi na kita ni matolerar o galing, huwag ka man iya sa choice. Nadundumang ko ito ang bahas ang isa talo yung taga ng iba Valencia niya kung sa diniya no magasiling sa bulan nga Baudoka ang balong timo sa nagabakal nga kuni publika sa akong ato puli eh batas timo siya na pero ang bakal na isa sa 120 pa na ari mo niya imo nga no by the way gili no sa ato drama kulturan sa may Bingkawan Iloilo no ara kita dira sa Buas no, sa Bando no pagkita nyo lang dira ang lugar ni Pastor Joshua Roy Trocampo kaya daw dira ang ato nga site no para sa aton nga orientation no kag discussion proper amo nang nabasa sa aton diring universidad amo gid ang pagpanaog dira sa market no para at least to makabuli kita dira sa inyo kay otherwise kung hindi kami magpareho sini nga nagapanaog kami dira sa inyo so what will happen na lang amo na ko nga sa mga interesado dira no paki-contact dira kay Sir Victor Castro Verde sa may, ang mao ninyo dira sa may Bingkawan para nga at least no maka-guide sa inyo kung dapat buhaton kaya sa sunod na mga Sabado no ara naman kita dira sa may ika-third Saturday no dira kita naman sa may probinsya sa Guimaras sa may Nueva Valencia Guimaras kag sa Pizza 25 ara kita dira sa aga sa istansya kag ara kita dira sa may no sa may Batad no sa hapon naman iya pero sa Pizza 15 no ara kita naman dira na sa may banwasang San Rafael kay magahatag kita dira sa orientation ilang may nagigid ba sa magusto ang kasagod sa Native Chicken nga maging kabahin na sa Amon Project sa kumikitang kabuhayan CPU ang kaakibat no, with buyback scheme na no, so pagkikontak kung gusto ganit ka mo kung sa mga paibig no, sa tondre nga makuan sa tondre mga IPCAs nga gusto niya mag-istorya direkta no sa aton no paki-contact diri kay Miss Dana no sa number nga 0977 471 3432 no 0977 471 3432 para at least ma-schedule ni Miss Dana kung saan kita makamit sa mga taga hotel naman no kung restaurant kang gagmay nga gusto ka mo mag-avail man sa mondri nga produkto no pagi man pagbulig indirekta nagabulig ka mo sa aton makulturan nga nagasagod sa manok, paki-contact ya kami to Chin sa number nga 09 0919 832 6896 no 0919 832 6896 sa magusto iya mga bakal no sa produkto journey native again pa dako gamit ang CPU technology no pidigi ka mo kakadto dire no sa may uhong no dala bala sa may bangga pasulod sa LG Redisma phase 2 so, no, makita nyo dira ang Caltex gas station dala na locate ang pinapak no ang yes na baligya dira native nga baboy kaga native nga manok so para matilawan nyo kung ano gid lang sabor sa manok kagin padako gamit ang CPU technology kag kon makadto na makamo sa resto no paki-check dira sa may Barbs no diri sa may Atria kag diri man sa may Iloilo Terminal Market kay manok nila na gamit sina alin man sa CPU kung ara kamo sa Pase na please check no sa Seras Aros Kalduan kaya manok na gamit sina iya masang Central Philippine University o galing ako ng panahon kiti na goodbye no in behalf sa mga presidente Reverend Dr. Ines Warda Guhoy kami nagpapasalamat gid sa tagumalahan sa DYRI RMN Uilo sa pagkatagi gayon sa aton no para may kag-abot man sa sining informasyon sa aton kali ipinarangga ng Regional Executive Director no Denise Arpia no kami na sa Department of Culture within Visayas kami nagpapasalamat gid no, sa more than a decade nga partneran naton para magpaabot sa kinaalam. Sa liwat, ini nga biyan, Doc James. No, panamiyaw, God bless and keep safe. Kakita ay naman kita sa long episode sa itong programa. At dari sa RMN, Iilo. City 4 kilowatts. Sa Liz 1, sa inyong mga radyo. Sa liwat, meray aging adlaw sa itong tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Oras tatak, alas 4:05.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Gitrain Bio!
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Umanagin ka malipaton. Gitrain namon patumaron sa Gitrain Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaro ni lula. Bangod ina sa Gitrain Bio.
3: Gitrain Bio! Ang Gitrain Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may Gitrain! Patakas, mga buti ka! Gitrain Bio with Visio!
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa Gitrain Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: Gitrain Bio! Ang Gitrain Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may Gitrain! Mga buti ka! Gitrain Bio with Visio!
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa Gitrain Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
3: Gitrain Bio! Ang Gitrain! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may Gitrain!
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:06 na sa kaagahon.
9: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
7: Unang radyo, unang balita.
10: RMN, RMN, RMN.
8: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga abyan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
7: Unang radyo, unang balita.
11: Adlaw na kita sang Biyernes, pitsa 11 na sa bulan sang Setyembre, tuig 2026.
8: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyoman Eric John Pamplona.
11: Kagako naman si Radyoman Benroy Bernal.
8: Sa kinaanda nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad. 42 ka mga kabanuhanan kay isa ka component city ang syudad sang Pasig.
11: Subuman sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwa. Good morning mayong aga sa aton tanan.
8: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitaa lang at RMN Iloilo official.
11: Kagagato naman official Facebook page, please like, share, kagifollow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
8: Ganit din man kamong abahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
7: Radyoman Eric John Pamplona. Kagradyoman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
12: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sa Iloilo? Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
2: Kakaroon sa aton nga Know Your History, September 11, 1917, ang kaadlawan ni late President Ferdinand Marcos Sr. Siya nagserbe bilang presidente sang pungsod Pilipinas humalin 1965 tungtob 1986. Ini siya nakilala sa pagpadalagan sang gobyerno sang Pilipinas sa idalom sang martial law.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga darag ko na nga mga balita subong nga aga. Atensyon sa aton nga mga motorista. Kaya siyempre sa aton nga mga pumuruyo. Presyo sang gatong magasaka sang tub-tub 5 kapisos kada litro sa masunod nga simana. Ginapananaw nga magasaka na naman ang presyo sang gatong sa masunod nga simana bangod sang paghulag sang presyo sa global market. Suno sa oil industry sources, magasaka ang presyo sang gatong sa masunod nga simana. Sa diesel, 3 pesos tub-tub 5 kapisos. Sa gasolina naman, 2 pesos tub-tub 4 pesos. Nibase sa average sa Min of Plats Singapore o kon MOPS kag foreign exchange trading halin sang September 7 tub-tub September 9. Sini nga simana, Radyuman Binroy, nagsaka man ang presyo sang gatong sang masubra 3 pesos. So, pinakali presyoso bong 87, no? Mm. So, mahimo nga magasaka siya 5 kapisos, maximum. Posible malabot siya mga 92, 93. Ang presyo sang diesel sa masunod iyang simana.
2: 88, 70, may 87. Basta gara nga range sa Radyo Manirik, plus 5. Tantami, 88, no? 88 plus 5, 93. So, 93, by next week, ang aton sininga presyo sang gatong sa diesel. Oh,
1: kaya ang per barrel, subong Radyuman Binroy, sa world market, sa Brent prices, bala, nagsubra na $100 per barrel. So, kung maglabot na gani $100 or masubra na, grabe nga impact niya sina sa mga countries kapariyo sang pungsod na Pilipinas. Nga nagakwanbla, nagasalig na to sa kwanto, sa hulag sang presyo sang petroleum product sa world market. Tandaan nyo, huwag kita iya mga refinery dito sa Pilipinas, no? Hindi iya raw materials, no, ang aton sini ginabakal, kundi human na, no, nga mga gasolina, diesel, human na iniya nga nag-abot diri sa Pilipinas. May refinery man kita, iya ni Kapitron, pero hindi man iya ka kwan, hindi man iya kasarang sa tarantaran nga mga petroleum companies diri sa aton, dira makwa. Siyempre ang petron niya ginauna man nila na

0: wala kita sa memo, masaka ang presyo sa kuryente, ang gatong unstable, nag-shoot up ang presyo sa gatong, wala kita sinaysang may mahimo, kundi magulat kung ano ang pagbuot sa kaitaasan.
1: Damo na nga, super kita, oh. Ang mataas subong presyo sa petroleum products. Ito yung siyempre given ina nga kung may pagtaas ang presyo sa petroleum products, may mga domino effect ina, Radyo Man Bidroy. Nakita mo ang inflation sa Western Visayas sa kahapon. Sobra pila to, 9.5%. Tos Mario Sip
0: Santisima. Unprecedented nung inflation. Botang balon sila, pagsaka sa basic commodities, tingnan nagasaka. Siyempre, ang mga factors na una ginaya, gatong kung nga nagasaka ang presyo sa basic commodities. Ang layon sina, kay base hindi naman ina magpanaog. Kaya wala nagapanaog sa, kung nagasaka. Kung nagapanaog ang gatong, ang nagsaka nga mga baligya, wala nagapanaog. Ay, Mario, safety, ano na lang ng Pilipinas? Pakambal ka na nga, hi, buhay, puka stressful, no? Manang dumon mo wala perme.
1: Balan ka nga,
0: subong. Hindi subong bala. Isipin nyo sa sulod sa Panimalay, guro surveyon mo guro, dire sa Western Visayas. Kung anong status ang mental health sa kwan, ang stress level sa mga taga dire sa Western Visayas, bong, taas guro.
1: Sino manabi ang nakabatas si Radyo Man Bidroy kay why kita kwarta? Purpurte ka mahal sa mga baraklon, mahal ang mga serbisyo. Siyempre kundi, kumbaga, ang term siya na is madalman na langit kita sa kapigaduhon.
0: Isipon mo, Radyo Man Eric, wala kayo may ginapaabot nga good news? Puro niya bad news? Ang bad news, ti nagaligom dulom ka, uncertain, unstable ang kuryente sa Panimalay mo, damo sa mapiktuhan na sulod sa Panimalay mo. O kabataan mo, mga pamilya mo, kung kinanglan, tanong ka mo eh, nga nagkinanglan sa kuryente. Tapos, balitaan ka nga may increase ang kuryente kag mahampak 20 per kilowatt hour. O, ti, stress ka naman. Tapos, may salakyan ka, may motor ka, may kwan ka. Balitaan ka nga, nagsaka naman 5 kapisos. By next week, masaka 5 kapisos. Kag base mag-labot naman sa isa kagatos. Kay nagainaway sa losang pungsod. Stressful, stress na naman. O, ang presyo sa ang inflation ta nagsaka. Stressful na naman. Stress naman para si mo. Ti, kung di puro stress na kapalibot sa ton. Namunaganin nga namin tani assess ang stress level sa mga tao, bisan din lang anay sa Western Visayas.
1: Grabe. Muni ang ginambal naton nga crisis nga ti masobra pa ini sa crisis sa COVID-19. Or ba si mas masobra pa ini sa crisis sa 2017-2018?
0: Ang COVID tuya wala tayo gani madalman sang amo sini. Hindi tayo gani kahulag. Ariya makahulag ta, pero mas nadalman pagid kita.
1: Amo na isubong ang mga palaabuton nato. Pero lang tawan nyo bla, nagabasa ka mo sa balita nasyonal, nagapamati ka mo balita nasyonal. Ang aton gobyerno, ang presko nila permito, parte sa mga threshold ka impeachment trial, ang ilat mo nga presko na permito, ang sabat ka malakanyang to sa hambal ni Sara Duterte, ang presko naman sa DILG to, kung sinotog nagatago kay Senator Bato de la Rosa. Kaya mo na yan, ilat mo ginapinalibugan kaya mo nang ilato yan nga ginapangasikaso. Pero ang diretso nga impact sa crisis nga ini sa mga pumuruyo,
0: wala
1: kuya kabate nga, for example, ang Department of Energy nagihambal nga ba o pwede nagkasaka sa presyo sa kwani sa kuryente. Grabe na ang pagsaka sa presyo sa gatong basi mag-abot naman kita yasin. Ano ang daton dapat nga paghahimuon ang Department of Agriculture ti dapat monitoron tani ang mga agricultural products ni kun gahulag ni gasaka ni ganubo presyos ni
0: gawa na kuno kalibong abuno.
1: Tapos mabal ang Department of Agriculture nga sa pagsaka sa presyo sa bili sa bugas.
0: Tigwa kalibo.
1: Ay nako.
0: May imagine mo from 1413 nagduwa kalibo. Anak ng titingo ko pangabuwi ni sa Pilipinas, oh.
1: Sa muna, pinapresyo sa abuno.
0: Ito yung mga 1, 3, 1, 4. Makabaang mahal na, urea. Makabakal ka 1, 5.
1: Oo.
0: Ito yung subong 2,000.
1: No? Triple 40, no?
0: Oo, 2,000 hasta 2,500.
1: Yung ibang gani kay 40 ka mahal sa urea or triple 40. Ang ginabakal nila sini, gabakal sila sulpato. Tapos imisikla lang.
0: Pigado galing ang basta baratuhon, pigado man performance mo.
1: Given man ina Radyo Man Bidroy. Pero muna bala, kung isa, ibantang mga kauturan, ginasamo-samo na lang nila ang abuno para lang natin may maabuno.

0: pud lay mga
1: abunohi
0: na yung mga paray
1: abunohi organic ah.
0: Oh.
1: Ay ambot.
0: Oh.
1: Sa dugang pa nga mga balita nasyonal, bisan stressful ani entertain na ron ta. Magutod nga kayo ta no, kumpirmado nga nakagwa sa pungsod.
0: Ah, bukot AI to?
1: Ha, hindi AI. Kwanto, atuod gito. Siya, pero gagamay to. Nag-alas-as na sila. Wala na yung nagkalaon yan ng mga... na ano yun? Si Romualdez nagniwang si Cayetano, grabe pag gamay ni Cayetano,
0: nagnipis. Gaba na lang sila eh.
1: Basi gaba, guro. Tod, tiyo, grabe pag slim ni Alan Peter Cayetano. Pero, ini sila ang kumpirmado, ambal sa Bureau of Immigration, nga nakagwa upod sa kay Senator Pia Cayetano.
0: Pero alam mo si Tagig Mayor Lani Cayetano, kay doparte ko nun sa kwani, sa kwan bala, sa gusto na nga makaangkon sang bata. Ang pagwa nila dito, pagkanto sa Singapore.
1: Ti makaangkon sang bata, ti ano mapa, ano na, surrogate? Maano?
0: Ito kabalo ko, ano ang...
1: Nga, isa lang kaparte ang... Di ba?
0: Kung... Hindi naman duwa eh.
1: Ti gani, pero si Silani, yari di eh. Ano?
0: Nagupod niya ni Silani.
1: Ah, nagupod Silani eh. Ati ba si mamuni-muni sila guro ah. Para nga mag... kung ano? Makabasi dito pa lang ang swerte.
0: Di bisang gani si Senator Ping Lacson, sila niya... I wish them well sa ila sini nga mga plano nga iya kay ti daw siguro may ideya naman sila nga daan nga may mga plans sila eh.
1: Tinga maupod di si Pia kay Tanaw. Ah,
0: di ba si
1: may ilan na iya mag-asawa da maginupod ka to iya.
0: Dala mang guro bakasyon man. Ikaw imo iya daw. Ang babae ina sila pala.
1: Joke lang.
0: Ito na lang black question noon.
1: Ganyan. Ngayon, maupod ka to. Bayi na mag-asawa. Anong labot mo na? Mama mo, walablaw. Bayi na sila.
0: Lakad sila to.
1: Personal man yung trip nila. Wala man ko noon eh.
0: Nangin kwan man lang eh. Nangin controversial Radyo Ban Bidroy. Kaya ti kabalo ka ang ginabaisan sumong threshold sa
1: sadya, no?
0: Kwan mo sa pag-convict sa vice president.
1: Malapu yun, malapu yun.
0: Kaya amo ni nga kada gani may congressman, may senador nga magwa to sa gwa sang pungsod. Monitored gid dayon. O tikapin pa kay tiang duwa nga ini amo ni sila ang mabakas gito magi tindog to kaga. Magpiramangkot to sa mga witnesses to nga ginapresentar sang prosecution. Kun medyo nakita nila nga daw maipit na ang ilang political patron nga si Sara Duterte.
1: Sabi no ang lain subong kay daw mapaborya ang interpretasyon without kwan pa considering sa interpretasyon sang imbitaron lang mga friends of the court sa nga ton sining impeachment court nga ti mag-interpretar sining threshold as mandated sa aton nga constitution nga 2/3 no of all the members sa nga ton sining senado kung sa nga impeachment court. Pero tingaling hindi mo ni manigar nga ang mga nagapagwa sumong sa statement base sa mga interviews mga constitutional framers ni from the judicial body manisang una Radyo Manire kagati mga justices manay kag mga kwan constitutional expert. So alos kalabanan sila ang nga pabor kaga may aras ang interpretasyon nga ining 2/3 ang denominator ang ining 16 2/3 of 24 is not absolute. So may mo nga do ma kwan ini may mo nga mangin flexible ini kag base kung magdubo ang threshold depende kung sino ang mga miyembro current members sa nga ton sining nga impeachment court. So that's why nga daw magamuling dalagan sa istorya daw matakingking ini si Vice President Sara Duterte kung amuling interpretasyon sa nangin mainalamon diri sa pungsod na Pilipinas Radyo Man Irek. Grabe no. Te kung halimbawa be amo na mga interpretasyon sa mga friends of the court tapos bugto ang rangos ni Inday ninyo Sara.
0: O ang ginpang invite diri bala og friends of the court Radyo Ban Bidroy isa na Chief Justice Artemio V. Panganiban retired, Chief Justice Renato Espuno retired naman kag si Supreme Court Associate Justice Adolf is Ascuna no mga retired ini.
1: Si Ascuna isa constitutional framers din isang kwan sang ato 1987
0: so,
1: constitution.
0: Sila sini ang mga ginpang request no sang impeachment court no sa akon sila iya nga Senate nga kun may mo makatag sila sang ilang nga mga interpretasyon kag at siyempre para nga mawiin sang aton sila nga mga senador kun bala din gid bala ang dapat nga pagasundon kay di mo matabo butuhan ini Radyo Man Binroy mo no butuhan ini kag hindi ini ya sila nga basta-basta lang ang mangin impact sang mangin resulta sang buto nila impeachment conviction dere sang vice presidente ang ginaistoryahan ta so very serious ini nga very serious ini nga butang nga dapat ang mga senador judges naton makapanggid makapaminsar gid sang maayo kag dapat mapamatian nila ang nagkalain-lain sini nga mga opinion kag interpretasyon sang aton sini iya nga mga legal expert
1: nami balang interpretasyon man ni Justice retired Justice Antonio Carpio kay sirya nga istoryahan ta di ang mga miyembro not the member of the Senate no sa ila sini nga kapasidad sa ano ni sa legislation nila kundi ang impeachment court tisya those nga ti balido nga mangin hurado tikin na nagsumpa ka tigali kasi bato gali wala niya kasumpa bilang impeachment judge tisili niya paano ka mangin judge kung wala ka makasumpa technically you're not a member of the impeachment court kaya hindi ka kaya wala ka ganit nagsumpa abin nato gali nakasumpa wala gali niya makasumpa sila niya it doesn't mean nga ti automatic na nga mangin impeachment judge ka kung senador ka kikinanglan magsumpa ka for those naman nga man nagkala preso sila niya ang mga plunder cases ni automatic may suspension kita mo ni Jinggoy pinang suspend
0: man unbillable cases
1: di sila niya how can you function sa bilang isa ka impeachment judge kay hindi ka gani ka participar dira senador ka gani pero suspended ka di sila niya amoy na ang posible nga mangin balasihan kung siya mag-interpret nga ti posible nga mag-vary ang threshold sa binoto hay Radyo Man Eric tiko na mo ning interpretasyon niya kasi niya damo sang depende niya sa interpretasyon eh kun amo ni karon ang interpretasyon amo na ining hambalta daw madal man gid si Inday Nyo Sara mabuhi na nabi tatlo tiko ni manubo from 16 nga threshold maganubo ang threshold Radyo Man Eric
0: kon eh ang itong gusto nila buto nabi ang 13 lang eh
1: tiyo 13 gani ti pilang ibuhin nila kinanglan mga apat in order nga ti maka threshold sa sang 13 na lang bugto ang rangos si Bato wala si Lorendo madisgrasya si Cayetano plus ma-add sila abi sa Villar siblings minus naman sila kay Marcolita kag kay Jinggoy tapos nang inampang maginamo ni
0: amo na ang kwangid, amo na mga barantayan sa buong. So, amo na sa update, no, sa impeachment trial. By the way, Radyo Man Binroy, kundi ang kwan bala, ang presyo sang power dari sa aton sa Visayas, kag subong man sa Mindanao. Basig post man lang ni nagligad sang mga billing statement nila bla sa tagsa nila ka mga power distributor nga naglabot na pero kapilo ang ila sila nga bayran sa ila sila nga billing subong nga bulan iya sang naging nga bulan iya sang Agosto ang September way pa ang bulan sang Agosto karon ang ERC nagpagwa kahapon or kagabi sang isa iya ka desisyon kung saniin magkapatuman sila sang regional price cap sa Visayas kag Mindanao kay simpre ang tagsa ka mga power distributors naton nagabakal ni sila sa wholesale electricity spot market na kun Wisom. Tingkaron, kun mahal din to ang bakal, simpre kun di mamahal man ang
1: mapatong
0: mamahal man ang
1: basic no
0: ang presyo sa distribution charges naton.
1: Basic sa negosyo.
0: Oo, ti karon ang mga bills ng aton siling mga kauturan, ginabilagin sa bulan sa Setyembre, muning ginpagwa nila ito nga posible, mahampak ini sa 20 pesos per kilowatt hour. Di ang kuang gali sini, ang katabo gali sini, sa muna kundi nationwide sini ang kuang bala, ang threshold. Meaning, kung pila to ang presyo sa Luzon, Visayas sa Mindanao, i-plus mo na, kag i-divide mo sa 3, mabuhal ka sa average. Di karon diri sa Visayas sa Mindanao makomo diri sa Visayas ang aton diri nga rate Radyo Man Binroy 18 1,590 kada megawatt hour. Sa Mindanao, 19,560 kada megawatt hour. Pero ito sa computation sang ERC, kung nag-kwan sila, nag-gikwa nilang average, kumbaga per region na nila, mabuhinan ini sang ang sa Visayas, kaya tingin ko nila, inigin retroactive nila sang August, mabuhinan ini kag mangi ang 18,590, mahimo na lang 8,470 kada megawatt hour, or 54% reduction. Samtang sa Mindanao, 19,560, pagkanto 8,690, kung 56% nga reduction. Kaya kung wala pag-uwan ini sang ERC sang desisyon Radyo Banbinroy. Amuni, mamahal ang aton sila iyang per kilowatt hour adres sa Visayas kag sa Mindanao.
1: Kila na daan kita di 1560 no.
0: Oh.
1: Daman ang range sang per kilowatt hour masakit kag mapinot na. Oh, much more ko mag saka pag dinhi, di na ta sini kagwanta sang presyo sang kuryente Radyo Man na Eric. So
0: dako nga bintahan ni ang mando sang Energy Regulatory Commission nga hindi na nationwide ang pag kwan nila ni ang pag total nila sa SPC o kung sa secondary price cap kung magbakal ang mga power distributors naton sa WISOM no sang kuryente Radyo Man na Bitroy. Kundi, peridyo na, gamit ang kagulingon nga rolling average or rolling average price sang kada grid. So, bantayan tani kay dapat monitoron tayo ni kay kalamo sa naghambal nga base ginamanipulate bala ang presyo no, per kilowatt hour dire sa Visayas kag sa Mindanao.
1: No,
0: sino makabenepisyo sila?
1: No, law of supply and demand no, manong.
0: Tiga, hindi mo ya galing mapareho ini kuno sa law sa law sang supply and demand. Kay guaya subong ni perti kalamo sang burnout. Kumo nga nubo ang aton sila iyang capacity. So ginimo ang ginimo sang mga power generators ang ginabaligya nila pagi sa WISOM, ginakuha nila, ginapamahalan.
1: Kaya mo gani, kaya ginapamahalan nila.
0: Kaya gagrabe ang demand.
1: Kaya mo na gani, kaya dako ang demand, pamahalan nila. Kaya wala na the regulation.
0: Pero may ginasunod kita, nga secondary price cap, kung SPC, Radyo Man Binroy, sa wholesale electricity spot market. Parang nga hindi man magpinagusto sila bla.
1: Kay ang problema da from power generators mahal ang bligya nila. So pag-abot sa merkado i-regulate mo ti base ko magkaepekto ini Radyo Man Eric sa mga negosyo dira. No? Kiti mahal ang halin to sa puno walin sa mga power generators mahal ang ila sini nga bligya. So,
0: tara mo na galing may price cap.
1: Oo.
0: No, ginakuha nilang average lang para nga amo lang na ang maging presyo sa pagbaligya sa pagbakal sa mga power distributor sang kuryente Radyo Man Binroy. Amo naman ang distribute sa aton sir iya nga mga konsumidor. Kay kun wala ang SPC, di ka malo karaman sa WISOM nga ningadaan dako sa ipiralo dako ng bintahas ini kay ti sang una iya kun may permanente kay mo yang ginakuan sang power supply mo dira ka na lang iya makuha ti kun pilang presyo nila mo na lang iya i-distribute mo man ang isukot mo to sa kwanto sa mga konsumidor mo pero because ang sining wholesale electricity spot market ang mga power distributor nagapangita na sila sang ganyan bid bala no nagapangita na sila sa pinaka barato
1: sila makuha
0: para nga mga barato man ang distribution nila sa aton sila nga mga konsumidor muna ang bintang galing katigis sa may mga electric cooperatives o may mga power distributors nga ti why ba nagapangita sa barato bala nga pinagusto man kon din na sila iya makuha sa unang isyo sang kwande sang piko galing kati during the time why pa mani ang ipiralo mo di subong kumong nga may amusin di makakwanggawa at least napatungan ini sang Energy Regulatory Commission kasi di na magiwangal ang atong mga kauturan sa sobra kamahal na ginabaydan nila per kilowatt hour sa ila sini nga mga electric bills. Standby, ma-check kita sa mga observations sa aton sini nga patrol, kamusta untang aton sini nga palibot. Biyernes na gali kita, no? Mm. No, ay lang dugay, ya, no? No,
1: sano lang Lunes, no?
0: Oo, no, daso nga simana, pizza 15 na sa Martes, oh. Mm. Tunga-tunga na kita sang September.
1: Dugay-dugay, kuha na, Pasko naman. Mm.
0: Tindermans, nakita na gani kuya ka mga Christmas lights, yung mga Christmas tree.
1: Hindi na ako magamit Christmas lights, ah. Mm. Christmas tree na lang ko.
0: Sino mga Christmas lights?
1: May Christmas light ka nga, gigpat-igpat ka rin ng Christmas light mo na. Dito man.
0: Di ba mga Christmas lights yan? Ikaw tikakog ni?
1: Hindi ka nag-igpat.
0: Ano direct ini mo?
1: Oo, oh, kaya nag-kwan siya, gigpat-igpat siya. Basta gigpat-igpat, gani. Mm. Hakog nga, hindi na ako mag Christmas light, ah. Wala pa mga tanaw, tos balay sa Christmas light. Christmas tree na lang, adlaw na lang ang dekorasyon, hindi niyang gabi. Budlay sa muna, doalos punon mong panimalay mo sa Christmas light. May, muna, may ilig kayo magpamakal sa muna sa mga Christmas light da, dito sa uma. Pati sa mga kusina naman, may mga Christmas light. Subong, bisan isa Christmas light, hindi ko magbakal.
0: Sa muna mo na biyang balasihan sa atong mga kauturan, December, Christmas light.
1: Like manabi.
0: Oo, amo na blang mag-travel ka sang una, kain pa kun gabi na, or mag-kagahon. Ang halin bala ka, magaling ka bala sa, for example, taga-norte ka, pagkanto ka sa syudad, karami sa mga Christmas light, sa mga makikita mo sa mga balay, basigan karsada. Subong ya, September na kita, pero ay pagyapon mga Christmas lights. Ang una, gusto lang.
1: Tiunay man ang Christmas light, dugadugay patay, dugadugay siga. Dagko ba nga Christmas light?
0: Muna ka ng term sa iban, ang Visaya sa Mindanao, ginimo nga, kwan, ginimo nga Christmas light. Ang kwan, sang, hindi lang man ni power distributor, hindi lang man ni NGCP, hindi lang man ni power generation na plant. Tanan sila. May mga, kwan eh, may mga, kumbaga, may mga kapaltahan eh. Kaya mo ni sumong sitwasyon naton, diri sa Mindanao, kag diri sa Visaya.
1: Ang pamangkot, kamo, ma-Christmas light pa bala kamo.
0: Oh, mahina, bintana, ka.
1: Mabakal ka pa Christmas light, mabutang ka pa Christmas light sa balay mo, o kon, hindi na. Kung ako inyo pamangkoton, hindi nagid ako.
0: Ay, ibang guro ni. Ay, ibang yung makasarang-sarang.
1: Ang baara, gijay.
0: Basiko ni.
1: Mahala ka mo na yung
0: kuninan lang nila. Pero, hindi ganyan, why gin sila Christmas light? Kasi ang, kuan bala, ang.
1: Pwede mo na, ngayon moon mo lang ang.
0: Ang spirit bala sang itawag nila nga
1: Christmas
0: Christmas sa kisa dira man nag
1: sa umabi do kung wala mang Christmas kung wala Christmas light mo
0: balang na mo ang ibante why nagabutang decorations balay nila pero tani ang mga LGU butang man kay para nga may lagawan man eh kaya para nga ma-feel man sang mga kauturan tang spirit sang Pasko
1: galing
0: ka gusto pala niya sa agad nakatamwa si Jose Marichan sa aton nga kwano
1: kung wala na butang Christmas light ang tupad balay na mo daw ay kukubatya nga beer month na gali gabi sige ko na gali beer month na gali no
0: gani na muna ka na balko disong semana pizza 15 na malabutan lang kita ya pizza 15 pag 16 dugay dugay 30 na dugay dugay October na sektare mga observation sang patrol kamusta on tanga ton nga palibot naga standby na radyo man Marjorie Hervo Miani
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Good morning, Radyo Man Eric. Good morning, Radyo Man Benroy. Maayong aga sa aton ng mga kauturan. Matawhayan siya at wala sang ulan. Ano lang dari, tutila lang dari ka mga salakyan sa upo. Ayaw makita natin. Nga nagpakadupakari sa pila ka mga porsyon o dalanon sa syudad. Ari kita dari sa may rubang sang Iloilo Provincial Capital. Kada makita natin dari nga dyan, parang nahutang ilang pasahero, tag lima, anom, kada pipila lang sa mga taxi, ang makita natin nga nag-biyahe, no, amo ni oras sa buong nga kagahon, may pila kita dari sa mga kauturan nga sakay sa tricycle, mga ano ni siguro, mga naninda, bala kaya halin makita sa super, nag-check kita dito sa presyo sa isda, no, so sa presyo sa isda, sa buong aga, ang lukos sa mga lagko, nabila nga lukos, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, kay 360 per kilo. Ang bonito nga isda, 200 per kilo. Ang buli-buli ni, buli-buli lang nga wala, ano sa punta, buli-buli, tag 200 per kilo. Sa mudyos, 150 per kilo. Ang matan, tag 200 per kilo. Pisugo, tag 200 per kilo. Ang bukaw, lagko, bukaw nila subong, tag 350 per kilo. Salmonete 240 per kilo, pagi 140 per kilo, kagpalad na tag 240 per kilo. Amo ning presyo dira sa Anika Seafoods sa may Iloilo Terminal Market. Sa madulong naman natin na balita, Radyo Manerek, Radyo Manbenroy, nagtaliwan na kanakahaya na sa karon sa ilang puloyan ang delivery rider sa balasabid nag-viral na video nga na-disgrasya sa atubang sa ospital na sa may barangay San Rafael, Mandurriao, sa tinilikdan pa niya Agosto 27, no, sa kaagahon. Kasi ang iyang video naglaptas ang this past few days lang gid. Ang rider niya napatay, mo inisyo Orlando Jimena, 30 anos ang edad. Sotiro, isa ka JNT delivery rider sa barangay Takas sa Aharo. Ngayon confirm ini kahapon sa iyang nga utod ni si Jonathan Jimena na nagtaliwan ang iyang manghuwad kagat inakahaya ka ron sa ilang puloyan. Sunod rin kay Jimena nga napatay ining utod niya sa tangin na bulong sa Western Visayas Medical Center sa August 29. Kagat inigalain rin ang buot nila na napabayaan kagwala na hingagaw ang ilang himata o ang iyang utod. Although nga sa atubang langgit sa medical hospital, na-disgrasya because na sa humps sa Rajuman Eric, Rajuman Penroy, kagat hindi man matumod sa iya pamilya kung nakainom o anong plastada pero ilagi na patihan nga papul, iniing biktima, ang sang natabo ang ining insidente. So, amo na ang plastada karo, nakahaya na siya, kaga wala ginakasalbar matapos sa aksidente, Rajuman Eric, Rajuman Penroy. So, tiyak na bangin, ang suspended sa tatlo kabulan, wala sa sweldo ang SK chairman kag treasurer sa Boulevard Molo. No, sige, patulungan natin kahapon si punong barangay John Villanueva sa nasamit ng barangay. Nimpakayag sining ang SK chairman, ang inisari din ni Coltan Benedicto, kag ang treasurer amo si Chris Ford Sicado Fernandez. Sino kay Villanueva nga siya mismo ni nagpalas ng reklamo sa duha sa 2024. Matapos na mag-inisyuan sa cheque si Benedicto naging gamit ini bilang garantor sa isa kakontraktor ko sabihin, kinpirmahan ini SK Chairman upod si Fernandez sa kwarta ko rin nagdangat sa 146,000 pesos kagatikin balik man ini ni SK Chairman sang mabalaan o na tribukaho ka na to kibani purong barangay Villanueva. Although nabalik niya ng kwarta, pero tinapal na ang kaso Rajuman Eric, Rajuman Bundol. Kahapon, hindi nga waan na ito nila buton ining duha. Kaya gati mo ito kayo nakabuot kita sa iyan ni Bala ni Juan, ni Chris Ford Fernandez. Kay namangkot kita bala. So happen, yung nasugatan na ito niya, ganyan iluhi. Galing ang bal niya. Huwag siya kung nakakilala. Ang iyan nga bata, Rajuman Eric, Rajuman Bundol. Sindihan ka man, Titi. Siyempre, may issue, no? Pero ti, wala diri naghatag sang pahayag ang pamilya. And araw mo sa eskulahan kahapon, ang SK chairman nga si Benedicto. Amo na madalong naton yung mga balita sa buong nga kaagahon. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo. Radyo man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, Araman.
2: Tatak, RMN.
0: Salamat kid kay Radyo man, Marjorie Herbo, Miane. Ang ini kabahin na sa atong pagpangalaga dulo na sa inyo sang Nansa Corn Coffee. Umpisaan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang Nansa Corn Coffee kay experience ang tang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kay regular ang aton nga pag kapin pa kon regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag gamintinar sang proper blood sugar levels. Nagapa-improvement sang blood circulation, kadag-elevate sa problema ta sa digestion. Inang kisal, hindi kita blam matunawa, nagabotod aton chan, imni nyo na sang nan sa corn coffee. Nag-detoxify niya ang aton nga lawas, kadag-elevate mo sa problema ta sa migraine, ilabiragid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika sa bilogeng sa sang panay kagdira sa provinsya sang Guimaras. Standby pagbalik ng dugay-dugay mga dalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:43 na sa kaagahon.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Giga

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
6: May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
5: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
2: Nanakas.
4: Nagkaganda ka pa.
2: Okay,

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: GTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Yung mga blood sugar test.
6: Ilan itong score ganit?
4: 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
6: asa. Ilan na lang yung mga blood sugar?
4: 160. Ilong ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
1: GTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
3: Pumakang sa mga butika.
1: D3 Bio.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
9: Charm Zap Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colub-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS! Mga kasimanwa, sa tiyon sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa 3 kaadlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government. Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambal ya, Dok. Sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
12: Wow.
11: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kayo pariyo ko no sa ako. Nahambal ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI. Hambal ya, niwang, yung ko, Dok, sa una niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nice! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintay niya nga mabakod ang imu immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nice! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
1: Sample Plus Gold.
18: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold.
19: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
19: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Kaingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Hala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
3: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: Be extraordinary with MX3.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si May Nano.
10: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
9: Oo, oh, tumar ko Ibiricrin. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibiricrin Capsule kay Biktibo kayo.
8: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop ukon, cellphone?
12: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
13: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akon mata sa kasilaw sang screen.
11: Inde magpalibog, may iBerry Gold with Lutina para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
13: Salamat sa iBerry Gold with Lutin. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
11: iBerry Gold with Lutin para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
14: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
14: This newscast is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide.
6: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, indikit ko maka-count sang sakto pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati at ibugit katama.
6: Mighty C, mabasa mga butika. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
17: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
19: Char, Fab, Car, pamong pumaka blue. Tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Char.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pambog kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
6: Supple Plus Gold.
17: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
6: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Supple Plus Gold.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang baha, pwede matabo, bisan, sano. Ang pamangkot, handa, kabala. Antes magbaha, magpamati sa weather updates. Ibutang ang importante nga gamit sa mataas nga lugar. Ibaluon ang evacuation center nga malapit sa inyo. Kung may evacuation order, ipreparar ang go bag, matcha ang kuryente, tubig, LPG, kag maglikas dayon. Samtang nagabaha, magtinir sa luwas nga lugar, kag indi magsulong ukon magmaneho sa baha. Ligawan ang paghikap sang electrical appliances nga basa ukon nalubog sa tubig. Pagkatapos ang baha, magpauli lamang kung may pahibalo na halin sa otoridad. Usisaon anay ang balay kag kuryente antes maggamit. Kag siguruhon limpyo ang tubig kag pagkaon. Ini nga pahanumdom halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
2: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
0: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
3: Narelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon ng kispot na kung isa, Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sa to ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Pizza sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Alas 4:57 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
1: Standby na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang inigabahin, dulong na sa inyo sa DTX sa 500. May ara kabala sang hypertension kon pagtaas ang presyur sang imo dugo mag DTX 500 ka. Ini nagapanubo sa imo triglycerides isa sa makabangdanan sa pagbara sa imo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas sang blood pressure. Ini man nagabulig panubo sang blood glucose levels isa man sa makabangdanan sa pagtaas sang blood pressure ilabi na sa mga diabetic. Ang DTX sa 500 aktibo man sa pagkorek sa mga hindi normal nga releases sa imo nga mga hormones ilabi nito may epekto sa vasoconstriction. Kag siyempre kung naga-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo gidina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ang Mighty C ang nagapabakod sa mga kaugatan, agad mapalayo kita sa peligrosong epekto sa high blood pressure sa blood vessels. Kag ina-maintain siya ang elasticity sa ugat, agad yung mapalayo ka sa aneurysm o kung ang paglupok sa naghabok ng ugat sa utok bagod sang tuman kataas ka blood pressure. DTX sa 500 kag Mighty C, manami ini nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, driver's license sang tatlo ka modernized jeep driver, nga dakpan sang LTO6 sa overloading, gin suspend. Kasama mo sa balita radyuman, Mon Kapalihan.
2: DYRI Radyuman Report.
3: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agud hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
4: Gintay dalom sa 90 days nga preventive suspension ang driver's license sang tatlo ka driver sa modernized jeep nga nagbayular sang overloading sa Barangay Kwartero Haro sa Ginpatigayon nga roadside inspection sa mga law enforcement officer sa Land Transportation Office sang nagligad nga simana. Ginpahayag ni Land Transportation Office 6 Regional Director Attorney Gaudio Sohidos Pandesakan ang suspension ang gindagdag nila samtang nga ginapatigayon ang investigasyon kag sarang ini nga mali kung marisolba na ang kaso sang natungdan nga mga driver.
5: May aralakit na ang inisyo nga preventive suspension sa tatlo ka driver, no? So, kung ma-recall nyo, may aral to sila nga mga standing passengers ka up to 23 ka standing, no? Luwas pa na sa weapon ay labot sa gapulungko, no? So, which means to say, ang karga sa isang modernized unit, nalambot yung iba sa 40 plus to 48 plus.
4: Nahibaluan nga natigayon nga madakan ang duha ka unit sang Mits Co-op kag isa ka unit sang Western Visayas Transport Cooperative o kung WBTC sang Setyembre 3 sa diin mayara sang standing passenger ang tatlo ka modernized jeep. Dugang panihiduspan na luyag nila nga mangin pata sa tanan nga madakpan nga nag-violate kasubong sang ginhimo nila nga ato sa nag-overload ng salakyan nga nagabiyahe padulong sa Kalinog, Iloilo. Nang epekto ang suspension sang Setyembre 9 kag ginpasurrender na sang LTO6 ang driver's license sang tatlo ka driver. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
3: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Tatak RMN.
1: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaidlawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaayong lawas, ang pinakabag-o nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Tagsaka sa shay sini may unod pagin nga 200 ayo nga puro kag kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ito lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika kag siyempre sa mga groceries kag sa mga supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix, your number one coffee choice nga fortified sang vitamin D3.
6: DTX 500, mataas bilang presyon, sangin mo dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka, kagulat ka makaibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagkapatigas ang arterial walls, kada nga pala puyot, sangin mo sininga dugo, inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension ako na high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag pagka-damage ang kidneys, kagmanamo nga komplikasyon, kanganig lamang sa stroke, heart disease, hindi pagayos ang pilas, pagkautod sa tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may charantin na linsang margusong nga nagamimik sa insulin function. Kuno buo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw, nagapanamik sang tulog, nagatapna sang hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmanamo, pangyayban. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kagparisan mo yun isang may TC, dugay ka na wala nag-aantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay magayo, mag-may TC, ang alkaline yung vitamin C. Makabulig ini sa pagtapna sang tanan yung mga skin diseases, kag mga allergies. May TC, kag DTX 500, sa manami nga kombinasyon, mabakalin ni sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Sa ato niya police report, preso nga nalagyo sa Banwa San San Rafael, liwat niya nadakpan sang kapulisan. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
2: TYRI, Radyoman Report.
7: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butika sa inyo lugar. Natigayo na nga madakpan liwat sang kapulisan ang preso nga nagpalagyo sa nilikdan nga adlaw sa Banwa sang San Rafael. Ang preso amo si Gerald Jimenez Jr., 20 anyos ang edad, residente sa barangay Erip Deep, San Rafael. Suno kay Police Colonel Bayani Razalan, director sang Iloilo Police Provincial Office, nga nadakpan liwat sa Jimena las 11:37 sang aga kahapon sa sitio Tayaba, barangay San Dionisio, San Rafael, Iloilo. Payag pa ni Razalan nga nadakpan si Jimena matapos na nago sa sulod sa kamaisan kag nagakiang-kiang bangod sang samad nga naangkon sini matapos naglumpat sa banglid nga halos ara sa 8 feet ang kataason. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miyane, Tatak, RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed a Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak RMN.
6: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato pa ini sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang inyong nga mga resistensya. Ang Mega Man Herbal Capsule safe ini kaya katama kay puro ini nga herbal ang ingredient, may tungkat ali ginseng maca kag honey goat weed. Safe ini sa heart kay wala ini sang side effects. Frontal effect siya, may ara gani mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bag-o maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede gid isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation.
1: Kaga siyempre ari na ang team song sang Mega Man.
6: Mega Man Boys, ready na, ari na.
1: Nilagaway gahon
6: niya. Doon nagpalto sa... Ah!

0: Ang kilala ko na eh, before yan tumaroon, kinakisan yan.
1: Kasi may gamba siya. Gato bang blana. I mean, come on, boys. Gato bang kaya sa wahon. Nagig bang blana. Gasi gambal. I love you, Mega Man. Nag-imagine ko talaga.
0: Kung before yung kanim, noong ginakisan niya na yun.
1: Oo, umuwerte. Lalo ka niya, Mega Man. Ba't kamusta ang Mega Man boys to sumigaw? Dumay ka butwaw. Kasi kung sige lang kasugnod to, kasugnod blaw.
0: Kanay kanto na kamo sa mga butika, bakla na, Mega Man Herbal Food Supplement Capsule. Pero sa mga gusto yan sa kape, may kape man kita, ang Mega Man Gold Coffee Mix. Siyempre, pampatindog manigyapon sa inyong mga ikog at tao. Kag nagaamlig man sa inyong mga prostate para hindi magdako kung magubag yung prostate problem, kung napabayaan mo, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Pangod tested and proven na mga sangkap niya, may ginseng, tungkatali, maca, kag supalmito. Malamit ang sabor niya si partner, si misis, pwede makainom. Di lang man ipapatindog lang sa ikog tao na naghahatag ba inisang dugang resistensya para hindi ka pagtuyuhon or pagkapuyon sa imo nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, bakal na kamo sa mga butika. Available na sa mga butika sa Bilogues, Lansang, Panay, kag provinsya sang Guimaras. Quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Arlene. Alas 5:10 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad dinhi nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panindot sang aton nga kolon kag panguntra sa problema sa constipation. Kagud pamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pag sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mamakal nyo ini sa mga butika sa Bilogues, sang Panay, kag provinsya sang Guimaras. Siyempre sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Dugang pagid nga balita naman sa Iloilo City Hall. Dump truck sang syudad nga nakuhaan sang video nga wala sang plaka kag signal light. Updated ang registration sa LTO kag may insurance suno sa GSO. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
2: City Hall Reports.
3: Ang hindi kabahin, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pang isa painom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpapalaba sa imo resistensya. Nagpapataas sa imo energy. Nagpapaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nag-alleviate sa imo indigestion problems. Nagpapanubo sa pagbuton sa imo tiyan. Nag-detoxify sa imo lawas. Kaya nagpapulit patulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, nagmamakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Updated ang registration kag insurance sa dump trucks ang Iloilo City Government kaya nakuhaan sa video sa Land Transportation Office nga wala sang plaka kag signal light. Suno kay General Services Office ako GSO Head Engineer Neil Ravina. Wala lang ang talupangdan sang driver nga gubang suga kag wala sang plaka sa likod sa salakyan. Patag ni Ravina nga may plaka mainis sa atubang. Pahay ni Ravina nga ang dump truck nakastation sa Kalahuna Sanitary Landfill hagamon nagahakos ang debris sa mga nasunugan niya lugar. Sa nakuhaan ang isang video, duha kasimana na kaligad, nagahakot ang isang basurgikan sa isa kasunog.
5: Sa lay nakastation, isa sa Kalahunan, the only deployment sining truck is to augment, no, like may mga emergencies, mga disaster, kaga inablang may mga sunog, no, nga kinanglan nakuto ng debris. But however, yung truck we at naton, wala siguro matiparahan sa driver, nga siguro pag unload dyan sa unloading, wala sang, ano, para sa mga debris na isol dyan, na damage iyang signal light, stop light, kagang iyang plate number, no?
4: Plate
5: so,
4: number.
5: Amo mala na actually yung violation, no? Ang plate number. Pero may plate number ni siya sa tubang. I would like to updated kaya ang amon registro. Ang ORCR, sa sininga sa lakyan, is updated kag may insurance sa GSIS.
4: Ang kabahin sa nga paatag ni Engineer Mayor Neil Ravina ang head sang General Services Office. Sabi ang sinulaking konsideran sa LTO ang sabat sa syudad sang Shoko's order kagit papalaugan sila sang multa ng 10,000 pesos para sa duwa ka violation. Sa pulisa sang syudad, mangin sa labdon sa department head ang pagbayad sa multa sa mga violasyon sang salakyan. Bago sinipiros na naging bayaran ni Ravina ang multa, samtang sa bicycle driver, may administrative sanction na nga napapalaog ang syudad batok sa ila. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
3: Pinabahin gindala sa inyo sang Non-Scorn Coffee. Non-Scorn Coffee, lungkong sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kagmamakas mga butika malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
0: Pwede kayo matyan sang syudad, kino kabahol abis ang senaryo nga ginahatag ni Engineer Ravina. In fairness kay Engineer Ravina, personal niya itong aging bayaran, Radyo Man Binroy. So, dapat may sanction gini ang driver kay class

0: Yo, ti in fairness ya, ti...
1: Pati ka naman ang t-light nyo kag ang plate number yung nagkarawigin. Pasan nyo pa to sa head nyo.
0: Palibang pa na yan ni Engineer Abina. So, kamuna na, iya. Una ko sila kay Engineer Abina, ang driver ni, bot lang. Ahaw sa plaka, balaan mo nagiging nga wala plaka, sigihon mo palakad. Tani, pinangita mo tong plaka, pinaislan mo plaka.
1: Kagi before ka mo magsakay sa slakyan nyo, libutan nyo man ang slakyan nyo.
0: Okay, kailaw ay manabing, tibala mo iya ka syudad. Pero hindi na pag-i-associate ninyo niya sa kay taasan da. Tapos kay Engineer Abina, kay hindi na ni...
1: Tipa-tipa pa naman ang obligasyon sa pag-check sa na po nagkarawigit mga plate number nyo, o ka nagkalapunder. Ma-request mo lang mo si nato kung nagpunder na, ma-request mo lang mo si nato. Ay, naku. Mga driver ko kisa nga, sa mo maglalatas na yung masarika lang sa
0: slakyan. Manibila lang na balaan.
1: Bisan paglibot, latukon kupos, ori. ang guma.
0: Manibila lang ganing nabalaan, natutulan.
1: Tiyan mo na eh, dapat i-reprimand ang driver. Kag simpre isituit sa nga GSO, galing kita yung mga documentary.
0: Why
1: problema
0: eh. Why problema? Meaning nga,
1: si driver ganda.
0: Compliant sila.
1: Kaya tiyan, kung mga tika man responsibility, simpre ang GSO, hindi man yung pabayaan. Sinalo naman ni Engineer Neil Ravina.
0: Pero sa mga kwanta, hindi na ninyo na ipag-amplify mga amusin ninyo bagay. Kadamo sa problema sa kwan. Bayad na ka-disiplina ako ni Engineer Abina ni. Kagamay sini nga kung di manikipi, ano gidabing problema. Siya na bala mag-akig as driver ya.
1: Laban-laban na kiyan ni. Ang ari na ang new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, kuya bano kag malunggay para sa mas baskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus sa capsule natural protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant suporta para sa baskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilogay sa Sangpanay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Kag Magnan Suliniment Oil kay number 1 maning balaan nyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras nagatag protection kontra dengue, malaria kag iban pang kabalatian dala sang lamok mosquito repellent nga ni safe kasi mo pagwabisan pa sa sulod sige mo sining balay. May Nemtra extract nga para performance sa citronella nagatag protection sa exposed nimo sining nga panit. Ang Nan Suliniment Oil maayo man kontra sa skin problems kagay sang rickets, alapapalipungaan, an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nan Suliniment Oil barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nansliniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang balita naman sa Kapitolyo Provincial, mga empleyado sa Kapitolyo nagbuilog sa third quarter national simultaneous earthquake drill. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero. Capital
2: Reports. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
3: Dali-dali nga nagwas sa Kapitolyo ang mga empleyado sa Iloilo Provincial Capital kasunod sa nabatsyagan nga linog sa open area kag parking lot nag-evacuate ang mga ini para makaluwas sa epekto sang pagtayog. Ma-reported nga natrap sa sulod gani nagpatigayan gilayon sa rescue ang canine units kag mga volunteers agad magpangita ang mga biktima. Kabahin lamang ini sa third quarter national earthquake drill nga senaryo kahapon sa Iloilo Provincial Capital. Nagserbi naman ni evaluator ang Office of the Civil Defense 6 kaupod ang Bureau of Fire Protection kag PDRRMO pagi sa pag-duck, cover and hold na takos ang response sa mga empleyado sa emerhensya kasubong sang linog. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Araman Iloilo Radyo Man Fia Panes Otero Tatak RMN.
2: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
4: Tatak RMN
0: Super Fiber, pinakabagong kag-epektibong na produkto para sa hindi regular kung normal nga pagpagwa sa aton mga ko, ginimoy ni Pagi sa nagkalain-lain kag purong ingredyente nga nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder mixed fruits kag visible fiber.

0: apple, 15 cordyceps mushrooms, kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakaigo nga pag-amlig, ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakalini sa mga butika.
1: RMN News Panahon.
2: Check tanay pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Roli Quincarol. Mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga sir kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo natong latest or update sa subong adlaw, September 11 year 2026. So sa karon no duha ka low pressure area ang gina-monitor naton sa guwa sang aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang isa yara sa western side sang pungsod naton, ang isa naman yara sa eastern side sang aton nga pungsod. So sa western side sang aton nga pungsod no, uli naton ni siya na si plata 900 kilometers sa may west of western of southwestern Luzon, kag ang sa eastern side naman 2145 kilometers sa east of eastern Visayas. So ang duha nga low pressure area ni nga yara sa guwa sang aton par, wala man sila sang direktang epekto no, sa anuman nga bahin sang pungsod naton. Apang ini southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa central southern Luzon kag Visayas. Dili sa aton sa may western Visayas, so generally may mga chance kita sa gihapon sa mga pagalong-galong nga ma-experiencehan kag may dalain sila nga mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pag pangalat panag-uob ginatuga sining southwest monsoon or habagat. Kasarangan aton nga hangin gikan habagat na nakatungdan magadala ini sila sa kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton, magabutlak alas 5.40, kagbagatuna din siya alas 5.53, karon sa kasisidmon. Tagaman naton latest sa the update, talindi sa Iloilo Pag-asa. Raleigh Cuenca.
1: RMN News, Panahon!
2: Manabukid nga, salamat Raleigh Cuenca, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Kag siyempre subong mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mga kasama, kabalo-bala ka mo nga may cellula kita nga ginatawag nga mitochondria nagahatag inipersa sa aton nga lawas. Kung wala ka kabati sini, ari ang ari no, pamatie. Ang mitochondria ang gasupply sang enerhiya para nga makaobra sa insakto sa aton ang aton sininga lawas. Samtang nagkaedad kita, nagkakaguba man ang aton nga mitochondria, no? Papaskugon naton ini pagi sa pagtumar sang suplemento nga may Squalene, nagabulig pakusog sang aton nga mitochondria. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang Dr. Pinoy may ara sang 99.9% Squalene nga nagatag sang nakaigo nga supply sang oxygen sa aton nga cellula. Kag kun husto ang supply sang oxygen, ang aton nga mga cells naga-active tungod nga naga-function na sang maayo. Ang Dr. Pinoy Squalene, manggaranon man sa antioxidant, nga nagabulig nga mangin healthy ang mga cellula sa aton sininga lawas. Kung bastante sa nga Dr. Pinoy Squalene sa lawas, may antioxidant ka na, may oxygen capsule ka pa. Dr. Pinoy, the oxygen capsule. Mabakal ini sa mga pharmacy sa Haniway, sa RGT Pharmacy, KC Pharmacy, RS Pharmacy, RX Pharmacy, RX Queen Pharmacy, Canuto Drug Mart, AV Pharmacy, Glomi Pharmacy, St. Barakil Pharmacy, kag Excel Rose Pharmacy. Kag sa mga butika man nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dugang pagit nga balita-balita naman sa patag sang hinampang. Asian Games, nagsugod na sa kadalagaan sang Qatar, siyam kadlaw, antes ang opening ceremony. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
4: Ang balita sa sports ang inadulong sinyo sang kaluan sang new and improved NAN Super Plus. Mas gin pa ipikibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, kuyabano, malunggay, para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adaw-adlaw. NAN Super Plus Kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mas mabaskog nga kurason. Bulig kontra sa kapoy, kag palang luya sang lawas. Nagsugod na ang Asian Games sa Japan sa paglutos sang Qatar sa Iran's Men's Basketball Opening Group Game, ang unang hampang sa Continental Multi-Sport Showpiece nga may mas madamo nga pumalasakop kung ipaanggid sa Olympics. Masubra 17,000 ka mga atleta kag opisyal nga magapasakop sa 43 ka mga sports sa Nagoya Aichi Games. Pati gayunon ang opening ceremony sa September 19 kag magatakop sa October 4 ang mga hampang kaangay sang basketball, football, cricket, hockey kag modern pentathlon na ang magasugod na antispaman ang opening ceremony. Nagulat ang Los Angeles 2028 Olympics qualifying spot sa pila ka mga sports sa Asian Games. Positibo naman ang mga opisyal nga hindi maapektuhan ang plan sang typhoon season sang Japan na nakip sa mga balantayan nga games ang Philippine tennis sensation na si Alex Iyala. Proteksyonan ng lawas sa natural na pamagi, pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog na isla sang Panay, kag probinsya sang Gimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Arbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumon, Navarrete, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
2: Ari na pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang nan sa liniment oil. Mayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Kag pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa gani siyempre madugo na, bubuoy diretso nan sa liniment oil sa pilas gid. Kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa may mga cases trasa nga dengue sa ilang mga lugar, tinaasbla ang kaso sang dengue no diri sa syudad, sumuman sa probinsya sang Iloilo. Ang mabulig ta dira, magluwas sa panglimpyo, magwa sa balay dapat panghaplas gid nans liniment oil. May sangkap ini nga name trick kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Mabakal nyo ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Kag mayong aga sa aton nga mga mangunguma, exciting gid ini kay ang Iloilo nyo agri kag kubutan nagatag sa inyo sang pagpasalamat kag dedikasyon sa inyo nga pagpangabudlay. Kani makigbayan sila ko rafor promo kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura sa dinay chance ka nga magdaog sa mga brand nyo kag di kalidad nga kubuta product. Simple lang yung imo nga imuon bakal ka sa nga mga kubuta equipment and genuine spare parts sa Iloilo nyo agri para makakuha ka sang raffle coupon. Ang coupon sulatan mo sa pangalan, contact number, kag siyempre official receipt number, kagihulog sa ila sining mga drop boxes. Ila man yung mga stores ang raffle draw sa December 5 sining tuig sa ina Farmers Learning Site in Agri Farm, dira sa barangay Cuyawan Calzada, Barotac Nuevo, Iloilo. Ang grand prize, isa ka brand yung traktura, ang second prize, rice transplanter, kag ang third prize, isa ka special power tiller. Gani, anong panginaulat nyo, magpasakop sa raffle promo sa kubuta, kag Iloilo nyo agri, industrial marketing and general services in Incorporated. Sa Hello Attorney Pamangkot sa Tagpalamatikon Bala, ano ang salabton sa layikon hindi mapaidalom sa competitive bidding ng isa ka government project? Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
5: Hello Attorney.
6: Nagasakit ba lang imong adughan daw ginakumas sang imo karason? Nagalapos sa likod ang sakit kay nagalatay sa imo wala nga butkon, kag ang sakit madula lang kung ikaw makapahuway? Ginatawag ini nga angina pectoris, isa ka temporaryo nga chest pain o kon sakit sa dughan. Resulta ini sang kulang nga nagalatay nga dugo pakadto sa karason kay barado ang ugat bangod sa plaque o kon fatty deposits nga ginatawag man nga atherosclerosis. Makabulig paayo ang suplemento nga nagapataas ang HDL o kon good cholesterol para nga matulaw ang bad cholesterol nga kabangdanan sa atherosclerosis. Ginarekomendar ko gid ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Mayara ini sang choline kag omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang korason. Ang mga pagtuona nagapamatuod nga ang pag-inom sang choline sa 84 ka adlaw nagapasaka sang good cholesterol sa lawas. Ano pang ginulat mo karadyuman? Mag-inom na sang Dr. Pinoy, mabakal sa mga butika. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kon bala ano ang salabton sa layi kon indi magpaidalom sa competitive bidding ang isa ka government project. Attorney?
7: Siyempre, kung hindi ang isa ka project, kung hindi siya di mag-undergo sa competitive bidding, no, di ara, posibleng sa labdun dira, isa na dira ang violation sa 3019, no, yung ginatawag natin na anti-graft and corrupt practices kasayad sa tag-violar niya sa ating government procurement act.
6: kon kagintindihon ng aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
0: MN. Mga kasama rin ang good news para sa inyo na mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo ang pagpalangga nga ginatawag Maya Plus na mula sa puso ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil may lima inikin na basa-basa ng ingredient nga ginpahidalom sa maidid nga pagtuon may aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit nga pakupos ang singaw nga nagapatubo sa buhok may lemon nga pros ang vitamin C kay nagapataas ang collagen ang eucalyptus nga pelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat may uman nga pagkontra sa arkis kag katol-katol dala sa fungus kagas skin infection. May virgin coconut oil para kutis guwapo kagwapa makabato sa artista kag syempre may rosemary oil nagpa-relax iniya kag nagpamuok sa aton mga tulog kag ginabuligan dula. Ang kurinot naton nga mga panit kani mag Soft Touch Wonder Oil makabakal kasi ni sa mga butika makabakal kaman dira sa may Merrimack Mall malapit sa main entrance ng Lasining Activity Center kag syempre makabakal kaman online i-check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil.
2: Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nagaupod subong sa aton nga pagpangalagad sa mga naga Facebook live no good morning gid sa inyo ha kagasubuman sa mga naga pamati sa tagsa ka mga radio mayong aga na sa atong mga kauturan dira sa kabaranggayan sa Kauman kag Kabukiran sa mga naga Facebook live sa kay Kagawad Roman Martirez sa may San Pedro Molo sa kay Real M sa Lagamon, kagasuman sa kay Benito Aranwes, good morning gid. Richard Carigaba, Recto Abilio Vicente, kagasuman sa kay good morning man sa kay Jasmine Galilea Fakultad. Dula ang mga messages. Good morning man sa kay Catherine Sermite Manasormel dara sa Bulad Gimbal, Nanay Alin Disen Parayco sa Disen Kaparayco Family dara sa Divina Grasa La Paz sa good morning man. RMN Fans Club main chapter, ginapamunuan sila Presidente Lalaine Kabuday, kagsumuman sa RMN Fans Club Hong Kong chapter, kag Singapore chapter. Sa makatapos ang Radyo Manibela, nga nagabiyahe pa sa sining mga tinion, halong-halong gid sa pagbiyahe mga parikoy. Sa kay Arnel Saunoy, sa Unoy Family, dira sa Tobias Fournier, sa probinsya sang Antique. Sa kay Stephen Faniga, sa kay Jojo Malio, Lito Binias, kagsumuman sa kay Castrex Acuesta, dira sa may Pasi City. Kag sa Itatay Bugok Acuesta, dira sa may Baidan Kulob, no? Mga Acuesta Family, salamat sa pag-upod sa aton nga palatuntunan. Sa kay Antinilda Siason, dira sa Sitio Ilawod, San Carlos, sa Anilaw, good morning man. Sergio Ehino Estiva, dira sa Pughanan, Lambunaw, sa Pughanan Integrated School, no? Good morning, kid. Sa kay Alma Ahenga, Akimi Mijares, Tilipi 4, Roberto Villanueva, Edita Di Manaluan, kagsubuman sa kay Roberto Villanueva. Good morning, Mandira, sa kay James Sakarpe, sa Dumangas, kag sa Dumangas Public Market. Kay Mel Gargaran, Lisel Capada, Mary Ricabar, Mayan Murino, kay Margie Cubillas, kagasubuman dira sa Singapore, kanday Mami Rosie Mario, Justin Lauro, Anla Brillaso, si Sarlita Armada, Bidjina Gonzalez, kagasubuman sa kay Marivic Cercado, sa kay Ninya Pinyalber, no? Good morning, gidara sa inyo sa Singapore. Sa kay Parekoy Juan Habatan, kay G. Paris, no? Good morning, gid sa inyo, tanan-tanan. Sa mga officers and members, sa mga admins, no? Good morning, gidara sa inyo sa Singapore. Sa kay Parekoy Jan Marca Alumbro, kay Totorayan Jan Tabladilio, gidara sa Adgao, Tubong. Totorayan, good morning, gid. Sa Catherine Balsomo Sakdalan, kagsubuman sa kay Roddy Bubo Silogo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay, kay Erol Derikito, kagsubuman sa kay Maring Justice, si asawa si Melinda, dira sa may Barotaka Nuevo. Good morning kid sa inyo. Sa kay Bung Subritudo, kay Bungbung Apura, Joel Sikugal, kay Bimbi Bartolome, Randy Hagurin, no? Sa kay Daniel Ganyon Taborno Jr., sa kay Nonoy Sinobrico, kay Virgo Ugab, kay Ma'am Belen Gabo Carion, ma'am, good morning kid. Kagasubuman sa kay Tristan Wyatt Tagulay, Nani Binliro Bitsaida, sa kay Jasmine Galilea Fakultad, Edwin De Los Santos, Edgar Morales Sicanal, kagasubuman sa kay Recto Abilio Vicente. Salamat kin sa pag-upod nyo, diri sa aton nga palatuntunan.
0: Si Sir Rick Williams kag Mantines Williams nga nagapamati sa may talusan sa may Banwa sa Dumangas kag si Sir Larry, no, brother ni Sir Guelio, si Sir Larry kag yung wife nga si Ma'am Sharon Guelio from British Columbia sa may Canada. Good morning gid sa inyo. Kag kay Brother Federico Guzman, Brother Bong Cathedral, kay Brother Efrin Xiao nga nagapamati, kay nung Ben Tablati, kay nung Plasing Escobio dira sa may sa may Igbaras, kay Elted Pare, Elted Ferrari sa may Miagao, nung Rudy Barsibas kag manang Elsa nga nagapamati, God ayot Arbolunyo, thank you man, kay Pare Imok dira sa may Pangay, sa may San Dionisio Iloilo, kag sa kay Pare Alex Caras naman dira sa may Tollhouse sa Team Megaman, kag dira sa kay kagawad Naldo Mandulusaga nga nagapamati man, kag kay Major Nairo Jimenez, no, Major Nairo Jimenez, good morning gid sa imo, salamat sa inyo tanan.
2: Kay Felix Sakava Jr., kag subuman sa kay kagawad Noel Coscolwila, good morning gid. Kay Sir Jake Cirudo dira sa Barangay Anilaw, kagawad Emily Diamante Manong Butol dira sa Santo Rosario, good morning gid. Kay Neon Von Perez sa Pamplona, sa kay nanay niya Jema Tatay na resiso dira sa San Juan Crisostomo sa Banwasang Anilaw. Sa kay Adyan Pirotso Sumagaysay, sa Pirotso kag Sumagaysay family dira sa Paho Pututan, kag sa kay good morning man sa kay sige, nag-greet na. Sige, salamat gid sa pag-upod diri sa ato nga pagpangalagad. Kag siyempre sa Tatoy's Manukan and Seafood sa kayo Tato Dalay Konseng, good morning na. Toto Hector Tamaritso, good morning man. Tatoy's Manukan and Seafood sila sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. May branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag Sumuman Airport sa Banwasang Kabatuan. Sanbaya, pagbalik na duway dugay, mga dalag ko na nga mga balita lokal. Kag siyempre mga ronda balita. Alas 5:37 na sa kaagahon.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Life Extension Vitamin D3.
10: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
12: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
13: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
11: Vita D Plus Coffee Mix.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JB.
4: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagi ng lawas ko.
5: Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
8: Sang una, diabetic ako kag grabe gid akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200/110. Grabe gid akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis na nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog tag gabaskog.
7: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
8: Ginadasigo ka mo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
7: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
2: Para sa matilaw nga dugo, GTX 500. Para sa healthy gatay, GTX 500. Ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay, happy kanunay. GTX 500, masaligan, epektibo. GTX 500.
9: Dr. Pinoy's Squalene Capsule.
10: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niyong mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, again, pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut, saya kaya ang badya doon, oo, amo nang ako niyong ginatake Dr. Pinoy's Squalene Capsule and nagbuligid sa akon kag nagnami ang akon niyang pamatsyagan ang dati.
9: Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Squalene Capsule.
11: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o ng balanse ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangungkong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangbang kung makabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
18: Remind Herbal Capsule.
19: Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya, nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity, nagapadula sang pagkamalipakon.
17: Remind Herbal Capsule.
19: Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
17: Remind Herbal Capsule.
19: Also available
17: Remind Choco Mix.
2: Sample Plus Gold.
20: Ako galing si Sherry. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Santon Plus Gold.
17: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa.
2: Santon Plus Gold.
19: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
22: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect Formula.

0: Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times ko, subong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: TTX 500.
6: Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsya ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsya ko bisan permi kulang ang tulog ko.
8: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Eduardo Goto at na tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa life extension vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon kapag lawas nga wala yung chemotherapy.
10: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
16: ACS. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: You might PCO.
18: Ang PCO.
17: You might D3.
18: Makakas mga butika.
19: Alas 5.46 na ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyo Man, Eric John Pamplona.
12: Eric John Pamplona.
3: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
12: Benroy Bernal.
3: Back to back sa unang radyo, unang balita.
10: Life extension vitamin D3. Pataas ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anumanya klase sa balatian na pinamagkamamatay ng cancer. Maginamatis duwag kakapsula sa life extension vitamin D3 at lawad-law pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 de super vitamin and miracle vitamin. Life extension vitamin D3 mabakal sa tanan nga branches sa life extension clinic kag butika malapit lang sa inyong mga lugar. Magbisita ka mag-avail sa libre nga medical consultation ka po ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalaang balatian kay magdako ang galastuson sa hospital gani magkadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor Robinson Small J. De Leon Street sunod sa Iloilo Tagbak Distrito sa Ngaro Poblasyon sa may istansya si Minagre Street sa Pasis MCT Iloilo Bangkadama Santa Barbara kag JC Sulaita Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic the science of longer life.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
19: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Ay sir, nagatag wala sang standing protocol nga sila lang ang makaresponder kag dala sang biktima sang aksidente sa dalan sa hospital. Kasama mo sa balita Radyo Man at Joel Franco.
3: DYRI Radyo Man Report.
11: Wala sang standing protocol nga ang Iloilo City emergency responders lamang ang makaresponder kag makadala sang biktima sang aksidente sang dalan sa hospital. Suno kay Darwin Jumel Papa, head sa Emergency Response Division sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office sa Consiliary Mo, ang ilalang nga nahambalan sa mga training sa barangay kag sa mga ahensya na dapat ang magaresponder maihibalogid nga mag-assist sa pasyente. Pay di Papa nga wala sang pasunundan nga ang ICU lang ang dapat magresponder kag magdala sang pasyente sa hospital.
9: In terms of responding to patients sa mga vehicle crashes or whatever incident or whatever emergency sa dalano naton, wala na siya sang standing protocol kung si sino dapat ang
1: responding kung sino bidang dapat samahan doon. Ang gina-advocate lang naton every time may mga trainings kita is ginapabalo naton na if there is nobody trained nga mag-assist sa pasyente, the best help na to be na maubra is to call sa aton nga emergency medical services through sa CDRMO o Bureau of Fire o sa PNP naton para ma-inform na ng ambulance service naton sa city para nga mo nang ma-handle to limit ang further injury sa pasyente. But in terms na dapat kami give ang ma-handle before the launch hospital, wala kita yan sa amusina nga rule. Actually, hindi na nabing sa aton but it's all over sa Bilog at Pilipinas. Amo na aton nga advocacy.
11: Hindi mo ni Papa ang paglaro matapos wala na responder isa ka hospital sa biktima sa motorcycle accident nga alam mga tabo wala pisila emergency room. Samtang ginsiling ni Papa na isa sa kinakabalakan sa iban nga maghuli sa pasyente among posibilidad nga sila man na mabalikan kung may reklamang pasyente o kung ang iya pamilya. Hindi kaangay sa iban nga lugar nga may good Samaritan law nga nagaamig sa mga nagamulig sa mga biktima sa aksidente. Mas may kontan iso kay Papa kung mapasar ang good Samaritan law kay emergency medical services law sa Pilipinas. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tak-Tak RMN.
19: Tak-Tak RMN. At kag mana Radyo Man Binroy, di ba? Kag sentido common. Common sense na lang na bala. Nga like for example, may saya ka vehicular accident or disgracias dalan nga malapit sa hospital. Di ba? Malapit na sa hospital. Hospital na na gani. Ang mga aras sa hospital, hindi maka-responder. Kahit trained man na sila. Dibla, kabalo man na sila sang first aid yung ginatawag or
17: mas nakaibalo din sila gani. Emergency
19: response yung ginatawag, Radyo Man Binroy. Sa mga aksidente, kasubong sinis dala nun. Lain man niyabi nga istorya, kung may aksidente, layo sa hospital. Kaya pagkatapos, wawai iti may naka-inchindi, nga manog-responder. Di simpre, ang pinaka-advocate dira, gina-encourage dira, nga ang pinaka-nearest person nga naka-abot or ara dira, manawag sang bulig sa mga responder, sa pulis, sa Bureau of Fire, or sanayin man lang mga responders naton, para nga maka-assister, para nga ma-avoid ang further damage bala kung mga naksilintis dalan. Sumalang na iya, pero ining protocol nga bal nila to sa hospital, bala nga, ang solo lang nga makaresponder mo ang ICER, nga bisan dira na sa baba sa hospital nyo, mamahulat pa kamuya sa ICER nga arat na marang kamo.
17: Ambot din sa nagwa din la kinuwagi na sininga protocol. Kunsa na version guro to na accident man balka nga buti malapit on pero hindi naman na kanga inagakangay.
19: Malayo naman sa panyo mo
17: pero tinyo. Tigani within man dira pero ti do sobra naman ha pero ara sa may pirtahan sang hospital. Pirtahan gidya ka hospital ang
19: emergency room.
17: Oh, emergency room gani. Pirta sang ila sining compound sang hospital sa medikus. Pagkatapos ang nagatubang lang ang gwardiya, wala man lang may nagpanaog to nga attendant sa telepono lang kamo nagistorya nay kag balon nga ti ay sir ama ko tapos gindala ka ay sir dira man sa inyo nga hospital buy shit ka pang buhi ito
19: do kradlawan bla ang kwan man sini dumduman mo to sang una do may aksidente man das tubang sang Haro Big Market tapos ang kwanto ang doktor to bala nga nag responder kay nalabyan niya mo may aksidente nalabyan niya ti duman og do may kwan kay to sa kuno mo do may kantuan tani bala nga do speaking engagement bala ti may ganit nakakwapot na kabarong pa. Kinuban niyang barong niya kapag tapos nagbulig to sa kwan, nagbulig to sa aksidente kasi nakita niya nga pwede man lang makunan
17: ma-revive pa
19: mabutangan mo sang first aid ba lang ginatawag
17: masugpunan mo pa ang kabuhi masapar mo pa ang kabuhi sang tao
19: di kung sundon ta ang argumento nga sa protocol kung naman ang balina nga protocol nga ni sundon ta ang argumento sina for example doktor na to ya ang nakakita to kay pwede ya malang matagan first aid to mula kiti mo kay sir
17: tinga to di nga apply why naman niya sa mga protocol human consideration ini bala mo
19: tanti malang dira nga nakabalo ka kung ano ang first aid nga tawag
17: tiyo eh kaya mo na gani
19: nga nang kunway kay iya kay chindi tiyo pwede ka magtandog eh
17: tiyo amo man nasa dalan kung ang hambal sa kay sir niya wala mataya sa protocol. Sino man na naka-incindi dira kung hiling nga gawon? Common sense bala? Sentido ko mo na malani? Di bala mong tik-incindi ka manggali? Bala mo nagiga-kwanto hiling nga gawon to? Kag may mahimok ka man?
19: Ang konsensya
17: mo sinapal? Mambal ka nga eh! Tawag ta to ay sir anay ah! Kay pagabot sa isa na bugtuan sa galiginawa nga pwede mo palang galito tani mabuligan bisan na paano.
19: Amo na gani ang Balnila nga
17: sa itang
19: sa Rinti Radio Banbin lang every second count.
17: Correct, o. Ang kabuhin nga istoryanta, there's no such thing as take to sa kuhan mo, sa kabuhi tamo, nga rata sa 50-50 na between life and death, blah.
19: For example, natabok ka ni San Rafael Mandoriao. San Rafael gid man no?
17: Oh, San Rafael na.
19: San Rafael?
17: Oo.
19: Ubang da ka ba sa emergency room sa medicos? Hey, for example, to basi ko na responderan to basin buhi tong.
17: Imo na gani. Ti pinapaya ka minutos kag nagabot ang ICER. Ti ko gini nga gawyo to regardless kung may pamilya man, kung may balayran man, kung ano ang kinanglan dira. Kay hambal ta gani, way na niya sang kunano pa yang gina-apply diri ang protocol.
19: Lay na ya Radyo Man Binoy nga. Sa tiyon sang emergency, hindi na kamuya mga ayos ang down payment?
17: Wala niya. As ikasuhaan ay, hulata nga mag-istable ang pasyente kung makaya pa. Kung mag-decide niya sa uli, ang pamilya nga transfer nila sa Burubarato, pwede kung istable na. Pero ingagawa lang anay. Kaya ang balayran niya na, ang balayran niya na, mabayra na iya.
19: Koryana iya Radyo Man Binoy, mapangitaan niya paagi.
17: Ibisan prindahan mo pa niya titulo kag kunano dang mga propiedad mo basta mabuhi lang ang tawo.
19: Importante mo salbar mo ang kabuhi sa nga tawo mo na yung pinaka-importante da.
17: O kag subong nga tion, hindi naman magkabalaka ining mga mukhang pera nga mga ospital. Kay damo naman ta sang pangamiyuan sang bulig unlike before nga ti nagapanglagap gyud man niya mabaligya sang kunano tong propiedad mga kunano tong iprinda para lang mabayaran ang hospital. Hindi ka mo magkabalaka kay kinamo naman subong sang pwede mapangayuan sang bulig ang pigado naton sining mga kulturan nga ibayad sa inyo. So hindi na kamo magpangduwa-duwa nga magcater pa sa aton sining mga kulturan nga ginadala kag ara sa emerhensya. No, kaya nga aton diri nga ginalagas kag aton diri nga purpose nga ti makasalbar kita sang kabuhi sang tawo kag amo nang mandato nyo nga magsalbar amo nang gani gin ay Mariusip do ay bladon makita sining nga klase. Ti hindi lang gali isa ni Kabes nga natabo ang abal ni Engineer Papa nga siyam na ini kabises nga ara within sa vicinity sang ospital wala gini lagi na si kaso ang mga pasyente nga ini.
19: Ti dala hasang konsensya nyo da.
17: Maluoy ka lang patay ang tawo ti aton subong gina kuno gina bilasyonan.
19: Tay nuglubong na. Ay nako dala hasang konsensya nyo da.
17: Tiyo gintiro sa niya inablo sa distrito sang Mandoriao, suspect na kapalagyo matapos ang krimen. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
18: Pila sa siko ang naagom sang 50 anyos nga hinablos matapos gintiro sa niya 67 anyos nga tiyo gamit ang wala pa mahibuluan nga armas lutang sa barangay Dungon si Mandoriao, Iloilo City, gabi sang September 10. Ang biktima ginkilala kay Alin Juanico samtang ang suspect amo si Victor Juanico lunsay residente sa nasabit nga barangay. Suno kay Jerry Banyes himatas ang suspect kag biktima nga samtang nagainom sila sa makulubog ilim noon hinali na lang nga nag-abot si Victor kag gintiro ang biktima. Pahayag pa ni Banyes nga pagkatapos ang insidente gilayon nga nagdalagan palayo sa kaumhan sa amo nga lugar ang suspect.
20: Nigana gyud man to nga nagani ni dator pagkani. Ganyan, nagsilad ko pag silad ko pagwa ko nga matindig sa ibang ko. Gulpin si Victor na gulo, tiga nag-paniro.
18: Anong motibo niya?
20: Ang buot lang naman ko, lukbalok, bago lang balik din mo. Kasi ni Mrs. Langa, kung ano, kapag ngayon na yun. Ginanong bang lang ni Manong nga, ginasilindrig mo kay Manong nga.
18: Dugang pa niya, nga base sa Yayi Balo, wala man sang away ang suspect kag biktima. Samtang, ginsiling naman ni Arvin Juanico, bata sang biktima, na hindi matuod nga may nervous breakdown ang iya tiyo, nga amo ang ginatudlo rason kung nga ang ginluthang sini ang iya amay. Dugang pa niya, nga madugay na nga may gut-gut ang suspect sa biktima.
21: So, ang nagpapamisa na ba? Ako mga story, ang nasa ano sa kira? Parte sa mga driguro, sir, o kung...
18: Ano, ang duduta? O kung ano?
21: Basi, hindi lang ko, sure, sir.
18: Pero
21: kaya mo last time na nung kilala ka to yan nagligad nagsulod rin sa amo na diyan kagano mukha hindi na mukha na sa gamit na diyan mga TV kagbabanga kina mukha
18: si Victor
21: amo na sa amo na ang tibula huwag ka pataha huwag ka respeto.
18: Sa subong padayon pang ginabulong sa Western Visayas Medical Center ang biktima samtang ginaayam sang kapulisan ang suspect.
22: Ta
0: Tatak RMN.
19: Salamat kin sa report ni Radyo Man Flo na Varite. Actually pinamilya ini nga away Radyo Man Binroy, pero king klaro lang to sa pamilya nga way nervous breakdown ang suspect. Bisan pa may nervous breakdown ka, balan mo nga may nervous breakdown kada dara ka kusel. Dibla. Hindi man pwede nga nakibot lang sang ginagda. Tapos kung makibot kam ni Roka.
2: Eh may kuan kuno, ya may daan gid nga hiligot anon. Okay, tibasigin man eh.
19: May daan gid nga hiligot anon. Pala mo tigi di kabudlay man nga ay ikuan mo, i-plaster mong angulo nga nakibot lang sa iya kagulpi lang man iya.
2: Pagwa lang
19: may may motibo gid na iya.
2: Pagwa lang nga nervous breakdown. Para nga ti mahagan-hagan ang kaso sa uli kay ti nervous breakdown. Pero sa pagkamatuhod, may daan gid yang hilgutanon, murder ini. Ayo.
19: Te bayo lang kay way magid matamaan ang biktima, kay ang suspect para yon pa nga at large. Nagdesisyon Radyo Man Binroy ang mga barangay officials tubala sang Linubayan Tigbawan nga hindi anay sila magi resign tani take effect ang ilang resignation. Subong adlaw September 11.
2: Ten.
19: Sige sapo sila ni Congresswoman Janet Tagarin. Kaga nag kwan sila nag agree sila nga medyo palawigon anay ilang nga pag serbisyo bilang mga barangay official sang barangay Linubayan. Kasi di blang ila to nga resignation is irrevocable resignation. Subot silingon nga hindi nagid din nila pag
2: bawion.
19: Basi palang kumong ati medyo palawig-dawigon basi pa kwan pa man niya maulo-ulo
2: madala ni laban-laban maulo-uluhan. Pero igarantiya lang bala Mayor Teruel nga hindi na tumaliwat ang baho, no? Kag kung pwede, permanent na lang nga i-close papangitaan na lang ito yung iba niya lugar. Kaya may nagta na yan sa tunga sa may bala na. Ginpili tanay ang kwan. Ginpili tanay ang pumuluyo. Di rin na kita dampig sa pumuluyo. Kaya legitimate lang nila sining balido, nila sining reklamo. Kaya total mayara naman sang crack ang relasyon sang poultry kaga sa mga pumuluyo. Di ra? Na itong pagkita na lang kamuto yan sa lugar nga, pwede yung ma-investan sa inyo sininga negosyo. Kay diri na kami sa pumuluyo para matapos na ni kay inaguro man, balguro man nga barangay official. Sige, padayon kita sa pagsambisyo.
19: Alam mo, mabubudlay mo lang sinay kung ang investor o natangiyang nga isang GT poultry farm at Juman Binroy. Pasurog sa pasarig-sarigo nyo naman da.
2: Oo. Una ko niya.
19: Kaya kung ikaw mo lang investor, kung pasarig-sarig si mo, may isog ka man. Kaya may kwarta ka, mareklamo pa sa kaan mo kaso.
2: Kung nakuya mo ne, amo nang inimo nila, kung wala tani sila na nagpuro pasaka sa kaso, basi pwede pa mambal, ay kumplayo lang, sige, negosyo yun eh. Pero mag-amo malang ni Mayor Teruel, kag sa mga barangay officials, demand na lang kabalak mo.
19: Kwan na kadako.
2: Imawayo na lang nga.
19: Create nila sa mga pumuluyo.
2: Oo, amo nang ikwan nyo bala, amo nang iduso. Yung abi, pahalina na lang na di ah. Ano pang klase ka konsiderasyon nang ihatag sina sa ilang pinangkasuhan ilang pumuluyo na nga white ka namo man to gani legitimate ang reklamo. Why na palina na da para nga magtaway na kag hindi na magre-resign ng mga barangay officials ni.
19: Sakto na ako bisa ma-comply pa nila ni.
2: Hindi man magpigado ang Tigbawan kung wala dang poultry farm sang pamilya Bura.
19: Create na sila sang Dugin Burn na kinilabla ang breeds Radyo Man
2: Binroy
19: sa mga pumuluyo. Nga di kayo mo kakita ng ikaw ang investor, ikaw ang manigisyon na sa barangay, kapayang misog, na nagreklamong tao, pasakaan mo kaso.
2: Kag makabuling ka pa, Mayor Teruel, sa ibang nga lugar, kay matagam ni sila, mamba sila, ti, bao, no, budlay, magliyon, pumuluyo na magsingitan. Kaya kinamos ang problema sa poultry sa probinsya, sa Gilo. Kaya
19: poultry farm nga ni, mag-u-apply na sa ibang iyang mga lugar, laban-laban, hindi man ipag-batunon.
2: Di laban.
19: Kaya iba sa ikon batunon nyo, bala kagi may isog pa sa inyo.
2: Budlay nga mga utok, klase ka tao.
19: At least, lesson learned ini eh. Hindi sa may Tigbawan. Kasi man nga mga lugar, kasi ang investor iya, hindi sila pwede nga sila ang maging hari. Kaya, siyempre, okay man nga may ginabayad sila ng taxes. Pero, ti, mas importante ang ikayong lawas kaya ang epekto niya sa environment sa aton sinayang palibot. Inom kita Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo niya pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ari mga doktor nga nagarekomendar dapat Life Extension Vitamin D3 gid ang aton gamiton.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Life Extension Vitamin D3, the number one recommended brand of vitamin D3 by the medical doctors.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
6: Ito po si Dr. Bernion. Now, I know better. Life Extension Vitamin D3. Effective po, di ba?
7: I'm Dr. Suzette Z, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
24: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
25: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mga doktor ini sa gwa kag sulod sa nga pungsod Pilipinas nga naga-recommendar gid nga dapat magamit kita Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Kag bisitahin nyo sila sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libre ni ang ilang medical consultation Lunes pa kadto Sabado. Lagi na kombinar ang natural, conventional kag nutritional medicine practice. Gamit ang dekalidad, dekalidad matinlo kag science-based nga mga health products nga nakalimpas sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why na kami chimpo diri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
17: Ako si Radyoman Benroy Bernal.
19: Ako naman si Radyoman Eric John Pamplona.
26: Tatak RMN.
27: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
26: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
28: This sign check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
29: Giga

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Hi, Jian here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na. Makala stress. Bangod sini. Pero may nakuha guard. Kad pero may lutaw. Balaanon gid sa face ko. Kulalbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini. Naibalik ang vitamin C, E. Kag niacinamide na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress. Hindi balaanon. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
5: Sang-o na bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
4: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking buti.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
4: Charm, Fab, Con,
5: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakabrong sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
12: Oras sa 6:08 sang aga.
13: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News!
14: Straight to the point. Headliners.
12: Ay sir, nagatag nga wala sang standing protocol nga sila lang ang makaresponder kagdala sang biktima sa aksidente sa dalan sa hospital.
15: Rider nga nadisgrasya sa tubang sang mediko sa hospital sa Mandurriao ginkonfirmar sa pamilya nga napatay.
12: Dump truck sang sudad nga nakuhaan sang video nga wala sang plaka kag sang signal light, updated ang registration sa LTO kag may insurance suro sa GSO.
15: ERC ginmando ang papanumo sa sukot sa kuryente sa Visayas kag Mindanao Commission investigaran ang mataas nga preso sa piyak sa manipis nga supply.
12: Pila sang pasyente sa gwa sang WVMC ginareklamo hospital gilayon nga nag-akto. Balita nasyonal. Romualdez magapabilin sa ospital tubtog nga wala sang panibago nga court order suno sa Sandigan Bayan.
15: Sa International News 24, kamay estudyante patay sa sunog sa lugar nga kontrolado sa mga rebelde sa Congo.
12: Sa negosyo, presyo sang gatong, magasaka sang tubtob 5 ka pesos kada litro sa masunod pagid nga semana.
15: Sa hinampang Asian Games, nagsugod na sa kadalagan sang Qatar, siyam kadlaw antes ang opening ceremony.
12: Sa entertainment, anay bana ni I.I. de la Salas nga si Gerald Sibayan, liwat nga nagpakasal sa Amerika.
15: Sa extra wow balita, cube sang ay sa Japan, nagabalor sang halos 100 pesos. Luxury product na kalabot na sa iban nga pungsod.
6: Tatak RMN.
12: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
15: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Biyernes, September 11, 2026.
12: Ako si Radyuman Novi Malion Guaso.
15: Radyuman Regan Sugabo Arlos.
14: Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo sa straight to the point. Tata RMN.
12: Kumusta ang tanay dalagan sa atong nga panahon sa subong adlaw? Radyo Man via May Otero.
14: RMN News Panahon.
16: Maayong aga mga karadyo man, inyong lakad sa panahon subong adlaw. Duha ka low pressure area ang ginamonitor sa gwa sa Pilipinas apang wala naman inisang direktang epekto sa pungsod sunod sa pag-asa. Apang habagat ang padayon nga nag-apektok sa karon sa Central Luzon, Southern Luzon, kag Visayas. Sa Western Visayas naman, especially diri sa aton sa Iloilo, maka-experyensya gihapon kita sa magalumon nga panahon nga may chances ng lapta-lapta nga pag-ulan, pangilat kag pagpanaguob dala sang habagat. Makasarangan ang yabos ng hangin sa rehiyon nga magdala sa makasarangan kabalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:40 sa ning aga tag magatunod la 5:53 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Fia Panas Otero, Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
12: Sa detalye sa aton balita lokal.
15: Mga karadyo man, nagapanawagan si Councilor Sedfrey Cabaluna, Chairman sa Committee on Public Safety, nga mas klaro kag mas marasig ang protocol sa mga ospital para sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang emergency nga pagbulong. Ini matapos naglaptang isa ka video nga nagapakita sa isa ka rider nga naksidente malapit sa emergency room sa pribado nga ospital sa Manduriaw. Sunod kay Cabaluna, imbis nga gilayon nga matawagan ang medical personnel, mabatian nga nagpahayag ang security guard sa video nga magtawag anay sa pulis kag ICER. Payag niya dapat tapnaon na ini nga sistema kag dapat ang pinakauna nga tikang amo ang paghatag sang immediate medical assistance ida binakon emergency ang kahimtangan sang pasyente.
17: Dapat tapnaon tagi daw mo nga sistema. Kaya there were 9 incidents from January of this year up to August nga mo tong insidente din balit yung pabalan sa palabot naton. Yeah. Nasa tubangan sa ospital. Nga ending imbis nga marespondi na lang kung kasarang man lang kag may ara personnel. Nagatawag pa sa ICER. Yung ICER gambal, may ano pa kami, may oras pa, may mahalin pa kami sa isa sa amon ninalinan. That also affect the survivability, ang maayo nga, ang pag-respondi gila yun.
15: Ginsinin niya nga kinanglan nga tipuno ng hospital or hospital administrators, Department of Health, kapulisan kag emergency responders sa gud may sugtan kag mapatod ang gusto nga proseso sa pag-atubang sang emerhensya.

0: malawig na nga wala ka mo nakapagwa sang statement party diri. No? Gamat-amat na kambyo ang amon pagtulok sa inyo nga management. We used to say nice things to you, but after nga nagwa ining kontrobersiya, wala ka mo gyapon statement, no? Gapakita lang daw hindi ka mo hospital nga may empathy sa tao di.
1: Tama sila ka by the book, Radjumanovi, nga kuno kita ma-interview sa ila, masulat kita. Para sa akon ining mga bagay dapat atubangon nyo na
0: ano pa nga, ano pa nga sulat sa inyo?
1: Sulat-sulat natabo na gani aran ang kumplinan to, napatay itong biktimo.
0: So ano pa nga sulat ang kinanglan nyo? Sulat para sa ano? Ang kinanglan namon subong explanation. Kung hindi ka mo gusto nga magsabat sina, kag hindi man ka mo gusto mag-explicar, kag hindi ka mo gusto mangkuton, manawagan kami di. Hindi ka mo magkadto sa Medicos Medical Center. Kay kadelikado da. Amo nang gusto nyo? Amo lang na, kasimple. Kung sino man ang hospital director ni isang Medicos ngayon eh.
1: Buwan na ka mo statement nyo.
0: Pasalamat gani ka mo kay ginabibi pa ka mo sa City Council. Amo nang courtesy ang in-extend sa inyo. Huwag pa ka mo ginlawag. At first gani sa mga wala kasaulo sa kalye. Abi nila, kwalimed ang nigo de.
1: Yeah.
0: Oh, gali kay kamo. Hindi man kamusikat mo. Ang kwalimed, kilala mo, dako mo.
1: Yo, balaman na nila.
0: Tiyabi nila, kwalimed, ti karon kamugli. Amo na ang courtesy in-extend sa inyo sa City Council. Ti sa Medicos Medical Center, sa mga bigwigs nyo, pagwa ka mo statement sini, puro pangayo pa ka mo sulat. No? Ilinampos ko na karon ng lungon sa inyo.
2: Tatak, RMN.
0: Ano nga, sulat-sulat pa, no? Kay inyo ni, inyo ni Slabton. Tudlo nyo nga, sir. Ang nga, sir, subo na gambal na. Hindi amo na yung protocol. Why sang amo na nga protocol? De, sino nag-ubra sa protocol nyo? Luwas nga, laban-laban, hadlok ka mo kay Wayne Ubayad, tao sa inyo.
1: Kaya mga pirmi kay Wayne sa upod nga Fox Radio Novi.
0: Mauli nyo pang kabuhi, kinapatay. Pero subo nga ospital nyo, arabang Japon.
1: Yo,
0: As if, why ka mo naging butangan pundo sang PhilHealth para sa maip ba?
1: Basahan nyo balang comment sa inyo da sa Facebook sa nga remen.
0: Oh,
1: kay tinamaan gid kamo da sa pumuluyo.
0: Ning pagutpot gid lang mo klase ospital do si mga sinuo ko mo. Oh, no offense men sa mga matarong nga empleyado nila. Aman is men, explain ako mo subong.
1: Kadugay nga ang tawo dira na to na natumba sa inyo. Kaduro-duro pa kamo sa mga protocol.
0: Pero hindi lang ni Medicos.
1: Tanan man eh.
0: Siyam kuno ka cases ni. Halin pa Abril. O, ano nga mga ospital ni?
1: Nga sa tubang bala ninyo?
0: Amo ginigali ang mga diskarte ninyo, no? Ngayon pa gani ang Western Visayas Medical Center sa piyak sa puwerte kadamong problema. Non-profit na dapat tuyo niya kay gobyerno. Pulo mo ra tanan, no? Ang puwerte kalawig nga pinilahay, gainulan ang mga malam, gakaulanan, nga puwerte mangkalapad ka mga bagong building nila. Responde dayon kag in-address ni Dr. Joseph Nicolo. Di ka mo iya. Kamu iya sa mga private hospital.
2: Tatak, RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
0: Sa pihak nga bahay, updated ang registration kag insurance ang dump trucks ang Iloilo City Government nga nakuhaan sang video sang Land Transportation Office nga wala sang plaka kag signal light. Suno kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena, wala lang natalupangdan sang driver nga guba ang suga kag wala sang plaka sa likod ang salakyan. Patag ni Ravena nga may plaka naman ini sa tubang. Pahayag ni Ravena nga ang dump truck nakastation sa kalahunan sa Nitari Landfill kagamo ang naghahakot sang debris sa mga nasunugan nga lugar. Sang makuan ini sang video, duha ka semana na nakaligad, naghakot ini sa mga basura gikan sa isa ka sunog. Sa piyak sini wala asingin konsiderar sang LTO ang sabat sang syudad sang Shokos order kagin papanaugan sila sang multa nga 10,000 pesos para sa duha ka bayolasyon sa pulisa sang syudad mangin sa labton sang department head ang pagbayad sa multa sa mga bayolasyon sang salakyan. Bangod sini personal nga bayaran ni Ravena ang multa samtang sa bayan sang driver may administrative sang suna nga napapanaog ang syudad batok sa ila. Beyond sa violation nyo, kay violation gimana niya?
1: Violation.
0: Kag call, wake up call ni kay Engineer Ravena, tanan nga mga properties ng syudad, nga under sa imo,
1: dapat
0: i-review
1: may,
0: mo.
1: Ano na
0: i-review mo, Engineer, kag sa kadugan.

0: gayon kaga tekay gobyerno bla nanad kita nga kung guba-gubang suga dasun lang ya palon mang among procurements gobyerno mahinay pero wake up call na ni sa imo engineer ipa-evaluate mong tanan nga mga salakyan sang gobyerno kag ipa-update mo ang tanan nga mga compliance nila sina sa layi naton sa trapiko kay biyan sang amon eh you must bear in mind ginabantayan kamo sang kontra nyo
1: gani gani
0: gina-operate kamo subong kag ginapangitaan sang isyo
1: kun ano ang
0: detail nyo na hindi nyo pagtagayit sang ang balido tani nga isyo no mangin isyo iya sa politika kay Mayor Raisa Trenas magbugtaw na kamo tanan yung hulag ginabantayan da so hindi kamo maghatag kitar kagti pasalamat man ta kay ginabantayan kamo at least ang compliance nyo sa laye mahimo nyo
1: kaga itsakto ning ginubrasan taga LTO para wala bala radyo manuvis ang hambal nga tikon sa gobyerno gali iya may pabor-pabor ang ibanda nga mga ultimo hindi pagdakpon or dakpon sila ya hindi pero engineer ang balon mong imo driver nga ang driver amo na pirmi ang nakakita kung ano diferensya sa salakyan kung wala ina sa some tail light why ina sa some plate number di automatic kung di pakuhaan nyo plate number. Di ba? Driver ang nagasakay dira, hindi man in fairness man radyo manuvi, why man si Engineer Ravi nagasakay dira. So ang driver mismo, kabalo na kamo, kung may difference ang salakyan ninyo, ambalan nyo to ang sudad. Pares na sa probinsya sang una, sang time ni Governor Senior. May duha radyo manuvi ka, inahinatag blas ang Korea nga ambulansya. Why ni Gov, ginparakat nga, di kay ang papilis, kulang. Nagkaladuno to ang kwanda dugay do, piladuak tuig, guro nga way kadalagan. Kay hindi papadalaga nun. Kay wala sang kulang sa dokumento, ay ganito uro mga registration, etc. Hasta nga gin-process subong ara na.
0: So that is being responsible.
1: Yes.
0: Sa side ni Governor Defensor, hindi ka mo magsunod kay General Nicolas Ture. No, why gito sang insakto sa ginhimo ni Ture?
1: Ulok si Ture.
0: Makay mo yan, private mong salakyan, pamarkahan mo yan sang MMDA, tapos why kasampula nga plaka. Pwede ka man nakakuha na yun kung gusto mo git? No? Kung i-declare mo nga yas gobyerno, di pag-ikuan mo eh, imuhan nyo kasulatan nga gindunates gobyerno eh. Pero kung personal use mo yan, di ka git, pwede ka pula, di yan, nag-imo sa'ya pula ang plaka, sala niya lang kuno ako niya. Tidra mo makita, bla, kadamo sa inyo, mga opisyal sa gobyerno, mga dungol ka mo. Gasinalig lang, bla, kaysa gobyerno sila. Ti, sa kay Direktor Didoy Duspan, sige ha, ang kastrikto mo sa...
1: Mayo na, sir, mayo na, sir.
0: Amo ng pinakamayogit.
2: Tatak, RMN.
0: Oras, alas 6.23 ang aga. Break na sa balita, mga pekita. Magsanton Gold Coffee Mex, ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinintimprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kinatulukon. Gani, para forever young, magsanton Gold Coffee Mex.
1: Ginmando sa Energy Regulatory Commission o kon ERC ang regional price cap sa kuryente sa wholesale electricity spot market o kon WISAM. Agun mapanubo ang sukot sang kuryente sa Visayas kag Mindanao. Nagintra ang ERC matapos makita sa data ang severe supply shortages sa Agosto na nagresulta sa pagtimbuk sang preso sang kuryente sa among mga lugar. Sa idalong sandaan nga pagsundan ginapatuman ang price cap kung naglapot sa isa kalibel ang nationwide average price apang ginbutong sa manubo nga presyo sang kuryente sa Luzon ang national average gani wala gin activate ang cap apisar nga nagsaka ang rate sa Visayas kag Mindanao. Agud masulbar ini nagdesisyon ang ERC ng ipatuman ang price cap sa per region base sa bylaw sang paggamit sang national average. Diri ginalauman nga maganubo ang average sa August electricity prices sa Visayas nga 8,470 pesos per megawatt hour halin sa 18,590 pesos o kon 54% nga pagnubo. Sa Mindanao naman, magadubo sang 8,690 pesos per megawatt hour halin sa 19,560 pesos o kon 56% kapag nubo. Sunod kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan, lauman sa mga konsumidor ang pagnubo sa ilang electricity bill sa Visayas kag Mindanao. Ginmando man sang ERC sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines nga i-recalculate ang power bill sa Agosto sa September 20 2020-2026 kag isulon ang deadline sa pagbayad sa mga konsumidor sa September 28, 2026. Dapat nga gilayon nga ipasa sang electric utilities sa mga konsumidor ang mas manubok nga rate. Dugang pa, ginmando sa ERC ang investigasyon agud matumod kung ang pagtimbuok sa balairan ang bangod sang aktual nga power shortages o kung bangod ginmanipula kag ginabusuhan sang generation companies ang market power.
2: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:25 sang aga, ang balita ngayon na batian dilong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling, himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes, kag sa may kong adugo ang nagkadala sa balatian sa Santon Lawas. Santon Plus Gold. Kumpiyansa ang prosecution team nga bastante ang ilay ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iniang sabat ni Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., legal spokesperson kag private prosecutor sa House Prosecution Team, sa pahayag sang supporters ang Vice President nga presentar nila ang opisyal bangod wala na sila sang ginakaptan nga ebidensya kasunod sang ila anunsyo nga luyag nila nga papungkuon si Duterte sa witness stand. Ironic man, oh, ang English bla language, papungkuon sa witness stand. Papungkuon ka sa witness stand. Kaya natawag na ang dala, natawag on witness stand abe, di ba?
3: Pero ka sa witness stand, radyo mo, abe, huwag ka na gatino, pungko ka na.
0: Una akong pag-witness sa libel case ang angkor mandali sa una. Siling ko, witness stand ni, kinanglan nga manduan yung pungko. Sa exclusive interview sang RMN Palabra di Honor, ginpahig ni Tolosa nga ginarespeto nila ang opinion sang tao apang pananglitan nga hindi magpungko sa witness stand si Duterte, may mga ebidensya man sila nga ginakaptan apang sinusay madamo man ang nagasiling nga dapat si Duterte gid ang magatubang sa trial kag sabto na mga seryoso nga ligasyon batok sa iya.
4: Para sa amin, sapat na pa rin yung napresenta ng ebidensya. No? But first and foremost, ang reason naman dyan, no? Ba't tayo siya pinapatawag? Narinig natin yung sentimento ng mga kababayan natin. Ang dami, magmula pa nung nasa Kongreso pa sa pinato, sinasabi na. Mas maganda kung ang Vice Presidente mismo ang humarap ng personal at sumagot dito sa mga seryosong kinakaharap niya ng mga charges dito sa impeachment na to, di ba? Again, pinag-uusapan natin, unexplained wealth, pinag-uusapan dyan, billions of worth of transactions dito sa confidential funds, di ba? Lagpas kalahating billion din. At dun sa unang kinalakay ng article, napakaseryosong bagay din, no? Na pagbabanta sa buhay ng presidente, first lady, at former speaker of the house. Mahalaga, no? Na marinig natin galing sa kanya mismo anong paliwanag tungkol sa mga bagay.
0: Samtang sa mga nagasiling hindi mahimo mapatawag sang prosecution team ang akusado, gipatag ni Tolosa nga wala pa sang Supreme Court ruling nga nagatalakay nga mahimo maggamit sang respondent ang kinamatarong batok sa self-incrimination sa isa ka impeachment court. Tuhay ini sa kaso kriminal kung sa diin may absolute right ang akusado nga hindi mahimo mapatawag sang prosecution. Sa piyak sini, ginabili na sang prosecution team sa impeachment court ang pagdesisyon sa mga butang.
4: Kung paano i-apply yan dito sa impeachment court, makikita pa lang natin yan, no? Kung ano magiging appreciation ng members ng impeachment court, no? Kasi nga, novel to, first time to na marirace, no? But sa ngayon, wala pa namang kaming formal, no, na request sa court na isyuhan ng subpoena ng Vice Presidente. So medyo premature pa siyang pag-usapan. But at the time, if and when we'll finally do it, then doon natin maririnig yung arguments ng magkabilang pali dyan. And again, at the end of the day, of course, ang magpapasya dyan kung paano a-apply ang principle ng right against self-incrimination sa impeachment proceedings ay ang magpapasya dyan ay ang impeachment court.
0: Ang kabayan sa pahayag ni Attorney Benjamin J. Tolosa Jr.
1: Magaradyo man sa lugar paginaton ng mga balita, ginabili na sa prosecution team sa impeachment court ang pagdesisyon sa kinanglanon nga numero agud mag-convict si Vice President Sara Duterte sa iyang impeachment trial. Sa exclusive interview sang RMN Palabra di Honor sa kay Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., legal spokesperson kay private prosecutor sa House Prosecution Team, nga rin sang una wala nila ginapadumdum ang threshold kundi nagatutok sila sa ebidensya. Inaasabat ni Tolosa sa pamangkot ko
3: kunano ang pahayag sa prosecution team ang usamo nga butang ilabina nga priso sanday Senators Jinggoy Estrada kag Rodante Marcoleta samtang padayon nga nagapanago si Senador Bato de la Rosa base sa Article 11 Section 3 paragraph 6 ng 1987 Philippine Constitution kinahanglan ang 2/3 ang tanan nga miyembro agud makuha ang conviction. Suno kay Tolosa masabat nila ini sa oral argument sa masunod nga mga semana.
4: Gusto ko lang muna ding sabihin, no, para sa amin magmula from the start maliwanag ang posisyon namin diyan na nakatuon talaga kami, no, ang focus namin doon sa ebidensya at hindi doon sa kung ilan ang botong kailangan, no, dahil naniniwala kami dapat makapag-latag kami ng matibay na ebidensya. Kung ano man ang maging interpretation sa 2/3 threshold na yan, dapat lang, no, na makuha namin yan. Dahil, of course, ang mga obligasyon ng mga senator judges, dapat ang magiging paghatol nila nakabatay sa ebidensya, no? In the same way, to be fair, kung naman hindi malakas ang ebidensya namin at malakas ang ebidensya ng depensa, tama lang naman, no? Kahit anong interpretation ng 2/3 na yan, hindi namin yan dapat makuha, no?
3: Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. pahayag niya imbitaron man sa Senate Impeachment Tribunal ang amike Emisi Curay o Conference of the Court nga sanday retired Chief Justice Artemio Pangariban, retired Chief Justice Renato Puno, retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, kag retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Sila ginalauman nga magabulig sa pagdesisyon sa voting threshold nga ginarequire agon mag-convict ang isa ka impeachable official. Sa piyaksini, ginapanindugan ni Tolosa nga ginatutukan nilang paglatag sa ebidensya samtang obligasyon na sa senator judges nga magboto base sa ila ginapresentar.
2: Tatak RMN.
0: Oras 6:31 sa aga. Ang balita ang inyo nabatihan, dilongsang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes, at sa may kong adugo ang nagadala sa balatian sa Tunlawas. Santon Plus, Gold. Ginreklamo sang netizen ang pila sa mga pasyente kag bantay sa guwa sang Western Visayas Medical Center ilabi pa nga nagbubo ang ulan kahapon sang aga. Suno sa nagpadala sang video sa RMN Iliwilo nga sa guwa sang building nakaplastar ang mga senior citizen sa pisar nga nagaulan. Sa ginpakigangutan sang RMN team si Dr. nga ang mga nagapila ang opta patients bangod ginsaylo na sila sa likod nga building kag sila may pinakamadamo nga pasyente. Dugang pa ni Nicolo nga nag-impon ang patients kag bantay kabangdanan nga naggutok bangod sinigin pasulod na sang ospital ang iban pa nga nag-awas nga pasyente sa gwa sang building. Kapon na binagaulan, no, temo na nga daw kalaway naman sa mga malaam ta. Tapos nagdako blang building ta, why gapon holding area?
3: Do ang holding area nila Radyo Manuvi kundi sa una ang emergency room da kun pa lang ina wala na da open lang. Subo ang daan ng emergency room kay bag unang emergency room nila, ang daan ng emergency room ginkuan na gin butangan na sang daw
0: trapal
3: tabon gid daw
0: may atop na gid.
3: May atop na gid, no? Mga outpatient dira na Radyo Manuvi pero
0: gutok gyapon.
3: Dayon ang ilang mga building to dito na sa likod. Dayon sa ang parkingan na lang nilagay sa tubang pilang nahot na lang yung Radyo Manuvi.
0: So nami naguro may building kita nga dako nga waiting area bla.
3: Matsag ko ang sa tubang balada nga building. Matsag ko lang ha. Ipataas mo pagin na Radyo Manuvi.
0: Pasaka na lang.
3: Way na da space sa WVMC.
0: At least bago naman nga na-discoveryan nga problema. So siguro ma-recommend naman ni Dr. Nicolo nga kung may budget naman.
3: Di pataas-taas
0: ang mabili. Lugar gid nga ang tawa bala bisan gahulat ka komportable. Lang tawa bala ang atmosphere sa malls. Busa idol, papilahon mo ko sa opisina sa gobyerno 2 oras. Daw maurumintado ko.
3: Eyo.
0: Pero kung sa mall ka gahulat, bisan 3 oras.
3: Komportable
0: ka. Bantayan ko lang number ko, lagaw ko diyan.
3: Oh, komportable.
0: So, I hope amo na amangin ambiance sang aton nga mga opisina sang gobyerno. I mean sang aton nga mga opisina sa gobyerno kag mga government hospitals ta. Hindi nyo lang pagsunda ang medikos nga stubang na sang emergency room nila patay pang tawo. Oras 6:34 sa ngagang, balita ang inyo nabatihan, dilong sang DTX 500, gagmay TC Vitamin C. DTX 500, manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sang balatian sa aton nga lawas. Sine may anti-cancer, anti-inflammatory, kag anti-proliferative properties. DTX 500, kagipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, gapabakod immune system, kanagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500, ang aton kombinasyon sa mayo nga panglawason.
1: Ginsuspender sang ombudsman sang tatlo kabulan kag wala sang swel

0: Sabado ang SK Chairman kag SK Treasurer sang Barangay Boulevard Molo. Iniangin kumpirmar ni purong barangay John Villanueva sa nasambit ka barangay. Ang SK Chairman amo si Raiden Nicole Tan Benedicto kag ang Treasurer sini amo si Chris Ford Sicada Fernandez. Suno kay Villanueva nga siya mismo ang file sang reklamo sa duha sang 2024 sa natukiban nga may ginisuhan sang cheque si Benedicto kag ingamit niya ini bilang garantor sa isa ka kontraktor kung saan pirmado ini ni SK Chairman upon si Fernandez. Ang nasamit ng kwarta nagabalor sang 546,000 pesos kag iya pa ini sang anay SK Administration.
1: Nakita dito una bes may gin pang issuance sang cheque tapos na ang ambalya nisan sa sisyon namon na record gina ginako yang cheque nga gingarantor ya sa ano sa iyang contractor.
0: Ang kabahin sa pahayag ni purong barangay John Villanueva sang Boulevard Molo, pahayag pa sining hindi pwede i-garantor ni Benedicto ang cheque bangon hindi niya ini personal nga kwarta kundi iya sang gobyerno kag pumuluyo. Dugang pa ni Villanueva nga sa naibaluan ni Benedicto nga natukiban niya ini kag nagreklamo ginbalik man sa nasambit nga SK Chairman ang kwarta apang nagsaka na ang reklamo.
2: Tatak RMN.
3: Oras sa 6:36 sa aga. Ang balita ang inyo nabatian, dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa, manggarano nini sa good cholesterol, nga masilhig niya pagguha sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi magstrago lang aton nga dugan. Dikaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kagbisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mabutika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nagareklamo ang pila ka vendor kag kargador bangod sang wala nagaandar nga elevator sa Iloilo Terminal Market. Suno kay Ana, isa sa mga fruit vendors mabudlay para sa mga senior nga nagapaninda pangumpra kag naganegosyo sa second kag third floor ang magsaka panaog sa hagdan. Dugang pa sining ang isa ka elevator ang mandugay na nga wala nagaandar samtang isa naman ang halos isa na kasimana nga hindi magamit. Pahayag pa sini nga nabudlayan man ang mga kargador sa pagpasaka kag panaog sa mga baligya sang vendors sa ibabaw sang merkado. Nagalaom sila nga mapakayuna ang naguba ng elevator para hindi huol sa mga nagabaligya kag bumalakal.
4: So, pero budlay-budlay di kayo. Tama, ikabudlay. Kagang kapin pa ang mga damo senior citizen nga nagapaminda, nagapangumpra, naganegosyo, dumapiang, kaindi. Kaya gano'n ginalagas ang mga ginawa mo. Especially sa mga kargador na makaluluhoy, gabi no? Kaya matyaga mo, nakita ko sa mga kargador, matyaga ko mga tambok, ang kargador, yung mga nagmalnourish na. Kaya karawag na baka-baka, dasun ang salakaon, terrible. Wala na kami akabalo ko na nung solusyon na nila sa elevator nila. Ay, amo na ito, mag-permisyo eh. O, lapit na isa, pero nga ang isa na ikaduwa na ng elevator ang isa'y lugay na naway gagana. Na. Baliduwa na tayo ng elevator, pero saya, lugay na na nagguba. Tapos subong another one, nagguba naman.
3: Ang kabahin sa pahayag ni Ana, vendor sa Iloilo Terminal Market. Abi mo, tama gigita yung kabihain, no? Bisan tuod public market mo lang, eh. Ang serbisyo dapat sa mga basic, no, sa comfort sang tao. Well provided for.
5: Dapat.
3: Tapos ang isa pa gid nga realization mo sini. Daw nangin norm na, no, sa mga vendor ang reklamo, no.
5: Ara ginaya na Jumanovi sa kuan gina may pinakita na sila reklamo kina sila.
3: Pagpaumod daw wala na, no. Kay tin may gagana pa man galing isa ka elevator.
5: Pero kung ako sa sudad, kay bagoy na ang aton nga merkado, kung may problema, assistery na yun.
3: Kay ang pagreklamo, actually, is a sign sang people are trying to be involved. No? They always participate.
5: No.
3: So, gamon ang tao, kay mahina ang pag-provide nyo sang action sa ila concerns.
5: Kay kung hindi man magreklamo matuod ang tao ra Jumanovi,
3: makaapoy man magdala bligya sa babaw mo.
5: Tikon may dala ka naka ato sa second floor.
3: Oo.
5: May third floor pa ra Jumanovi. Ti makaapoy ako nakakadto ko dai. Nakapaninda ko da. So batsagan ko man.
3: Pero tani ari may na realizar tabla. Tani may ara yung elevator nga para lang gid sa may mga ginakarga.
5: Yeah.
3: Para iya sa nagapaninda lang, may elevator gid sa ila. Kay sang namalaklong ko da one Sunday sa idol. Hindi man asala sang vendor. May nakaupo na ko nga vendor. Ang karga niya basura. Tisulod mo sa elevator. Upod sa nagapaninda. Ti haklo mo tanan eh. Ang tanan nga baho sang karga nila nga basura. So dapat ang para sa vendors lang. Ayan ang para sa customer lang.
5: Dadua man na dagaling elevator. Ti i-maximize nyo ang obra. Pero ang ako ng concern na Jumanovi, ining gamit bala, ining mga dala, pasaka. Kay mas kapoy ang magpasaka. Kamu, although nga may ara sila sang ginagyan na bala sang hindi ka ba isagdan ng lain na bala yung ni stairs, pwede ka na kaaging, kung pwede may itulod mo lang, kaya. Pero kung taas, kung pabahalin ka sa babaw, mapadalom ka, okay lang. Pero ang halin ka sa dalom, may karga ka, abi nga mga baligya mo pababaw, amo na ang problema na. Siguro pa kayo nyo na ang inyong elevator.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:41 sang aga. Sa aton nga pagbalik, dugang pa nga mga balita. Sa aton nga health news. Mga karadyoman, pag-alay sang tangkugo, hindi lang mabasol sa high blood, kundi labi na sa aton ginahimo ng mga aktibidad.
5: Sa labs ko si Mother Earth po proteher sa coral reefs, makasalbar sa mga isda.
3: Ini kag iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby, pagbulos ni Boss Idol. Mag-greetings kita nay kag standby karon di gidugay si Councilor Alan Saldivar, Committee on Health at Chairperson. Mahin ko po nato anong brahon nila ni sa natabo ni sa medikos kag iban pa nga mga hospital. Nga wala ka baton pasyente kun hindi ICER ang nagadulong. Pero ang ICER nanugid man di. Nga kun manawag sila nga batunon ang pasyente, wala man sila ginasabat sa ospital. So ano gid bala ang gusto ninyo matabo? Once and for all, istoryahin na ninyo ini. Kaya ang ginadil ninyo kabuhi isang tao. Kun ordinaryo lang ni nga mga kaso nga ma-repair mo pa bala ang damage, like hindi lang bala kabuhi. Hindi mo na yung mauling kabuhi mo kung mapatay ka.
5: Iway na na. Bisan ano mo ba nakahuyop ang ilong si Radyo Manuvi ko naguntat ng paginawas ng tao, way na na. Pero hindi kuya kainsindi mo. Nga hindi ka mo magbato ng ospital. How?
3: Sa medikos, bala nyo magbato, naman. Huwag nabasa nyo ng alambalon nga death is just one breath away.
5: Oh.
3: Isa lang ka ginawa ang diferensya sa kabuhi kagamatayon. Pagbugto ginawa mo, amo lang gid ng distansyahanay nila. Kaginawa ka subong, a second later, why na? Ti mo na ka-importante nga kung ga huyango da ang pilason, batunan nyo man.
5: Ano ko man ka mo?
3: Oo.
5: Kaya na yun, ti kung pasinti na, nga nga kadamo pa yan sa mga protokol nyo, kaya di man na malagyo. Pero sabi, why na sa Fox tuod, bulungan nyo lang. Kay na Radyo Manuvi, I know may pamilya gid na nga makabalo later sina. Kag kun may anong kun ang ginagproblemahan ninyong balairan. Tidamo naman subong mapangataan balairan. Araw-araw pa kamo iya nga pwede na iya maidiyahin nyo lang bala nga mabulong ang pasinti.
2: Tatak RMN.
3: Lasais 44.
2: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Diba? Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ang galing! Pang matagalan!
4: Parang tayo lang, han.
5: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
5: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
7: Sumpra sa 50 million pesos worth of Gcash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilang win promo. Bakal sa 6 kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski ano nga produkto sa San Miguel Beer kakaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
8: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
9: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagta si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
10: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
11: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
10: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
12: Good

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Chinumala!
1: Hinebra na!
2: Chista na! Lo promo na!
1: Tignan ang ilalim ng sell your account
2: ng Hinebra product.
1: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na!
3: From November 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
4: Ako, ulat alay. Nagalibot ng akong pananaw. Dumutumba ako.
5: Lolo, pungkuanay kita. Kaputigit sang inyo na ako.
6: Ang kumbi nga pagkahilok at vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa Ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
7: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
8: EQ pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
9: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
10: Char, fab, car, pangong pumaka-bloom.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
12: ACS.
13: Hello, anak.
14: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
13: Ganyan ang Pinoy.
15: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: our Nutri-Needs ulam na. Samiti sarap at dami ng choices. Panalo, panalo ka!
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas ng heat index, gani grabe ang init. Bilang buming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpala ng kitsang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na. Ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Tatak RMN.
6: Oras na 6:52 ang aga. San ba yung kumpunta ni Gidugay si Councilor Alan Zaldivar?
5: Tatak RMN.
6: Ang ining balita dulong sa inyo sa Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international unit, sampuro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa balita nasyonal,
7: magapabilin nga confined sa Cardinal Santos Medical Center si Lady Representative Martin Romualdez nga nagapangatubang sang 7.4 billion pesos nga plunder charge sangon sa flood control issue. Tubtob nga wala sa dugang nga mando halin sa anti-graft court sa Sandigan Bayan, 3rd Division Clerk of Court Attorney Dennis Polma. Pag ni Polma, inibangod wala pa nakatapos ang korte sa deliberasyon sa motion ni Romualdez nga nagahingyo sa hospital confinement sa Cardinal Santos bangod sang heart kag brain related illness. Apang ginsulit niya nga yara na sa idalom sang kustodiya sa Bureau of Jail Management and Penology, ang opisyal bangod nag-issue na ang Sandigan Bayan sang 3rd Division sang commitment order nga prisohon si Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas nga yara sa idalom sang jurisdiction sang BJMP. Sa nagligad yara siya sa idalom sang kustodiya sang Philippine National Police alin sa September 7 antes nga nag-issue ang anti-graft court sang commitment order sang Webes September 10. Apang ginsunin ni Pulma nga magkabulig ang pulis sa BJMP sa pagbantay kay Romualdez. Gintala na ang ikaduwang adlaw sang hearing sa motion ni Romualdez para sa hospital detention subong adlaw September 11.
5: Tatak RMN.
6: Magatambong si Vice President Sara Duterte sa nga arraignment sa Quezon City Regional Trial Court subong adlaw suno sa iya spokesperson. Nagapangatubang si Duterte sang 3 counts ang grave threats. Kasunod sa iyang public statements, batok ang Vice President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, kag former Speaker Martin Romualdez. Sangit pamangkot kung personal ini nga magatambong, positive ang sabat ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. Bangod suno sa iya, gina-require ini sa kasuguan. Ginalauman nga ginabanta 300 ka-supporters si Duterte ang magabakita sa arraignment. Suno kay Inday Sara Movement Philippines founder, Daniel Nobiesa.
5: Tatak RMN.
6: Sa balita international,
7: magkaradyuman patay ang 24 kamagkabataan sa sunog sa sudan sang Bukavu sa Democratic Republic of the Congo nga kontrolado sa mga rebelde. Nasunog ang duha ka mga bulutuan kaginabanta 300 ka mga pamalay nga human sa kahoy sunog kay Donia Masumbuko Bwenge, Vice Governor sang South Kivu Province. Lakip sa napatay ang 19 ka mga babae kag 5 ka mga lalaki. Magluwas sa mga napatay, 39 ang ginabulong sa ospital nga nagalakip sa 21 nga yara sa ICU. Sa subong padayon ang imbestigasyon sa rason sang sunog.
5: Tatak RMN.
6: Oras alas 6:55 sang aga. Arisalin yata ang chairman sa Committee on Health sa Sangguniang Panlungsod, si Councilor Alan Zaldivar. Istoryahanta ang plano nila, angot ni sa pangabay sa pila ka mga konsihal nga usisaon ang natabo ning kamatayon sa isa ka rider ngara lang gid sa unhan sa emergency room sa ospital.
7: Yeah.
6: Sang medikos nga hindi nila pagbatunon kay gahulat sila sa ICER nga mo ang masugat kag madulong sa emergency room sa unhan lang nila.
7: Kay gani guro da tatlo ka dupa.
6: Kay kuno mo nang protocol. Ang ICER nagsiling wala sang amo na nga protocol.
7: Bisan pa og mo na BM protocol radyo manuvi no. Ting ICER abi ato patubi sa tagbak.
6: Hmm.
7: Hulaton tagid ang ICER kay balaan niyo naman nga ang ospital ara man lang sa tubang niyo.
6: Yes. So ano ang obrahon sa City Council para nga masanagan kita sini kagano ang sunod nga matabo para nga hindi na ni masulit. Councilor Alan Zaldivar, good morning, sir.
8: Good morning, good Sir Novi, si Sir Idol, kag sa taglamati sa inyong programa, may aga gid sa tanan.
6: Councilor, anong imuon naton sa Committee on Health sa sining nga natabo ni sa rider nga napatay sa tubang lang gid sa emergency room sa Medicos Hospital?
8: Well, una po, salamat kita no, sa kapdanan na pagkakas sa konseyo. Ito binagid sa ato niya, Chairman on Public Safety, si Attorney Sed Cabaluna, na naghatag sa privilege speech with regard sa incident na nakabudira no, sa tubang sa isa ka medical institution naton. Kag out of that, ang atong pagkaimuon din ang Chairman on Committee on Health sige in-endorse ni sa aton, mahimo kita na isang sulat no, na ipadala no, sa natunggan ng medical facility to give us the report, incident report when that happened. I know for sure na may ara na sila no, kung ano ang mga tikang na ginhimo nila. Hmm. Kag hibaloon natin kung may mga lapses din man. But then again, ma-focus kita no, sa insidente na sabihin wala ng tagaan sa immediate nung emergency assistance. It's very ironic dala Sir Novi kag Sir Reagan na ginatawag dira na may karatulang emergency.
6: Yes.
8: No, kag yet wala nahatag no ang ina nga objective sa isa ka medical facility. So himuon naton mag-tipon kita no sa mga disciplinaries naton no, representatives coming from the DOH, directors coming from respective private hospitals naton, even public hospitals naton. Kag istorya naton together with ICER, kaya nakita naton may mga gray areas bala when it comes to that. No, kag hindi kita gusto nga magtimudlaanay no, kung sino ang sakto, kung sino ang nagsala no. We do acknowledge na every medical facilities have their own manual of operations, guidelines, policies, and procedures. Because they cannot operate such kung hindi na nila matigayon kahit ginatigaan nila sa license to operate ng ato niya DOH. And naibaluan natin na ang mga policies and procedures within the hospital ng gid, no? Maara, iabla sa sulod ng hospital. So nakita man nato na wala no, sa specific na protocols or polisiya so may isa ka incidente na natabo outside sa perimeter sa hospital. So dira kita mag-focus kay di ang datos from CDRMO almost 9 na nga incidente na may natabo nga ara malamismo sa atang-atangan sa isa ka medical facility and yet no hindi matagaan sa immediate nga action. Kag ang standing order na walaan Sir Novi sa mga hospitals naton na they cannot refuse kung ano man ang pasyente na magsulod sa ila o kung gina-refer sa ila. Kung may kwarta man o kung wala, they cannot refuse kung hindi nila pagtagaan anayos ang ginatawag na first aid. Once na ma-stabilize na ang aton na pasyente, that's the time na masulod na dira ang case management na ginatawag nato. They can be nung i-refer sa isa naman sa hospital that would cater no, the needs, medical needs na atong pasyente. Kag kung wala man sang inagbayad, kag kung wala sang FOX, ang hospital may ara man sang in-house policy nila na matagaan anay sang ayuda. No, at least kita nga maghambal nga hindi naton pag i-admit ang patient or pag-receive ang patient. Yes. Hindi na pwede, hindi matagaan sa first aid life kung ano first. Man ang status ng pasyente natin. Life first. Above all,
6: yes.
8: Life first. Okay. Ang guidelines na iyan sa policies and procedures na iyan, mag-guide mo lang sana kung ano ang sistema na susunod sa hospital, pero you know, common sense. As human as we are, mga ibabaw lang yan sa giyapon na ang ato pagbulig no, sa isa katawo, kung ano man ang status, buligan naton.
9: Okay. So, saan noong plano mo nga ipatawag ining mga nagkalain-lain ng mga stakeholders para nga matagan kita si ni Councilor?
8: Well, soon as possible time, no, matipo naton sila, may non-anon kita. Hulato naton ang incident report in fairness man, no, sa Ispaka Medical Facility naton. Hulato naton ang incident report and then i-fast-track naton no, soon as possible time. Kaya we don't want to have this happen again, no. What if kung sa pamilya naton, members ng family naton, relatives naton na matabo sa mong sina-incidente, di ba lang? So, hindi na natin gusto nga may ara para sang kabuhi na madula para lang magpatigayo natin kung anong responsibilidad sa isa kag-isa ang aton nga mga hospitals diri, ang aton nga ICERS, no? Ang kinalang na istulihan natin kay Tikaluay na magtinudlo atin kita ba na responsibilidad ni mo, responsibilidad na ako, hindi na yakon. Pero, you know, above all, ang aton, di dyan, objective siri, ang kabuhi, no? Sang atom nga pasyente and we can still no follow certain guidelines and policies, but then sometimes we have to use also our common sense and to humanitarian reason, no?
9: Yes.
8: So dili sa aton balaan wala sang ordinance sang ginatawag ng Good Samaritan or as other countries no pareha sa kakon ng sister in law ganoon sila yan sang Samaritan kay you know everybody should have a responsibility not only ang mga institutions and facilities lang yun, kundi katalan kita may aras ng responsibilidad sa aming sinangabagay.
9: Yes, Tima, yung naganiguro, mga inspirasyon ta na nga makapasar man ta ordinance nga may masayit ba lang tao sa mga cases nga pareho sini, Councilor. Pero sir, sa incident report nila, may ara ka sa ginset nga deadline kung saan nila matag? Iba si Kun Mambals la, matag kami incident report pero tagpilapak bulan da?
8: I know, sir. Ang chairman ng Committee on Health Hospital Services, there was one time na nag-i-segment kita sa letter for that certain hospitals to explain, no? Ang diin natin niya pagpadugayon. Kaya the more na padugayon natin, ini, who knows ba si the following day may ara na naman na incident, no? So, ilakit natin sa aton na kasulatan na i-proseso natin ang tanan, we will put that into proper perspective pag i-subto natin inino sa madali nga panahon kaya iti, amuna ba lang each one of us no is responsible no for any adverse incident that would hamper or that would ano, neglect nung isa ka medical intervention sa aton na pasyente. And aside from that, I will be drafting probably an ordinance that would set no not only sa susunod sa hospital kundi within the premises or parameters or radius no kung mahatag kita na within 100 meters specific kada hindi na na pwedeng mangindi sila no kasi specific atong nga ordinance and aside from that nakita naton sa video no nga may lapses gimana kay you know what ang aton balaan na hospital is not only the medical professionals, mga nurses natin, doctors natin, orderly, housekeeping, ang undergo natin sa training. So dapat na i-update na natin ang mga security guards, okay. Sila mga frontliners.
9: Sila na sa actually, ang kapatid na ganit sa hospital kaysa, hindi pa doktor, sikyo.
10: Sikyo man.
8: Yes, so, sila ang una. Okay, si Fulgis, ang mga hospitals natin, wala na triage, direkta na lang sa emergency room, pero ang aras na sagwa, ang mga security guards. So, kinalitan, kabago man sila sa mga protocols when it comes sa pag-deliver no, sa medical intervention, kag amuin na ang ginatawag natin, pero kabago man sila sa basic ng first aid lang yun. Kagkabaluman sila ng Sinovi kung anong structure sa with regards sa referral system, with regards sa admission, no? Kasi na lang kabaluman sila.
9: Alright. Sige. We look forward sa kasanagan sini sa masunod nga simana. Councilor, salamat gid. Mayong aga.
8: Thank you, gid. Kaga mayong aga sa tanan. Kaga Sinovi, nagkapalabot kikita no, sa ating simpatiya no, sa pamilya, with family, no, sa nalistan tungod sa sina na insidente ari kami nga magabulig man sa Gyapo no kagabuligan paninitanan ka para nga hindi na matabo no ang ini nga insidente diri sa atan sa syudad. Thank you gid.
5: Tatak RMN.
6: Si Councilor Alan Saldivar.
7: Balana ni Councilor Saldivar Radyo Manuvi. Kag isa sa mga tao gid nga siguro makadihon sang unod sa mga ordinansa. Kay ti alin sa ospital?
6: Kag social worker siya.
7: Social worker siya.
6: Kagigit sa obra sa ospital.
7: Madugay sa nga nag-obra sa ospital.
6: In fact, isa sa mga nag-obrada sa mga patakaran sa medikos antes sa nagkonsihal.
7: Pioneer siya day.
6: I think sa konsihal na sa gani.
7: Hasta pa nga nagkonsihal sa first term niya, doara pa sa Radyo Manuvi.
6: Pero
7: pagtindog sa medikos ospital, pioneer da si Councilor Saldivar.
6: Tibala niya na sa hindi ka mukha panago siya. Pero hopefully, makita tang fairness sini.
7: Yeah.
6: Kaya kung dira kahalin, di somewhat mambal mo may conflict of interest.
7: May conflict of interest to.
6: Pero we are not here to blame anyone. Yeah. We are here to hold someone accountable.
7: Kag hindi
6: and
7: na masulit.
6: And to adopt measures, hindi na ni masulit.
7: Tiko may ordinance sa matuod na Jumanuvi nga nakastipulate nila nga, within 100 meters, may madisgrasya na. Hindi na kamo magduruga mo. Protocol ta mo na eh. Wala na subong ti ang ospital. Labi na ginama gwardiya. Ginasugo man na sila sa management. Tiko na numala na yang ilan na balaan. Amo man na Radyo Manuvi. So klaro to hambal ni Councilor Saldivar. Kung naga-training kita, hindi lang mga medical personnel, kundi ang mga frontliners naton like ang gwardiya. Part ina Radyo Manuvi sa ilas rin nga training.
6: Yes. Tiyari pagido, upunta kid gani niyo. Sa nadisgrasya bala siya sa motor, 45 minutes, ara sa ambulansya, kay hindi magdala sa ospital ang ICER sa ospital kung wala referral.
7: Kita mo na.
6: So, te, kung halimbawa, pilason ka na di.
7: Di mangita ka pa.
6: Sino nga doktor ang mapukaw mo sa panahon sa emerinsya?
7: Natural, wala eh.
6: So, kalaway, kanamodamo na nagaguluwa di oh. Sa mga eksperyensya sa tao.
7: Second part pala karoon na Jumanuvi. Kay...
6: And to thank Iloilo City, ini, ga-promote kita di isang mice destination kita. Tikon turista di karoon aksidente. Why family? Kay turista na. Why man sa kilala di nga doktor? Why sa may ma-refer siya? Ti ano, patay? Kung mapatay na yun, ano? Mambalang country niya nga pinabayaan sa di sa Iloilo. Te, santang ka-promote kita nga kadtok mo si Lilo. Gusto niya makita ang balita nga makadtok ka da nga kumapatay ka o madisgrasya ka. Why man may masapaksi mo?
7: Dapat ya, why na niya kinanglan kung mga emergency cases? Why na niya referral ya Radyo Manuvi? Agadugo ang tiil sa tao, bali ang kamot, mambal ka pa. Ay, sino nag-refer na? Ay, tinunto ang pagka-insindi kuya kung may aras ang amuni. Matik na ya. Dalon sa ospital, kung anong pinakalapit nga ospital, amo na iya ang magpagadalaan Radyo Manuvi sa pasinti.
5: Tatak RMN.
6: Pinasaka saan gatong subong?
7: Masaka siya next week, 5 kapisos.
6: Ba, diesel?
7: Diesel.
6: 3 to 5.
7: 3 to 5 ang gasolina ta, 2 to 4 pesos.
6: Ito yung dollar subong pala.
7: Ang dollar subong natin, 62 pesos and 54 centavos. Pero balikan ko Radyo Manuvi ang diesel ha. Nagsaka kita liga 5 kapisos, kulang-kulang 6 pesos. Di ko magdugang kita another 5 pesos for 2 weeks, 11 pesos ang insaka.
6: Tupa niya naman yung mga losak gatos naman.
7: Mga sobra na 90.
6: Ang balita sa negosyo, dalawang sang Life Extension, Clinic and Pharmacy, libre din ang konsulta sa mga medical doctor, wala sang bayad. Pamasari lang sila kung di malapit inyo lugar. Mayara sa SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson's Place, Iloilo. Mayara sa Bagadama, Santa Barbara, Tagbacaro, Pasay, Estansya, San Jose Antique, San Miguel Jordan, Guimaras, kag sa Uton, Iloilo. Life Extension, Clinic and Pharmacy.
5: Tatak RMN.
6: Pantayan ta kay next week. No? Ang Asian Games mag-salida na. Kaglang taon na ito kung anong ibato sa Pilipinas.
5: Tatak RMN.
7: Pero ang banabla ni Ay de la Salas, si Gerald Sibayan, bata pa ni sa nag-saway sila, nag-bulagay, laliga tuig.
6: Kasi si Ay ni nagdala siya sa Amerika.
7: Sa Amerika.
6: Sa nga to sila sa Amerika, binalagan niya si Ay. Kasi buong asawa sa iban.
10: daw karadlawan.
5: Tatak RMN.
6: Kag siyempre sa aton nga extra wow balita.
11: Extra wow balita.
6: Mabakal ka manayhan sa isa ka cube sang ice sa balor nga 78 pesos.
12: Isa ka cube? Isa ka cube?
6: Sa Japan, kilala sa madala ko nga bar produkto sang Kuramoto Ice nga isa ka century old company sa Ishikawa sa Sea of Japan Coast, kay isa sa madamong Japanese companies nga nagaproduce sang ultra clear kag premium ice. Lantawa blaw kay sinaw-sinaw gid ang ice ano. Bangod sina amuna nga mahal siya. Ginapatihan nga madugay ini matunaw kun ipanggid sa regular nga ice.
12: Mabakal ko na kun matunaw sa mga tag-2 ka oras.
6: Kay kun dugay man lang abi.
12: Kay mo man nagyapon bakal katuon sang baratuhon pero ti 3 pra ka minutos nagtunaw na.
6: Makakinot ka man. Notice mo nga ice ang 7-11 kada sig tunaw no.
12: Si hanginan lang niya tunaw din.
6: Abi kay uhan ni man na. Nagadugay sang 48 to 72 hours ang pag-imo sini nga tuman kadako sa diferensya sa typical nga homemade ice o kung sa ibang industrial ice machines. Apang hindi lang ini sa Japan popular, mangin ang mga bar sa ibang nga pungsod ang nag-order na lakip na sa US kag Australia. Kag ang ini nga ice, nagalabot duha ka semana antes matunaw.
12: Ay, abaw! Grabe na gina nga bagay.
6: Hindi, dugang-dugang ko lang niya istorya. May koro ko mag-amo na, sobra na
12: lang. Sobra na. Ako subong radyo man office sa balay, kundi kung may mga, ano kami, may butangan ka sang ice. Nag-ubra kuya, nag-ubra si Mrs. sang ice, sinanggag may lang blado pang ice candy lang kadagko. Damo na siya, nga kung mag, para sabi, may ano kami, may butangan ka soft drinks, buksan mo lang na gamay lang ice mo mabutang. Kisang sa mabakal ka pa sang ice sa...
6: Gani. Isa lang kung huwag ka tunaw.
12: O, isa lang. Okay na.
6: Ang aton nga extra wow balita ko sa idol.
12: DTX ka. Choy, kung ang imo sining blood sugar nagataas, hindi na paghulata nga utdan ka sa batiis. Okay? Utdan ka sa mabulag ka kagang mautod ang imo kalipayan. Nga wala na. Pangihi na lang ang pwersa niya. Sa mga tagpalamati natin, umpisanta sa aton sinimabing lawas undatang tagkaon sang tamis. Jutayong talang kaon sang kanon. Gamayon tang kaon sang karne. Damuuntang utan kagang isda. Sa mga suki natin, magkaradyuman, pakonsulta ka sa doktor, pa-check up ka, and pakuha ka laboratory. Kanto ka sa butika, bakal ikaw DTX 500, isa ini ka full supplement, nga may aras ang charantin, naging ka sa margusong nga nagabulig panuwo sa atong blood sugar. Di sugar-sugar cane nga nagalimpyo sa atong atay kamataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Gani magkaradyuman, mag-DTX 500.
5: Tatak RMN.
6: Kitay kita, part 2 karon sa straight to the point. Suryantang brownout. Ano mga intervensyon ngayon moon sa aton ng mga local officials diri?
12: And Radjumanovi, ginambal nila nga mapataas kuno sang bilis ang kuryente. Pero giklaro subong sa ERC, ops! Di kayo mo mapataas. Kung anong inyo bill, mabuhin kita. Buhinan ang aton sila nga bilis ang kuryente sa masunod sila naton nga billing Radjumanovi.
6: Alright.
5: Tatak RMN.
6: Radjuman Novi Guazo.
12: Radjuman Regan Arlos.
5: Tatak RMN.
13: RMN Network News.
14: Nitahang Amici Curay of Friends of the Court sakaling kailanganin ng impeachment court ng karagdagang legal opinion. Magkakaroon naman ng oral arguments ang prosecution at depensa sa September 23. At matapos po niyan ay pagbobotohan ng senator judges ang voting threshold kung saan bibigyan ng pagkakataong ipaliwanag ang kani-kanilang mga boto.
13: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
15: Pangulong Bongbong Marcos, ipinauubaya na sa defense team ang diskarte sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin sa Balita Radyo Manchanel sa Lazar.
16: Hindi makikisawsaw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa takbo na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, updated ang Pangulo sa mahalaga nangyayari sa bansa pero hindi nakatuon ang kanyang atensyon sa paglilitis sa Vice Presidente. Hinahayaan na lang ang umano ng Malacanang ang prosecution at defense na gumawa ng kani-kanilang estratehiya sa impeachment court. Samantala, nasa kamay na ng impeachment court ang desisyon kung magpapalabas ng subpoena para piliting humarap si VP Sara sa paglilitis. Nasa depensa rin kung hihilingin nilang tumestigo o humarap ang Vice Presidente. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Manchano Salazar, Tatak RMN.
15: Abangan mamaya sa aming pagbabalik ang live update sa traslasyon ng imahe ng Birheng Peña Francia dyan po sa Naga.
14: At halos 10

0: Maging breeding ground ng madaming bakterya, isa na rito ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
1: RMN Network News. RMN Live Report.
2: Kumuha tayo ng live update dyan po sa Naga City dahil matagumpay pong nailipat ang imahen ng Birheng Peña Francia ng sa simbahan na gagamitin po mamaya o yung ipoprocession po mamayang hapon. Live si Radyo Man Paulo Papa. Paulo.
3: Naging matagumpay at mataimtim ang ginawang paglipat ng imahe ng Inang Peña Francia kaninang madaling araw mula sa Basilica Minore patungong Plaza de Covarrubias para sa gagawing translation procession mamayang hapon. Ang ginawang paglipat ay kinakagawian na ng lokal na simbahan at ng mga deboto ng Nuestra Señora de Peña Francia. Isang oras bago gawin ang translasyon na hudyata ng pagsimula ng nobena. Mga alas 4 kanina nagsimula ang paglipat ng imahe ng tinatawag na ina at nakarating ito sa nasabing plaza matapos ng isang oras at 30 minuto. Maliban sa isinagawang misa pagkatapos ng aktibidad, matatakda naman gawin na ang mga serye ng solemn na masses. Kabilang ang nobena, alas 12 mamayang tanghali para sa unang araw, alas 12 ng hapon, isang pontifical mass ang gagawin bago ang traslasyon upang ilipat ang imahe ng Birhen at ng El Divino Rostro sa Naga Metropolitan Cathedral bilang tradisyon at para ipagpatuloy ang nobena. Samantala naman, nagpapatupad naman ng signal jamming anumang oras ngayong araw sa lungsod ng Naga sa kalagitnaan ng prosesyon. Kasama mo sa TWNX RMN Naga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak RMN.
2: Maraming salamat, Radyo Man Paulo Papa, nag-uulat ng live mula sa RMN Naga.
4: Balik po tayo sa Maynila, alas 7.20 na ating oras. Nailipat na po sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa BJMP, ililipat sa Quezon City Jail Male Dormitory dyan sa Payatas, Quezon City ang mambabatas at ituturing ng person deprived of liberty na ituring na siyang PDL nung palang maiserve yung warrant. Kasunod ng inilabas na commitment order ng Sandigan Bayan 3rd Division. Gayunman, mananatili muna si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center at tuluyang ililipat sa normal na kulungan kapag nagdesisyon na ang korte kaugnay sa kanyang motion na hospital confinement. Una ng kinwestiyon sa pagdinig ng Sandigan Bayan ang pagdiretso ni Romualdez sa private room imbes na sa emergency room ng ospital dahil sa idinadaing na sakit matapos kasuhan ng plunder at maglabas ng arrest warrant. Isiniwalat din ng mga doktor ng mababatas na hindi niya personal na nakita si Romualdez para suriin ang kondisyon nito kahit siya ang nakapangalan sa ilang medical records nito.
2: Ibinasura naman ng Taguig City Prosecutor's Office ang reklamong perjury na isinampa ni Vice President Sara Duterte laban sa self-confessed bagman na si Ramil Madriaga sa inilabas na desisyon ni Assistant City Prosecutor Juk Tadeus Maog. Hindi sapat ang ebidensya ng kampo ni Duterte para patunayan ang akusasyon laban kay Madriaga. Nagugat ang kaso matapos akusahan ang Vice Presidente na tumanggap umano ng campaign funds noong 2022 elections mula sa mga drug lord at pogo operator. Mariin naman niyang pinabulaanan ni VP Sara at nanindigang wala siyang kahit anong koneksyon kay Madriaga.
4: Samantala, kaugnay po ito ng BARM election sa Lunes. Asahan po ang mas mahigpit na seguridad sa Bangsamoro region habang papalapit ang kauna-unahan niyang BARM parliamentary elections. Ay kay Philippine National Police Chief, Police General Jose Milencio Nartates Jr. Nasa halos 10,000 pulis ang ikakalat para sa eleksyon sa Lunes. Karamihan daw po dyan, ilalaan sa mahigit 4,000 voting center sa buong rehiyon, habang mayroon ding nakadeploy na pulis sa mga tanggapan ng

0: Malek at Treasurer's Office. Bukod pa rito ang naka-standby na mahigit 2,000 quick reaction forces na tutugon sa mga hindi inaasahang insidente. Tiniyak naman ni Nartate sa mga residente ng BARM na hindi dapat ikabahala ang mas pinaigting na presensya ng mga pulis at mas maraming checkpoints sa kanilang rehiyon. Nasa 2.3 million na registered voters ang inaasahang pong boboto para sa 78 pesto dyan sa parliament ng BARM.
1: Sa kaugnipang balita, mga karagdagang puwersa mula sa ibang rehiyon para sa Bangsamoro parliamentary elections ay halos 100% ng kumpleto. Kasama natin sa balita, Radyo Man Ebs Abang ng RMN Cotabato.
2: Iniyayag ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region Probar Acting Deputy Regional Director for Administration Police Brigadier General Jimuel Siason sa ginanap na Joint Leaders Conference sa 6th Infantry Kampilan Division na halos 10% ng kumpleto ang augmentation forces mula sa iba't ibang rehiyon bilang paghahanda sa Bangsamoro parliamentary election sa Lunes, September 14. Anyang mga ito ay mula sa Regions 9, 10, 11, 12 at 13. Kasama na dito ang support units tulad ng Special Action Force, Maritime Group, EOD K9 Group, pati na rin ang legal officers. Bukod sa 5,000 augmentation forces, may 2,000 police personnel din mula sa nabanggit na PROs na nakahanda bilang Special Electoral Board sakaling may mga gurong umatras sa mismong halalan ayon pa kay General Siason. Maliban pa dito ang nasa 2,000 police personnel mismo ng PROBAR. Ang ginanap ng Mag-General del Norte and Special Geographic Area Joint Leaders Conference ay inisitiba ng pamahalang panalawigan ng Mag-General del Norte kasabay ng 3rd Peace and Order Council Meeting na pinangunahan naman ni Governor Dato Tocao Mastura. Kasama po sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Ebs Abang Tatak RMN.
3: RMN Live Report.
0: Yung tinaguriang Maleta Boys magtutungo po ngayong araw sa San Juan RTC para sa pagdinig ng kasong isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes. Live report tayo mula kay Radyo Man Gerald Ulepta.
4: Dadalot sa pagdinig ngayong araw ang tinaguriang Maleta Boys sa San Juan City Regional Trial Court o RTC. Ang kaso ay ang inihain ni dating Senator Antonio Trillanes IV matapos idawit ang pangalan na nabigyan o baro ng baleta ng pera mula sa pondo ng flood control project. Una rito inirekomenda at isinampa ng Department of Justice ang kabuang 10 kasong kriminal laban sa mga akusado kabilang na ang 6 na bilang ng cyber libel at 4 na bilang ng perjury. Ang mga kaso ay isinampa sa 4 na regional trial court sa Metro Manila kabilang ang San Juan City Regional Trial Court, Caloocan, Las Piñas, paging ng Muntinlupa City RTC. Noong buwan ng Agosto, opisyal nang inako ng mga korte ang kapangyarihang maglabas ng warrant of arrest kaugnay ng kasong kinaharap ng mga tinaguriang Maleta Boys. Kaso rin dito nagsagawa ng pagproseso at paghahain ng fiyansa ang mga akusado sa iba't ibang korte kabilang ang San Juan para manatiling pansamantalang malaya habang nagpapatuloy ang paglilitis. Samantala, 4 sa kabuang 18 individual ang nagbawi na ng kanilang naunang testimonya. Kaso rin dito, naghain din si Trillanes ng motion upang ibasura ang mga kasong isinampa laban sa 4 na nagrekanta. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, Biulet, Tataka, RMN.
3: RMN Live Report.
1: Samantala po, ang paligid ng Quezon City RTC bantay sarado na po ng mga pulis. Radyo Man Eman Mortega, meron na bang mga taga-suporta ni VP Sara Duterte na nariyan? Radyo Man Eman.
5: Magandang umaga, Senator. Mahigpit niya na siguridad yung pinapagpapal sa paligid ng Quezon City Regional Fire Court kasabayan ng arimin o pagbasa na saktan kay Vice President Sara Duterte. Sikaw ngayon sa kinakarap na tatlong bilang ng kasong great threat kung saan inaasahan siyang haharap nga mamaya sa nasabing korte mamayang 8:30 ng umaga. Punto sa mga tauhan ng Quezon City Police District, nagpadala na rin ang tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO para masiguro ngayon seguridad na pangalawang pangulo gayon din ang kaisan sa loob at tapas ng Regional Crime Court at sa paligid niya ng Quezon City Hall. Dapat inaasahan na dadagsay mga taga-suporta ni VP Sara kung saan may ilan na o may raming karaming na rin sa kanila ay nagtitipong-tipong sa tapat ng Quezon City Hall ilang oras bago yung nakatakdang pagbasa na taksan sa kinakarap na kaso ng pangalawang pangulo. Punto man sa mga pulis, nagtutuloy-tuloy yung tauhan ng Quezon City Traffic and Transport Management Department at importamong tanggapan ng lokal na pamalang para masiguro yung maayos na lagay ng trapiko at ng seguridad na pagsasagawa nga. Kasaruhin nga nagsasagawa ngayon ng programa yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Eman Mortega, Tatak, RMN.
1: Maraming salamat, Radyo Man Eman Mortega, live na nag-uulat sa Quezon City.
3: RMN Network News.
0: Isa pang report, mahigit sa 15,000 pulis ang i-deploy para sa mga inaasahang kilos protesta sa September 21. Kasama naman natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
6: Inaasaha mag-deploy ng mahigit 15,000 personnel ang Philippine National Police para sa mga magkilos protesta sa September 21. Ayon kay NCRPO Acting Chief Brigadier General Christopher Abrahano, layo na nasabing deployment na matiyak na payapa ang mga isasagawang rally kasabay na pagrespeto sa kanilang karapatan sa pagpapahayag ng kanilang saloobin. Anya, nakaantabay ang pulisya sa mga nasabing kilos protesta para na rin hindi na maulit muli ang mga nangyaring kaguluhan noong nakaraang taon.
7: Yes, we're preparing for that. We'll be deploying more than 15,000 na mga kapulisan natin to ensure na yung mga rallies na mangyayari peaceful. Although, of course, we respect yung kanilang karapatan to express themselves, but yung inyong kapulisan will be watching also at nakaantabay kami para ma-prevent yung gulo noong nakaraang taon.
6: Sa ngayon ay wala pa natatanggap ang NCRPO na anumang rally permit mula sa mga lokal na pamahalaan. Inaasahan naman na magtataas din ng alerta ang pulisya para sa nasabing mga inaasahang kilos protesta. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak Ormen.
3: RMN Network News.
1: 729, ilang beses na nagpakawala ng flares ang China mula sa Panganiban Reef habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight ang aircraft ng Philippine Coast Guard sa Kalayaan Island Group. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nakatanggap din ng radio challenge ang aircraft mula sa China bago lumapag sa Pag-asa Island. Tumugon naman ang mga tripulanteng sakay ng eroplano sa China at iginiit ang lehitimong operasyon ng Pilipinas sa lugar. Binuna naman ang illegal na presensya ng China sa Zamora Reef. Habang nagpapatrolya ang aircraft ng PCG, namataan din ang presensya ng Chinese Maritime Militia Vessel sa Panganiban at Zamora Reef. Sinabi pa ni Tariela na patuloy ang pagpapatrolya ng PCG sa West Philippine Sea at idodokumento at ilalantad ang agresyon ng China at ang paglabag nito sa international law.
0: Alas 7:30 na po ng umaga, pumalag din si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. laban sa China matapos akusahan ng Chinese Foreign Ministry na nang-uudyok at nagdadrama umano sa ginanap na Seoul Defense Dialogue. Nagugat po yung patutsada ng China matapos ngang punahin ni Teodoro yung natanggap na note mula sa Beijing habang siya ay nagsasalita sa entablado kung saan ay binigyang diin ang hindi nila pagkilala sa 2016 Arbitral Award. Ayon po kay Teodoro, hindi naman siya aktor kaya hindi siya maalam umakting. Iginit din ang kalihim na hindi staged ang nangyari sa South Korea at nag-react lamang siya nang matanggap ang nasabing sulat.
8: I decided to call them out already, finally. And it boils down to already, boils down to basics. This is a good behavior. I think that's foundational and fundamental. And all of these actions we see in the West Philippines, see their assertiveness, wolf warrior diplomacy, what does that translate into? That translates into rudeness, boorishness, abusiveness, and whatever adjectives you can find for it.
0: Binigyang din parang kalihim na masyado nang pinagbibigyan ng mundo ang China, kaya panahon na raw para harapin at panagutin ang mga kilos nito sa West Philippine Sea.
1: Binusisi sa Senado kahapon ang mahigit 332.5 billion pesos na panukalang pondo para sa DILG sa 2027. Personal na dumalo si DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla, upang depensahan ang mas mataas na pondong hirit ng ahensya na makatutulong sa pagtugon sa mga tumatawag sa 911. Malaking bahagi ng proposed 2027 budget ay ilalaan sa Philippine National Police. Kaugnay nito, humihirit ang ahensya ng karagdagang 200 million pesos na halaga ng confidential funds dahil sa dami anya ng aarestuing individual.
9: We requested for an additional 200 billion largely because of the large amounts of work that the ombudsman has passed down to us to arrest so many people. Our utilization rate was 70%. as of now, but we will be utilize it 100% by the end of the term.
1: Ayon pa kay Remulla, gagamitin ang pondo sa pangangalap ng impormasyon hinggil sa loose firearms. Sa pagtaya ng kalihim, nasa 2 milyon ang loose firearms sa bansa. Kaya itinutulak nila ang pag-amyenda sa Robin Padilla Law at gawing non-bailable o walang piyansa ang mga lalabag sa illegal possession of firearms.
9: Yes, within the range of the high of 2 million, sir.
10: Ang lakas lang kayo na pala, no? From yes, dati, sir. Mga nasa 500,000-600,000. So now it's about 2 million.
9: And the high range of the 2 million, sir. And 98% of the crimes committed in the Philippines are use loose firearms.
1: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
0: Si Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Quiboloy, hindi raw dapat ituring ang sarili na biktima. Kasama natin sa balita, Rajuan Grace Mariano.
11: Iginiit ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila Dilima na hindi dapat umakto si KOJC Leader Pastor Apollo Quiboloy na biktima. Sinabi ito ni Dilima kasunod ng kasong libel at cyber libel na inihain ni Quiboloy laban sa kanya, gayon din kina Senator Risa Hontiveros at Congressman Percy Sandania. Giit ni Dilima, sa halip na sayangin ang government resources ay mas mainam na ipagtanggol na lang ni Quiboloy ang kanyang sarili laban sa kanyang mga kaso sa mga karumal-dumal na krimen na panggagahasa at pagturing sa mga kababaihan bilang mga personal na kagamitan. Para naman kay Akbayan Party List Representative Percy Sandania, isang karangalan na mapahanay sa mga kababaihang may prinsipyo at tapang para harapin ang panggigipit ni Quiboloy. Tiniyak din ni Sandania na hindi sila titigil na ipaglaban ang katarungan para sa mga biktima ng kahayupan ni Quiboloy. Kaya payo ni Sandania kay Quiboloy, ituon ang kanyang oras at lakas sa pagharap sa mga biktima sa korte sa Amerika at sana din ay magkaroon ito ng katiting na pagsisisi sa mga ginawa niyang kahayupan at kasamaan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Katak RMN.
1: Malapit na umanong maaresto si Senador Bato de la Rosa at si dating Congressman Zaldico. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, malaki ang tsansang mahuli na si Bato. Lalo't nauna na rin sinabi na may makapangyarihang protektor ang nagtatagong senador. Gayunpaman, tumanggi ang kalihim na tukuyin kung sino ito dahil nananatiling confidential at posibleng mabulilyaso yung kanilang operasyon. Tukoy na rin kung sino o kung saan nagtatago si Kuya France na target na mapauwi ng Pilipinas sa lalong madaling panahon.
0: Pabor po ang mayorya ng mga Pilipino na ibalik si Vice President Sara Duterte yung 73 million pesos na halaga ng confidential funds na sinita ng Commission on Audit batay sa survey ng Momentum Research. 64% ang naniniwalang dapat sumunod si Duterte sa utos ng COA at ibalik yung disallowed funds. 19.3% naman yung tutol sa pagbabalik ng pondo at 12% ang hindi sumagot sa tanong ng research firm. Maging ang mga taga Mindanao at pro Duterte group ay pabor din anya na ibalik ng bise ang naturang pondo. Ayon po sa desisyon ng komisyon, nabigong makapagsumite ng sapat na documentation ang Office of the Vice President para patunayang matagumpay ang confidential activities alinsunod sa patakaran ng joint circular ng COA. Isinagawa ang survey noong August 18 hanggang 23 na mayroong 1,487 adult Filipino respondents.

0: ating sports, ang Asian Games 2026 ay umarangkada na po sa basketball bago ang opening ceremony. Kasama natin sa balita, Niel Santua.
1: Nagsimula na ang unang kompetisyon sa 2026 Asian Games matapos buksan ang Men's Basketball Tournament. Siyam na araw bago ang opisyal na opening ceremony sa Aichi, Nagoya, Japan. Naitala ang unang laro sa torneo sa pagtatapat ng Qatar at Iran sa Group B ng basketball competition. Nakatakdang ganapin ang opening ceremony ng Asian Games sa September 19 habang tatagal ang torneo hanggang October 4. Samantala, tuloy-tuloy na ang pagdating ng mga atleta at opisyal mula sa iba't ibang bansa sa Japan para sa isa sa pinakamalalaking sporting event sa Asia. Sa kabila naman ng mga naging epekto ng malakas sa pag-ulan sa Nagoya, tiyak na ng organizer na hindi na maaantala ang pagsisimula ng Asian Games ayon sa nakatakdang schedule. Para sa ating Aremen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Aremen!
2: Yung si Comedy Queen I.I. de las Alas daw ay meron ng pahayag tungkol dun sa muling pagpapakasal ng kanya dating asawa na si Gerald Sibayan. Pakichismis nga tayo mula kay Myra J. Nasaya.
3: Gerald said I do, I.I. says good luck. Yan ang makahulugang mensahe ni Comedy Queen I.I. de las Alas matapos malamang muling nagpakasal ang kanyang ex-husband na si Gerald Sibayan. Ayon kay I.I., in-expect niya nang magpapakasal ulit si Gerald matapos ang kanilang hiwalayan dahil kailangan umano nitong makapag-stay sa Amerika. Gayunman, huwag na raw maging affected ang publiko sa naturang kasalan dahil naka-move on na siya for a long time. Umaasa naman ang aktres na hindi na mangyayari sa bagong karelasyon ni Gerald ang ginawa nito sa kanya. 2024 nang kumpirmahin ni I.I. na hiwalay na sila ni Gerald, 10 taon matapos silang magpakasal at makakuha ng permanent resident card sa Amerika. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
0: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabya.
2: Happy birthday muna kay Jen Corpus.
0: At Happy Friday. Producer.
2: Happy weekend. Ako naman po ang professor ng Bayan, Ricky Rosales.
0: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Good morning mga kasama.
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
2: Oy, 739.
4: RMN Network News.
5: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
6: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
5: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
7: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
8: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Revicon Forte. May palagang lakas mo.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisan kabi?
2: Budlay na gilang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
4: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
5: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
6: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, kag mga suking butika.
7: Pilang-pilang win, San Miguel Pilang win.
8: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
9: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
10: San Miguel Pilang win promo.
11: Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
12: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
14: Mga Karadyo Man, la 7:41, antak na sa aga sa mga suki naton. Good morning, Radyo Man Mags.
15: Good morning, Boss Idol.
16: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Mags. Good morning, Mags. Good morning, Iloilo Man.
17: Bago.
18: Bago rin pina.
14: Anos kita nga adlaw subong, cute na guy.
18: Maybe.
14: Ha? Ano adlaw no to subong adlaw?
18: Adlaw?
14: Lunes.
18: Lunes.
14: Lunes, Martes. Hindi, papiliyon ta ka. Lunes, Martes, Merkules, or Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Ano kitang adlaw subong?
18: 11.
14: 11. Oh. Pero ano nga adlaw gan eh?
18: Lipat na adlaw 11.
14: Friday.
18: Friday. Man, Friday ta.
14: Friday kita.
18: Buwas ya, Kabado.
14: Man, ano sunod sa Sabado?
18: Domingo.
14: Ano sunod sa Domingo?
18: Lunes.
14: Ano sunod sa Lunes?
18: Martes.
14: Ano sunod sang before sang Martes? Ano na yon? Anong bago mag-Martes, ano yung adlaw?
15: Antes ang Martes.
14: Antes ang Martes. Antes ang Martes.
15: Anong adlaw?
14: Anong adlaw?
15: Mukles. Malam mo nga.
14: Isuloy ko lang. Kamusta ka, cute na guy?
18: Okay, ma'am, Boss Idol.
14: Ano oras ka nagtulog?
18: 5.
14: Ano oras ka nabugtaw?
18: 6.
14: Mayan. Tamyawa anay, ang aton nga managahiwat sang birthday!
18: Happy birthday, tanan! Happy birthday, tanan ga!
14: Sa mga suki naton dra, happy birthday sa inyo.
18: Da, happy birthday nga.
14: Pero nga-away ka na nag-live sa TikTok. Naban ka, no?
18: Wala ka ban?
14: Naban ka, kayo wala ka pa guro sang... Diba may ala ka na sang ano na Juman Max nga daw ipa daw register ka na bala nga daw ano pa magsinagin
15: naman hindi wala ko kabalo sa TikTok abi hindi
14: why ka na galay baw
18: ala na wala pang time
15: ba sakot man
14: siya sakot mago man siya pero sa mga suki naton anong kape mo
18: nice kape
14: gagainom ka nans
18: anami amot night te barato
14: sa mga suki naton mag nans corn coffee nanam hamot?
18: Na.
14: Barato?
18: Barato.
14: Ang kape nga kadua mo imnon kay naka?
18: Tibag.
14: Gani sa mga suki naton magnans kon coffee na 12 pesos siya pero kadua mo imnon so 6 pesos na lang ang iguan niya. Gani sa mga suki naton magkaradyuman magnans kon coffee na kita. Available na sa ato mga butika. Anong balanyos mo?
18: Seta.
14: Ang Soft Touch Wonder Oil magkaradyuman may virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang!
18: Ubusan na.
14: Gani sa mga suki naton mag Soft Touch Wonder Oil. Cute na guys. Sinong imo talamyawan sa
18: ito, good morning man to Toy Store. Impa, Dr. Paribibot.
14: Paribibot.
18: Nick Salis.
14: Okay.
18: Tutubon, good morning.
14: Tutubon.
18: Pipada.
14: Tutugob.
18: Tutugob, kamusta?
14: Si Kwan, si Dr. Raul Banyas. Dr. Banyas.
18: Dr. Banyas, kamusta?
14: Kamusta
18: na? Good morning man, Miss Hara.
14: Kay Ardi Rara. Ardi Rara, good morning.
18: Good morning man, Doc Bambi.
14: Doc Bambi. Sino pa igal?
18: Yeah.
14: Ay, si Kwan, si Pari Mandri.
18: Mandri, good morning.
14: Butay man, Pari.
18: Pari Mandri, good morning.
14: Sa din ka muna kong parihay ni Councilor Malabor?
18: Ang taxi, guru.
14: Sa?
18: Taxi.
14: Taxi.
18: Kita man pieces na. Bungkit na.
14: Bungkit na.
18: Imo di yun.
14: Okay. Kumalo ko mga taxi.
18: Sa una eh.
14: Sa una. Basi kahit na yung imo.
18: Hindi, taxi.
14: Taxi
18: ya,
14: taxi yun. Okay.
18: Kita mo na lata na. Tumbaptis na.
14: Tumbaptis.
18: Tumbanan lata. Doon, takpo mo. Kau nataya.
14: Okay.
18: Kung takpo mo nilas, rintis ah.
16: Ah, dapat hindi mo sa takbon.
14: Bala mo nagali?
16: Oo.
14: Di nang hampang nablang chinilas na aboy-aboy?
16: Aboy-aboy?
14: Inang aboyon ka bala ka chinilas kung may igukay ka o taya. Kampang ka na, why?
16: Wala na ya.
14: Why ka magkatayo? Wala. Trumpo.
16: Wala man.
14: Inang trumpo na bala nga gatiyog na bala?
16: Wala.
14: Wala ka na ya?
16: Wala.
14: Oh, why ka na ya sa'yo? Ramon yung miyara na ya.
16: Alam mo na ya, ano ya ang tax na tax.
15: Ah, tax.
16: No,
14: Sticker
15: na.
14: Oh, kage ka bugoy.
16: Wala na yan.
14: Inang shell na wala nga. Amo na muna ako. Liligol ka. Na.
16: Wala na yan.
14: Wala na yan.
16: Tax
14: yan. Law-law ka mo eh. Sa sudad yan. Wala ka muna. Sa amo niya sa umaya. May bugoy. May bugoy man to, Senyora Juman Max.
15: Oh, miyara.
14: Sa amo na yan. Ginapustahan ang bugoy. Oh, sino tabi mo sumuha ka?
16: Ay, good morning mga pipa da. Yes, good morning tanan.
14: Okay, salamat kayo na guy, mga karadyuman. Si Kiyot na guy.
10: Tatak, RMN. RMN News, Derecho Headlines.
14: Magkaradyo man sa masuki nato na fleet management ginaduso sa GSO para sa maidid nga pagdumala sa salakyan kag equipment sa ang syudad.
17: Sa showbiz Bollywood film na Three Idiots, may sequel na.
14: Bao? Balita sa inampang Manny Pacquiao, magkaradyo man hatagan sang honorary doctorate degree sang PNU. Oh, sana all. Inigiban pa ang mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
17: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong aginapangita, direk na sa best Vitamin D3 brand niya himon sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3. Doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand. Kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
14: Magkaradyo man ang adawadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adawadlaw ikaw nga protected. Ganis sa mga suki nato na upang ginulat ninyo mga karadyo man. Bakal ka sa butika, Choy, kung may ara ka sang 11 pesos bit-bita dito. Isan-isa lang anay, ngita ka naman 11 para boss. Sa mga suki nato pangitaon tang tatak ili, tatak original. Gani, mag-life extension, vitamin D3 na kita. For longer life, ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
17: Radyoman Magi Eresuelo Malaryado.
14: Sa detalye,
10: Tatak RMN.
14: Mga karadyuman, ginaduso ni General Services Office sa GSO Head Engineer Neil Ravena ang pagtukod sang Fleet Management Office nga may isa lang ka-parking area. Ang Fleet Management may tao nga mo ang may katundanan sa pagpirma sa pagpagwa kag sulod sang salakyan kag equipment sa sudan. Mangin digital ang proseso nga ang approval pwede himoon bisan paagi na sa computer. Inimaan ang magpatuman sang pre-scheduled trip sa mga salakyan. Hindi papanugutan nga magkagwa sa garahe ang salakyan sang sudan nga hindi kumpleto ang trip ticket kag hindi aprobado sang itinerary ang salakyan. Ginimo ni Ravena ang pahayag matapos nakuhaan sang video ang isa ka dump truck sang sulod nga wala sang plaka sa likod nga bahin kag guba naman ang signal light.
17: Ang ininga bahin ginadulong sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil, arat na sa inyo mga butika. Ang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ng Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingredients. Nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ng Ila Activity Center. Kag i-check man ang Soft Touch Wonder Oil Facebook page for online orders. Naglabot sa 18.4 kilometers sa drainage system ang nadiklog sa Infrastructure and Facility Conservation Office o kon IFCO sa Iloilo City Government halin July 2025 tubtob September 2026. Basis accomplishments sa opisina, 2,100 naman ka post kag utility lines ang na-organize samtang 101 ka areas ang gin-improve sa ang road markings, 142 ka structures ang ginpintahan kag 174 ka structures ang ginkaayo. Ang IFCO amo ang bagong opisina ng intuko ni Mayor Raisa Treñas para magatutok sa maintenance kag pag-atipan sa mga infrastructure kag facilities nga sakop sang city government. Suno kay Joy Fantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, tiya sa tion nga may concern nga ginapalabot ang mga pumuluyo, ginapacheck ini gilayon sang IFCO agud nga ma-inspect kag ma-address. Dugang pasang tagpamabang ang regular maintenance sa mga pasilidad kag infrastructure, importante hindi lamang para mapadayon nga functional kag safe ini, kundi para malikawan man ang mas dako nga gasto sa gobyerno kung maglala ang gamay nga problema.
13: Katak RMN.
14: Mga karadzuman, la 7:49, antak na sa aga, mag-Santhon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, may balunggay. Mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa. Manami ni para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahiko nga dugo, hypertension. Kag mataas ga blood sugar, Choy, updan mo sa healthy lifestyle. Jogging ka or walking? Walking na lang, hindi ako magambal mag-jogging, kaya hindi magamukasarang mag-jogging, pa-jogging-jogging. Ang iba na, purmado nga nakakuan, tennis shoes. Dayon may kalo-kalo pa, may mga kung ano-ano nga mga burluloy sa lawas, ma-walking malang. Sa mga tabalamati na ito, mga garadyo man, hindi ka magsagad ka ininom, untating sigarilyo mo. Para nga mabuhi ka, hindi pag sayluhon ang imo birthday, mabiyan sa November 1. Kani sa mga suki na ito, mag-Santhon Plus Gold, available sa mga butika, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Remil Oy. Arbitin. Aristado ang isa ka notorious nga scammer sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City kagabi. Gininago ang subject kay alias Nene, 43 anyos, miyembro sa LGBTQ community kag residente sa Barangay Capitol Site, Cebu City. Sunod kay Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sa Molo PNP nga nakuha nila sa pahinakop sang subject ang 15 gramos kagabugaton sa ginapahayag illegal nga droga nga may 100,000 or 102,000 pesos nga market value. Payag ni Inot, isa ka lisensyado nga nurse si Nene kag nag-ubra santo sa luwas ang pungsod apang nagpauli lang sa Pilipinas bangod sang giyera sa Yemen. Dugang pa niya nga nagapang scam ang suspect pagi sa pagbakal sang gold sa mga seller kag wala ini ginabayaran. Pagpatpat sang opisyal nga pagkalulong sa sugal kag illegal nga droga ang ginatudlo rason sa pagpang-scam ni Nene. Subong preso na ini sa Molo PNP.
17: Ang ini nga bahin gidadlon sa inyo sa Santhon Plus Gold, i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit mag Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold may high potency 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santhon Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Natigayon na nga madakpan liwat sa kapulisan ang preso nga nagpalagyo sa tinalikdan nga adlaw sa Banwa sa San Rafael. Ang preso amo si Gerald Palma Jimena Jr. 20 anyos ang edad, kag residente sa Barangay Arepdip sa nasabit man nga Banwa. Suno kay Police Colonel Bayani Razalan, ang director sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO, nadakpan liwat si Jimena alas 11:37 kapon sang aga sa sitio Tayaba, Barangay San Genicio, San Rafael. Payag pa ni Razalan nga nadakpan ini matapos managaw sa sulod sa kamaisan kag nagakiang-kiang bangon sang samat ginaangkon sini matapos naglumpat sa banglid nga halos yara sa 8 feet ang kataason. Sa subong ginaulat pa sa San Rafael Municipal Police Station ang mando sang IPPO kung ano nga kaso ang ipasaka batok sa suspect.
13: Tatak RMN.
14: Hindi kami loko-loko, tagaan mo sang problema mga pulis. Mga ako pulis ang impalagyuhan mo, masimasihon taka ko. Eh may igong pulis sa kaso administratibo na juman magso. Lagyuhan kayo mo ka priso, marilib ka, kasuhan ka to sa napulkom, basi mapaling ka sa serbiso or ang pinaka minimum sa naduguro o suspensyon. Di ma, sulusurinder ka, mga ako pulis, ma, dila mo lang way lagubon. Masimasihon tingin ka. Amo man nagani guro nga way man kunog pulis. Pero ambalas ang...
15: Pulis tatay mo.
14: Ambalas ang tatay ko. Sini niya, busay daw tatay mo, pulis mo. Siling ko hindi, gaba, siling ko, paano be? Niya tatay mo pulis gid.
15: Tingnan daw sure gid sila.
14: Nga ako sure siya. Sini ko pa mo no mabalaan nga tatay ko pulis.
15: Nga ako no.
14: Kaya ang ilong mo daw pito.
15: Magwag-o.
14: Sige lang bala. Gina-share ta. Brand new gina nga joke. Last 7:53 sa antag na sa aga sa mga tagpalamati naton na Rajuman Max. Sa mga suki naton, tandaan nyo lang mga garadyuman, ang kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may Ruisi Mushroom Extract, ang kape nga may Mangustin Fruit Extract, ang kape, nabisan gabi na mabugtaw ka kay mga pika, ang kape para sa inyo mga garadyuman, ang kape nga healthy, diri kita sa aton sinimabian nga Vita D Plus Coffee Mix, kadto ka sa butika, hambalan ato na batian mo kay Busaydon, mabakal ako sa Vita D Plus Coffee Mix, ang solumente nga kape nga may vitamin D.
13: Tatak RMN.
14: Nagariglohan ay nang driver sa truck at tricycle matapos nga nagbungguan ay sa banwas ang uton sa tinalikdan nga daw. Sunog kay Lieutenant Colonel Norbert Cipolle Hepe sa uton PNP. Nga pagkatapos sa insidente gilayon nga nagariglohan ay ang duha ka mga driver. Pahayag ni Cipolle nga maswerte nga wala sa napilasan ang sakay sa tricycle bisan pa nga nagtiyog ini isang mabungguan sa truck. Naibaluan nga may karga nga mga sulayn tank ang truck nga tuyo kung tanay deliver sa ilang nga mga customer.
17: Ang ini nga bayan kila dolon sa inyo sa Super Fiber tilo iyang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality products ng Life Extension Philippines.
14: Boss, tandaan mo lang sa mga tabpalamati naton mga garadyuman. Kung gusto nimo mag-ayo, din ka makadto. Siyempre kadto ka sa doktor. Sa mga suki naton kadto ikaw sa Life Extension Clinic and Pharmacy kay ang doktor diri wala bayad ang check-up bisan pisos. Kung sukton ka sa doktor sa check-up kadto ka sa akon dalo mong resibo mo, kung pila binayaran mo bayaran ko ina i-refund ko pamahawan ta kaplitihan ta pakabisan ang puli kapato sa Carles. Wala problema. Gani sa mga tapalamati nato mga karadyuman. Kadto ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libre ang check-up. Upo ng atong sining mga doktor, kagwan nag-await ka sa imo sining turno, hindi ka pagbalason. Aircon ang ilang sining clinic. Ara sila sa Banwas Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Daman, Santa Barbara, sa Kilid sa Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa probinsya sa Gimaras.
13: Tatak, RMN.
14: Las 7:56 sa Hinampang.
13: RMN News. Sport.
14: Atagan sa Philippine Normal University o kan PNU si Anay Senador kag 8th Division World Champion nga si Manny Pacquiao sang honorary doctorate degree nga Doctor in Physical Education and Sports honoris causa. Wow. Doktor na si pari Manny ba? Suno sa PNU hindi lang ang mga kadalaga ni Pacquiao sa boxing ay contribution sa Philippine sports para sa universidad. Ang kabuhi kapag panikasugan sa simple nga kabuhi tub-tub sa paglabot sa pinakamataas nga level sa boxing among isa sa pinakadako nga ligasiya. Kinkilala man sa PNU si Pacquiao bilang halimbawa sa pagpanikasug kahilwayan sa kapigaduhon kapag palabot sa kadalagaan bilang Pilipino. Iwaton ang seremonya sa paghatag sang honorary doctorate sa PNU Manila Quadrangle Las 4 sang hapon subong o dasun nga semana Miyerkules September 16.
17: Ang balita sa inyong panggindulong sa inyo sang Klinika D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon BCO kay ara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
14: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak pati ang tunay magablaka inas lenamentol mo na. Yo!
17: Good morning, boss. Tito Eri.
14: Boss Tito, thank you, boss. Ang gracia, boss. Sa nabatian ko, kung nakita ko ang chat niya, Rajuman Max, ligad adlaw. Dumatsag ko do, nagsulay ang pamatsagan ko. Thank you, good boss. Boss Tito, ikaw na ang boss ko subong magluwas sa kay manager. Ikaw ang boss ko. Actually do, ikaw pagaling boss ko sa tanan eh. Matsag ko lang, magluwas kay boss Eric, Kanoy, kay boss Rico, ikaw ang boss ko. Boss Tito, thank you again, Boss Tito. Sa mga tapalamati natin, sumungaga, di ka magalipat mga karadyuman. Sa mga suki natin, kung gusto nimo, no? Kung gusto nimo nga mabuligan ikaw sa imo sinimabian para nakit sang lawas, non-slendement oil, maayo ini nga balanyos, kay may balanyos ka na, may kolon ka pa, kay ini ka pagkututo sa lumo, kay may NEM3 extract, gani sa mga suki natin, mag non-slendement oil.
17: Magabalik sa big screen ang iconic trio nga sa Day Rancho, Farhan kag Raju. Nagsikat ang 2009 Bollywood hit comedy nga Three Idiots nga nagasentro sa istorya sang tatlo ka mag-abyan kag sa ilang maisog nga tindog sa patag sang edukasyon. Sa damlaglagin kumpirmar sa director nga si Raj Kumar Hirani nga ginasulat na karon ang istorya kag gina-develop ang script para sa sequel nga naset 20 katuig matapos ang original film. Ginalauman nga sa Day Amir Khan, R. Madhavan kag Sharman si Giyapon ang magadalas ang papel ng Day Rancho, Farhan kag Raju. Nangin mainit ang pagsakdag sadto sang tumalanaw sa among pelikula sa diin nagsikat pang ila soundtrack nga All Is Well. Nagdaog ang Three Idiots sang 16 ka awards sa ila 27 nominations. Lakip na ang Best Film and Best Director sa International Indian Film Awards sang 2010. Hagidakabing nila ini nga Bollywood Oscars.
14: Gusto ko nilang tawon.
15: Wala mo pa nilang
14: tawon. Why?
15: One of the best.
14: Wa, gusto ko pagkakita ko Radyo Man Max galing ko ini.
15: Damo ang na-inspire sa
14: markahan ko gid nilang tawon ko gid ni.
15: Damo ang na-inspire sa pelikula nga ini nga Radyo Man Rega nga nang engineer na subong.
14: Aba?
15: Okay, kaya inspiring sinisang istorya.
14: Why, why ko ni man lang taw eh. Siling ko nga daw nagkakuan gini ako, nagka-trending gini subong ako. Siling ko lang tawon ko gini. Pero hindi ko niya, gusto ko ni ano gid.
15: Natawon mo ni mga almost 3 hours kanami, ah, kanami sa
14: istorya. Bisan na, hasta pa na 5 ka oras. Kay interesado ako na Juman Max. Bala mo, sino diri nga ka, sino diri ang gusto ko nga makitaan gid ka ginabantayan?
15: Si American?
14: Hindi. Si bala mo si Radyo, taga Iloilo ni.
15: Oh, Ilunggo.
14: Ilunggo?
15: Si Radyo.
14: Radyo?
15: Saan nga ah?
14: Radyo ah.
15: Radyo man.
14: Radyo man or basta?
15: Please lang ko lang ani. Radyo man.
14: Si Radyo man? Masita. Or si basta?
15: Radyo? Si Radyo. Best friend ni sila ka tatlong.
14: Ah, oh. Pero nami ang, pero ini magsigurado ko ginilang taon ko gininin wala agi ko bla ubra mga Sabado sang gabi or mga
15: sa Sabado sang gabi lang taon mo ni.
14: Sa lang taon ko gininin.
15: Mo pamilya.
14: Lang taon ko gininin. Oh. Laso sa impunto na ang tanas sa aga sa mga suki na ito na dumanumang istamiyawanan yung mga kasimanwa.
15: Mayidayon nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday Magi dyan ang inyong kasimanwa. Nagapalangga ka nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan, Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangha plus herbal. Nans Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, palamoy-poy. Naipit ka na paralisar ng mga kaugatan. Kag parang hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan ng magkadengge.